ng tela sa isang malaking tao. Ewan natin kung paano nangyaring magic doon. No, habang hinihiya siya, nakahubad. Habang pinarurusahan, walang saplot kundi napakaliit na panyong yun. Subhanallah. Sinong gustong gawin yun sa kanya sa harapan ng pagkarami-raming tao? Kaya nga, propeta talaga si Jesucristo, alayhi salam, ipinagdasal niya sa pong may kapahal, huwag niyo pong ipahintulot na ako'y mapahiya. Huwag niyo pong ipahintulot na ako'y maging kahihaya. Iligtas niyo po ako mula sa kanilang pangdudusta at panghihiya. Hiningi niya, hindi niya hiningi na maligtas yung mga tao. Hiningi niya na siya ang iligtas laban sa kanila. Kung siya talaga ay naipako sa krus, biruin niyo. Kung talagang naipako siya sa krus, kung talagang yun, siya yun, hanggang sa krus, iba ang turo niya. O ibang aral na inihahatid niya sa atin at ipinaabot. Kung siya nga talaga yung naipako sa krus, hanggang sa dulo ng kanyang paghihirap, ay nagpupuyos ang kanyang damdamin. At hindi niya matanggap na iyon ang kanyang dapat na kahinatnan. Si Jesucristo, alayhi salam, kung talagang yun ang nangyari sa kanya na ipako sa krus, si Jesucristo ay umiiyak. Umiiyak. Sa pamamagitan ng isang napakalakas na tinig, nagpalahaw daw si Jesucristo kung siya ngayon, ang sabi niya, Eli, Eli, lama sabachthani. Ang sabi niya, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ang sabi niya, Diyos ko, bakit niyo ako pinabayaan? Kaya ang titulo ng ating pagtalakay ngayon, yung mismong sinabi niya, bakit niyo ako pinabayaan? Kailangan ko pa bang sabihin kung saan matatagpuan ito? Mateo, kabanata bilang 27, talata bilang 46. Subhanallah, si Jesucristo mismo, ang turo niya, ang pagkakapako sa krus ay kapabayaan. Diyos ko, bakit niyo ako pinabayaan? Ang pagkakapako sa kanya sa krus, kapabayaan. Kung siya'y napabayaan kaya siya naipako sa krus, paano siyang makapagliligtas eh ang pagkakapako nga sa krus ay kapabayaan. Tinupad naman niya lahat ng inutos sa kanya at itinuro yung mga aral na kailangan marinig ng gustong mga manampalataya at magbago na ng kanilang mga daan. Nagreklamo lang naman siya. Natupad naman niya lahat ng inutos. Bakit siya pinabayaan? Di naman niya sinulo yung mga milagro. Hindi naman niya puro mga kamag-anak yung binuhay niya. Hindi naman puro kamag-anak yung pinagaling niya. Tinupad niya lahat ng mga utos. Kaya nagre-reklamo siya. Kung siya talaga yon, bakit siya pinabayaan? Subhanallah. Baliwala na lang sana kung hindi na lang sana siya nakalakad sa tubig. Baliwala na lang sana hindi na lang sana siya nakapagpabago ng tubig at naging alak. Baliwala na lang sana kung hindi niya na lang kaya na makapagpagalaw ng kahit na ano, makapagpagaling ng may sakit. Baliwala na lang kung hindi niya kayang magpatigil ng bagyo. Baliwala na lang kung hindi niya kayang bumuhay ng patay. Sana, nung siya na ipapatayin, hindi siya pinabayaan. Hindi niya matanggap na pagkatapos niyang tuparin ang usapan sa pagitan niya at naumpuong may kapal, siya'y ilalaglag, siya'y tatraydurin, siya'y pababayaan. Itinuro pa niya, sabi pa naman niya, nakakapahiya naman para sa kanya. Sabi niya, sa isa sa mga itinuro niya, popular din itong maturoan sa simbahan at kung saan-saan pang mga kapilya at pagtitipon-tipon, fellowship ng kakristyanuhan, sabi ni Jesucristo umano, humingi, at kayo ay bibigyan. Hanapin at inyo itong matatagpuan. Kumatok at kayo ay pagbubuksan. Sabi pa niya, interpretasyon ko ano ibig niya sabihin doon. Sino sa inyo ang hihinga ng kanyang anak ng tinapay para lang bigyan niya ng bato? O kaya ay hihinga ng kanyang anak ng isda para bigyan niya ng ahas? Pagpapatuloy pa niya, kayo ngang mga upod ng sama, marunong magbigay ng mabuti sa sarili niyong anak, siya pa kayang nasa langit? Ibibigay niya ang mga mabubuting bagay na kanilang hinihingi. Tingnan natin kung totoo itong tinuro niya. Hindi lang siya kumatok si Jesucristo, alayhis salam, kung totoo ang nasa Biblia, hindi lang siya kumatok sa langit.
Hindi lang siya basta nanghingi. Hindi lang siya basta naghanap. Nagmakaawa siya, nanginginig na lumuluha, nakasusog pa sa lupa, para lang siya iligtas. Kung totoong siya ay naipako sa krus at namatay, isa lang sa dalawa ang totoo. Isa lang sa dalawa ang pwedeng totoo at dapat tanggapin. Tapos yung isa, pipilasin na natin at tatanggalin. Itatapon na natin at hindi natataglayin ang ating mga puso at ng ating mga isip at sasabihin natin isang kasinungalingan. Si Jesucristo ba ay pinakinggan? Sabi niya kasi humingi, bibigyan. Humanap, matatagpuan. Umatok, pagbubuksan. Nung siya ay kumatok sa langit at humingi na siya ay iligtas. Siya ba ay iniligtas at pinakinggan o hindi? Sasabihin natin, o baka wala tayong masabi kung hindi isang pagtunganga, wala tayong maisagot. Siya nga, hindi pinagbigyan. Siya nga, hindi pinakinggan. Sino ba kayang uri ng Kristiyano ang mapapakinggan kapag umatok sa langit? Kung si Jesucristo ang pinakamalapit, hindi pinakinggan. Pinabayaan. Sabi niya, pinabayaan siya eh. Diyos ko, bakit niyo ako pinabayaan? Siya ang nagturo nun. Nakapabayaan ang nangyari sa kanya. Kung siya nga, hindi pinagbuksan ng langit nung siya ay kumatok. Kung siya nga, hindi pinagbigyan ng langit nung humingi. Kung siya nga, hindi pinagbigyan ng langit nung hanapin niya yung tulong nila. Paano pa kaya yung kung sino-sino lang? Ito na siguro yung pinakahuli natin gustong ipaisip sa ating lahat. Kung totoong napatay si Jesucristo at nabayubay sa krus bilang kaparusahan, kahit wala siyang kasalanan, mga mahulugan itong wala siyang pananampalataya. Delikado ang maniwalang siya'y naipako sa krus. Delikado. Dahil sabi niya, kung mayroon lang kayo, kahit gabuto ng mustasa, alam niyo ba yung buto ng mustasa? Pagkaliit-liit na buto. Kung mayroon lang kayong kahit gabuto ng mustasa na laki o liit ng pananampalataya, magagawa ninyong utusan ang punong ito na mabunot at tumapon sa dagat at susundin kayo nito. Sabi niya yan sa aklat ni Lucas o ni Luke, kabanata bilang 17, talata bilang 6. Sabi niya, kung meron lang kayong gabuto ng mustasa ng pananampalataya, magagawa niyong utusan ng punong ito na tumapon. Hindi nga siya nag-utos eh. Nagmakaawa nga, nailigtas. Hindi natupad. Ibig sabihin ba nun eh, kahit gabuto ng mustasa, wala siyang pananampalataya? Nakakatakot. Nakakatakot ang maniwala at bumilib na lang basta na siya'y naipako sa krus dahil kinakalaban ito at sinasalubong at sinasalungat yung mismo sarili niyang katuluan. O meron lang kayong kahit gabuto ng mustasang pananampalataya, kaya niyong sabihin sa isang bagay na tumapong ka doon, puno, tumapon sa dagat. Hindi nga lang siya nagsabi, o ikaw tumapong ka. Sumubsob sa lupa. Hiningi na siya'y maligtas. Pero hindi nangyari dahil siya umano mismo yung nagsabing, bakit niyo ako pinabayaan? Bakit niyo ako nilaglag? Bakit niyo ako tinraidor? Bakit di niyo ako tinulungan? Subhanallah. Matatagpuan natin yung sinabi niyang yun tungkol sa gabuto ng mustasang pananampalataya na kung meron ka magagawa mong hingi ng kahit na anong mangyayari sa aklat ni Lucas, kabanata bilang o kapitulo 17 at talata bilang 6. Subhanallah. Isipin natin mabuti kung alin ang totoo. Siya ba talaga'y naipako sa krus ayon sa kanyang sariling katuruan? O siya ba talaga'y naipako sa krus dahil yun ang gustong mangyari at papaniwalain tayo ng mga tagapagturo nung inaangking sila daw yung mga naturuan ni Jesucristo ng pananampalataya. Bakit sila daw? Kasi wala namang itinuro si Jesucristo na sekta. Niwala nga siyang tinurong relihiyon nung dumating siya. Saan ang galing ang Roman Catholicism? Hindi nga niya nababanggit nung buhay pa siya yan. Saan ang galing ang Jehovah's Witness? Hindi niya nabanggit yung mga yan nung buhay siya. Hindi niya alam yung mga terminong yan. Saan ang galing ang Seventh-day Adventist? Saan ang galing ang kung ano-anong aglipay? Saan ang galing yung mga Christian scientist
church? Saan ang galing ang iglesia ni Kristo? Saan ang galing ang dating daan? O saan ang galing ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus? Haligi at suhay o haligi at saligan ng kapatid. Saan ang galing itong mga grupo-grupong ito? Saan ang galing ang Church of Mormon? Saan ang galing yung mga yan? Hindi niya nababanggit, ibig sabihin hindi niya alam. Hindi niya nabanggit, ibig sabihin hindi niya kinakampihan. Hindi niya nababanggit, ibig sabihin wala siyang pakialam. Saan ang galing? Wala siyang itinurong kahit na isang sekta. Hindi nga siya nagbanggit ng relihiyon nung panahon niya. Ang binabanggit niyang tangi, sundin ang kalooban ng Paunlay Kapal. Wala nang iba. Kung kayo'y tagalupa, sumunod sa kanya, dahil ang mga tagalangit ay sumusunod ng tiyak sa kanyang mga patakaran. Hindi na natin gustong pakahabaan. Siguro magkikita tayong muli sa isa na namang talakayan, ukol pa rin sa pananampalataya at paglilinaw at pagliliwanag ng mga katuruang pinalalabong pilit kahit na malinaw at kahit na tiyak nilalagyan kayo ng duda. Tiyak na sinabi ni Jesucristo ang siya'y pinabayaan, pero ang sabi nila, ang kapabayaan ito'y kaligtasan. Saan nyo makukuha yung ganyang klaseng matuwid na kaisipan? Kapabayaan na nga ng Diyos, magiging kaligtasan pa. Kung siya pinabayaan, paano kayong ililigtas? Kung yung mahal na mahal niyang si Jesucristo pinabayaan, paano niya kayong iisipin pa para lamang tulungan? Hindi ba iniisip natin at sinasabi natin, kung meron sigurong pinakamamahalan po ang may kapal, kung meron sigurong pinakamamahalan po ang may kapal na nasa langit, o ang dakilang lumikha, ang Diyos, kung meron ng mahal, o kung isa lang ang mamahalin niya, sigurado akong walang pipiliin kahit na isang Kristiyano. Ang pipiliin niya, kung isa lang ang mamahalin, si Jesucristo lang. Paano niya nakuhang pabayaan? Hindi naman pwedeng sinungaling si Jesucristo kung siya ngayon na nasabing, bakit niyo ako pinabayaan? Pero kung sasabihin niyo nagsinungaling siya, hindi ko pa rin tatanggapin. At hindi pa rin tatanggapin ng mga Muslim na nagsinungaling ang isang propeta. Sa Islam, ang turo ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya sa ayah mula sa Quran, pagkatapos ng A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, wama qataluh, wama salabuh, walakin shubbiha lahum. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, paano nga naman lamapapatay yung kayong lumakad sa tubig? Hindi nila siya naipako sa krus. Paano nga naman lang ipapako sa krus yung kayang bumuhay ng patay at kayang pumigil ng bagyo o ng panahon? Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nila siya napatay, ni hindi nila siya naipako sa krus. Yun lang ang akala nila. Walakin syubbiha lang. Yun lang ang akala nila. Ang itinuturong nangyari ay akala lang. Ang naipako, hindi pwedeng si Jesucristo. Ang naipako nila ay hindi si Jesucristo. Dahil ang turo tungkol sa kay Jesucristo ay iniakyat siya sa langit. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, bal rafa'ahu Allah ilayhi. Sa halip, iniakyat siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pong may kapal sa langit. Tanggap naman ng mga Kristiyanong siya'y umakyat sa langit. Tanggap na siya'y umakyat sa langit. Tanggap din ng mga Muslim na siya'y inakyat sa langit. Ang problema lang, pinipilit na siya ipako sa krus kahit na hindi siya na ipako sa krus. Subhanallah. Alam nyo ba, mas mamatamisin pa ng buong may kapal na ipako sa krus ang lahat ng mga lasenggo sa mga Kristiyano at ipako sa krus ang lahat ng mga nagsasama-sama at nag-uugnayang din naman kasal. Ang ipako sa krus ang lahat ng mga drug addict, ang ipako sa krus ang lahat ng kriminal kaysa ipako sa krus yung kanyang minamahal na si Jesucristo. Mas gugustuhin pa niyang ipako sa krus ang lahat ng pari, ministro at mga pastor na mahilig mangolekta at magpakalat ng mga abuluyan. Mas gugustuhin pa ng Diyos na sila ang ipako at butasan ng pako pati na kanilang mga mata kaysa ipako yung pinakamamahal niyang propeta. Hindi pwede yun. Mas gugustuhin pa niyang ipako kayo kaysa ipako yung mga mahal niyang propeta. Hindi niya gugustuhin na ipako yung mga mahal niyang mga sugo na napili niya. Pagkatapos kayo magpapasarap at papasok na lang ng paraiso at maliligtas dahil lang sa naniniwala kayo na nangyari yung kapabayaan sa kanyang mga mahal, ang totoo yung katuruan ng krusifiksyon o katuruan ng pagkakapako kay Jesucristo, isang napakadelikado talagang katuruan. Una, sinabi ni Jesucristo, umano, siya'y pinabayaan. Pangalawa, inaakusahan ng Poong May Kapal ang Diyos na walang kayang gawin laban sa
kaya ng mga Hudyo. Pero inyo ginusto naman Hudyo. Pero inyo ginusto naman Hudyong ipako sa krus. Tapos ang Diyos nanonood lang. Napanood niya

Bukod sa tamang daan dito sa lupang ito na pinagbigyan tayo ng kaisa-isa lang na pagkakataon ng buong may kapal. Hanggang dito na lang, muli ipinaabot natin ang isang dua o ang isang pang-dua. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: للبشر.
1: سورة المدثر، ang isang nababalutan. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. O ikaw, Muhammad, na nababalot ng balabal o kapa. Mula sa Sahih al-Bukhari at Sahih Muslim, sa pagsasalaysay ni Abu Salama na si Jabir bin Abdullah ay nagsabi na narinig niya ang sugo ng Allah na nagsasalaysay tungo sa panahon ng pagpapahayag at ang paraan ng pagpapahayag ng Quran sa kanya. Ang sugo ng Allah ay nagsabi, "Habang ako ay naglalakad, ako ay nakarinig ng isang tinig mula sa langit. Kaya itinaas ko ang aking paningin sa dakong kalangitan at aking nakita ang dating anghel na lumapit noon sa akin sa yungib ng hira. Siya ay nakaupo sa isang silya sa pagitan ng langit at lupa. Kaya ako ay dagliang lumisang papalayo sa kanya nang dahil sa takot hanggang ako ay madapa. At saka ako ay bumalik sa aking pamilya at aking sinabi, 'Balutin ninyo ako, balutin ninyo ako,' at binalutan nila ako. Kaya ipinahayag ng Allah, 'O ikaw na nababalutan, bumangon ka at magbigay.'"

gay babala hanggang aya na atlisanin mo ang Aruj, mga idolo. Pagkaraan nito, ang kapahayagan ay nagsimulang maging matindi at madalas na nagkasunod-sunod. Bumangon at magbigay babala at ipagbunyi ang papuri ng iyong Raab at dalisayin ang iyong mga kasuotan at lisanin, layuan mo ang mga Aruj, mga idolo. At huwag kang magbigay ng anumang bagay upang umasang magkaroon ng higit para sa iyong sarili. At para sa iyong Raab, ikaw ay dapat na magtiis. Tuparin ang iyong tungkulin sa Allah. Kaya kung ang Nakur, ito ay isang tambuli o trumpeta na ang hugis ay parang sungay ayon sa Mujahid at Tabari. Versikulo 24, kapitulo 18. Ay tumunog, magbigay hudyat. Tunay, ang araw na yaon ay sadyang araw ng matinding kagipitan. Para sa kafirun, ang mga bagay na yaon ay lubhang hindi magaang sa kanila. At hayaan mong ako ang makitungo sa kanya na aking nilikhang nag-iisa na walang yaman o mga supling. At pagkaraan, siya ay pinagkalooban ko ng masaganang kabuhayan at mga anak na kanyang nakapiling at ginawang maayos at maaliwalas ang buhay para sa kanya. Pagkatapos, siya ay umaasa pa rin na bigyan ko ng higit pa? Hindi, katotohanan, siya ay palaging umaapula sa aming ayat, mga kapahayagan. Ayat o aya, ito ay isang salita sa wikang Arabic na kadalasan ay tumutukoy sa mga tanda, kapahayagan, aral batas at babala na ipinahihiwatig ng Allah sa tao upang magkaroon ng pagkakataon na mag-isip, unawain at magnilay-nilay sa lahat ng oras. Maraming mga palatandaan o tanda na maaring makita sa ating mga sarili at maging sa palatandaan o tanda na maaring makita sa ating mga sarili at maging sa kapaligiran na nagbibigay pahiwatig na mayroong isang makapangyarihang Diyos na dapat nating pag-ukulan ng pagsamba. Akin siyang pipilitin umakyat sa isang madulas ng bato sa impyerno na ang tawag ay As-Sahud o papatawan ng nakapanghihilakbot na parusa. Katotohanan, siya ay nag-isip at nagbalak, kaya kasawian sa kanya kung paano siya nagbalak. At muli, kasawian sa kanya kung paano siya nagbalak. Pagkaraan, siya ay tumingin. Kapag dakay, nagkunot noo at tumingin ng masama. At saka, siya ay tumalikod at nagmalaki at naging matigas ang kalooban. At kanyang sinabi, ito ay walang kabuluhan maliban sa isang salamangka ng mga nagdaang panahon. At ito ay walang saysay maliban sa isang salita lamang ng tao. Akin siyang itatapon sa sakyar. Sakyar. Ito ay ang apoy ng impyerno na tutupukin nito ang kanilang mga laman, ugat, litid at kanilang balat. At ano nga ba ang maipaliliwanag sa iyo ng sakar, apoy ng impyerno? Wala itong kinaliligtaang taong maksalanan o iniiwan na bagay na hindi sinusunog o tinutupok. Sinusunog, tinutupok at pinaiitim ang mga balat. Naroroon ay 19 na anghel bilang takapagbantay at tagapangasiwa ng impyerno. At wala kaming pinili maliban sa mga anghel bilang tagapagbantay ng apoy at aming itinakda ang bilang nila upang maging pagsubok sa kafirun. Sa gayon, ang mga angkan ng kasulatan, Hudyo at Kristiyano, ay magkakaroon ng tiyak na pananalig at madagdagan naman ang pananalig ng mga mananampalataya at mapawi ang pag-aalinlangan
ng mga angkan ng kasulatan at maging ang mga mananampalataya at yaong sa kanilang puso ay may sakit ng pagkukunwari at pag-aalinlangan, at ang walang pananampalataya ay magsabi, ano ang nilalayon ng ganitong paghahalintulad ng ala? Kaya hinahayaan ng ala na maligaw ang sino mang kanyang naisin at pinapatnubayan naman ang sino man kanyang naisin. At walang sino man ang nakababatid kung sino ang mga naglilingkod sa iyong Raab maliban sa kanya. At ito, impyerno, ay walang anupaman malibang bilang isang babala paalaala sa sangkatauhan.

Katiyakan at isinusumpa ko sa buwan at sa gabi kung ito ay maglaho at sa bukang liwayway kung ito ay magliwanag. Katotohanan, ito, impyerno, ay isa lamang sa mga malalaki na ayat, tanda, bilang isang babala sa sangkatauhan. At sino man sa inyo ang magsikhay upang humayo ng pagsulong sa kanyang paggawa ng kabutihan o nananatiling nasa likuran sa kanyang patuloy na paggawa ng kasamaan. Bawat tao ay sanlan ng anumang kanyang pinagsumikapang gawin. Malibang yaong nasa kanan, matuwid at mabuting mananampalataya, na sila ay paroroon sa mga hardin na nagtatanungan sa isa't isa. Tungkol naman sa mujrimum. Mujrimum. Sila ay mga taong kriminal, makasalanan, walang pananalig sa Allah at itinatakwil ang lahat ng paniniwala tungkol sa kabilang buhay. Ano ang sanhi ng iyong pagpasok sa impyerno? Sila ay magsasabi, kami yaong hindi nag-aalay ng pagdarasal at hindi rin nagpapakain ng mga miskin, dukha at maralita. At kami ay palagi ang nagsasalita ng mga kasinungalingang kasama ng mga taong walang kabuluhang magsalita, sinungaling. At palagian naming itinatakwil ang araw ng paghuhukom hanggang sumapit sa amin ang katiyakan ng kamatayan. Kaya walang tagapamagitan ang maaring mamagitan sa kanila. Magkagayon, ano ang masamang dahilan at bakit sila na kafirun ay tumalikod mula sa pagtanggap ng paalaala? Natila sila ay mga nangangatatakot na asno na tumatakas mula sa bangis ng leyon. Ngunit bawat isa sa kanila na sumasamba sa mga diyus-diyusan ay nagnanasang pagkalooban ng mga pahinang nakalatag nagmula sa ala. Katiyakan, ngunit sa dahilang hindi nila kinatakutan ang kabilang buhay. Walang alinlangan. Ngunit tunay na mga ito, ang Quran, ay isang babala. Kaya sino mang magnais, hayaan siyang maglayong basahin ito at tumanggap ng babala mula sa Quran. At sila ay hindi makatatanggap ng babala maliban sa kapahintulutan ng Allah. Siya ang tanging isa na dapat katakutan at siya ang tanging isa na nagpapatawad ng mga kasalanan.

Sura al-Jin. Ang Jin, sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Sabihin mo, O Muhammad, ipinahayag sa akin na mayroong pangkat ng mga jin. Jin, sila ay mga nilikhang kakaiba sa tao, nilikha ng Allah mula sa apoy na walang usok at walang tiyak na pangkatawang anyo, kaya sila ay may mga di nakikita. Sila'y katulad din ng tao na may tungkuling paglilingkuran ang Allah. Mayroon ding mabubuti at masasama sa kanila. Ang nakinig sa pagbikas ng Quran, sila ay nagsabi, "Katotohanan, aming narinig ang pagbikas ng isang kahanga-hangang salaysay. Namamatnubay sa matuwid na landas at kami at naniniwala at nananalig dito sa nilalaman ng Quran at kami ay hindi magtatambal ng pagsamba sa aming Rab kanino man." At siya na ipinagkapuri ng Jad, kadakilaan at kapangyarihan. Jad, ito ay nagpapahiwatig ng kanyang gawa, ang kanyang kautusan at ang kanyang kapangyarihan. At Tabari, versikulo 23, kapitulo 648. Ayon kay Ad-Hak, sinabi ni Ibn Abbas, "Ang Jad ng Allah ay kanyang pagpapala, ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang biyayang ipinagkaloob sa kanyang mga nilikha." Isinalaysay naman ni na Muhajid at Ikrima na nagsabing, "Ang Jad ng Allah ay ang kapangyarihan o kadakilaan ng aming Rab." Kadakilaan at kapangyarihan ng aming Rab ay hindi nagkaroon ng asawa at hindi rin nagkaroon ng anak na lalaki. At yaong mga baliw sa amin, katulad ng Iblis at ang mga masasamang jin, ay palagi ang nagsasabi na sadyang mga kasinungalingan laban sa Allah. At katotohanan, inaakala namin na walang tao o di kaya ay jin na makapagsasabi ng gayong kasinungalingan laban sa Allah. At tunay nga na may mga kalalakihan mula sa sangkatauhan na nananalig at humingi ng kalinga sa mga kalalakihang jin, subalit hindi nalalaman ng tao na dinaragdagan lamang ng mga jin ang kanilang rahak, kawalan ng pananampalataya sa Allah, kapariwaraan at kasalanan. At kanilang inakala, tulad ng iyong pag-aakala na ang Allah ay hindi na magpapadalang muli ng sinuman na sugo sa sangkatauhan at jin. At aming tinangka na lakbayin at abutin ang kalangitan, ngunit ito ay aming natagpuan na papaligiran ng mga mababagsik na tagapagbantay at nang naglilihab na mga apoy. At tunay nga na kami ay lagi nang nangakaupo sa mga upuan nito upang nakawin ang anumang salitang aming marinig. Ngunit sino mang nakikinig ay makakasalubong niya ang isang nagliliyab na apoy na nakamasid sa kanya at handa siyang tugisin. At hindi namin maintindihan kung kasamaan ang nilalayon nito sa mga nasa mundo o ang kanilang Rab ay naglalayon ng isang matuwid na landas para sa kanila. Mayroon sa amin ang mga matutuwid na jin at mayroon din naman sa amin ang kabaliktaran nila. Kami ay mga pangkat na mayroong iba't ibang pamamaraan ng buhay at sekta.
at aming iniisip na kami ay hindi makakatakas sa parusa ng ala sa mundong ito at hindi rin siya maaring maiwasan, takasan sa pamamagitan ng paglipad. At katotohanan ng aming marinig ang patnubay ng Koran, kami ay naniniwala at nanalig rito at sino man ang naniwala at nanalig sa kanyang Rab, sa kanya ay walang pangamba o walang kabawasan sa gantimpala ng kanyang mga mabubuting gawa o di kaya ay karagdagan sa parusa ng kanyang mga kasalanan. At sa amin ay mayroon ding mga Muslim na isinuko ang kalooban sa Allah pagkaraang marinig ang pahayag ng Quran. At mayroon din namang sa amin ang mga kasitun. At sino man ang yumakap sa Islam, magkagayon kanyang natagpuan ang matuwid na landas. Kasitun, hinango sa salitang kasit, na ang kahulugan ay isang tao na hindi makatarungan tungkol sa katotohanan at siya ay lumihis mula rito. At sa mga kasitun, hindi makatarungan, sila ay panggatong sa impyerno. At ang mensahe ng Allah ay, kung sila na di Muslim ay nananampalataya sa Allah at tinahak ang tamang daan, ang Islam, katiyakan na aming ipagkakaloob sa kanila ang tubig na masagana, upang sila ay aming subukan sa gayong paraan. At sino man ang tumalikod sa paggunita sa kanyang Raab at hindi isinagawa ang mga batas at tagubilin nito, ay kanyang ilalagay sa isang napakabigat na parusa, ang impyerno. At ang mga masjid, puok ng pagsamba at pagdalangin, ay tanging si Allah lamang. Kaya huwag dumalangin sa kanino mang inaakibat sa Allah bilang kanyang katambal. Tuwing magtungo ang mga Hudyo at Kristiyano sa kanilang sinagoga at simbahan, sila ay nagbibigay ng katambal sa Allah sa pamamagitan ng pagdalangin sa iba't ibang santo o santa, kaya ang Allah ay nag-utos sa kanyang sugo na mag-alay ng pagsamba sa kanya lamang at wala ng iba. Tabari, versikulo 23, kapitulo 665. At nang ang alipin ng Allah, si Muhammad, ay tumindig at nanalangin sa kanyang Rab, siya ay pinalibutan nila. Nagsiksikan na tila magkakadikit-dikit sa isa't isa upang makinig sa pagbigkas ng propeta.

0: Sabihin, ako ay tanging dumadalangin lamang sa aking Rab at ako ay hindi nagtatambal ng sinuman o anumang huwad na Diyos sa pagsamba sa Allah. Sabihin, wala sa akin ang kapangyarihan upang isadlak kayo sa kapahamakan o akayin kayo sa tuwid na landas. Sabihin, walang sinuman ang makapagpapangalaga sa akin laban sa parusa ng Allah. Kung siya ay aking suwayin o di kaya ako ay makakatagpo ng kaligtasan maliban sa kanya. Maliban na ang aking tungkulin lamang ay ipalaganap ang katotohanan mula sa Allah at ang kanyang kapahayagan at sino man ang lumabag sa kautusan ng Allah at ang kanyang sugo, magkagayon, katotohanan, ang apoy ay nakalaan para sa kanila at sila ay mananatili roon magpakailanman. Hanggang kanilang masilayan ang pangako sa kanila, magkagayon kanilang mababatid kung sino ang may pinakamahinang katulong at sino ang may napakaliit ang bilang. Sabihin, hindi ko nalalaman kung ang parusa na ipinangako sa inyo ay nalalapit na o kung ang aking Rab ay magtatakda pa rito ng matagal na panahon. Siya ang lubos na maalam na gaib mga bagay na lingid at di nakikita at hindi niya ipinahahayag kanino man ang kaalaman ng gaib maliban sa isang sugo mula sa sangkatauhan ang kanyang hinirang at magkagayon siya ay gumawa ng isang pangkat na tagapagbantay ng mga anghel upang magsilakad sa unahan niya at maging sa likuran niya. Sila, ang mga sugo, ay pinangangalagaan ng Allah hanggang sa makita niyang naiparating nila ng mga sugo ang mensahe ng kanilang Rab. At batid niya ang lahat ng nasa kanila at batid niyang ganap ang tamang bilang ng bawat bagay.
1: At sila na hindi umaasa ng pakikipagtipan sa amin, alalaong baga, sila na nagtatakwil ng araw ng muling pagkabuhay at ng buhay sa kabilang buhay, ay nagsasabi, bakit kaya ang maanghel ay hindi pinanawag sa amin? O bakit kaya hindi namin namamasdan ang aming Panginoon? Katotohanan sila ay naging mapagmataas sa kanilang sarili at naging pusong walang galang na nagtaglay ang malaking kapalaluan. Sa araw na kanilang mamamalas ang maanghel, walang masayang balita ang ihati doon sa mujerimun, mga kriminal, pagano, makasalanan, sa araw na iyon. At sila ang maanghel ay magsasabi, ang lahat ng magagandang balita ay pinagbabawal sa inyo. At itatambad namin sa kanila sa mga hindi sumasampalataya, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, makasalanan, ang anumang kanilang ginawa. At gagawin namin ang mga gawain yaon na tulad ng alikabok na kumalat, alalaong baga, walang kabuluhan. Ang mga maninirahan sa paraiso, alalaong baga, sila na nararapat pagkalooban nito dahilan sa kanilang pananalig kay Allah at sa kanilang mga kabutihan ay magkakaroon sa araw na yaon ng mabuting pananahanan at mainam na pagpapahingalayan at alalahanin ang araw na ang langit ay mabibiyak na nakabukas at doon ay lalabas ang mga ulap at ang mga anghel ay pabababain sa maringal na pagpanaog. Ang kapamahalaan sa araw na yaon ay ang tunay na nagtatangi lamang sa pinakamahabagin na si Allah at ito ay magiging mahirap na araw sa mga hindi sumasampalataya. At alalahanin ang araw na ang zalim, buhong, buktot, pagano ay kakagat sa kanyang mga kamay nang may kapighatian at siya ay magsasabi, o sana ay tumuntong ako sa landas ng sugo na si Muhammad. Ah, kasawian sa akin. Sana, kahit na kailan, ay hindi ko itinuring ang kung sino-sino lamang bilang isang kaibigan. Katotohanan siya ang umakay sa akin na mapaligaw sa paalaala ang Quran matapos na ito ay dumatal sa akin. At si Satanas ay lagi nang hindi maaasahan ng tao sa sandali ng pangangailangan. At ang sugo na si Muhammad ay magsasabi, O aking Panginoon, katotohanan, ang aking pamayanan ay lumayo o umiwan dito sa Quran. Sila ay hindi nakinig dito at hindi rin gumawa ng ayon sa mga batas at pag-uutos nito. Kahit ginawa namin sa bawat propeta ang isang kaaway, sa lipon ng mujerimun, mga buhong, buktot, pagano, datapot sapat na ang iyong Panginoon bilang isang tagapamatnubay at tagapagtangkilik. Bakit kaya ang Quran ay hindi ipinahayag sa kanya sa kabuuan at minsanan lamang, kahit ito nga ay ginawang gayon na ipinanaog ng bahabahagi upang aming mapatibay ang iyong puso at ito ay pinahayag namin sa inyo ng unti-unti sa maraming antas. Ito ay pinahayag sa propeta sa loob ng 23 taon. At walang anumang paghahambing ang kanilang maitatanghal sa iyo. Alalaong baga, argumento, maliban na aming dalhin sa iyo ang katotohanan laban sa gayong paghahambing o argumento. At ng pinakamainam na paliwanag, sila natitipunin sa impyerno na nakasubsob sa kanilang mukha. Sila ang malalagay sa napakasamang lugar at naligaw ng malayo sa matuwid na landas. At katotohanang ipinagkaloob namin kay Moises ang kasulatan, ang tura o ang mga batas, at ginawa namin ang kanyang kapatid na si Harun bilang kanyang katuwang. At kami ay nagwika, kayo ay kapwa pumaroon sa mga tao na nagsipagtakwil ng aming ayat o mga katibayan, talata, tanda o aral. At pagkatapos na sila ay tumanggi sa patnubay, ay aming winasak sila ng matinding pagkawasak. At ang pamayanan ng mga tao ni Noah, nang sila ay magtakwil sa mga sugo, aming nilunod sila at sila ay ginawa namin na isang tanda para sa sangkatauhan at inihanda namin ang isang kasakit-sakit na kaparusahan sa zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian. At gayon din ay aming winasak ang Aad, mga tao ni Propeta Hud, at ang Thamud, mga tao ni Propeta Saleh, at ang mga nagsisipanahan sa Arras, alalaong baga, ang Balon o Sodom, o ang mga tao ni Propeta Shu'aib, at marami pang salit-saling lahi sa kanilang pagitan. At sa bawat isa sa kanila ay tinambad namin ang mga katibayan at aral, ngunit sila ay nagtakwil dito at ang bawat isa sa kanila ay aming inihantong sa ganap na pagkawasak dahilan sa kanilang kawalan ng pananampalataya at gawaing masasama. At katotohanang sila ay nagdaan sa bayan ni Propeta Lot, ang Sodom, kung saan umulan ng masamang ulan ng bato. Hindi baga nakikita ito ng mga walang pananampalataya? Datapot sila ay sanay na hindi umaasa sa anumang muling pagkabuhay. At kung ikaw o Muhammad ay kanilang nakikita, ikaw ay kanilang itinuturing lamang bilang isang katatawanan na nagsasabi, ito baga siya na isinugo ni Allah bilang isang sugo. Halos malapit na niyang nailihis tayo sa ating mga Diyos kung hindi lamang tayo naging matiyaga at matiin sa ating pagsamba sa kanila. At kung makita na nila ang kaparusahan, kanilang mapag-aalaman kung sino ang higit na napaligaw sa tamang landas. Namamalas mo ba, O Muhammad, siya na nagturing sa kanyang pagnanasa bilang kanyang Diyos? Kung gayon, ikaw ba ay may pananagutan para sa kanya? O ikaw ba ay nag-aakala na ang karamihan sa kanila ay nakakarinig at nakakaunawa? Sila ay katulad lamang ng mga hayop o bakahan, datapot sila ay higit na napaligaw sa landas. Alalaong baga, sila ay higit pang masahol kaysa mga hayop. Hindi mo ba napagmamasdan kung paano inilatag ng iyong Panginoon ang anino o lihim? Kung kanyang ninais, magagawa niya ito na hindi tumitinag. At matapos ay ginawa namin ang araw na maging gabay nito. Alalaong baga, pagkatapos ng pagsikat ng araw, ang anino o lihim ay sumisiksik at naglalaho sa tanghaling tapat. At muli, ito ay lilitaw kung kumikiling na ang araw. At kung wala ang liwanag ng araw, ay hindi magkakaroon ng anino o lilim. At pagkatapos, ay kinukubli namin ito sa unting-unting na kalingid. at siya ang lumikha para sa inyo ng gabi bilang inyong panganlong at ng pagtulog bilang pamamahinga. At ginawa niya ang araw o maghapon bilang isang muling pagbangon sa umaga at pagtungo natin dito at doon para sa pang-araw-araw na gawain pagkatapos ng pagtulog sa gabi o di kaya ay katulad ng muling pagkabuhay o paggising sa umaga matapos ang kamatayan o pagtulog sa gabi. At siya ang nagsusugo ng hangin bilang tagapaghatid ng masayang balita na tumutungo sa harapan ng kanyang habag ang ulan at nagpapamalisbis kami ng dalisay na tubig mula sa alapap upang magbigay buhay kami rito sa tigang na lupa at mabigyan namin ng inumin ang mga hayop at mga tao na aming nilikha. At katotohanan ang aming ipinamahagi ang ulan sa kanila upang nang sa gayon ay makaalaala sila sa biyaya ni Allah. Datapot ang karamihan sa mga tao ay tumatanggi at walang tinatanggap kung hindi ang kawalan ng pananalig o walang utang na loob ng pasasalamat. At kung aming ninais, makapagpapadala kami ng tagapagbabala sa bawat bayan. Kahit huwag mong sundin ang mga hindi sumasampalataya at magsikay kayo laban sa kanila sa pamamagitan nito. Alalaong baga ang Quran ng isang dakilang pagsisikhay. At siya na nagtalaga na maging malaya ang dalawang dagat o dalawang uri ng tubig, ang isa ay naiinom at manamis-namis at ang isa ay mapait at maalat at siya ang nagtakda ng isang sagga at ganap na hadlang o partition sa kanilang pagitan. At siya ang lumikha ng tao mula sa tubig, alalaong baga ang similya o punlay. At ginawa mula rito ang pagkakamag-anak sa pamamagitan ng lipi at sa pamamagitan ng pag-aasawa at ang iyong Panginoon ay lagi ng ganap na may kakayahan sa paglikha at sila na mga hindi sumasampalataya at mga pagano ay sumasamba sa mga iba maliban pa kay Allah na hindi makapagbibigay sa kanila ng kapakinabangan o kapinsalaan at ang hindi sumasampalataya ay lalagi ng katuwang ni Satanas bilang sa kanyang Panginoon. At isinugo ka lamang namin, O Muhammad, bilang isang tagapagdala ng masayang balita at isang tagapagbabala. Ipagbadya, hindi ako humingi sa inyo para rito ng anumang kabayaran, maliban kung sino man ang magnais ay makatatahak sa landas ng kanyang Panginoon at ilalagay mo, O Muhammad, ang iyong pagtitiwala sa kanya na laging buhay at walang kamatayan. At luwalhatiin mo ang kanyang mga papuri at siya ay sapat na bilang nakakaalam ng lahat ng mga kasalanan ng kanyang maalipin. Siya na lumikha ng kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito sa anim na araw at pagkatapos siya ay nag-istawa o pumaibabaw sa arsh o trono o luklukan sa paraang naaangkop sa kanyang kapamalaan ang pinakamahabagin si Allah. Kaya tanungin mo siya, O Muhammad, tungkol sa kanyang mga katangian, sapagkat siya ang lubos na nakakaalam ang lahat ng mga bagay. At kapag ipinagbabadya sa kanila, magpatira pa kayo kay Ar-Rahman, ang pinakamahabagin na si Allah. Sila ay nagsasabi, At sino ba si Ar-Rahman, ang pinakamahabagin? Kami ba ay magpapatira pa sa kanya na iyong ipinag-uutos sa amin, O Muhammad? At ito ay lalo lamang nakapagdagdag sa kanilang pagtanggi. Luwalhatiin siya na naglagay sa kalangitan ng malaking tala o bituin at naglagay doon ng malaking sulo o araw at ng isang buwan na nagbibigay liwanag. At siya ang nagtalaga sa gabi at araw na magsunuran alalaong baga sisikat ang araw pagkatapos ng gabi at darating ang gabi paglubog ng araw para sa kanya na nagnanais na makaalaala o magnanais na may pamalas ang kanyang pagtanaw ng utang na loob ng pasasalamat. At ang mga alipin ng pinakamahabagin na si Allah ay naglalakad sa kalupaan ng may kapakumbabaan at katahimikan, pino sa pagkilos at pagsasalita. At kung ang mga loko-loko o ignorante ay nangungusap sa kanila ng masasamang salita, sila ay sumasagot sa pangungusap ng salita ng kapayapaan. At sila na gumugugol sa bahagi ng gabi sa harapan ng kanilang Panginoon na nagpapatira pa at nakatayo sa pagdarasal. At sa mga nagsasabi, O aming Panginoon, iadya ninyo sa amin ang kaparusahan ng impyerno. Katotohanan, ang pagpaparusa nito ay lalagi ng hindi magbabawa at mananatili na kaparusahan. Katotohanan ito, ang impyerno, ay kasamaan bilang isang hantungan at isang panahanan. At sila na kung gumugugol ay hindi bulanggugo o nag-aaksaya at hindi rin kuripot, datapot sila na gumugugol ng katamtaman, alalaong baga, sa pagitan ng dalawang kalabisang ito. At sila na hindi nananalangin sa ibang Diyos maliban pa kay Allah at hindi pumapatay ng tao na ipinagbabawal ni Allah maliban na lamang kung makatarungan at hindi rin nangangalunya o nakikiapid at sinuman ang gumawa nito ay makatatanggap ng kaparusahan. Ang kaparusahan ay gagawing dalawa sa kanya sa araw ng muling pagkabuhay at siya ay mananatili roon sa kahihiyan. Maliban sa mga nagsisisi at sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at gumagawa ng kabutihan para sa kanila, papalitan ni Allah ang kanilang mga kasalanan ng mabubuting gawa at si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. At sinuman ang magsisi at gumawa ng kabutihan, katotohanan kung gayon, siya ay nagsisi kay Allah ng matapat na pagtitika. At sila na hindi sumasaksi sa kabulaanan o kasinungalingan, at kung sila ay napaparaan nang malapit sa masamang pag-uusap, sila ay dumaraan doon nang may dangal. At sila na kung pinapaalalahanan sa pamagitan ng mga talata ng Quran bilang tanda ng kanilang Panginoon ay hindi lumulugmok na waring mga bingi at bulag, alalaong baga, sila ay tumatangkap nito ng buong katapatan. At sila na nagsasabi, "O aming Panginoon, inyong pagkalooban kami mula sa aming mga asawa at mga anak ng mga magiging kasiyasiya sa aming mga mata, at kami ay gawin ninyong mga pinuno para sa muttaqun, mga matintiman at matutuwid na mananampalataya kay Allah. Sila ang gagantimpalaan ng pinakamataas na lugar sa paraiso dahilan sa kanilang pagtitiyaga, at dito sila ay sasalubungin ng mga pagbati at salam, salita ng kapayapaan at paggalang na mananatili sila rito magpakailanman. Ito ang paraiso ay napakainam bilang isang hantungan at isang panahanan. Ipagbadya, O Muhammad, sa mga hindi sumasampalataya, ano ang dahilan upang ang aking Panginoon ay mangalaga sa inyo kung hindi lamang sa inyong pananalangin, pagsamba sa Kanya, katotohanan kayo ay nagtatwa sa Kanya. Kaya't ang kaparusahan ay isa sa inyo magpakailanman, hindi magbabawa at mananatiling kaparusahan." Surat Ash-Shu'ara. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Tosin Mim. Ito ang mga talata ng maliwanag na aklat, ang Quran, na ipinangako ni Allah sa Tura o mga batas at Ebanghelyo upang ang mga bagay ay maging maliwanag. Maaring ikaw, O Muhammad, ay magtangka na pumatay sa iyong sarili nang may kapighatian sa dahilang sila ay hindi naniwala sa iyong pagkapropeta at sa iyong mensahe ng kaisahan ni Allah at ng Islam. At kung aming ninais ay aming maipapanaog sa kanila mula sa kalangitan ang isang tanda, at dahil dito ay iyuyoko nila ang kanilang liig sa kapakumbabaan. At wala pang bagong kapahayagan mula sa pinakamahabagin na si Allah ang dumating sa kanila nang hindi nila tinalikuran. Katotohanang itinakwil nila ang Quran at ang balita ng kanilang tinutuya ay sasapit sa kanila. Hindi baga nila namamasdan ang kalupaan kung gaano karami ang lahat ng uri ng mabuting pananim na aming pinatubo rito. Katotohanang naririto ang katibayan o tanda, datapot ang karamihan sa kanila na mga pagano mapagsamba sa Diyos-Diyosan na hindi nananalig sa muling pagkabuhay ay hindi sumasampalataya. At katotohanan ang inyong Panginoon, siya ang sukdul sa kapangyarihan, ang pinakamawain. At alalahanin ng ang iyong Panginoon ay tumawag kay Moises na nagsasabi, "Pumaroon ka sa mga tao na zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian. Sa mga tao ni Paraon, hindi baga nila pangangambahan si Allah at maging matuwid sa kabutihan?" Siya, si Moises, ay nagsabi, "O aking Panginoon, Ako ay nangangamba na ako ay kanilang pasisinungalingan. Ang aking dibdib ay naninikip at ang aking dila ay naninigas at hindi makapangungusap. Kaya't suguin ninyo si Harun na sumama sa akin. At sila ay may paratang na krimen laban sa akin at ako ay nangangamba na ako ay kanilang papatayin. Si Allah ay nagwika, hindi, kayo ay kapwa pumaroon doon na dala ang aming mga tanda. Katotohanan, kami ay kasama o kakampi ninyo na nakikinig. At kayo ay kapwa pumaroon kay Paraon at inyong ipahayag. Kami ay mga sugo ng Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Kahit hayaan mong sumama sa amin ang angka ng Israel. Si Paraon ay nagsabi kay Moises, hindi baga ikaw ay pinalaki namin bilang aming anak at ikaw ay namuhay sa amin ng maraming taon ng iyong buhay. At ikaw ay gumawa ng isang gawa na batid mong ikaw ang may kagagawan, alalaong baga ang krimen ng pagpatay sa isang tao at ikaw ay isa sa mga walang utang na loob. Si Moises ay nagsabi, nagawa ko yaon nang ako ay wala pang muwang sa mga pag-uutos at mensahe ng aking Panginoon, kaya't ako ay tumakas sa iyo nang ako ay matakot sa inyo. Kaya't ang aking Panginoon ay nagkaloob sa akin ng karunungang pangrelihiyon o kaalaman, tamang paghatol at pagkapropeta at kanyang hinirang ako bilang isa sa mga sugo. At ito ang nakaraang pabor o utang na loob na tinutuntun mo sa akin na iyong inaalipin ang angka ng Israel. Si Paraon ay nagsabi, at sino ang Panginoon ng Alamin o sangkatauhan, mga jin at lahat ng mga nilalang? Si Moises ay nagpahayag, siya ang Panginoon ng kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan nito. Kung kayo ay marapat na mahikayat, alalaong baga, maniwala ng walang pasubali, si Paraon ay nagsabi sa mga naroroon, hindi baga ninyo narinig ang kanyang sinabi? Si Moises ay nagsabi, siya ang iyong Panginoon at Panginoon ng iyong mga ninuno na nangauna. Si Paraon ay nagsabi, katotohanan, ang inyong sugo ay sinugo sa inyo ay isang nasisiraan ng bait. Si Moises ay nagsabi, siya ang Panginoon ng silangan at kanluran at lahat ng nasa pagitan nito kung inyo lamang naunawaan. Si Paraon ay nagsabi, kung ikaw ay pipili ng Diyos na iba pa sa akin, katiyakang ipipilit kita na kasama ng ibang mga bilanggo. Si Moises ay nagsabi, kahit nadalhin ko sa iyo ang isang bagay na maliwanag at nakahihikayat, si Paraon ay nagsabi, kung gayon, dalhin mo yaon dito kung ikaw ay kabilang sa mga nagsasabi ng katotohanan. Kaya't inihagis ni Moises ang kanyang tungkod at kapag daka, ito ay naging isang ahas na naglulumantad. At inilabas niya ang kanyang kamay at kapag daka, ito ay naging ganap na kaputian sa mga nakamamasid. Si Paraon ay nagsabi sa mga pinuno sa paligid niya, katotohanan, ito ay walang pagsala na gawa ng isang bihasang manggagaway o salamang kiro. Ibig niyang itaboy kayo sa inyong lupain sa pamamagitan ng kanyang panggagaway. Kaya't ano ang inyong ipapayo at ano ang inyong maipag-uutos? Sila ay nagsabi, pigilan mo siya at ang kanyang kapatid ng pansamantala at magpadala ka ng mga tagatawag sa mga lungsod upang dalhin sa iyo ang lahat ng magagaling na manggagaway. Kaya't ang mga manggagaway ay inihanay na lahat sa takdang araw at oras na itinalaga at ipinagbadya sa mga tao. Kayo rin ba ay magsisihanay upang ating masundan ang mga manggagaway na kapanalig ni Paraon sa kanyang relihiyon ng kawalang paniniwala kung sila ay magtatagumpay? Kahit nang ang mga manggagaway ay dumating, sila ay nagsabi kay Paraon, mayroon bang tiyak na gantimpala na aming tatamuhin kung kami ay manalo? Siya ay nagsabi, oo, at kayo ay katiyakan na mapapabilang sa mga malalapit sa akin. Si Moises ay nagsabi sa kanila, ihagis ninyo kung ano ang gusto ninyong ihagis. Kahit inihagis nila ang kanilang mga lubid at kanilang mga tungkod at nagsabi, sa pamagitan ng kapangyarihan ni Paraon, kami ang tunay na magtatagumpay. Nang magkagayon, ay inihagis ni Moises ang kanyang tungkod at kapag daka, nilagom nito ang lahat ng mga kabulaanan na kanilang ipinamalas at ang mga manggagaway ay lumugmok na nagpapatira pa na nagsasabi, kami ay sumasampalataya sa Panginoon ng Alamin, sangkatauhan, mga jin at lahat ng manilalang, ang Panginoon ni Moises at Haron. Si Paraon ay nagsabi, kayo ay naniwala na sa kanya bago ko pa kayo bigyan ng pahintulot. Katotohanan siya ang inyong pinuno na nagturo sa inyo ng salamangka. Kaya't katotohanan mapag-aalaman ninyo, katotohanan aking puputulin ang inyong mga kamay at paa sa magkabilang panig at kayo lahat ay aking pahihirapan o ititirik sa krus. Sila ay nagsabi, walang kapinsalaan, katotohanan sa aming Panginoon na si Allah kaming lahat ay magbabalik. Katotohanan, kami ay lubusang umaasa na ang aming Panginoon ay magpapatawad sa aming mga kasalanan sapagkat kami ang una sa mga sumasampalataya sa pagkapropeta ni Moises at ipinahayag sa kanya ni Allah. At binigyan namin ng inspirasyon si Moises na nagsasabi, kayunin mo ang aking mga alipin sa gabi, katotohanan kayo ay tutugusin. Nang magkagayon, si Paraon ay nagpadala ng mga tagatawag sa mga lungsod na nagsasabi, katotohanan sila ay isa lamang maliit na lipon. At katotohanan sila ay gumawa ng bagay na nakapagbigay puot sa amin. At tayo ay mga nananahan dito na nakahanda at ganap na napasabihan. Kaya't aming pinalabas sila, ang mga tao ni Paraon, mula sa mga halamanan at batis. Sa mga kayamanan at sa lahat ng uri ng marangal na lugar, kahit sa gayong paraan, hinayaan namin ang angkan ng Israel ang humalili o magmana sa kanila. Kahit kanilang tinugis sila sa sandali ng pagsikat ng araw. At nang ang dalawang pangkat ay magtagpo sa isa't isa, ang pamayanan ni Moises ay nagsabi, katiyakang tayo ay kanilang maabutan. Si Moises ay sumagot, hindi, katotohanan na sa panig o kasama ko ang aking Panginoon, ako ay kanyang papatnubayan. At binigyang inspirasyon namin si Moises at sa kanya ay winika, hampasin mo ng iyong tungkod ang dagat at ito ay naghiwalay o bumuka at ang bawat bahagi ng gilid ng tubig dagat ay naging malaki at mataas na anyo ng bundok. At hinayaan namin ang ilan sa pangkat ni Paraon ay mapalapit sa lugar na iyon. At iniligtas namin si Moises at ang lahat ng kasama niya at aming nilunod ang mga iba. Ang pangkat ni Paraon, katiyakang naririto ang katibayan, datapot ang karamihan sa kanila ay hindi sumasampalataya. At katotohanan ang iyong Panginoon, siya ang sukdol sa kapangyarihan ang pinakamawain. At basahin o dalitin mo sa kanila ang kasaysayan ni Abraham nang sabihin niya sa kanyang ama at sa kanyang mga tao, ano baga ang inyong sinasamba? Sila ay nagsabi, kami ay sumasamba sa mga imahin at sa kanila kami ay lagi nang matimtiman. Siya, si Abraham, ay nagsabi, kayo ba ay naririnig nila kung kayo ay nananalangin sa kanila? O sila ba ay nagbibigay ng kapakinabangan sa inyo o pinipinsala nila kayo? Sila ay nagsabi, hindi, ngunit nakagisna na namin ang aming mga ninuno na gumagawa ng ganito. Siya, si Abraham, ay nagsabi, isinaalang-alang ba ninyo ang mga bagay na inyong sinasamba? Kayo at ang inyong mga ninuno, noon pa man sa panahong sinauna, katotohanan sila ay aking mga kaaway, maliban sa Panginoon ng Alamin, o sangkatauhan, mga jin at lahat ng mga nilalang, na lumikha sa akin, at siya na tanging namamatnubay sa akin, at siya ang nagpapakain at nagbibigay sa akin ng inumin, at nang ako ay nagkasakit, siya ang nagbibigay lunas sa akin, at siya ang magagawa sa akin ng kamatayan, at siya rin ang magbabangon sa akin sa muling pagkabuhay. At sa kanya ay ako ay nananalig na siya ay magpapatawad ng aking mga kamalian sa araw ng kabayaran, ang araw ng muling pagkabuhay. O aking Panginoon, inyong gawaran ako ng karunungang pangrelihiyon o pagkapropeta, at ako ay inyong ibilang sa mga matutuwid. At inyong pagkaluban ako ng isang banggit ng karangalan, alalaong baga ng reputasyon, sa lipon ng mga darating na salit-saling lahi. At inyong gawin ako na isa sa mga tagapagmana ng paraiso ng kasiyahan, at patawarin ninyo ang aking ama, katotohanan siya ay isa sa mga nalilihis ng landas. At ako ay huwag ninyong alisan ng biyaya sa araw, na ang lahat ng mga nilikha ay muling ibabangon, sa araw na ang kayamanan at mga anak ay hindi makapananaig maliban sa kanya na magdadala kay Allah, ng isang malinis na puso o malinis na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan.

nila ang kanilang sarili. Kahit sila ay babagsak sa loob nito, alalaong baga ang impyerno. Sila at ang mga demonyo at lahat ng mana sa kamalian at kalihisan at ang buong lipon ni Iblis o si Satanas nang sama-sama. Sila ay magsasabi habang sila ay nagtatalo at nagsisisihan doon. Sa ngalan ni Allah, katiyakang tayo ay nasa maliwanag na kamalian. Nang aming ipinantay kayo, ang mahuwad na Diyos sa Panginoon ng Alamin o sangkatauhan, mga jin at lahat ng manilalang, at wala nang iba pa ang naghatid sa amin sa kamalian kung hindi ang mujrimun, si Iblis o si Satanas, at mga tao na buhong, pagano, buktot, mapag-api. Ngayon, kami ay walang mga tagapamagitan, gayon din ng isang malapit na kaibigan upang kami ay tulungan. O kung kami ay mayroon lamang na isa pang pagkakataon na makabalik sa mundo, katiyakang kami ay mapapabilang sa mga sumasampalataya. Katotohanan, naririto ang isang tiyak na tanda, datapot ang karamihan sa mga tao ay hindi sumasampalataya. At katotohanan, ang iyong Panginoon, siya ang sukdul sa kapangyarihan, ang pinakamawain. Ang mga tao o pamayanan ni Noah ay nagpasinungaling sa mga sugo. Nang ang kanilang kapatid na si Noah ay nangusap sa kanila, "Hindi ba ninyo pangangambahan si Allah at susundin siya? Ako ay isang mapagkakatiwalaang sugo sa inyo, kaya't pangambahan ninyo si Allah, panatilihin ang inyong tungkulin sa Kanya, at ako ay inyong sundin. Walang anumang gantimpala ang hinihingi ko sa inyo para rito sa aking pagbibigay ng mensahe ng Islam at kaisahan ni Allah. Ang aking biyaya ay nagmumula lamang sa Panginoon ng Alamin, sangkatauhan, mga jin at lahat ng manilalang. Kaya't pangambahan ninyo si Allah at ako ay inyong sundin." Sila ay nagsasabi, "Kami ba ay marapat na maniwala sa iyo, samantalang ikaw ay sinunod lamang ng mga taong hamak sa lipon?" Siya si Noah ay nagsabi, "At ano ba ang aking kaalaman kung ano ang kanilang ginagawa? Ang kanilang pagsusulit ay tanging na sa aking Panginoon kung inyo lamang nalalaman. At hindi ko gagawin na itaboy ang mga sumasampalataya. Ako ay isa lamang lantad na tagapagbabala." Sila ay nagsasabi, "Kung ikaw ay hindi magtitigil, O Noah, katiyakang ikaw ay mapapabilang sa mga babatuhin hanggang kamatayan." Siya si Noah ay nagsabi, "O aking Panginoon, katotohanan, ang aking pamayanan ay nagpasinungaling sa akin. Kaya't kayo ang humatol sa pagitan ko at nila, at inyong iligtas ako at ang mga sumasampalataya na kapiling ko. At aming niligtas siya at ang kanyang mga kasama sa nalulula ng barko. At pagkatapos ay aming nilunod ang mga nalalabi, ang mga hindi sumasampalataya, matapos ang pagliligtas kay Noah at sa kanyang mga kasama na sumasampalataya. Katotohanan, naririto ang isang tiyak na tanda, datapot ang karamihan sa kanila ay hindi sumasampalataya. At katotohanan, ang iyong Panginoon, siya ang sukdol sa kapangyarihan, ang pinakamawain. Ang pamayanan ng Ad ay nagpabulaan sa mga sugo. Nang ang kanilang kapatid na si Hud ay mangusap sa kanila, "Hindi ba ninyo pangangambahan si Allah? Katotohanan ako ay isang mapagkakatiwalaang sugo sa inyo. Kaya't pangambahan ninyo si Allah at ako ay inyong sundin. Walang anumang gantimpala ang aking hinihingi sa inyo para rito sa pagpapahayag ng Islam at kaisahan ni Allah. Ang aking biyaya ay nagmumula lamang sa Panginoon ng Alamin o sangkatauhan, mga jin at lahat ng mga nilalang. Kayo ba ay nagtatayo ng mga matataas na palasyo sa bawat mataas na burol, bagamat kayo ay hindi nananahan doon? At nag-aangkin ba kayo sa inyong sarili ng mga palasyo, umainam na mga gusali, nawari bang maninirahan kayo roon sa panghabang panahon? At kung kayo ay manghampas, kayo ay nanghahampas bilang mga pinunong malulupit. Kaya't pangambahan ninyo si Allah at ako ay inyong sundin. At pangambahan siya, si Allah, na nagkaloob sa inyo ng lahat ng magagandang bagay na inyong nilalaman. Kayo ay pinagkalooban niya ng hayupan o bakahan at mga anak at mga halamanan at batis. Katotohanan, aking pinangangambahan para sa inyo ang kaparusahan ng dakilang araw
sila

nagsabi, "Walang pagkakaiba sa amin kung ikaw ay mangaral o hindi ka kabilang sa mga nangangaral. Ito ay wala ng iba maliban sa mga kaugalian at paniniwala noong panahong sinauna, at kami ay hindi mapaparusahan kahit siya ay pinabulaanan nila at aming winasak sila. Katotohanan, naririto ang isang tiyak na tanda datapwat ang karamihan sa kanila ay hindi sumasampalataya. At katotohanan, ang iyong Panginoon, siya ang sukdol sa kapangyarihan, ang pinakamawain. Ang pamayanan ng Thamud ay nagpabulaan sa mga sugo nang ang kanilang kapatid na si Saleh ay nagbadya sa kanila. Hindi ba ganinyo pangangambahan si Allah? Ako ay isang mapagkakatiwala ang sugo sa inyo. Kahit pangambahan ninyo si Allah at ako ay inyong sunding. Walang anumang gantimpala ang aking hinihingi sa inyo para rito, ang aking pagpapahayag ng Islam at kaisahan ni Allah. Ang aking gantimpala ay nagmumula lamang sa Panginoon ng Alamin, sangkatauhan, mga jin at lahat ng mga nilalang. Kayo baga ay may iwan ng ligtas sa lugar na kinaruroonan ng inyong mga pag-ari, sa mga halamanan at batis, at sa mga bukirin ng pananim at punong palmera o datilis na may malambot na bunga, at kayo ay umuukit ng mga tahanan sa gilid ng kabundukan na may kakayahan o kaalaman. Kahit pangambahan ninyo si Allah at ako ay inyong sundin. At huwag ninyong sundin ang pag-uutos ng mga mapang-api, alalaong baga ang kanilang mga pinuno na buktot, pagano, kriminal, na gumagawa ng mga katampalasanan sa kalupaan at tumatangging magbagong buhay. Sila ay nagsabi, "Ikaw ay isa lamang sa mga inalihan ng demonyo. Ikaw ay isa lamang tao na katulad namin, kahit dalhin mo sa amin ang isang tanda kung ikaw ay isa sa mga nagsasabi ng katotohanan." Siya, si Saleh, ay nagsabi, "Ito ay isang babaeng kamilyo, alalaong baga. Mahimalang ipinadala sa kanila bilang isang tanda ni Allah. Para sa kanya ay may oras ng pag-inom, at para sa inyo ay may oras ng pag-inom, ang bawat isa sa natatakdaang araw. At huwag ninyong pinsalain o saktan siya, baka ang kaparusahan ng dakilang araw ay sumaklot sa inyo." Datapwat kanilang kinatay siya na babaeng kamilyo, at pagkaraan sila ay nagsisi, kahit ang kaparusahan ay sumaklot sa kanila. Katotohanang naririto ang isang tunay na tanda datapwat ang karamihan sa kanila ay hindi sumasampalataya. Katotohanan ang inyong Panginoon, siya ay sukdul sa kapangyarihan, ang pinakamawain. Ang mga tao ni Lot, yaong mga nagsipanahan sa mga bayan ng Sodom at Palestina, ay nagpabulaan sa mga sugo. Nang ang kanilang kapatid na si Lot ay nagsabi sa kanila, "Hindi ba ganinyong pangangambahan si Allah? Katotohanan ako ay isang mapagkakatiwala ang sugo sa inyo. Kaya't pangambahan ninyo si Allah at ako ay inyong sundin. Wala akong hinihinging gantimpala mula sa inyo para rito sa aking pagpapahayag ng Islam at kaisahan ni Allah. Ang aking gantimpala ay nagmumula lamang sa Panginoon ng Alamin o sangkatauhan, mga jin at lahat ng mga nilalang. Kayo ba ay nakikipagnig sa mga kalalakihan ng sangkatauhan at iniwan ninyo ang mga nilikha ni Allah para inyong maging mga asawa? Hindi. Kayo ay mga tao na lumagpas sa hangganan ng pagsuway." Sila ay nagsabi, "Kung ikaw ay hindi magtitigil, o Lot, katotohanang ikaw ay isa sa mapapabilang sa mga itataboy." Siya, si Lot, ay nagsabi, "Ako ay katotohanang isa sa mga tumututol nang may matinding pagkagalit sa inyong masasamang ginagawa, sodomia o pakikipagniig sa kapwa lalaki. O aking Panginoon, inyong iligtas ako at ang aking pamilya sa kanilang ginagawa. Kahit aming iniligtas siya at ang kanyang pamilya, silang lahat, maliban sa isang matandang babae, ang kanyang asawa, na isa sa mga nagpaiwan, at pagkaraan ay aming winasak ang mga iba pa. At pinaulan namin sa kanila ang ulan ng pagpaparusa at gaano kasama ang naging ulan ng mga pinaalalahanan. Katotohanan, naririto ang isang tiyak na tanda datapwat ang karamihan sa mga tao ay hindi sumasampalataya. At katotohanan, ang iyong Panginoon, siya ang sukdul sa kapangyarihan, ang pinakamawain. Ang mga naninirahan sa kahuyan, malapit sa Midian,
ay nagpabulaan sa mga sugo nang si Shu'aib ay mangusap sa kanila, "Hindi ba ganinyo pangangambahan si Allah? Ako ay isang mapagkakatiwala ang sugo sa inyo, kahit pangambahan ninyo si Allah at ako ay inyong sundin. Walang anumang gantimpala ang aking hinihingi sa inyo para rito, ang aking pagpapahayag ng Islam at kaisahan ni Allah. Ang aking gantimpala ay nagmumula lamang sa Panginoon ng Aalamin o sangkatauhan, mga jin at lahat ng mga nilalang. Magbigay ng tamang sukat at huwag maghangad ng kasahulan sa mga iba at magtimbang ng tunay at tumpak na timbang. At huwag manlilang ng mga tao sa pamagitan ng pagbabawa sa kanilang mga ari-arian at huwag ding gumawa ng katiwalian at panluloko sa kalupaan at pangambahan siya na lumikha sa inyo at mga salit-saling lahi noong panahong sinauna." Sila ay nagsabi, "Ikaw ay isa lamang sa mga inalihan ng demonyo. Ikaw ay isa lamang tao na katulad namin at katiyakan kami ay nag-aakala na ikaw ay isa sa mga sinungaling. Kaya't hayaan ang isang bahagi o piraso ng kalangitan ay bumagsak sa amin kung ikaw ay kabilang sa nagsasabi ng katotohanan." Siya si Shu'aib ay nagsabi, "Ang aking Panginoon ang ganap na nakakaalam ng anumang inyong ginagawa. Datapwat kanilang pinabulaanan siya, kaya't ang kaparusahan ng araw ng anino o isang madilim na ulap ay sumaklot sa kanila, katiyakang ito ang kaparusahan ng dakilang araw. Katotohanang naririto ang isang tiyak na tanda, datapwat ang karamihan sa mga tao ay hindi sumasampalataya. At katotohanang ang iyong Panginoon, siya ang sukdul sa kapangyarihan, ang pinakamawain. At katotohanan, ito ang Quran na isang kapahayagan mula sa Panginoon ng Aalamin, o sangkatauhan, o mga jin, at lahat ng mga nilalang, na ipinanawag ng mapagkakatiwala ang Espiritu, si Gabriel Arcangel, sa iyong puso o Muhammad upang ikaw ay maging isa sa mga tagapagbabala. Sa pamagitan ng malinaw na wikang Arabic at katotohanan ito ang Quran ay nabanggit sa mga kasulatan, alalaong baga, ang tura o mga batas at ebanghelyo ng mga nangaunang tao. Hindi pa ba isang tanda sa kanila na ang mga pantas na katulad ni Abdullah bin Salam na yumakap sa Islam mula sa angkan ng Israel ay nakakaalam na ito ay katotohanan at kahit na aming inihayag ito, ang Quran, sa isa sa lipon ng mga banyaga, alalaong baga, ang hindi mga Arabo. At kanyang dinalit dito sa kanila, sila ay hindi magsisipaniwala rito, kaya't sa ganito namin isiningit, alalaong baga, ang kawalan ng pananampalataya sa loob ng puso ng mujrimun, mga kriminal, pagano, makasalanan. Hindi sila mananampalataya rito hanggang sa kanilang makita ang masakit na kaparusahan. Ito ay daratal sa kanila sa isang iglap at ito ay hindi nila napag-aakala at sila ay magsasabi, "Kami ba ay maaring bigyan ng kaunting panahon o palugit? Sila ba kung gayon ay magnanais ng aming kaparusahan ay madaliin sa kanila? Kung gayon, ano sa palagay mo kung sila ay hayaan naming magpakasaya sa maraming taon? At pagkatapos ay dumatal sa kanila ang kaparusahan na sa kanila ay pinangako. Ang lahat ng bagay na kanilang pinagpapasaanan ay hindi makatutulong sa kanila. At kailanman ay hindi namin winasak ang anumang pamayanan, maliban na sila ay nabigyan na ng mga tagapagbabala. Bilang isang pagpapaalaala, at kami kailanman ay hindi naging di makatarungan. At hindi ang mga demonyo ang nagpapanaog nito, ang Quran. Ito ay hindi pinapayagan sa kanila, gayon din, ito ay hindi nila magagawa. Katotohanan, sila ay itiniwalag o pinaalis na mapakinggan ito. Kahit huwag kang manalangin kay Allah na may kasama pang ibang Diyos. Kung magkagayon, ikaw ay mapapabilang sa mga tatanggap ng kaparusahan. At paalalahanan mo, O Muhammad, ang iyong malalapit na kamag-anak. At maging mabait at mapagpakumbaba sa mga sumusunod sa iyo na mga mananampalataya. At kung sila ay sumuway sa iyo, iyong ipagbadya, katotohanan ako ay hindi kasali sa anumang inyong ginagawa. At ilagak mo ang iyong pagtitiwala sa pinakamakapangyarihan at ang pinakamawain na nakamamasid sa iyo, O Muhammad, habang ikaw ay nakatindig na mag-isa sa pagdarasal ng tahajjud sa gabi at sa iyong pagkilos sa lipon ng mga nagpapatira pa kay Allah.
na kasama mo sa pagdarasal ng mga takdang panalangin. Katotohanan, siya ang lubos na nakakarinig ang puspos ng kaalaman. Ipapaalam ko ba sa inyo o mga tao kung kanino bumababa ang mga demonyo? Sila ay bumababa sa bawat sinungaling na nagsasabi ng mga kabulaanan at makasalanang tao. Kanilang ipinagkakalat kung anuman ang kanilang narinig at ang karamihan sa kanila ay mga sinungaling. At sa mga makata, ang mga nasa kamalian ay sumusunod sa kanila. Hindi ba ganinyo namamasdan na sila ay nagsasalita sa lahat ng mga bagay na nagpupuri sa iba, maging tama man o mali sa kanilang mga tula? At sila ay nagsasabi ng bagay na hindi nila ginagawa, maliban sa mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at gumagawa ng kabutihan at laging may pag-aalaala kay Allah at nagtatanggol sa mga Muslim matapos na sila ay gawa ng kamalian. At sila na nasadlak sa kamalian ay makakaalam kung sa anong uri ng pagbabalik sila ay babalik. Surat An-Naml. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Tasin. Isang patnubay sa tamang landas at masayang balita sa mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at sa Islam. Sila na nag-alay ng sala o takdang pagdarasal ng mahinusay at nagkakaloob ng zaka o katungkulang kawang gawa, at sila ay sumasampalataya ng may katiyakan sa kabilang buhay, muling pagkabuhay, kabayaran sa kanilang mabubuti at masasamang gawa, paraiso at impyerno. Katotohanan, sila na hindi sumasampalataya sa kabilang buhay, aming pinapangyari na ang kanilang mga gawa ay maging kasiyasiya sa kanila upang sila ay magsilibot ng mga bulag. Sila ang magkakamit ng masamang kaparusahan sa mundong ito at sa kabilang buhay. Sila ang matindi ang pagkalugi. Katotohanan, ikaw o Muhammad ay tumatanggap ng Quran mula sa tanging isa, natigib ng karunungan ang ganap na maalam, at alalahanin ng kasabihin ni Moises sa kanyang kasambahay. Katotohanan, ako ay nakapanagimpan ng apoy sa malayong lugar. Ako ay mag-uwi para sa inyo ng ilang kaalaman mula roon, o ako ay magdadala sa inyo ng isang nag-aapoy na bagay upang inyong mabigyang init ang inyong sarili. Datapot nang siya ay pumaroon doon, siya ay tinawag, kinakasihan ang sinumang nasa apoy, at kung sinuman ang nakapalibot doon, at puspos ng kaluwalhatian si Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. O Moises, katotohanan, ako si Allah, ang sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. At iyong ihagis ang iyong tungkod, datapot nang makita niya ito, na gumagalaw na waring isang ahas, siya ay tumalikod na natatakot at siya ay hindi lumingon. At dito ay pinagbadya, O Moises, huwag kang matakot, katotohanan ang mga sugo ay hindi natatakot sa akin, maliban sa kanya na nakagawa ng kamalian. At matapos yaon ay gumawa ng mapalitan ang kasamaan ng kabutihan, at katiyakang ako ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Ipasok mo ang iyong kamay sa butas o daanan ng iyong kasuotan pababa sa iyong dibdib. Ito ay lalabas na puti, walang anumang dumi o karahasan. Ito ay ilan lamang sa siyam na mga tanda na inyong dadalhin kay Paraon at sa kanyang pamayanan. Katotohanan, sila ang mga tao na fasikun, mga mapaghimaksik at palasuway kay Allah. Datapot nang ang aming ayat o mga katibayan, kapahayagan, tanda o talata ay dumatal sa kanila na maliwanag na makikita. Sila ay nagsabi, ito ay naglulumantad na salamangka, at sila ay nagpabulaan dito sa ayat ng may kamalian at kapalaluan, bagamat ang kanilang sarili ay sumasang-ayon dito. Alalaong baga, ang gayong ayat ay mula kay Allah at si Moises ay isang sugo ni Allah. Datapot hindi nila ibig na sumunod kay Moises at namumuhi sila na manalig sa kanyang mensahe ng kaisahan ni Allah. Kahit inyong pagmasdan kung ano ang kinahinatnan ng mga mapaggawa ng kasamaan o hindi na nananampalataya kay Allah o sinungaling. At katotohanan, kami ay nagkaloob ng karunungan kina David at Solomon, at sila ay kapwa nagsabi, ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay kay Allah.
na nagturing sa amin ng higit sa karamihan ng kanyang maraming alipin na sumasampalataya. At si Solomon ang nagmana ng karunungan ni David. Siya ay nagsabi, "O sangkatauhan, kami ay tinuruan ng wika ng mga ibon at sa aming lahat ay pinagkaloob ang lahat ng bagay. Ito ay katotohanan ng isang lantad na biyaya mula kay Allah." At nagsipagtipon sa harapan ni Solomon ang mga lipon ng mga jin at tao at mga ibon at silang lahat ay tinalaga sa pag-utos sa labanan na nagmamartsa ng pasulong hanggang nang sila ay sumapit sa lambak ng mga langgam. Ang isa sa mga langgam ay nagsabi, "O mga langgam, magsipasok kayo sa inyong tirahan, kung hindi, baka si Solomon at ang kanyang mga hukbo ay gumasak sa inyo." Samantalang ito ay hindi nila napag-aakala o napapansin. Kaya't siya, si Solomon, ay ngumiti na namangha sa kanyang pahayag at nagsabi, "O aking Panginoon, bigyan ninyo ako ng inspirasyon at ipagkaloob ninyo sa akin ang kapangyarihan at kakayahan upang ako ay tumanaw ng utang na loob ng pasasalamat sa inyong mga kaloob na inyong iginawad sa akin at sa aking mga magulang at upang ako ay makagawa ng mabubuting gawa na makalulugod sa inyo. At ako ay tanggapin ninyo sa inyong habag na kasama ng inyong matutuwid na mga alipin." Kanyang sinuri ang mga ibon at nagsabi, "Ano ang nangyayari sa inyo? At hindi ko nakita ang hupo. O siya ba isa sa mga lumiban? Katotohanan siya ay aking parurusahan ng matinding kaparusahan. O siya ay aking kakatayin, malibang siya ay magdala sa akin ng maliwanag na dahilan o katuwiran. Datapot ang hupo ay hindi nanatili nang matagal. Siya ay lumitaw at nagsabi, "Aking naunawaan ang karunungan ng isang bagay na hindi mo naunawaan. At ako ay pumarito sa iyo mula sa Saba o Sheba na may tunay na balita. Natagpuan ko ang isang babae na namamahala sa kanila at siya ay pinagkalooban ng lahat ng bagay na maaring angkinin ng sinumang namamahala ng kalupaan at siya ay mayroong dakilang trono o luklukan. Aking natagpuan siya at ang kanyang pamayanan na sumasamba sa araw maliban pa kay Allah. At ginawa ni Satanas ang kanilang gawa na kasiyasiya sa kanila at humadlang sa kanila tungo sa landas ni Allah kahit sila ay walang patnubay. Kahit sila ay hindi nagpapatira pa kay Allah na naghahantad kung anuman ang natatago sa loob ng mga kalangitan at kalupaan at batid niya kung ano ang inyong ikinukubli at kung ano ang inyong ipinapakita o ipinamamarali. Wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya, ang Panginoon ng dakilang arsh o trono o luklukan." Si Solomon ay nagsabi, "Aming titingnan kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan o ikaw ay isa sa mga sinungaling. Humayo ka na dala ang aking sulat at ihatid mo ito sa kanila at pagkatapos ay lumayo ka sa kanila at tingnan kung ano ang sagot na kanilang ibabalik." Siya, si Rena ng Saba, ay nagsabi, "O mga pinuno, narito at inihatid sa akin ang isang marangal na sulat. Katotohanan ito ay mula kay Solomon at katotohanan ito ay nagsasabi, sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Huwag kayong maging mataas laban sa akin. Datapot pumarito kayo sa akin bilang mga Muslim, mga tunay na sumasampalataya at tumatalima kay Allah ng may ganap na pagsuko." Siya, si Rena ng Saba, ay nagsabi, "O mga pinuno, inyong pagpayuhan ako rito sa aking kalagayan. Hindi ako magpapasya sa ganitong pangyayari hanggang sa kayo ay maging saksi rito." Sila ay nagsabi, "Kami ay mayroong matinding lakas at malaking kakayahan para sa digmaan. Datapot na sa iyo ang pag-uutos. Kaya't iyong paghilaing mabuti kung ano ang iyong ipag-uutos." Siya, si Rena ng Saba, ay nagsabi, "Katotohanan ang mga hari. Kung sila ay pumasok sa isang bayan o bansa, ito ay kanilang niyuyurakan at ginagawa nila na ang mararangal sa lipon ng kanyang mga tao ay maging aba at ganito ang kanilang isinasagawa. At katotohanan ako ay magpapadala sa kanya ng isang regalo
at tingnan kung ano ang sagot na ibabalik ng mga sugo. Kaya't nang ang mga sugo na nagdala ng regalo ay dumating kay Solomon, siya ay nagsabi, "Ako ba ay dadagdagan ninyo sa kayamanan? Kung anuman ang iginawad sa akin ni Allah ay higit na mabuti kaysa ibinigay sa inyo. Datapat kayo ay nagsasaya sa inyong regalo." At si Solomon ay nagsabi, "Magsibalik kayo sa kanila. Katotohanan kami ay paparoon sa kanila na may mga pangkat na hindi nila masusupil. At sila ay aming itataboy mula roon na kahiya-hiya at sila ay magiging hamak." Siya si Solomon ay nagsabi, "O mga pinuno, sino sa inyo ang makapagdadala sa akin ng kanyang luklukan bago sila ay pumarito sa akin na nagsusuko ng kanilang sarili sa pagtalima?" Isang ifrit o ang malakas mula sa mga jin ang nagsabi, "Ako ang maghatid nito sa iyo bago ka tumindig sa inyong lugar. At katotohanan ako ay tunay na malakas at mapagkakatiwalaan sa gayong gawain." At ang isa sa kanila na may karunungan sa kasulatan ay nagsabi, "Ito ay aking dadalhin sa inyo sa isang kurap lamang ng mata." At nang makita ni Solomon na ito ay nilagay sa kanyang harapan, siya ay nagsabi, ito ay sa pamamagitan ng biyaya ng aking Panginoon upang ako ay masubukan kung ako ay may pasasalamat o walang pagtanaw ng pasasalamat. At kung sino man ang may pagtanaw ng pasasalamat, katiyakang ang kanyang pagbibigay ng pasasalamat ay tungo sa kabutihan ng kanyang sarili. At sino man ang walang pagtanaw ng pasasalamat, ang kanyang kawalan ng pagtanaw ng pasasalamat ay para lamang sa kasahulan ng kanyang sarili. Katiyakan ang aking Panginoon ay masagana. Hindi nangangailangan ng anuman ang tigib ng biyaya. Siya ay nagsabi, "Inyong ikubli o gawing kunwari lamang ang kanyang luklukan sa kanya, reyna ng Saba, upang ating mamalas kung siya ay mapapatnubayan na makikilala ang kanyang luklukan o siya ay isa sa mga hindi napapatnubayan." Kahit nang siya, si Reyna ng Saba, ay dumating, ito ay sinabi sa kanya, "Ang iyo bagang luklukan ay katulad nito." Siya ay nagsabi, "Ito ay tila katulad nga ng aking luklukan." At si Solomon ay nagsabi, "Ang karunungan ay pinagkaloob sa akin bago pa sa kanya. At kami ay tumatalima kay Allah bilang mga Muslim nang una pa sa kanya. At ang kanyang sinasamba maliban pa kay Allah ay humadlang sa kanya sa Islam sapagkat siya ay isa sa mga tao na hindi sumasampalataya. At ipinagbadya sa kanya, kay Reyna ng Saba, pumasok ka sa palasyo. Ang ibabaw nito ay may salamin at sa ilalim nito ay may tubig. Datapot ng kanyang mamalas ito, kanyang napag-akala na ito ay lawa ng tubig at kanyang inililis ang kanyang damit at nahantad ang kanyang mga binti. At si Solomon ay nangusap, katotohanan ito ay palasyo na pinakinis sa piraso o tipak ng salamin. Siya ay nagsabi, "O aking Panginoon, katotohanan nagsuong ang aking sarili sa kamalian at ako ay sumuko na nakasama ni Solomon kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. At katotohanan isinugo namin sa pamayanan ng Thamud ang kanilang kapatid na si Saleh na nagsasabi, tanging sambahin lamang si Allah at wala ng iba. At kapag daka, sila ay naging dalawang pangkat, mga sumasampalataya at mga hindi sumasampalataya na nagtatalo o nagsasalungatan sa isa't isa. Siya si Saleh ay nagsabi, "O aking pamayanan, bakit ninyo hinahanap na madaliin ang kasamaan o kaparusahan ng una sa kabutihan o habag ni Allah? Bakit hindi ninyo paghanapin ang pagpapatawad ni Allah upang kayo ay makatanggap ng habag?" Sila ay nagsabi, "Ikaw ay tinituring namin na isang masamang pangitain, ikaw at yaong mga kasama mo." Siya ay nagsabi, "Ang inyong masamang pangitain, alalaong baga, ang kasasapitan o kahihinatnan ay mula kay Allah. Tunay nga, kayo ay mga tao na inilagay sa pagsubok." At mayroon sa lungsod na siyam na lalaki mula sa mga anak ng kanilang mga pinuno na gumagawa ng kabuktutan sa kalupaan at ayaw magbago. Sila ay nagsabi, "Magsumpaan tayo sa isa't isa sa ngalan ni Allah na tayo ay sasalakay sa kanya at sa kanyang kasambahay ng palihim sa gabi
at pagkatapos ay ating sasabihin sa kanyang pinakamalapit na kamag-anak. Hindi namin nasaksihan ang pagkawasak ng kanyang kasambahay at tunay ngang kami ay nagsasabi ng katotohanan at sila ay nagbalak ng isang pakana. At kami ay nagbalak din habang ito ay hindi nila napag-akala. At nagmasdan kung ano ang kinahantungan ng kanilang pakana. Katotohanang aming winasak sila at ang kanilang pamayanan, lahat ng sama-sama. Ito ang kanilang mga bahay na tandisang napinsala. Sapagkat gumawa sila ng kamalian, katotohanang naririto ang isang aral o tanda sa mga tao na nakakaunawa. At aming iniligtas ang mga nagsisampalataya na nangangamba at sumusunod kay Allah. At alalahanin si Lut ng kanyang sabihin sa kanyang pamayanan, kayo baga ay gumagawa ng karumal-dumal na gawa o sodomia habang inyong namamalas ang isa't isa na gumagawa ng kasamaan ng lantaran. Inyo bagang pinagsasamantalahan ang mga lalaki ng inyong mga pagnanasa kaysa sa mga babae. Tunay kayo ay mga tao na umaasal ng walang kaisipan o katuturan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang araw sa mga mahal naming taga-subaybay, sa aming mga magandang pagtalakay, sa mga usapin tungkol sa pananampalatayang Islam. Ang ating usapin ngayon na nais natin talakayin ay isa sa mga napakahalagang usapin sa pananampalatayang Islam. Ito ang an-nikah. An-nikah ay wikang Arabic na ang kahulugan ay pagpapakasal o pag-aasawa. Ang pag-aasawa ay isinabatas sa Islam at ang batayan nito ay mula sa Quran, Hadith o Sunnah o pinagkaisahan ng mga Muslim. Mula sa Quran, ito'y ang sinabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, sa suratun nisa, sabi niya, "Fankihu ma taba lakum minan nisa." Pakasalan ninyo ang sinumang nais ninyong pakasalan mula sa mga kababaihan. At mula naman sa hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang sinabi, "An-nikahu sunnati, faman ragiba an sunnati falaysa minni." Ang pag-aasawa ay sunnah ko, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumaka niya ang kapayapaan. Ang pag-aasawa ay aking sunnah, aking paraan, aking katuruan, kanais-nais na gawain. Kaya sino mang tumalikod sa aking sunnah ay hindi kabilang sa akin, muttafaqun alay. At nagkaisa mga Muslim sa pagsasabatas ng nikah sa Islam, pag-aasawa, at ito'y nagdudulot ng maraming kabutihan. Ang pag-aasawa ay nagdudulot ng maraming kabutihan. Marahil na ang ilan lamang dito ang ating kayang banggitin. Una, ito ay nagdadalisay sa mag-asawa. Ito'y nagiging dahilan upang mailayo sila sa kasalanan, paggawa ng pangangalo niya, sapagkat sila'y halal sa isa't isa. Ikalawa, ito'y nagiging dahilan upang dumami ang ummah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng pag-aasawa, pagpapamilya, pagbuo ng pamilya. Dumarami ang mga Muslim sa pamamagitan nito. Mga Muslim na sasamba lamang sa nag-iisang Diyos na si Allah. At sa pamamagitan din ng pag-aasawa na pangangalagaan ang lahi, ang kan, na siyang sa pamamagitan nito nagkakaroon ng pagtutulungan, pagmamahalan sa pagitan ng angkan na yaon. Ang pag-aasawa sa pamamagitan nito nakakamit ng tao o nakakamit ng dalawang tao sa pagitan ng mag-asawa ang pagmamahalan, sapagkat ang tao, mga kapatid, ay bawat tao kailangan niya ang katuwang sa kanyang buhay. Sa pamamagitan ng pag-aasawa na halal, ginawang ipinapahintulot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin, makakamit natin ang ganitong kabutihan na magkaroon tayo ng katuwang sa ating buhay. May hadis ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na napakaganda. Magandang payo at kautusan para sa mga syabab, para sa mga kabataan. Ito'y ulat mula kay Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'ashar ash-shabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj, wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-sawm, fa innahu lahu wija'." Muttafaqun alay, isinalaysay ni Bukhari, Muslim at iba pang ashabus sunan. Si Abdullah bin Mas'ud, sumakanya nawa ang habag ng Allah, nagulat. Ayon sa kanya,
sinabi sa amin ng sugo ng Allah, Ya ma'ashara shabab, o kayong mga kabataan, sino sa inyo ang may kakayahang gumastos, manustos sa pag-aasawa? Falyatazawwaj, siya ay mag-asawa. Fa innahu aghaddu lil basar, sapagkat ang pag-asawa ito'y nagdadalisay sa paningin ng tao, lalaki, paningin ng lalaki. Isa sa mga dahilan upang magiging mababa ang kanyang paningin at hindi niya magamit ang kanyang paningin sa haram. Wa ahsanu lil farj, at nagdadalisay rin sa kanyang masilang bahagi ng katawan. Ha? Dahil hindi na ito magagamit sa haram o pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya may asawa. Wa man lam yastati fa alayhi bis-sawm, at sino man ang walang kakayahan, hindi niya kayang mag-asawa, fa alayhi bis-sawm, marapat sa kanya na mag-fasting na lang, mag-ayuno. Fa innahu lahu wija, sapagkat ang pag-ayunong ito ayon sa propeta ay siyang wikaya, siyang panangga laban sa kasalanan. Siyang magbipigil sa kanya sa paggasadlak sa kahalayan, pangangalo niya at ano pang kasalanan na idinudulot ng yung kumbagay yung taong gusto ng mga mahahalay na bagay dahil wala siyang asawa at mga katulad nito. Sa hadis na ito, mga kapatid, tinawag ng propeta, ang kinausap dito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mga kalalakihan, mga kabataan. Sapagkat ang mga kabataan, usually, sila yung talagang may malakas na kagustuhan sa pag-aasawa, kagustuhan sa babae, hindi katulad ng mga matatandang lalaki na. So ayon kay Imam Az-Zuhri, ang ibig sabihin ng shab, yung shabab na sinabi ng propeta, plural, pangmaramihan. Ang isa pang-isahan nito ay shab. Ang shab ay mula sa bulog hanggang 40 taon. Al-bulog, yung pagsumapit na ang tao sa tamang edad, may sapat ng kaisipan. So kung sasabihin natin ang bulog ay mula 15 or 15 taon gulang hanggang sa 40 gulang, tinatawag pa rin shab ayon kay Imam Az-Zuhri. So ito yung edad na tinawag ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa hadith na ito, maraming aral ang ating mapupulot. Una, obligado sa tao na lumayo siya sa pangangalo niya, kahalayan, yung kasalanan, yung relasyong bawal sa babae o lalaki man, boss. Sa makatuwid, ang pangangalo niya, ang ganitong yung relasyon na hindi sa pamamagitan ng pag-aasawa, muharram, ibig sabihin ipinabawal sa pananampalatayang Islam. At sa panahong ito, kapag nagawa ito ng tao, ibig sabihin, sa panahong ito, mahina ang kanyang pananampalataya. So sa pagbanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang kapayapaan, nung sinabi niyang rason o agaddu lil basar wa ahsanu lil farj, siyang naging dahilan, nagdadalisay sa paningin ng lalaki, ibig sabihin ang pagiging mababang paningin ng lalaki, yung pagdalisay nila sa kanilang paningin ay wajib, obligado. Ayon dito sa hadith. Katulad ng sinabi ng Allah sa suratun Nur, verse 30, sabi niya, Qul lil mu'minin yaguddu min abasarihim. Sabihin mo, O Muhammad, lil mu'minin, sa mga mananampalataya, yaguddu min abasarihim. Ibaba nila ang kanilang mga paningin. Lower your gaze, ya shabab. So yun, dahil isa yun sa mga nagiging nagdudulot ng kasamaan, nagiging dahilan upang magkasala ang mga kalalakihan. Sa hadith na to,
maunawaan din natin mula sa hadith na to, mapupulot nating aral kung gaano kamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang nilikha. Ha? Kung gaano niya kamahal, pinangangalagaan ng Allah ng ating pananampalataya Islam ang mga mananampalataya. Dahil ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala na masadlak tayo sa kasalanan. Kaya binigyan tayo ng pahintulot na mag-asawa, isinabatas ang pag-aasawa sa ating pananampalatayang Islam. Walillahilhamd, ang lahat ng papuri ay para lamang sa Kanya. Isa pa rin aral mula sa hadith na ito, ito'y patunay na ang mahar o dori ay obligado. Ha? Obligado, ibig sabihin, wajib. At ganun din ang panustos sa pamilya o sa asawa. Ito'y alinsunod doon, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, manistataa minkumul ba'a. Manistataa minkumul ba'a. At obligado sa lalaki na tustusan ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa, sapagkat ang mga kalalakihan tinawag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith nito. At ang pag-aasawa, mga kapatid, ang pangkalahatang hukam o hatol nito ay kanais-nais. Ayon sa maraming scholar, kapag hindi siya natatakot na masadlak sa kasalanan. At may ilang scholar na nagsasabing ito'y obligado, tulad ni Daud al-Zahiri, at isang opinion riwaya mula kay Imam Ahmad. Anyway, ang pag-aasawa, mga kapatid, ay depende sa sitwasyon. Maaring ito ay magiging wajib, maaring ito ay magiging sunnah, kanais-nais, maaring ito ay magiging mubah, pinapahintulot, maaring ito ay magiging makruh, kinamumuhian, at maaring ito ay magiging haram o hindi ka pwedeng mag-asawa. May mga sitwasyon. So sa ibang session na lang, pag-usapan natin kung kailan ito nagiging obligado o hindi. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
1: Sura Al-Ala. Ang kataas-taasan. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Luwalhatiin mo ang ngalan ng iyong Rab, ang kataas-taasan. Siya lumikha ng lahat, nagbigay ng ganap na hubog, at siyang nagtakda sa lahat ng bagay at nagpatnubay sa kanilang patunguhan. At siyang nagpasibol sa mga damuhan, at pinapangyari niyang ito ay mga lanta. Ituturo, ipapabasa namin sa iyo, O Muhammad, ang Quran, upang hindi mangyaring ito ay iyong malimutan. Maliban sa naisin ng Allah, katotohanan, batid niya ang mga nakahayag at nakalihim, at gagawin naming magaan sa iyo upang sundin ang maginhawang landas. Kaya't ipaalala mo sa mga tao kung makabubuti ang paalaala sa kanila. Ang paalala ay susundin ng sino mang may takot sa Allah, subalit ito ay iiwasan ng mga taong sawimpalad, na sila'y papapasukin sa malaki at malawak na apoy, na doon ay hindi siya mamamatay at hindi rin mabubuhay. Katotohanan, magtatagumpay ang sinumang nagpakadalisay at nakaalaala at nagbibigay pagpupuri sa ngalan ng kanyang Rab at nananalangin. Subalit, pagmasdan, higit ninyong pinili ang buhay sa mundong ito. Bagamat ang kabilang buhay ay higit na mabuti at walang hanggan. Katotohanan, ito ay nakasaad sa mga naunang kasulatan, sa mga kasulatan ni Abraham at ni Moises.
2: Surah Al-Mu'minun. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Katiyakang magtatagumpay ang mga sumasampalataya, sila na nagsisipag-alay ng kanilang salah o takdang panalangin, nang may kataimtiman at ganap na pagpapasakop, at sila na lumalayo sa marumi o kasinungalingan, masama, walang kabutihang salita at lahat ng mga ipinagbabawal ni Allah. At sila na nagbabayad ng zaka o katungkulang kawang gawa. At sila na nangangalaga sa kanilang kalinisan, alalaong baga, sa labag na relasyong sekswal, sa kanilang masisilang bahagi ng katawan, maliban sa kanilang mga asawa o yaong angkin ng kanilang kanang kamay. Alalaong baga, ang maalipin o bihag na babae na kanilang pag-aari, sapagkat katiyakang sila ay hindi susumbatan. Datapot sinumang maghanap ng higit pa rito, sila ang lumalabag sa hangganan ng kautusan. Sila na matatapat sa mga ipinagkakatiwala o inilagak sa kanila at tumutupad sa mga kasunduan. At sila na mahigpit na nagsasagawa ng limang takdang pagdarasal sa tamang oras. Katotohanan sila ang mga tagapagmana. Sila ang magmamana ng Firdaus o paraiso. Mananahan sila rito magpakailanman. At katotohanan nilikha namin ang tao, si Adan, mula sa lagkit ng putik o tubig at lupa. At pagkatapos ay aming nilikha siya, ang anak ni Adan, bilang isang nutfa o magkahalong similya ng lalaki at babae, at inilagak sa ligtas na himlayan o sinapupunan ng babae. At pagkatapos ay ginawa namin ang nutfa na isang kimpal o isang makapal na piraso ng namuong dugo. At pagkatapos ay ginawa namin ang kimpal sa isang maliit na lambok ng laman. At pagkatapos ay ginawa namin mula sa tambok ng laman ang mga buto. At pagkatapos ay binalutan namin ang mga buto ng laman. At pagkatapos ay aming nilikha siya bilang bagong nilikha o tao. Kahit papurihan si Allah ang pinakamahusay sa tagapaglikha. Pagkatapos nito, katiyakang kayo ay mamamatay. At pagkatapos, muli, katotohanan kayo ay babangon sa araw ng muling pagkabuhay. katotohanan ang nilikha namin sa itaas ninyo, ang pitong kalangitan, sa magkakasunod na patong. At kailanman ay hindi kami nakaliligta sa aming inilikha at pinamalisbis namin mula sa alapap ang ulan sa ganap na sukat at binigyan namin ito ng himlayan sa lupa, alalaong baga, sinipsip ng lupa at katotohanang magagawa namin na mawala ito. At inihantad namin sa inyo mula rito ang mahalamanan ng punong palmera o datilis at mga ubas. At rito ay may saganang bunga para sa inyo, at ito ay inyong kinakain. At ng puno ng oliba na tumutubo mula sa bundok ng Sinai, na nagbibigay ng mantika o langis, at pagkain sa mga kumakain, at katotohanan sa mga bakahan o hayupan ay may tunay na aral sa inyo. Aming binigyan kayo ng inumin o gatas na nanggagaling sa kanilang tiyan. At ang mga ito ay para sa inyo ay marami pang kapakinabangan at ang mga ito ay inyong kinakain. At sa kanila at sa mga barko, kayo ay naglalakbay o dinadala. At katotohanan ang aming isinugo si Noah sa kanyang pamayanan at siya ay nagsabi, "O aking pamayanan, sambahin ninyo si Allah. Wala na kayong ibang Diyos maliban sa Kanya. Hindi baga kayo nangangamba sa Kanya, alalaong baga sa kanyang kaparusahan dahilan sa inyong pagsamba sa iba pa maliban sa kanya. Datapot niya ang mga pinuno ng mga hindi sumasampalataya sa lipon ng kanyang mga tao ay nagsabi, siya si Noah ay hindi higit pa sa isang tao na katulad ninyo na nagnanais na maging mataas o mas mabuti kaysa sa inyo. Kung ninais lamang ni Allah, katiyakang makapagsusugo siya ng mga anghel. Hindi namin kailanman narinig ang ganito sa aming mga ninuno. Siya ay isang tao lamang na kinapitan ng kabaliwan, kaya't pansamantala kayong maghintay sa kanya." Siya, si Noah, ay nagsabi, "O aking Panginoon, ako ay tulungan ninyo sapagkat ako ay tinatakwil nila." Kaya't siya ay binigyan namin ng inspirasyon na nagsasabi, "Balangkasin mo ang barko sa aming mga mata, aming pagmamasdan, at sa pamamagitan ng aming inspirasyon o patnubay, kaya't kung ang aming pag-utos upang parusahan ang iyong mga tao ay dumatal at bangan ay umagos ng tubig, isakay sa barko ang dalawa, lalaki at babae, sa bawat uri ng nilikha, ang iyong pamilya maliban sa kanila na ang pagpapasya ng pagkawasak ay naitakda na. At huwag kang manikluhod sa akin para sa kapakanan ng mga nagsigawa ng kamalian, katotohanan sila ay lulunurin. At kung kayo ay nakasakay na sa barko, at sinumang kasama mo, kayo ay magsabi, ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay kay Allah lamang, na nagligtas sa amin sa mga tao na zalimun, mapang-api, mapaggawa ng kamalian, buktot, at nagtatambal ng iba pa sa pagsamba kay Allah. At ipagbadya, o aking Panginoon, hayaan ninyo na dumaong kami sa punduhan ng pinagpalang lugar, sapagkat kayo ang pinakamahusi sa mga alaga sa amin. Katotohanan, dito ay mayroong tiyak na mga aral o tanda para sa mga tao upang makaunawa, bagamat kami ay lagi nang sumusubok sa aming mga alipin. At pagkatapos nila, kami ay lumikha ng iba pang saling lahi. At nagsugo kami ng sugo mula sa kanilang lipon na nagsasabi, "Sambahin si Allah, wala na kayong ibang Diyos maliban sa Kanya. Hindi baka kayo nangangamba sa Kanya, alalaong baga, sa Kanyang kaparusahan, dahilan sa inyong pagsamba sa iba maliban pa sa Kanya. At ang mga pinuno ng Kanyang pamayanan na hindi sumasampalataya at nagtatakwil sa muling pagkabuhay sa kabilang buhay habang sila ay binigyan namin ng kasaganaan at kaalwanan sa makamundong buhay na ito, ay nagsabi, siya ay hindi higit pa sa pagiging tao na katulad ninyo. Siya ay kumakain ng inyong kinakain, at siya ay umiinom ng inyong iniinom. At kung kayo ay susunod sa isang tao na katulad ninyo, kung gayon, katotohanan kayo ay tiyak na mga talunan. Ipinangako ba niya sa inyo na kung kayo ay patay na, at maging alabok at mga buto na kayo, ay muling ilalabas ng buhay sa muling pagbangon. Napakalayo, lubhang malayo ang sa inyo ay ipinangako. Wala nang iba pa maliban sa ating buhay sa mundong ito. Tayo ay mamamatay at tayo ay nabubuhay. At tayo ay hindi na muling ibabangon. Isa lamang siyang tao na kumatha ng kasinungalingan laban kay Allah. Subalit kami ay hindi maniniwala sa kanya. Siya ay nagsabi, "O aking Panginoon, ako ay inyong tulungan sapagkat ako ay tinakwil nila." Si Allah ay nagwika, "Sa pasumandali lamang, katotohanan sila ay magsisisi." Kaya't ang nakasisindak na tili o hiyaw o pagsabog mula sa kalangitan ay sumakmal sa kanila nang may katarungan at sila ay ginawa namin na tila basura ng mga patay na halaman. Kaya't itaboy ang mga tao na zalimun, pagano, mapaggawa ng kamalian, walang pananampalataya sa kaisahan ni Allah, palasway sa kanyang mga sugo, buhong o buktot. At pagkatapos nila, kami ay lumikha ng mga iba pang saling lahi. Walang pamayanan ang makapagpapauna ng kanyang takdang panahon o ng kawakasan o makakaantalan niyaon. At pagkatapos ay aming isinugo ang aming mga sugo ng sunod-sunod. Sa bawat panahon na may dumatal na sugo sa kanyang pamayanan, sila ay nagtatakwil sa kanya. Kaya't hinayaan naming sumunod ang bawat isa sa kanila sa pagkawasak at aming ginawa sila bilang mga sanaysay sa sangkatauhan upang makaalam ng aral sa kanila. Kaya't kasawian sa mga tao na hindi nananampalataya. At pagkatapos ay sinugo namin si Moises at ang kanyang kapatid na si Harun na dala ang aming ayat o mga talata, tanda, aral at katibayan at lantad na kapamahalaan. Kay Paraon at sa kanyang mga punong kawal, tatapot sila ay mapagmalaki at lubhang mayayabang na tao. Sila ay nagsasabi, "Kami baga ay maniniwala sa dalawang tao na lalaki na katulad namin, subalit ang kanilang mga tao ay sumusunod sa amin nang may kapakumbabaan at aming ginagamit sila upang paglingkuran kami sa mga kagustuhan." Kaya kapwa nila tinatakwil sila Moises at Harun at sila na mga tao ni Paraon ay may napasama sa mga winasak. At katotohanang ipinagkaloob namin kay Moises ang kasulatan upang sila ay mapatnubayan. At ginawa namin ang anak ni Maria na si Jesus at ang kanyang ina bilang isang tanda at aming binigyan sila ng kublihan sa mataas na lupa bilang lugar ng kapahingahan o katiwasayan at mga dumadaloy na batis. O kayong mga sugo, kumain kayo ng tayyibat, lahat ng uri ng halal o legal o pinahintulutang pagkain na ginawa ni Allah at magsigawa ng kabutihan. Katotohanan, ako ang ganap na nakakaalam ng lahat ninyong ginagawa at katotohanan ang relihiyon ninyong ito, ang Islam at kaisahan ni Allah ay isang relihiyon at ako ay inyong Panginoon kahit kayo sa akin ay dapat mangamba. Datapot sila ng mga tao ay bumuwang o sumira sa pamamagitan ng paghahati-hati sa kabilang relihiyon, sa maraming pangkat o iba't ibang sekta at ang bawat pangkat kung anuman ang mayroon sila ay nagsisipagsaya sa maling pananampalataya. Kaya't panandali ang hayaan

niwala sa ayat o mga aral, talata, katibayan, tanda ng kanilang Panginoon. At sila na hindi nagtatambal ng anupaman sa pagsamba sa kanilang Panginoon. At sila na nagbibigay ng kawang gawa habang ang kanilang puso ay nangangamba na baka ang kanilang mga gawa ay hindi tanggapin sa pagbabalik sa kanilang Panginoon. Sila yaong nagmamadali sa mabubuting gawa at dito ay nalalagpasan nila ang iba. At hindi kami naggagawad sa sinumang tao maliban sa maabot ng kanyang kakayahan. At nasa amin ang isang talaan na nagsasabi ng katotohanan at sila ay hindi mapapalungi. Datapot ang kanilang puso ay nababalutan ng kalituhan sa pag-unawa sa Quran at sila ay may iba pang masasamang gawa maliban pa rito na kanilang ginagawa. Hanggang nang suklitin namin ang iba sa kanila na nagtatamasa ng marangyang buhay ng aming kaparusahan sa buhay sa mundong ito. Kapag daka, sila ay tumatangis sa pananalangin kay Allah. Huwag kayong manangis sa araw na ito, katiyakang sa pamamagitan namin kayo ay hindi tutulungan. O diringgin, katotohanan ang aking mga talata noon pa man ay dinadalit na sa inyo, datapwat kayo ay tumatalikod sa inyong sakong. Kayo na mga paganong Quraysh ay nagmamalaki sapagkat kayo ay naninirahan sa santuario ng Makkah at nag-uusap ng kasamaan sa gabi tungkol dito ang Quran. Kaya't hindi baga sila nagmumuni-muni sa salita ni Allah na ipinahayag niya sa propeta. O may dumatal kaya sa kanila na hindi pa dumatal sa kanilang mga ninuno? Ito ba'y sa dahilang hindi nila nakikilala ang kanilang sugo na si Muhammad? Kaya't kanilang itinatakwil siya? O sila ba ay nagsasabi, mayroong kabaliwan sa kanya? Magkagayunman, kanyang dinala sa kanila ang katotohanan, subalit ang karamihan sa kanila ay umaayaw sa katotohanan. At kung ang katotohanan ay naging sang-ayon sa kanilang ninanasa, katotohanan ang kalangitan at kalupaan, at anumang bagay na sa pagitan nito ay maguguho. Magkagayunman, ipinarating namin sa kanila ang kanilang paalaala o mensahe, datapat nagsitalikod sila sa kanilang paalaala. O dili kaya, ikaw ba o Muhammad ay nanghihingi sa kanila ng bayad? Datapat ang kabayaran o gantimpala ng iyong Panginoon ay higit na mainam at siya ang pinakamahusay sa lahat ng nagkakaloob ng panustos. At katiyakan na ikaw o Muhammad ay nananawagan sa kanila sa matuwid na landas o tunay na relihiyon ang pananampalataya sa kaisahan ni Allah. At katotohanan, ang mga hindi nananampalataya sa kabilang buhay ay katiyakang lumilihis sa tuwid na landas. At kahit na igawad namin ang habag sa kanila at aming alisin ang anuman sa kanila, ay nagpapahirap magkagayunman. Katotohanan sila ay lantarang magpapatuloy sa kanilang paglabag sa kautusan na nagpapalibot-libot na bulag. At katotohanan sila ay sinaklot namin ng kaparusahan datapot sila ay hindi nagpakumbaba sa kanilang Panginoon. Gayun din naman ay hindi sila lumuhog kay Allah nang may pagsuko sa Kanya. Hanggang nang aming buksan ang harapan nila ang tarangkahan ng matinding kaparusahan o kapagdaka, dito ay mapapasakalagayan sila sa kawalan ng pag-asa at paghihirap at hinagpis. Siya si Allah ang lumikha sa inyo ng sinsong pandinig o tainga, paningin o mata, at puso o pangunawa. Kakarampot na pasasalamat lamang ang inyong isinusukli at siya ang lumikha sa inyo sa kalupaan at kayo sa kanya ay muling titipunin. At siya ang nagkakaloob ng buhay at siya rin ang naggagawad ng kamatayan. At sa kanya ang kapamahalaan ng pagsasalisihan ng gabi at araw at hindi baga kayo nakakaunawa. Datapot sila ay nangusap ng katulad ng mga sinasabi ng mga nangaunang tao. Sila ay nagsabi, kung kami ba ay patay na at naging alabok at mga buto, katiyakan bang kami ay muling ibabangon? Katotohanang ito ang ipinangako o tinuran sa amin, kami at ng aming mga ninuno na nauna pa sa amin. Ito ay isa lamang sa mga katang-isip ng sinaunang panahon. Ipagbadya, ito ang kalupaan at ano ang nakapaloob dito kung inyong nalalaman?

tiyak na sila ay magsasabi, ito ay kay Allah, ipagbadya. Hindi baga kayo makakaala-ala? Ipagbadya, sino ang Panginoon ng pitong kalangitan at ang Panginoon ng dakilang arsh o trono o luklukan? Tiyak na sila ay magsasabi, si Allah, ipagbadya. Hindi baga kayo nangangamba sa Kanya o ang manalig sa Kanyang kaisahan at kabayaran sa bawat isa at lahat ng mabuti at masasamang gawa? Ipagbadya na sa kaninong kamay o paghahawak ang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Alalaong baga ang kayamanan ng lahat ng bagay at siya ang nangangalaga sa lahat, datapot siya ay walang tagapangalaga kung inyo lamang nalalaman. Tiyak na sila ay magsasabi, ang lahat ay nasa pag-angkin ni Allah. Ipagbadya, kung gayon, paano kayong nalinlang at tumalikod sa katotohanan? Magkagayon man, ay pinarating namin sa kanila ang katotohanan, ang pananampalataya sa kaisahan ni Allah, at katotohanan sila ang mga hindi sumasampalataya ay mga sinungaling. Si Allah ay hindi nag-angkin ng anumang anak, na lalaki o supling. Gayon din ay wala kailanman na anumang Diyos na katambal niya. At kung mayroon mang iba pang Diyos, ang bawat Diyos ay kukuha sa anumang kanyang nilikha at ang iba ay magpipilit na madaig ang iba. Maluwalhati si Allah nang higit sa lahat ng mga iniakibat nila sa Kanya. Ang lubos na nakakaalam ng mga nalilingid at nakalantad. Higit siyang mataas sa lahat ng mga tinatambal nila sa Kanya. Ipagbadya o Muhammad, o aking Panginoon, kung inyo sanang ipamamalas, sa akin ang bagay na sa kanila ay pinangako, ang ibinabantang kaparusahan. O aking Panginoon, ako ay ligtas ninyo sa inyong kaparusahan at ako ay huwag niyong ibilang sa mga tao na mapaggawa ng kamalian. At katotohanang magagawa naming, ipamalas sa iyo o Muhammad ang bagay na aming ipinangako o ibinabanta sa kanila. Iyong salansangin ang kasamaan ng isang kabutihan o kabaitan. Kami ay ganap na nakatatalo sa lahat nilang ipinahahayag o inilalarawan. At ipagbadya, aking Panginoon, ako ay napapakalinga sa inyo sa mga ibinubulong o iniulot ng mga demonyo. At ako ay napapakalinga sa inyo, o Panginoon, laban sa kanilang pagtungo sa akin, hanggang nang ang kamatayan ay sumapit sa isa sa kanila na hindi sumasampalataya at nagsabi, O aking Panginoon, ako ay muli ninyong ibalik sa mundo upang ako ay makagawa ng kabutihan sa mga bagay na aking naiwan o napabayaan. Hindi, ito ay isa lamang salita na kanyang ipinangungusap at may hadlang sa kanilang pagbabalik sa mundo. Ang buhay sa barzakh o ang buhay matapos ang kamatayan hanggang sa araw na sila ay muling ibabangon. At kung ang tambuli ay mahipan, walang magiging pagkakamag-anak sa pagitan nila sa araw na ito. Gayun din, sila ay hindi magtatanungan sa isa't isa. At sila na ang timbangan ng mabubuting gawa ay mabigat, sila ang matatagumpay. At sila na ang timbangan ng mabubuting gawa ay magaan, sila yaong ipinatalo nila ang kanilang sarili, sa impyerno sila ay mananatili. Ang apo ay susunog sa kanilang mukha at dito sila ay nakasimangot dahil sa pagkasunog. Hindi baga ang aming mga talata, ang Quran, ay dinadalit sa inyo at kayo ay lagi nang nagtatakwil dito? Sila ay magsasabi, O aming Panginoon, ang aming kabuktutan ay napakanaig sa amin at kami ay mga palasway o naligaw na tao. O aming Panginoon, kami ay hanguin ninyo rito at kung kami ay sakaling magbalik sa kasamaan, katotohanan kami ay zalimun, mga buktot, buhong o pagano. Siya si Allah ay magwiwika, manatili kayo riyan na kinamumuhian at huwag kayong mangusap sa akin. Katotohanan, mayroong pangkat ang aking mga alipin na nagsasabi, O aming Panginoon, kami ay sumasampalataya kaya't inyong patawarin kami at gawaran kami ng habag. Sapagkat kayo ang pinakamahusay sa lahat na nagpapamalas ng habag. Tatapot sila ng mga mananampalataya ay itinuturing ninyo na katatawanan na naging dahilan upang inyong makalimutan ang pag-alaala sa akin habang kayo ay nanglilibak sa kanila. Katotohanan,
ako ay nagkaloob sa kanila ng gantimpala sa araw na ito dahilan sa kanilang pagtsitsaga. Katotohanan sila ang matatagumpay. Siya, si Allah, ay magwika. Ilang taon ba kayong nananatili sa lupa? Sila ay magsasabi, kami ay nananatili ng isang araw o bahagi ng isang araw. Tanungin ang mga nagtatala o nagbibilang. Siya, si Allah, ay magwika. Nananatili lamang kayo ng sandali. Kung inyo lamang nalalaman, kayo ba ay nag-aakala na amin lamang nilikha kayo sa paglalaro, na walang layunin at kayo ay hindi muling magbabalik sa amin? Higit na kataas-taasan si Allah, ang tunay na hari. La ilaha illa huwa. Wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pagkukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Ang Panginoon ng dakilang arsh o trono o luklukan. At sinuman ang manalangin o sumamba sa iba pang Diyos maliban kay Allah, na wala naman siyang katibayan dito. Kung gayon, ang kanyang pagsusulit ay tanging sa kanyang Panginoon lamang. Katotohanan, ang mga kafir o hindi sumasampalataya ay hindi magsisipagtagumpay. At ipagbadya, o Muhammad, o aking Panginoon, magkaloob kayo ng pagpapatawad at habag, sapagkat kayo ang pinakamahusay sa mga nagpapamalas ng habag. Ito ang sura ng Quran, Surat An-Nur. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Ito ang sura ng Quran na aming ipinanaog at ginawa ang nilalaman nito na obligado. At dito ay pinahayag ang mga talata na may maliwanag na katibayan upang kayo ay makaalaala. Ang zaniya o mga ngalunyang babae at ang zani, mga ngalunyang lalaki, ay hagupitin ang bawat isa sa kanila ng 100 hampas at huwagayaan ang awa na makapigil sa inyo sa pagsasakatuparan ng relihiyon o batas ni Allah kung kayo ay tunay na sumasampalataya kay Allah at sa huling araw, at hayaan ang 1 pangkat ng mga sumasampalataya ay makasaksi sa kanilang parusa. Ang mga ngalunyang lalaki ay hindi marapat na mag-asawa maliban sa 1 mga ngalunyang babae o mushrika o mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At ang mga ngalunyang babae o puta ay hindi pinapangasawa ng iba maliban sa mga ngalunyang lalaki o mushrik o mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At ang gayong pag-aasawa sa mga taong ito ay pinagbawal sa mga sumasampalataya sa Islam. At sila na nagpaparatang ng pakikiapit sa malilinis na mga babae at hindi makapagtanghal ng 4 na saksi, hagupitin sila ng 80 hampas at huwag tanggapin mula sa kanila ang kanilang pagsaksi kahit na kailan. Katotohanan sila ay fasikun, mga sinungaling, palasuway, mapaghimagsik kay Allah. Maliban lamang sa kanila na nagsisisi pagkatapos nito at nagsisigawa ng kabutihan. Sa gayon, katotohanan si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamaawain. At sila na nagpaparatang ng pakikiapit sa kanilang mga asawang babae, tatapot wala silang saksi maliban sa kanilang sarili. Ang magiging saksi ng isa sa kanila ay marapat na siya ay sumumpa kay Allah sa harapan ng hukom ng 4 na beses na pagsumpa na siya ay nagsasabi ng katotohanan. At ang 5th pagsumpa ay kanyang sasabihin na mangyari nawa na ang poot ni Allah ay mapasa kanya kung siya ay nagsisinungaling, at mapipigilan ang kaparusahan sa kanya na babae kung siya ay magbibigay ng 4 na pagsumpa kay Allah na ang kanyang asawa ang lalaki ay nagsisinungaling. At ang 5th pagsumpa ay kanyang sasabihin na mangyari nawa na ang poot ni Allah ay mapasa kanya na babae kung siya na lalaki ay nagsasabi ng katotohanan. At kung hindi lamang sa pagpapala ni Allah at kanyang habag sa inyo, minadalisanan niya ang kaparusahan sa inyo. At katotohanan si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang tigib ng karunungan. Katotohanan, sila na nagkakalat ng paninirang puri laban kay Aisha, ang asawa ng propeta, ay 1 pangkat sa lipon ninyo. Huwag ninyong isaalang-alang na ito ay masamang bagay sa inyo. Hindi, ito ay mabuti sa inyo. Ang bawat isa sa kanila ay magkakamit ng kaparusahan ayon sa kanyang ginawang kasalanan, at siya, si Abdullah bin Ubayya, na may malaking bahagi ng kasalanan ito
sa kanya ang matinding parusa. Bakit kaya ang mga sumasampalatayang lalaki at babae ay hindi nag-iisip ng mabuti ng kanilang marinig itong paninirang puri at magsabi, ang paratang na ito ay lantarang kasinungalingan? Bakit kaya hindi sila nagtanghal ng apat na saksi at kung sila na mga mapanirang puri ay hindi makapagtanghal ng mga saksi, katotohanan sila ang mga sinungaling? Kung hindi lamang sa pagpapala ni Allah at kanyang habag sa inyo sa mundong ito at sa kabilang buhay, isang malaking kaparusahan ang daranasin ninyo dahilan sa inyong mga sinabi. Nang inyong ipinamamalita ito ng inyong dila at sinasambit ng inyong bibig, na wala naman kayong kaalaman at ito ay tinuturing ninyo na isang maliit na bagay, datapot ito ay lubhang malaki sa paningin ni Allah. At bakit kaya nang ito ay inyong marinig, kayo ay hindi nagsabi ng hindi isang katampatan para sa amin na mangusap ng ganito? Luwalhatiin kayo, O Allah. Ito ay isang malaking paninirang puri o kasinungalingan. Si Allah ay nagbababala sa inyo na kahit kailanman, huwag na kayong magbalik sa gayong pag-uugali kung kayo ay tunay na sumasampalataya. At ginawa ni Allah na maging maliwanag sa inyo ang ayat o mga talata, katibayan, tanda at aral. At si Allah ang ganap na maalam ang tigib ng karunungan. Katotohanan, sila na nagkakagusto na ipagkalat o ipamalita ang kalasuang balita, ang pagpaparatang kay Aisha sa lipon ng mga nagsisampalataya, sa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan sa mundong ito at sa kabilang buhay, at si Allah ang nakakaalam at kayo ay hindi. At kung hindi lamang sa pagpapala ni Allah at kanyang habag sa inyo, minadali sana niya ang kaparusahan sa inyo at si Allah ay tigib ng kabaitan, ang pinakamawain. O kayong sumasampalataya, huwag ninyong sundan ang mga yapak ni Satanas, at sinumang sumunod sa mga yapak ni Satanas, katotohanan siya ay nag-aanyaya sa kalasuan o imoralidad at kahalayan at kasamaan o kawalan ng paniniwala, pagsamba sa mga diyos-diyosan at mga ipinagbabawal na gawain. At kung hindi lamang sa pagpapala ni Allah at sa kanyang habag sa inyo, walang sinuman sa inyo kahit kailanman ang magiging dalisay o malinis sa mga kasalanan, datapot si Allah ang nagpapadalisay o gumagabay sa Islam sa sinumang kanyang maibigan, at si Allah ang lubos na nakakarinig ang ganap na maalam. At sila na binyayaan ng pagpapala at kayamanan ay huwag manumpa na sila ay hindi magbibigay ng anumang tulong sa kanilang mga kamag-anak, sa mga miskin o may hirap, at muhajirin o mga lumilikas sa ibang bayan dahilan sa kapakanan ni Allah, at hayaan silang magpatawad at magparaya. Hindi ba ka ninyo naibigan na si Allah ay magpapatawad sa inyo, at si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain? Katotohanan, ang mga nagpaparatang sa mga malilinis na babae na hindi man lamang nag-iisip ng anumang bagay na sisira sa kanilang kalinisan at matutuwid na sumasampalataya, sila na nagpaparatang ay sinumpa sa buhay na ito at sa kabilang buhay, at sa kanila ay nakalaan ang matinding kaparusahan. Sa araw na ang kanilang dila, ang kanilang mga kamay at ang kanilang mga paa ay magbibigay saksi laban sa kanila sa anumang kanilang ginawa, sa araw na iyon ay babayaran ni Allah ng lubos ang kanilang tunay na kabayaran, alalaong baga ang karapat-dapat na ganti. At kanilang mapag-aalaman na tanging si Allah, siya ang maliwanag na katotohanan. Ang masasamang babae o mahalay ay para sa masasamang lalaki o mahalay, at ang masasamang lalaki ay para sa masasamang babae, at ang mabubuting babae o malinis ay para sa mabubuting lalaki, at ang mabubuting lalaki o malinis ay para sa mabubuting babae. Ang gayong mabubuting tao ay ipinagbadya na walang malay sa masamang pangungusap na kanilang inusal. At sa kanila ang pagpapatawad at rizqong kerim, alalaong baga marangal na panustos ang paraiso. O kayong sumasampalataya, huwag kayong magsipasok sa mga bahay na hindi sa inyo
hanggang kayo ay hindi nabibigyan ng pahintulot at inyong mabati sila na nandoroon. Ito ay higit na mainam sa inyo upang kayo ay makaalaala. At kung wala kayong matagpuan doon, gayon paman, huwag kayong magsipasok hanggang ang nagbibigay ng pahintulot. At kung kayo ay mapagsabihan na magsibalik, kayo ay magsibalik sapagkat ito ay higit na dalisay sa inyo at si Allah ang higit na nakakaalam ng inyong ginagawa. Hindi isang kasalanan sa inyo kung kayo ay magsipasok ng walang pahintulot sa mga bahay na hindi tinitirhan. Naroon ay makasusumpong kayo ng kaginhawahan para sa inyo. At si Allah ang may kaalaman sa inyong inilalantad at inyong inililinghid. Ipahayag sa mga sumasampalatayang lalaki na ibaba nila ang kanilang paningin sa pagtingin sa mga ipinagbabawal na bagay at pangalagaan ang kanilang masilang bahagi ng katawan na ito ay malantad at sa mga ipinagbabawal na gawa, ito ay higit na dalisay para sa kanila. Katotohanan si Allah ang ganap na nakatatalos ng kanilang ginagawa. At ipahayag sa mga sumasampalatayang babae na ibaba nila ang kanilang paningin sa pagtingin sa mga ipinagbabawal na bagay at pangalagaan ang kanilang masilang bahagi ng katawan na ito ay malantad at sa mga ipinagbabawal na gawa at huwag ilantad ang kanilang mga palamuti maliban lamang kung ano ang nararapat na nakalitaw o katulad ng palad o dalawang mata upang makita ang daan o ang panglabas na kasuutan, dahilan ng bilo o takip ng ulo, guwantes, at iladlad ang kanilang belo hanggang sa kanilang dibdib, alalaong baga, sa kanilang katawan, mukha, leeg o dibdib, at huwag ilantad ang kanilang palamuti maliban lamang sa kanilang asawa, sa kanilang ama, sa ama ng kanilang asawa, sa kanilang anak, sa kanilang kapatid na lalaki, at mga anak na lalaki ng kanilang kapatid na babae. O sa mga kababaihang Muslim, alalaong baga, sa kanilang mga kapatid na babae sa Islam, ang kanilang kababaihan na angkin ng kanilang mukha ng kamay, alalaong baga, ang mga alipin o ang mga katulong na matatandang lalaki na hindi mapusok o maliliit na batang lalaki na wala pang muwang sa pribadong patsada o harapan ng kababaihan at huwag hayaan na ipagjak nila ang kanilang mga paa upang malantad ang anumang natatago nilang balamuti at magbalik kayo kay Allah sa pagsisisi, lahat kayo, o ang sumasampalataya upang kayo ay magsipagtagumpay. At inyong pangasawahin ang wala pang asawa sa lipon ninyo. Gayun din ay inyong pangasawahin ang salihun, mga matutuwid, matatapat, matimtiman na mga aliping lalaki at mga aliping babae. Kung sila man ay naging maralita, si Allah ang magkakaloob sa kanila ng yaman mula sa kanyang kasaganaan. At si Allah ay lubos na nakasasakop sa lahat ng pangangailangan ng kanyang manlikha, ang lubos na maalam hinggil sa katayuan ng ibang tao. At hayaan sila na hindi pa nagkakaroon ng pangkabuhayan kakayahan upang mag-asawa na magtimpi sila sa bawal ng pakikipagtalik at panatilihin ang kanilang sarili na maging malinis hanggang si Allah ay magkaloob sa kanila ng yaman mula sa kanyang kasaganaan. At sa inyong maalipin na naghahanap ng kasulatan ng pagpapalaya, ipagkaloob ninyo sa kanila ang gayong kasulatan kung inyong batid na sila ay mabuti at mapagkakatiwalaan. At inyong pagkalooban sila ng bahagi ng inyong sariling yaman mula sa kayamanan na ipinagkaloob ni Allah sa inyo. At huwag ninyong pilitin na mabulid ang inyong maalipin babae sa prostitusyon, pagbibili ng kaisahan, kung sila ay naghahangad ng kalinisan upang kayo ay magkamit lamang ng kapakinabangan sa naglalahong paninda ng makamundong buhay at kung sino man ang pumilit sa kanila sa prostitusyon o pagbibili ng panandaliang aliw. Katiyakang kung gayon, si Allah sa kanila matapos ang pamimilit sa kanila ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamahabagin. Sa gayong mga babae, alalaong baga, siya ay magpapatawad sa kanila sapagkat sila ay sa pilitang pinagawa ng ganitong kasamaan ng laban sa kanilang kagustuhan. At katotohanan ang ipinanawag namin sa inyo ang maliwanag na ayat o mga talata, katibayan, aral, at ang halimbawa ng mga tao
na pumanaw na ng una pa sa inyo. At bilang isang paalaala sa mga nangangamba kay Allah, si Allah ang liwanag ng kalangitan at kalupaan, at kahambing ng kaniyang liwanag ay tulad ng wariba, ay mayroong isang lumbo, at nasa loob nito ay mayroong ilaw. Ang ilawan ay nasa loob ng isang salamin. Ang salamin ay tila bang isang maningning na bituin na sinindihan mula sa pinagpalang puno, isang oliba, hindi mula sa silangan at hindi mula sa kanluran, na ang langis nito ay mangyayaring magpatuloy na mag-apoy o magningning mula sa sarili nito. Bagamat walang apoy ang nagsindi rito, liwanag mula sa liwanag, si Allah ang namamatnubay sa kanyang liwanag sa sinumang kanyang maibigan, at si Allah ang nagpapamalas ng mga paghahambing sa sangkatauhan, at si Allah ang lubos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Sa mga tahanan o masjid o bahay dalanginan na ipinag-utos ni Allah na itindig, nalinisin at parangalan sa mga ito, ang kanyang pangalan ay niluluwalhati sa maraming umaga, sa maraming hapon at sa maraming gabi. Nang mga tao na maging ang kalakal o ang pagtitinda ay hindi nakasasagabal o nakakaabala sa kanila sa pag-aalaala kay Allah sa kanilang dila at puso at sa pagsasagawa ng sala o takdang panalangin at sa pagbibigay ng zaka o katungkulang kawang gawa, sila ay nangangamba sa araw na ang mga puso at mga mata ay mababaligtad sa sindak ng kaparusahan sa araw ng muling pagkabuhay, upang sila ay magantimpalaan ni Allah ayon sa kagalingan ng kanilang mga gawa, at higit pa niyang dagdagan ang mga ito sa kanila mula sa kanyang biyaya. At si Allah ay nagkakaloob ng panustos sa sinumang kanyang maibigan ng walang pagbibilang, alalaong baga, hindi sinusukat. At sa mga hindi sumasampalataya, ang kanilang mga gawa ay katulad ng mirahe o huwad na tubigan sa disyerto. Ang isang nauuhaw ay nag-aakala na ito ay tubig hanggang ito ay kanyang narating, at dito ay wala siyang natagpo ang tubig, datapwat na sumpungan niya sa kanyang harapan si Allah, at siya ang magbabayad ng ganap sa kanya ay nakalaan ang impyerno. At si Allah ay maagap sa pagsusulit, o ang katatayuan ng isang hindi sumasampalataya ay nakakatulad ng kadiliman sa malawak at malalim na karagatan na natabunan o nilamon ng malaking alon na pinaibabawan pa ng higit na malaking alon na pinaibabawan ng maiitim na ulap, kadiliman na patong-patong. Kung ang isang tao ay mag-uunat ng kanyang kamay, hindi niya ito mababanaagan. At siya na hindi ginawaran ni Allah ng liwanag, sa kanya ay walang magiging liwanag. Hindi mo ba namamasdan, o Muhammad, na si Allah, siya ang tanging niluluwalhati ng ano pamang nasa kalangitan at kalupaan, at ng mga ibon na nakabukas ang kanilang mga pakpak sa kanilang paglipad. Ang bawat isa sa kanila ay nakakaalam ng kanyang pamamaraan ng pagdarasal at pagbubunyi sa kanya. At si Allah ang nakababatid ng lahat nilang ginagawa. At si Allah ang nag-aangkin ng kapahamalaan ng kalangitan at kalupaan. At kay Allah ang pagbabalik ng lahat. Hindi baga ninyo namamasdan na si Allah ang nagpapausad sa mga ulap ng malumanay, at pinagsasama ang mga ito at ginagawan niya ito na isang bunton, at inyong namamasdan ang ulan ay namamalisbis mula sa loob nito, at kanyang ipinanaog mula sa mga ulap na katulad sa laki ng mga bundok ang ulan, at ibinubuhos niya ito sa sinumang kanyang maibigan, at naglalayo o nagtataboy o sumasawata nito sa sinumang kanyang naisin. Ang nakasisilaw na liwanag ng kidlat nito ay halos makabulag ng paningin. Si Allah ang nagpapapangyari na magsunuran o magsalitan ang gabi at araw, alalaong baga, darating ang gabi pagkatapos ng umaga at darating ang umaga pagkatapos ng gabi. Katotohanan dito ay may isang aral sa mga may paningin. Si Allah ang lumikha ng lahat ng nabubuhay o gumagalaw, na nilikha mula sa tubig, at mula sa kanila ay may iba na gumagapang sa kanilang tiyan, at mula sa kanila ay may iba na lumalakad sa dalawang paa,
at mula sa kanila ay may iba na lumalakad sa apat na paa. Si Allah ay lumikha ng anumang kanyang naisin. Katotohanan, si Allah ay makagagawa ng lahat ng bagay. Katiyakang kami ay nagpapanaog ng maliwanag na mga talata, ang Quran, at si Allah ang namamatnubay sa matuwid na landas sa sinumang kanyang maibigan. Ang mga munafik o mapagkunwari ay nagsasabi, kami ay sumasampalataya kay Allah at naniniwala sa sugo na si Muhammad at kami ay tumatalima, ngunit ang isang pangkat sa lipon nila ay tumatalikod, sila ang mga hindi sumasampalataya. At kung sila ay inanyayahan kay Allah, alalaong baga sa kanyang mga salita, sa Quran, at sa kanyang sugo upang humatol sa pagitan nila, kapag daka, ang isang pangkat sa lipon nila ay tumatanggi, na lumapit at lumalayo. Datapat kung ang katuwiran ay nasa kanila, sila ay lumalapit sa kanya ng kusang loob at may pagtanggap. Mayroon bagang karamdaman ang kanilang puso o sila ba ay nag-aalinlangan o nangangamba na marahil si Allah at ang kanyang sugo ay magiging di makatarungan sa kanila sa paghatol. Datapot sila ang zalimun, mga buktot, buhong, pagano, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang tangi lamang pahayag ng mga matatapat na nananampalataya kung sila ay tawagin kay Allah sa kanyang mga salita, sa Quran, at sa kanyang sugo upang humatol sa pagitan nila ay ang pagsasabi ng kami ay dumirinig at kami ay tumatalima at sila ang matatagumpay na mananahan magpakailanman sa paraiso. At sino man ang sumunod kay Allah at sa kanyang sugo at may pagkatakot kay Allah at nagpapanatili ng pag-aalaala sa kanya, sila yaong matatagumpay. Sila ay nanunumpa sa ngalan ni Allah ng kanilang pinakamatibay na panunumpa na kung inyo lamang silang pag-aatasan, ay iiwan nila ang kanilang mga tahanan tungo sa pakikipaglaban sa kapakanan ni Allah. Ipahayag, huwag kayong manumpa. Ang pagsunod ninyong ito ay batid ng isang kabulaanan. Katotohanan si Allah ang ganap na nakakaalam ng lahat ninyong ginagawa. Ipagbadya, sundin ninyo si Allah at sundin ang sugo. Datapat kung kayo ay magsitalikod, siya ang sugo, si Muhammad, ay may pananagutan lamang sa tungkuling iniatang sa kanya, alalaong baga, upang iparating lamang ang mensahe ni Allah. At ang isa sa inyo ay yaong kung ano ang iniatang sa inyo. At ang sa inyo ay yaong kung ano ang iniatang sa inyo. At kung kayo ay susunod sa kanya, kayo ay malalagay sa tamang patnubay. Ang tanging tungkulin ng sugo ay upang ipaabot sa inyo ang mensahe sa maliwanag na paraan, alalaong baga, ang mga ral ng maliwanag at mahusay. Si Allah ay nangako sa mga sumasampalataya at nagsisigawa ng kabutihan na katiyakang sila ay pagkakalooban niya ng paghahalili o pagpapalit sa kapamahalaan, sa kalupaan. Kung paano rin naman ipinagkaloob niya ito sa mga nangauna sa kanila at katiyakang kanyang itatayo para sa kanila sa loob nito ang kanilang relihiyon na kanyang hinirang para sa kanila, alalaong baga, ang Islam. At katiyakang ihahalili o ipapalit niya para sa kanila sa halip ng kanilang pangangamba ang seguridad sapagkat sila ay sumamba sa akin at hindi nagtatambal ng anupaman sa pagsamba sa akin at sinuman ang hindi sumasampalataya pagkaraan nito, sila ang fasikun o mapagpalalo, mapaghimaksik at suwail kay Allah. At mag-alay kayo ng sala o takdang pagdarasal at magbigay ng zaka o katungkulang kawang gawa at sundin ninyo ang sugo na si Muhammad upang kayo ay magsipagtanggap ng habag mula kay Allah. At huwag ninyong akalain na ang mga hindi sumasampalataya ay nakakagawa ng kabiguan kay Allah dito sa kalupaan. Ang kanilang pananahanan ay apoy at tunay na pagkasama-sama ng gayong hantungan. O kayong sumasampalataya, hayaan sila na angkin ng inyong kanang kamay na mga alipin at sila na hindi pa sumapit sa gulang
ng pagdadalaga sa inyong lipon ay humingi ng pahintulot sa inyo bago sila pumasok sa inyo sa tatlong ulit na pagkakataon bago sumapit ang solah ng Fajr o takdang pang-umagang pagdarasal. At kung inyo nang naitabi ang inyong kasuotan o nagbihis ng iba para sa panghapong pamamahinga at matapos ang solah ng Isha o takdang panggabing pagdarasal, ang tatlong kalagayan o oras na ito ay pribado para sa inyo, oras ng pampribadong damit. Walang masisisi sa inyo, gayon din sa kanila kung labas na sa ganitong mga oras, sapagkat sila ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa inyong lipon. Ang iba sa inyo sa karamihan, alalaong baga, lumibot, gumalaw, tumugon, tumulong, at iba pa sa pangangailangan ng bawat isa. Kaya't ginawa ni Allah na maging maliwanag sa inyo ang ayat, ang mga talata ng Quran na nagpapahayag ng kanyang mga kautusan, at si Allah ay ganap na maalam ang tigib ng karunungan. At kung ang mga bata sa lipon ninyo ay sumapit na sa gulang ng pagdadalaga o pagbibinata, hayaan silang humingi ng pahintulot sa lahat ng oras ng katulad ng ginawa niya ang mga nakatatanda sa kanila, sa gulang o yaong mga nauna. Kahit sa ganito ay ginawang malinaw sa inyo ni Allah ang kanyang mga talata, alalaong baga, ang kanyang mga kautusan. At si Allah ay ganap na maalam ang tigib ng karunungan. At ang mga kababaihan na lagpas na sa panahon ng pagririgla, na wala ng hangad na mag-asawa, walang maisisisi sa kanila kung kanilang alisin ang kanilang panglabas na kasuotan. Datapot marapat na walang pagpapakita ng palamuti, ngunit ang umiwas ng may kababaang loob dito sa pag-alis ng kanilang panglabas na kasuotan ay higit na mainam sa kanila. At si Allah ang lubos na nakakarinig, ang ganap na maalam. Walang ibinabawal sa bulag, at wala ring ibinabawal sa pilay, at wala ring ibinabawal sa may karamdaman, gayon din sa inyong sarili o mananampalataya. Kung kayo ay kumakain sa inyong tahanan, o sa tahanan ng inyong ama, o sa tahanan ng inyong ina, o sa tahanan ng inyong kapatid na lalaki, o sa tahanan ng inyong kapatid na babae, o sa tahanan ng kapatid na lalaki ng inyong ama, o sa tahanan ng kapatid na babae ng inyong ama, o sa tahanan ng kapatid na lalaki ng inyong ina, o sa tahanan ng kapatid na babae ng inyong ina, o kung saan mang bahay na kayo ay nagtatangan ng susi, o sa tahanan ng isang kaibigan, hindi isang kasalanan sa inyo kung kayo ay kumain ng salo-salo o magkabukod. Datapat kung kayo ay magsipasok sa mga tahanan, magbaitan kayo sa isa't isa ng isang pagbati na pinagpala at mabutin na mula kay Allah, alalaong baga, magsabi ng Assalamu alaikum, sumainyo ang kapayapaan. Kahit sa ganito, ginawa ni Allah na maging malinaw ang ayat, mga talata ng Quran upang kayo ay makaunawa. Ang tunay na sumasampalataya ay sila lamang na nanalig sa kaisahan ni Allah at sa kanyang sugo na si Muhammad, at kung sila ay nakikipagpulong sa kanya kay Muhammad para sa isang bagay ng pangkalahatang layunin, sila ay hindi lumilisan hanggang hindi sila humihingi ng kanyang pahintulot. Katotohanan, sila na humihingi ng pahintulot, sila ang tunay na sumasampalataya kay Allah at naniniwala sa kanyang sugo. Kahit kung sila ay humingi ng inyong pahintulot para sa kanilang pansariling gawain, iyong gawaran sila ng pahintulot sa sinumang inyong maibigan sa kanila at humingi kay Allah tungo sa kanilang kapatawaran. Katotohanan, si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamaawain. Huwag ninyong gawin ang pagtawag sa sugo na si Muhammad ay maging katulad din ng inyong tawagan sa isa't isa na babatid ni Allah sa lipon ninyo kung sino sa inyo ang tumatalilis ng patago sa pamagitan ng pagdadahilan na hindi humihingi ng pahintulot mula sa sugo. Kaya't hayaan na mag-ingat yaong mga sumasalungat sa pag-utos ng sugo. Baka mangyari na ang ilang fitna o kawalan ng pananalig, pagsubok, kasakitan, lindol o pagpatay ay tumama sa kanila o sa isang kasakit-sakit na kaparusahan ay padama sa kanila. Katotohanan, kay Allah ang pag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at kalupaan, katiyakang batid niya ang inyong kalalagyan at talastas niya ang araw
kung kailan sila ay muling ibabalik sa kanya at kanyang ipapaalam sa kanila kung ano ang kanilang ginawa, at si Allah ang lubos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Surat Al-Furqan. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Luwalhatiin siya na nagpapanaog ng pamantayan, ng wasto at mali. Alalaong baga ang Quran. Sa kanyang alipin na si Muhammad upang siya ay maging tagapagbabala sa lahat ng mga nilalang. Siya si Allah na nag-aangkin ng kapahamalaan, ng kalangitan at kalupaan, at siya na hindi nagkaroon ng anak o mga supling o lahi, at siya na tanging walang kahati o katambal sa kanyang pamamahala. Nilikha niya ang lahat ng bagay at itinakda niya ang mga ito ng may hustong turol na pagtatakda. Datapot sila ay nag-aangkin maliban pa sa kanya ng iba pang Diyos na walang anumang nilikha, bagkus sila ang nilikha, at hindi nagtataglay ng anumang kasahulan o kapakinabangan sa kanilang sarili, at hindi nagtataglay ng anumang kapangyarihan upang magbigay ng kamatayan o magkaloob ng buhay, gayon din ng pagpapabangon sa patay. Sila na mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi, ito ang Quran ay walang iba kundi kasinungalingan na kinata niya si Muhammad, at ang iba pang tao ay tumulong sa kanya sa paggawa nito. Datapot sila ay nakagawa ng kawalang katarungan at isang kabulaanan, at sila ay nagsasabi, mga alamat o kwento lamang ng mga sinaunang tao na lumipas na kanyang isinulat, at ang mga ito ay dinikta lamang sa kanya sa umaga at hapon. Ipagbadya, ito ang Quran ay ipinanawag niya ni Allah na nakababatid ng lahat ng lihim ng kalangitan at kalupaan. Katotohanan siya ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamaawain. At sila ay nagsasabi, bakit itong sugo na si Muhammad ay kumakain ng pagkain at lumilibot sa mga pamilihan na katulad namin? Bakit hindi ang isang anghel ang ipinadala sa kanya upang maging kasama-sama niya sa kanyang pagbibigay ng babala? O bakit kaya hindi isang kayamanan ang ipinagkaloob sa kanya, o hindi kaya isang halamanan kung saan siya ay maaaring kumain? At ang zalimun, mga buktot, buhong, pagano ay nagsasabi, kayo ay sumusunod lamang sa isang tao na inaalihan ng demonyo. Tingnan kung paano sila nagbibigay ng paghahambing sa iyo, kaya't sila ay naligaw at sila ay hindi makatatagpo ng tamang landas. Ang kaluwalhatian ay sa kanya, kay Allah, na kung kanyang naisin ay magagawad sa inyo ng higit na mabuti sa lahat ng mga iyan, mga halamanan na sa ibaba nito ay may mga ilog na nagsisidaloy, at magbibigay sa inyo ng mga palasyo, alalaong baga, ang paraiso. Subalit itinatakwil nila ang oras, ang araw ng muling pagkabuhay, at sa mga nagtatakwil sa oras, kami ay naghanda ng nag-aalim po yung apoy, alalaong baga, ang impyerno. Na kung ito, ang impyerno, ay nakamamasid sa kanila sa kalayuan, ay maririnig nila ang pag-aalim po yun ito at pagngangalit. At kung sila ay hagis na sa loob ng makipot na lugar sa impyerno na nakatanikala sa isa't isa, sila ay sisigaw dito tungo sa pagkawasak. Huwag kayong sumigaw tungo lamang sa isang pagkawasak, datapot sumigaw kayo sa maraming pagkawasak. Ipagbadya o Muhammad, ang gayon kayang kaparusahan ay higit na mainam kaysa walang hanggang halamanan o paraiso na ipinangako sa muttaqun, alalaong baga, ang mga matimtiman at matutuwid na mananampalataya kay Allah. Ito ay isa sa kanila bilang isang gantimpala at bilang isang huling hantungan. Para sa kanila, naroroon ang lahat ng kanilang minimithi, at sila ay nagsisipanahan doon magpakailanman. Ito ay isang pangako ng inyong Panginoon na karapat dapat na hilingin at tuparin. At sa araw na sila ay kanyang titipunin ng sama-sama, at ang mga bagay na kanilang sinasamba maliban pa kay Allah, alalaong baga, ang mga imahin, anghel na banal na tao, Jesus na anak ni Maria, siya, si Allah ay magwika. Kayo ba ang nagligaw sa kanila ng aking mga alipin? O sila ba sa kanilang sarili ang lumihis sa tamang landas? Sila ang mga sinasamba na Diyos-Diyosan ay magsasabi, luwalhatiin kayo, wala sa amin ang kapasyahan
upang tumangkilik ng anumang awliya o tagapagtanggol katulong maliban sa inyo, datapot inyong binigyan sila at ang kanilang mga ninuno ng kaginhawahan hanggang sa makalimutan nila ang babala at naging mga tao na nawasak sa ganap na pagkapariwara. Kaya't sila, ang mga huwad na Diyos-Diyosan na kanilang sinamba, ay magbibigay sa inyo na mga pagano ng pagpapabulaan sa inyong mga sinasabi na sila ay iba pang Diyos maliban kay Allah. Sa gayon, kayo ay hindi makapipigil sa kaparusahan o makatatagpo kaya ng tulong. At sinuman sa inyo ang nagsigawa ng kamalian, alalaong baga, ang pagtuturing ng katambal kay Allah, aming hahayaan siya na lasapin ang matinding kaparusahan. At kailanman ay hindi kami nagsugo, maging noong una pa sa inyo o Muhammad ng mga sugo, maliban sa katotohanan na sila ay nagsikain ng pagkain at nagsilakad sa mga pamilihan. At ginawa namin ang iba sa inyo bilang pagsubok sa iba. Kayo ba ay mayroong pagtitiyaga? At ang inyong Panginoon ang lagi ng ganap na nakamamasid ng lahat ng bagay.

0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang araw sa lahat ng ating mga kapatid. Ang ating paksa ngayon ay patungkol sa paniniwala sa mga anghel, lalong-lalo na yung mga anghel na ang kanilang gawain ay pagtatala at pagsusulat at pagbabantay sa alipin ng Panginoong Allah. Alam natin na kabilang sa ating paniniwala ay paniniwala sa mga anghel. So, ang ating pag-uusapan ngayon ay yung patungkol lamang sa mga anghel na ang kanilang gawain ay pagbabantay sa mga tao o pagbabantay at pagsusulat sa mga gawain. Alam natin ang mga anghel, mayroon silang iba't ibang gawain. Marami, napakarami, magkakaiba ang kanilang mga gawain. So, ang ating pag-uusapan ngayon sa maikling pagpapaliwanag ay ang mga anghel ang kanilang gawain ay pagsusulat o pagtatala ng mga gawain. Ayon kay Imam At-Tahawi rahimahullah, sabi niya, kabilang sa aakida o paninindigan, paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah ay ang paniniwala sa mga anghel ang kanilang gawain ay pagsusulat. Pagsusulat, pagtatala ng mga gawain, ito man ay mabuti o masama. O sa kilalang katawagan sa nakakarami sa atin na ang kanilang alam na itinatawag dito ay kiraman katibin. Tinutukoy doon yung mga anghel na nagsusulat, ang itinatala nila ang mga gawain ng tao. Sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran sa Suratul Infitar, sabi niya, wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Katotohanan, mayroon sa inyo ang nagbabantay. Hafidhin, nagbabantay. Kiraman katibin, yun yung mga anghel na mararangal. Mararangal na anghel na nagsusulat o nagtatala ng mga gawain. Ya'lamuna ma taf'alun, nababatid nila ang anumang inyong mga ginagawa. Sinabi rin ng Panginoong Allah sa iba pang verse, sa Surat Qaf, sabi niya, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Wala siyang binibigas, wala siyang sinasabi, maliban na may anghel na nagbabantay, may anghel na nagbabantay na nakahandang magtala sa anumang kanyang binibigkas, kung ito man ay mabuti o kung ito man ay masama. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya sa isang hadith, yata'aqabuna fikum malaikatum bil-layli wa malaikatum bin-nahar. Nagpapalit-palitan ang mga anghel para sa pagbabantay sa inyo. Wajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr. At nagtitipon-tipon sila sa oras ng pagdarasal ng Fajr at saka Asr. Thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Ngayon, yung mga anghel na nagbantay sila sa gabi mula sa Salatul Asr hanggang sa Fajr ay papanik sila, aakyat sila sa Panginoon sa pagdating ng Salatul Fajr o pagkatapos ng Salatul Fajr, at tatanungin sila ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, kaifa taraktum ibadi? Paano ninyo naiwan o iniwan ang aking mga alipin? Ano ang kanilang kaya kalagayan nung umalis kayo o nung iwan nyo ang aking mga alipin? Fayaqulun, ang sagot ng mga anghel na ito, taraknahum wa hum yusallun wa ataynahum wa hum yusallun. Sabi ng mga anghel na yon ay nung iwan namin sila, nung umalis kami sa kanila, ay sila'y nagdarasal. At nung dumating kami sa kanila, sila rin ay nagdarasal. So ganun kahalaga mga kaibigan, mga kapatid, ang pagdarasal, lalong-lalo na ang Salatul Fajr at saka Salatul Asr. Sinabi pa ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa isa pang verse, sabi niya, لَهُ مُؤَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. Sabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa ayan na ito, mayroong mga anghel na nagpapalit-palitan, na nagbabantay sa kanya, sa kanyang harapan at sa kanyang likod. يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ, binabantayan nila siya sa kautusan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon kay Ibn Kathir rahimahullah sa ayan na ito, sabi niya, bawat isang tao o isang alipin ay may mga anghel na nagpapalit-palitan upang siya'y bantayan. Meron siyang bantay sa gabi at meron ding bantay sa araw. يَحْفَظُونَهُ مِنَ الْأَسْوَى وَالْحَدِثَاتِ, at binabantayan nila siya mula sa mga sakuna, mga masasamang pangyayari at yung sinasabi nila mga disgrasya o mga sakuna. كَمَا يَتَعَاقَبُ مَلَائِكَةٌ آخَرُونَ لِحِفْظِ الْأَعْمَالِ مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرٍ. At ganun din, meron din mga anghel na nagpapalit-palitan, salitan sila sa pagbabantay, na sila yung nagsusulat, nagtatala ng mga gawain ng tao, ito man ay mabuti o ito man ay masamang gawain. Malaikatum bil layli o malaikatum bin nahar, at ganun din, mayroon ding sa araw at iba naman yung sa gabi. Fa ithnani anil yamini wa awashimal, dalawang anghel ang nagbabantay sa kanya, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Yung sa bandang kanan, siya yung nagtatala, siya yung nagsusulat ng mabuting gawain ng taong iyon. At yung nasa bandang kaliwa naman ng anghel, ang kanyang gawain ay isinusulat niya ang mga masasamang gawain na ginagawa ng taong iyon. وَبَلَكَانِ آخَرَانِ يَحْفَظَانِهِ وَيَحْرِسَانِهِ وَاحِدًا مِنْ وَرَائِهِ وَآخَرُ مِنْ قُدَّامِهِ. At meron pang dalawang anghel na nagbabantay sa kanya, isang anghel sa kanyang harapan at isang anghel sa kanyang likod. So ibig sabihin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bawat isang tao ay apat ang nagbabantay sa kanya na anghel. Nagpapalit-palitan yun sila, ibig sabihin yung apat na yun, merong apat sa umaga at iba pa yung apat sa gabi. Inuulit natin, isa sa kanan na nagbabantay o nagsusulat ng mabuting gawain, isa sa kaliwa na nagbabantay at nagsusulat sa mga masasamang gawain, at meron siyang bantay sa likod at sa unahan. Yun yung tinatawag nating kiramang katibin na nagbabantay at nagsusulat sila ng mga gawain ng tao. So, ibig sabihin, bawat tao ay binabantayan ng apat na anghel. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, qala al-malaika, sinasabi ng mga anghel, O Panginoon, Rabbi dhaka yurido ay ya'mala sayi'a wa huwa absaru bihi. Ang taong ito, kapag ang tao ay gagawa ng nais niyang gumawa ng masama, sasabihin ng mga anghel, O Allah, o aking Panginoon, ang taong ito ay nais niyang gumawa ng masama. Fakal, ang sasabihin ng Panginoong Allah, urkubuho, bantayan ninyo siya. Ha? Bantayan niyo siya. Fa'in amilaha, faktubuha lahu bimithliha. Kapag ginawa niya ito, yung masamang gawain, ay isulat ninyo sa kanya ang katulad nito. Ang ibig sabihin ng katulad nito, kapag ang kanyang ginawang masamang gawain ay isa rin ang nakasulat. At kapag dalawa rin, at kapag tatlo ay tatlo rin ang isusulat. Wa in tarakaha faktubuha lahu hasanatan innama tarakaha min jarraya aw min harraya. Kapag ginawa niya ito or kapag iniwan niya ito, ibig sabihin ng iniwan, kapag hindi na niya ito itinuloy, yung masamang gawain na yon, ay isulat niyo para sa kanya ang isang kabutihan. Tunay na iniwan niya ito alang-alang sa akin. Dahil sa akin, dahil sa takot niya sa akin. Yun ang sasabihin ng Panginoon. Ibig sabihin, kapag ang taong mananampalataya, iniwan niya ang masamang gawain, hindi niya ginawa, dahil sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay isusulat, itatala sa kanya na isang mabuti, isang kabutihan. Maraming salamat hanggang dito na lamang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Maraming salamat sa inyong panonood. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagkatapos na ng makatawid ay sumunod si Paraon at ang kanyang mga kawal, at sila ay nalunod at tumatay. Kasama rito sa nalunod ay ang pinuno nilang si Paraon. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pananatiliin namin ang kanyang bangkay upang ito ay maging palatandaan sa sangkatauhan. Ang kabuuan ng pahayag na ito ay matatagpuan sa banal na Quran, 10th kabanata na ang talata ay 92.
1: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب

at balaan mo sila o Muhammad hinggil sa araw na nalalapit na kapag ang kanilang mga puso ay bumara sa kanilang mga lalamunan at hindi sila magkakaroon ng kakayahan na maibalik ang mga ito sa kanilang mga dibdib na mailuwa itong papalabas. Banal na Quran, 40th kabanata na ang talata ay 18.

Katiyakan, yaong mga hindi naniwala sa aming mga ayat, sabi ng Allah, nang ibig sabihin ng ayat ay ang mga revelasyon, mga talata, mga katibayan, amin silang susunugin sa apoy at patuloy na lilitsunin ang kanilang mga balat magpasawalang hanggan. Aming papalitan ang mga ito ng panibagong sariwang mga balat pagkatapos ng pagkakapalit ng panibago upang matikman nila ang kaparusahan. Katiyakan ng Allah ang pinakamakapangyarihan, ang pinakamaalam, ang pinakamaalam sa lahat. Banal na Quran, ika-apat na kabanata.

tanggapin sa kanya. At sa kabilang buhay, siya ay nasa hanay ng mga talunan. Banal na Quran, 3rd kabanata na ang talata ay 85.

0: ذلك لمن خشي ربه.
1: Katiyakan, yaong mga naniwala sa kaisahan ng Allah at sa kanyang huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam at sa lahat ng mga obligasyong ipinag-utos ng Islam. Katiyakan, yaong mga naniwala at gumawa ng mga mabubuting gawa. Sila ang pinakamabuti sa lahat ng mga nilikha. Ang kanilang gantimpala mula sa kanilang Rab, mula sa Allah na tagapaglikha, ay hardin ng walang hanggan. Nasa ilalim nito ay mga ilog na umaagos na kung saan sila'y mananatili roon magpasawalang hanggan. Ang Allah ay nalulugod sa kanila at sila ay ganun din sa kanya. Ganito ang para sa kanya na natakot sa kanyang Rab, sa Allah na tagapaglikha. Natakot sa pamagitan ng pagsunod sa lahat ng mga ipinag-uutos at pag-iwas sa lahat ng mga ipinagbabawal. Banal na Quran, 18 kabanata ng mga talata ay 7-8. Ito ang tunay na kasaysayan ng ating lahi. Ang mensahe ng katotohanan na dapat maiparating sa lahat.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Nandito naman tayo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tatalakay ng mga katuruan sa pananampalatayang Islam o mga hadith mula sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ating paksa ngayon ay patungkol sa kabutihan o kagandahan ng dalawang aya o talata mula sa huling bahagi ng Sura Al-Baqarah. Huling bahagi ng Sura Al-Baqarah. Ito'y ayon sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung saan isinalaysay ni Abu Mas'ud radiyallahu an wa arda. Sabi niya, man qara'a bil ayatini min akhir suratil Baqarah fi laylatin kafatahu. Rawahu Muslim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Muttafaqun alayh. Ayon sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith nito, sabi niya, ang sino mang bumasa ng dalawang talata sa huling bahagi ng Suratul Baqara, alam natin yung Suratul Baqara, ito yung pinakamahabang sura sa Quran. Ito yung pangalawang sura pagkatapos ng Suratul Fatiha. Ang una, Suratul Fatiha,

And then Surah Al-Baqarah, yung huling dalawang aya sa Surah Al-Baqarah, sino mang bumasa nito sa gabi, ito ay sasapat na sa kanya. So, anong ibig sabihin ng sasapat na sa kanya? Ang ibig sabihin ng sasapat na sa kanya ay ibig sabihin dahil doon sa pagbasa niya ay magkakaroon siya ng kasiyahan at kaligtasan sa lahat ng kasamaan at kamalasan sa gabi na yon. Ibig sabihin mga kapatid, once na binasa mo yung dalawang huling bahagi, dalawang aya sa huling surat al-Baqarah sa gabi, ay sapat na sa'yo upang maging dahilan ng iyong kasiyahan at kaligtasan sa lahat ng kasamaan at kamalasan sa gabing iyon. Ganon kadakila, ganon kaganda ang Suratul Baqarah. Kaya nga sa ibang hadith ng Propeta Muhammad SAW, sabi niya, hindi nilalapitan ng demonyo, hindi nilalapitan ng shaitan ang bahay kung saan binabasa doon ang Suratul Baqarah. Ganong kaganda, ganong kadakila ang Sura Al-Baqarah. Ang pagbasa ng dalawang talata na ito sa bawat gabi ay nagpapalakas ng tiwala ng isang Muslim sa kanyang Panginoong Allah. Once na binasa mo ito, ibig sabihin meron kang tiwala doon sa aya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Yun yung tiwala mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon ka lang nagtitiwala sa kanya at hindi ka nagtitiwala sa demonyo, hindi ka nagtitiwala sa anumang paniniwala dyan, bagos, yun ay nagpapalakas sa'yo ng tiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala sa gabing iyon. Dahil yun ang iyong panangga mula sa kasamaan at kamalasan. Yung huling dalawang aya sa Suratul Baqarah. Ganon kaganda ang Suratul Baqarah. Kabilang sa aral sa hadith na ito ay nararapat si isang Muslim na isaulo ang talata na ito. So, maaaring kung sino ang nakakabasa ng Quran, marunong bumasa ng Quran, ay i-memorize niya dahil napakagandang basahin ito sa gabi-gabi, dahil yun nga, yung kanyang panangga mula sa kasamaan at kamalasan. Para naman sa ating mga kapatid na mga Muslim na hindi pa marunong, ay sikapin nilang matutunan kung paano babasahin ito. Maghanap sila ng mga marunong sa Quran, babasahin sa kanila, ituturo sa kanila, upang sa ganun ay either na kaya nilang basahin o maisasaulo nila, and then gabi-gabi, regular na yon na babasahin nila. Dahil maliban doon sa hindi lalapit yung demonyo at iblis sa iyong bahay pag binasa mong Suratul Baqarah, yun ang magiging panangga mo mula sa kamalasan at kasamaan. Siyempre, alam natin na may mga tao na ibang kanilang paniniwala. May mga paniniwala silang labag sa paniniwala ng Islam. Na kung pag ginawa nila ito, ganito mangyayari, ito yung gagawin nilang panangga, yung mga gumagawa ng mga black magic. So, tayo mga Muslim, mayroon tayong sariling katuruan na tinuro ng Propeta Muhammad SAW. Ito na yung Quran. Ito na yung panangga natin sa kasamaan, kamalasan. Ito na yung Quran na panlaban natin sa demonyo, panlaban natin sa kasamaan. Kaya tinatagubil natin sa bawat isa na panghawakan ng Quran, basahin, isaulo, at pag-aralan, at napakahalagang isasagawa, isakatuparan kung ano ang nilalaman nito. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa ating mga kapatid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: abtar.
1: Sura Al-Kautar, ang kasaganaan. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Katotohanang aming ipinagkaloob sa iyo ang kasaganaan, batis ng kautar. Itinala ito ni Muslim, Abu Dawud at An-Nasai mula sa salaysay ni Anas na nagsabi, habang kasama namin ang sugo ng Allah sa isang masjid, siya ay napaidlip. Pagkaraan, itinaas niya ang kanyang ulo at takangiti. Sinabi namin, o sugo ng Allah, ano ba ang dahilan at ikaw ay nakangiti? Siya ay nagsabi, katotohanan, isang sura ang ipinahayag sa akin kanina lamang at kanyang binigkas ang sura Al-Kautar. Pagkaraan, siya ay nagsabi, alam ba ninyo kung ano ang Al-Kautar? Kami ay nagsabi, ang Allah at ang kanyang sugo ang higit na nakaalam. At sinabi niya, katotohanan, mayroong isang batis na ipinangako sa akin ng aking Rab ang makapangyarihan at dakila at ito ay mayroong masaganang pagpapala. Ito ay isang batis na kung saan ang aking uma, pamayanan, ay dadalhin sa araw ng paghuhukom. Ang mga nilalaman nito ay di mabilang tulad ng mga bituin sa langit. Pagkaraan, isang alipin ng ala mula sa kanila ay pagkakaitan mula rito at ako ay magsasabi, o aking Panginoon, katotohanan, siya ay mula sa aking pamayanan. Kaya siya ang ala ay magsasabi, katotohanan, hindi mo alam kung ano ang kanyang itinuro pagkaraan mo. Sa makatuwid, ikaw ay dumalangin sa iyong Raab at mag-alay. Katotohanan, ang sino mang masuklam at humamak sa iyo ay pagkakaitan ng pag-asa sa daigdig na ito at sa kabilang buhay. Isinalaysay ni Anas, ang sugo ng Allah ay nagsabi, walang sino man sa inyo ang magkakamit ng iman, pananalig, hanggang hindi niya ako minamahal ng higit kaysa kanyang ama, mga anak at sa lahat ng sangkatauhan. Sahih Bukhari, Volume 1, Hadith bilang 14.

Sura An-Naba, ang mahalagang balita. Sa ngalan ng Ala, ang mahabagin, ang maawain. Ano ba ang kanilang itinatanong sa isa't isa? Tungkol ba ito sa mahalagang balita, araw ng paghuhukom, na siyang dahilan ng kanilang di pagkakasunduan? Katiyakang hindi maglalaon, ito ay kanilang mapag-aalaman. Higit pa rito, walang pag-aalinlangang hindi maglalaon, ito ay kanilang mapag-aalaman. Hindi ba namin ginawa ang kalupaan bilang himlayan? At ang mga kabundukan bilang awtad, mga talasok upang ang kalupaan ay maging matatag. At nilikha namin kayo na magkapares, lalaki at babae, at ginawa namin ang inyong pagtulog bilang pamamahinga. At ginawa namin ang gabi bilang takip sa pamamagitan ng kadiliman nito. At ginawa namin ang araw para sa inyong paghahanap buhay. At itinayo namin sa dakong itaas ninyo ang pitong matatatag na mga kalangitan. At ginawa namin doon ang nagliliwanag na lampara, sikat ng araw. At ibinaba namin mula sa mga ulap na may dalang ulan ang masagalang tubig, upang patubuin namin mula rito ang mga iba't ibang uri ng buto o butil at luntiang halaman, at mga harding madadawag at mayayabong. Katotohanan, ang araw ng pagpapasya ay naitakdang oras. Sa araw na yaon na ang tambuli ay ihipan at kayo ay magsisidating ng pangkat-pangkat. At ang kalangitan ay mabubuksan na magiging tila mga pintuan. At ang mga bundok ay sasambulat at maglalaho na tila isang malikmata. Katotohanan, ang impyerno ay nasa katayuang pagmamatyag o puok ng tambangan, isang tahanan para sa mga taghun. Taghun, ayon sa tafsir ni Ibn Kathir, ang taghun ay mga taong sumusuway at tumatanggi sa mga aral ng sugo ng ala. Tafsir Ibn Kathir, Volume 10, Pahina 331. Doon, sila ay mananatili sa habang panahon. Doon, sila ay walang malalasap na lamig at wala ring inumin na makatitighaw. Maliban sa Hamim, ito ay isang init na umabot sa pinakamataas na antas ng paggulo. Tafsir Ibn Kathir, Volume 10, Pahina 331. At Gasak, ito ay nagmumula sa mga maruruming katas ng pawis, luha at mga pagnaknak na sugat ng mga taong nasa impyerno. Isang karampatang kabayaran, kaparusahan ayon sa kanilang ginawang kasamaan. Katotohanan, sila ay hindi nagbigay pansin para sa pagtutuos. At kanilang pinabulaanan ang aming ayat. Ayat, ito ay isang salita sa wikang Arabic na kadalasan ay tumutukoy sa mga tanda, kapahayagan, batas, aral at babala na ipinahihiwatig ng ala sa tao upang magkaroon ng pagkakataon na mag-isip, unawain at magnilay-nilay sa lahat ng oras. Maraming mga palatandaan o tanda ang maaring makita sa ating mga sarili at maging sa kapaligiran na nagbibigay pahiwatig na mayroong isang makapangyarihang Diyos na dapat nating pag-ukulan ng pagsamba. Bukod sa mga tanda, mayroon ding mga aral at batas na isinalaysay sa atin upang maging pamantayan natin sa pagtaak sa landas ng buhay. Ang mga kapahayagan naman ay nauukol sa mga banal na kasulatan na ipinagkatiwala sa mga propeta at sugo upang magbigay patunay tungkol sa katotohanan ng pagkakaroon ng isang Diyos na siyang nagbigay buhay sa atin kalakip ng tamang pamamaraan ng buhay upang sa gayon makamtan ng bawat tao ang magandang buhay, pagkaraan ng kamatayan at mga babala naman ay upang maiwasan
ang anumang kapahamakan, hindi lamang sa makamundong buhay, kundi higit sa lahat ang walang hanggang antungan ng impyerno. At ang lahat ng bagay ay aming itinala sa aklat. Kaya't lasapin ninyo ang bunga ng inyong masasamang gawa. Walang anumang karagdagan ang aming maipapataw maliban sa kaparusahan.

katotohanan sa mutakun. Mutakun, sila ay mga taong tunay na may takot sa Allah. Sila ay gumagawa ng lahat ng uri ng kabutihan upang makamta nila ang kasiyahan ng Allah. Gayon din, sila ay umiiwas sa lahat ng bagay na makasalanan o magiging daan upang magkasala. Minamahal nila ang Allah ng higit sa anumang bagay. Sila ang mga tao na kahandang ihandog ang yaman at buhay sa paglilingkod sa Kanya. Ay tagumpay, katuparan ng kanilang mithiin, mga hardin at mga ubasan, at mga dalagang birhen na magkakasinggulang, at mga tasang dihak, tigim sa kasaganaan. Dihak, si Ibn Abbas ay nagsabi na ang kahulugan ng dihak ay laging tigib o puno. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 173, Tafsir Ibn Kathir, volume 10, pahina 335. Sinabi naman ni Ikiriman na ito ay dalisay. Walang langha, marumi, masamang pananalita ang kanilang maririnig doon o di kaya ng kasinungalingan. Ito ay gantimpala mula sa iyong Raab. Raab, Panginoon. Bagamat madalas gamitin ng salitang Panginoon sa pagsasali ng salitang Raab, ito ay hindi sapat o ganap ang kahulugan sapagkat ang Raab sa wikang Arabic ay malawak ang kahulugan. Tinatawag na Rab ang ala sapagkat siya ang tanging nagmamay-ari ng kapangyarihang lumikha at kautusan. Ang ala ang nagbibigay ng kakayahan sa lahat ng bagay upang gumalaw, lumaki, magbago at umunlad. Siya ang Panginoon na walang kapantay sa kanyang kapamahalaan, kadakilaan, kataas-taasan at kapangyarihan. Siya ang tanging tagapanustos at tagapangalaga ng lahat ng nilikha. Ang salitang Panginoon ay karaniwang ginagamit bilang paggalang sa isang guro pinuno, kaya minabuti ng tagasalin sa Tagalog na gamitin ang salitang Arabic na Raab at dinugtungan at kinabit ang Panginoon upang maunawaan ng anumang mambabasa. Mababasa lamang ang tagang Raab sa sinundan ng katagang may panaklong na Panginoon. Sa mga unang aya na naturang juzu at sura ng Koran. Biyayang lubos. Isinalaysay ni Abu Huraira, ang sugo ng Allah ay nagsabi, sino man sa inyo ang mahigpit na sumunod sa kanyang islamikong reliyon, ang kanyang mabubuting gawa ay gagantimpalaan ng 10 hanggang 700 ulit at ang masamang gawa ay itatala lamang ayon sa bilang nito. Sahih Bukhari, volume 1, hadith bilang 40 ba. Mula sa Rab na mga kalangitan at ng kalupaan at ng anumang nasa pagitan ng mga iyon. Siya ang mahabagin, Al-Rahman, walang sino mang makapangangahas na makipag-usap sa kanya sa araw ng paghuhukom maliban kanyang pahintulutan. Sa araw na iyon na ang Ra, ang tinutukoy na Ra ay ang Anghel Gabriel. Ayon sa Tafsir Ibn Kathir, volume 10, pahina 337 na hinango mula sa aklat na Dur al-Muntur, versikulo 8, kapitulo 400. Ang Ra ang pinakamarangal sa mga anghel at pinakamalapit sa Rab, at siya rin ang takapaghatid ng mga kapahayagan. At mga anghel ay magsisitayo ng magkakahanay na walang sino man ang maaring magsalita maliban lamang sa mga pinahintulutan ng mahabagin Al-Rahman at maliban sa magsasalita ng pawang matuwid. Ito ang walang alinlangan na araw ng katotohanan, kaya't sino mang magnanais at hayaang siyang gumawa ng daan patungo sa kanyang Raab,
sa pamamaraang pagsunod sa Kanya dito sa mundong kasalukuyan. Katotohanan, amin kayong binalaan ng isang nagbabadyang pagsapit na kaparusahan. Ito ang araw na matutunghayan ng tao ang mga gawa na bunga ng kanyang mga kamay. At silang kafirun ay magsasabi, kasawian sa akin, sana ako ay naging alabok na lamang.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating paksa ngayon ay patungkol sa kabutihan ng pananampalatayang Islam kung saan ang itinuturo ng pananampalatayang Islam ay kabutihang asal at pinaiiwasan sa atin ang mga kasamaang asal. Mismo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa mga bagay na pinuri sa kanya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay yung kagandahang loob at kanyang mabuting asal at ugali. Kaya sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, kung hindi ako nagkakamali sa Suratul Qalam, sabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala bilang papuri sa propeta, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tunay, sabi ng Panginoong Allah, na ikaw ay may taglay na mataas na antas ng ugali. Mataas na antas na asal at pag-ugali. So yun ang dapat maging modelo natin bilang mga mananampalataya ay ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pag-uugali. Matatandaan natin kung babasahin natin ang history o kasaysayan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napakarami mga taong pumasok sa pananampalatayang Islam dahil lamang sa nakita nilang magandang ugali ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, so ngayon ay mismong ang hadith na ito na babasahin natin, tatalakay natin ng maiksing pagtatalakay, ay tumutukoy sa pagbabawal ng Islam o ating pananampalatayang Islam sa pagsumpa at pagmumura. Siyempre tayo, lalo-lalo sa mga Pilipino, maraming Pilipino na nasanay sila sa pagmumura. Minsan, sila yung mga mabubuting tao rin, pero nasanay ang kanilang dila sa pagmumura. So yun ay pinagbabawal sa isang Muslim na siya ay susumpa, kumbaga masasanay ang kanilang dila ng pagsumpa at pagmumura. Ito ay ayon sa hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pag-uulat ni Abu Darda radiyallahu anhu, kanyang sinabi, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, la yakunu la'anuna shufa'an wala shuhada'a yawm al-qiyamah. Rawahu Muslim. Si Abu Darda, sumakanya na wa ang kaluguran ng Allah, ay nagulat. Kanyang sinabi ang sugo ng Allah ay nagsabi, ang mga mapagsumpa, ang mga pagsumpa ay hindi makakapamagitan sa araw ng pagbabangong muli ni hindi makapagsasaksi. Okay. Ang hadith na ito ay may mga aral na po, mapupulot tayo sa hadith na ito. Ang tinutukoy sa hadith na ito na sinabi ng propeta na hindi magiging saksi at hindi magiging tagapamagitan, ay unang-una, hindi sila maaaring maging saksi dito sa mundo, kaya't hindi makatanggap-tanggap ang kanilang pagsasaksi dahil sa kanilang kasuilan. So dahil masama ang kanilang pag-ugali, dahil yung lagi silang nanunumpa, isinusumpa nilang mga tao, lagi silang nagmumura, so hindi katanggap-tanggap ang kanilang pagsasaksi. Pangalawa, ni hindi sila mabibiyayaan ng pagiging martir sa landas ng Allah. So ito, isa ito sa paliwanag ng mga scholar sa hadith na ito, dahil ang sinabi ng propeta, la yakunu la'an na shuhada. Shuhada, kabilang sa kahulugan ng shuhada, ay mga martir sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam natin, ng mga shahid o martir sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mayroon silang mataas na antas pagdating ng araw ng paghuhukom. Ngayon, ang sino mang aabot sa antas na yun ay napakalaking bagay at napakalaking biyaya yun mula sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ayon sa mga scholar na nagbaliwanag sa hadis na ito, kabilang o saklaw ng hadis na ito ang kahulugan na ang mga taong mapagsumpa o mahilig sa pagsumpa
pagmumura ay hindi sila mapabilang sa mga taong martir sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa pagpapakahulugan sa hadis na ito ay hindi sila maaaring mamamagitan sa araw ng muling pagkabuhay kapag mamamagitan na ang mga mananampalataya para sa kanilang mga kapatid na makakapasok sa impyerno. Sa pagdating ng araw ng paghukom, mga kapatid, may iba't ibang tao na magiging tagapamagitan pagdating ng araw ng paghukom. Ibig sabihin ng tagapamagitan, halimbawa, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa siya sa mamamagitan pagdating ng araw ng paghukom. Iaahon niya yung mga taong mananampalataya na ang mga taong yaon ay makakapasok sa impyerno. So siya ay mamamagitan at sila ay makakapasok sa paraiso. So ganun din ang mga taong mananampalataya, mga scholar, yung mga martir, sila ay magiging tagapamagitan din pagdating ng araw ng paghukom. At ganun din, kung meron kang kaibigan na mananampalataya, maaring siya ay tagapamagitan ng pagdating ng araw ng paghukom. Ngayon, ayon sa hadis na to, sa klo nito ang ganung sitwasyon. Ibig sabihin, ang mga taong mapagmura, mahilig, manumpa o sumpa, mapagsumpa, ay hindi sila magiging tagapamagitan pagdating ng araw ng paghukom. So, kung meron silang gustong iahon mula sa impyerno, hindi nila yun magagawa. At kabilang sa itinuturo ng hadis na ito ay ang matinding babala laban sa sumpa. Yung isusumpa mo kapatid mo sa pananampalataya, isusumpa mo yung kaibigan mo, so yun ay ipinagbawal sa ating pananampalataya. Ito yung babala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat ito ay hindi kabilang sa magandang asal at pag-uugali. Tulad ng sinabi natin kanina, dapat ang isang Muslim, isang mananampalataya, makita sa kanya ang magandang pag-uugali at magandang asal. Ngayon, kapag ang makikita mo sa iyong kapatid na Muslim ay ang pagmumura, pagsumpa, iyon ay hindi kabilang sa magandang asal. Hindi iyon matatawag na magandang asal o pag-uugali. Ang Islam ay relihiyon ng pagmamahalan. Ibig sabihin, ang Islam, pinopromote ng Islam, itinuturo sa atin ng Islam, ay ang pagmamahalan sa pagitan natin magkakapatid sa pananampalataya. Ngayon, pag minura mo ang kapatid mo at pag sinumpa mo siya, maaaring mawawala ang pagmamahalan sa pagitan ninyong dalawa, bagkus yun ay magdudulot ng away at hidwaan na siyang ayaw ng Islam na mangyari sa mga magkakapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, innamal mu'minuna ikhwa, ang mga mananampalataya ay magkakapatid. Maraming salamat sa ating mga kapatid na manonood. Hanggang dito na lamang, naway marami tayong napulot na aral sa ating maiksing hadis o sa ating maiksing paksa sa araw na ito. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Ang talakayan ng Kristiyano at Muslim. Sa buong audiobook na ito, sa tuwing nababanggit ang ating nimamahal na propeta, ay gagamitin natin ang parirala. Sumakanila nawa ang kapayapaan ng ala, kapalit ng pariralang Arabic, Sallallahu Alaihi Wasallam, ang bantaya ni Propeta Jeremias. Jeremias 28:9, ang propeta na nanghuhula ng tungkol sa kapayapaan ay makikilala nga siyang propeta na tunay na sinugo ng Panginoon siya. Pagka ang salita ng propeta ay mangyayari, ang salitang Islam ay nangangahulugang ding katiwasayan at kapayapaan. Kapayapaan sa pagitan ng lumikha at sa kanyang mga nilikha. Ang hula ni Jeremias ay hindi maaaring pumatungkol kay Jesus. Siya na mismo ay nagsabi na hindi siya naparito para sa kapayapaan. Lucas 12:51-53. Inaakala baga na ako'y naparito upang magbigay ng kapayapaan sa lupa, kundi bagkus pagkakabahabahagi, sapagkat mula ngayon ay makapagkakabahabahagi ang lima sa isang bahay, tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo. Sila'y magkakabahabahagi. Ang ama'y laban sa anak na lalaki at ang anak na lalaki ay laban sa ama. Ang ina'y laban sa anak na babae at ang anak na babae ay laban sa kanyang ina. Ang biyanang babae ay laban sa kanyang manugang na babae at ang manugang na babae ay laban sa kanyang biyanang na babae. Tingnan mo rin ang Mateo 10:34-36. Hanggang sa ang Shiloh ay dumating. Ito ay isang mensahe ni Jacob sa kanyang mga anak bago siya namatay. Genesis 49:1. At tinawag ni Jacob ang kanyang mga anak at sinabi, magpipisan kayo upang maisaysay ko sa inyo ang mga mangyayari sa inyo sa mga huling araw. Genesis 49:10. Ang setro ay hindi maghihiwalay sa Juda ni ang tungkod ng pagkapuno sa pagitan ng kanyang paa hanggang sa ang Shiloh ay dumating at sa kanya ay tatalima ang mga bansa. Ang Shiloh ay pangalan din ng isang bayan. Ngunit ang tunay na kahulugan nito ay kapayapaan, kapatanagan, katiwasayan o Islam. Sa talatang ito, hindi maaaring tumukoy ito sa isang bayan. Kung tumutukoy naman ito sa isang tao, ito ay maaaring na maling biggas ng katagang Hebreo na Shalua Elohim, na ang kahulugan ay sugo ni Allah. Sa makatuwid, ang pagkapropeta ng isang Israelita ay saangkan ni Isaac ay hihinto kaagad sa pagdating ng Shiloh. Ito ay umaayon sa Quran 2:1-3. O kayo ba ay mga saksi noong dumating kay Jacob ang kamatayan, noong nagsabi siya sa kanyang mga anak, ano ang inyong sasambahin kapag wala na ako? Ay nagsabi sila, sasambahin namin ang iyong Diyos na Diyos ng iyong mga ninunong sina Abraham, Ismael at Isaac, iisang Diyos, at kami ay kanyang mga sumusuko. Ang pagpalit ng pagkapropeta ng ibang bansa ay binalaan sa Jeremiah 31:36. Kung ang mga ayos na ito ay humihiwalay sa harap ko, sabi ng Panginoon, ang binhinga ng Israel ay maglilikat sa pagkabansa sa harap ko magpakailanman. Ito ay ipinahiwatig din ni Jesus sa Mateo 21:43. Kaya nga sinabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Ang baka ay ang maka. Ang banal na kaba na itinayo ni Abraham at ng kanyang anak na si Ismael ay nasa maka. Ang pangalang maka ay nabanggit ng isang beses sa banal na Quran sa Surah 48:24. Ang isa pang pangalan ng maka ay baka. Depende sa dialekto ng isang liping Arabe, ito ay binanggit din minsan sa Surah 396. Tunay ang unang buhay, sambahan na itinayo para sa mga tao, ay talagang ang nasa baka, pinagpala at pinagnubay para sa mga ninalang. Ang nakapagtataka rin, itong katagang baka ay binanggit ni Propeta David. Sumakanya ang kapayapaan. Sa kanyang mga awit, 84:6, who passing through the valley of baka, make it well, the rain also filleth the pools, na nagdaraan sa lambak ng baka na ginawa nilang bukal. Ang bukal na tinutukoy rito ay ang Zamzam, na naririto pa rin sa ngayon, malapit sa Kaba. Ang bahay ng aking kaluwalhatian. Isaiah Kapitulo 60. Una, ikaw ay bumangon, sumilang ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Ihambing mo sa Surah 74:1-3. O nakabalot, bumangon ka at magbabala, at ang iyong Panginoon ay dakilain mo. Pangalawa, sapagkat naririto, tatakpan ng kadiliman ng lupa at ng salimuot na dilim ang mga bayan, ngunit ang Panginoon ay sisikat sa iyo at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo. Ang pagdating ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan ay noong panahon ng kadiliman. Nangamundo ay nakalimot na sa kaisahan ng Diyos ayon sa itinuro ni Abraham at ang iba pang mga propeta kabilang na si Jesus.
Pangatlo, at ang mga bansa ay paroroon sa iyong liwanag at ang mga hari sa ningning ng iyong sikat. Pangapat, imulat mo ang iyong mga mata sa palibot at ikaw ay tumingin silang lahat ng nga napipisanan. Sila'y nagsiparoon sa iyo sa loob ng kulang-kulang 23 taon at ang buong Arabia ay nagkaisa. Panglima, sapagkat ang kasaganan ng dagat ay magbabalik sa iyo, ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Sa loob ng kulang-kulang isang siglo, ang Islam ay lumalaganap mula sa Arabia, pumunta pa sa iba pang mga bansa. Pang-anim, tatakpan ka ng karamihan ng kamelyo, ng mga dromedaryo sa Maidan at sa Efa. Magsisipang galingan na lahat mula sa Seba, mga magdadala ng ginto at kamangyang at magtatanyag ng mga kapurihan sa Panginoon. Pang-pito, lahat ng kawan ng Sedar, Kedar, ay mapipisan sa iyo. Ang mga lalaking tupa sa Nebayoth ay manghahain sa akin. Sila'y kalugod-lugod na tatanggapin sa aking dambana at aking luluwalhatiin ang bahay ng aking kaluwalhatian. Ang mga lipi ng Kedar, Arabia, nagkawatak-watak ay nagkaisa. Ang itinukoy rito, ang bahay ng aking kaluwalhatian, ay ang bahay ni Allah sa Maka at hindi ang iglesia ni Kristo. Gaya ng akala ng mga tagapagpaliwanag ng Kristiyano, sa katunayan, ang mga nayon ni Kedar sa kasalukuyan ay ang buong Saudi Arabia ay ang natatanging bansa sa mundo na nananatiling hindi napapasok ng anumang impluensya ng iglesia. Pangwalo, ang iyon namang mga pintuang bayan ay magbubukas na lagi, hindi magsasara sa araw o gabi man upang ang mga tao ay magdadala sa iyo ng kayamanan ng mga bansa at ang kanilang mga hari ay makakasama nila. Nalaman natin ang mga moske na nakapaligid sa Kaaba ay nananatiling bukas sa gabi at araw mula ng linisin ito ni Propeta Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan. Ang mga Diyos-Diyusan, mahigit na 1,400 taon na ang nakalipas. Ang mga pinuno, 10 na mga kasakupan ay nagsasadya rito upang magsagawa ng Hajj. Ang mga ngabayo ng asno at kamelyo. Ito ang pangitain ni Isaiah tungkol sa 2 mga ngabayo na nabanggit sa Isaiah 21:7. At pagka siya'y nakakita ng pulutong ng mga nangangabayong 2 ng mga asno, ng pulutong ng mga kamelyo, sino ang mga ngabayo ng asno? Ang bawat mag-aaral ng Sunday School ay makikilala siya. Iyon ay si Jesus. Juan 12:14. At si Jesus pagkasumpong sa isang batang asno ay sumakay doon gaya ng nakasulat. Sino naman kung gayon ang ipinangakong mga ngabayo ng kamelyo? Ang makapangyarihang propeta na ito ay nakaligtaan ng mga mambabasa ng Biblia. Ito ay si Propeta Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan. Kung ito ay hindi pumapatungkol sa kanya, sa makatuwid ang hulang ito ay matutupad pa lamang. Kaya naman binanggit pa ni Isaiah sa ganoong ding kabanata 21:13 ang The Burden of Arabia na nangangahulugan ang tungkulin ng mga Arabing Muslim at mangyari pa ng lahat ng mga Muslim sa ngayon na ipinalaganap ang mensahe ng Islam. Isaiah 21:14, isinalubong ng mga nananahan na lupain ng tema na may kanilang tinapay ang mga bihag. Ang tema ay malamang na ang Madina na nalipatan ni Propeta Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan at ng kanyang mga tagasunod, ang bawat nandayuhan na taga Maka ay ginawang kapatid ng bawat mamamayan ng Madina at binigyan ng pagkain at matutuluyan. Isaiah 21:15, sapagkat kanilang tinakasan ng mga tabak ang bunot na tabak at ang akmang busog at ang lala ng digmaan, ito ay naganap noon ni Propeta Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan at ang kanyang mga kasamahan ay pinag-uusig. Linisan nila ang Maka at pumaraon sa Madina. Isaiah 21:16, sapagkat ganito ang sinabi ng Panginoon sa akin, sa loob ng 1 taon, ayon sa mga taon na magpapapuwa, ang lahat ng kaluwaltian ng Sedar, Kedar ay mapapawi. Sa ganap na 2 taon ng hira, paglikas ng mga Muslim sa Madina, buhat sa Maka, ang mga pagano ay nangapi sa labanan ng Badr. Sa pagkatapos ng Isaiah 21:17 ay nagbigkas wakas sa hula ng pamamagitan nito. Ang mga makapangyarihang lalaki, mga anak ni Sedar, Kedar, ay mangingilan sapagkat ang Panginoon, ang Diyos ng Israel, siyang nagsalita. Si Kedar, ang 2 anak ni Ismael, Genesis 25:13, na siyang pinagmulan ni Propeta Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan. Sa simula ay inuusig ng mga inapo ni Kedar si Propeta Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan at ang kanyang mga tagasunod, subalit dahil marami na sa kanila ang yumayakap sa Islam. Ang bilang ng mga inapo ni Dar,
na sumasalungat ay nangaunti sa ilang talata ng Biblia. Ang katagang Kedar ay kasing kahulugan ng mga Arabe sa kabuuan, tulad ng nabanggit sa Ezekiel 27:21, ang Arabia at ang lahat ng prinsipe ng Kedar. Ang propetang gaya ni Moises. Ang Diyos ay nagsabi kay Moises, Deuteronomio 18:18, aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at sa kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuuto sa kanya. Una, ang mga kapatid ng mga Israelita, mga ina po ni Abraham mula kay Isaac, ay ang mga Ismailita, mga ina po ni Abraham mula kay Ismael. Hindi kabilang si Jesus dito dahil siya ay isang Israelita, at dahil kung hindi, ang dapat sanang nakasulat ay ang isang propeta sa gitna ninyo. Pangalawa, si Muhammad ba ay hindi gaya ni Moises? Kung ito ay hindi matatanggap, ang pangakong ito ay matutupad pa lamang ang talahanayan sa ibaba na sinisipi sa Al-Itihad, Enero-Marso, 1982, pahina 41, ay hindi kailangan ng paliwanag. Ang sumusunod ay isang panghahambing ng ilang mahahalagang katangian ni na Moses, Muhammad at Jesus. Sumakanya ang kapayapaan na maaari makapagbigay linaw sa pagkakakilanlan ng propetang yaon na darating pagkatapos ni Moises. Uring panghambing, pagkasilang, Moises, karaniwan, Muhammad, karaniwan, Jesus, di karaniwan. Buhay pamilya, Moises, may asawa't anak, Muhammad, may asawa't anak, Jesus, walang asawa't anak. Pagkamatay, Moises, karaniwan, Muhammad, karaniwan, Jesus, di karaniwan, katungkulan. Moises, propeta estadista. Muhammad, propeta estadista. Jesus, propeta. Sa pelitang pagbigkas, Moises, sa Midian. Muhammad, sa Medina. Jesus, wala. Sa gupaan ng mga kaaway, Moises, mainit na tugisan. Muhammad, mainit na tugisan, mga labanan. Jesus, walang katulad na sagupaan. Mga resulta ng sagupaan, Moises, moral at pisikal na tagumpay. Muhammad, moral at pisikal na tagumpay. Jesus, moral na tagumpay. Pagsulat ng Moises, noong buhay pa siya, Torah. Muhammad, noong buhay pa siya, Quran. Jesus, noong wala na siya. Uri ng katuruan, Moises, espiritual, legal. Muhammad, espiritual, legal. Jesus, espiritual sa kabuuan. Pagtanggap ng mga tao sa pamumuno, Moises, itinakwil saka itinanggap din. Muhammad, itinakwil at saka tinanggap din. Jesus, itinakwil ng marami sa mga Israelita. Pangatlo, aking ilalagay sa aking mga salita sa bibig niya. Sa makatawid, ang kapahayagan ng Diyos ay dumating sa pamamagitan ng Anghel Gabriel at ang sariling pag-iisip ni Propeta Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan ay walang kinalaman, subalit ito ay totoo rin sa lahat ng mga banal na pahayag. Marahil dito ay binanggit ng tiyakan dahil inihambing sa kapahayagan kay Moises na dumating na nakasulat sa lapida gaya ng paniniwalaan. Deuteronomio 18:19, at mangyayari sa sino mang hindi makikinig sa akin, mga salita ng kanyang sasalitain sa aking pangalan ay aking sisayasatin yaon sa kanya. Sa Quran, ang 113 sa 114 kabanata, sura, ay nagsisimula sa ngalan ni Allah, ang napakamaawain at ang pinakamaawain. Gayun din sa kanilang gawain sa araw-araw, ang mga Muslim ay nagsisimula sa pangangusap na ito. Hindi nila sinasabi sa ngalan ng Diyos, kundi sa aking pangalan, sa sarili niyang pangalan na Allah. Yayamang ito sa pangalang pangsarili. Hindi ito maaaring gawing panlalaki o pambabae gaya ng Diyos o Diyosa, o gawing maramihan gaya ng Diyos o mga Diyos. Ang mga Kristiyano ay nagsisimula sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Mapapansin ang mga hindi makikinig sa Kanya o magkakaila sa Kanya ay parurusahan. Ito ay sumasang-ayon sa mga talata ng Banal na Quran 3:19. Tunay na ang relihiyon para kay Allah ay Islam. At sa 3:85, at ang sinumang manghahagad ng iba pa sa Islam bilang reyon, hindi iyon matatanggap sa kanya, at siya sa kabilang buhay ay mapapabilang sa mga talunan. Aking lingkod, sugo at hinirang. Ang isang lalong malinaw na katuparan sa hula tungkol kay Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay matatagpuan sa Isaiah 42. Una,
Narito ang aking lingkod na aking inalalayan, ang aking hinirang na kinalulugdan ng aking kaluluwa. Isinakanya ko ang aking espiritu. Siya ay maglalapat ng kahatulan sa mga bansa. Tinawag din siya na aking sugo. Sa talata 19, walang pag-aalinglangan na ang lahat ng propeta ay talagang may mga alagad, mga sugo at mga hinirang ni Allah. Subalit walang propetang tinawag sa kalahatan sa mga natatanging taguring ito. Gaya ni Muhammad, sumakanya ang kapayapaan na sa wikang Arabe ay Abduhu wa Rasululu Mustafa, na ang kahulugan ay ang kanyang lingkod at ang kanyang sugo na hinirang. Ang patotoo ng isang taong yumayakap sa Islam ay, sumasaksi ako na walang Diyos kundi si Allah. Wala siyang katambal at sumasaksi rin ako na si Muhammad ay kanyang lingkod at kanyang sugo. Ang mismong pahayag na ito ay inuulit-ulit ng 5 beses araw-araw sa mga tore ng mga moske bilang panawagan sa pagdarasal. 5 beses din araw-araw tuwing kapag magsisimula na ang bawat dasal. 9 beses sa isang araw sa tashahud, sa loob ng mga dasal na kailangan gampanan. At maraming beses pa kung ang isang Muslim ay nagsasagawa ng mga itinagubiling dasal. Ang pinakapalasak na taguri kay Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay Rasulullah, na ang ibig sabihin ay ang sugo ni Allah. Pangalawa, siya ay hindi hihiyaw o maglalakas man ng tinig o ipaparinig man ang kanyang tinig sa lansangan. Ito ay naglalarawan sa kagandaang asal ni Propeta Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan. Pangatlo, siya ay maglalapat ng kahatulan sa katotohanan. Pangapat, siya ay hindi manglulupaypay o maduduwag man hanggang sa maitatag niya ang kahatulan sa lupa at ang mga pulo ay maghihintay sa kanyang kautusan. Ihambing ito kay Jesus na hindi nanaig sa kanyang mga kaaway at nalungkot dahilan sa pagkatakwil sa kanya ng mga Israelita. Panglima, ako ang Panginoon ay tumatawag sa iyo sa katwiran at hahawak ng iyong kamay at mag-iingat sa iyo at ibibigay kita na pinakatipan sa bayan, na pinakamaniwanag sa mga bansa, mga hentil, at mag-iingat sa iyo. Ibig sabihin ay wala ng ibang propetang darating pagkatapos niya. Sa loob ng maikling panahon, maraming mga hentil, mga bansang hindi Hudyo, ang nagabayan sa Islam. Pang-anim, upang magdilat ng mga bulag na mata, upang maglabas ng mga bilanggo sa bilangguan, at nilang nang uupo sa kadiliman mula sa kabilangguan. Ang mga bulag na mata na nangungupo sa kadiliman ay tumutukoy rito sa buhay pagano. Ang upang maglabas ng mga bilanggo sa bilangguan ay tumutukoy sa pagbibigay wakas sa pang-aalipin sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng sangkatauhan. Pangpito, ang Panginoon na siyang aking pangalan at ang aking kaluwalhatian ay hindi ko ibibigay sa iba o ang akin mang kapurian sa mga larawan na inanyuan. Si Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay namumukod tangi sa lahat ng mga propeta sapagkat siya ang kahuli-hulian sa mga propeta at ang kanyang mga katuruan ay nananatiling hindi nabaluktot magpahanggang sa kasalukuyan kung ihahambing sa katuruan ng Kristyanismo at Judaismo. Pangwalo, magsiawit kayo sa Panginoon ng bagong awit at ang kapurihan niya na mula sa wakas ng lupa. Ang isang bagong awit ay hindi sa Hebreo o sa Aramaic kundi sa Arabe. Ang papuri ng Diyos at sa kanyang sugo na si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay inaawit ng 5 beses araw-araw sa mga minaret, tore, ng milyong-milyong moske sa buong mundo. Pangsyam, mga lakas ng kanilang tinig, ang ilan at ang mga bayan na yun, ang mga nayon sa tinatahanan ng Sidar, Kedar, magsiawit ang mga nananahan sa Sela. Magsihihaw sila mula sa tuluktok ng mga bundok, mula sa bundok ng Arafat, malapit sa Maka. Ang mga magsasagawa ng Hajj ay umaawit taon-taon ng sumusunod bilang pagtugon sa iyong panawagan, o ala, bilang pagtugon sa iyong panawagan, bilang pagtugon sa iyong panawagan, wala kang katambal, bilang pagtugon sa iyong panawagan, tunay na ang pagpupuri at ang pagbibiyaya ay ukol sa iyo at ang paghahari. Wala kang katambal. Ang Isaiah 42 ay hindi kailanman maaaring ipatungkol sa isang Israelitang propeta sapagkat si Kedar ay ang 2nd anak ni Ismael. Sumakanya ang kapayapaan. Tinan mo ang Genesis 25:13. Pangsampo, mangangabigay luwalhati sila sa Panginoon at mga pahayag ng kanyang kapurian sa mga pulo. At tunay naman ang Islam ay lumalaganap sa mga maliliit na pulo hanggang doon sa Indonesia at Caribbean Sea. Panglabing isa,
Siya'y gagawing makapangyarihan laban sa kanyang mga kaaway sa loob na maikling panahon ang kaharian. Nang Diyos ay maitatag sa mundo kasabay ng pagdating ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Itong 42 kabanata ng Isaiah ay tumutugon sa mga katangian ni Propeta Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan. Tinawag siya, Haring David, na aking Panginoon. Mga awit 110:1. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway. May binanggit dito na 2 Panginoon. Kung ang unang Panginoon ang nagsalita, ang Diyos, ang 2 Panginoon ang kinausap ay hindi maaaring maging Diyos din. Sapagkat si David ay nakakikilala ng isang Diyos lamang. Sa makatawid ang dapat sanang mababasa rito ay, sinabi ng Diyos sa aking Panginoon, sino yaong tinawag ni David na aking Panginoon? Sinasabi ng simbahan na si Jesus. Subalit ikinaila ito ni Jesus mismo sa Mateo 22:45, Marcus 12:37 at Lucas 20:42-44. Hindi niya ibinilang ang kanyang sarili na pinatutungkulan ng titulong ito dahil siya ay isang anak ni David. Papaano siya tatawagin ni David na aking Panginoon kung siya ay anak nito? Katwiran ni Jesus. Nagsabi si Jesus sa Lucas 20:41-44, paanong sinabi nila na ang Kristo ay anak ni David? Sapagkat si David din ang nagsabi sa aklat ng mga awit, sinabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang sa gawin ko ang iyong mga kaaway na tungtungan ng iyong mga paa. Dahil dito, tinatawag siyang Panginoon ni David. At paanong siya ay anak niya? Si Jesus ay tiyak na nagbibigay ng kasagutan sa hindi na isulat sa 4 kanoniko, kinikilala ng simbahan, ngunit nabanggit ng maliwanag sa Ebanghelyo ni Bernabe, Gospel of Barnabas, na ang pangako ay ginawa kay Ismael at hindi kay Isaac, kaya ang Panginoon ni David. Sumakanya ang kapayapaan na si Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan na nakita niya sa Espiritu. Walang propetang may nagawang higit pa kaysa kay Propeta Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan. Kahit na pagsama-samahin pa ang mga nagawa ng lahat ng ibang propeta, ay maliit pa rin kung ihahambing sa mga nagawa ni Propeta Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan sa loob na maikling panahon na 23 taon na nananatiling hindi nabago hanggang sa kasalukuyan. Ikaw baga ang propeta? Nagsugo ang mga Hudyo sa mga sacerdote.

Juan Bautista, sumakan niya ang kapayapaan. Hindi kaya siya ay gaya ni Moises, Deuteronomio 18:18, na si Muhammad, sumakan niya ang kapayapaan. Magbabautismo sa Espiritu Santo at sa apoy. Mateo 3:11, sa katotohanan, ay binabautistimuhan ko, Juan Bautista, kayo, sa tubig sa pagsisisi. Dapat pawat ang dumarating sa hulihan ko ay lalo makapangyarihan kaysa sa akin, na hindi ako karapat dapat magdala ng kanyang panyapak. Siya ang sa inyo ay magbabautismo sa Espiritu Santo at apoy. Kung si Jesus ang tinutukoy rito, si Juan Bautista ay hindi sana bumalik sa bundok upang muling manirahan doon. Sa halip ay sumama na sana siya kay Jesus at naging isa sa mga disipulo nito na hindi niya namang ginawa. Sa makatawid may isa pang makapangyarihang propeta na tinutukoy rito at hindi si Jesus. Ang darating pagkatapos ni Juan Bautista ay hindi maaring maging si Jesus dahil silang dalawa ay magkapanahon. Heto naman, hindi kaya si Propeta Muhammad sumakan niya ang kapayapaan? Ang tinutukoy rito ni Juan Bautista, ang lalong maliit sa kaharian ng langit. Si Jesus ay naitalang nagsasabi, Mateo 11:11, katotohanang sinasabi ko sa inyo, sa gitna ng mga ipinapanganak ng mga babae ay walang lumitaw na isang dakila kaysa kay Juan Bautista. Gayunman ang lalong maliit na kaharian sa langit ay lalong dakila kaysa sa kanya. Makapaniniwala ka ba na si Juan Bautista na higit ng dakila kaysa kay Adan, Noe, Abraham, Moises, David at sa marami pang mga propeta? Ilan bang mga pagano ang nahikayat ni Juan Bautista at nagkaroon ba siya ng ilang mga tagasunod? Ngunit hindi ito ang pinakamahalagang punto rito. Ang katanungan ay, sino yaong lalong maliit sa kaharian ng langit na higit na dakila pa kay Juan Bautista? Tiyak na hindi si Jesus. Dahil sa panahong yun, ang kaharian ng Diyos ay hindi pa nabuo at naitatag at hindi niya kailanman sinabi siya ang lalong maliit. Ibig sabihin ay ang pinakabata. Ang kaharian ng langit ay binubuo ng Diyos bilang siyang kataas-taasan at ng lahat ng propeta. Ang lalong maliit o ang pinakabata roon ay si Propeta Muhammad. Sumakan niya ang kapayapaan. Mapapalad ang mga mapagpayapa. Sa kanyang pangaral sa bundok, si Jesus ay naitalang nagsabi, Mateo 5:9, mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawagin ng mga anak ng Diyos. Ang Islam ay nangangahulugan na kapayapaan. Kapayapaan sa pagitan ng lumikha at mananamba. Hindi maaring tukuyin ni Jesus ang kanyang misyon bilang mapagpayapa dahil hindi siya naparito para sa kapayapaan. Mateo 10:34-36. Huwag ninyong isipin ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Sapagkat ako'y naparito upang papagalitin ang lalaki laban sa kanyang ama at ang mga anak na babae laban sa kanyang ina at ang mga manugang na babae laban sa kanyang biyanang babae at ang magiging kaaway ng tao ay ang kanya ring sariling kasambahay. Tingnan mo rin ang Lucas 12:49-53. Ang mang-aaliw. 1:14-16. At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw, upang siya'y sumainyo magpakailanman. Hindi natin ganap na malalaman ang orihinal na salitang Aramaic na ginamit ni Jesus para mang-aliw, comforter. Ang ibang mga Biblia sa Ingles ay gumagamit ng consoler, taga-aliw, advocate, taga-tangkilik, helper, katulong, at sa Bibliang Grego naman ay ang katagang paraklete. Mayroong magkakaibang mga paliwanag para dito. Espiritu Santo ang salita ng isang persona at iba pa. Ipinahayag ng banal na Quran sa Sura 61:6 na binanggit ng maliwanag si Jesus ang pangalan Amad. At banggitin noong magsabi si Jesus na anak ni Maria o mga anak ni Israel, tunay na ako ang sugo ni Allah sa inyo na nagpapatotoo sa Tora na nauna sa akin at naghahatid ng kalulugod na balita ng isang sugo na darating kapag wala na ako, na ang kanyang pangalan ay Amad. Subalit noong dumating na siya sa kanila, dala ang mga malinaw na patunay, ay nagsabi sila, ito ay isang malinaw na pangangaway. Ang Amad ay ang ikalawang pangalan ni Propeta Muhammad. Sumakan niya ang kapayapaan, na ang literal na kahulugan ay ang nagpupuri kay Allah ng higit na kaninuman. Kung anuman ang kapaliwanagan ng katagang mga aliw, masasabi natin na si Jesus ay nag-iwan ng hindi natapos na gawain at mayroon pang isang darating upang lubusin ang kanyang misyon. Suriin natin ng mabuti sa liwanag ng Biblia kung ang mga aliw na ito ay tumutugma sa makatangian ni Propeta Muhammad. Sumakan niya ang kapayapaan. Una,
ibang mga

aliw. Napakarami na ang mga mang-aaliw na dumating at mayroon pang isang darating. Pangalawa, upang siyang sumasa inyo magpakailanman dahil hindi na kailangan na may isa pang darating pagkatapos niya. At siya ang kahuli-hulian sa lahat ng propeta. Ang katuruan ay mananatili magpakailanman at mananatiling di na bago. Sa katunayan, ang banal na Quran at ang lahat ng katuruan niya ay nananatiling di na bago sa nakalipas na 1,400 taon. Kanyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan. 1:16:8. Ang lahat ng iba pang propeta, pati na sina Abraham, Moses, David, at Solomon ay tumuligsa sa kanilang mga tao at mga kabayan dahil sa kasalanan. Subalit hindi sa sanlibutan na gaya na ginawa ni Muhammad, sumakanya ang kapayapaan. Hindi lamang niya inalis ang pagsamba ng mga diyos-diyosan sa Arabia sa loob ng 23 taon. Nagpadala pa siya ng mga sugo kay Heraclius sa mga hari ng Imperyong Persyano at Romano, sa Nahashi na hari ng Ethiopia, at kay Mukaukis na gobernador ng Ehipto upang anyayahan sila sa Islam. Sinumbatan niya ang mga Kristiyano sa paghati sa kaisahan ng Diyos sa Trinidad. Sa pagtaas kay Jesus bilang anak ng Diyos at mismong Diyos, siya rin ang tumuligsa sa mga Hudyo at mga Kristiyano. Sa pagbabago nila ng kanilang mga kasulatan, ang nagpatunay sa karapatan mana ni Ismael, sumakanya ang kapayapaan. At ang nagpabula sa mga paratang na mga propeta na pangalun niya sa kamag-anak, pangalun niya sa di kamag-anak, panggagahasa at pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Pangapat, sapagkat ang prinsipe ng sanglibutang ito ay hinatulan na. 1:16:11. Ito ay si Satanas ayon sa pagpapaliwanag sa 1:12:31 at 1:14:30. Sa makatuwid dumating si Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan upang sumbatan ang sanglibutan tungkol sa hatol. Panglima, ang espiritu ng katotohanan. 1:16:13. Magmula pa sa pagkabata, si Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay tinawag ng Al-Amin, na nangangahulugang ang mapagkakatiwalaan o ang tapat, at papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. 1:16:13. Pang-anim, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang maririnig. 1:16:13. Ang banal na Quran ay salita ng Diyos. Wala ni isa mang salita mula kay Propeta Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan o sa kanyang mga kasamahan ang naisama rito. Binasa ito ni Anghel Gabriel sa kanya. Isinaulo niya ito at isinulat ito sa kanyang mga tagasulat. Ang kanyang sariling mga salita at mga katuruan ay nakatala at tinatawag na Hadith o kalakaran, ahadith, ang pangmaramihan. Ihambing sa Deuteronomio 18:18, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya, at kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking iuuto sa kanya. Umaayon ito sa Surah 53:24. Ang kasama ninyo ay hindi naligaw o nagkamali, at hindi siya nagsasalita ng ayon sa kanyang pithaya. Ito ay isang kapahayagan lamang na ipinapahayag sa kanya. Ikapito, ang kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. 1:16:13. Ang lahat ng hula ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay nagkatotoo at magkakatotoo. Ikawalo, luwalatiin niya ako. 1:16:14. Sa totoo lamang, ang banal na Quran at si Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay may higit na malaking pagpipitagan kay Jesus, sumakanya ang kapayapaan, kaysa Biblia at mga Kristiyano mismo. Ang mga sumusunod ay maglilinaw. A. Ang paniniwala sa kamatayan niya sa krus ay nagpapabula sa kanyang pagkapropeta ayon sa Deuteronomio 13:5, at ang propetang iyon ay ang nagbibigay ng kahulugan sa panaginip ay dapat patayin. Ang paniniwala ito ay nagpapakilala rin na siya ay sinumpa ng Diyos, ilayo ni Allah ayon sa Deuteronomio 21:22-23, sapagkat ang bitin ay isinumpa ng Diyos. B. Mateo 27:46. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi kaya maaaring nasabi ito ng iba para kay Jesus? Kahit na isang di-propeta ay ngingiti sa pagpasakit dahil nalaman niya na ang kanyang kamatayan ay ipinagtatamo niya ng kamartiran. Kahit na isang di-propeta ay ngingiti sa pasakit dahil nalalaman niya na ang kanyang kamatayan ay ipagtatamo niya ng kamartiran, hindi kaya ito isang insulto kay Jesus? Sumakanya ang kapayapaan dahil para bang wala siyang pananampalataya sa Diyos? K. Tayo mga Muslim ay hindi makapagpaniwalang magagawa ni Jesus na bansagan ang mga hentil
mga hindi-Hudyo na mga aso at mga baboy at tawagin ang kanyang ina na babae dahil nagpahayag ang banal na Quran sa Surah 19:32 at na mabuti sa aking ina at hindi niya ako ginawang palalo, suwail. Sinabi sa Mateo 7:6, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal, ni ihagis man ang inyong mga perla sa harap ng mga baboy. At sa Juan 2:4, at sinabi sa kanya, Maria, ni Jesus, babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang kapahayagan kay Propeta Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan. Ang unang kapahayagan ni Allah sa pamamagitan ni Anghel Gabriel kay Muhammad, sumakanya ang kapayapaan ay ang katagang Ikra na ang kahulugan ay bumasa ka na nasa Surah 96:15 dahil siya ay hindi marunong sumulat at bumasa. Ang unang kapahayagan na ito ay hinulaan ni Isaiah 29:12 at ang aklat na nabigay sa kanya na hindi marunong na sinabi, iyong basahin ito, isinaamo ko sa iyo. At kanyang sinabi, ako'y hindi marunong bumasa. Ang pagkasunod-sunod ng mga kapahayagan ay hindi yaong pagkasunod-sunod sa ating nakita sa Quran. Sa madaling salita, ang unang bahagi na ipinapahayag ay hindi ang nasa unang pahina at ang huling bahagi na ipinapahayag ay hindi ang nasa huling pahina na ang mga kapahayagang ito na paunti-unting dumadating at inasaayos ayon sa pagkasunod-sunod makikita ngayon sa Quran na alinsunod sa initaas ni Allah ay binanggit din sa Isaiah 28:10-11 sapagkat utos at utos, bilin at bilin, dito'y kaunti doon kaunti, hindi, kundi sa pamamagitan ng mga taong may ibang pangungusap at may iba't ibang wika ay sasalitain niya sa bayang ito. Ang may ibang pangungusap ay nangangahulugang ibang wika, hindi Hebreo, hindi Aramaic, kundi Arabe. Ang mga Muslim sa buong mundo ay gumagamit ng isang wika, ang Arabe, sa pagtawag sa kanilang Diyos. Sa kanilang mga pagdarasal, sala, pagsasagawa ng pilgrimage, hajj, at sa pagbabatian sa bawat isa. Assalamu alaikum. Itong pagkakaisa sa wika ay hinulaan din sa Zephaniah 3:9 sapagkat akin niyang sasulian ang mga bayan ng dalisay na wika upang silang lahat ay makatawag sa pangalan ng Panginoon na paglingkuran siya na may pagkakaisa. Sayang, ang katotohanan ay dumating sa wikang Arabe. Subalit ang iba ay nanghihintay pa rin kay Propeta Jesus. Sumakanya ang kapayapaan na harinawa ay magtuturo sa sangkatauhan na sambahin lamang si Allah sa iisang tanging wika sa kanyang ikalawang pagdating. Tayo mga Muslim ay nakatitiyak na si Propeta Jesus. Sumakanya ang kapayapaan. Sa kanyang ikalawang pagdating ay makiiisa sa mga Muslim. Sa kanilang mga moske, yayamang siya gaya ng iba pang mga Muslim, ay tinuli, hindi kumakain ng baboy at nagsasagawa ng pagdarasal na may kasamang paghuhugas, wudu, pagtayo, pagyukod at pagpapataripa.

0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Ang paksa na nais kong talakayin ngayon ay ang tungkol sa al-hajj. Ang hajj ay isa sa mga napakahalagang saligan ng Islam. Ito ay ang ikalimang haligi ng Islam. Ang ibig sabihin ng hajj ay ang paglalakbay sa Makka upang isagawa ang mga ritual na gawain ng hajj. Batay sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surat Ali Imran, sinabi niya na وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Ang ibig sabihin nito, tungkulin ng sangkatauhan ng mga Muslim ang pagsasagawa ng hajj sa tahanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y para sa Allah, sa sinumang may sapat na kakayahan sa kanyang paglalakbay. Datapot ang sinumang nagtakwil nito, katotohanan ang Allah ay tigid ng pagpapala sa kanyang mga nilalang. Batay sa talatang ito, pinatunayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat Muslim na may sapat na kakayahan sa paggugol ng kanyang paglalakbay, sapat na pangangatawan. Ang ibig sabihin, malusog na pangangatawan, sapat na kayamanan, at ligtas sa daan. At para sa mga kababaihan naman, may karagdagang isinaalang-alang na kondisyon ang pagkakaroon ng mahram. Ang mahram ng babae ay ang kanyang asawa kung ito ay Muslim. O di kaya ang mga lalaking hindi maaaring magpakasal sa kanya. Sapagkat kung walang mahram ang babae, hindi siya inoobliga sa pagpapatupad ng tungkuling ito. At ipinaliwanag din ng Allah subhanahu wa ta'ala na isang napakalaking kasalanan sa taong may sapat na kakayahan, subalit hindi pa niya isinasagawa ang dakilang tungkulin na ito. Ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay punong-puno ng pagpapala at hindi nababawasan ang kanyang kamahalan sa sino mang nagtatakwil ng saligang ito. Tunghayan pa natin ang isa sa mga na ipahayag ni Abu Hurairah radiyallahu anhu. Kala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, man hajja falam yarfuth walam yabsuq raja'aka yawma waladathu ummu Rawahu Muslim. Nang ibig sabihin na siyang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito, ang sinumang nagsagawa ng hajj at hindi nakapagsalita ng mga mahalay na salita o hindi nakapagtalik sa kanyang asawa habang siya nagsasagawa ng hajj, siya ay uuwi sa kanyang pinanggalingan ng katulad ng araw ng pagkapanganak sa kanya ng kanyang ina. Sadyang nga napakadakila ang kabutihan ng hajj. Kung ang tao ay tapat sa kanyang sarili at ito ay bilang wagas na pagpapatupad ng tungkuling ito sa Allah subhanahu wa ta'ala, tunay ng lahat ng kanyang kasalanan ay napapawalang sala. Kaya para sa mga nagsasagawa ng hajj, iwasan ang mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala habang isinasagawa ang hajj. Katulad ng nabanggit, ang pagsasalita ng mga hindi magagandang salita, ang pagtataas ng boses, ang pananakit ng ibang tao o panginsulto. At ang iba pang dapat iwasan ng isang taong nagsasagawa ng hajj ay ang mga ipinagbabawal habang siya ay nagsasagawa ng hajj. Tulad ng pagpuputol ng kuko, ito ay para sa lalaki at babae. Kaya hindi naman ang pagbunot at pag-ahit ng alinman sa bahagi ng katawan ng tao sa kanyang mga balahibo. Gayun din ang paggamit ng pabango. At para sa mga kalalakihan naman, ay hindi pinaintulot na magsuot ng mga kasuotang ayon sa pagkatahin ito. Tulad ng pantalon o t-shirt, hindi maaaring isuot ito sa ayon sa pagkakatahi. At para naman sa mga kababaihan, ang pagsusuot ng niqab ay hindi ipinagutos o hindi ipinahintulot sa mga kababaihan habang sila ay nagsasagawa ng hajj. At gayon din yung guantes. Ang mga ito ay ipinagbabawal maging sa panig ng lalaki at babae na siyang dapat isaalang-alang ng mga nagsasagawa ng hajj upang sa gayon ay maging katangga-tangga ang kanilang pagpapatupad ng dakilang tungkulin na ito.

Ang mga hangal, katulad nila, pagano, mapagpaimbabaw, ay magsasabi, ano ang dahilan kung bakit sila nagpalit ng kibla, pook na kung saan sila nakaharap sa pagdarasal. Alalaong baga ang mga Jerusalem, na kung saan sila ay nahirati, na sa pagharap sa pag-alay ng sala, takdang pagdarasal. Ipagbadya, O Muhammad, si Allah ang nag-aangkin ng silangan at kanluran. Pinapatnubayan niya ang sinumang kanyang maibigan sa tuwid na landas. Kahit aming ginawa kayo na isang pamayanan na makatarungan upang kayo ay maging mga saksi sa sangkatauhan at ang tagapagbalita ay maging saksi sa inyong sarili. At ginawa namin ang kibla, pook ng pagharap sa pagdarasal, alalaong baga ang Jerusalem na nakagisnan na ninyong doon humaharap. Pagkaraan ay aming pinag-utos na humarap kayo sa Kaaba upang masubukan ang susunod na tagapagbalita, si Muhammad, at ang matatalikod sa kanilang sakong. Susuway sa tagapagbalita. Katotohanan ito ay mabigat, maliban na lamang sa kanila na pinatnubayan ni Allah. At kailanman ay hindi hahayaan ni Allah na ang inyong pananampalataya ay mawala ng saysay. Katotohanan si Allah ay tigib ng kabaitan, ang pinakamaawain. Katotohanan na pagmasdan namin ang pagbaling ng inyong mukha tungo sa kalangitan. Katiyakang ililingon ka namin sa isang kibla na magbibigay kasiyahan sa iyo, kaya't ilingon mo ang iyong mukha patungo ng Kaaba. At kahit saan paman kayo ay naroroon, ilingon ninyo ang inyong mukha sa gayong lugar. Katiyakan, ang angkan ng kasulatan ay ganap na nakakaalam na ito ang katotohanan mula sa kanilang Panginoon. At si Allah ay hindi nakakalimot sa kanilang ginagawa. Kahit na inyong dalhin sa angkan ng kasulatan, ang lahat ng ayat, mga tanda, aral, kahapayagan, hindi nila susundin ang inyong kibla at hindi mo rin susundin ang direksyon kung saan sila humaharap sa kanilang pagdarasal. Gayon din ay hindi nila susundin ang direksyon na hinaharap sa pagdarasal ng bawat isa sa kanila. Katotohanan, kung ikaw ay susunod sa kanilang mga pagnanasa matapos na ikaw ay makatanggap ng kaalaman mula kay Allah na makatotohanan, kung magkagayon, ikaw ay maliwanag na isa sa zalimun, mga tampalasan, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mapaggawa ng kamalian. Sila na aming pinagkalooban ng kasulatan ay nakakakilala sa kanya, na katulad ng pagkakakilala nila sa kanilang mga anak na lalaki. Katotohanan may pangkat sa lipon nila na naglilingid ng katotohanan, bagamat ito ay kanilang nababatid. Katotohanan mula sa inyong Panginoon, kaya't huwag kayong makiisa sa mga nag-aalinlangan dito. Sa bawat pamayanan ay mayroong direksyon kung saan sila binabaling ang kanilang mukha, kaya't magpaligsahan kayo sa paggawa ng mga kabutihan. Kahit saan man kayo naroroon, si Allah ang magtitipon sa inyo sa araw ng muling pagkabuhay. Katotohanan si Allah ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. At kahit saan ka mang puok naroroon, ilingon mo ang iyong mukha tungo sa direksyon ng Masjid al-Haram. Katiyakang ito ang katotohanan mula sa iyong Panginoon. At si Allah ay hindi nakakalimot sa inyong ginagawa. At kahit
saan ka mang pook naroroon. Ilingon mo ang iyong mukha tungo sa direksyon ng Masjidil Haram. At kahit saan pa man kayo naroroon, ilingon ninyo ang inyong mukha sa pag-alay ng sala tungo sa gayong lugar upang ang mga tao ay walang may pangatwiran laban sa inyo maliban sa kanila na mapaggawa ng katampalasan. Kaya't sila ay huwag ninyong pangambahan datapwat ako ang inyong pangambahan. At gaganapin ko ang aking paglingap sa inyo at kayo ay mapatnubayan. Gayun din naman ay aming isunugo sa inyo ang isang tagapagbalita na mula sa inyong lipon na nagpapahayag sa inyo ng aming kapahayagan at nagpapabanal sa inyo at nagtuturo sa inyo ng aklat, ang Quran at ng hikma, karunungan, batas Islamiko, kahatulan at pagpasya. At nagtuturo sa inyo ng mga hindi ninyo nalalaman. Sa makatwid, alalahanin ninyo ako sa pamamagitan ng pagdarasal at pagluwalhati. Alalahanin ko rin kayo. Magkaroon kayo ng damdamin ng pasasalamat sa akin. At huwag mawala ng utang na loob sa akin. O kayong nagsisisampalataya, magsihingi kayo ng tulong kay Allah sa pamamagitan ng pagtitiyaga at pag-alay ng sala. Katotohanan si Allah ay kasama ng mga mapagtiis. At huwag ninyong sabihin sa mga namatay sa kapakanan ni Allah na sila ay patay. Hindi. Sila ay buhay datapwat hindi ninyo napag-akala. At katiyakan kayo ay aming susubukan sa mga bagay na tulad ng pangamba at pagkagutom. Ang ilan ay pagkalugi sa hanap buhay o pagkawala ng kayamanan. Pagkawala ng buhay at pagkawala ng bungang kahoy. Datapot magbigay ng magandang balita sa mga matimtiman sa pagbabata. At kung sila ay nakakaranas ng kapinsalaan, ay nagsasabi, katotohanan kami ay pag-aangkin ni Allah at sa Kanya kami magbabalik. Sila ang mga tumatanggap ng salawat, mga biyaya at kapatawaran, at ng habag mula sa kanilang Panginoon, at sila ang tunay na napapatnubayan. Katotohanan, ang Safa at Al-Marwa, dalawang bundok sa Makka, ay ilan sa mga tanda ni Allah. Kaya't hindi isang kasalanan sa mga nais magsagawa ng Hajj, pilgrimahe, o Umrah, maigsing pilgrimahe. Sa banal na tahanan, ang Kaaba sa Makka na magsagawa ng sa'y ang paglalakad ng 7 ulit sa pagitan nito, ang Safa wal Marwa. At kung sino man ang gumawa ng kabutihan sa kanyang sariling kusa, katotohanan si Allah ang higit na nakakakilala, ang ganap na maalam. Katotohanan ang mga naglilingid ng maliliwanag na katibayan, apatnubay na aming ipinahayag. Matapos na ito ay aming ginawa na maging maliwanag sa angkan ng kasulatan. Sila ang mga sinusumpa ni Allah at isinusumpa ng mga manunumpa. Maliban sa mga nagsisisi at nagsisigawa ng kabutihan at lantad na nagpapahayag ng katotohanan, sila yaon na aking tatanggapin ang kanilang pagtitika, sapagkat ako ang lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. Katotohanan ang mga hindi sumasampalataya at namatay habang sila ay walang pananampalataya, sa kanila ang sumpa ni Allah, gayon din ang sumpa ng mga anghel,
at ng sangkatauhan ng sama-sama. Magsisipanatili sila rito sa ilalim ng sumpa at parusa ng impyerno. Magpakailanman ang kanilang kaparusahan ay hindi pagagaanin. Gayun din naman, sila ay hindi bibigyan ng palugit. At ang inyong Panginoon ay isang Diyos lamang. La ilaha illa hu. Wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Katotohanan, sa pagkakalikha sa mga kalangitan at kalupaan, at sa pagsasalita ng gabi at araw, at ang mga barko na naglalayag sa karagatan narito ay may kapakinabangan sa mga tao. At ang ulan na pinamamalisbis ni Allah mula sa kalangitan, at nakapangyayaring ang kalupaan ay mabuhay mula sa pagiging patay. At ang lahat ng uri na nilikha narito ay kanyang ikinalat. At ang pag-ihip ng hangin at mga ulap na nakalutang sa pagitan ng lupa at langit ay katiyakang ayat, mga tanda, katibayan, katunayan sa mga tao na may pangunawa na gumagamit ng kanilang katalinuhan. Mayroong mga tao na nagtuturing pa ng iba bukod pa kay Allah bilang katambal. Minamahal nila ito na katulad din ng pagmamahal nila kay Allah. Datapwat ang mga nananampalataya ay may nag-uumapaw na pagmamahal kay Allah. At kung nababatid lamang na mapaggawa ng kamalian na kanilang mamamasdan ang kaparusahan sa kabilang buhay na si Allah ang naghahawak ng lahat ng kapangyarihan at si Allah ay mahigpit sa kaparusahan. At kung sila ay kanilang pinamarisan, ay magpasinungaling sa mga sumusunod sa kanila at kanilang mamamasdan ang kaparusahan. Ang lahat ng kanilang pinagsamahan ay mapuputol. At ang mga sumunod sa kamalian ay magsasabi, kung mayroon man lang kami kahit na isang pagkakataon na makabalik sa mundo, aming itatatwa sila kung paano kami ay kanilang itinatwa. At sa ganyang paraan, ipakikita rin ni Allah ang bunga ng kanilang mga gawa na sila ay nagdadalamhati at sila hindi makatatalilis sa apoy. O sangkatauhan, magsikain kayo ng halal, anumang mabuti at pinahintulutan sa Islam dito sa kalupaan, at huwag ninyong sundan ang mga yapak ni Satanas. Katotohanan siya sa inyo ay lantad na kaaway. Si Satanas ay nag-uutos lamang sa inyo kung ano ang masama at kasalanan, at upang kayo ay magsalita ng laban kay Allah sa mga bagay na hindi ninyo nalalaman. At kapag ay pinagbadya sa kanila, sundin ninyo kung ano ang ipinahayag ni Allah. Sila ay nagsasabi, hindi, aming susundin ang pananampalatayang kinagisnan namin sa aming mga ninuno. Ano? Kahit na ang kanilang mga ninuno ay hindi nakakaunawa. Ang nakakahalintulad ng mga tao na nagtatakwil ng pananampalataya ay katulad ng isang pastol na sumisigaw na walang naririnig kundi panawagan at sigaw. Sila na hindi sumasampalataya ay mga bingi, pipi at bulag. Sila ay hungkag sa pangunawa sa katotohanan at karunungan. O kayong nagsisisampalataya, magsikain kayo ng mga mabubuting bagay na aming ipinagkaloob sa inyo at magkaroon ng damdamin ng pasasalamat kay Allah. Kung katiyakang siya ang inyong sinasamba,
Ipinagbawal lamang niya sa inyo ang maita, patay na hayop na hindi kinatay sa pamamaraang Islamiko, at dugo at ang laman ng baboy at mga hayop na kinatay bilang sakripisyo maliban pa kay Allah. Datapwat kung sino man ang napilitan dahilan sa pangangailangan na walang pagnanais o paglabag o humigit sa kanyang pangangailangan, kung gayon, ito ay hindi kasalanan sa kanya. Katotohanan si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. Katotohanan ang mga naglilingid ng mga ipinahayag ni Allah sa aklat, kapalit ng maliit na kabayaran, sila yaon na walang nilulunok sa kanilang sikmura kundi ang apoy. Si Allah ay hindi mangungusap sa kanila sa araw ng muling pagkabuhay. Gayun din naman ay hindi sila dadalisahin at kasakit-sakit ang kanilang kaparusahan. Sila na kanilang pinili ang pagkaligaw kaysa sa patnubay at kanilang pinili ang kaparusahan kaysa sa pagpapatawad ni Allah. Ano itong katapangan na kanilang ipinamalas sa apoy? Ito'y sa kanilang ipinadala ni Allah ang aklat, ang Quran na naglalaman ng katotohanan. At katsyakan, ang mga nagsisipagtalo-talo tungkol sa aklat ay lagi nang hindi magkakasundo na malayong malayo. Hindi isang alber, kabutihan, kabanalan, katuwiran at lahat ng gawa ng pagsunod kay Allah na inilingon ninyo ang inyong mukha sa silangan o kanluran. Sa pag-alay ng sala, takdang panalangin, datapwat ang alber ay ang pagsasampalataya kay Allah sa huling araw. At sa mga anghel, at sa aklat, at sa mga tagapagbalita, at gumugugol ng kanyang yaman, sa mga kamag-anak, sa mga ulila, sa mga maralita, sa mga naglalakbay, sa mga humihingi, at sa pagpapalaya ng maalipin, ang maging matimtiman sa pag-alay ng sala at nagkakaloob ng zaka katungkulang kawanggawa at tumutupad sa kasunduan na kanilang ginawa at matatag at matyaga sa matinding kahirapan at karamdaman. At sa lahat ng panahon ng pakikibaka o pakikipaglaban sa digmaan, sila yaong mga taon ng katotohanan at sila ang mga al-muttaqun, mga may pagkatakot kay Allah, matimtiman, matuwid, banal at mabuti. O kayong nagsisampalataya, ang qisas, ang batas ng pagkakapantay-pantay sa kaparusahan ay itinalaga sa inyo sa kaso ng pagpatay. Ang isang malayang tao ay parurusahan ng kamatayan dahilan sa pagpatay ng isang malayang tao. Ang alipin sa alipin, ang babae sa babae, datapat kung ang pagpapatawad ay ginawad ng mga kamag-anak nang napaslang sa kanilang kapatid o nakapatay o pumatay. Kung gayon, ang mga kamag-anak ng napatay na tao ay mararapat na humingi ng kabayaran sa dugo sa makatuwirang hiling. Kabayaran, ang nakapatay ay mararapat na magbayad at magsukli ng magandang pagtingin ng pasasalamat. Ito ay isang kaginhawahan at habag mula sa inyong Panginoon. At matapos ito,
sinumang lumagpas sa hangganan, siya ay tatanggap ng kasakit-sakit na kaparusahan. At sa Al-Qisos, batas ng pagkakapantay-pantay sa kaparusahan, ay mayroong pagliligtas ng buhay sa inyo. Oo kayong mga tao na may pangunawa upang kayo ay maging almuttaqun. At sa Al-Qisos, batas ng pagkakapantay-pantay sa kaparusahan, ay mayroong pagliligtas ng buhay sa inyo. O kayong mga tao na may pangunawa upang kayo ay maging almuttaqun, may pagkatakot kay Allah, matimtiman, matuwid, banal at mabuti. Ito ay tinatalaga sa inyo na kung sakali ang kamatayan ay nalalapit na sa isa sa inyo, at kung siya ay mayroong may iwan na kayamanan, na siya ay gumawa ng wasiya, testamento ng pagpapamana o huling habiling, para sa kanyang magulang at malalapit na kamag-anak ng ayon sa makatarungang paraan, ito ay isang tungkulin ng almuttaqun. May pagkatakot kay Allah, may damdamin ng kabanalan at katwiran. Ngunit sino man ang magbago ng pamana ng yumao, matapos na ito ay marinig mula sa kanya, ang kasalanan ay nanggaling sa mga bumago o nagpalit nito. Katotohanan si Allah ang lubos na nakakarinig, ang ganap na nakakaalam. Datapot sino man ang bumago ng habilin dahilan sa kanyang napag-alaman na ang naghabilin ay nakagawa ng hindi makatarungan o kamalian at kanyang pinagkasundo sila, siya ay walang kamalian o kasalanan dito. Katiyakang si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. O kayong nagsisisampalataya, ang pag-aayuno ay ginawad sa inyo, nakagaya rin naman ng pagtatalaga sa mga nangauna sa inyo, upang kayo ay maging almuttaqun, magkaroon ng pagpipigil sa sarili, may kabanalan, kabutihan, katuwiran at kataimtiman. Kayo sa natatakda ang bilang ng araw ng buwan ng Ramadan, tatapat kung sinuman sa inyo ay may karamdaman o naglalakbay, ito ay maaaring ipagpaliban. At ang natatakdang araw ay dapat nabayaran sa mga darating na panahon. At sa mga nag-aayuno na walang kakayahan dahil sa katandaan, sila ay may kabayaran. Magpakain ng isang naghihikahos na tao sa bawat araw. Datapwat sinumang magbibigay pa ng higit dito ayon sa kanyang kagustuhan, ito ay higit na mainam sa kanya. Higit na mabuti sa inyo ang mag-ayuno kung inyo lamang nalalaman. Ang Ramadan, ang buwan na ipinahayag ang Quran, isang patnubay sa sangkatauhan, gayon din naman ay isang maliwanag na tanda o katibayan. At ang pamantayan, sinuman sa inyo na namamalagi sa kanyang tahanan ay nararapat na mag-ayuno sa buwan na ito. Datapwat kung sinuman ang may karamdaman o naglalakbay, ito ay maaaring ipagpaliban. At ang natatakdang araw ay marapat na bayaran sa mga darating na panahon. Si Allah ay nagnanais na ang mga pagsamba ay maging magaan sa inyo. Ayaw niya sa inyo na ilagay kayo sa kahirapan. Nais niyang tapusin ninyo ang natatakdang araw at luwalhatiin siya katulad ng pagsasabi ng Allahu Akbar. Pinakadakila si Allah sapagkat kanyang pinatubayan kayo upang kayo ay magkaroon ng damdamin ng pasasalamat sa kanya.
At kung ang aking mga alipin ay magtanong sa iyo, O Muhammad, tungkol sa akin, kung gayon sila ay iyong sagutin, tunay na ako ang malapit sa kanila. Ako ay tumutugon sa panawagan ng bawat nananawagan kung siya ay tumatawag sa akin. Hayaan ding sila ay tumalima sa akin at manampalataya sa akin upang sila ay magsitahak sa tuwid na landas. Pinahihintulutan kayo sa gabi ng pag-ayuno na inyong sipingan ang inyong asawa. Sila ang inyong libas, katulad ng pangbalabal sa katawan o saplot, laban sa paggawa ng mahalay o sakon, kasiyahan na mamuhay sa kanyang piling. At gayon din naman kayo sa kanila, si Allah ang nakababatid ng mga ginagawa ninyong pandaraya sa inyong sarili. Kaya't bumaling siya sa inyo at tumanggap ng inyong pagsisisi at kanyang pinatawad kayo. Kaya't ngayon ay makipag-ulayaw kayo sa kanila at inyong hanapin ang itinalaga ni Allah sa inyo. At kumain kayo at uminom hanggang ang maputing hibla ng pagbubukang liwayway. Pagdatal ng liwanag ay maging lantad kaysa sa hiblang hitim, kadiliman ng gabi, at inyong tapusin ang pag-ayuno hanggang sa dumatal ang gabi. Datapwat huwag kayong makipag-ulayaw sa kanila, ang inyong asawa, kung kayo ay nasa kalagayan ng i'tikaf, alalaong baga, ang pamamalagi sa loob ng masjid, sa pag-aalala at pananalangin kay Allah at paglisan sa lahat ng mga makamundong gawain. Ito ang mga pagbabawal na itinalaga ni Allah, kaya't sila ay huwag ninyong lapitan o sipingan. Sa ganitong pamamaraan ay pinapaliwanag ni Allah ang kanyang ayat, mga tanda, aral, kahapayagan, katibayan, sa sangkatauhan upang sila ay maging al-muttaqun, magkaroon ng kabanalan, damdamin ng katuwiran, kabutihan at iba pa. Huwag ninyong kamkamin ang mga pag-aari o ari-arian ng iba nang walang katarungan. Gayon din naman ay huwag kayong magbigay ng suhol sa sinumang namamahala upang inyong makamkam sa kamalian ang ilang bahagi ng pag-aari ng iba na inyong nalalaman na ito ay pinagbabawal. Sila ay nagtatanong sa iyo, O Muhammad, tungkol sa mga bagong buwan. Ipagbadya, ito ay mga tanda lamang ng sangkatauhan at hajj, pilgrimahe o pagdalaw sa banal na bahay, dalanginan sa Makka. Hindi isang albir, kabutihan, katuwiran, kabanalan at iba pa na magsipasok kayo sa likuran ng bahay upang magbihis ng ihram, tila o kayo ng panghajj. Datapwat ang albir, kabutihan, ay ang ginawa ng sinumang nangangamba kay Allah. Kaya't magsipasok kayo sa mga pintuan ng bahay at inyong pangambahan si Allah upang kayo ay magsipagtagumpay. At makipaglaban kayo alang-alang sa landas ni Allah sa kanila na nakikipaglaban sa inyo. Datapwat huwag ninyong labagin ang mga hangganan, sapagkat si Allah hindi nagmamahal sa mga nagmamalabis sa pagsuway sa hangganan. At inyong patayin sila na pumapatay sa inyo, saan man sila ay inyong matagpuan, at inyong itaboy sila mula sa Makka, kung saan kayo ay kanilang itinaboy, sapagkat ang fitna, shirk o pagbibigay ng katambal kay Allah na kanilang ginagawa, gayon din ang kawalan ng pananampalataya ay higit na masama kaysa inyong pagpatay sa kanila. At huwag kayong manguna na lumaban sa kanila sa Masjid al-Haram
banal na bahay dalanginan, maliban na sila ay manguna na kayo ay labanan. Datapwat kung kayo ay lusubin nila, sila ay inyong patayin, yaon ang parusa, kabayaran sa mga walang pananampalataya. Datapwat kung sila ay tumigil, si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. At sila na mga mushrik, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, ay inyong labanan hanggang sa mapalis ang fitna, shirk, kawalan ng pananalig at pagsamba sa iba, maliban pa kay Allah. At lahat at bawat uri ng pagsamba ay matuon lamang kay Allah. Datapwat kung sila ay maglubay sa pakipaglaban sa inyo, huwag hayaang magkaroon ng paglalaban at paglabag maliban sa zalimun, mga tampalasan. Mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mapaggawa ng kamalian. Ang banal na buwan ay banal na buwan. At sinuman ang lumabag sa mga ipinagbabawal na bagay ay dapat parusahan ng katulad ng kanyang ginawa. Kahit sinuman ang lumabag ng mga pinagbabawal sa inyo, kung gayon, kayo ay lumaban sa kanya ng tulad din ng kanyang ginawa sa inyo. Datapwat pangambahan ninyo si Allah at inyong alalahanin na si Allah ay nasa panig ng al-muttaqun, mga may kabanalan, mabuti at matuwid na tao. At gumugol kayo ng inyong kayamanan alang-alang sa landas ni Allah. At huwag hayaan ang inyong sariling mga kamay ang maghantong sa kapahamakan. Magsigawa kayo ng kabutihan sapagkat si Allah ay nagmamahal sa mga gumagawa ng kabutihan. At inyong isagawa ng ganap at buo ang Hajj, pilgrimahe, at Umrah, maigsing pilgrimahe. Sa paglilingkod kay Allah, datapwat kung kayo ay nagkaroon ng sagabal, kayo ay mag-alay ng hadi, ang hayop, tulad ng tupa, baka, kamilyo at iba pa. Ayon sa inyong kakayahan, at huwag ninyong ahitin ang inyong ulo hanggang ang inyong hadi ay hindi pa nakararating sa pook ng pag-aalay. At kung sino man sa inyo ay may sakit o may karamdaman sa kanyang anit na kailangang ahitin, siya ay pinahihintulutang hindi mag-ahit, datapot nararapat na magbayad ng fidya, pantubos o panghalili sa pamamagitan ng pag-aayuno ng 3 araw o magpakain ng mahirap 6 na katao o mag-alay ng 1 tupa sa Makka. At kung kayo ay nasa katayuang muli ng kaligtasan, sinuman ang magsagawa ng Hajj, sinuman ang magsagawa ng Umrah hanggang Hajj sa buwan ng Hajj, siya ay nararapat na mag-alay ng hadi ayon sa kanyang kakayahan. Tatapwat kung wala siyang kakayahan, ay nararapat na siya ay mag-ayuno ng 3 araw sa panahon ng Hajj at 7 araw pagka-uwi niya, ganap na 10 araw sa lahat-lahat. Ito ay para sa kanila na ang mga pamilya ay hindi nakatira ng Masjid al-Haram. At inyong pangambahan si Allah, at inyong maalaman na si Allah ay mahigpit sa kaparusahan. Ang Hajj, pilgrimahe, ay sinasagawa sa loob ng mga bantog na buwan. Alalaong baga, ang pansampo, panlabing-isa, at unang 10 araw ng panlabing-dalawang buwan ng kalendaryong Islamiko. Shawwal, Dhulqa'dah, at Dhulhijjah. Kaya't kung sino man ang magpasyang magsagawa ng Hajj, pilgrimahe,
sa pamamagitan ng pagsasagawa o pagbibihis ng ihram, alalaong baga, kasuotan na pang-pilgrimahe. Kung gayon, hindi marapat na siya ay makipag-ulayaw sa kanyang asawa. At huwag gumawa ng kasalanan at huwag ding makipagtalo ng walang katarungan sa panahon ng Hajj. At anumang mabuti ang inyong gawin, huwag kayong magkaroon ng alinlangan. Si Allah ang nakatatalos ng mga ito. At kayo ay magbaon ng inyong ikabubuhay. Datapwat ang higit na mainam na baon ay takwa, kabutihan, kabanalan, pangangamba at pagkatakot kay Allah. Kahit ako ang inyong pangambahan o kayong mga tao na may pangunawa. Hindi isang kasalanan sa inyo kung kayo ay magsihanap ng biyaya ng inyong Panginoon. At kung kayo ay paalis na sa Arafat, inyong alalahanin si Allah sa pamagitan ng pagluluwalhati ng inyong Panginoon. Sa Mashaaril Haram, Banal na Dambana, sa Muzdalifah, at ipagbunyi ang kanyang papuri sapagkat kayo ay kanyang pinatnubayan, bagamat bago kayo ay napatnubayan, kayo ay napaligaw. At kung kayo ay maglisan kung saan ang karamihan ay nagsisialis at kayo ay manawagan kay Allah sa kanyang kapatawaran, katotohanan si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. Kaya't kung matapos na ninyo ang inyong manasik, mga ritual at lahat ng seremonya at tungkulin sa Hajj at tungkulin ng Hajj, inyong ipagmunye ang papuri kay Allah. Alalahanin ninyo si Allah kung paano ninyo ginugunita ang inyong mga ninuno o higit pa ritong pag-aalaala sa puso at kaluluwa. Mayroon sa karamihan ng mga tao ang nagsasabi,

at mabuti sa kabilang buhay. At inyong iadya kami sa kaparusahan ng apoy. Sa kanila ay gagawad ang gantimpala ng kanilang pinagsumikapan. At si Allah ay maagap sa pagsusulit. At alalahanin si Allah sa panahon ng natatakdang araw, ang tatlong araw na ang mga tao ay namamalagi sa Mina sa panahon ng Hajj. Sa panlabing isa, panlabing dalawa, at panlabing tatlong araw ng buwan ng Dhul-Hijjah, sa pagsasabi ng malimit ng Allahu Akbar, si Allah ang pinakadakila sa lahat. At habang nagkakatay ng hadi, pang sakripisyong hahayop. At sa panahon ng rami, ng jamarat, simbolikong pagpupukol ng mga bato sa mga burol bilang pagtatakwil kay Satanas. Datapot kung sinuman ang magmadali na lumisan sa Mina pagkaraan ng dalawang araw. Matapos na may isagawa ang pagpupukol ng mga bato sa mga jamarat, burol o bundok. Ito ay hindi isang kasalanan sa kanya at sinumang magpaiwan sa Mina sa ikatlong araw. Ito ay hindi kasalanan sa kanya kung siya ay umiiwas. Sa paggawa ng kasalanan, alalaong baga ang kanyang layunin ay gumawa ng kabutihan at tumalima kay Allah alang-alang sa kanyang Hajj. At inyong maalaman na katotohanan kayo ay titipunin tungo sa kanya. At mayroong uri ng tao ang kanyang pananalita sa buhay sa mundong ito ay nakakaakit sa iyo, O Muhammad, at siya ay nananawagan kay Allah na maging saksi kung ano ang nasa kanyang puso. Datapot siya ang pinakapalaayaw sa mga umuusig. At kung siya ay tumalikod na sa iyo, O Muhammad, ang kanyang pagsisikhay sa kalupaan ay upang gumawa rito ng katampalasanan. At kanyang wasakin ang mga pananim at hayupan. Datapot si Allah ay hindi nagmamahal sa mga kabuktutan. At kung sa kanya ay pinagbabadya, pangambahan si Allah, siya ang umahantong sa kapalaluan. Sa higit na maraming kabuktutan, sapat na sa kanya ang impyerno at tunay nang kasuklam-suklam ang pook na ito para panahanan. At mayroong isang uri ng tao na iniaalay niya ang kanyang buhay upang makamtan ang kasiyahan ni Allah, at si Allah ay tigib ng kabaitan sa kanyang mga alipin. O kayong magsisisampalataya, magsipasok kayo sa Islam, pagsunod, pagtalima, pagsuko sa lahat ng mga kautusan ni Allah. O kayong magsisisampalataya, magsipasok kayo sa Islam at huwag ninyong sundin ang mga yapak ni Satanas, sapagkat tunay ngang siya ang inyong lantad na kaaway. At kung kayo ay tumalilis, matapos ang maliwanag na tanda, si Propeta Muhammad, ang Quran at Islam, ay dumatal sa inyo, kung gayon, inyong maalaman na si Allah ang pinakamakapangyarihan, ang pinakamaalam. Sila ay walang hinihintay, maliban na si Allah ay dumatal sa kanila sa lilim ng mga ulap at ang mga anghel sa mga sandaling yaon. Ang lahat ng bagay ay kanyang huhusgahan. At kay Allah ang paghuhusga sa lahat ng bagay. Inyong tanungin, O Muhammad, ang angkan ng Israel, kung gaano karami ang maliliwanag na ayat na aming ipinadala sa kanila. Datapot, sinuman ang magpalit ng paglingap ni Allah. Matapos na ito ay dumatal sa kanya. Kung gayon, katotohanan si Allah ay mahigpit sa kaparusahan. Ang buhay sa mundong ito ay kaakit-akit sa mga hindi sumasampalataya.

0: Sila ay nanunuya sa mga sumasampalataya. Natapwat sila na sumusunod sa mga pag-utos ni Allah at umiiwas sa mga bagay na kanyang pinagbabawal. Ay mangibabaw sa kanila sa araw ng muling pagkabuhay. At si Allah ang magkakaloob ng kanyang panustos nang walang sukat sa sinumang kanyang naisin. Ang sangkatauhan na isang pamayanan lamang. At si Allah ang nagsugo ng mga tagapagbalita na may taglay na magandang balita at paalaala. At sa kanila ay kanyang ipinagkaloob ang aklat sa katotohanan upang kanilang mahatulan ang mga tao sa mga bagay na hindi nila pinagkakasunduan. Datapwat ang angkan ng kasulatan ay hindi sumang-ayon sa relihiyon ni Muhammad dahilan sa matinding pagkamuhin nila sa kanya. Matapos ang maliwanag ng mga katibayan tungkol sa kanya ay dumatal sa kanila. At sa kapahintulutan ni Allah sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay kanyang pinatnubayan sa katotohanan ang mga sumasampalataya tungkol sa mga bagay na hindi nila pinagkakasunduan. Sapagkat si Allah ang namamatnubay sa sinumang kanyang maibigan sa tuwid na landas. At kayo ba ay nag-aakala na kayo ay magsisipasok sa paraiso nang walang anuman na katulad ng dumatal sa mga nangauna sa inyo? Sila ay nakaranas ng mga matinding kahirapan at karamdaman at lubha silang nawalan ng katatagan na maging ang tagapagbalita at ang mga naniniwala na kasama niya ay nasabi, kailan pa kaya daratal ang tulong ni Allah? Katotohanan, ang tulong ni Allah ay malapit na. Itinatanong nila sa iyo, O Muhammad, kung ano ang kanilang dapat gugulin, ipagbadya, anumang kayamanan na inyong gugulin mula sa mabuti ay para sa mga magulang at kamag-anak at sa mga ulila at sa mga maralita at sa mga nagigipit na naglalakbay at anuman ang inyong gagawin na mabuti, tunay na talastas ito ni Allah. Ang jihad, ang banal na pakikipagpunyagi sa Islam ay ipinag-utos sa inyo, o mga Muslim. Bagamat ito ay hindi ninyo nais, ngunit maaring ang isang bagay na hindi ninyo naibigan, ito ay mainam, makabubuti sa inyo, at maaring ang isang bagay na inyong nagugustuhan, ito ay masama, hindi makabubuti sa inyo. Datapwat si Allah ang nakakaalam at ito ay hindi ninyo nalalaman. Sila ay nagtatanong sa iyo, O Muhammad, tungkol sa pakikipaglaban sa mga banal na buwan. Ipagbadya, ang pakikipaglaban sa panahong ito ay isang matinding pagsuway. Datapwat ang higit na malubhang pagkakasala sa paningin ni Allah ay ang sansalain ang sangkatauhan sa pagsunod sa landas ni Allah, ang hindi pagsampalataya sa kanyang relihiyon at paghadlang na makapasok sa Masjid al-Haram at itaboy ang nagsisipanirahan dito at ang fitna, kawalan ng pananampalataya kay Allah at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay higit na masama sa pagpatay at sila ay hindi kailanman titigil sa pakipaglaban sa inyo hanggang sa kayo ay kanilang mailayo sa inyong relihiyon hanggat makakaya nilang gawin. At sinuman sa inyo ang tumalikod sa kanyang pananampalataya at mamatay na walang pananampalataya, katotohanan ang kanilang mga nagawa ay walang kabuluhan sa mundong ito at sa kabilang buhay, at sila ang magsisipanirahan sa apoy magpakailanman. Katotohanan ang mga nagsisampalataya at mga nagsilikas at nakipaglaban alang-alang sa landas ni Allah. Sila ay mayroong pag-asa ng habag ni Allah. At si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. Sila ay nagtatanong sa iyo, O Muhammad, tungkol sa nakalalasing na inumin at ang pagsusugal o pagposta, ipagbadya. Sa mga ito ay mayroong malaking kasalanan at ilang kapakinabangan sa mga tao. Datapwat ang mga kasalanan na higit kaysa sa kapakinabangan
1: at itinatanong nila sa iyo kung magkano ang dapat nilang gugulin, ipagbadya, kung ano ang lumalabis sa inyong pangangailangan kaya't sa ganitong ginawa ni Allah na maging maliwanag sa inyo ang kanyang mga batas upang kayo ay makapag-isip ng inyong ikabubuti. Sa mundong ito at sa kabilang buhay, at sila ay nagtatanong sa iyo tungkol sa mga ulila, ipagbadya, ang pinakamainam sa lahat ay pangalagaan ng matapat ang kanilang ari-arian. At kung pagsamahin ninyo ang inyong mga gawain sa kanila, sila ay inyong mga kapatid sa Islam, at siya na may pag-iimbot, at siya na ang pagnanais ay mabuti, ay nababatid ni Allah. At kung ninais lamang ni Allah, maaari niyang ilagay kayo sa kagipitan. Katotohanang si Allah ang pinakamakapangyarihan, ang tigib ng karunungan. At huwag ninyong pangasawahin ang mushrika, walang pananampalatayang babae kay Allah. Pagano, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan hanggang sa sila ay manampalataya. Katiyakan ang isang aliping babae na nananampalataya ay higit na mainam kaysa sa isang malaya na mushrika. Kahit na nga siya ay nakagaganyak sa inyo, huwag ninyong ipangasawa ang inyong mga kababaihan sa mushrikun. Walang pananampalatayang lalaki kay Allah. Pagano, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan hanggang sa sila ay manampalataya. Katotohanan ang isang aliping lalaki na nananampalataya ay higit na mainam kaysa isang malaya na mushrik. Kahit na nga siya ay nakagaganyak sa inyo. Sila yaon ang mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sila yaon ay nag-aanyaya sa inyo sa aboy. Datapwat si Allah ay nag-aanyaya sa inyo sa paraiso at sa kapatawaran ayon sa kanyang kapasyahan at ginawa niyang maliwanag ang kanyang ayat sa sangkatauhan upang gayon sila ay makagunita. Sila ay nagtatanong sa iyo tungkol sa pagririgla ng mga babae. Ipagbadya, ito ay isang adha, isang bagay na makakapinsala sa isang lalaki na magipag-ulayo sa kanyang asawa. Kaya't manatiling malayo sa mga babae sa kanilang pagririgla at huwag ninyo silang lapitan hanggang sa sila ay hindi malinis. At kung nakapaligo na sila, sila ay inyong lapitan sa paraan na ipinag-utos ni Allah. Katotohanang si Allah ay tunay na nagmamahal sa mga nagbabalik loob sa Kanya sa pagsisisi at nagmamahal sa kanila na nagpapadalisay ng kanilang sarili. Ang inyong mga asawa ay isang taniman ng binhi, kaya't makipagtalik kayo sa inyong mga asawa sa anumang paraan na inyong naisin. Kung kailan at paano ninyo ibig, makipagniig kayo sa inyong mga asawa hanggat ito ay nasa loob ng kanilang luba at hindi sa likuran. Datapwat umusal ng mabuting gawa para sa inyong mga sarili at inyong pangambahan si Allah at inyong maalaman na siya ay inyong makakadaupang palad at iyong ibigay, O Muhammad, sa mga sumasampalataya ang magandang balita. At huwag ninyong gamitin ang ngalan ni Allah bilang dahilan sa inyong mga panunumpa na makapigil sa inyong paggawa ng kabutihan at kabanalan at magbigay ng kapayapaan sa sangkatauhan. At si Allah, na ganap na nakakarinig at lubos na nakakaalam ng lahat ng bagay, si Allah ay hindi magpaparusa sa inyo sa mga panunumpa na hindi ninyo sinasadya. Datapwat kayo ay kanyang tatawagin upang magsulit sa mga naging layon ng inyong puso. At siya ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamapagpaumanhin. Ang mga nagsigawan ng panata na hindi makikipagtalik sa kanilang mga asawa ay nararapat na maghintay ng 4 na buwan. Ngunit kung sila ay magbalik, magbago ang kanilang pasya sa loob ng ganitong panahon, katotohanang si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamaawain. At kung sila ay magpasya sa pakikipaghiwalay, kung gayon, si Allah ang lubos na nakakarinig at ganap na nakababatid ng lahat ng bagay. Ang mga nahiwalay na diborsyong babae ay maghihintay ng 3 buwan ng rigla at hindi ipinahintulot sa kanila na ilingid ang nilikha ni Allah sa kanilang sinapupunan. Kung sila ay sumasampalataya kay Allah at sa huling araw, at ang kanilang asawang lalaki ay may karapatan na balikan, ukunin sila sa panahong ito. kung sila ay nagnanais ng pakikipagbalikan at sila ay mayroong karapatan sa kanilang asawa na sila ay pangalagaan katulad ng gastusin sa bahay at iba pa. Gayon din naman sa kanilang pakikitungo sa paraang makatwiran datapwat ang kalalakihan ay nakahihigit sa kanila at si Allah ang pinakamataas sa kapangyarihan ang lubos na maalam. Ang paghiwalay na pinahihintulutan na magkabalikang muli ang mag-asawa ay dalawang ulit lamang. Sa bawat paghiwalay, sila ay pinahihintulutan na magsamang muli sa makatwirang kasunduan. Utuloyang nang sila ay maghiwalay ng matiwasay. Hindi pinahihintulot sa inyo na bawiin ang anumang mahar, handog o dori na ibinigay ng lalaki sa kanyang pangangasawa sa panahon ng pag-aasawa o kasal na inyong ibinigay sa kanila, maliban na lamang kung sila ang mag-asawa ay nangangamba na hindi nila masusunod ang hangganang itinakda ni Allah. Kaya't kung kayo ay nangangamba na hindi nila masusunod ang mga hangganang itinakda ni Allah para sa isa't isa, hindi isang kasalanan sa kanila kung ibalik ang asawang babae ang mahar, duri o bahagi nito para sa paghiwalay. Ito ang mga hangganan na itinalaga ni Allah. Kaya't huwag kayong sumuway dito. At sinumang sumuway sa hangganan na itinalaga ni Allah, kung gayon sila ay zalimun, mga tampalasan, mapaggawa ng kamalian at iba pa. At kung kanyang hiniwalayan ang babae, ay hindi na pinahihintulutan na makipagbalikang muli sa kanya, maliban na lamang na siya ay nag-asawa ng ibang lalaki. At ang lalaking ito na pangalawa niyang asawa ay hiniwalayan siya. Hindi isang kasalanan sa kanila ang unang mag-asawa kung sila ay muling magsama. Kung inaakala nila na sa kanilang sarili na masusunod nila ang mga alituntunin na itinalaga ni Allah at ito ang mga alituntunin na itinalaga ni Allah na kanyang itinuturo sa mga may kaalaman. At kung inyo nang hiniwalayan ang kababaihan at malapit na nilang matupad ang kondisyon ng iddat na tatakdang araw ng paghihintay, sila ay maaari ninyong balikan o kunin sa makatwirang paraan o hayaan silang maging malaya sa makatwirang paraan. Datapwat kung sila ay huwag ninyong balikang muli upang sila ay apihin lamang at sinumang gumawa nito ay nagbigay kamalian sa kanyang sarili. At huwag ninyong ituring ang mga talata ni Allah bilang isang katatawanan datapwat alalahanin ninyo ang mga biyaya ni Allah sa inyo at ang kanyang ipinadala sa inyo sa aklat, ang Quran at al-hikmah, ang karunungan sa mga turo ni Propeta Muhammad at mga batas at iba pa. Tungo sa inyong patnubay at inyong pangambahan si Allah at inyong maalaman. Si Allah ang ganap na nakatatalos ng lahat ng bagay. At kung inyo nang hiniwalayan ang kababaihan at kanila nang natupad ang iddat, ang natatakdang araw ng paghihintay, na sila ay hindi ninyo binalikan, sila ay huwag ninyong hadlangan na makipagbalikang muli sa kanilang dating asawa. Kung sila ay kapwa nagkasundo sa makatwirang paraan, ito ay iniaatas sa sinumang sumasampalataya kay Allah at sa huling araw. Ito ay higit na kabanalan at kadalisayan sa inyo. Si Allah ang nakababatid at kayo ay walang kaalaman. Ang mga ina ay dapat magpasuso sa kanilang mga anak sa loob ng 2 taon. Sa sinumang magulang na nagnanais na ganapin ang natatakdang panahon ng pagpapasuso, datapwat ang ama ng bata ang siyang mananagot sa halaga ng pagkain at kasuotan ng ina sa makatwirang paraan. Walang sinumang tao ang papatawan ng dalahin ng higit sa kanyang kakayahan. Walang sinumang ina ang parurusahan dahilan lamang sa kanyang anak, gayon din ng ama dahilan lamang sa kanyang anak. At sa tagapagmana ng ama, na katulad ng kung ano ang kapanagutan ng ama para sa kanyang anak, kung sila ay kapwa nagpasya sa pag-awat sa kanya, sa magkapanabay na pahintulot, ito ay hindi kasalanan sa kanilang dalawa. At kung kayo ay nagpasya na kumuha ng tagapag-alaga na magpapasuso sa inyong mga anak, ito ay hindi kasalanan sa inyo, ngunit kailangan ninyong bayaran kung ano ang inyong pinagkasunduan na ibigay sa kanya sa makatuwirang paraan. At inyong pangambahan si Allah at inyong maalaman, si Allah ang ganap na nakamamasid ng inyong ginagawa. At sa inyo na pumanaw at nakaiwan ng asawa, sila ay maghihintay sa loob ng 4 na buwan at 10 araw. At kung kanilang naganap na ang natatakdang panahon, hindi isang kasalanan sa inyo. Kung sila ay magpasya sa kanilang sarili sa makatuwiran at marangal na paraan, at si Allah ang ganap na nakatatalos ng inyong ginagawa. Hindi kasalanan sa inyo kung kayo ay magpahiwatig ng kasunduang magpakasal o ilingid ninyo ito sa inyong sarili. Si Allah ang nakababatid, naguguni-gunita ninyo sila. Natapwat huwag kayong mangako sa kasunduan sa kanila sa lingid, maliban na kayo ay mangusap sa kanila sa marangal na pagsasalita ayon sa batas Islamiko. At huwag ninyong ganapin ang pag-aasawa hanggat ang natatakdang araw ay hindi pa natatapos. At inyong maalaman na nababatid ni Allah ang nasa inyong isipan, kaya't pangambahan siya, at inyong maalaman na si Allah ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamapagpaumanhin. Hindi isang kasalanan sa inyo kung inyong hiwalayan ang kababaihan kahit na sila ay hindi pa ninyo nakakaulayaw o hindi pa naibibigay ang mahar, duri o handog na ibinibigay ng lalaki sa babae sa panahon ng pag-aasawa. Datapwat sila ay inyong gawaran ng angkop na handog. Ang mayaman ng ayon sa kanyang kakayahan at ng mahirap ng ayon sa kanyang kakayahan. Tungkulin ng sinuman na nagnanais na gumawa ng mabuti. At kung sila ay inyong hiniwalayan bago pa sila ay inyong makaulayaw, ang mahar ay napagpasyahan na. Kung gayon, ang kalahati ng mahar ay nalalaan sa kanila, maliban na lamang kung ang kababaihan ay pumayag na hayaan na lamang nito, o kung ang lalaki ay pumayag na hayaan na lamang sa babae ang lahat ng ito, datapot ang magparaya at magbigay ay higit na malapit sa kabanalan. At huwag niyong kaligtaan ang pagiging magparaya sa isa't isa. Katotohanan si Allah ang ganap na nakamamasid ng inyong ginagawa. Inyong pangalagaan ang pag-alay ng solah, ang 5 beses na katungkulang pagdarasal araw-araw, lalong-lalo na ang salatul asr, alalaong baga ang paggitna ang panalangin o panghapong pagdarasal, at inyong isagawa ang sala na may pagpapakumbaba kay Allah. At kung kayo ay nangangamba, kung kayo'y manatiling nakatindig habang nag-aalay ng sala, pagdarasal o habang nakasakay, at kung kayo ay nasa ligtas na kalagayan, inyong ialay ang sala, pagdarasal, at alalahanin si Allah sa paraan ng kanyang itunuro sa inyo na hindi ninyo nababatid. At sa inyo na pumanaw at nakaiwan ng mga asawa, ay nararapat ng gumawa ng huling habilin na nagbibigay sa kanilang mga asawa mula sa kanyang mga ari-arian ng 1 taong panustos at tirahan na walang pagtataboy sa kanila. Datapwat kung nais nilang maasawang babae na umalis, kayong mga magulang at kaanak ng Yumao ay walang kasalanan. Sa anumang gagawin nila sa kanilang sarili, at kung sa pamamaraan na ito ay kapita-pitagan, at si Allah ang pinakamataas sa kapangyarihan, ang lubos na maalam. At karapatan ng mga nahiwalayang kababaihan, ang sustento na igawad sa kanila sa makatuwirang paraan. Ito ay isang katungkulan ng al-muttaqun, mga may pangangamba kay Allah, may kabanalan at iba pa. At sa ganito ay ginawa ni Allah na maliwanag ang kanyang mga batas sa inyo upang kayo ay magkaroon ng pangunawa. Hindi mo ba napag-isip, O Muhammad, ang tungkol sa mga lumisan sa kanilang tahanan na sila ay libo-libo dahil sa kanilang pagkatakot sa kamatayan? Si Allah ay nagwika, mamatay, at pagkatapos ay binalik niya ang kanilang buhay. Sapagkat si Allah ay tigib ng biyaya sa sangkatauhan, datapwat ang karamihan sa kanila ay walang damdamin ng pasasalamat. At kayo ay makipaglaban alang-alang sa landas ni Allah. At inyong maalaman na si Allah ang ganap na nakakarinig at lubos na nakababatid ng lahat ng bagay. Sino man ang magpautang kay Allah ng isang magandang pautang, ito ay pararamihin ni Allah ng paulit-ulit para sa Kanya. Si Allah ang nagpapaunti at nagpaparami ng inyong ikabubuhay at sa Kanya kayo ay magbabalik. Hindi ba ganinyo napag-isip ang tungkol sa pangkat ng angkan ng Israel pagkaraan ni Moises? Nang kanilang sabihin sa propeta na mula sa kanilang lipon, magtalaga ka sa amin ng isang hari at kami ay makikipaglabarunungan. At ang kanilang propeta, si Samuel, ay nagsabi sa kanila, katotohanan ang tanda ng kanyang pagiging hari sa inyo ay ang pagdating sa inyo ng kaban at tabut, baol na kahoy, na dala ng mga anghel mula sa inyong Panginoon, na naroroon ng sakina, kapayapaan, kapanatagan at katahimikan, at ang mga naiwan ni Moises at si Harun. Katotohanang ito ay tanda sa inyo kung kayo ay naniniwala. At nang si Talut ay tumulak na kasama ang sandatahan, siya ay nagsabi, katotohanang si Allah ay susubok sa inyo sa pamamagitan ng ilog. Kung sino man ang uminom dito, siya ay hindi ko kasama. At sino man ang hindi tumikim nito ay aking kasama. Maliban sa kanya sa kulong ng kanyang palad, datapot sila ay uminom dito maliban sa iilan. At nang kanilang matawid ang ilog, siya at ang mga kasama niya na nananampalataya ay nagsabi, sa araw na ito ay wala tayong lakas laban kay Goliath at sa kanyang mga kabig. Datapot sila na nakababatid ng may katiyakan na kanilang makakatipan. Ang kanilang Panginoon ay nagsabi, gaano kadalas na ang isang maliit na pangkat ay nagwawagi sa malaking pangkat? Sa kapahintulutan ni Allah, si Allah ay nasa panig ng mga matintiman sa pagtityaga. At nang sila ay pumalaot upang sagupain si Goliath at ang kanyang mga kabig, sila ay nanalangin, aming Panginoon, ibuhos ninyo sa amin ang pagtityaga at gawin ninyong matatag ang aming mga hakbang. Kami ay gawin ninyong matagumpay laban sa mga walang pananampalataya. Sa kapahintulutan ni Allah ay kanilang nagapi sila at napatay ni David si Goliath, at si Allah ay naggawad sa kanya kay David ng kaharian at hikma, karunungan, at nagturo sa kanya ng kanyang ninanais. At kung hindi pinigilan ni Allah ang isang lipon ng mga tao sa pamamagitan ng iba, ang kalupaan ay katiyakang mapupuspos ng kabuktutan. Datapwat si Allah ay puspos ng biyaya sa lahat ng kanyang mga nilalang. Ito ang ayat, mga talata, aral, kapahayagan, katibayan at iba pa ni Allah na aming dinadalit sa iyo, O Muhammad, sa katotohanan. At ikaw ay isa sa mga tagapagbalita ni Allah.

0: ربه.
1: سورة البينة، ang katibayan. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Silang kafirun, tumanggi sa katotohanan, mula sa angkan ng kasulatan, Hudyo at Kristiyano, at sa mushrikun. Mushrikun, silang mga pagano o taong sumasamba sa mga diyus-diyusan, tulad halimbawa ng mga rebulto, santo, santa, propeta, mga anghel, mga larawan o mga bagay na nasa kalawakan tulad ng araw, bituin at planeta. Sila ay hindi magsisitigil sa pagtakwil hanggat hindi dumarating sa kanila ang malinaw na katibayan. Sa isang sugo mula sa ala na bumibigkas ng mga pahinang mula sa aklat na dalisay, na naglalaman ng mga tama at matuwid na mga batas mula sa ala, at yaong napagkalooban ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, ay hindi sila mahati sa kani-kanilang pananampalataya pagkaraan lamang nang dumating sa kanila ang malinaw na katibayan. Katotohanan, ang mga Hudyo ay nagkaiba hanggang sila ay naging 71 sekta, at katotohanan, ang mga Kristiyano ay nagkaiba hanggang sila ay naging 72 sekta. At itong Umma, pamayan ng Muslim, ay magkakahati-hati sa 73 sekta, at ang lahat ng ito ay mapupunta sa apoy ng impyerno maliban sa isa. Ang mga kasamahan ng propeta ay nagtanong, sino sila o sugo ng ala? Siya ay sumagot, yaong mga sumusunod kung ano ang aking suna, ginagawa at ng aking mga sahaba, kasamahan, at tirmidhi. At sila ay hindi inutusan maliban na sila ay sumamba lamang sa Allah, maging matapat sa pananampalataya sa Kanya, maging matuwid at magsagawa ng salaah, pagdarasal, at magbigay ng zakat, kawang gawa. Ito ang tunay at tuwid na pananampalataya. Katotohanan, silang kafirun mula sa mga angkan ng kasulatan, Hudyo at Kristiyano, at sa mushrikum, sila ay namamalagi roon sa impyerno. Sila ang pinakamasama sa mga nilikha. Katotohanan, silang naniniwala at gumagawa ng mabuti. Sila ang pinakamabuti sa mga nilikha. Ang kanilang gantimpala mula sa kanilang Rab ay ang paraisong Eden. Nasa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos na kung saan sila ay mananahan magpakailanman. Ang ala ay lubos na masisiyahan sa kanya. Ito ay gantimpala para sa kanya na may takot sa kanyang Rab.
2: An Uthman ibn Affan radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري. Isa na namang hadith ang nais nating mabigyan ng paglilinaw na siyang naiulat ni Uthman ibn Affan, sumakanyan nawa ang kaluguran ng Allah. Sinabi niya nga ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, ang pinakamainam sa inyo ay ang sino mga pinag-aralan ang Quran at kanyang itinuro ito. Isinilasay ni Al-Bukhari. Napakaigsing pahayag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, subalit punong-puno ng aral. Kaya ito ang nais nating isalaysay dito, ang mga ilang kapakinabangan sa hadith na ito. Unang-una, ang kahalagan ng kaalaman. Bilang Muslim, tayo ay pinag-uutusan na kinakailangan natin magsaliksik ng kaalaman patungkol sa ating pananampalataya. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa Quran, sa surat Taha, sinabi niya nga, Rabbi zidni ilma. Pinag-utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang propeta sallallahu alaihi wasallam na lagi nang magsaliksik at magpalago ng kanyang kaalaman. Batay dito sa isang panalangin ng propeta na dapat niyang sabihin ang talatang ito, Rabbi zidni ilma. Nang ibig sabihin, Panginoon ko, dagdagan mo ako ng kaalaman. Hindi pinag-utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng anumang pagdadagdag sa mga bagay-bagay maliban sa kaalaman. Dahil ito ang malaking sandigan ng isang mananampalataya upang maging matatag ang kanyang pananampalataya. Ang iba pang mga kahalagaan o kapakinabangan ng hadith na ito ay ang kahalagaan ng banal na Quran na siya ang pinakapangunahing dapat pag-aralan ng isang mananampalataya. Dahil ang Quran, salita ng Allah. At ang pagbasa ng Quran ay ibada. Kaiba sa mga ibang babasahin dahil hindi maituturin na tuwirang ibada, pagsamba. Kaya nga naman na itinuturo na kapag ka nais ng tao, ng isang Muslim, na magbasa ng Quran, mas mainam na siya ay nasa wudu. Ang pag-aaral sa naturang hadith na tinutukoy niya hindi lamang sa pamamagitan ng pagbabasa kung paano pag-aralan ang mga alituntunin ng pagbasa sa banal na Quran, kundi ito ay napakalawak ang dapat pag-aralan ng tao dito. Hindi lamang pagbasa kundi pag-aralan ang mga katuruan o pahayag patungkol sa kaisaan ng Allah. Pag-aralan ang mga alituntunin, panuntunan ng buhay dito sa mundo at lalo-lalo na sa kabilang buhay. Ito ang siyang sinasabi nating kahalagahan ng banal na Quran sa hadith na ito. Na isaalang-alang natin at isabuhay ang lahat ng maaari natin mapakinabangan sa banal na Quran. Hindi nabibigyan ng katuparan ang kabutiang sinabi sa hadith kung ang tao ay magsasapat lamang sa pag-aaral. Sinabi niya dito, Man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Ang sino mang pinag-aralan ng Quran at kanyang itinuro. Sa sinabi niyang pinag-aralan, may mga taong nag-aaral ng Quran, subalit hanggang doon lang, hindi niya itinuturo. Kaya, sa bahaging ito, hindi niya nakakamit ang kaganapan ng kabutihan na nabanggit sa hadith na ito. Hindi niya ibinabahagi ang kabutihan ipinagkaloob sa kanya ng Allah. Kaya hindi niya makakamit ang kaganapan na kabutihan na siyang ipinagkakaloob ng Allah. Na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito. Magiging ganap ang kabutihan na sinasabi sa hadith na ito kapag ka itinuro ng tao ang anumang natutunan niya, na pag-aralan niya sa banal na Quran. Upang makamit niya ang ganap na kabutihan. At ang ilang pang maaring kapakinabangan sa hadith nito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pagtuturo sa mga napag-aralan sa Islam ay bagay na hindi nagtatapos. Kahit na sumakabilang buhay na ang isang mananampalataya. Dahil sinabi rin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Idha mata ibnu Adam, inqata 'amaluhu illa min thalath: sadaqatun jariyah, aw 'ilmun yuntafa'u bihi, aw waladun salih yad'u lahu." Rawahu Muslim. Na ang ibig sabihin nito, na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag ka namatay na ang anak ni Adan, ang lahat ng kanyang gawain ay magtatapos maliban sa tatlo. Una, yung sinabi niya nga ang tuloy-tuloy na kawanggawa. Pangalawa, ang kaalamang nga na ibahagi niya na napapakinabangan. Pangatlo, ang naiwan ng anak na mabuti, makadiyos, na nananalangin sa kanya. Isinalaysay ni Muslim. Ang gusto nating linawin dito yung sinabi niya nga, yung kaalaman na napapakinabangan ay hindi magtatapos maging pagkatapos ng kanyang kamatayan. Isang napakalaking karangalan na kahit na sumakabilang buhay ang isang Muslim ay tuloy-tuloy pa rin dumarating sa kanya ang kabutihan dahil sa mga kaalamang itinuro niya. Itong sinasabing dakilang kabutihan, ganap na kabutihan, hindi lamang dito sa mundo, maging sa kabila ng kamatayan, lalong-lalo sa kabilang buhay, ay makakamit ng isang Muslim na pinag-aralan ang Quran at itinuro, makakamit ang ganap na kabutihan. Ang ilang pang mga kabutihan at kapakinabangan ng hadis na ito ay ang kabutihan ng pag-aaral sa wikang Arabic. Dahil sinabi niya, "Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Alam natin na ang Quran ay ipinahayag sa wikang Arabic. At gayon din naman ang mga sunna, ang mga hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay sa wikang Arabic. Kaya ang sinumang nag-aral ng wikang Arabic, madali niyang maintindihan ang mga batas, mga alituntunin, mga aral, kapakinabangan na nasa banal na Quran. Napakaraming kabutihan na maaring kapulutan ng aral ng isang tao kung siya ay marunong mag-Arabic at lalo na kung isa sa bihasa sa pag-Arabic. Kaya, punong-puno ng aral ang napakaigsing hadith nito ng propeta sa Islam. Ang lahat ng ating nabanggit ay kinakailangang isaalang-alang natin bilang mga Muslim upang sa gayon ay makamit natin ang ganap na kabutihan na sinasabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito sa mundo, sa kabila ng kamatayan hanggang sa kabilang buhay.

Islam ang tunay na reliyon. Napakaraming lumalaganap sa ngayon sa buong mundo ng mga makabagong reliyon. Pero ang totoo, iisa lang ang tanging tunay na reliyon. Na kung ito ay tawagin sa Arabic, Islam. Iisa ang ating Panginoon, kaya iisa lang din ang ating reliyon. Ano ba ang ibig sabihin ng reliyon? Ang ibig sabihin ng reliyon, ito ang panuntunan ng ating buhay dito sa mundo upang makamit natin ang kaligtasan sa kabilang buhay. Nandito sa reliyong ito, ang mga kautusan ng Diyos, ang mga ipinagbabawal ng Diyos, ang paraan ng pagsamba kung paano natin siya sambahin. Kaya, iisa lang ang dapat nating sundin at tanggapin, kilalanin na reliyon upang makamit natin ang kaligtasan dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Al-Imran, sinabi niya nga, "Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam." Katotohanan, ang tanging reliyon sa paningin ng Allah ay ang Islam. Ano bang ibig sabihin ng Islam? Ang ibig sabihin ng Islam ay ito yung pagsuko sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya lang ang tanging sasambahin at wala ng iba. Nasundin ang kanyang mga ipinag-utos, naiwasan ang kanyang mga ipinagbabawal. Nasambahin ng Allah sa paraang itinuro ng Allah at ng kanyang sugo. Kaya, anumang uri ng tao o samang lupalop na kalupaan ng galing ang isang tao o anumang kulay, kasarian, habang siya ay sumasamba sa Allah, sa nag-iisang Allah, siya ay Muslim at ang kanyang reliyon na tinatanggap ay ang Islam. Kaya nga naman, hindi tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ibang reliyon maliban sa Islam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Al-Imran, sinabi niya nga, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ang ibig sabihin nito, ang sino mang maghangad ng ibang reliyon maliban sa Islam, hindi ito tatanggapin sa kanya at siya ay mapapabilang sa mga talunan. Nang ibig sabihin, walang ibang reliyon na kinikilala at tinatanggap ng Allah maliban sa tanging nag-iisang Islam. Dahil ito ang ipinahayag ng Diyos ng Allah simula sa unang tao na kanyang nilikha si Adan hanggang sa huling sugo na kanyang ipinila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga naman ang pinakahuling kapahayagan na ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa Suratul Ma'idah, sinabi niya nga, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dina." Sa araw na ito ay aking ginanap ang inyong reliyon at binuo, kinumpleto ang aking biyaya at pinili sa inyo ang Islam bilang inyong reliyon. Sa simula at sa katapusan ng kapahayagan ng banal na Quran ay iginigit ng Allah na siya ay isa lamang, kaya iisa rin lamang din ang kanyang ipinahayag na reliyon na dapat nating isabuhay at sundin upang makamit natin ang katiwasayan, kaligtasan dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga kapatid ang aking tatalakayin sa ngayon ay patungkol sa sala pagdarasal kung ano ang ibig sabihin ng sala at kung gaano ito kahalaga sa buhay ng isang Muslim. Ang sala ay wikang Arabic na ang literal na kahulugan nito ay ad-dua o panalangin, paghiling. Ad-dua, siyang literal na kahulugan ng sala. Ang Islamikong kahulugan naman ng salitang sala ay ito ay isang uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na binubuo ng mga natatanging salita at gawa. Nagsisimula sa takbir o yung pagsabi natin ng Allahu Akbar at nagtatapos sa taslim o ang pagsabi natin ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang pagdarasal ay napakahalaga sa buhay ng isang Muslim. Ito ang pangalawa o ikalawang haligi ng pananampalatayang Islam. Pagkatapos ng pagsasaksi na isa lang ang Diyos, si Allah, na dapat sambahin at si Muhammad ay siyang huling sugo at propeta ng Diyos, ang pangalawang haligi ng Islam ay ang pagdarasal. Bagkos mismong haligi ng pananampalatayang Islam, isa sa pinakamabigat at pinakamahalagang haligi ng pananampalatayang Islam ay ang sala o ang pagdarasal sa limang beses sa loob ng isang araw. Ang pagdarasal ay ginawang obligado ng Allah subhanahu wa ta'ala sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang siya ay pumunta sa kalangitan, pumanhik sa langit sa gabi ng Mi'raj o sa gabi ng kanyang pag-akyat sa kalangitan. Ito isang patunay lamang sa kahalagahan ng pagdarasal sa buhay ng isang Muslim. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noon, kapag tinamaan siya ng isang bagay, isang nakakabahalang bagay, isang suliranin, problema, o ano pa mang bagay na mahalaga, siya ay agad na pumupunta sa pagdarasal. Pupunta siya sa masjid at siya ay nagdarasal o nagsasagawa ng sala. Maraming hadith ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tumutukoy sa kabutihan, kahalagahan, kahigitan ng pagdarasal. Maaring ilan lamang dito ang ating babanggitin. Isa na ang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith na naisalaysay ni Imam Muslim. Sabi ng propeta, "Ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khams marrat hal yabqa min daranihi shay'un?" Qalu, "La yabqa min daranihi shay'." Qal, "Fadhalika mathalu as-salawati al-khams yamhullahu bihinna al-khataya." Rawahu Muslim. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kasamahan, kanyang mga sahaba, sabi niya, "Ano sa palagay ninyo na katotohanan may isang ilog na malapit sa inyong pintuan at ang isa sa inyo ay naliligo dito o sa ilog na ito araw-araw ng limang beses?" Limang beses siya naliligo sa ilog na ito. Meron pa ba kayang matitirang libag o maruming bagay sa kanyang katawan? Sabi ng kanyang mga kasamahan, "La yabqa min daranihi shay." Wala nang matitirang marumi sa kanyang katawan. Sabi ng propeta,
فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ. Ito ay kahalintulad lamang ng limang beses na pagdarasal. يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا. Pinapawi, pinapatawad, binubura, pinapawi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kasalanan sa pamamagitan ng mga pagdarasal na ito. Allahu Akbar. So ganun kahalaga ang pagdarasal, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang pagdarasal, katulad sinabi ko kanina, isa sa mga obligadong bagay sa pananampalatayang Islam, at ang mga nagpapatunay nito ay mula mismo sa Quran at hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ijma, kung saan nagpagkaisahan ng mga Muslim na obligado ang pagdarasal. Ang katulad lamang ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Baqara verse 43, sabi niya, wa aqimus salah, at itaguyod ninyo at isagawa ninyo ang pagdarasal. Wa aqimus salah, ito ay fi'l amr, command, pag-uutos, ibig sabihin ito ay obligado sa mga Muslim. At ganun din sa sunnah o hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung tanungin siya ng isa sa kanyang mga kasamahan kung ano ang bagay na obligadong gawain. Isa sa mga sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lalaking ito na nagtatanong ng mga obligasyon sa pananampalatayang Islam, sabi niya, khamsu salawatin fil yawmi wal layla. Ibig sabihin, limang beses na pagdarasal sa loob ng 24 hours, sa araw at gabi. Kala sa'il, ayon sa nagtanong sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal alayya ghayruhunna? Meron pa bang obligado sa akin maliban sa limang pagdarasal na ito? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la, wala na, sabi ng propeta. Yun lamang yung obligadong pagdarasal. Maliban illa ang tatatawa, maliban kung ikaw ay nais magsagawa ng voluntaryong pagdarasal at ito ay may gantimpala. Ang pagdarasal, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay obligado sa lahat ng Muslim, babae man o lalaki, alaki, albalig, at yung Muslim na umabot

isip. Ganun pa man, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang kautusan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga mabatang maliliit o yung mga bata, yung mga kabataan na hindi pa umabot ng wastong edad, bagkos ang kanilang edad ay umabot na sa 7 taong gulang, sila ay uutusan. Karapat-dapat na pag-utusan sila ng kanilang mga magulang na sanay ng sarili sa pagdarasal. Wayudrabuna ala tarkiha li asher, at sila ay papaluin kapag sumapit sila sa 10 taong gulang kapag hindi nila isasagawa ang pagdarasal. Kaya ganun na lamang ang kahalaga ng pagdarasal sa ating buhay. Sino man ang magtakwil at tuluyang talikuran, ang pagdarasal ay tunay na tumalikod sa pananampalatayang Islam. Ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi baynana wa baynahumus salah, faman tarakaha faqad kafar. Muttafaqun alay, ang bagay na namamagitan sa ating mga Muslim, sa aming mga Muslim, sabi ng propeta. At silang mga hindi mga mananampalataya, as-sala ay ang pagdarasal, pagsasagawa ng pagdarasal. Pagsasagawa ng sala. Faman tarakaha faqad kafar. Ang sinumang talikuran ang pagdarasal, tunay na tumalikod sa pananampalataya. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang. Naway marami tayong napulot na magagandang aral sa ating mahalagang paksa sa araw na ito. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Sura An-Naas, ang bukang liwayway. Sa ngalan ng ala, ang mahabagin, ang maawain. Si Asya ay nagsalaysay. Sa oras ng pagtulog ng sugo ng ala, lagi niyang binibigkas ang Sura Al-Ikhlas, Sura Al-Falaq at Sura An-Naas. At pagkatapos, hihipan niya ang kanyang mga palad at iaaplos ang kanyang kamay sa kanyang mukha at sa mga bahagi ng kanyang katawan na kanyang maaabot. At kung siya ay may sakit, lagi niyang ipinagagawa ang ganoon sa akin para sa kanya. Sahih Bukhari, Volume 7, Hadith bilang 644. Sabihin mo, ako ay humihingi ng paglingap sa Rab ng sangkatauhan, ang hari ng sangkatauhan. Si Abu Huraira ay nagsalaysay, ang sugo ng ala ay nagsabi, sa araw ng pagkabuhay muli, tatanganan ng ala ang buong planeta ng mundo sa pamamagitan ng kanyang kamay at pipigain niya ang kanyang kanang kamay, ang kalangitan at saka magsasabing, ako ang hari, nasaan ang mga hari ng daigdig? Sahih Bukhari, Volume 9, Hadith bilang 479. Ang Diyos na sangkatauhan, laban sa kasamaan ng waswas, bumubulong at lumalayo matapos bumulong. Al-Waswas, si Mutawir bin Sulaiman ay nagsalaysay na sinabi ng kanyang ama, binanggit sa akin na ang syaitan, ang tagapagbulong, alwaswas. Kapag ang anak ni Adan ay malungkot o masaya, siya ay bumubulong sa puso niya. Ngunit kung

Kung naalaala niya ang anak ni Adan, ang ala, siya ang Shaitan, ay lumalayo. Tafsir Ibn Kathir, Volume 10, Pahina 649, na hinango mula sa tinipong salaysay ni At-Tabari, Versikulo 24, Kapitulo 710. Na bumubulong sa mga puso ng sangkatauhan. Sila ay mula sa mga jin at tao na nang-uudyok ng kasamaan.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga kapatid, tayo ay nasa ating programa ngayon na pagtalakay sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa ating pananampalatayang Islam. Sa oras na ito, ang aking nais talakayin ay patungkol sa tatlong kasalanan, malaking kasalanan na binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, kung saan dapat nating iwasan ang tatlong kasalanan na ito. Ang kasalanan sa Diyos, sa Allah, ay napakarami. Subalit ang tatlong bagay na aking babanggitin ngayon ay isa ito sa mga major sin na napakalaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung saan, kapag ginawa ito ng tao, siya ay nasa panganib na kalagayan dahil napakalaki ang kasalanan ng kanyang ginagawa. Ito ay ayon sa hadith ni Abu Bakr. An Abi Bakr radiyallahu anhu, kala kunna inda Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam faqal, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair thalathan, al-ishraku billah, wa uququl walidain, wa shahadatu zur, wa qawlu zur, wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muttaki'an, fajalas, fama zala yukarriruha hatta qulna, laytahu sakat, muttafaqun alayhi. Ang hadith na ito ay naiulat ng isa sa mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Abu Bakr. Si Abu Bakr, ayon sa kanya, isang araw sabi niya, kami ay nandoon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, at kanyang sinabi ng sugo, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair thalathan. Nais ba ninyong ipabatik ko sa inyo? Sabihin ko sa inyo, ipaalam ko sa inyo ang mga malalaking kasalanan bagos pinakamalaki sa mga kasalanan. So sinabi ito ng propeta ng salasan tatlong ulit. Ngayon, iniisa-isa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang tatlong bagay na ito. Mga kapatid, unawain natin ng maayos. Dahil upang maiwasan natin. Una, al-ishraku billah. Ano ang kahulugan ng al-ishraku billah? Ito yung tinatawag nilang shirk. Pagtatambal sa Allah. Kung saan sasamba ka bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, lahat ng kasalanan ay maaari pang patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala, maliban lamang sa isa. Ito ang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. So huwag kang umasa na patawarin ka ng Allah pagdating ng araw ng paghukom kung kinamatayan mo ang pagtatambal sa Kanya. At huwag kang kumpiyansa kung kilala mo ang Diyos, si Allah, o sinasamba mo siya. Subalit in the same time, meron ka pa rin dinadakila at sinasamba bukod sa Kanya. So, ibig sabihin, yung pagtatambal sa Kanya, either nasasamba ka bukod sa Kanya at hindi mo siya kilala, o kilala mo ang Diyos, sinasamba mo rin siya, pero mayroon ka rin sinasamba bukod sa Kanya. So, shirk pa rin yun, pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah An-Nisa, verse 48? Sabi niya, inna Allaha la yaghfiru ay yushraka bihi وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَى مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَى. Katotohanan, ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya pinapatawad ang pagtatambal sa Kanya. Kailanman hindi niya pinapatawad ang taong nagtatambal sa Kanyang kaisahan. Ganun pa man, maliban dito,
maaring patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Maliban sa pagtatambal sa Kanya, maaring patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala, لِمَنْ يَشَاءُ, para sa sinumang Kanyang naising patawarin. So, ibig sabihin, kapag kinamatayan mo na, namatay ka na sa pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, وَالْإِيَادُ بِاللَّهِ, wala ka ng pag-asang patawarin ng Allah. Ipagkakait sa'yo ng Allah ang kanyang paraiso. Kaya mga kapatid, ngayon pa lang, siguraduhin nating wala tayong o walang bahid na pagtatambal, shirk ang ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala bago tayo mamatay. Ang ikalawang malaking kasalanan ay ukukul walidain. Ang ibig sabihin, yung pag-abuso, pagsuway sa mga magulang. Allah Akbar. Mga kapatid, alam natin ng ating mga magulang ay sila ang isa sila sa pinakamahalagang tao sa atin dito sa mundo. Bakit? Dahil silang naging dahilan kung bakit na tayo nandito. Kung bakit tayo napunta dito sa mundo o paano tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila yung ginawa ng Allah na dahilan para tayo iluwal dito sa mundo. So, utang na loob natin yun sa kanila. So, nakakalungkot na may mga Muslim mula sa kanyang kamusmusan ng pag-iisip hanggang sa paglaki, sinusuway ang mga magulang. Hindi ba niya alam kung paano nagpagod ang kanyang ina at ang kanyang ama upang siya ay hubugin, upang siya ay alagaan? Silang nag-aruga sa kanila, sa kanya. Wala silang inisip kundi ang kanyang kinabukasan. Pagkatapos nito, paglaki niya, susuwayin niya ang kanyang mga magulang. Aabusuhin niya ang kanyang mga magulang. So, nakakapagtaka, may mga tao na maaaring kaya pa nilang saktan ang kanilang mga magulang. So sa pananampalatayang Islam, isa itong malaking kasalanan, major sin, mabigat na kasalanan, na kung saan kapag hindi nagbalik loob ang tao mula sa kasalanan ito, napakabigat ang kanyang kaparusahan, ang kanyang makakamit na kaparusahan pagdating ng araw ng paghukom. Sa Quran, sa Suratul Isra, verse 23, anong sabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala? وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا illa iyahu wa bil walidain ihsana. Itinakda ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, alla ta'budu. Ipinag-utos ng Allah na huwag kayong sumamba illa iyahu. Maliban sa kanya lamang, huwag kayong sumamba bukod sa kanya. Wa bil walidain ihsana, at pakitunguhan ng maayos, mahusay at mabuti ang mga magulang. So tingnan mo yung pag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin sa pagsamba, pananampalataya, pagsamba lamang sa Kanya, isinunod niya agad ang ating pagsunod, pangangalaga, mahusay na pakikitungo sa ating mga magulang. Ganong kahalaga ang ating mga magulang, lalong-lalo na sa ating pananampalatayang Islam. At ang ikatlong malaking kasalanan ay shahadatuz zur o qawluz zur. Yung pagsasalita ng kasinungalingan o pagsasaksi ng walang katotohanan. Huwag na pagsasaksi. Huwag na pananalita. So huwag kang sumaksi ng hindi totoo. Maraming mga tao sa panahong ito na kapag binayaran mo, pwede na siya maging witness. Pwede na siya maging saksi kahit na alam niya na nagsisinungaling yung taong sinasaksihan niya. So sa Islam, isa itong mabigat na kasalanan at may inilaan ang Allah subhanahu wa ta'ala na mabigat na kaparusahan pagdating ng araw ng paghukom. Kaya mga kapatid, ang tatlong bagay na ito ay iwasan natin. Kaya nga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dapat natin pag-aralan ang ating pananampalataya. Dahil marami tayong dapat malaman sa ating pananampalataya, at ito'y malalaman natin sa pamamagitan ng pag-aaral.
At sa mga ganitong pamamaraan, panonood ng ganitong mga talakayan, isa na itong paraan ng pag-aaral kung saan yung mismong pag-aaral mo, gagantimpalaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala. So anyway, huwag natin kalimutan yung tatlong bagay na malaking kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtatambal sa Kanya, pag-abuso sa mga magulang, at huwad na pagsaksi o huwad na pananalita. Maraming salamat mga kapatid. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, may sinabi ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isang hadith kung saan kanyang sinabi sa wikang Arabic, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Rawahul Imam Abu Dawud wa sahahahu al-Albani. Ayon sa propeta, pinakamalapit na kahulugan ng hadith na ito, ang sino mang manggaya sa isang sambayanan, siya ay kabilang sa kanila o mapabilang sa kanila. Mapapabilang sa sambayanang ito. Ang hadith na ito ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay napaka lawak, maiksing hadith siya, subalit malawak na usapin. Maraming usapin, maraming bagay ang sinasaklawan nito. Sapagkat ito ay maraming bagay sa buhay ng Muslim na nasasaklawan, kung saan ang isang Muslim hindi siya maaring manggagaya o manggaya ng ibang pananampalataya. Sapagkat sa pananampalataya isang kumpleto ang ating pananampalataya. Ginawang kumpleto at ganap ng Allah ang pananampalatayang Islam. Kaya pinagbabawal sa atin na gayahin natin ang ibang pananampalataya, ang ibang taong iba ang kanilang pananampalataya. Ganun pa man, magbigay tayo ng konting halimbawa, isa o dalawa lamang, sapagkat dahil maiksi lamang ang oras natin. Ang halimbawa nito ay katulad ng sa panahong ito. Ngayon ay sa buwan ng December. Sa mga Kristiyano, ipinagdiriwang nila ang Christmas. Kung saan ang kahulugan ng Christmas ay araw ng kapanganakan ni Jesus. Yung pagdiriwang ng Pasko sa mga Kristiyano, ito ay may kinalaman sa kanilang pananampalataya. Dahil araw ng kapanganakan ng kanilang Diyos, kanilang Panginoon na si Jesus daw, ayon sa kanilang paniniwala, o anak ng Diyos na si Jesus ayon sa kanilang paniniwala. Ngayon, para malinaw yung hadith na ito, may mga Muslim na ginagaya nila ang mga kuffar. Ginagaya nila ang mga Kristiyano o nakikisali sila sa mga gawain ng Kristiyano sa Pasko. Napakaraming gawain na ginagaya nila. Halimbawa nito ay yung kanilang pakikiisa sa gawain ng mga Kristiyano sa ito man ay pagdiriwang, pagsasaya, pagpapaputok ng mga paputok dahil Pasko daw, at selebrasyon kung saan may mga Muslim na ginagaya nila ang mga Kristiyano. Yung iba hindi lang ginagaya, talagang ginagawa nila, nakikisali sila sa gawain ng mga Kristiyanong ito. So ito ay pinagbawal sa pananampalatayang Islam, at ang basihan ay ang ating binanggit na hadith na man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum, at marami pang basihan, marami pang dalil na tumutukoy sa kabawalan ng pakikisali o panggagaya sa ibang pananampalataya sa kanilang mga celebration, sa kanilang mga pananampalataya. Okay. So, ibig sabihin, ang isang Muslim, hindi niya maaaring gayahin ang iba, ang mga, halimbawa sa Kristyanismo, mga Kristiyano. Hindi siya pwedeng lumahok. Hindi siya pwedeng magsagawa ng may kinalaman sa Pasko. Sapagkat ito ay celebration ng mga Katoliko or Kristiyano na pinagdiriwang nilang araw ng kapanganakan daw ni Jesus. So ngayon, may tatlong usapin tungkol sa Pasko kung saan malimit na nagagawa ng mga Muslim. Kaya madalas din na itatanong kung ano ang hatol ng Islam ukol dito. Una, yung pagbati. Either na ikaw na Muslim, yung babati
sasabihin mo sa kanya na maligayang Pasko o Merry Christmas halimbawa sa isang Kristiyano, tapos ikaw Muslim ka, babatiin mo siya ng Merry Christmas o maligayang Pasko, ano ang hukam o anong hatol ng usaping ito? Mga kapatid, doon sa binanggit nating dalil at marami pang dalil, napakalinaw na ito ay hindi maaaring gawin ng isang Muslim. Hindi mo pwedeng batiin ang sino man ng maligayang Pasko o Merry Christmas sapagkat ito, kumbaga, once na binati mo siya, nakikiisa ka sa kanyang pananampalataya. So, nakikiisa ka sa kanyang paniniwala na anak ng Diyos, si Jesus. Well, iyad billah. Nakikiisa ka sa kanyang paniniwala na si Jesus daw ay Diyos o Panginoon. Which is, ikaw Muslim ka, sa Islam, hindi ganun ang pananampalataya dahil walang anak at walang magulang ang Diyos. Nag-iisa lamang ang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa makatuwid, ang pagbati ay hindi maaring gawin ng isang Muslim. At kung ikaw ang binati, hindi mo kailangan o hindi mo maaring sagutin ang pagbati. Kung tutusin, dapat sabihin mo sa kanya na ako ay Muslim. Pasensya na po dahil hindi po kami maaring makiisa sa inyo dahil bawal sa aming pananampalataya. Ipaliwanag natin. Okay, pangalawa ay yung pagbati, tulad din ng sinabi ko, magkalapit lang, yung pagbati ng Muslim sa kanila nagpapatunay na ikaw ay nakikiisa sa kanilang paniniwala at pananampalataya. Parang sinasabi mo rin na maligayang kapanganakan ng anak ng Diyos. Wal iyad billah. Hindi mo man diretsang sinabi na niniwala ka na si Jesus ay anak ng Diyos o Diyos na nagkataong tao, pero nakiisa ka sa kanila. So ang Muslim hindi pwedeng makiisa sa paniniwalang ganun. Dahil iyon ay shirk. Itinuturing na shirk. Malaking kasalanan. Ibig sabihin ng shirk, pagtambal sa kaisahan ng nag-iisang Panginoon. Na mismo si Jesus, ang kanyang tunay na katuruan ay pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ikatlong usapin na malimit na itatanong ng mga kapatid natin, mga brothers, ijabatu da'watihim. Ibig sabihin, kapag inimbitahan ka ng iyong kaibigan, may kaibigan, halimbawa ang Kristiyano, inimbitahan ka nila, meron silang party, meron silang celebration ng Pasko o Christmas, inimbitahan ka ngayon. So, naitatanong ng mga Muslim kung anong hatol, kung anong hukom, anong gagawin ko kapag inimbitahan ako ng aking kaibigan na Kristiyano. Okay. Mga kapatid, ganun din. Bilang isang Muslim, hindi ka pwedeng makiisa at hindi mo pwedeng tugunin. Hindi mo pwedeng pagbigyan. Hindi mo pwedeng pagbigyan ang kanilang imbitasyon na makisali sa kanilang programang Christmas. Yung kainan para sa Christmas, hindi mo pwedeng daluhan yon. Either na, kahit nasasabihin mong, sa puso ko naman, hindi man naman ako naniniwala. Gusto ko lang mapalapit siya sa akin, pakikisama, wala. Kahit anong, hindi mo pwedeng gawin. Okay? Hindi mo pwedeng sagutin ang kanilang imbitasyon sapagkat ito'y may kinalaman sa kanilang pananampalataya at isa itong maituturing na malaking kasalanan. Napakaraming scholar na nagpaliwanag at nagbigay ng fatwa tungkol dito, kabilang na si Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, na isang scholar ng Saudi Arabia na malalim at malawak ang kanyang kaalaman sa pananampalatayang Islam. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, nakakalungkot, may mga Muslim na nagbibigay pa sila ng rason, kesyo, ginagawa daw nila dahil nakikiisa lamang, di naman sila naniniwala daw na anak ng Diyos si Jesus or Diyos na nagkatawang tao, ginagawa lamang nila dahil mujamala. Ibig sabihin na mujamala, yung parang pakisama lang, para lang hindi ma-offend o hindi mapasubo yung kaibigan. So, sa pananampalatayang Islam, wala pong ganun. Hindi natin maaring labagin ang pananampalatayang Islam
dahil lamang sa pakikisama mo sa iyong kaibigan. Maraming paraan na upang hindi ma-offend ang kaibigan mong Kristiyano. Di sabihin mo sa kanya, ipagtapat mo sa kanya na bro or friend, pare, ako isang Muslim, hindi kita pwedeng pagbigyan, pasensya na po. Dahil sa pananampalataya namin, ito'y ipinagbabawal. So bakit siya masasaktan? Kung totoong magkaibigan kayo, kung totoong kinakaibigan kanya, bakit siya masasaktan? Eh, wala ka namang ginagawang masama, ipinapaliwanag mo ang ginagawa mo lamang ang obligasyon mo sa iyong pananampalataya. Kaya mga Muslim, mga kapatid ng mga Muslim, lalaki man o babae, iwasan natin ng ganito mga pangyayari, yung pakikisama sa kanila, dahil yun nga sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, kabilang sa kanila. So ibig sabihin, mapapabilang ka sa mga Kristiyano. So ayon sa mga pagpapaliwanag ng mga scholar, magiging kasama kanila dito sa mundo at kahit sa kabilang buhay. So ibig sabihin, impyerno. A'udhu billah. So napaka bigat na usapin ito mga kapatid, dahil marami tayong nakikita mga Muslim na gumagawa nito. Ganito rin ang usapin sa pagdiriwang na talakayan natin dati, yung pagdiriwang sa kapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan panggagaya rin sa mga Kristiyano sa pagkataon-taon pinagdiriwang nila ang kanilang araw ng kapanganakan ng kinikilala nilang anak ng Diyos o tagapagligtas nila. So ganoon din ang ginagawa ng mga Muslim na pinagdiriwang ang araw ng kapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa panggagaya rin yun sa kanila. Okay, so mga kapatid, naway gabayan tayo nawa lagi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at mga taong mga hindi pa nagagabayan sa pananampalatayang Islam ay naway gabayan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pananampalatayang Islam, at ang mga Muslim na hindi pa masyadong na alam yung mga kulang pa ang kaalaman sa pananampalatayang Islam, ipinapayo namin na mag-aral, magsaliksik sa pananampalatayang Islam. Dahil ang pananampalatayang Islam, pinag-aaralan po ito. Hindi po ito namamana sa magulang na kesyo Muslim na magulang mo, okay na, okay ka na kahit hindi ka na mag-aral. Hindi, kailangan itong pinag-aaralan. Pag-aaralan dapat ang pananampalatayang natin, dahil doon natin makikita at doon natin may isa sa buhay ng tama ang ating obligasyon sa pananampalatayang Islam. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sura al-Mursalat, ang mga isinugo. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Isinusumpa ko sa Mursalat, al-Mursalat Urfa, si At Tauri ay nagsalaysay mula sa Salama bin Kuhayli na nagsabi mula kay Muslim al-Batin na nagsasalaysay mula kay Abu al-Ubaydain na tinanong niya sa Ibn Mas'ud tungkol sa kahulugan ng al-Mursalat Urfa at sinabi niya, Ibn Mas'ud, ito ay hangin. Ganito rin ang sinabi niya tungkol sa kahulugan ng al-Asifat, Asfa at an-Nashirat, Nashra na ang tinutukoy ay hangin. Si Ibn Abbas, Mujahid at al-Katada ay ganito rin ang kanilang sinabi. Tafsir Ibn Kathir, Volume 10. Mga isinugo na magkakasunod. At sa Asifat Asfa, hanging nangangalit sa pag-ihip. Al-Asifat, ito ay isang uri ng hangin na kung ito ay umiihip, ito ay may dalang ingay. At sa mga hanging nangakakalat ng mga ulap at ulan. Al-Nashirat, ito ay hangin na kumakalat sa mga ulap sa himpapawid ng langit. At sa Farikat, Quran na nagbibigay pagitan sa kawastuhan at kamalian, at sa mga anghel na nagdadala ng mga kapahayagan sa mga sugo, upang magpawalang sala o di kaya ay magbigay ng babala. Katiyakan, kung ano ang ipinangako sa inyo na magaganap sa araw ng paghuhukom ay sadyang mangyayari. Kaya kung ang mga bituin ay maglaho ng kanilang mga kaliwanag, at kung ang kalangitan ay mabiyak at malansag, at ang mga kabundukan ay sumabog, at kung ang mga sugo ay magtitipon sa panahong itinakda upang sumaksi sa kanilang mamamayan, para sa anong araw ba ang mga palantandaang ito ay ipinagpaliban? Para sa araw ng pagbubukod-bukod, araw ang paghuhukom. At ano ang maipaliliwanag sa iyo ng araw ng pagbubukod-bukod? Kasawian sa araw na yaon, sa mga nagtatakwil ng araw ng pagkabuhay muli. Hindi ba naming winasak ang naunang lahi ng sangkatauhan? Pagkaraan ay aming hahayaang sumunod sa kanila ang mga huling salinlahi. Kaya, sa ganito naming pinakikitunguhan, ang Mujrimun. Mujrimun. Sila ay mga taong kriminal, makasalanan. Walang pananalig sa Allah at itinatakwil ang lahat ng paniniwala tungkol sa kabilang buhay. Kasawian sa araw na yaon sa mga nagtatakwil ng araw ng pagkabuhay muli. Hindi ba namin kayo nilikha mula sa isang hamak na tubig lamang, similya? Pagkaraay, inilagak namin sa isang kalagayang matiwasay sa sinapupunan ng ina. Para sa isang itinakdang panahon, ayon sa sukat ng bilang ng buwan ng pagdadalang tao, kaya kami ang nagtakda ng sukat at kami ang pinakamahusay sa pagbibigay sukat ng mga bagay. Kasawian sa araw na yaon, sa mga nagtatakwil ng araw ng pagkabuhay muli, hindi ba namin ginawa ang kalupaan bilang kifat? Kifat, ayon kay Ibn Abbas, ito ay nangangahulugang puok ng tirahan. Ayon naman kay Ash-Shabi, ang loob nito ay para sa inyong mga patay at ang labas naman nitong lupa ay para sa inyong mga nabubuhay pa. Tabari, Versikulo 24, Kapitulo 134, hinango mula sa Tafsir Ibn Kathir, Volume 10. Para sa mga nangangabubuhay at mga nangamamatay, at dito kami ay naglagay ng matatag at nagtataas ang mga bundok at binigyan kayo ng malinis sariwang tubig. Kasawian sa araw na yaon, sa mga nagtatakwil ng araw ng pagkabuhay muli
at sa kanila ng kafirun ay sasabihin, lumisan kayo doon sa malimit na inyong itinatakwil. Lumisan kayo patungo sa anino ng tatlong magkakahanay na haligi ng apoy ng impyerno na walang lilim o kapakinabangan laban sa nagbabagang ningas ng apoy. Katotohanan, ito ang impyerno na bumubuga na naglalakihang tilamsik na kasinlaki ng kasar, mga palasyo o pinamamahayanan na tila jimalatun sufur ng mga kawan ng dilaw na kamelyo. Ang jimalat sufur ayon kay Ibn Habas, Mujahid at Sahid bit Jubay'ar ay mga lubid na mga sasakyang dagat na binigkis hanggang ito ay maging tila mga bituka ng tao. Fath al-Bari, versikulo 8, kapitulo 556, Tafsir Ibn Kathir, volume 10. Kasawian sa araw na yaon sa mga nagtatakwil ng araw ng pagkabuhay muli. At yaon ang araw na sila ay hindi makapagsasalita at sila ay hindi pahihintulutang magbigay ng katuwiran o dahilan. Kasawian sa araw na yaon sa mga nagtatakwil ng araw ng pagkabuhay muli. Yaong ang araw ng pagpapasya, kayo ay aming titipunin kasama ng mga taong nanguna sa inyo. Kaya kung mayroong kayong balakin, gamitin ninyo ito ngayon laban sa akin. Ito ay isinalaysay sa isang hadith na ang ala ay nagsabi, o aking mga alipin, kailanman ay hindi ninyo matatagpuan ang aking pakinabang upang sa gayon ako ay makinabang at hindi ninyo magagawang makamit ang aking pananakit upang sa ganon ako ay inyong masaktan. Muslim, versikulo 4, kapitulo 1,194. At sa isang ayat ng Quran na nagsabi, at hindi ninyo kayang gawang saktan siya sa anupamang kaparaanan. Quran, versikulo 11, kapitulo 57. Kasawian sa araw na yaon sa mga nagtatakwil ng araw ng pagkabuhay.

katotohanan, ang mutakun. Mutakun, sila ang mga banal at mabubuting tao na may lubhang takot sa Allah, umiiwas sa lahat ng uri ng gawaing makasalanan at mga gawaing ipinagbabawal at kanilang minamahal ang Allah ng higit sa lahat. Nagsasagawa ng lahat ng kabutihan na kanyang ipinag-utos. Tingnan din ang sura, versikulo 68, kapitulo 34. Ay nasa gitna ng mga lilim at mga bukal ng tubig at mga bungang kahoy na kanilang inasam-asam na kainin. Magsikain kayo at uminom ng may kaginhawaan nang dahil sa kabutihang inyong ginawa. Katotohanan, ganyan namin ginagantimpalaan ang musinun, mga taong mapaggawa ng kabutihan. Ang musin ay isang Muslim na gumagawa ng mga kabutihan nang dahil sa tapat na pagsunod niya sa kautusan ng dakilang Allah at hindi pakitang tao lamang at hindi rin siya naghahangad ng anumang papuri o pabuya mula sa kanino mang tao. Ang kanyang mga mabubuting gawa ay naaayon sa batas ng Quran at suna ng sugo ng Allah. Kasawian sa araw na yaon sa mga nagtatakwil ng araw ng pagkabuhay muli. O kayong kafirun, magsikain kayo at magtamasa ng ligaya sa panandaliang buhay sa mundong ito. Katotohanan, kayo ay kabilang sa Mujri Moon. Kasawian sa araw na yaon sa mga nagtatakwil ng araw ng pagkabuhay muli. At kung sabihin sa kanila, iyukod ang sarili sa pagdarasal. Sila ay hindi magsipagyukod, hindi nag-alay ng pagdarasal. Si Abu Hurayha ay nagsalaysay na sinabi ng sugo ng Allah, kung nalalaman lamang ng tao ang gantimpala ng pagtawag ni Adhan sa oras ng pagdarasal, ay maging ang pagtayo sa unahang hanay sa pagsasagawa ng sama-samang pagdarasal sa masjid ay hindi nila makita ang paraang nito maliban sa pagsasagawa ng loterya. Ito ay kanilang gagawin at kung nalalaman lamang nila ang gantimpala ng pagsasakatuparan ng Salatul Daur sa itinakdang oras nito, sila ay magpapaligsahan sa pagtalima nito upang maisagawa ito at kung nalalaman lamang nila ang gantimpala ng Salatul Isha at Salatul Fajr, sila ay magtutungo sa masjid kahit sila ay gumapang papunta roon. Sahih Bukhari, Volume 1, Hadith bilang 589. Kasawian sa araw na yaon sa mga nagtatakwil ng araw ng pagkabuhay muli. Kaya ano pa bang paglalahad ang kanilang maaring paniwalaan, pagkaraan na talikdan ito o kapahayagan ng Quran?

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang paksa natin ngayon ay patungkol sa pagbabawal ng Islam sa Al-Gish. Anong ibig sabihin ng Gish? Ang Gish ay pandaraya o pandadaya sa iba. Ito yung sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya manggasya falaysa minni, o sa ibang riwaya manggasya na falaysa minna. Okay, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang mandaya ay hindi kabilang sa akin, o sinuman ang mandaya sa amin hindi kabilang sa amin. Ang hadith na ito, kaya nasabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa isinalaysay ni Imam Muslim at Tirmidhi, kung saan ulat buhat kay Abu Huraira radiyallahu anhu, sabi niya, katotohanan ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napadaan sa isang lalaking nagtitinda, nagbibenta ng pagkain. Marra ala subrati ta'amin faadkhala yadahu fiha fanalat asabi'ahu balalan. Napadaan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang lalaking nagtitinda ng pagkain. So, nadaanan niya isang bunton ng tinitindang pagkain at ipinasok niya ang kanyang kamay sa bunton na ito. Fanalat asabi'ahu balalan. So, meron siyang nahaplos na basa. Meron siyang nasapo na basa sa bunton na ito ng itinitindang pagkain. So faqala ma hada ya sahib at-ta'am. So nung maramdaman ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mayroong basa sa itinitindang pagkain, sabi niya ma hada ya sahib at-ta'am. Ano ito o ikaw na may-ari ng pagkain? Qala asabathu as-sama ya Rasulullah. So sagot ng lalaking nagtitinda ng pagkain, sabi niya naulanan po o sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sinabi ng propeta, afala ja'altahu fawqa ta'ami kay yarahun nas. Sana sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sana inilagay mo yung nabasa sa ibabaw. Huwag mong ikubli, huwag mong ilagay sa ilalim. Sana sabi ng propeta, inilagay mo sa ibabaw ng bunton ng pagkain nang sa gayon makita ng mga tao. Manggasya falaysa minni, rawahu Muslim at Tirmidhi. Ang sinumang mandaya ay hindi kabilang sa akin. Okay. Sa hadith na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, makikita natin yung pagsusumikap ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makita yung kalagayan ng kanyang umma, ng mga Muslim. And then nagsusumikap siya na sila ay magabayan at ilayo sila sa mga kasalanan o mga bagay na pinagbabawal ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, at nais niyang turuan yung mga Muslim kung ano ang tama sa pananampalatayang Islam. Isa na rito ang nangyaring ito kung saan nahawakan o nasapo ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang basa sa pagkain at sinabi niya na ilagay mo sa ibaba upang makita ng mga tao. So, nangangahulugan mga kapatid na kapag ikaw ay nagbebenta, ipinagbabawal sa iyo bilang isang Muslim na dayain mo ang mga customer mo, ang mga namimili. So ito yung problema natin mga kapatid sa mga pamilihan, napakaraming mga mandaraya. Maliban lamang sa mga talagang hindi nandadaya. Pero marami talaga mga kapatid, sad to say, o ipagpaumanhin nyo na aking sinasabi ito, dahil mismo sa realidad nakikita natin na talagang mayroong maraming mga nagbebenta na nandadaya o dinadaya nila ang kanilang mga customer. Sinasabi ng kanilang ibinebenta na pagkain o bagay ay maayos. Ngayon, bibilihin mo, mahihikayat ka,
at bibilihin mo pagdating mo sa bahay, hindi pala maayos, may sira pala. Sa pananampalatayang Islam, ipinagbabawal. Matinding ipinagbabawal ito. Okay? Matinding ipinagbabawal ito sapagkat ito ay pandaraya, panliling lang na nagdudulot ng hidwaan, alitan sa pagitan, puot sa pagitan ng mga mananampalataya, sa pagitan ng mga Muslim. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, obligasyon o ang obligado o nararapat sa isang Muslim na nagbebenta ng isang bagay, sabihin niya kung ito man ay may kapintasan, may problema, sabihin niya doon sa namimili. Ngayon, maaring ang sasabihin ng mga tao, kung sasabihin ko na may problema ito, paano kung may bibenta? Okay? So kapatid, anong gusto mo? May bibenta mo ang bagay na yan na may kasamang kasalanan, or sasabihin mo ang katotohanan, which is pagkalooban ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya dahil sa pagsasabi mo ng katotohanan, dahil ipinagtapat mo, mas lalo pang mayroong baraka. Malay mo, mas marami pang baraka at biyaya ang ibibigay sa iyo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ang nabanggit sa ibang hadith kung saan kapag naging makatotohanan ang nagbibenta at ang bumibili, okay, naging makatotohanan sila dalawa, ay magkakaroon ng baraka at biyaya sa bagay na kanilang ibinenta o binili, yung kanilang transaksyon. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating pananampalatayang Islam ay laging itinuturo sa atin ang mabuting pakikitungo sa ibang tao, katulad ng pagbibenta. And then, nais ng pananampalatayang Islam na ilayo tayo sa panlilinlang, pandaraya, at pagsisinungaling, lalo na sa mga mamimili. Pinagbabawal ang pandaraya o pandaraya sa lahat ng uri ng pakikipag-ugnayan dito. So lahat ng uri ng pandaraya, pinagbabawal ng pananampalatayang Islam, at sadyang pinaglaanan ng matinding parusa ang sinumang gumagawa ng pandaraya. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, naway ito ay makarating sa ating mga kapatid na ito ang kanilang kalakalan, ito ang kanilang gawain, transaksyon kung saan nagsasagawa sila ng pagbebenta at kahit sa pamimili na may kasamang pandaraya, panlilin lang, ito ay pinagbabawal sa ating pananampalatayang Islam. Kaya, kung tunay kang mananampalataya, iwasan mo ngayon na. Ngayon na, kailangan mo nang iwasan at iwan, talikuran ang mga ganitong ipinagbabawal na transaksyon. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang ating paksa ngayon, aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay patungkol sa sinabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran. Ito ay sa Suratul Hashr, verse 18. Ito may kinalaman sa pagsusuri sa sarili ng bawat isa o pagsusuri ng bawat isa sa kanyang sarili. Sinabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سورة الحشر verse 18. Sabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ayat na ito, O kayong mananampalataya, katakutan ninyo ang Allah. Matakot kayo sa Allah at tingnan mabuti ng bawat isa, bawat sarili, kung ano ang kanyang nailaan, kung ano ang kanyang naihandog, kung ano ang kanyang nagawa para sa kinabukasan. Wattakullah, at matakot kayo sa Allah. Inna Allah khabirun bima ta'malun. Tunay na Allah ay ganap na nakababatid sa anumang inyong mga ginagawa. Ayon kay Ibn al-Qayyim rahimahullah sa ayat na ito, sabi niya, ito ay nagpapatunay na obligado sa bawat isa na suriin, tingnan mabuti ang kanyang sarili. Kung siya ba ay nakagawa ng mabuting bagay, kung siya ba ay nakagawa ng pagsamba, tamang paraan ng pagsamba, kung siya ba ay nakagawa ng mga pag-uutos ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya magiging dahilan upang siya ay maligtas pagdating ng araw ng paghukom. At sa ayan na ito, sabi niya dito na yung kinabukasan, ang tinutukoy sa salitang kinabukasan sa ayan na ito ay ang araw ng paghukom. So tingnan natin ang ating sarili kung ang ginagawa natin ay mabuti, kung ang ating ginagawa para sa yawmul qiyama o araw ng paghukom ay tama. At kung siya ba ay nakagawa na masama o labag sa pananampalatayang Islam na siyang magiging dahilan ng kanyang kapahamakan. So ito ay dapat suriin ng bawat isa ayon kay Ibn al-Qayyim rahimahullah. Ang pagsusuri ng sarili ay binubuo ng dalawang uri. Unang uri, pagsusuri sa mga ginagawa bago ito

magsusuri sa sarili ay pagkatapos itong gawin. So pagkatapos mo gawin ang iyong nagawa, tingnan mo kung ito ba ay nagawa mo ng tama, at kung nagawa mo ng mali ay itutuwid mo. Or ito, titingnan mo kung ito ba ay may pagkukulang. Mayroon kang pagkukulang sa pagsasagawa nito para mapunan mo at ikaw ay magbabalik loob sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon kay Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu wa arugah, sabi niya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Suriin ninyo, kwentahin ninyo ang inyong mga sarili bago pa man kayo ang susuriin, bago pa man kayo ang kukwentahin pagdating ng araw ng paghukom. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, at timbangin ninyo ang inyong mga sarili bago pa man kayo ang titimbangin pagdating ng araw ng paghukom. So ang ibig sabihin, ang tinutukoy ni Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu arda sa kanyang salita na ito ay ang bawat isa ay suriin niya ang kanyang sarili kung siya ba ay nakagawa ng tama bago pa man dumating ang araw ng paghukom, upang sa ganun ay wala siyang pagsisihan. Ayon kay Ibrahim at-Taymi, sabi niya, iniisip ko, sabi niya, na ang aking sarili ay nasa paraiso. Kumakain sa mga bunga nito, kasama ko ang aking mga magagandang asawa, nagpapakasaya sa paraiso, at tinitingnan ko rin ang aking sarili na halimbawa ako ay nasa impyerno, wali'adu billah, ako ay nasa impyerno na ako ay pinaparusahan, na nalalasap ko ang lahat ng mga sakit sa impyerno. Ngayon, tinatanong ko ang aking sarili kung alin sa dalawang ito ang aking gusto. Paraiso ba o impyerno? So ganun sinusuri ng mga taong salaf o mga taong nauna sa ating mga Muslim. Ganun nila sinusuri ang kanilang mga sarili. Kaya ganun na lamang ang inabot ng kanilang pananampalataya o antas ng kanilang pananampalataya. So isang payo ito mula sa akin, una sa aking sarili at sa ating lahat. Nasuriin natin ang ating mga sarili, tingnan mabuti ang ating mga ginagawa kung ito ba ay tama o mali. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Bismillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito po ang inyong lingkod na si Brother Saddam Muhammad Said. Mula sa tanggapan ng Rawda Islamic Center, ay nais po namin magbahagi sa inyo ng kaunting kaalaman patungkol sa ating pananampalatayang Islam. At insyaallah, ito po ay magbibigay sa atin upang mapalakas natin ang ating pananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at upang maging mas mapalapit tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilang pasimula, ang aking pong tatalakayin ay 11 aralin mula sa aralin sa buwan ng Ramadan. At ito po ay patungkol sa mga ilan sa mga kamalian ng mga nagsasagawa ng salah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alam natin na ang sala o ang pagdarasal, ito ay pangalawang haligi ng Islam. At inobliga ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng mga Muslim, babae man ito o lalaki. At kung sino man nag-iwan sa sala, tunay na ay hindi siya kabilang sa mga nanampalataya. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagitan natin at ang mga di nanampalataya

0: Ka Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pag-iwan ng sala. Kaya naman, kung sino nag-iwan sa sala, tunay na ay hindi siya nanampalataya ka Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, nararapat sa bawat Muslim na pahalagahan niya ang sala, sapagkat ang sala ay ang pinakadakila at pinakamahalaga at pinakamahalagang gawaing pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dito, kung sino man nagpahalaga sa sala, tunay na ay makakamit niya ang tagumpay sa mundo at lalong-lalo na sa kabilang buhay. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man hafadha 'alayha kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah. Wa man lam yuhafidh 'alayha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yawmal qiyamati ma'aqarun wa fir'aun wa haman wa ubay bin khalaf." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino man nagpahalaga sa sala, tunay na ay mapasakan niya ang liwanag, patnubay at kaligtasan sa araw ng paghukom. At kung sino man hindi nagpahalaga sa sala, ay hindi mapasakan niya ang liwanag, patnubay at kaligtasan, at sa kabilang buhay ay makakasama niya sina Karun, Fir'aun, Haman at Ubay bin Khalaf. Dahil dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay magbanggit tayo ang ilan sa mga kamalian na pangkaraniwang nagagawa natin minsan, na pangkaraniwang nakikita natin sa mga ibang Muslim, upang sa ganon ay maiwasan natin at masundin natin ang pamamaraan, ang tamang pamamaraan na itinuro sa atin ng mahal nating propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang una, ito po ay pagbigkas ng layunin o intensyon na malakas. Ayon kay Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yakul, sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yakul, innamal a'malu bin niyat ila akhir al-hadith wa hadha al-hadith fi sahih Bukhari wa Muslim. Ayon kay Umar, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagsabi, narinig ko ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, tunay na ang lahat ng mga gawain ay nakasalalay sa intensyon o layunin. Ibig sabihin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagdarasal ay isa sa mga gawaing pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ay hindi nararapat bigkasin dito ang intensyon, bagkos ito ay isa puso lamang. Sapagkat ito ay salungat sa tamang pamamaraan na itinuro sa atin ng mahal nating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pangalawa, mga kapatid sa Islam, ay ang pagbigkas na malakas na takbir. Ang ma'mum, ito po ang nagdarasal sa likuran ng imam. O pagbabasa ng malakas na dua o panalangin at pagbabasa ng malakas sa Quran. Ang pagbabasa ng Quran na malakas. Dahil dito, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha quri al-Quran fastami'u lahu wa ansitu. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapag binabasa ang Quran, ay mangyaring makinig at manahimik kayo upang sa ganon ay mapasa inyo ang habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangatlo, mga kapatid sa Islam, mula sa mga kamalian ng salah, ito po ay pangunguna ng ma'mum sa imam sa pagbigkas ng amin. Pangatlo. At ang pang-apat, ay pangunguna ng ma'mum sa imam o pagsabay sa mga pagkilos sa sala. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alayhi. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu ayon sa malapit na kahulugan na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang imam ay ginawang pinuno upang siya ay sundin at huwag ninyo siyang suwain. At sabi din ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa pangunguna ng ma'mum sa imam, sabi niya, la tarqa'u hatta yarqa'ah wala tasjudu hatta yasjudah. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong yumuko hangkat hindi siya yumuko at huwag din kayong magpatirapa hangkat hindi siya nagpatirapa. At dahil dito, nagbabala sa atin ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa sinabi niya, ama yakhshal ladhi yarfa'u ra'sahu qabla imamin ay yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin. Hindi ba natatakot ang nangunguna sa imam sa pag-angat ng ulo bago ang imam napapalitan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang ulo ng kabayo? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay sa mga matinding babala sa mga nangunguna sa imam. At ang panglima, mga kapatid sa Islam, ito po ay paggawa ng bagong linya bago makumpleto ang unang linya na nauna rito. Ibig sabihin, kapag ang isang ma'mum ay hindi narapat sa kanya na magsagawa siya ng bagong linya kapag hindi niya punuin o kumpletuhin ang unang linya na nauna sa kanya. At ang pang-anim mga kapatid sa Islam, ay ang pagsasagawa ng sala na nag-iisa sa likuran ng linya o sa likuran ng imam. So dahil dito, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang tao na nakikita niya na nagsasala, na nag-iisa sa likuran ng imam, sa likuran ng linya, sabi niya, istakbil salatak fa innahu la salata lil munfaridin khalfas saf. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulitin mo ang iyong sala, tunay na walang sala na nag-iisa sa likuran ng imam. So, mga kapatid sa Islam, ito po ay ilan sa mga kamalian ng mga nagsasagawa ng sala. So, narapat sa atin na pag-aralan ang mga ito upang sa ganon ay masunod natin ang tamang pamamaraan na itinuro sa atin ng mahal nating propeta Muhammad SAW, tulad na sinabi niya, sallu kamara ay tumuni usalli. Mag-isagawa ninyo ang sala tulad ng nakikita ninyo kung paano ko ito isinagawa. So hanggang dito na lang, mga kapatid sa Islam. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang ating paksa ngayon ay patungkol sa pagiging mapanganib ng dila. Hindi lingid sa ating kaalaman na ang dila ay napaka mapanganib. Kaya dapat natin itong ingatan, lalong-lalo na sa mga mananampalataya. Sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Wala siyang bibig kasing salita maliban na ito ay may isang anghel na nagmamasid na nakahandang magtala, nakahandang magsulat ng kanyang sinasabi. Kaya bawat salita, bawat sinasabi mo o aking kapatid na mananampalataya, iingatan mo, dahil maaring ang salitang ito na sinasabi mo ay siyang magiging dahilan upang madapa ka sa impyerno. Siyang magiging dahilan upang masadlak ka sa kasalanan. Kaya, ang ating pinapayo sa bawat isa, ang ating dila. Una ang aking sarili, na pag-ingatan ang ating dila at iisipin muna natin kung ano ang sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمَعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. At huwag mong sundan ang bagay na wala kang kinalaman dito. Tunay na ang pandinig, at ang paningin, at ang puso, ang ukol sa lahat ng bagay na ito ay itatanong ng Panginoon. Mga bagay na ito sa ating dila, paningin, puso o anumang bahagi ng ating katawan, itatanong sa atin ng Panginoon kung saan natin ito ginawa. O saan natin ito ginamit. Kung ginamit ba natin ito sa pananampalataya sa Kanya, o ginamit natin sa masamang bagay na labag sa batas ng Panginoon. Ayon sa sugo ng Allah si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ang sinumang mangako sa akin na hindi niya magagamit sa masama ang nasa pagitan ng kanyang bigote at balbas, ang tinutukoy dila, at ang nasa pagitan ng kanyang dalawang hita, ang tinutukoy dito ay masilang bahagi ng katawan ng tao o ang kanyang ari. Kung naipapangako ng sino man sa atin na ang dalawang ito ay hindi niya magagawa o magagamit sa masamang bagay, sa bagay na labag sa batas ng Panginoon, ay pinapangako ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya ang paraiso. So ibig sabihin, garantiya ng propeta ang paraiso para sa kanya. Sinabi rin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa pagiging mapanganib ng dila, sabi niya, maaring ang isang tao ay makakapagsalita ng salitang hindi niya muna pinag-iisipan kung ito ba ay tama o mali, dahil doon, maaari siyang madapa sa impyerno na ang lalim ay higit sa malayo kaysa pagitan ng silangan at kanluran. Ibig sabihin, maaring ang dila o ang ating sinasabi, pag-iisipan ang siyang magiging dahilan upang makapasok tayo sa impyerno. Wal-iyadu billah. So kaya bago tayo magsasalita, isipin muna natin kung ano ating sinasabi. Kung ito ba ay tama, kung ito ba ay mabuti. Kaya ang laging payo ng propeta sa atin, sa bawat isa sa atin, tayong mga mananampalataya, sabi niya, La yazalu lisanu karataba min zikrillah. Dapat sabi niya, mananatili ang yung dila na basa sa paggunita sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, lagi yung dila mong nagsasalita o bumibigas ng paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala at umiiwas sa mga bagay na masama. So sa mga batayan at sinabi ng Panginoong Allah at sinabi ng propeta na ating nabanggit, inilalahad dito kung gaano kapanganib ang dila, which is kailangan ingatan ito. At ang tao ay maaring madapa sa impyerno dahil sa kanyang sinabi na masama, at maaari din siya makapasok sa paraiso sa pamamagitan ng kanyang sinabi na mabuti at paggunita sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So sa pagiging mapanganib ng dila, magbibigay tayo ng halimbawa. Ang halimbawa nito ay panlilibak. Alam natin ang panlilibak ay ipinagbabawal sa pananampalatayang Islam. At ang bagay na ito ay madalas na nagagawa ng ating mga kapatid na kababaihan, pero hindi ibig sabihin na ang mga kalalakihan na hindi nila nagagawa, dahil kahit ang mga kalalakihan, marami sa mga kalalakihan na nagagawa nila ang panlilibak. So sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدَ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرَهْتُمُوهُ. Sinabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, sabi niya, at huwag kayong maglibak sa isa't isa, mayroon bang isa sa inyo na magnanais na kainin ang laman ng patay niyang kapatid? Tiyak na kasusuklaman ninyo ito. So, kabilang ito sa halimbawa na pagiging mapanganib ng dila, which is kailangan nating iwasan, tulad ng ating nabanggit na panlilibak, dahil para mo ring kinain ang laman ng patay na iyong kapatid, yung laman ng yung kapatid na patay, para mong kinakain ang kanyang laman kapag nilibak mo siya. So isang araw tinanong ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga kasamahan kung alam ba nila kung ano ang panlilibak. Sabi nila, ang mas nakakaalam ay ang Panginoon at ang kanyang sugo. Sabi niya, ang sabi ng propeta, ang panlilibak, sabi niya, ay ito ang pagsasalita ninyo sa inyong kapatid sa pananampalataya ng bagay na kanyang kinasusuklaman. Okay? So, kung ano yung bagay na kinasusuklaman ng iyong kapatid na marinig niya mula sa iyo, kapag binanggit mo yon at sinabi mo sa ibang tao, ibig sabihin nilibak mo siya. So sinabi ng kanyang mga kasamahan, o propeta, paano kung totoo ang aming sinabi sa kanya? Sabi ng propeta, kung totoo ang inyong sinasabi sa kanya ay tunay na nilibak ninyo siya. At kung hindi naman, totoo ang inyong pinagsasabi laban sa kanya ay tunay na nanirampuri kayo sa kanya. So ibig sabihin, totoo man o hindi, hindi natin dapat libakin ang ating kapatid sa pananampalataya dahil isa ito sa malaking kasalanan na ipinagbabawal ng ating pananampalatayang Islam. So hanggang dito na lamang aking mga kapatid, sana naunawaan natin ng maayos at may napulot tayong magandang aral mula sa ating paksa ngayon. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga mahal naming taga-subaybay, ang ating paksa ngayon ay patungkol pa rin sa pag-aasawa. May kinalaman sa mga usapin ng pag-aasawa. Alam nyo, ang mga kalalakihan sa pagpili ng asawa, marami ang kanilang batayan at marami ang kanilang mga kadahilanan upang piliin ang babae na kanilang pinapakasalan. May hadith ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung saan sa hadith na to binanggit ng propeta sumaka niya nawa ang kapayapaan ang mga kadahilanan ng mga kalalakihan para pakasalan ang mga babae. And then pagkatapos banggitin ng propeta, nagbigay siya ng patnubay, gabay. Tinuruan tayo kung alin sa mga kadahilanan ito ang ating pipiliin. So, ito ang hadith na mula kay Abu Huraira. An Abi Huraira radiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, tungkahul mar'a li arba. Limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Fadfar bidhati din taribat yadak. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasai wa Ibn Majah wa Imam Ahmad. Buhat sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ulat na ito kung saan kanyang sinabi, sabi niya, pinapakasalan ang mga kababaihan o ang isang babae sa apat na kadahilanan. So, anumang kadahilanan yan, actually, maraming dahilan ang mga kalalakihan. Subalit, kapag pagsama-samahin natin, dito umiikot sa apat na bagay na to. Una, limaliha. Dahil sa kanyang kayamanan. Ibig sabihin, may mga lalaking pakakasalan nila ang isang babae dahil meron silang hangarin na makamundong bagay tulad ng pera o kayamanan. So pag nakita nila ang babaeng may kayamanan, maganda ang katayuan sa buhay, so yun ang magtutulak sa kanila upang pakasalan. Pangalawa, li hasabiha, ang karangalan ng babae. Either na karangalan niya o karangalan ng kanyang mga magulang o karangalan ng kanyang mga pamilya o kamag-anak o angkan. Kapag siya ay sikat o mula sa magandang angkan, mula sa angkan ng tinatawag nilang matataas daw ang antas, so ito'y magtutulak sa kanya upang magustuhan, upang pakasalan ang babaeng ito. Mayroon din namang mga lalaki, ayon sa propeta, na ang dahilan ng kanilang pagpapakasal sa isang babae ay li jamaliha, dahil sa kanyang kagandahan. Ngayon, sa kagandahan, marahil ito ang pinakamarami o karamihan sa mga lalaki o maraming kalalakihan na ang kanilang hangarin ay dahil maganda yung babae. Li jamaliha. At ang ikapat na binanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walidiniha, ikaapat, dahil sa kanyang pananampalataya. Allahu Akbar. So, ibig sabihin, may mga lalaki na ang kanilang nagustuhan, ang bagay na nagtulak sa kanila upang pakasalan ang babaeng ito, ay ang kanyang pananampalataya. Dahil siya mabuting tao, may takot sa Diyos, may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya pinapakasalan ang babaeng ito. Ngayon, pagkatapos banggitin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang apat, sinabi niya, nagbigay siya ng payo sa atin, fadfar bidhati din taribat yadak. Sabi niya, piliin mo ang babaeng may pananampalataya, may takot sa Allah, may takot sa Diyos,
taribat yadak. Ito'y wikang Arabic na madalas ginagamit, sinasalaysay, sinasalita ng mga Arabo kung saan ang kahulugan ay taribat yadak, magtatagumpay ka. Hindi ka magsisisi. Ha? Makamit mo ang kabutihan dahil sa kanyang pananampalataya. So, ito ang apat na kadahilanan. And then, para sa mga syabab, mga kalalakihan, ang piliin natin, sabi ng Propeta Muhammad SAW, ayon sa hadith na to, ay ang babaeng may takot sa Diyos. Ngayon, kung mayaman yan, may karangalan, mataas ang antas sa lipunan, o maganda. Subalit kapag walang takot sa Allah, pag walang takot sa Diyos, huwag mong pakasalan. Dahil, either na maaakay mo siya tungo sa kabutihan, sa gabay, sa patnubay, so maganda yun pag ikaw nakaakay. Ang problema pag naka-apekto yun sa pananampalataya mo, siyang aakay sa'yo tungo sa kasamaan. Dahil wala siyang takot sa Panginoon. Wala siyang takot sa Diyos. Kaya ang sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, wala amatum mu'minatun khayrun min mushrikatin walau a'jabatkum. Sabi ng Diyos, sabi ng Allah, tiyak na, wala amatum mu'minatun, tiyak na kahit isang alipin, pero mananampalataya, khayrun min mushrika, mas mainam, mas mabuti sa babaeng walang takot sa Diyos. Walang pananampalataya, mapagtambal sa Panginoong Allah. Mushrik, mushrika. Walau aajabatkum, kahit na nagustuhan mo pa, kahit gano'n pa man kaganda yan, kahit mahal na mahal mo, mas mainam pa rin ang aliping babae. Wala amatum mu'mina. Kung siya ay mananampalataya. So napaka-importante yung pagpilian natin mga kapatid na mga kalalakihan. Ang pananampalataya upang sa ganun ay hindi tayo magkakamali. Sapagkat alam nyo, ang asawa, sila yung magpapalaki sa ating mga anak, sila yung mag-aaruga, sila yung sila yung magbabantay sa mga anak mo. Ngayon, kung ang magpapalaki sa anak mo ay walang takot sa Diyos, mahirapan kang ituwid ang iyong mga anak. Dahil mismo ang nagpalaki sa kanila ay ang iyong asawang walang takot sa Diyos. Eh siyempre, ikaw, busy ka, may abala ka sa iyong trabaho. Eh ang laging kasama nila ay ang kanilang ina. Kaya, ngayon pa lang piliin mo ang magiging ina ng iyong mga anak. Ngayon, mga kapatid, sa hadith na ito, hindi ibig sabihin na huwag kang mag-asawa ng maganda, huwag kang mag-asawa ng may pera, huwag kang mag-asawa ng may mataas na antas sa lipunan. Hindi. Pwede kang mag-asawa. Ang mahalaga, may takot sa Diyos, may pananampalataya. Kung may makita kang may pananampalataya, may takot sa Diyos, in the same time, maganda siya, may pera, alhamdulillah, ito na yung pinakamabuti. Tingnan niyo ang Propeta Muhammad SAW. Si Khadija, mabuting tao. Okay? Mabuting tao. And then mayaman pa in the same time. So nakabuti at siyang sumporta sa kanya, sa kanyang da'wa, sa kanyang pagpapalaganap ng salita ng Diyos. May isang lalaki na dumating kay Hasan al-Basri. Sabi ng lalaki ito, "Oh Hasan, mayroon akong anak na babae na mahal ko at maraming nagkakagusto sa kanya. Napakaraming kalalaki na gustong asawahin ang aking anak. Ngayon, bigyan mo ako ng payo kung kanino ko ipapakasal ang aking anak na ito." Sabi ni Al-Hasan al-Basri, sabi niya, "Zawwijha rajulan yakhafullah, fa innahu in ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yadhlimha." Sabi ni Hasan, ipaasawa mo, ipakasal mo sa lalaking natatakot sa Allah. May takot sa Diyos. May takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat kapag minahal niya yung anak, akramaha, parangalan niya. Pagbutihin niya ang kanyang pagpaparangal at pag-aruga at pagpapahalaga sa iyong anak. Wa in abagadaha, kung ito man ay magalit sa kanya, hindi niya dadayain.
Walang mangyayaring pandaray dahil meron siyang takot sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So napakagandang payo, mga kalalakihan ng mga kapatid, na ito yung pipiliin natin sa ating pagpili ng magiging asawa. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang, naway mayroon tayong magandang napulot na aral sa ating hadis na binanggit ngayon. Kaya, kapatid, piliin mo ang may takot sa Diyos. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. Ang papuri at pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagpugay, pagbati ng kapayapaan at pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapa sa kanyang propeta, sa kanyang pamilya at sa lahat ng kanyang mga kasama at mga sumunod at lahat ng taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Narito muli ang karugtong ng talakayin pang Ramadan at ang talakayin ito, mga kapatid, ay 25. Ang paksa na ito ay pinamagatang ang da'wa o ang pagtatawag sa mga tao tungo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kahigtan nito at ang pagiging obligado nito sa atin. Mga kapatid ko sa Islam, ang da'wa ay fardo kifaya at nagiging ito fardo ain. Nagsabi ang kataas-taasan, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Waltakum minkum ummatu yad'una ilal khair, wa ya'muruna bil ma'ruf, wa yanhauna anil munkar, wa ulaika humul muflihun. Ayah 104 ng Suratul Imran. Sabi ng kataas-taasan, At magkaroon sa inyo ng ilang mga magtatawag sa kabutihan, o magkaroon sa inyo ng mga grupo o kalipunan na magtatawag sa landas ni Allah, magtatawag sa kabutihan, at magbabawal ng masama, mag-uutos ng mabuti, at sila ang mga taong matagumpay. Purihin natin si Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, at hilingin natin sa Kanya na ipabilang niya tayo sa mga ilan na ito na nagtatawag sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang fardu kifaya, ibig sabihin ay obligado sa ilan sa mga Muslim. At magbibigay tayo ng halimbawa ng sa gayon ay higit nating maintindihan. Kung halimbawa sa isang lugar, mayroon ng ilan sa mga Muslim na nagtatawag sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi na nagkakasala ang lahat. Ngunit kung walang ni isa o wala sa kanila ang magtatawag o magdadaawa, ay doon magkakasala ang lahat. Ito ang ibig sabihin ng obligado sa ilan o fardu kifaya. At minsan naman, ito ay nagiging fardu ain. Nagsabi ang kataas-taasan, Wad'u ila rabbika wala takunanna minal mushrikin. Aya 48 ng Surah Al-Qasas. Nagsabi ang kataas-taasan sa kanyang sa ating lingway sa malapit nitong kahulugan, at magtawag ka tungo sa landas ng iyong Panginoon, at huwag na huwag kang mapapabilang o magiging katulad ng mga mapagtambal. Sa ayan na ito, at katulad din o pagka ikumpara natin sa pagiging obligado ng da'wa o pagtatawag sa sinabi ng Sugo sallallahu alayhi wasallam, ayon kay Abdullah bin Amr bin Al-As, kalugdan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhum, na ito ay inulat ni Bukhari. Nagsabi ang Sugo sallallahu alayhi wasallam, Balligu anni walaw aya. Iparating ninyo sa akin kahit man lang sa pamagitan ng isang tanda. Sa makatuwid, o ibig sabihin, iparating natin o magdaawa tayo, magtawag tayo sa mga tao patungo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, patungo sa Islam, na kahit man lamang sa pamagitan ng isang aya o isang tanda o hinggil sa Islam, iparating natin sa mga tao. Dito nangangahulugan na nagiging fardu ain o obligado sa bawat isa ang pagdadaawa. Wad'u ila rabbika wala takunanna minal mushrikin. Magtawag ka sa landas ng iyong Panginoon, at huwag na huwag kang magagaya sa mga mapagtambal.
Yung magtawag ka doon, ibig sabihin ay magiging obligado sa atin sa sinabi rin ng sugo na iparating ninyo sa atin, sa hinggil sa akin, kahit man lang sa pamagitan ng tanda. At nagsabi pa ang sugo, sallallahu alayhi wasallam, ayon kay Ibn Umar radiyallahu anhu, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ulat ni Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'ayatihi aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Kayo ay ang lahat sa inyo ay pastol at kayo ay responsibilidad sa inyong mga nasasakupan. O ibig sabihin, kayo ay responsibilidad sa inyong mga pamilya. Dito nagiging fardu ain o obligado sa bawat isang pagdadawa ang pagbibigay, pagtawag sa mga tao tungo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alamin natin mga kapatid na hindi lamang para sa mga hindi Muslim ang pagtatawag para maging Muslim, kundi ang pagtatawag, ang da'wa na tinatawag dito ay pangkalahatan maging sa mga Muslim, lalo na sa mga Muslim na salat o gahul sa kaalaman pang-Islamiko. Kaya naman mga kapatid, ang pagdada'wa ay in-encourage tayo ng propeta sallallahu alayhi wasallam na magsagawa o magtawag sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kahigtan ng da'wa para sa atin ay nagsabi ang kataas-taasan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ayat 33 ng Surah Fussilat, nagsabi ang kataas-taasan, sino pa ba ang mas mainam kaysa sa kanya, sa kaysa sa kanyang pananalita na nagdadaawa o nagtatawag sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala at nagsasagawa ng kabutihan at siya ay nagsasabing tunay na ako ay kabilang sa mga Muslim. Tunay na ako ay kabilang sa mga sumusuko, sumusunod at tumatalima. Purihin si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kaalaman na makukuha at mapapag-aralan at narinig natin. At nagsabi pa ang propeta sallallahu alayhi wasallam hinggil din sa kahigtan ng da'wa ayon kay Abi Mas'ud radiyallahu anhu. Kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ulat ni Muslim. Nagsabi ang propeta sallallahu alayhi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Aw kama kala an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Sino man ang maggabay o magtawag sa landas ni Allah at magabayan ang isang taong ito, ay mapapasa kanya rin ang kabutihan ng gumawa nito. Ang kahulugan kapag nagdaawa tayo at inshallah, lahat ng ginawa ng ating nadawahan o natawagan sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng kanyang kabutihan ay magkakaroon din tayo katulad ng kanyang kabutihan. At nagsabi pa ang propeta sallallahu alayhi wa sallam ayon kay Abu Huraira sa ulat ni Muslim ulit, nagsabi ang sugo, man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a wa man da'a ila dalalatin kana alayhi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim shay'a aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, sino man ang magtawag sa landas patungo sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala ay magkakaroon siya ng kabutihan katulad din ng kabutihan ng sumunod sa kanya na walang bawas na anuman. At kabaligtaran nito, sino man ang magtawag sa kasalanan o sa kasagwaan o kasamaan ay magkakaroon siya ng kasalanan na katulad ng kasalanan ng gumawa nito o na sumunod sa kanya ng walang bawas. Mga kapatid, buhat sa mga nabanggit na mga talata ng Quran at mga hadith ng propeta sallallahu alayhi wa sallam ay nakita natin ang pagiging obligado at pagiging kahigtan ng kaalaman sa atin at pagiging obligado nito sa atin na dapat tayo ay magdaawa. At nagsabi rin si propeta Muhammad pa ayon kay Ali radiyallahu anhu, o kaya sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam kay Ali, sabi, فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمَرِ النَّعَمِ أو كما قال النبي sallallahu alayhi wa sallam. Sabi ng sugo sallallahu alayhi wa sallam, sumpa man kay Allah, kung sino man ang mayroong gabayan si Allah o sino man may gabayan,
kung mayroong gabayan si Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong pagsisikap, ay mas mainam ka pa, sabi ng propeta kay Ali radiyallahu anhu, na mas mainam ka pa kaysa sa isang taong nagkaroon siya ng isang pulang kamelyo. At ang kamelyo, mga kapatid, alamin natin na pula, ito ay bibihira lang sa mga Arabo at ito ay napaka bibihira. Ibig sabihin, ang magkakaroon na ito, bibihira na din sa makatwid ang hinalimbawa ng propeta sallallahu alayhi wasallam na mas mainam ka pa, sabi niya kay Ali, kaysa sa isang taong nagkaroon ng isang pulang kamelyo. Purihin si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nabanggit natin na mga aya at hadith na nagbigay sa atin ng kaalaman upang magiging obligado at magpursigi tayo na magdaawa, mga kapatid. Hanggang dito lang muna at inshallah ang mga kasunod na mga talakayin ay ipagpapatuloy ng aking mga kasama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, purihin si Allah subhanahu wa ta'ala, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lahat ng papuri ay ukol lamang sa Allah. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. At ako rin ay sumasaksi na si Muhammad ay Kanyang lingkod at huling supo at propeta. Naway ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay maitampok sa ating mahal na propeta Muhammad, sampu ng Kanyang mga mag-anak, kasamahan, at sa lahat ng sinumang tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Ang ating pagsasa ngayon, aking mga kapatid, kaibigan, ay patungkol sa pagmumuni-muni sa mga nilikha ng Allah. Kapatid, pag-isipan natin ng maayos at gamitin natin ang ating talino, lalong-lalo na ang mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan o mga bagay na liban sa Panginoon, bukod sa Panginoon. Kung saan ang mundong ginagalawan natin, nasa kapaligiran natin, nasa paligid natin, kung kaya ba ito likhain ng sinuman maliban sa Panginoon. Ang pagmumuni-muni sa mga nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay napakahalaga upang sa ganun ay makita natin ang mga nilikha, ang ganda ng kalikasan, nilikha ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, upang makita natin kung gaano kapangyarihan ng Panginoong Allah. Ang pagmumuni-muni ay isa sa mga katangian ng mga mananampalataya. Mismong Panginoon, Kanyang binanggit sa Quran, kung saan tinutukoy niya ang mga mananampalataya. Sabi ng Panginoong Allah sa Quran, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, sa Surah Al-Imran. At sila'y nagmumuni-muni sa pagkalikha ng mga kalangitan at kalupaan. At nagsabing, O aming Panginoon, hindi mo po nilikha ito ng walang makabuluhang layunin. Luwalhati sa iyo. Kaya iligtas mo po kami mula sa parusa ng apoy sa impyerno. Mga kapatid, lahat ng bagay dito sa mundo ay nilikha ng Allah ng may makabuluhang layunin. Katulad din ng paglikha niya sa ating mga tao at mga jinn. Tulad ng kanyang sinabi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha mga jinn at ang mga tao, kundi upang sambahin lamang nila ako. So ganun din ang nasa paligid mo. Nasa paligid niya, nasa paligid natin lahat, yung mundong ating ginagalawan. Nilikha ito ng Allah ng may makabuluhang layunin. Kaya pagmasdan natin ang mga nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si Jesus ay nagsabi, ayon sa naiulat mula sa Kanya, kaya-aya ang sinumang naging paggunita sa Diyos ang Kanyang mga pananalita. At ang Kanyang pananahimik ay pagmumuni-muni. At ang paningin ay nakakapulot ng aral. So nananahimik siya, subalit, nagmumuni-muni siya. Nakikita niya kung gaano kapangyarihan ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nakikita niya yung mga nilikha, magagandang nilikha ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pagmumuni-muni sa mga nilikha ng Allah
ay nagdudulot ng iba'y takot sa Panginoon. Pananampalataya sa Kanya, pagtalima sa Kanyang kapangyarihan at Kanyang kaisahan. Bakit? Dahil ang lahat ng bagay na ito ay walang sinumang may kakayahang likhain maliban sa Kanya. Kasiya lamang ang may karapatang sambahin, wala ng iba mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sabi ng isa sa mga naunang Muslim, si Abu Sulaiman Ad-Darami radiyallahu an, sabi niya, tunay na kapag ako'y lumalabas sa aking tahanan at lahat ng bagay na aking nakikita ng aking mga mata, kapag nakita kong bagay, kapag ako'y nasa labas ng aking tahanan, na pagtatanto ko na ang lahat ng aking nakikitang bagay ay mayroong kalakip na biyaya ng Panginoong Allah sa akin. Ibig sabihin, kailangan magpasalamat sa Kanya. At nakakapulot siya ng aral. Tingnan mo, halimbawa, yung napakaliit na nilikha ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga langgam napakaliit lamang na nilikha ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, ito'y napaka gandang nilikha. Kahit ang kanilang sistema, ang kanilang pamumuhay ay may sistema. Meron silang pinuno, sinusunod nila ang kanilang pinuno, at saka yung maliit na bagay na yun ay kumpleto. Yung langgam na yun, napakaliit na bagay. Pero kumpleto, may puso, may lahat, may kaluluwa, lahat na roon. Ngayon, sino bang may tao, or rebulto, or propeta, na may katayang lumikha kahit isang langgam lamang? Yung sinasamba mo ba, na rebulto, mga santo o Diyos-Diyosan, kaya bang lumikha ng langgam? Siyempre, hindi. Eh yung rebulto nga, ikaw ang gumagawa ng rebulto. Paano pa kaya niya kayang gumawa ng anumang nalikha? Kaya wala nang dapat sambahin maliban sa nag-iisang Diyos na si Allah. Sabi ni Sufyan ibn Uyayna radiyallahu anhu, sabi niya, ang pag-iisip, ang paggamit ng kaisipan, tamang kaisipan, pagmumuni-muni sa nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay liwanag yan na pumapasok sa iyong puso. Ibig sabihin, kapag hindi mo yan nagamit, yung tamang pag-iisip mo, hindi ka nagmumuni-muni sa mga nilikha ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ay malamang walang liwanag na pumapasok sa iyong kaisipan or sa iyong puso. Mga kapatid, gamitin natin ang ating talino. Gamitin natin ang ating kaisipan upang makita natin ang katotohanan sa kaisahan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Walang dapat sambahin maliban lamang sa Kanya dahil Siya lamang ang minilikha ng mga bagay na ito. Hanggang dito na lamang ipagpapatuloy lang natin ang ating paksa tungkol sa pagmumuni-muni sa nilikha ng Allah. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Sura al-Buruj. Ang mga bituin. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Isinusumpa ko sa kalangitang tumatangan sa pulutong ng Buruj, mga bituin, si Bin Abbas, Mujahid, Ad-Dahak, Al-Hasan, Katada, at Has-Sudi ay nagsabi, ang Buruj ay tumutukoy sa mga bituin. Al-Qurtubi, versikulo 19, kapitulo 200. Hinango ito sa Tafsir Ibn Kathir, volume 10, pahina 424. At sa ipinangakong takdang araw, si Ibn Hatim ay nagtala mula kay Abu Huraira na ang sugo ng ala ay nagsabi, at sa ipinangakong araw, ito ay tumutukoy sa araw ng paghuhukom, at ang sumasaksi, ito ay tumutukoy sa araw ng Biyernes, at ang araw ay hindi sumisikat o lumulubog ng higit na mainam kaysa sa araw ng Biyernes. Sa araw na ito, may isang oras na walang Muslim na hindi nakaranas nito habang siya ay nagsusumamo sa

dalawa. Batay sa Tafsir Ibn Kathir, volume 10, pahina 425. At sa sumasaksi at sa kanyang sinasaksihan, isinumpa ang mga nagmamay-ari ng nagliliyab na hukay sa apoy na pinagningas ng talaksang panggatong nang sila ay nagsiupo sa ligid niyaon at kanilang sinaksihan kung anong katampalasan ang kanilang ginawa, ang karumaldumal na pagsunog laban sa nananampalataya. At sila, mananampalataya, ay walang masamang ginawa maliban na sila ay naniwala at sumamba sa Allah, ang ganap na makapangyarihan, ang tanging nararapat sa papuri, na siyang nagmamay-ari ng kapangyarihan sa mga kalangitan at ng kalupaan at ang Allah, ang saksi sa lahat ng bagay. Katotohanan, sila na nagbigay pa sa akin sa mga nananampalatayang lalaki at babae sa pamamagitan ng kalunos-lunos na pagsunog at hindi nagsisi at nagbalik loob sa Allah, matatamo nila ang parusa ng impyerno at sila ay may makakamtang kaparusahan sa naglalagablab na apoy. Katotohanan, sa mga tapat na nananampalataya at gumagawa ng kabutihan, mapapa sa kanila ang mga hardin na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos, yaon ang dakilang tagumpay. Katotohanan, ang ipapataw na kaparusahan ng inyong Rab ay lubhang mahapdi. Katotohanan, siya ang nagpasimula sa paglikha ng lahat at ito ay kanyang uulitin sa araw ng pagkabuhay muli. At siya ang lagi nang mapagpatawad, ang puspos ng pagmamahal sa mga mabubuting alipin, nagmamay-ari o Rab ng maluwalhating trono. At ginawa niya ang anumang kanyang naisin. Narating na ba sa iyo ang kasaysayan ng mga hukbo ni Fir'aun, Paraon at ang tribu ng Tamud? Ngunit sa kabila ng nagdaang kasaysayan nito, yaong mga nagtakwil ng pananampalataya, kafirun, ay patuloy na nagtatakwil sa katotohanan ng mensahe ng Islam. Natapwat ang ala ang sumasakop sa kanila, matibnya ang kasamaan at ang kaukulang parusa nila. Walang alinlangan, ito ang maluwalhating Quran na nasa iniingatang talaan, ang Al-Law Al-Mahfuz.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Magandang araw sa mga masugid naming taga-subaybay sa ating programang pagtalakay sa mga usapin patungkol sa pananampalatayang Islam. Ang nais nating talakayan o nais kong talakayan sa araw na ito ay patungkol sa napapanahong isyo sa mga Muslim kung saan ang mga Muslim ngayon ay nagkakawatak-watak, hindi nagkakaisa. So, babanggit tayo ng dalawang mahalagang kadahilanan kung bakit nagkakawatak-watak, hindi nagkakaisa ang mga Muslim. Ang pananampalatayang Islam o ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ang kautusan niya sa ating mga Muslim ay magkaisa. Magkaisa ang lahat ng mga Muslim, sambayan ng mga Muslim, lahat ng umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaykum bil jama'ah. So dapat magkaisa tayo sa pananampalatayang Islam. Ito yung kautusan sa atin. Sabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Suratul Nisa verse 59. So ito ay ang pinakaunang isa sa dahilan kung bakit nagkakawatak-watak ang mga Muslim, dahil kapag meron silang suliranin, hindi sila bumabalik sa aklat ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi sila bumabalik sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sunnah. So yung binasa nating ayah sa Suratul Nisa, ito yung iniutos sa atin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kung meron tayong pinagkakaibahan, meron tayong mga bagay na hindi pinagkakasunduan, bumalik tayo sa Quran. Tingnan natin sa Quran kung ano yung sinabi ng Quran para yun ang sundin natin. Yun ang hahatol sa atin. At ang sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa madaling salita, marami mga Muslim na hindi sila bumabalik sa Quran at sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya hindi nagkakaisa mga Muslim. Ang pinakamalapit na kahulugan ng aking binanggit sa Suratul Nisa na aya, Ya ayyuhalladhina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. O kayong mananampalataya, tinawag kayong mga mananampalataya. O kayong mga mananampalataya, ati'ullah, sumunod kayo sa Allah. Sundin ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ati'ur rasul, at sundin ninyo ang sugo sallallahu alaihi wasallam. Sundin ninyo ang Allah at ang sugo ng Allah na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, at ang kinauukulan, yung ulil amr, yung pinuno ng mga Muslim. Kung sinong pinuno ang ulil amr, malawak na usapin, pero ito yung, kumbaga sa madaling salita, ito yung mga Muslim na kinauukulan. Yung mga pinuno ng mga Muslim. Yung mga imam. Kung sino pinuno ng mga Muslim sa bansa or lugar. So kapag mayroong pinunong Muslim, dapat sundin ng mga tagasunod ng mga Muslim. Sinunod ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ayah, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. Kapag may mga bagay na kayo ay hindi nagkakaisa, pinagtatalunan ninyo, meron kayong suliranin sa isang bagay, meron kayong hindi pinagkakaisahan, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ. Bumalik kayo, ibalik nyo ang usapan ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang tinutukoy dito ay kung ano ang hatol ng Allah subhanahu wa ta'ala na makikita natin sa Quran, sa kanyang aklat, war rasul, at sa kanyang sugo, sa katuruan ng kanyang sugo, sa sunna ng kanyang sugo.
na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billah, kung kayo ay naniniwala sa Allah, wal yawmil akhir, at naniniwala sa huling araw. So ito ang kautusan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sa panahon ngayon, napakarami ng mga taong kunwari marunong, hindi nagbibigay ng hatol, kaya nagkakawatakotok ang mga Muslim. Nililigaw pa nila yung mga maraming mga Muslim. Dumarami ng mga mufti, kahit yung mga nakakapag-aral lang ng konting kaalaman, nakakuha lang ng konting kaalaman, malaking mufti na, at sinusunod ng mga tao, kaya naliligaw ang mga tao. Isa ito sa palatandaan ng malapit na ang guno ng mundo, akhiruz zaman, sa huling araw, yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, inna Allah la yaqbilul ilm intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqbidul ilm biqabdil ulama hatta idha lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftaw bighayri ilmin fadallu wa adallu. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya tinatanggal ang kaalaman. Hindi niya tinatanggal ang kaalaman na yung tinatanggal niya sa tao na basta lang niya tatanggalin, na basta mo lang makakalimutan ang kaalaman. Hindi. Ang paraan ng pagtatanggal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kaalaman or kaalaman sa Allah, sa pananampalatayang Islam, ay sa pamamagitan ng paggamatay ng mga scholar. So pag namatay na wala ang mga scholar, ang gagawin ng mga tao, doon na sila maniniwala. Gagawin nila yung mga kanilang mga pinuno, kanilang kinikilalang mga imam, kanilang pinuno na mga mangmang, johala, mga mangmang sa pananampalatayang Islam, hindi tunay na scholar. Fasuilo, at ang mga pinuno na ito na hinirang ng mga taong pinuno, tatanungin sila ng mga tao sa mga usapin ng pananampalataya. Fa'aftaw bighayri ilm, magbigay sila ng fatwa, magbigay sila ng sagot, hatol, na hindi nakabatay sa tunay na kaalaman sa Islam. Hindi nababatay sa Quran, hindi nababatay sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ayon sa paraan ng salaf. Fadallo, yun na yung kanilang paggaligaw. Wa'adallo, at sila pa ang magiging dahilan ng paggaligaw ng mga tao. So kita nyo ang problema, kung gaano kalaki ang problema kapag ang mga taong mangmang o walang sapat na kaalaman sa Islam at magbibigay ng hatol, magbibigay ng fatwa na akala mo pinakamagaling na. Subhanallah. Kaya dapat ibalik natin sa katotohanan, kung mayroon tayong bagay na hindi alam, itanong natin sa mga nakakaalam sa Quran at sa hadith at sa kung ano ang tunay na pamamaraan ng alituntunin ng Islam. Pangalawang dahilan kung bakit nagkakawatak-watak ang mga Muslim, ha? At humihina sila, mas malakas ang kanilang kaaway. Pangalawang dahilan, dahil ang mga Muslim, lalong-lalo na yung mga pinuno ng mga Muslim, inuuna nila ang kanilang self-interest, yung sa sariling mithiin nila, kesa interest ng nakararaming mga Muslim. Yung iba gusto lang ng pera, yung iba gusto lang mamuno, basta gusto na siyang pinuno, okay lang. Pero pag hindi siya nangiging pinuno, wala, hindi siya susuporta sa mga hakbangin ng mga Muslim. So hindi ganun ang tunay na Muslim. Dapat isasantabi kung ano ang self-interest mo. Alang-alang sa interest ng marami, alang-alang sa nakakaraming mga Muslim, upang magkaroon ng tunay na kapayapaan sa bansang Muslim at magkaroon ng batas ng Islam sa bansa ng mga Muslim. So, ang inuulit ko, ang katuruan ng pananampalatayang Islam ay magkaisa ang mga Muslim. Magkaisa tayo. At huwag tayong magwatak-watak.
mga kapatid sa pananampalatayang Islam, panahon na para magkaisa. Lalong-lalo na yung mga taga-Pilipinas, mga Muslim sa Pilipinas, magkaisa po tayo. Isang tabi natin ang ating mga tribo, ang ating mga, kung ano man dyan, yung ating paniniwala na labag sa paniniwala ng Islam. Magkaisa po tayo, alang-alang sa pananampalatayang Islam, alang-alang sa ating bansa, alang-alang sa batas ng Islam. Maraming salamat, hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Ang sala, ang tanging tanda at pinagkikilalaan sa pagkamuslim ng isang tao. Kaya kapag nawala ang sala, nawawala ang pananampalataya ng isang muslim. Hindi ito nakasalalay sa mga ibang saligan ng Islam. Dahil tulad halimbawa ng az-zakat, ito ay inuobliga para sa mga taong may kakayahan. At kapag ka ang tao ay walang kakayahan, walang kayamanan, hindi mo makikita sa kanya ang pagkakawang gawa. Gayon din naman sa as-siyam, pag-aayuno. Hindi nakikita ng pang-araw-araw sa tao dahil ito ay isang beses lang dumarating sa buhay ng isang Muslim sa buwan ng Ramadan. Gayon din naman ang Hajj. Minsanan lang sa tanang buhay ng isang Muslim kung siya ay may sapat na kakayahan na gugulin sa pagsasagawa ng Hajj. Kaya ang tanging sala lamang ang pinagkikilalan upang ang tao ay masasabing Muslim. Kaya kapag ka ang isang Muslim ay tinalikuran ang sala, para na rin niyang tinalikuran ang kanyang pagka-Muslim. Batay sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. Wa man tarakaha faqad kafar." Rawahu Ahmad wa Tirmidhi والنسائي وابن حبان والحاكم. Nang ibig sabihin ng sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kasunduan na namamagitan sa amin, ibig sabihin sa amin mga Muslim at sa kanila ng mga hindi Muslim ay ang sala. Sino mang tumalikod nito at hindi isinagawa, tunay na kanyang tinalikuran ang kanyang pananampalataya. Nang ibig sabihin, mawawala ang pananampalataya ng isang Muslim kapag hindi niya isinabuhay, hindi niya itinaguyod ang sala. Dahil ito lamang ang siyang pinagkikilala sa isang Muslim dahil pang-araw-araw na tungkulin at bukod pa sa pang-araw-araw, limang beses na isinasagawa sa isang araw, kaya hindi na itatago ang pagiging Muslim sa pagdarasal ng isang tao. Kaya nga naman matutungayan natin sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Al-Muddathir, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Fi jannati yatasaalun 'anil mujrimin ma salakakum fi zaqar qalu lam nakum minal musallin." Surat Al-Muddathir. Kapag ka ang mga taong papasok sa paraiso ay makakapasok na, at ang mga tao sa impyerno ay makakapasok na rin, sila sa isa't isa ay tatanungin ng mga tao sa paraiso, ang mga taong papasok ng impyerno, sasabihin nila, "Ano ba ang dahilan ng pagkapasok nyo sa impyerno?" Sila ay magsasabi, "Kami ay hindi nagsasala." Ang ibig sabihin, walang pag-anlilangan na kapag ka ang isang tao ay tuwirang tinalikuran ang pagsasagawa ng limang beses na sala, siya ay walang pag-anlilangan na papasok ng impyerno, waliyadu billah. Ang tanong, ang mga taong hindi nagsasala, ang sila lamang bang papasok sa impyerno? Sagutin natin ito sa pamagitan ng isang talata sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Al-Ma'un. Sinabi ng Allah, "Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun." Nang ibig sabihin nito, kasawian, kaawa-awa yaong mga taong nagsasala, nagdarasal. Bakit? Sapagkat sila sa kanilang pagdarasal ay walang pagpapahalaga.
Hindi lahat ng taong nagsasagawa ng sala o pagdarasal ay makaliligtas sa impyerno. Mayroon din sa kanilang papasok sa impyerno. Waliyadu billah. Ito yung mga taong sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabanata na ito. Yaong mga taong hindi nagpapahalaga sa sala. Sa paanong paraan? Ang paraan ng pagsasala nila ay hindi nila ito isinasagawa sa tamang oras. Bagkos kung ano ang gusto nilang oras na pagsasagawa nito, isinasagawa nila. Oo nga, sila ay nagdarasal ng 5 beses sa loob ng isang araw, pero hindi na sa tamang oras. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iba pang mga talata, "Inna salata alal mu'minina kitaban mawkuta." Nang ibig sabihin, ang sala ay may takdang oras para sa mga mananampalataya. Kaya, ang taong hindi pinapahalagaan ang oras ng sala, ay ito'y malaking babala rin na sila ay makakapasok ng impyerno. Tulad halimbawa, pinapag-abot ang 2 sala. Isinasagawa ang dhuhr, halimbawa, sa oras ng asar, pinapagsama. O di kaya, ang maghrib at saka ang isya, pinapagsama. Isinasagawa ang maghrib sa oras ng isya. Gayun din naman na, halimbawa, sa madaling araw, yung salatul fajr, isinasagawa ito na wala na sa oras, sumikat ng araw. Kaya sa ganitong paraan ng pagsasala ng isang tao ay ito ang siyang maghatid sa kanya sa pagpasok niya sa impyerno. Dahil siya ay gumagawa ng panibagong katuruan. Ang katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kinakailangan isagawa ang sala sa madaling araw, fajr, at ang duhur isagawa sa tanghaling tapat, at ang asar ay isagawa sa hapon, at ang maghrib ay isagawa sa takip silim, paglubog ng araw, at ang isya ay para sa panggabing sala na may takdang oras. Kaya, kinakailangan nating isaalang-alang ang mga oras ng sala upang hindi tayo mapabilang sa mga taong nagsasala nga pero papasok naman sila sa impyerno. At gayon din sa mga kapatid na walang pakundangang tinatalikuran ang pagsasagawa ng sala. Dahil sa iniisip nila, sila ay Muslim, meron silang certificate, o di kaya sila ay mga anak ng mga Muslim, ang kanyang mga magulang ay mga Muslim, ang kanyang mga ninuno ay mga Muslim, hindi nakasalalay sa angkan, hindi nakasalalay sa dugo, hindi nakasalalay sa papel o anumang katibayan. Ang katibayan ng tao sa kanyang pagiging Muslim ay ang kanyang gawa, ang pagdarasal niya ng 5 beses sa isang araw sa tamang oras nito.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang nais kong talakayin sa araw na ito ay patungkol sa salitang lagi nating naririnig na munafik. Salitang ito ay masyadong mapanganib dahil mabigat ang kahulugan at masama ang kahulugan. Ang munafik ay wikang Arabic, kung saan ang kahulugan nito sa Tagalog ay ang taong mapagkunwari, hypocrites o hipokrito. Ang pagiging mapagkunwari o pagkukunwari ay isang mapanganib na sakit ng isang tao at isang malaking kasalanan sa pananampalatayang Islam. Malaking kasalanan sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, sapagkat ang nifak, ang pagkukunwari ng tinutukoy sa nifak, lalo na sa nifak i'tiqadi, ay ang pagpapahayag mo na ikaw ay isang Muslim, subalit ikinukubli mo ang iyong galit sa Islam at sa mga Muslim. Ikinukubli mo ang iyong pagtalikod sa pananampalataya o kawalan ng pananampalataya. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, mga kapatid, sinasabi mong Muslim ka, subalit sa puso mo hindi ka naman totoong Muslim. Wala kang paniniwala sa Allah sa iyong puso. Hindi mo mahal ang Islam at hindi mo mahal ang mga Muslim sa iyong puso. Subalit, dahil meron kang mga makamundong layunin, sinasabi mo na Muslim ka, yun ang pinapakita mo na panlabas mo. Ikaw ay isang Muslim. Kaya, ang ganitong pamamaraan ng pananampalataya o gawain ay may nakalaan na malaking mabigat na kasalanan o mabigat na kaparusahan sa araw ng paghuhukom, dahil mas delikado pa ito sa mga mas mapanganib ba ito sa kuffar, dahil yung mga kuffar alam mo na na sila ay walang pananampalataya. So balit yung munafik, mapanganib dahil akala mo, kakampi mo, yung pala ay iyong kaaway. So kaya sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa suratun Nisa, verse 145, sabi niya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. Katotohanan, ang mga mapagkunwari, ang mga munafik ay nasa kailaliman, nasa kailaliman ng apoy ng impyerno. So ibig sabihin, ang mga munafik, doon sila hahantong, doon sila ihuhulog ng Allah, doon sila ilalagay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ikailaliman ng impyerno pagdating ng araw ng paghukom. Mas nasa ibaba pa ng mga kuffar mismo. Walan tajida lahum nasira, at hindi ka makakatagpo o Muhammad ng mga tutulong sa kanila upang makaligtas sa kaparusahan. Ang mga munafik, dahil sa kasamaan, dahil sa dumi ng kanilang puso, sila ang may pinakamatindi ang pagtalikod sa pananampalataya, sa relihiyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ng Allah sa suratun Nisa rin, sa verse 61, sabi ng Allah, wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul ra'aytal munafiqina yasudduna anka sududa. Kapag sasabihin sa kanila, Hali kayo sa anumang ibinaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sa kanyang sugo, ra'aytal munafiqin. Makikita mo yung mga munafik. Yasudduna anka sududa. Tinatalikuran nila. Tumatalikod sila sa iyo, O Muhammad, nang matinding pagtalikod at pagtanggi. Yun ang mga gawain ng mga munafik sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ang mga munafik, mapagkunwaring mga tao, daiman or lagi na lang ang kanilang pamamaraan,
kanilang pakikitungo sa iba ay depende sa kanilang depende sa kung ano yung makakabuti sa kanilang sarili, ha? Depende kung ano yung makakabuti sa kanilang sarili. Ibig sabihin, kung mayroong makakabuti sa kanilang sarili, magiging mabuti sila. Pero kung wala, wala rin. Kaya pag doon sila sa mga mukmin, mga mananampalataya, nakaharap nila mga Muslim, sabi nila, kakampi tayo, magkakampi tayo, tayo ay pare-parehas. Subalit kapag nandoon sila sa mga tunay na kanilang pinuno at sinusunod, sabi nila, tayo ang magkakasama na tunay. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Kapag nakatagpo nila ang mga mananampalataya, sabi nila, kami ay mananampalataya rin. Kami rin ay mga Muslim. Subalit, pag nandun sila sa kanilang mga maladimonyong mga pinuno o mga kasamahan, sasabihin nila, tayo ang tunay na magkakasama. Inna manahan mustahzi'un. Kinukutsya lang namin. Kami lang ay nangungutsya sa mga Muslim, sa mga mananampalataya. Subalit, si Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay na mangungutsya sa kanila at hayaan sila upang lalong maligaw. Upang malalong maligaw. At ang mga munafik, meron sila, marami silang katangian. Babanggitin lang natin yung ilang katangian lamang ng mga munafik para malaman natin kung ang mga katangian nila. Dahil kung pag-usapan natin lahat ng katangian, hindi kasya ang ating oras. Walil munafikina sifatun kasiratun asyarruha akhtarha kufr billah. Pinakamatinding katangian ng mga munafik, syempre, pagtalikod, pagtanggi sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagtanggi sa pananampalataya. Wa idha qila lahum aminu kama amanan nas, qalu anu'minu kama amanan sufaha. Pag sabihin mo sa kanila na maniwala kayo, ang sasagot nila, bakit kayo maniniwala katulad ng mga baliw na mga tao? Subalit sila ang mga tunay na mga walang utak at mga baliw. Okay. At isa rin sa kanilang mga katangian ay kinukutsya nila ang mga katuruan ng Islam. Yung mga ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala at itinuturo ng kanyang sugo na si Propeta Muhammad. Tulad na ngayon, sa panahon ngayon, marami ka makikita mga Muslim. Pag may narinig na mga kautosan sa pananampalatayang Islam, kinukutsya at pinagtatawanan, kinakansyawan, delikado yun dahil isa yun sa mga katangian ng mga munafik mapaggunwari. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. Kung tatanungin mo sila kung bakit nila sinasabi yung ganun mga bagay, mga pangungutsya, pangangantsyaw, sasabihin nila, ito salita lamang, biro lang, hindi naman totoo. Kung bakit kami ay nangungutsya, pero salita lamang yon, nagbibiro lang kami. Ha? Sabihin mo, Muhammad, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ أَبِلَّهِ wa ayatihi, sa Allah ba kayo nangungutya, ha? At nag-aalipusta at sa kanyang mga tanda, sa kanyang sugo, la ta'tadiru. Huwag na kayong mga tuwiran, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kad kafartum ba'da imanikum. Tunay na kayo ay tumalikod sa pananampalataya pagkatapos ng inyong paniniwala. So, ibig sabihin, ang pangungutya, pangangansyaw, ha? Sa pag-alipusta sa anumang katuruan ng Islam, eh delikado po itong mapanganib dahil isa sa mga nakakasira ng pagiging Muslim at isa sa mga katangian ng mga munafik. Hanggang dito na lamang mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maiksing pagpapaliwanag sa munafik. Naway, inshallah, malinaw yung pagpapaliwanag natin at iwasan nating magawa yung mga binanggit nating mga gawain ng mga munafik, mga taong mapagkunwari. Iwasan natin sila at dapat gabayan at patnubayan natin sila sa pananampalatayang Islam upang bumalik ang kanilang mga pananampalataya kung meron tayong kakilalang mga ganito mga tao. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At bilang pagpapatuloy po sa ating nasimulang aralin tungkol sa Ramadan, ito po ay ika-27 aralin. At ang tatalakayan naman po natin dito ay ang may kinalaman sa tinatawag na Zakatul Fitr. Ang Zakatul Fitr at ang mga alituntunin dito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, gaya ng ating nasabi ng mga nakaraang mga aralin, ang zaka ay inubligan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Muslim. Ito po ay walang pagdududa na nasulat sa Quran at sa kasasunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at natagpuan natin sa athar ng sa bakas ng ating mga mapagkakatiwalaan at mapipitagang mga sahaba at hanggang sa kasalukuyan sa panahon natin ngayon. Isa pong uri ng zaka na isinasagawa ng isang tao ay yung zaka na ibinibigay niya kapag katapos na ng Ramadan. Ano po ba ang ibig sabihin ng Zakatul Fitr? Ang Zakatul Fitr, ito yung isinasagawa na zaka ng isang tao bago pa magsagawa ng sala ang isang tao sa araw ng Eid. Sa Eid mismo, sa sala ng Eid natin, kinakailangan mailabas ng isang tao ang kanyang zaka para sa mga mahihirap na mga Muslim. Sa isang, siyempre ang hatol dito ay inuobliga. Inuobliga o di kaya obligado mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang narration ng hadith na inuobliga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang tao na magbigay ng Zakatul Fitr, ang isang taong matanda, ang isang taong bata, ang babae, ang lalaki ay inuobliga, ang malaya na isang tao ay inuobliga rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang alipin din na kung saan isang Muslim ay inuobliga din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ibig sabihin dito sa pag-uobliga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay inuobliga niya ang alus lahat. Bata, matanda, babae, lalaki, malaya man o alipin ay inuobliga niya na magbigay ng Zakatul Fitr. Ang pagbibigay ng Zakatul Fitr, ito po ay unang-una, ano po ba ang ibibigay natin na Zakatul Fitr sa isang taong mahirap? Ang isang taong pagkatapos niya mag-fasting ay inutusan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magbigay ng Zakatul Fitr at ang ibibigay niyang Zakatul Fitr ay isang sa mula sa kutul balad. Ibig sabihin, isang sa po ito, isang uri ng panukat noon sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin natin gantang, na ito ang sukatan na kung saan ibibigay mo sa mga tao mula sa mga pagkain na kinakain nung lugar din mismong yaon. Halimbawa, katulad sa atin sa Pilipinas, ang ating kinakain ay bigas o di kaya yung palay na niluluto natin pagkain. Ito ang ibibigay natin. So ang katumbas nito sa pagkakataon natin, sa panahon natin ngayon ay kung ang isang sa katumbas nito ay isa ay dalawat kalahating kilo. Dalawang kilo at kalahati ng bigas na ibibigay mo para sa mga mahihirap na Muslim. Ang ibig sabihin, ang batas po na isinabatas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mula sa pagkain. Kaya naman hindi po marapat na magbigay ng zaka bukod dito. Hindi po pwedeng ibigay kapalit ng pagkain ang pera o di kaya ang ginto sapagkat hindi taliwas po ito sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung halimbawa ang isang lugar ang pagkain nila ay dates o di kaya ang jatiles, sumula po sa jatiles na yon ay magbibigay siya ng zaka ng 2 kilo at kalahati o isang sa ayon na rin sa sukatan ng mga pagkain sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, ang isang taong magbibigay ng Zakatul Fitr ay meron siyang dapat tandaan. Unang-una dito, ang pagbibigay ng Zakatul Fitr, ay meron siyang oras. Ang obligadong oras nito ay siyempre pagka dumating na yung mismong araw ng Eid, yung kinagabihan ng Eid bago mag-umaga,
So yun ang obligado mong sabihin kinakailangan bago magsagawa ng Salatul Eid. Ang isang tao, kailangan makapagbigay siya ng Zakatul Fitr. Ayon na rin sa na iulat mula sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang kaaya-aya po dito na pagbibigay ay maaari siyang magbigay ng Zakatul Fitr isang araw o dalawang araw bago pa maisagawa yung tinatawag na Zakatul Fitr. Sapagkat ayon na rin po sa narration ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ang isang zaka na intended para sa Zakatul Fitr ibinigay pagkatapos na ng sala ng Eid sa araw na yaon, ang magkalalabasan po ng kanyang zaka na ito ay magiging sadaka mula sa mga ordinaryong sadaka na lamang ang kanyang magiging reward. So ito ay obligasyon ng isang tao na meron siyang pananagutan. Ang padre de familia ang siyang may responsibilidad na magbigay nito sa kanyang mga nasasakupan. Maliban na lamang kung halimbawa ang kanyang anak ay, o di kaya ang kanyang mga kamag-anakan ay sabi nilang kaya namin magbigay ng Zakatul Fitr, so hindi mo na kailangan ibigay sa kanilang Zakatul Fitr o labasan sila ng Zakatul Fitr. Bagkus kinakailangan, sa sarili mo muna at yung mga nasasakupan mo. Pero kung meron silang kakayanan, yun po ang mabuti nating gagawin na ibigay natin ng Zakatul Fitr para sa ating sarili, kasi yun po ang purpose ng pagbibigay ng Zakatul Fitr. Yung ating sarili, linisin natin, sapagkat ang isa sa mga wisdom nito, dahil meron tayong mga ginawa o mga nagawa na mga pagkakamali o hindi lang natin napansin na mga pagkakasala, na malilit na pagkakasala, na kung saan dahil sa Zakatul Fitr na ito, insha'Allah subhanahu wa ta'ala ay magiging malinis ang ating mga nagawang yaon sa buwan ng Ramadan. So ulitin ko pong muli, ito po ay inilalabas bago po magsagawa ng Salatul Eid ang Zakatul Fitr, at ito po ay 2 kilo at kalahati mula sa kinakain ng isang bansa, katulad po sa atin ay ang bigas. At ito po ay inubliga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng Muslim, lalaki man o babae man, bagkus ang isang narration ng hadith o ang athar ng isang mga sahaba natin na inilalabasan niya pa nga yung buntis pa lamang. Sabihin yung sinapupunan pa lamang ng isang tao ay inilalabasan niya na ng zaka. Pero hindi ito obligado. Kung gusto niya ay maaari siyang magbigay ng zaka dito sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan, yung halimbawa yung anak niya, yung kanyang anak na nasa sinapupunan pa lang ng kanyang ina. Hindi ito inuobliga, bagkus ito ay ini-encourage o di kaya mas mainam, kaaya-aya kung gagawin niya ng zakat. Ito ay bilang pagpapaliwanag sa atin kung gaano inuobliga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagbibigay ng Zakatul Fitr. Kaya naman, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag po nating pagdamutan ang ating mga sarili sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng Zakatul Fitr, dahil ito ay isang bagay na babalik din sa atin at makikita natin ang reward nito at insyaallah gantimpala nito sa kabilang buhay. So maraming salamat pong muli. Hanggang dito na lang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man istana bi sunatihi li yaumidin. Sa ngalan ng Allah ang mapagpala ang mahabagin. Ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Naway ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay mapasahuling propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang pamilya, mga kasama, sa lahat ng propetang nauna sa kanya, at gayon din sa lahat ng taong tumatahak sa tamang landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga mahal na kababayan, bilang pandaigdigang pagbati ng mga Muslim na siyang pagbati na ginamit ng lahat-lahat ng propeta, binabati ko kayo ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, na ang ibig sabihin, sumainyo ang kapayapaan, pagpapala at habag ng Allah ang dakilang lumikha. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Allah ang dakilang lumikha sa pagkakataon na ipinagkaloob niya at tayo ay nagkasama-sama ngayon. Dalangin ko sa kanya na sana hindi lamang dito tayo sa lupa pinagtatagpo-tagpo, kundi higit sa lahat sa kabilang buhay sa darating na araw ng paghuhukom. At of course, nagpapasalamat din ako sa pamahalaan ng Islamic Center dito sa Second Industrial Area. Naway biyayaan sila ng Allah ang dakilang lumikha. Ngayon mga mahal na kababayan, dati akong isang hindi Muslim na naging bukas sa aking isipan at damdamin. Pinag-aralan ko ang aral ng Islam at napatunayan ko na ito ang katotohanan, kaya hindi ako nag-atubili na tanggapin at ipamuhay ang pananampalatayang Islam. Of course, sa pagsasaliksik sa ating pag-aaral, una sa lahat na ating pairalin mga kapatid, mga kababayan, ay ang ating kaisipan na ipinagkaloob ng dakilang lumikha. Iwasan natin ang paggamit muna ng emosyon o ng damdamin, dahil kung ang emosyon o ang damdamin ang ating pairalin, natitiyak ko na hindi natin matutunghayan ang katotohanan. So para sa inyong kaalaman bago tayo lumayo, napakaraming mga kababayan natin ang yumayakap sa pananampalatayang Islam. Kahit sa ang sulok ng Pilipinas, maraming marami sa mga kababayan natin ang yumayakap sa pananampalatayang Islam. At sa dinami-dami ng mga kababayan natin na nagmumuslim, kapag nabalitaan ito ng iilan sa ating mga kababayan, ang agad-agad na sasabihin nila, sila ika ay nagpabinyag sa pagkamuslim o sila ika ay nagpalit ng relihiyon. Ang iba sasabihin, sila ay nagpa-convert. Mga mahal na tagapakinig, itong kasabihan na nagpabinyag, nagpa-convert, nagpalit ng relihiyon, hindi ito angkop na katawagan. Ang dapat nating itawag sa mga kababayan natin na nagmumuslim, katulad ko na dating Kristiyano na nagmuslim, at maging kayo kung papasok kayo sa Islam, ang dapat itawag sa atin ay mga revert o ang sinasabing balik Islam. Kung bakit ko sinasabi na balik Islam, dahil kung pag-aaralan natin ang kasaysayan ng ating bansa, ang Pilipinas mga mahal na tagapakinig, dating bansang Muslim. Na-Christianize lamang ang ating bansa nang tayo ay sakupin ng mga Kastila. Ayon sa ating kasaysayan, nang dumating ang mga Kastila na sumakop sa ating bansa, to be exact, that was in 1565. Nang dumating sila sa Pilipinas, especially sa Maynila, ang namumuno sa mga Kastila, si Miguel Lopez de Legazpi. So nang dumating sila sa Maynila, ang chieftain o ang namumuno sa Maynila, ayon sa ating kasaysayan, si Raja Sulaiman, isa siyang Muslim. Ang namumuno sa Tondo, si Raja Lacandula, isa ring Muslim. At kung inyong matatandaan, actually, marami tayong mga raha at mga dato. I would like to mention a few. Katulad ni Raja Sulaiman, Raja Humabon, Raja Lacandula, Raja Matanda, mayroon tayong dato Puti, dato Lapu-Lapu, dato Sikatuna, dato Sumakwil, dato Paduhinog, dato Dumalugdug, dato Dumangsul, dato Balinsula, at marami pang iba. Silang lahat, ayon sa ating kasaysayan, mga Muslim silang lahat. Sila ang mga kilalang tao na namumuno sa ating bansa nang sakupin tayo ng mga Kastila. Kaya paulit-ulit naming sinasabi ito na kung marami sa mga kababayan natin ang nagmumuslim, mali yung sasabihin na siya ay nagpabinyag, nagpa-convert o nagpalit ng relihiyon. Bagkus ang dapat nating itawag ay mga revert o ang sinasabing balik Islam.
At ang isang bagay pa na dapat nating malaman, mga mahal na tagapakinig, na ang mga Muslim hindi tinatalikuran o itinatakwil si Jesus Christ, peace be upon him. Ang katunayan, hindi katunay na Muslim kung hindi mo susundin, mahalin at igalang si Kristo bilang isa sa pinakadakilang propeta ng Allah o ng Panginoong Diyos. Bilang Muslim, of course, naniniwala kami na si Hesus Kristo gumawa ng maraming milagro katulad ng bumuhay sa nang patay, pinadilat niya ang mata ng bulag, pinalakad ang pilay, pinagaling ang mga may kitong at marami pang iba. Subalit ang mga milagro niyaon hindi ni Kristo ginawa sa sariling kanya kundi sa kapahintulutan lamang ng Allah o ng Diyos na nagsugo sa kanya. Maging si Kristo ang sabi niya, ang lahat ng ginagawa kong ito hindi sa ganang akin, bagkus nagmula sa Diyos na nagsugo sa akin. Crystal clear na nagampanan niya ang lahat ng kapangyarihan, hindi sa sariling kanya, kundi ipinagkaloob lamang ng Panginoong Diyos na nagsugo sa kanya. Ngayon mga mahal na tagapakinig, may mga terminolohiya o mga kataga kayong naririnig. Maaring ito ay nabasa ninyo o may nagpaliwanag sa inyo. Walang masama kung ipaliwanag natin ulit ang bawat katagaan na ito upang sa gayon kung mali ang inyong pagkakaunawa, at least panahon para i-correct natin ating mga sarili. So katulad halimbawa ang Islam. Ang Islam hindi kinuha sa pangalan ng isang tao, bagay o tribo, kundi ang Islam hinango ito sa root word o sa salitang ugat na salam na ang ibig sabihin ay peace o kapayapaan. Kaya kung mapapansin ninyo ang mga Muslim, ang pagbabatian sa isa't isa ang laging sinasabi, Salamu alaikum, meaning peace be with you. Ang pagbatian na ito actually hindi lamang dapat Muslim ang gagamit nito. Dapat yung tunay na naniniwala at sumusunod kay Hesukristo, ito rin sana ang magiging batian nila. Dahil maging si Kristo noong kanyang kapanahunan, sa tuwing papasok siya sa sinaguga, ang laging pagbati ni Kristo sa kanyang mga disipulo at mga tagasunod ay peace be with you, na ang ibig sabihin salamu alaikum. At ang pagbati pa na ito, itinuturo ito sa karamihan sa mga nagsasabing Kristiyano, lalong-lalo ang mga Katoliko. Kung may mga Katoliko tayo na tagapakinig, kung inyong natatandaan kung kayo ay pumapasok sa simbahan upang makinig ng sermon o misa ng pari, ang laging sinasabi ng pari pagkatapos ng kanyang misa, magbatian kayo ng kapayapaan sa isa't isa. So titingin ka sa iyong katabi, kanan, kaliwa, likod, at sinasabi mong peace be with you, peace be with you, na ang ibig sabihin, salamu alaikum, salamu alaikum. Ngunit maliban sa hinango sa salitang ugat na salam, ang Islam mga tagapakinig, may pautos ito na kahulugan, na ang ibig sabihin nito sa pautos ay pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kautusan ng nag-iisang Diyos. Kaya tulad ng sinabi ko, hindi ito kinuha sa pangalan ng tao o tribo. Dahil kung mapapansin natin, ang halos lahat ng relihiyon sa kasalukuyan, kinuha nila sa pangalan ng isang tao o ng isang tribo. Take for example ang Hinduism. Ang Hinduism, isang relihiyon ito na hinango sa tribo ng Indus Valley sa India, sa mga Hindu people. Hindu, Hinduism. At ganun din ang Judaism, relihiyon na hinango sa tribo ng Judah, Judah, Judaism. Walang kaibahan ito sa Buddhism, hinango sa pangalan ng founder o nagtuklas na si Gautama, Buddha, Buddha, Buddhism. At walang kaibahan sa Christianity na hinango sa katagang Christ, Christ, Christianity. Ngunit ang Islam, uulitin natin, hindi ito kinuha sa pangalan ng tao o tribo, kundi ang ibig sabihin ay pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kautusan ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha. At ang mga nilikha ng Diyos na sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kanyang mga kautusan, sila ang tinatawag na Muslim. Kaya mga mahal na tagapakinig, huwag na huwag tayong magkakamali ng pag-aakala na hindi kumot ang isang tao ay Arabo o kaya taga Mindanao o kaya tagasunod ng ibang grupo ng mga Muslim. Subalit kung hindi sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kautusan ng nag-iisang Diyos, nakalulungkot na tawagin silang Muslim. Maybe Muslim sila sa pangalan or Muslim sila dahil isinilang sila ng mga Muslim na magulang. Pero kung hindi sila sumusunod, sumusuko, tumatalima sa utos ng Allah o ng Panginoong Diyos,
I repeat, nakalulungkot na tawagin silang mga Muslim. So uulitin natin, ang ibig sabihin ng Muslim ay ang nilikha ng Allah na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan. At ang Allah na inyong naririnig, mga mahal na dagapakinig, huwag na huwag nating isipin na siya ay Diyos lamang ng mga Muslim. Dahil ang katotohanan, ang Allah, walang kaibahan ito sa tinatawag na Panginoong Diyos na tagapaglikha o ang tinatawag na God Almighty Creator. Ang Allah, siya ang lumikha sa ating lahat. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay nakikita at hindi nakikita. Siya ang nagbigay buhay sa ating lahat at siya lamang ang nakaalam kung kailan tayo babawian ng buhay. Ang mga kadahilanan kung bakit pinananatili ng mga Muslim na tawagin ang ating tagapaglikha sa pangalan niyang Allah, dahil una sa lahat, siya mismo ang nagbigay ng kanyang pangalan sa pamamagitan ng kanyang kapahayagan o revelasyon na ipinadala niya sa kanyang propeta. Kaya nga ang sabi ng Allah sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitani rajim, innani ana Allah, la ilaha ila ana, fa'abudni wa'qimi salata li dikri. Meaning ang sabi niya, katotohanan ako ang Allah, walang ibang Diyos maliban sa akin. Kaya paglingkuran ako at mag-alay ng palagiang pagdarasal bilang pag-alaala at pasasalamat sa akin. So inuulit ko, mga mahal na tagapakinig, kapag naririnig natin ang Allah, we should not think na siya ay Diyos lamang ng mga Muslim, kundi ang Allah, siya ang Panginoong Diyos na sinasamba at pinasasamba ng lahat ng propeta magmula kay Adan, the first man he created, hanggang sa huling propetang si Muhammad, peace be upon them. At ang pangalang Muhammad, lagi ninyong naririnig. Ang pagkaakala ng ibang hindi Muslim na ang sinasamba naming mga Muslim, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga mahal na tagapakinig, walang matino na Muslim na sasamba siya kay Propeta Muhammad. Ang paniniwala namin kay Muhammad na siya ay isang tao na nilikha din ng Allah. Ngunit siya ang pinakahuling propeta na ipinadala rito sa sanlibutan. Binigyan siya ng Allah ng kapahayagan o revelasyon upang ituro niya sa sangkatauhan. Actually, kung pag-aralan natin ang kasaysayan, si Jesus Christ at si Muhammad, peace be upon them, sila ay magpinsan, medyo may kalayuan nga lang. Kung nagbabasa tayo ng kasaysayan, mababasa natin si Propeta Abraham, siya ang kinilalang ama ng mga mananampalataya. Ang unang asawa ni Propeta Abraham, si Sarah. Matagal na panahon, hindi sila nagkaanak. Si Abraham na gusto magkaroon ng lahi o tagapagmana ng kanyang pangalan, nag-asawa siyang muli at ang naging pangalawang asawa ni Abraham, si Hagar, nagkaanak sila si Propeta Ismail. Nang si Propeta Ismail ay nasa edad na 14 years, walang imposible sa Allah kahit matanda na si Abraham at ang una niyang asawang si Sarah, binigyan sila ng anak at nagkaanak sila si Isaac. So si Propeta Isaac, nag-asawa siya at nagsalit-saling lahi. Dito sa lahi niya lumabas sila Propeta David, Solomon, Moises, Aaron, John the Baptist, hanggang lumabas si Jesus Christ, peace be upon them. At si Propeta Ismail naman, nag-asawa at nagsalit-saling lahi. Dito sa lahi niya lumabas sila Kitura, Kidar, Adnan, Midian, Nibayot, hanggang lumabas si Muhammad, peace be upon them. So kung bakit natin sinasabi na magbinsang malayo si Kristo at si Muhammad, dahil kung ititrace natin ang kasaysayan, iisa ang kanilang pinagmulan, si Propeta Abraham na kinikilalang ama ng mga mananampalataya. Si Propeta Muhammad isinilang siya sa Makkah dito sa Saudi Arabia, while si Jesus Christ isinilang naman siya sa Jerusalem sa Palestine. Ang pagitan nilang dalawa ayon sa kasaysayan, humigit kumulang 570 years. Si Muhammad actually, mga mahal na tagapakinig, isa siyang unlettered prophet, meaning hindi marunong sumulat at hindi marunong bumasa. Ngunit kilalang kilala siya sa kanyang lugar sa Makkah bilang isang napakabait at mapagkakatiwala ang tao. Noong siya ay nasa edad na 40 years, habang nananalangin siya sa isang kuweba sa Makkah, tinatawag na Cave of Hira, dumating sa kanya si Angel Gabriel at doon nagsimula na hirangin siya bilang huling propeta at doon nagsimula na ipahayag sa kanya ang kauna-unahang revelasyon sa banal na Quran. Ang mga kapahayagan na ipinadala kay Muhammad, kung tutuusin, mga kababayan, mga mahal na tagapakinig, hindi ito bagong kautusan ng Allah o ng Panginoong Diyos.
dahil kung ano yung mga batas na ipinadala niya sa mga naunang propeta katulad ni Jesus, Moises, Abraham, Noah na nangawala na, yun lamang ang ibinalik ng Allah. Mahal tayo ng ating tagapaglikha. Ayaw niya tayong malihis sa tuwid na landas. So bilang pagmamahal niya sa atin, isinugo niya ang huling propetang si Muhammad, peace be upon him, at ibinalik ang kanyang mga nangawalang kapahayagan, ang Quran, upang sa gayon kung sino ang matapat na sumunod at mamuhay ayon sa mga batas na ito, nakakasiguro sila ng kanilang kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. Si Muhammad, mga kababayan, namatay siya sa edad na 63 at inilibing siya sa Madina sa Saudi Arabia. Kaya naging propeta siya ng Allah o ng Panginoong Diyos sa loob ng 23 years. Hinirang siya as prophet at the age of 40 and he died at the age of 63. So sa loob ng 23 years bilang propeta, doon ipinahayag sa kanya ang Quran. Ang Quran, mga mahal na kababayan, hindi ito buong aklat na inabot sa kanya, kundi ito ay ipinahayag sa kanya unti-unti sa pamamagitan ni Anghel Gabriel sa loob ng 23 years. Ang Quran, mga mahal na tagapakinig, ito ang tinatawag ng mga Muslim na Book of Constitution. Sapagkat anuman ang problema ng mga Muslim, ang unang source o batayan upang lutasin ang problema ay ang Quran. Sapagkat ang napapaloob sa Quran ay purong-puro at banal na mga batas ng Allah na ating tagapaglikha. Para pa sa inyong karagdagan, ang Quran, mga mahal na tagapakinig, binubuo ito ng 114 chapters. Subalit sa buong sanlibutan, milyon sa mga Muslim ang nakamemorize ng buong Quran word for word from cover to cover. Kaya ko ito sinasabi dahil ano ang alam nating banal na kapahayagan na nasasaulo ito ng kanyang tagasunod litra for litra from cover to cover. Katulad halimbawa ang Biblia, hindi sa tinutuligsa.

Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito mga mahal na tagapakinig ang ating mai-explain briefly kung ano ang Islam, kung sino ang mga Muslim, kung sino ang Allah, kung sino si Muhammad at kung ano ang Quran. Bilang Muslim, kami ay may mga pinaniniwalaan. Of course, noong ako ay hindi Muslim, tinuturoan kami ng aming simbahan na maniwala sa mga bagay-bagay. Ang Islam, mga mahal na tagapakinig, nagtuturo na kailangang maniwala ng tapat sa mga bagay-bagay na ito. Una sa lahat, bilang Muslim, kami ay naniniwala at sumasamba lamang sa Allah sa nag-iisang Diyos. In Islam, when we say that Allah is one, absolutely He is one. Wala siyang ama, wala siyang ina, wala siyang anak, wala siyang kabahagi sa kanyang pagkapanginoon. Siya lamang ang karapat dapat sambahin sapagkat siya lamang ang nagbigay buhay sa ating lahat. Ang pangalawang paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat ng mga anghel, maging ang Christianity of course. They are likewise believing in the angels. We Muslims likewise believe. Ang paniniwala ng mga Muslim sa anghel na sila ay nilikha ng Allah mula sa liwanag, whereas tayong mga tao, nilikha tayo mula sa lupa. Kaya kung tayo'y mamamatay, ang physical nating katawan na inaalaga natin ng husto, ito ay magbabalik lamang sa lupa o sa alikabok. So ang paniniwala ng mga Muslim sa anghel na tayong lahat sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, may anghel na nagbabantay sa atin. May anghel sa ating kanan, siya ang naglilista ng ating mabubuting ginawa. Sa kaliwa, siya ang naglilista ng ating masasamang ginawa. Ang listahan nilang ito, ito ang tinatawag na Book of Record or talaan ng gawa, na ito ang ihaharap sa atin sa darating na araw ng paghuhukom. Kung matimbang ang kabutihang nagawa mo, mapupunta ka sa paraiso. Subalit yung matimbang ang masama, mapupunta ka sa impyerno. So ang lahat ng ginawa ng tao, mabuti man o masama, walang may nakalalampas ang lahat na itatala ng anghel na nagbabantay sa atin. Ang katotohanan pa, ang pagkakalikha sa ating mga tao, mas higit kung ikumpara kaysa sa anghel. Sapagkat tayong mga tao, binigyan tayo ng Allah ng tinatawag na free will o kalayaan, ang sumunod o hindi sumunod. Ngunit ang mga anghel, kung ano lamang ang ipinag-uutos ng Allah, sunod-sunuran sila, wala silang kalayaang sumuway. Ang pangatlong paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat ng original na revelasyon o mga kapahayagan na ipinadala ng Allah sa kanyang mga sugo o propeta. Una sa lahat, ang mga Muslim naniniwala na si Propeta Abraham, binigyan siya ng Allah ng kapahayagan o revelasyon, ang tinatawag na Scroll of Abraham, tinatawag na Kalatas or Suhuf. Naniniwala din ang mga Muslim na si Propeta Moises binigyan ng revelasyon ang tinatawag na the law or the decalog, deca meaning 10 or 10, kung saan napapaloob ang 10 utos o ang 10 commandments. Tinatawag ito na Torah. Naniniwala din ang Muslim na si Propeta David binigyan ng revelasyon ang tinatawag na Salmo ni David or mga awit. Tinatawag din ito na Sabor. At naniniwala ang mga Muslim na si Jesus Christ binigyan ng revelasyon ang Ebanghelyo ni Jesus or the Gospel o ang magandang balita. Dinatawag ito na Injil. At panglima, naniniwala ang mga Muslim na si Propeta Muhammad binigyan ng revelasyon ang tinalakay natin kanina, ang Quran, meaning ang babasahin or the reading. So bilang Muslim, kailangang maniwala sa lahat ng mga orihinal na kapahayagang yaon sapagkat iisa lamang ang pinagmulan, ang Allah o ang Panginoong Diyos na ating tagapaglikha. Ngunit ang katotohanan, sa lahat ng nabanggit kong kapahayagan, ang tanging nalalabi na lamang sa kanyang orihinal na anyo, walang iba kundi ang Quran. So ang pang-apat na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat ng propeta ng pantay-pantay at walang pagtatangi-tangi. Maraming mga propeta ang nabanggit natin, magbabanggit ulit tayo ng iilan, katulad nila Noah, Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, Moises, Solomon, Aaron, John the Baptist, Jesus Christ at Muhammad, peace be upon them. Ang paniniwala ng mga Muslim sa mga propetang ito, pantay-pantay at walang pagtatangi-tangi. Kailangang susundin silang lahat, mahalin at igalang dahil ang mga propeta, mga piling tao sila. Binigyan sila ng Allah ng kapahayagan o revelasyon upang ituro sa sangkatauhan.
Mga mahal na tagapakinig, sa Islam, ang mga propeta sinusunod, minamahal at ginagalang, pero walang sasambahin sino man sa kanila. Ang dapat sambahin lamang ay ang Allah o ang Panginoong Diyos na siyang sinasamba at pinag-

nasasamba rin ng lahat-lahat ng mga propeta. Ang katunayan pa, ang lahat ng mga propeta, mga Muslim silang lahat. Bakit? Dahil silang lahat noong panahon nila, sumunod sila, sumuko at tumalima sa utos ng Allah ang nag-iisang Panginoong Diyos. So kung bakit sinasabi na propeta, dahil kung pag-aralan natin ang kanilang kasaysayan, si Moises halimbawa lamang. Ang turo ni Moises noong kanyang panahon, mga mahal na tagapakinig, ay ang sumamba lamang sa nag-iisang Diyos at laging nananalangin si Moises. Every time na magdasal si Moises, sa iisang Diyos tumatawag at nagpapatira pa sa lupa kapag manalangin. Nang ipadala si Jesus Christ, kailanman hindi nagsabi si Kristo sa mga tao na siya ang dapat sambahin. Bagkus ang kanyang turo ay ang sumamba lamang sa nag-iisang Diyos at kung magdasal si Jesus, sa iisang Diyos tumatawag, nagpapatira pa din sa lupa. At nang ipadala ang huling propetang si Muhammad, ang kanyang turo ay ang sumamba lamang sa nag-iisang Diyos at kung siya ay magdasal, nagpapatira pa din sa lupa. Kung inyong mapapansin, ang lahat ng Muslim sa buong sanlibutan, anuman ang kanyang lahi, katayuan sa buhay, kung magdasal ang lahat ng Muslim, sa iisang Diyos lamang tumatawag sa Allah at nagpapatira pa rin sa lupa. Malinaw mga mahal na tagapakinig na iisa ang turo at iisa ang pamamaraan ng pagsamba ng lahat ng mga propeta dahil iisang Allah o Panginoong Diyos ang nagsugo sa kanilang lahat. Ngunit kung maraming relihiyon ang nakikita natin sa kasalukuyan, mga mahal na tagapakinig, maging honest tayo sa ating sarili. Ang unang dahilan kung bakit mabilis ang pagdami ng sikta ng pananampalataya, lalong-lalo sa atin, dahil ginagawa ng ibang negosyo o hanap buhay ang relihiyon na hinding-hindi natin ito makikita sa Islam kailanman. So bilang Muslim, kailangang sundin, mahalin at igalang ang mga propeta sapagkat ang mga propeta sila ang daan. Sila ang ilaw at sila ang katotohanan patungo sa kaligtasan. Meaning, na kung sila ang ating sundan, tularan at pamarisan, makaaasa tayo na ang ating pagsamba ay tatanggapin ng Allah ang dakilang lumikha at makakamtan ang kaligtasan sa araw ng paghuhukom. Ang panglima na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa araw ng paghuhukom. Maging ang Christianity, mga mahal na tagapakinig, nagtuturo at naniniwala rin sa araw ng paghuhukom. We Muslims likewise believe. Mahalagang mahalaga na paniwalaan natin ang araw ng paghuhukom dahil una sa lahat, tayong lahat ay mamamatay. Kailangan pang maniwala dahil kung hindi tayo naniniwala, ang buhay natin sa mundong ito walang silbi o saysay. Bakit? Dahil kung mapapansin natin, marami sa tao ang gumagawa ng mabuti, ngunit hindi sila nagagantimpalaan. Marami ang gumagawa ng masama na hindi sila napaparusahan. Tulad lamang halimbawa sa Pilipinas, araw-araw manood tayo ng balita sa telebisyon, makinig ng balita sa radyo, magbasa tayo ng newspaper. Maraming balita ang ating nababasa, napapakinggan na marami ang pumapatay, nagnanakaw, nanghuhold up, nanggagahasa, nangingidnap, nanghuhostage. Maaaring ang mga nagkasala, nahuhuli sila lahat at naididimanda. Ngunit pagdating sa hukuman, ang batas na ipinaiiral ng lupa na kung ang isang pumatay o ang isang nanggahasa ay masalapi at ma-influensya na dapat hatulan ng habang buhay na pagkakulong or silya elektrika, hindi na silya elektrika dahil pinalitan ng lethal injection. So instead na mahatulan ng habang buhay na pagkakulong or lethal injection, dahil sa sila ay masalapi at ma-influensya, naaabswilto na saan ang tunay na katarungan. But if we believe on the day of judgment, ang sabi ng Allah sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitani rajim, kulu nafsin dha'ikatul maut, wa innama tuwafawna ujurakum yawmal qiyama. Meaning ang sabi ng Allah, katotohanan ang lahat ng may buhay makararanas ng kamatayan. At sa araw ng paghuhukom lamang makakamtan ang tunay na katarungan mula sa Allah ang Panginoon. Ang pang-anim na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa tinatawag na destiny o kapalaran, tinatawag na qadar. Ang ibig ipakahulugan, mga mahal na tagapakinig, anuman ang nagaganap sa atin sa ibabaw ng mundo, tanggapin natin na ito ay nalalaman at plano ng Allah ang dakilang lumikha. Sapagkat anumang plano ang gawin natin sa ating buhay, mayroong higit na tagaplano sa lahat ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung halimbawa, isa kayo sa nabigyan ng pagkakataon na mapag-alaman ang katotohanan, dapat nating ipagpapasalamat ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ito ay isa sa tanda na isa tayo sa kanyang minamahal.
So, uulitin ko, anuman ang nagaganap sa ibabaw ng mundo, mabuti man o masama, ito ay pinahihintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, kailangang paniwalaan din natin na kahit hindi natin nakikita ang Allah o ang Panginoong Diyos, tayong lahat ay nakikita niya. Maaring nandito tayo ngayon sa ating kinalalagyan. Pero ang Allah, ang tagapaglikha, nakikita niya tayong lahat kahit ng ating mga malasabuhay ay nasa iba't ibang sulok o bahagi ng daigdig. So ito ang mga pinaniniwalaan ng mga Muslim. Una, ang maniwala at ang sumamba lamang sa Allah, ang dakilang tagapaglikha. Pangalawa, ang maniwala sa lahat ng mga anghel. Pangatlo, ang maniwala sa lahat ng orihinal na revelasyon o kapahayagan na ipinadala ng Allah sa kanyang mga propeta. Pang-apat, ang maniwala sa lahat ng propeta ng pantay-pantay at walang pagtatangi-tangi. Pang-lima, ang maniwala sa araw ng paghuhukom. At ang pang-anim, ang maniwala sa destiny o kapalaran, tinatawag na kadar. Maliban dito, mga mahal na tagapakinig, ang Islam ay may 5 pillars o 5 haligi na ito naman ay dapat isabuhay ng isang nagsasabing Muslim. So, una sa lahat ay ang tinatawag na shahadatain, panunumpa. Ang kahulugan, sumusumpa ako na walang ibang Diyos na sasambahin, kundi ang Allah lamang, ang tagapaglikha, at sumasaksi ako na si Muhammad ang huling propeta. Sa dahilan na sumusumpa ang Muslim na wala siyang ibang Diyos na sasambahin, kundi ang Allah lamang, at sumasaksi na si Muhammad, si Kristo, mga propeta, ang ibig ipakahulugan, mga mahal na tagapakinig, na sambahin natin ang Allah ayon sa kanyang gusto at ayon sa pamamaraan at itinuro ng mga propeta na kanyang isinugo. Kaya hindi tama yung sasabihin ng isang tao na may reliyon siya, naniniwala siya sa Diyos, nagdarasal siya, gumagawa siya ng mabuti ay tama na. Sa Islam, kailangan ang sinasamba natin ay yaong nagbigay buhay mismo sa ating lahat. Higit sa lahat, kapag sasamba tayo sa Diyos, sa Allah, sambahin natin siya ayon sa kanyang gusto at ayon sa pamamaraan na itinuro at ginawa ng mga propeta. So, ang pangalawang haligi na Islam ay ang 5 beses na pagsasala o pagdarasal. Itong pagdarasal, mga mahal na tagapakinig, mahalagang mahalaga ito sa buhay nating lahat. Pero kung tutuusin, hindi ito kailangan ng Allah o ng Diyos. Kung bakit kailangan natin ang magdasal, dahil tayong tao ang may pangangailangan. Tayo ang nangangailangan ng tulong, ng habag at ng awa ng Allah ang dakilang lumikha. Isa-isip at isa puso natin na kung magsala ka 5 times a day, hindi madadagdagan ang kapangyarihan ng Allah. Kung ayaw mo magsala, hindi mababawasan ang kapangyarihan ng Allah. Siya pa rin ang tinatawag na akbar, meaning pinakadakila, na siya ang nagbigay buhay sa ating lahat. Siya lamang ang nakaalam kung kailan niya tayo babawian ng buhay. Kaya sa Islam, anuman ang kalagayan ng isang Muslim, kapag dumating ang oras ng sala o pagdarasal, kailangang gampanan niya ito bilang pagpasalamat sa Allah, pagpuri, pagdakila, pagluwalhati, pagtanaw ng utang na loob. Hindi ito katulad ng ibang tao na mga hindi Muslim, na ang karamihan sa hindi Muslim, naalaala lamang nila ang Diyos at naalaala ang magdasal kung may sakit, kung may problema, kung may pangangailangan, kung nasa bingit ng kamatayan, o kaya tumanggap ng balita na may problema ang kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Pero kung walang problema ang tao, maayos ang kalagayan, maayos ang kalusugan, ang buong akala niya, kaya niya tinatamasa ang lahat dahil sa sarili niyang sikap, o dahil sa mahuhusay siya, o dahil sa magaling siya. Nakalimutan niya na ang lahat ng tinatamasa niya sa mundong ito, ito ay pahiram at ipinagkatiwala lamang sa kanya ng Allah ang dakilang lumikha. Marami pa tayong matututuhan sa kahalagahan ng pagsasala. Ang pangatlong haligi ng Islam ay ang tinatawag na zakat. Tinranslate roughly ito as charity or kawanggawa. Ngunit itong zakat na tinatawag sa Islam na kung ang isang Muslim ay may ipon siya na hindi niya nagalaw sa loob ng isang taon ng kanyang naipon, pagdating ng katapusan ng taon, kailangan kukunin niya ang 2.5% nito at ibigay niya sa alam niyang naghihirap o nangangailangan. Pero kung wala siyang ipon dahil ang kanyang kita ay tamang-tama lang sa kanya, hindi siya inoobligado. Actually, kung kinakapos siya at kung may Muslim na may kakayahan, isa pa siya sa dapat pagbibigyan. Hindi ito katulad ng ibang relihiyon na kahit wala silang ipon, ngunit pagdating ng katapusan ng buwan, inoobliga sila na magbigay ng tinatawag na tithe or ikapo.
ibinibigay ito sa simbahan o kung sino mang namumuno na hindi nila tiyak kung saan ito gugugulin. Pero sa Islam, mga mahal na tagapakinig, ikaw ang may karapatan mamili kung sino ang dapat mong pagbibigyan. Upang sa gayon, tiyak mo na ang tulong na ibinigay mo pakikinabangan ng naghihirap o nangangailangan. Ngunit kung wala kang ipon, I repeat, you are not required. Nauunawan ng Allah ang iyong katayuan. Ang sumunod, pang-apat na haligi ng Islam ay ang tinatawag na pagfa-fasting o pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, saum na tinatawag. Itong pag-aayuno na ipinatutupad sa mga Muslim, hindi ito bagong kautosan ng Allah dahil kung papaano niya ito inutos sa mga naunang propeta at sa kanilang mga tagasunod, this is the same fasting na ipinatutupad sa mga Muslim magpahanggang sa kasalukuyan. Kaya nga ang sabi ng Allah sa banal na Quran, ang malapit na kahulugan, o kayong mga mananampalataya. Ang pag-aayuno, ipinatutupad sa inyo tulad din ng pagpapatupad sa mga nauna sa inyo upang kayo ay magkakaroon ng pagpigil sa sarili at takot sa inyong Panginoon. So sa pag-aayuno, dito ipinadadama ang pagkakapantay-pantay ng lahat. Anuman ang katayuan mo sa buhay, maaring isa kang presidente, senador, hari, prinsipi, doktor, lawyer, tagawali sa kali, kung nag-aayuno ang lahat, ang gutom at hirap na nararanasan ng isa, nararanasan ito ng lahat-lahat. So, ang pag-aayuno sa Islam actually, magmula bukang liwayway from dawn hanggang sa pagluwag ng araw up to sunset, ang mga Muslim hindi kumakain, hindi umiinom, hindi naninigarilyo. Maging ang pakikipagtalik sa asawa, ipinagbabawal kapag oras ng pag-aayuno. So, ang kabayaran sa pag-aayuno, mga mahal na tagapakinig, maaaring wala sa mundong ito. Ngunit ang katotohanan, tayong lahat ay mamamatay at magbabalik tayo sa Allah upang tayo ay magsulit sa lahat ng ating mga ginawa. Ang panglima na pilar o haligi ng Islam, kung naririnig ninyo ang Hajj or pilgrimage. Itong Hajj, inuobliga ang lahat ng Muslim sa buong sanlibutan na isagawa nila ito at least once in their lifetime. Pero ito ay may mga kondisyon. Unang kondisyon, of course, kailangan Muslim ka. Ang sumunod na kondisyon, kailangan you are physically capable, malakas ang iyong pangangatawan. Ang sumunod, kailangan you are financially capable, may sapat kang salapi na gugugulin upang isagawa ang rituals ng Hajj. At ang sumunod, kailangan you are of sound mind, matino ang iyong pag-iisip. Dahil gaano ka man kalusog, kalakas, kung wala kang sapat na salaping gugugulin, hindi ka obligado. At gaano ka kayaman, kung hindi matino ang pag-iisip mo, hindi ka rin obligado. But if you have met all those requirements, it is a must for each and every Muslim na isagawa ang Hajj or pilgrimage. At sa pag-Hajj, doon muli ipinadadama ang pagkakapantay-pantay ng lahat. Sa ang sulok ka man ng daigdig galing, anuman ang iyong lahi, anuman ang katayuan mo sa buhay, ang lahat ng pupunta sa Hajj, ang kalalakihan, iisa ang kasuotan, walang brief, walang sando. Nakabalabal sila ng puting-puti na tela na hindi naman nakikitaan. At ang layunin ng pagpunta roon upang manalangin sa Allah, sa Panginoong Diyos. Humingi ng tulong, humingi ng habag, humingi ng awa, manalangin na ipagkaloob sa Kanya ang kaligayahan at ang kapayapaan sa mundong ito. Higit sa lahat, hinihiling niya sa Allah na ipagkaloob sa Kanya ang paraiso o ang kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. So kung bakit doon ipinadadama ang araw ng paghuhukom, dahil ang sino mang pupunta sa Hajj, ang tanging daladala niya ay ang katawan lamang niya, nakabalabal sa kanyang katawan at kaunting panggastos habang siya ay naroroon. Dahil halimbawa, kung isa kang Muslim at let's say ang bahay na naipundar mo, naipatayo mo, ay halagang 50 million, hindi mo ito pwedeng baunin. At kung halimbawa ang sasakyan mo ay 15, hindi mo rin ito pwedeng dalhin. At ang katotohanan, kung tayo ay maraming naipon, halimbawa ang bahay mo ay worth 20 million at binawian ka ng Allah ng buhay, katotohanan mga mahal na tagapakinig na kahit isang puste na iyong bahay, wala kang madadala sa iyong hukay. Dahil sa Islam, ang titingnan lamang sa atin ng Allah, una sa lahat, kung papaano natin siya sinamba ayon sa kanyang gusto at kung papaano tayo namuhay sa lupa ayon sa gusto ng Allah at ayon sa itinuro at ginawa ng mga propeta na kanyang isinugo. So ito ang limang haligi ng Islam. Una ay ang testimony of faith o ang panunumpa, yung shahadatain na tinatawag. Pangalawa, ang limang bis na pagsasala o pagdarasal. Pangatlo, ang pagbibigay sakat o kawanggawa.
Pang-apat ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan at ang panglima ay ang pag-hajj o pag-pilgrimage. So mga mahal na kababayan, ito ang mga pundamental na katuruan ng Islam bilang karagdagang paalaala. Pagdating sa pananampalataya, maging open-minded tayong lahat. Huwag nating sabihin na may pananampalataya akong nakagisnan, dito ako lumaki, dito ako mamamatay. Mali mga kapatid, mag-reflect tayong lahat. Dahil ang katotohanan, hindi natin hawak ang ating buhay at huwag nating sabihin na later on or tsaka na lang. Dahil uulitin ko, walang sino sa atin ang may hawak o may tangan ng kanyang buhay. Ang sabi nga ng Allah sa banal na Quran, ang kahulugan, A'udhu billahi minash shaitani rajim. Wa ma tadri nafsun madha taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin thamut. Meaning ang sabi ng Allah, walang sino sa inyo ang nakaaalam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas at walang sino sa inyo ang nakaaalam kung saang lugar o puok kayo mamamatay. Innallaha alimun khabir. Ang Allah lang ang nakaaalam ng lahat-lahat ng bagay. Kaya bago dumating ang kamatayan sa ating buhay, paghandaan natin mga mahal na kapatid. Sa Islam, walang masama na mag-strive o magsikap tayong lahat para umunlad tayo sa mundong ito. Pero of course, sikapin natin na ang ating pag-strive, idinadaan natin sa legal at malinis na pamamaraan. So if there is nothing harm to strive para umunlad sa mundong ito, mga mahal na tagapakinig, mas higit nating paghandaan ang kabilang buhay sapagkat naroroon ang buhay na walang hanggan. Lagi nating tandaan gaano kakalusog, gaano kakainfluensya, gaano kakatalino, ang lahat ng ito walang maitutulong para dugtungan ang buhay ng isang tao. Dahil kung halimbawa ang kayaman maghuhukom, dahil ang sino mang pupunta sa Hajj, ang tanging daladala niya ay ang katawan lamang niya, nakabalabal sa kanyang katawan at kaunting panggastos habang siya'y naroroon. Dahil halimbawa, kung isa kang Muslim at let's say ang bahay na naipundar mo, naipatayo mo, ay halagang 50 million, hindi mo ito pwedeng baunin. At kung halimbawa ang sasakyan mo ay 15, hindi mo rin ito pwedeng dalhin. At ang katotohanan, kung tayo ay maraming naipon, halimbawa ang bahay mo ay worth 20 million at binawian ka ng Allah ng buhay, katotohanan mga mahal na tagapakinig na kahit isang puste na iyong bahay, wala kang madadala sa iyong hukay. Dahil sa Islam, ang titingnan lamang sa atin ng Allah, una sa lahat, kung papaano natin siya sinamba ayon sa kanyang gusto at kung papaano tayo namuhay sa lupa ayon sa gusto ng Allah at ayon sa itinuro at ginawa ng mga propeta na kanyang isinugo. So ito ang limang haligi ng Islam. Una ay ang testimony of faith o ang panunumpa, yung shahadatain na tinatawag. Pangalawa, ang limang bis na pagsasala o pagdarasal. Pangatlo, ang pagbibigay sakat o kawanggawa. Pang-apat, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ang panglima ay ang pag-hajj o pag-pilgrimage. So mga mahal na kababayan, ito ang mga pundamental na katuruan ng Islam bilang karagdagang paalaala. Pagdating sa pananampalataya, maging open-minded tayong lahat. Huwag nating sabihin na may pananampalataya akong nakagisnan, dito ako lumaki, dito ako mamamatay. Mali mga kapatid, mag-reflect tayong lahat. Dahil ang katotohanan, hindi natin hawak ang ating buhay at huwag nating sabihin na later on or tsaka na lang. Dahil uulitin ko, walang sino sa atin ang may hawak o may tangan ng kanyang buhay. Ang sabi nga ng Allah sa banal na Quran, ang kahulugan, A'udhu billahi minash shaitani rajim. Wa ma tadri nafsun madha taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin thamut. Meaning ang sabi ng Allah, walang sino sa inyo ang nakaaalam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas at walang sino sa inyo ang nakaaalam kung saang lugar o puok kayo mamamatay. Innallaha alimun khabir. Ang Allah lang ang nakaaalam ng lahat-lahat ng bagay. Kaya bago dumating ang kamatayan sa ating buhay, paghandaan natin mga mahal na kapatid. Sa Islam, walang masama na mag-strive o magsikap tayong lahat para umunlad tayo sa mundong ito. Pero of course, sikapin natin na ang ating pag-strive, idinadaan natin sa legal at malinis na pamamaraan. So if there is nothing harm to strive para umunlad sa mundong ito, mga mahal na tagapakinig, mas higit nating paghandaan ang kabilang buhay sapagkat naroroon ang buhay na walang hanggan.
lagi nating tandaan gaano ka kalusog, gaano ka ka-influensya, gaano ka katalino. Ang lahat ng ito walang maitutulong para dugtungan ang buhay ng isang tao. Dahil kung halimbawa ang kayamanan, ang influensya, ang talino makapagpapahaba ng buhay, siguro yung mga mayayaman, mga mai-influensya, hindi pa sila namamatay. Ngunit ano ang magagawa ng lahat kung ang dakilang lumikha ang may gusto na hanggang na lamang doon ang buhay ng kanyang alipin o ng kanyang nilikha. So, paghandaan natin ang araw ng paghuhukom na tinatawag. Dahil ang sabi nga ng ala ang malapit na kahulugan, katakutan ang darating na araw ng paghuhukom. Sapagkat sa araw na yaon, walang magulang ang matutulungan ng anak at walang anak ang matutulungan ng magulang. Ang bawat isa actually mamamatay at mananagot siya sa sarili niyang ginawa. So tandaan natin mga mahal na kapatid, kahit saan tayo naroroon, tiyak na abutin tayo ng kamatayan dahil ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, aina ma takunu yudrikakumul maut, walau kuntum fi burujin musayyada. Wherever you are, death will find you out. Even if you are in towers, built up strong and high. Aabutin ka ng kamatayan at uulitin ko mga kapatid, hindi tayo nilikha ng ala rito sa lupa na parang mga laro lamang. Dahil ang sabi nga ng Allah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, afahasibutum anama kalaknakum abataw wa annakum ilayna la turjaun, meaning ang sabi ng Allah, inaakala ba ninyo na kayo ay nilikha na parang laro lamang? Hindi ba ninyo iniisip na kayong lahat babawian ng buhay at magbabalik sa Allah upang magsulit sa lahat ng inyong mga ginawa? So mga mahal na tagapakinig, dalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na bago dumating ang tinatawag na kamatayan, tayo ay nakahanda. Ang pagpasok sa Islam, mga mahal na tagapakinig, walang maraming seremonyas na tinatawag. Ang pinakakondisyon lamang, kailangang tapat tayo sa ating pag-iisip at puso na tayo ay sasamba sa Allah ang dakilang lumikha. Kahit hindi natin nakikita ang tagapaglikha, ngunit halimbawa tayo mismo tumingin tayo sa salamin, makikita natin kumplito tayo sa bahagi ng katawan. These are designs na may Panginoong Diyos na lumikha sa atin. Kung lumabas ka halimbawa at tumingala ka sa kalangitan sa gabi, makikita mo may mga buwan, may mga bituin. Those are designs na may Diyos na tagapaglikha. So sa sino mang nakahanda, nasasamba lamang sa Allah ang tagapaglikha, kung nais niyang pumasok sa Islam, manunumpa lamang siya. At sa panunumpa, sasabihin niya ito na ang kahulugan, sumusumpa ako na walang ibang Diyos na sasambahin kundi ang Allah lamang ang tagapaglikha. Naniniwala ako na si Muhammad ang huling propeta. Naniniwala rin ako na si Jesucristo propeta ng Allah, anak ni Maria, hindi anak ng Allah. Naniniwala ako na ang paraiso katotohanan. Naniniwala rin ako na ang impyerno katotohanan. Naniniwala ako na ang lahat mamamatay, darating ang araw ng paghuhukom. Ibabangon ng Allah ang lahat sa libingan at hahatulan ayon sa sarili niyang ginawa. So actually, kung isang papasok sa Islam ay sincere sa kanyang panunumpa, ang pangako ng Allah, lahat ng kanyang kasalanan patatawarin, katulad siya ng isang bagong silang na bata na walang bahid ng kasalanan. So mga mahal na tagapakinig, sa muli dalangin ko sa Allah na tayo ay hindi lamang sana dito pinagtatagpo-tagpo sa ibabaw ng lupa, higit sa lahat sa kabilang buhay sa darating na araw ng paghuhukom. Bago dumating ang kamatayan, paghandaan natin. Uulitin ko mga kapatid, lagi na tayong maging handa. Lagi nating tandaan na sa bawat patak ng orasan, tayong lahat ay lumalapit sa ating hukay at libingan. Ika nga, death is an inevitable event. It is everybody's prospect and it will surely come to happen. So sa muli, maraming salamat. Dalangin ko sa Allah ang dakilang lumikha na tayong lahat ay patnubayan upang makamta natin ang paraiso sa darating na araw ng paghuhukom. Wa aqiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ang talakayan ng Kristiyano at Muslim. Ang unang paghaharap ng Kristiyano at Muslim. Sa buong audiobook na ito, sa tuwing nababanggit ang ating nimamahal na propeta, ay gagamitin natin ang parirala. Sumakanila nawa ang kapayapaan ng ala, kapalit ng pariralang Arabic, sallallahu alayhi wasallam.
1: Bakit sa nakalipas na huling dekada ay nagkaroon ng maraming talakayang isinagawa sa pagitan ng mga Kristiyano at mga Muslim tungkol sa kanilang mga paniniwala?
0: Sa aking palagay, ay dahil meron tayong maraming bagay na kapwa pinaniniwalaan. Kami ay naniniwala sa nag-iisang lumikha na siyang nagpadala ng maraming propeta at kay Jesus bilang Mesaya at salita ng Diyos na ikinikilala ng mga Hudyo. Binanggit ng aming banal na Quran sa Sura 345, banggitin ng magsabi ang mga anghel o Maria. Tunay na si Allah ay naghahatid ng nakalulugod na balita sa iyo ng pagsisilang ng isang salitang mula sa Kanya na ang pagiging pangalan niyon ay ang Kristo Jesus na anak ni Maria, pinangaralan sa mundo at sa kabilang buhay at kabilang sa mga ginawang malapit kay Allah. May mga talakayang idinaos at sa iba't ibang dako ng Europa, Canada, Amerika at Australia, kahit na ang Vatikano ay hindi nakaiwas. May mga ganap na mga talakayan sa pagitan ng mga teologo ng Vatikano at mga pantas na Muslim sa Ehipto, sa Roma noong 1970 at sa Cairo noong 1974 at 1978. Gayon din sa pagitan ng mga teologo ng Vatikano at mga pantas na Muslim ng Saudi Arabia na ginanap sa Roma noong 1974. Maraming ulit sa Colombo, huwag nang banggitin pa ang mga Muslim na inanyayahan ng mga simbahan upang magpahayag ng Islam.
1: Kung ang Kristyanismo ay halos 2,000 taong gulang at ang Islam naman ay mahigit sa 1,400 taon, bakit ang mga talakayang ito ay hindi idinaos noong nakaraang mga siglo?
0: Sa nakalipas sa 3 o 4 na siglo, maraming mga bansang Asyano at Aprikano na ang nakakaraming mga mamamayan ay mga Muslim. Ang sinakop ng Britanya, Pransya, Hollandia, Belgium, Espanya at Portugal. Maraming Kristiyanong misyonaryong kolonista ang nagtangkang mang-akit ng mga maraming Muslim sa abot ng mga kaya nila sa anumang paraan, gaya ng pagbibigay sa kanila ng panggagamot, mga damit, pagkain, mga trabaho para sa mga mahihirap, ngunit kokonti lamang ang mga nahihikayat. Mayroong maliit na bahagi ng mga elite na nahihikayat sa Kristiyanismo dahil sa maling akala nila na ang Kristiyanismo ay nagdala sa kanila sa sibilisasyon at kaunlaran sa kaalaman. Mayroon silang isang maling palagay dahil ang kaunlarang ito ay natamo matapos maghiwalay ang Estado at simbahan sa Europa. Matapos ang 2 pang daigdigan, maraming Muslim mula sa Asyano at Aprikanong mga bansa ang dumayo sa kanlurang bahagi ng mundo bilang mga manggagawa at mga dalubhasa na siyang naging dahilan ng lalo pang pagkalapit nila sa mga Kristiyano. Ang mga estudyante ay masigasig din sa pagpapahayag ng Islam.
1: May nakikita ka bang iba pang mga dahilan kung bakit nagdadaos ng maraming talakayan sa kasalukuyan kahit na sa kani-kanilang mga misyon?
0: Sa palagay ko, ang puwang sa pagitan ng magkabilang panig ay nagiging maliit na dahil nasa ang bawat isa ay higit nang mapagparaya. Bagamat kapwa pa rin sila nagpapaligsahan sa paghihikayat ng karagdagang mga anib, naaalala ko pa rin ang guru kong Kristiyano na nagsasabi noon na si Muhammad ang impostor, ang mapangarapin at ang may epilepsy. May kita mo ngayon na kukunti na lang ang manunulat ng naglalarawan sa Islam sa ganoong paraan. Nadarama namin mga Muslim na higit kaming malapit sa mga Kristiyano kaysa mga Hudyo at sa mga walang pananampalataya dahil nagsabi ang banal na Quran sa Sura 582, talaga ngang matatagpuan mo na ang pinakamatindi sa mga tao sa pagkapuot sa mga sumasampalataya ay ang mga Hudyo at mga nagtambal kay Allah. At talaga ngang matatagpuan mo na ang pinakamalapit sa kanila sa pagmamahal sa mga sumasampalataya ay ang mga nagsabi, kami ay mga Kristiyano. Iyan ay sapagkat may kabilang sa kanila ng mga ministro at mga monghe at sila ay hindi nagmamalaki. Nakagagawa ang ilang mga denominasyon Kristiyano ng kamangha-manghang pag-unlad sa ngayon sa pamamagitan ng pagkilala sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan na si Muhammad sumakanya ang kapayapaan ay nagmula kay Ismail sa pamamagitan ng kanyang 2 anak na si Kedar. Ang Davis Dictionary of the Bible 1980 na itinataguyod ng Board of Christian Education of the Presbyterian Church sa Amerika ay sumulat ng galitong hingil sa hatagang Kedar. Isang liping nagmula kay Ismael, Genesis 25:13. Ang mga kalipin ni Kedar ay ang mga Sedrai na tumutukoy sa Plini At mula sa kanilang lipi, sa wakas, lumitaw si Muhammad. Sinipi ng The International Standard Bible Encyclopedia ang mga sumusunod mula kay A.S. Fulton. Sa mga lipi ng mga Ismailita, si Kedar ay tiyak na isa sa pinakamahalaga at kaya sa bandang huli, ang pangalang ito ay ang pinakatinutukoy at nang mailap na lipi ng disyerto. At kay Kedar, or Kedar, sa wikang Arabe, tinutuntun ng mga Muslim na bihasa sa pagtuklas ng kaangkanan. Ang kaangkanan ni Muhammad mula kay Ismail. Ang Smith Bible Dictionary ay hindi rin magpapaiwan at naglathala ng sumusunod, Kedar Itim. Ang ikalawang anak ni Ismail, Genesis 25:13, tinutunto ni Muhammad ang angkan niya kay Abraham mula sa tanyag na lipin ng Quraysh na nagmula kay Kedar. Ang mga Arabe ng Hijaz na mga Ismailita noong unang panahon ay tinatawag na Bani Harb, mga anak ng digmaan. Na mga Ismailitang noong unang panahon mula sa kanilang simula, si Palgrave ay nagsasabi na ang kanilang wika ay kasing dalisay sa kasalukuyan ng noong isinulat ang Quran, 1610 AD, na nananatiling di nagbabago sa mahigit na 1,200 taon. Isang magandang katunayan ng pagkapalagian ng mga kaugalingan silanganin. Ang pinakamalaking mahalagang bagay na dinala ng mga Muslim na nandayuhan sa kanluran ay hindi ang lakas tao nila kundi ang Islam na nasa ngayon ay nag-uugat doon. Maraming mosque at Islamic center ang naitatag at marami ang nanumbalik sa Islam. Pinili ko ang salitang nanumbalik at hindi ng hikayat dahil ang bawat isa ay isinilang sa pagsuko kay Allah na ang ibig sabihin ay Islam. Ito ang kalikasan ng bawat batang isinilang. Ang mga magulang o mga komunidad ay nagpapayakap sa kanya sa Judaismo, Kristyanismo, ibang mga pananampalataya o ateismo. Ito ay patunay rin na ang Islam ay hindi ipinapalaganap ng tabak kundi ng pagpapalaganap lamang ng mga individual o mga pangkat ng mga Muslim. Wala kaming espesyal na mga misyong inorganisa na gaya sa mga misyong Kristiyano. Ang populasyon ng mundo ay tumaas ng 136% mula noong 1934 hanggang 1984. Nadagdagan ang Kristyanismo ng 47% at ang Islam ng 235%. Tingnan ang The Plain Truth, February 1984, sa kanilang issue ng 50th anibersaryo na sinisipi mula sa World Almanac and Book of Facts 1935 at sa Reader's Digest Almanac and Yearbook 1983.
1: Kung ang lahat ng tatlong relihiyon, ang Judaismo, ang Kristyanismo at ang Islam ay nagsasabing nagmula sa iisang lumika, bakit sila nagkakaiba?
0: Ang lahat ng propeta magmula kay Adan hanggang kay Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay isinugong may dalang magkatulad na mensahe ang lubusang pagsuko ng sangkatauhan kay Allah. Ang pagsukong ito ay tinatawag sa wikang Arabe na Islam. Nangangahulugan din ang Islam na kapayapaan. Kapayapaan sa pagitan ng lumikha at ng kanyang mga nilikha, hindi gaya ng pangalang Judaismo at Kristyanismo. Ang pangalang Islam ay ibinigay ni Allah ang lumikha mismo, gaya na nabanggit sa Quran, Surah 5:3. Sa araw na ito ay aking ginawang ganap para sa inyo ang inyong reliyon. Aking nilubos sa inyo ang aking pagpapala at ang aking kinalugdan para sa inyo. Ang Islam bilang relihiyon, ang katagang Judaismo o Kristyanismo ay hindi matatagpuan sa Biblia, pati na sa diksyonaryo ng Biblia. Walang Israelitang propeta na bumanggit sa salitang Judaismo. Si Jesus ay hindi kailanman nagsabi na itinatatag niya ang Kristyanismo sa mundo at hindi niya kailanman tinawag ang kanyang sarili na Kristiyano. Ang salitang Kristiyano ay nabanggit lamang ng 3 ulit sa Bagong Tipan at ang unang binanggit ng mga pagano at mga Hudyo sa Antiqua. Noong mga 43 AD, tagal ng panahon iniwan ni Kristo, sumakanya ang kapayapaan, ang mundo. Basahin mo ang mga Gawa 11:26 at ang mga alagad ay pasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antiqua. Bandang huli ay binanggit ito ni Haring Agrippa II kay Pablo sa mga Gawa 26:28 at sinabi ni Agrippa kay Pablo, sa kakonting paghihikayat ay ibig mo akong maging Kristiyano. Sa makatuwid, ang pangalang Kristiyano ay unang binigay sa mga kaaway, sa halip ng mga kaibigan, at sa wakas ay binanggit ni Pedro sa kanyang sulat sa 1 Pedro 4:16 upang aliwin ang mga tapat. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano ay huwag mahihiya. Ang unang tinaguri ang Muslim sa mundo ay hindi si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, kundi si Abraham, na lubusang sumuko kay Allah. Subalit ang Islam ay isang panuntunan ng buhay na ipinapahayag din sa iba pang mga propeta na nauna pa kay Abraham, gaya nila Adan at Noah. Sa makatuwid, ang Islam ay panuntunan ng buhay para sa buong sangkatauhan.
1: Papaanong naging Muslim si Abraham? Siya ay kilala bilang isang Hudyo.
0: Isang Hudyo? Sino ang nagsabi sa iyo niyan?
1: Itinuro sa amin yan. Ito ay kailangang patotohanan din ng Biblia.
0: Maaari mo bang ipakita sa akin kung saan sa Biblia na sinabi na siya isang Hudyo? Kung hindi mo agad ito makita, hayaan mong tulungan kita. Basahin mo ang Genesis 11:31.
1: At ipinagsama ni Tare si Abram na kanyang anak, at si Lot na anak ni Haran, na anak ng kanyang anak, at si Sarai na kanyang manugang, asawa ni Abram na kanyang anak, at masamang nagsialis sa Ur ng mga Kaldeyo upang magsipasok sa lupain ng Kanaan, at nagsidating sila sa Haran at nagsitaan doon.
0: Sa makatuwid, si Abraham na isinilang sa Ur ng mga Kaldeyo ay hindi maaaring naging isang Hudyo. Una, dahil ang Ur ng mga Kaldeyo ay nasa Mesopotamia na bahagi na ngayon ng Iraq. Kung gayon, siya ay higit na Arabe kaysa isang Hudyo. Ikalawa, ang pangalang Hudyo ay dumating lamang noong lumitaw si Judah na apo ni Abraham na anak ni Jacob. Tingnan ang start sa pahina 15. Basahin mo pa ang Genesis 12:4-5.
1: At si Abram ay may 75 taon nang umalis sa Haran at dumating sa lupain ng Kanaan.
0: Sa makatuwid, si Abraham ay nandayuhan sa Canaan sa gulang ng 75 taon at maliwanag na binanggit ng Biblia na siya ay isang dayuhan doon ayon sa Genesis 17:8. At ibibigay ko sa iyo ang iyong binhi pagkamatay mo, ang mga lupaing iyong mga pinaglakbayan, ang mga buong lupain ng Canaan na pag-aaring walang hanggan, at ako ang magiging Diyos nila. Basahin mo ngayon ang Genesis 14:13.
1: At dumating ang isang nakatanan, at ibinalita kay Abraham na Hebreo.
0: Papaano mo matatawag si Abraham na isang Hudyo kung ang Biblia mismo ay tumatawag sa kanya na Hebreo, na ibig sabihin na isang taong buhat sa kabilang ibayo ng ilog Euphrates, nangangahulugan din itong kabilang kay Ibel, na isang inapo ni Shem? Basahin mo ngayon ang Genesis 32:28 kung ano ang nangyari sa pangalan ni Jacob matapos pakipagbuno sa anghel.
1: At sinabi niya, "Hindi natatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig."
0: Sa makatuwid, si Abraham ay isang Hebreo. Ang mga inapo ni Jacob ay mga Israelita na binubuo ng 12 lipi. Si Judah ay pinalayawan na Hudyo. Kaya sa simula, ang mga inapo lamang ni Judah ang tinatawag na mga Hudyo upang malaman mo kung sino talaga si Moises. Basahin mo ang Exodo 6:16-20.
1: At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Levi ayon sa kanilang lahi. Si Gershon at si Kohath at si Merari. At ang mga anak ni Kohath, si Amram. At nag-asawa si Amram kay Jochebed, na kapatid na babae ng kanyang ama. At ipinanganak nito sa kanya si Aaron at si Moises.
0: Sa makatuwid, si Moises ay hindi isang Hudyo sapagkat hindi siya nagmula kay Juda, kundi isang Levita. Si Moises ay ang mambabatas. Ang Torah ay batas para sa mga inapo ni Israel.
1: Paano mong maipaliliwanag ito?
0: Dahil ginamit naming pamantayan ang banal na Koran, maipapaliwanag mo ang Biblia at maiwawasto ang masamang palagay ng mga Hudyo at mga Kristiyano sa pamamagitan ng mga talata ng Koran. Ito ang huling aklat na ipinapahayag na hindi kailanman nagbago o nadagdagan. Ang mga nilalaman nito ay ginagarantiyahan ni Allah sa Surah 2:2. Ang aklat na ito ay walang mapag-aalinlangan. At ganun din sa Surah 59, tunay na kami ay nagpababa ng pag-alala, Quran, at tunay na kami ay lagang mag-iingat nito. Ang talatang ito ay isang hamon sang katauhan. Ito ay isang malinaw na katotohanan na sa mahigit sa 1,400 taong nakalipas, wala ni isa mang salita sa Quran na ito ang nagbago, bagamat ang mga hindi nananampalataya ay nagtaka na sa abot ng kanilang makakaya na baguhin ito. Ngunit labis silang nabigo sa kanilang mga pagpupunyagi. At tulad ng mga nabanggit sa Quran, tunay na kami ang talagang mag-iingat nito. Sumpaman kay Allah, iningatan niya ito. Sa katiwalasan, ang lahat ng iba pang banal na aklat, Torah, Salmo, Ebanghelyo at iba pa ay nabago ng mga pagdaragdag, mga pagbabawas o mga pagpapalit mula sa tunay na anyo.
1: Ano ang sinasabi ng Quran tungkol kina Abraham at Moises na inyong mahuhulo mula sa Biblia?
0: Sa Surah 365, o mga mayaklat, bakit kayo nagtatalo tungkol kay Abraham? samantalang hindi binaba ang Torah at ang Ebanghelyo kundi noong wala na siya. At hindi ba kayo nakauunawa? At ang Surah 367, si Abraham ay hindi isang Hudyo at hindi isang Kristiyano. Datapwat ay isang makatotohanang Muslim at hindi siya napabilang sa mga nagtatambal kay Allah. Sa Surah 2140, o sinasabi ninyo, tunay na sina Abraham, Ismael, Isaac, Jacob at ang mga lipi ng Israel ay mga Hudyo o mga Kristiyano? Sabihin mo, kayo ba ay higit na nakakaalam o si Allah? At sino pa ang higit na lumalabag sa katarungan kaysa sa kanya na nagtatago ng patotoo na nasa kanya na buhat kay Allah? At si Allah ay hindi pabaya sa mga ginawa ninyo. Tiyak na hindi sila mga Hudyo o mga Kristiyano, yayamang ang pangalang Hudyo ay dumating noong wala na si Juda at ang pangalang Kristiyano ay dumating noong matagal nang wala si Jesus.
1: Kakaibang pakinggan ang pangalang Allah. Bakit hindi mo sabihing Diyos kung nagsasalita ka ng Filipino?
0: Oo, tunay ngang ang pangalang Allah ay kakaibang pakinggan sa mga hindi Muslim. Ngunit ang pangalan ito ay ginamit ng mga propeta magmula kay Adan hanggang kay Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan. Ito ay isang pagpapaikli ng dalawang salitang Arabe na Allah na ang ibig sabihin ay ang Diyos. Kapag inalis ang titik na I, ay makikita mo ang salitang Allah. Ayon sa kinakalagyan nito sa isang pangungusap na Arabe, maaari itong mag-anyong Allah na malapit sa Eloha na pangalan na lumikha sa wikang Hebreo. Ngunit ginagamit ng mali ng mga Hudyo ang maramihang anyo nito na Elohim na ang ipinapakahulugan ay higit na sa isang Diyos. Ang salitang Allah ay malapit ang tunog sa Alaha na siyang pangalan ng Diyos sa wikang Aramaic na ginagamit noon ni Jesus. Tingnan Encyclopedia Britannica 1980 ang tungkol sa Allah at Elohim. Kaya bagaman ang pangalang Allah ay kakaiba sa mga hindi Muslim, ito ay hindi kakaiba sa mga propeta mula kay Adan hanggang kay Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan, yayamang sa pangkahalahatan. Sila ay nagpalaganap ng iisang Islam na ang kahulugan ay lubusang pagtalima at ang salitang Allah ay tumutukoy sa pangsariling pangalan ng tunay na Diyos. Ito ay walang maramihang anyo at wala rin kasarian, kaya walang salitang mga ala o lalaki o babaeng ala, hindi gayang salitang Diyos na maaaring maging mga Diyos o Diyosa na kakalitong gamitin ang salitang God. Sa dahilang maraming Kristiyano na nagsasalita ng Ingles, ang kumikilala pa rin kay Jesus bilang Diyos, kahit na ang salitang tagapaglikha ay nakakalito rin, sa dahilang ipinagigiitan pa rin ng maramihang Kristiyano na nilikha ni Jesus ang sanlibutan. Hindi lamang ang salitang Allah ang kakaiba. Ang paraan rin ng pagsamba ng mga Muslim kay Allah na may kasamang paghuhugas, pagkuyod, pagluhod, at pagpapatirapa at ang pag-aayuno ay kakaiba rin sa mga hindi Muslim. Subalit hindi kakaiba sa lahat ng mga propeta. Bagamat ang paghuhugas, paglilinis ng kamay, mukha, braso, paa at pagbabasa ng ulo bago sumamba ay tinalikda na ng mga makabagong Kristiyano, ito ay ipinag-uutos pa rin ng mga Muslim at pinag-uutos din ng mga naunang propeta, gaya na makikita sa sumusunod na mga sipi ng Biblia, Exodo 40:31-32. At si Moises at si Aaron at ang kaniyang mga anak ay nagsisipaghugas tuod ng kanilang mga kamay at kanilang mga paa pagkat sila ay pumapasok sa tabernakulo ng kapisanan at pagkat sila ay lumalapit sa dambana ay naghuhugas sila, gaya ng inutos ng Panginoon kay Moises. Bagamat si Pablo ay gumawa ng maraming pagbabago sa katuruan ni Jesus, sumakanya ang kapayapaan. Siya ay tapat pa rin hingil sa paghuhugas bago sumamba, gaya na makikita sa mga Gawa 21:26. Nang magkakayoy isinama ni Pablo ang mga tao, at nang sumunod na araw nang makapaglinis na siya kasama nila ay pumasok sa templo, ang mga babaeng Muslim ay nagsasagawa ng pagdarasal na nakabalot ang kanilang mga ulo na tulad ng mababasa sa 1 ng mga taga-Horinto 11:5-6-13. Datatpuat ang bawat babaeng nananalangin o nanguhula na walang lambong ang kanilang ulo, niwawalan ng puri ang kanilang ulo, sapagkat gaya rin ng kung kaniyang inahitan. Sapagkat kung ang babae ay walang lambong, ay paggupit naman. Ngunit kung kahiyahiya sa babae, ang paggupit o paggahit, ay maglambong siya. Hatulan ninyo ang inyong sarili na nararapat baga na malalangin ang babae sa Diyos nang walang lambong, ang mga Muslim ay sumasamba ng may kasamang pagyuko, pagluhod, pagpapatirapa, at walang sapatos tulad ng ginawa ng mga naunang propeta. Mga Awit 95:6. O magsiparito kayo, tayo'y magsimba, tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Joshua 5:14. At si Joshua ay nagpatira pa sa lupa at sumamba. 1. Mga Hari 18:42. At si Elias ay umahon sa tuluktok ng Karmelo at siya'y yumukod sa lupa at inilagay ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang mga tuhod. Mga Bilang 26. At si Moises at si Aaron ay umalis sa harap ng kapulungan at napasa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan at ng gapataripa at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw sa kanila. Genesis 17:3. Ang nagpatira pa na si Abraham at ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya na sinasabi. Exodus 3:5 at mga Gawa 7:33. At sinabi ng Diyos kay Moises, "Huwag kang lumapit dito. Hubarin mo ang iyong panyapak sa iyong mga paa sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa." Mangangatal ang isang Kristiyano kapag narinig niya ang peregrinasyon, pilgrimage o hajj na ginagawa ngayon ng mga Muslim sa pamamagitan ng pag-ikot ng banal na bato. Ang Kaaba na nasa Makka ay isinasagawa rin noon ng maraming propeta, pati na ang mga Israelitang propeta.
1: Hindi ko nabasa kailanman sa Biblia ang peregrinasyon o ang sagradong bato.
0: Ito ay maliwanag na binanggit ng makailang ulit, subalit hindi napansin ng mga mambabasa ng Biblia. Una, nang si Jacob ay papuntang Padang Aram, nakakita siya ng isang pangitain at nang sumunod na umaga ay nagtayo siya ng isang haliging bato na tinatawag niyang Bethel na ang ibig sabihin ang bahay ng Diyos. Genesis 28:18-19. Pangalawa, pagkalipas ng maraming taon, ang propetang ring iyon na si Jacob ay inutusan ng Diyos na pumaroon sa Bethel. Genesis 35:2-14-15. Inalis ni Jacob ang lahat ng mga Diyos-Diyusan bago pumunta doon. Inalis din ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ang lahat ng Diyos-Diyusang nakapaligid sa banal na bato, ang Kaaba sa Makka. Pangatlo, may isa pang haliging itinayo si Jacob at ang kanyang biyanang si Laban, Genesis 31:45-49. At kumuha si Jacob ng isang bato at tinindig na pinakakaalaala. At sinabi ni Jacob sa kaniyang mga kapatid, "Manguha kayo ng mga bato." At kumuha sila ng mga bato at kanilang ginawa ang isang bunton. At sila'y nagkainan doon sa malapit sa bunton at pinangalanan ni Laban na Hegar sa Haduta. Dapat puwat pinangalanan ni Jacob na Galaad at Mizpah sapagkat kaniyang sinabi, "Bantayan ng Panginoon ako at ikaw." Pangaapat, nagkaroon ng digmaan sa Hepte at ang mga anak ni Amon laban sa isa't isa. Si Hepte ay nagpanata sa Panginoon sa Mizpah sa Galaad na kanyang iahandog ang kanyang nag-iisang anak na babae kung siya ay mananalo sa digmaan. Siya ay nanalo at kanyang sinunog ang kanyang anak na babae bilang handog sa Panginoon. Hukom 11:29-39. Panglima, ang 400,000 kawal mula sa 11,000 ng Israel ay nagnumpa sa harap ng Panginoon sa Mizpah na lilipunin nila ang lipi ni Benjamin. Hukom 20:21. Pang-anim, ang mga anak ni Israel sa pamamuno ni Samuel ay nanumpa sa Mizpah na kanilang sisirain ang kanilang mga Diyos-Diyusan kung magwawagi sila sa digmaan laban sa mga Filisteo. 1 Samuel 7. Pang-pito, ang buong bansang Israel ay nagtitipon sa Mizpah noong si Samuel ay itinalagang hari ng Israel. 1 Samuel 10. Malinaw na sa kasalukuyan ay wala nang natitirang Mizpah sa mundo maliban sa pinakamatanda na nasa banal na bayan ng Makka na itinayo ni Propeta Abraham at ang mga kanyang anak na si Ismael na siyang nuno ni Propeta Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan. Ang mga Muslim talaga ang mga tagasunod ng mga propeta. May masasabi pa ako sa iyo na iba pang mga bagay tungkol sa mga Muslim, sa Islam at kay Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan sa Biblia. Subalit bakit dapat mong malaman ng mga ito kung hindi ka naman naghahanap ng katotohanan?
1: Nakatitiyak ako sa aking sariling paniniwala bilang isang Kristiyano. Subalit naging interesado akong malaman ang tungkol sa dalawang relihiyon. Kung minsan ay nakakaramdam ako na para akong tinutuya bilang isang Kristiyano matapos magbasa ng mga aklat na isinulat ng mga Muslim.
0: Nakaapekto ba ito sa iyo? Sa iyong pamamuhay pang relihiyon?
1: Oo, hindi na nga ako pumupunta sa simbahan sa kasingdalas na gaya noong dati. Lihim na akong nagbabasa ng mga aklat na isinulat ng mga Muslim. Itinanong ko na sa mga Muslim ang hindi malinaw sa akin. Ngunit hindi pa rin ako nasisiyahan. Naghahanap ako ng isang pananampalataya na aking mapagkakatiwalaan na makapagbibigay sa akin ng katiwasayan ng isip, katanggap-tanggap sa agham at hindi bulag na paniniwalaan lamang ito.
0: Dapat naman maging ganyan. Hinahangaan ko ang iyong saluobin. Ngunit hindi kami pinapayagan nakitin ang sino man. Nagpapahayag lamang kami sa mga nagnanais na makinig sa amin.
1: Ngunit malaya akong pumili ng anumang paniniwala na aking naisin at walang sinumang makapipigil sa akin.
0: Oo, wala namang pilitan sa relihiyon.
1: Kung gayon, bakit ang mga Muslim ay nananawagan sa ibang tao na tanggapin ang kanilang paniniwala?
0: Kung papaanong hinihiling ng mga Kristiyano ang mga Hudyo na tanggapin si Jesus bilang Mesiyas, kaming mga Muslim ay humihiling din sa mga Kristiyano pati na sa mga Hudyo at gayon din sa buong sangkatauhan na tanggapin si Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan bilang kahuli-hulihan sa mga propeta. Ang aming propeta, Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay nagsabi, "Magparating kayo ng mensahe na mula sa akin kahit isang talata man lamang ng Quran." Binanggit din ni Isaiah 21:13 ang The Burden of Arabia na nangangahulugan ang tungkulin ng mga Arabeng Muslim at mangyari pa ng lahat ng mga Muslim sa ngayon ay ipinapalaganap ang Islam. Binanggit ito ni Isaiah matapos niya makita ang isang pangitain, ang mga bayo ng mga asno at ang mga bayo ng mga kamelyo 21:7 at pagkasiyay nakakita ng pulutong ng mga nangangabayong dalawa't dalawa ng mga asno ng pulutong ng mga kamelyo siya'y masikap na mahikinig, na may pag-iingat. Ang mga ngabayo ng asno ay napatunayan ni Jesus na pumasok sa Jerusalem. Sakay ng asno, Juan 12:14, Mateo 21:5. Kung gayon, sino naman ang mga ngabayo sa mga kamelyo? Wala nang iba pa, kundi si Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan na dumating mga 600 taon matapos ang pagdating ng Mesiyas. Kung hindi tatanggapin ito sa makatuwid, hindi pa natutupad ang hulang ito.
1: Ang paliwanag mo ay nagpapasigla sa akin na muli kong suriin ng lalong maingat ang Biblia. Nais kong makikipagtalakayan muli sa iyo.
0: Oo, kung nagtagumpay ka man sa mundong ito, hindi ibig sabihin na matagumpay ka rin sa kabilang buhay. Ang kabilang buhay ay lalong mainam at siyang magtatagal kaysa buhay mo dito sa mundo. Ang mga tao sa kasalukuyan ay naging makamundo at walang pagpapahalaga sa relihiyon. Magkita tayo ng mga ilang ulit pa at talakayin natin ang mga pagkakaiba ng tapatan ng walang samaan ng loob. Ang Islam ay nakabantay sa katwiran at hindi mo dapat basta lamang tanggapin ito. Kahit ang iyong Biblia ay nagsasabing, "Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo na mabuti." 1. Mga taga-Tesalonica 5:21.
1: Ngayon-ngayon lamang ay sinipi mo ang nangangabayo ng mga kamelyo mula sa Isayas at kumawa ka ng konklusyon na iyon ay si Muhammad. Kung gayon, hinulaan din ba siya sa Biblia?
0: Tiyak ko.
1: Sa matanda ba o sa bagong tipan?
0: Sa pareho, subalit hindi mo siya makikilala sa Biblia hangga't hindi ka naniniwala sa kaisahan ng Diyos. Ala, ang ibig kong sabihin, hangga't naniniwala ka pa rin sa Trinidad, pagka-Diyos ni Kristo, pagka-Diyos anak ni Kristo, pagmamana ng kasalanan, at pagtubos ng kasalanan. Ang lahat ng ito ay mga doktrinang gawa ng mga tao, hinulaan na ni Jesus sa Mateo 15:9, na ang mga tao ay sasamba sa kanya ng walang kabuluhan at maniniwala sa mga doktrinang gawa ng mga tao. Datapot walang kabuluhan ang mga pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao.
2: Sa anumang paraan na hindi ninyo maaabot ang albir, kabanalan, katwiran, ang ipinapakahulugan, dito ay ang gantimpala ni Allah, ang paraiso. Maliban naguguling ninyo ang mga bagay na inyong minamahal at anumang bagay na inyong gugulin, si Allah ay ganap na nakatatalos nito. Juice number 4. Ang lahat ng pagkain ay pinapayagan sa angkan ng Israel, maliban kung ano ang ipinagbawal ni Israel sa kanyang sarili bago pa ang Torah ay ipinahayag, ipagbadya, dalhin ninyo rito ang Torah at dalitin ito kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan. At kung sinuman ang kumata ng kasinungalingan laban kay Allah, pagkatapos nito, sila ay katiyakang zalimun, mga hindi sumasampalataya. Ipagbadya, si Allah ay nagwika ng katotohanan. Sundin ninyo ang pananampalataya ni Abraham na Hanifa, paniniwala sa kaisahan ni Allah, at siya lamang ang karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba. at siya ay hindi isa sa al-mushrikun, mga pagano, mapagsamba ng maraming Diyos-Diyosan at hindi naniniwala sa kaisahan ni Allah. Katotohanan, ang unang tahanan na itinalaga sa sangkatauhan ay yaong sabakka, makka, puspos ng biyaya at isang patnubay sa lahat ng mga nilalang. Sa loob nito ay may malinaw na mga tanda. Ang maqam, ang bahagi na tinindigan ni Abraham, sinuman ang pumasok dito, siya ay magkakamit ng kapanatagan. Ang Hajj

bakit ninyo itinatakwil ang ayat ni Allah habang si Allah ang saksi ng inyong ginagawa? Ipagbadya o angkan ng kasulatan, bakit ninyo pinipigilan ang mga sumasampalataya tungo sa landas ni Allah na kayo ay nagnanais na gawing itong baloktot samantalang kayo ay saksi at hindi nalilingid kay Allah ang inyong ginagawa? O kayong nagsisisampalataya, kung kayo ay susunod sa isang pangkat ng mga pinagkalooban ng kasulatan, katotohanan kayo ay kanilang ibabalik sa kawalan ng pananalig matapos na kayo ay manampalataya. At paano ba kayo magtatakwil sa pananampalataya habang sa inyo ay dinadalit ang mga talata ni Allah at nasa lipon ninyo ang kanyang sugo? At sinuman ang manangan ng matatag sa pananampalataya kay Allah, kung gayon, patiyakang siya ay tunay na napapatnubayan sa tamang landas. O kayong nagsisisampalataya, pangambahan ninyo si Allah kung paano siya nararapat na pangambahan. At huwag hayaang kayo ay pumanaw maliban na kayo ay nasa katayuan ng Islam na may ganap na pagtalima kay Allah. At kayo ay manangan ng mahigpit, lahat kayo ng sama-sama sa lubid ni Allah. At huwag kayong maging magkakahiwalay sa isa't isa. At inyong alalahanin ang biyaya ni Allah. At huwag kayong maging magkakahiwalay sa isa't isa. At inyong alalahanin ang biyaya ni Allah sa inyo, sapagkat kayo noon ay magkakaaway. At kanyang pinag-isa ang inyong puso na magkakasama. At sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay naging magkakapatid kayo. At kayo ay nasa bingitna ng hukay ng apoy. At kanyang iniligtas kayo rito. Sa ganito ay ginagawa ni Allah ang kanyang ayat na maging maliwanag sa inyo upang kayo ay mapatnubayan. Hayaang may tumindig mula sa lipon ninyo ay isang pangkat na nag-aanyaya sa lahat ng mabuti, na nagtatagubilin ng al-ma'aruf at nagbabawal sa al-munkar, at sila ang magsisipagtagumpay. Huwag kayong matulad sa mga naghihiwa-hiwalay at may pagkakasalungat sa kanilang sarili matapos ang maliwanag na katibayan ay dumatal sa kanila at sila ay parurusahan ng napakatinding kaparusahan. Sa araw na ito, ang ilang mga mukha ay magiging maputi at ang ilang mukha ay magiging maitim. At sa kanila na ang mukha ay maiitim, kayo ba ay nagtatakwil ng pananampalataya matapos na ito ay inyong tanggapin? Kung gayon, inyong lasapin ang kaparusahan sa impyerno dahilan sa inyong pagtatakwil sa pananampalataya. At sa kanila na ang mukha ay magiging maputi, sila ay hahantong sa habag ni Allah, sila ay mananahan dito magpakailanman. Ito ang mga talata ni Allah, dinalit namin ito sa inyo sa katotohanan. At si Allah ay hindi nagnanais na kawalang katarungan sa mga nilalang. At si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at ng lahat ng nasa kalupaan. At ang lahat ng bagay ay magbabalik kay Allah. Kayo ang pinakamainam sa lahat ng mga tao na nilikha sa lipon ng sangkatauhan. Kayo ay nagtatagubilin ng al-ma'aruf at nagbabawal sa al-munkar. At kayo ay sumasampalataya kay Allah. At kung ang angkan ng kasulatan ay sumasampalataya lamang, ito sana ay higit na mabuti para sa kanila. Sa lipon nila ay may ilan sa mga pananalig. Datapot ang karamihan sa kanila ay al-fasiqun, alasuway kay Allah at mapaghimaksik laban sa kautusan ni Allah. Sila ay hindi makagagawa sa inyo ng kasahulan maliban sa walang saysay na pang-iinis, at kung sila ay lumalaban sa inyo ay ipakikita nila ang kanilang likuran sa pagtakbo at sila ay hindi tutulungan laban sa inyo.

0: Kawalang dangal ay nilipat sa kanila kahit saan man sila naroroon. Maliban kung sila ay nasa ilalim ng kasunduan mula kay Allah at mula sa mga tao, sila ang humatak tungo sa kanilang sarili ng puot ni Allah at ang pagkawasak ay inilapat sa kanila. Ito'y sa dahilang sila ay hindi nananampalataya sa ayat ni Allah at pinapatay nila ang mga propeta ng walang katarungan. Ito'y sa dahilang sinuway nila si Allah at nahirati sila sa paglabag sa mga hangganan. Hindi lahat sila ay makakatulad. Ang isang pangkat ng angkan ng kasulatan ay tumitindig sa katuwiran. Sila ay dumadalit ng mga talata ni Allah sa mga sandali ng gabi at nagpapatira pa sa kanilang sarili sa solah, akdang pagdarasal. Sila ay nananampalataya kay Allah at sa huling araw, sila ay nagtatagubilin ng al-ma'aruf at nagbabawal sa al-munkar at sila ay nagmamadali sa lahat ng mabubuting gawa at sila ay kabilang sa mga matutuwid. At anumang mabuti ang kanilang gawin, walang anuman ang tatanggihan sa mga ito. At batid ni Allah kung sino ang al-muttaqun, katotohanan ang mga nagtatakwil ng pananampalataya. Ang kanilang maari-arian, gayon din ang kanilang mga anak, ay walang maibibigay na kapakinabangan laban kay Allah. At sila ay magsisipanirahan sa apoy. Dito sila ay mananatili. Ang kahalintulan ng kanilang ginugugol sa mundong ito ay katulad ng hangin na lubhang malamig. Ito ay humaplit sa ani o inani ng mga tao na gumawa ng kamalian sa kanilang sarili at puminsala nito. Sila ay hindi inapi ni Allah, datapot sila ang gumawa ng kaapihan sa kanilang sarili. O kayong nagsisisampalataya, huwag ninyong kuning bilang bitona ang mga nasa labas ng inyong pananampalataya sapagkat sila ay hindi titigil na gawin ang kanilang makakaya upang kayo ay pasamain. Sila ay nagnanais na bigyan kayo ng matinding kapinsalaan. Ang pagkamuhi ay ganap ng sumilay sa kanilang bibig, subalit ang inililingid ng kanilang dibdib ay higit na masama. Katiyakan, aming ginawa na malinaw sa inyo ang ayat kung kayo ay nakakaunawa. Kayo ang mga nagmamahal sa kanila, datapot sila ay hindi nagmamahal sa inyo at kayo ay naniniwala sa lahat ng mga kasulatan at kung sila ay makakadaupang palad ninyo. Sila ay nagsasabi ng pagkukunwari, kami ay sumasampalataya, subalit kung sila ay nag-iisa, kanilang kinakagat ang dulo ng kanilang daliri dahil sa galit sa inyo. Ipagbadya, kayo ay magpakamatay sa inyong galit. Katiyakang batid ni Allah kung ano ang lahat ng lihim na nasa dibdib. At kung ang mabuting bagay ay mangyari sa inyo, ito ay nakapagpapalumbay sa kanila. Datapat kung ang ilang kasamaan ay manaig sa inyo, sila ay natutuwa rito. Ngunit kung kayo ay mananatiling matyaga at maging al-muttaqun, wala ni isang mangkatiting na kapinsalaan ang magagawa ng kanilang katusuhan sa inyo. Katotohanang si Allah ang nakatatalos ng lahat nilang ginagawa. At gunitain ng ikaw, O Muhammad, ay lumisan sa inyong pamamahay ng isang umaga upang italaga ang mga sumasampalataya sa kanilang pwesto sa digmaan ng Uhud. At si Allah ang ganap na nakakarinig, ang ganap na nakakaalam. Nang ang dalawang pangkat sa lipon ninyo ay malapit na sanang mawalan ng katapangan, subalit si Allah ang kanilang naging wali at kay Allah dapat magtiwala ang mga sumasampalataya. At si Allah ang tumulong sa inyo upang magtagumpay sa Badr nang kayo ay isa pang mahina at maliit na puwersa. Kahit lubhan ninyong pangambahan si Allah upang kayo ay magkaroon ng damdamin ng pasasalamat. Gunitain ng ikaw, O Muhammad, ay magbadya sa mga sumasampalataya. Hindi pa ba sapat sa inyo na ang inyong Panginoong Allah ay nangyaring tumulong sa inyo sa pamamagitan ng 3,000 anghel na kanyang ipinadala? Tunay nga, kung kayo ay mananatiling matyaga at matuwid at ang kaaway ay lumusob sa inyo, ang inyong Panginoon ay tutulong sa inyo sa pamamagitan ng 5,000 anghel na may tatak ang kanilang mga kabayo. Hindi ito ginawa ni Allah maliban sa isang mensahe ng mabuting balita sa inyo at bilang isang kapanatagan sa inyong puso. At walang tagumpay malibang nagmula kay Allah ang sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Upang maputol ang isang bahagi ng isang sumasampalataya o mailantad sila sa kapighatian na sila ay umurong nabigo, ikaw o Muhammad ay walang kapangyarihan sa mga hindi sumasampalataya. Ngunit nasa kay Allah ang pagpapasya. Maaring siya ang magbigay ng habag upang patawarin sila, uparusahan sila. Katotohanan sila ay zalimun. At si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan. Kanyang pinatatawad ang kanyang maibigan at nagpaparusa sa kanyang maibigan. At si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. O kayong nagsisisampalataya, huwag kayong magkamali kumain ng riba, ang patubo sa salapi o interes ng 2 ulit at patong-patong. Datapo at pangambahan si Allah upang kayo ay maging tagumpay. At katakutan ninyo ang apoy na inihanda sa mga hindi sumasampalataya. Sundin si Allah at ang kanyang sugo upang kayo ay magkamit ng habag at maging maagap sa pag-uunahan tungo sa kapatawaran ni Allah at sa paraiso na kasinglawak ng kalangitan at kalupaan na inihanda sa al-muttaqun, ang mga gumugugol sa kapakanan ni Allah, mga gawang kawanggawa, limos at tulong sa kasaganaan at kahirapan, at nagtitimpi ng galit at nagpapatawad ng mga tao. Katotohanan si Allah ay nagmamahal sa mga gumagawa ng kabutihan. At yaong mga tao na kung sila ay nakagawa ng fahisha, matinding kasalanan tulad ng pangangalunya o pakikiapid at iba pa, o nagpalungi ng kanilang sarili sa kasamaan, ay nakakaalaala kay Allah at humingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. At sino pa ba kaya ang magpapatawad ng mga kasalanan maliban kay Allah? At hindi nagpupumilit na ipagpatuloy ang kamalian na kanilang nagawa at ito'y kanilang nababatid. Sa ganito, ang kanilang gantimpala ay kapatawaran mula sa kanilang Panginoon, at mga halamanan na nasa ibaba nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Sila ay mananatili rito magpakailanman. Tunay na napakainam ang ganitong gantimpala sa mga gumagawa at nagsisikap sa kabutihan ng ayon sa pag-utos ni Allah. Maraming mga katulad na pamamaraan sa buhay, pagsubok o kahirapan ang nakaharap ng mga bansa na nagsipanaw na ng una pa sa inyo. Kaya't magsipaglakbay sa kalupaan at pagmasdan kung ano ang kinasapitan ng mga hindi nagsisampalataya sa kaisahan ni Allah, sumuway sa Kanya at sa Kanyang mga sugo. Ito ang Quran ay isang maliwanag na pangungusap sa sangkatauhan, isang patnubay at pagtuturo sa mga tao na al-muttaqun. At huwag kayong maging mahina laban sa inyong kaaway. At huwag ding malumbay, kayo ay mangunguna sa tagumpay kung katotohanan na kayo ay tunay na sumasampalataya. Kung ang sugat o pamamatay ay sumapit sa inyo, tiyakin ninyo na ang katulad na sugat o pamamatay ay sumapit din sa inyong mga kaaway. Gayon din ang mga araw na mabubuti at hindi lubhang mabuti ay aming ibinigay sa mga tao ng halinhinan upang masubukan nila ang mga sumasampalataya at upang kanyang matipon ang mga martir mula sa inyong lipon. At si Allah ay hindi nalulugod sa zalimun. At upang masubukan ni Allah ang mga sumasampalataya at mawasak ang mga hindi sumasampalataya, na pag-akala ba ninyo na kayo ay makakapasok sa paraiso bago pa man masubukan ni Allah ang sinuman sa inyo na nakipaglaban sa kanyang kapakanan at gayon din ay kanyang masubukan sila na nanatiling matyaga. Katiyakang kayo ay nagnanais ng kamatayan, pagiging martir, bago ito ay inyong nakaharap sa Uhud. Ngayon, ito ay inyong napagmalas ng lantaran sa inyong sariling mga mata. Si Muhammad ay hindi hihigit pa sa isang sugo at katotohanan ng marami ng sugo ang pumanaw ng una pa sa kanya. Kung siya ay namatay o napatay, kayo ba ay tatalikod sa inyong masakong bilang hindi nananampalataya at siya na tumatalikod sa kanyang sakong, walang anumang katiting na kapinsalaan ang magagawa niya laban kay Allah at si Allah ang magbibigay ng gantimpala sa mga may damdamin ng pasasalamat. At walang sinuman ang maaaring mamatay maliban kung kapahintulutan ito ni Allah at sa natatangingang araw. At sinuman ang maghangad ng gantimpala sa mundong ito, aming ipagkakaloob ito sa kanya. At sinumang maghangad ng gantimpala sa kabilang buhay, aming ipagkakaloob ito sa kanya. At aming gagantimpalaan ang mga may pagtanaw ng utang na loob. At marami sa lipon ng mga propeta ang nakipaglaban sa kapakanan ni Allah. At ang kanyang mga kasama na nakipaglaban ay malaking pangkat ng relihiyoso at maalam na kalalakihan. Ngunit sila ay hindi kailanman nawalan ng pag-asa kung sila man ay abutin ng pangamba tungo sa kapakanan ni Allah. At sila ay hindi pinanghinaan ng loob at si Allah ay nagmamahal sa mga matitiyaga. At sila hindi nagsasabi ng anuman maliban sa aming Panginoon, patawarin ninyo ang aming mga kasalanan at ang aming paglabag sa mga tungkulin namin sa inyo. Patatagin ninyo ang aming mga paa at inyong pagkalooban kami ng tagumpay laban sa hindi nananampalataya. Kaya't ibinigay ni Allah sa kanila ang gantimpala sa mundong ito at ang pinakamainam na gantimpala sa kabilang buhay. At si Allah ay nagmamahal sa mga gumagawa ng kabutihan. O kayong nagsisisampalataya, kung kayo ay susunod sa mga hindi sumasampalataya, kayo ay kanilang ibabalik sa inyong mga sakong at kayo ay tatalikod sa pananampalataya bilang mga talunan. Datapot si Allah ang inyong maula at siya ang pinakamagaling sa lahat ng mga tumutulong. Kami, Allah ay maghahasik ng lagim, takot sa puso ng mga hindi sumasampalataya, sapagkat sila ay nagtambal ng iba pa sa pagsamba kay Allah, na wala siyang ibinigay na katibayan. Pahintulot tungkol dito, at ang kanilang tirahan ay apoy, at napakasama ang tirahan ng zalimun. At katiyakang tinupad ni Allah ang kanyang pangako sa inyo sa Uhud, habang sila na inyong kaaway ay inyong pinapatay sa kanyang pahintulot, hanggang sa sandaling kayo ay nawalan ng katapangan at humantong sa pagtatalo sa isa't isa tungkol sa utos at hindi sumunod matapos na maipakita niya sa inyo ang labing yaman ng digmaan na inyong ninanais. Sa lipon ninyo ay mayroong nagnanais sa mundong ito at ang iba ay naghahangad sa kabilang buhay at kanyang binayaan na kayo ay tumalilis sa inyong kaaway upang kayo ay kanyang masubukan. Datapat katotohanan kayo ay kanyang pinatawad at si Allah ang pinakamapagbigay sa mga sumasampalataya. At gunitain ng kayo ay tumakas sa digmaan ng Uhud na hindi man lamang lumilingon sa sinuman at ang sugo ay nasa inyong likuran na tumatawag sa inyo upang kayo ay magbalik. Kaya't binigyan kayo ni Allah ng sunod-sunod na pagkabalisa upang kayo ay hindi mamighati sa anumang tagumpay at labing yaman na nakaalpas sa inyo at sa kasawian, alalaong baga, pinsala at kamatayan na sumapit sa inyo. At si Allah ang ganap na nakatatalos ng lahat ng inyong ginagawa. At makaraan ng panganib, siya ay nagkaloob ng kapanatagan sa inyo. Sa pamagitan ng antok na nakapanaig sa isang pangkat sa inyo, habang ang isang pangkat naman ay natitigatig sa kanilang sarili sa pagkabalisa. Naginigyagis ng kanilang maling hinala kay Allah, nasalat sa katotohanan, sa sapantaha nakawalang muwang na nagsasabi, mayroon ba kaming kinalaman na aming nagawa sa ganitong pangyayari? Ipagbadya, O Muhammad, katotohanan, ang bagay na ito ay ganap na nasa pag-aangkin ni Allah. Ikinubli nila sa kanilang sarili ang ayaw nila na ilantad sa iyo. Sila ay nagsasabi, kung may kinalaman man kami na aming nagawa sa pangyayaring ito, kami, alalaong baga, ang ilan sa amin ay hindi sana napatay sa lugar na ito. Ipagbadya, kahit kayo man ay nanatili sa loob ng inyong mga tahanan, yaong mga nakatakda na mapatay o mamatay ay walang pagsala na paruroon sa lugar ng kanilang kamatayan. Ang lahat ng ito ay naganap upang masubukan ni Allah kung ano ang nasa inyong dibdib at dalisayin kung ano ang nasa inyong puso at si Allah ang ganap na nakatatalos kung ano ang nasa inyong dibdib. Ang mga tumalikod, tumakas sa inyo ng araw na ang dalawang pangkat ay magtagpo, alalaong baga, sa digmaan ng Uhud. Si Satanas ang gumawa sa kanila na tumalilis, tumakas sa gitna ng laban dahilan sa ilang kasalanan na kanilang nagawa. At katotohanan si Allah ay nagpatawad sa kanila. Katotohanan si Allah ay lagi nang nagpapatawad ng pinakamapagpaumanhin. Oo kayong nagsisampalataya, huwag kayong tumulad sa kanila na hindi nananampalataya. At nagsasabi sa kanilang kapatid, kung sila ay naglalakbay sa kalupaan o lumalabas upang makidigma. Kung sila lamang ay nanatili sa amin, sila sana ay hindi nasawi o napatay. Upang gawin ni Allah na ito ay maging sanhi ng hinagpis sa kanilang puso, si Allah ang nagbibigay ng buhay at bumabawi nito. At si Allah ang ganap na nakamamasid ng anumang inyong ginagawa. At kung kayo ay napatay o nasawi sa landas ni Allah, ang kapatawaran at habag mula kay Allah ay higit na mainam kaysa lahat ng kanilang naipon na makamundong kayamanan. At kahit na kayo ay nasawi o napatay, katotohanan kay Allah, kayong lahat ay titipunin. At sa pamamagitan ng habag ni Allah, sila ay inyong pinakitunguhan ng mabanayad. At kung ikaw ay naging mabagsik, at naging matigas ang puso, sila marahil ay nagsisilaya sa paligid ninyo, kaya't pabayaan ninyo ang kanilang kamalian, at manawagan kay Allah ng kapatawaran sa kanila. At sangguniin sila tungkol sa pangyayari, at kung kayo ay nakapagpasyana, ibigay ninyo ang inyong pagtitiwala kay Allah, katiyakang si Allah ay nagmamahal sa mga nagtitiwala sa Kanya. At kung si Allah ay tumulong sa inyo, walang sinuman ang makapananaig sa inyo. At kung kayo ay Kanyang talikdan, sino pa ba kaya maliban sa Kanya ang makatutulong sa inyo? At kay Allah lamang hayaan ang mga sumasampalataya na magtiwala. Hindi isang katapatan para sa sinumang propeta ang kumuha ng walang katarungan sa isang bahagi ng labing yaman ng digmaan. At sinuman ang luminlang sa kanyang mga kasamahan tungkol sa labing yaman ng digmaan, sa araw ng muling pagkabuhay, ay kanyang ilalabas ang bagay ng kanyang kinuha ng walang katarungan. At ang bawat tao ay babayaran ng ganap sa anumang kanyang nagawa, at sila ay hindi pakikitunguhan ng walang katarungan. Siya kaya na sumusunod sa mabuting kaluguran ni Allah sa hindi pagkuha sa labing yaman ng digmaan ng walang pahintulot, ay katulad niya na humahatak sa kanyang sarili ng poot ni Allah sa pamamagitan ng pagkuha ng labing yaman ng digmaan ng walang pahintulot o gulol. Ang kanyang pananahanan ay impyerno, at tunay na napakasama ang kayong hantungan. Sila ay nasa magkakaibang antas sa paningin ni Allah, at si Allah ang ganap na nakamamasid ng anumang kanilang ginagawa. Katotohanan si Allah ay nagbibigay ng malaking biyaya sa mga sumasampalataya ng kanyang sinugo sa karamihan nila ang isang sugo na nagmula sa kanilang lipon na dumadalit sa kanila ng kanyang mga talata, ang Quran, at nagpapadalisay sa kanila sa mga kasalanan sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya, at nagtuturo sa kanila ng nasa aklat, ang Quran at Al-Hikmah. Samantalang bago pa rito, sila ay nasa lantad na kamalian. Ano ang nangyayari sa inyo nang ang isang kapinsalaan ay humampas sa inyo, bagamat inyong hinampas ang inyong mga kaaway na dalawang ulit na matindi? Kayo ay nagsasabi, saan kaya nanggagaling itong sumapit sa amin? Ipagbadya sa kanila, ito ay mula sa inyong sarili, dahilan sa inyong masasamang gawa. At si Allah ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. At inyong pinagdusahan, nakapinsalaan sa araw ng digmaan ng Uhud, nang ang dalawang sandatahan ay magkatagpo, ay sa pamamagitan ng kapahintulutan ni Allah upang kanyang masubukan ang mga sumasampalataya. At upang kanyang masubukan ang mapagkunwari sa kanila ay pinagbadya. Halina kayo, tayo ay makipaglaban tungo sa landas ni Allah, o kahit paano ay pinagtanggol ninyo ang inyong sarili. Sila ay nagsabi, kung alam lamang namin na ang paglalaban ay magaganap, katiyakang kami ay susunod sa inyo. Sila ng araw na ito ay higit na malapit sa kawalan ng pananalig kaysa pananampalataya, na nagsasabi sa kanilang bibig ng bagay na wala sa kanilang puso. At si Allah ang may ganap na kaalaman sa anumang kanilang ikinukubli. Sila ang nagsabi tungkol sa nasawi nilang mga kapatid habang sila ay nakaupo sa kanilang tahanan. Kung sila lamang ay nakinig sa amin, sila sana ay hindi napatay. Ipagbadya, pigilan ninyo ang kamatayan sa inyong sarili kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan. Huwag ninyong akalain na ang mga nasawi sa landas ni Allah ay patay. Hindi, sila ay buhay sa piling ng kanilang Panginoon, at sila ay may mga panustos o ikabubuhay. Sila ay nagsagawa sa ipinagkaloob sa kanila ni Allah mula sa kanyang biyaya at tungkol sa mga naiwan sa labanan. Sila ay tumanggap ng masayang balita tungkol sa kanila na susunod na magiging martir pagkatapos nila, na hindi pa nakasama sa kanila, na walang anumang pangamba ang sasapit sa kanila. Gayun din naman, sila ay hindi malulumbayan. Sila ay nagsasaya sa biyaya ng kasaganaan mula kay Allah, at hindi hahayaan ni Allah na mawalan ng kabuluhan ang gantimpala ng mga sumasampalataya. Ang mga tumugon sa panawagan ni Allah at ng kanyang sugo, si Muhammad, matapos na masugatan, sila na gumawa ng kabutihan at nangamba kay Allah ay mayroong malaking gantimpala. Ang mga mapagkunwari na nagsabi sa mga tao na sumasampalataya, katotohanan ang mga tao, mga pagano, ay nagtipon-tipon laban sa inyo na malaking sandatahan. Kung gayon, inyong katakutan sila. Datapwat ito ay lalo lamang nagpasidhi sa kanilang pananampalataya at sila ay nagsabi, "Si Allah lamang ay sapat na sa amin at siya ang pinakamahusay sa pag-ayos ng lahat ng pangyayari para sa amin." Kaya't sila ay nagbalik na taglay ang biyaya at kasaganaan mula kay Allah. Walang anumang kapinsalaan ang sumaling sa kanila at sila ay sumunod sa mabuting kaluguran ni Allah. At si Allah ang nag-aangkin ng malaking kasaganaan. Si Satanas lamang ang nananakot sa inyo sa pamamagitan ng kanyang awliya, mga tagatangkilik at kaibigan. Kaya't sila ay huwag ninyong katakutan, datapot inyong pangambahan ako kung kayo ay tunay na sumasampalataya. At huwag hayaan na sila ay magbigay sa iyo ng kalumbayan, O Muhammad, na nagmamadali sa kawalan ng pananampalataya. Katotohanan, wala isang mangkatiting na kapinsalaan ang magagawa nila kay Allah. Ito ay kagustuhan ni Allah na huwag silang bigyan ng anumang gantimpala sa kabilang buhay. Sa kanila ay may malaking kaparusahan. Katotohanan, sila na ipinagpalit ang kawalan ng pananampalataya sa pananampalataya kay Allah. Walang anumang kapinsalaan ang magagawa nila kay Allah. Sa kanila ay may malaking kaparusahan. At huwag akalain ng mga hindi sumasampalataya na ang aming pagpapaliban ng kanilang kaparusahan na hindi mabuti para sa kanila. Amin lamang ipinagpapaliban ang kanilang kaparusahan upang kanilang dagdagan pa ang kanilang pagiging makasalanan. At sa kanila ay mayroong kahiyahiyang kaparusahan. Si Allah hindi mag-iwan sa mga sumasampalataya sa kalagayan na kinalalagyan ninyo ngayon hanggang sa kanyang makita ang pagkakaiba ng masama at mabuti. At hindi rin ilalantad sa inyo ni Allah ang maalihim ng ghaib, mga bagay na hindi nakikita at lingid sa ating kaalaman tulad ng anghel, kaluluwa at iba pa. Subalit si Allah ay humihirang ng kanyang masugo sa sinuman sa kanyang mapusuan. Kaya't sumampalataya kayo kay Allah at sa kanyang masugo. At kung kayo ay sumasampalataya at mangamba, matakot sa kanya, sa inyo ay may malaking gantimpala. At huwag akalain ng mga nagmamaramot sa mga bagay na ipinagkaloob sa kanila mula sa kanyang kasaganaan, biyaya na ito ay mabuti sa kanila. At huwag akalain ng mga nagmamaramot sa mga bagay na ipinagkaloob sa kanila mula sa kanyang kasaganaan, biyaya na ito ay mabuti sa kanila. Kaya sila ay hindi nagbabayad ng zaka katungkulang kawanggawa. Hindi, ito ay higit na masama sa kanila. Ang mga bagay na kanilang ipinagmamaramot ay itatali sa kanilang liig na katulad ng kadinang kuwelyo sa araw ng muling pagkabuhay. At si Allah ang nag-aangkin ng mga pamana, yaman ng kalangitan at kalupaan. At si Allah ang nag-aangkin ng mga pamana o yaman ng kalangitan at kalupaan. At si Allah ay ganap na nakababatid ang lahat ninyong ginagawa. Katotohanang si Allah ay nakarinig sa pangungusap ng mga Hudyo na nagsasabi, "Katotohanang si Allah ay maralita at tayo ay mayaman. Aming itatala ang kanilang sinalita at ang kanilang pagpatay sa mga propeta ng walang katarungan. At aming wiwikain, lasapin ninyo ang kaparusahan ng naglalagablab na apoy. Ito'y dahil sa kasamaan na ginawa ng inyong mga kamay at katiyakang si Allah ay hindi kailanman naging di makatarungan sa kanyang mga alipin." Sila ang mga Hudyo na nagsasabi, "Katotohanang si Allah ay tumanggap sa aming pangako na kami ay hindi sasampalataya sa sinumang sugo maliban na siya na sugo ay magdala sa amin ng isang handog na sisilain ng apoy mula sa langit, ipagbadya. Katotohanang may dumatal sa inyo ng mga sugo nang una pa sa akin na may maliwanag na mga tanda at gayon din kung ano ang inyong hinihingi. Kung gayon, bakit kaya sila ay inyong pinatay? Kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan at kung sila ay magtakwil sa iyo, O Muhammad, ito ay katulad din ng nangyayari sa mga sugo na nauna sa iyo na dumatal na may albayinat, maliwanag ng mga tanda, katibayan, at kasulatan at aklat ng kaliwanagan. Ang bawat kaluluwa ay makakalasap ng kamatayan, at sa araw ng muling pagkabuhay lamang kayo ay babayaran ng ganap. At sino man ang inilayo sa apoy at tinanggap sa paraiso, katotohanan siya ay matagumpay. Ang buhay sa mundong ito ay isa lamang pagsasaya ng kalinlangan, isang bagay na mandaraya. Katiyakang kayo ay susubukan sa inyong mga kayamanan at mga ari-arian at sa inyong sarili. At katiyakang kayo ay makakarinig ng maraming bagay ng magbibigay na magbibigay sa inyo ng pighati mula sa kanila na binigyan ng kasulatan ng una pa sa inyo, mga Hudyo at Kristiyano, at mula sa kanila na nagtatambal sa pagsasamba kay Allah. Tatapot kung kayo ay magtiis at maging almuttaqun, mga matintiman, matuwid at mabubuting mananampalataya, katiyakang kayo ay isang bahagi ng pagpupunyagi, matibay na hangarin. At gunitain ng si Allah ay kumuha ng isang kasunduan mula sa kanila na binigyan ng kasulatan, ang mga Hudyo at Kristiyano, na nagsasabi, gawin mo itong maliwanag, alalaong baga, ipaliwanag mo ang balita ng pagdatal ni Propeta Muhammad at ng karunungang pangrelihiyon sa sangkatauhan, at ito ay huwag itago, datapot itinapon nila ito sa kanilang likuran o hindi tinupad, at ito'y kanilang ipinagpalit sa maliit na halaga. At katotohanang napakasama ang kanilang ipinagpalit dito. Huwag ninyong akalain na ang mga nagsisipagsaya sa anumang kanilang isinasakatuparan na kasamaan na naiibigan nila na sila ay purihin sa bagay na hindi nila ginawa. Huwag ninyong akalain na sila ay makatatakas sa kaparusahan sa sila ay may kasakit-sakit na kaparusahan. At kay Allah ang pag-aangkin ng kapamahalaan ng kalangitan at kalupaan. At si Allah ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Katotohanan sa pagkakalikha ng kalangitan at kalupaan at sa pagsasalita ng gabi at araw, katiyakang naririto ang mga tanda ng mga tao na may pangunawa. Ang mga nag-aalaala kay Allah ng lagi at sa pananalangin, nang nakatayo, nakaupo at nakahilig sa kanilang tagiliran, at nag-iisip ng mataman tungkol sa pagkakalikha ng kalangitan at kalupaan, na nagsasabi, aming Panginoon, hindi ninyo nilikha ang lahat ng ito nang walang layunin. Luwalhatiin kayo. Higit kayong mataas sa lahat ng mga itinataguri nilang katambal sa inyo. Inyong gawaran kami ng kaligtasan sa kaparusahan ng apoy. Aming Panginoon, katotohanan ang sinumang inyong tanggapin sa apoy o sa impyerno, katiyakang siya ay inyong winalan ng dangal. At kailanman ang zalimun mapagsamba sa Diyos-Diyosan ay hindi makakatagpo ng tagatangkilik. Aming Panginoon, katotohanang narinig namin ang panawagan niya, si Muhammad, na nananawagan sa pananampalataya. Manampalataya kayo sa inyong Panginoon, at kami ay sumasampalataya. Aming Panginoon, patawarin ninyo ang aming mga kasalanan at burahin ang aming kasamaan, at hayaan kami ay mamatay na kasama ang al-abror, ang mga matutuwid na nananampalataya sa kaisahan ni Allah at mahigpit na tumutupad sa kanyang pag-uutos. Aming Panginoon, igawad ninyo sa amin ang inyong ipinangako sa pamamagitan ng inyong mga sugo, at kami ay huwag ninyong alisan ng dangal sa araw ng muling pagkabuhay, sapagkat kailanman ay hindi kayo sumisira sa inyong pangako. Kaya't ang kanilang Panginoon ay tumanggap sa kanila sa kanilang pagsusumamo, at sa kanila ay tumugon. Kailanman ay hindi ko hahayaan na mawalan ng saysay ang gawa ng sinuman sa inyo, maging siya ay lalaki o babae, kayo ay magkakapanalig sa bawat isa. Kaya't ang mga nagsilikas at itinaboy mula sa kanilang tahanan at nagdusa sa kapinsalaan dahilan sa aking kapakanan at lumaban at napatay sa aking kapakanan. Katotohanan ang aking ipatatawad sa kanila ang kanilang masasamang gawa at sila ay aking tatanggapin sa halamanan na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy bilang gantimpala mula kay Allah at na kay Allah ang pinakamainam na mga gantimpala. Huwag hayaan ng pagwawaldas at kasaganaan ng mga hindi sumasampalataya sa kalupaan ay makalinlang sa inyo. Isang maigsing pagsasaya at pagkatapos, ang kanilang huling hantungan ay impyerno at tunay na ito ay napakasamang tahanan. Datapwat sa kanila na nangangamba sa kanilang Panginoon ay mga halamanan na sa ilalim nito ay may mga ilo na nagsisidaloy. Sila ay mananahan dito magpakailanman bilang tahanan mula kay Allah at ang nasa kay Allah ang pinakamainam sa al-abrar, ang mga matutuwid na nananampalataya sa kaisahan ni Allah at mahigpit na tumutupad sa kanyang pag-uutos. At katiyakan na mayroon sa lipon ng angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, ang sumasampalataya kay Allah at sa bagay na ipinahayag sa inyo at sa bagay na ipinahayag sa kanila, na nagpapakumbaba sa kanilang sarili sa harapan ni Allah. Hindi nila ipinagbibili ang mga talata ni Allah sa maliit na halaga para sa kanila ay may isang gantimpala na nasa kanilang Panginoon. Katotohanan si Allah ay maagap sa pagsusulit. O kayong nagsisisampalataya, magsipagbata kayo at higit na magtiyaga ng higit sa inyong kaaway at bantayan ninyo ang inyong nasasakupan sa pamamagitan ng pagtatalaga ng pangkat na sandatahan sa mga lugar na ang kaaway ay maaaring lumusob sa inyo at pangambahan si Allah upang kayo ay maging matagumpay. Surah An-Nisa. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. O sangkatauhan, pangambahan ninyo ang inyong Panginoon na lumikha sa inyo mula sa isang tao, si Adan. At mula sa kanya ay nilikha niya ang kanyang asawa, si Eva. At mula sa kanilang dalawa ay nilikha niya ang maraming lalaki at babae. At pangambahan ninyo si Allah sa pamamagitan niya, sa kanyang pangalan, ay humihingi at humihiling kayo sa isa't isa. At huwag ninyong putulin ang kaugnayan ng sinapupunan na nagluwal sa inyo, alalaong baga ang pagkakamag-anak. Sapagkat katiyakang si Allah ay lalagi ng ganap na nagmamasid sa inyo. At sa mga ulila, inyong ibalik ang kanilang mga ari-arian kung sila ay sumapit na sa hustong gulang. Gayun din naman, ay huwag ninyong ihalili o ipalit ang inyong walang halagang bagay sa kanilang mahalagang bagay. At huwag ninyong gamitin o ubusin ang kanilang mga ari-arian sa inyong kapakanan, katiyakang ito ay isang malaking kasalanan. At kung kayo ay nangangamba na kayo ay hindi makagaganap na maging makatarungan sa mga babaeng ulila, kayo ay magsipag-asawa ng ibang kababaihan ng inyong mapusuan mula sa dalawa o tatlo o apat, datapwat kung kayo ay nangangamba na kayo ay hindi makagaganap na maging makatarungan sa kanila, kung gayon ay mag-asawa lamang ng isa o kung ano ang angkin ng inyong kanang kamay na lalaong baga ang inyong mga aliping babae, ito ay higit na angkop sa inyo upang kayo ay hindi mabulid sa kawalang katarungan. At ibigay sa kababaihan na inyong mapapangasawa ang kanilang mahar, ang duty, bilang katungkulang handog na ibinibigay ng lalaki sa kanyang magiging asawa ng may pagmamahal. Datapat kung kanilang ipaubaya ng lubusan sa inyo ang anumang bahagi nito, kung gayon tanggapin ninyo ito sa kasiyahan at kaginhawahan. At sa may mahihinang pag-iisip, huwag ninyong ibigay sa kanila ang inyong ari-arian na ipinagkaloob ni Allah sa inyo bilang panustos na ikabubuhay. Datapot inyong pagkalooban, pakainin
1: at damitan sila mula rito at mangusap sa kanila ng mga salita na nababagay sa kabutihan. Subukan ninyo ang katalinuhan ng mga ulila hanggang sila ay sumapit na sa hustong gulang ng pag-aasawa. At kung kayo ay makakita sa kanila ng sapat na kakayahan, ibigay ninyo sa kanila ang kanilang ari-arian at huwag ninyo itong gamitin o ubusin ng agad-agad na umaasam at naghihintay na sila ay sasapit sa hustong gulang. At kung ang tagapangalaga ay may maalwang buhay, huwag tumanggap ng kabayaran. Datapat kung siya ay mahirap, hayaan siyang tumanggap ng ayon sa kung ano ang katanggap-tanggap. At kung inyo nang igagawad sa kanila ang kanilang ari-arian, kayo ay kumuha ng mga saksi sa kanilang harapan. Datapat si Allah ay ganap na saksi sa pagsusulit. Sa mga kalalakihan, mga anak na lalaki at malalapit na kamag-anak, ay mayroong natatanging bahagi na makukuha sa anumang naiwan na kayamanan ng magulang at malalapit na kamag-anak kapag sila ay yumauna. At sa mga kababaihan, mga anak na babae, ay mayroon ding natatanging bahagi sa anumang naiwan na kayamanan ng mga magulang at malalapit na kamag-anak kahimat ang ari-arian ay maliit o malaki, ito ay isang nalalaan o obligasyon na bahagi. Datapwat kung sa panahon ng paghahati-hati ay mayroong ibang kamag-anak o mga ulila o may hirap na hindi kasali sa mga tagapagmana rito ay nakatunghay, inyong hatian sila mula sa ari-arian at mangusap sa kanila ng kabutihan at katarungan. Hayaan ng mga namamahala ng pagbabahabahagi ng ari-arian at tagapangalaga sa mga ulila ay mayroong pagkatakot sa kanilang isipan na katulad ng kanilang mararamdaman sa kanilang sarili kung sila ay nakaiwan ng mahihinang pamilya tulad ng maliliit na mga anak at hindi sila pakikitunguhan ng makatarungan ng kanilang magiging tagapangalaga. Kaya't dapat nilang pangambahan si Allah at mangusap sa kanila sa mga ulila ng katampatang salita. Ang mga kumamkam ng maari-arian ng mga ulila ng walang katarungan ay kumakain ng apoy sa kanilang tiyan. Hindi magtatagal, sila ay magbabata sa naglalagablab na apoy. Si Allah ay nag-uutos sa inyo tungkol sa mamanahin ng inyong mga anak. Sa lalaki ang kanyang bahagi ay katumbas ng sa dalawang babae. Kung mga babae lamang ang anak, dalawa o higit pa ang kanilang bahagi ay dalawang katlo, 2/3 ng pamana. Kung nag-iisa lamang ang sa kanya o tanging babae ay kalahati. Sa mga magulang ng yumao ay isang bahagi ng 6, 1/6 sa bawat isa. Kung ang namatay ay nakaiwan ng anak at kung walang anak at ang mga magulang lamang, ang tanging tagapagmana, ang ina ay may isang katlo, 1/3, at ang malalabi ay sa kanyang ama. Kung ang namatay ay nakaiwan ng mga kapatid na lalaki o babae, ang ina ay may isang bahagi ng 6, 1/6, at ang malalabi ay sa ama at walang bahagi ang mga kapatid. Ang pagbabahabahagi sa lahat ng ito ay matatapos na mabayaran ang wasiya, habilin na hindi hihigit sa isang katlo, 1/3, at mabayaran ang kanyang mga utang. Hindi ninyo batid kung sino sa kanila, maging sila man ay inyong magulang at mga anak, ang pinakamalapit sa inyo sa kapakinabangan. Kaya't ang natatakdaang paghahati-hati ay pinag-utos ni Allah. At si Allah ang lalagi ng ganap na nakakaalam ng lahat, ang tigib ng karunungan. Sa mga naiwan ng inyong kabyak na babae, ang inyong bahagi ay kalahati. Kung sila ay hindi nakaiwan ng anumang anak, datapwat kung sila ay nakaiwan ng anak, kayo ay makakakuha ng isang kapat, 1/4, matapos na mabayaran ang wasiya, habilin na hindi hihigit sa isang katlo, 1/3, at mabayaran ang kanyang mga utang. Sa anumang inyong naiwan, ang kanilang kabyak na babae ay may bahagi ng isang kapat, 1/4. Kung kayo ay hindi nakaiwan ng anak, datapwat kung kayo ay nakaiwan ang anak, sila ay makakakuha ng 18 matapos na babayaran ang wasiya o habilin na hindi hihigit sa 3/1 at mabayaran ang kanyang mga utang. Kung ang babae o lalaki na ang pamana ay pinagtatalunan o pinag-uusapan pa ay hindi nakaiwan ng mga magulang at mga anak o ascendants and descendants, datapot na kaiwan ng 1 ng lalaki o babae sa ina, ang bawat isa sa dalawa ay makakakuha ng 1/6. Datapot kung mahigit sa dalawa, sila ay maghahati sa 3/1 matapos na mabayaran ang wasiya at mabayaran ang kanyang mga utang. Sa kondisyon na walang anumang pagkalugi o pagkaagrabyado ang mangyayari sa sinuman sa mga legal na tagapagmana, ito ay isang pag-utos mula kay Allah at si Allah ang ganap na nakababatid ang pinakamapagpaumanhin. Ito ang mga pag-uutos o alituntunin na itinakda ni Allah tungkol sa mga pamana. At sinumang sumunod kay Allah at sa kanyang sugo o si Muhammad ay tatanggapin sa hardin ng paraiso na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy upang manahan dito magpakailanman. At ito ang pinakasukdol na tagumpay. At sinuman ang sumuhay kay Allah at sa kanyang sugo o kay Muhammad at nagmamalabis o lumalabag sa kanyang mga itinakda na alituntunin, siya ay kanyang ihahagis o parurusahan sa apoy ng impyerno upang manahan dito magpakailanman. At sa kanya ang kaaba-abang kaparusahan. At sinuman sa inyong kababaihan ang magkasala ng kahalayan o pakikiapid, inyong kunin ang 4 na saksi o mga kalalakihang Muslim na mapagkakatiwalaan mula sa inyong lipon laban sa kanila. At kung sila ay magbigay saksi, panatilihin sila ang mga babae sa bahay hanggang ang kamatayan ay sumapit sa kanila o hanggang si Allah ay magtakda sa kanila ng ibang paraan. At kung ang 2 tao, lalaki at babae, sa lipon ninyo ay nakagawa ng kahalayan o pakikiapid, sila ay kapwa-parusahan. At kung sila ay magbalik loob kay Allah sa pagsisisi at magbago, alalaong baga, nangako kay Allah na hindi na nila kailanman uulitin ang gayong gawa at iba pang katulad ng kasalanan, at gumawa ng mga kabutihan, inyong hayaan sila na mapag-isa. Katotohanan si Allah ang tanging isa na tumatanggap ng pagsisisi ang pinakamawain. Si Allah ay tumatanggap ng pagsisisi ng mga nakagawa ng kasamaan sa kawalan ng muwang o pagiging inosyente at karakarakay nagsisi matapos ito. Sa kanila ay ibabaling ni Allah ang kanyang kapatawaran at si Allah ay ganap na maalam at tigib ng karunungan. Walang katuturan ng pagtitika o pagsisisi ng mga nagpapatuloy pa rin sa paggawa ng kasamaan hanggang ang kamatayan ay dumatal sa isa sa kanila at siya ay magsabi, "Ngayon ako ay tunay na nagsisisi." Gayon din naman ang mga dinatnan ng kamatayan habang sila ay nagtatakwil sa pananampalataya sa Islam. Sa kanila ay aming inihanda ang kasakit-sakit na kaparusahan. O kayong nagsisisampalataya, kayo ay pinagbawalan na inyong manahin o ariin ang mga babae ng sapilitan at sila ay huwag ninyong pakitunguhan ng may kagaspangan upang inyong mabawi ang bahagi ng mahar na inyong ipinagkaloob sa kanila, maliban na lamang kung sila ay nagkasala ng lantad ng kahalayan o pakikiapid at kayo ay mamuhay sa kanilang piling ng may dangal, at kung sila ay inyong kasuyaan, marahil ay nasusuya kayo sa isang bagay at si Allah ay maghahatid sa inyo sa pamamagitan nito ng maraming kabutihan. Datapot kung inyong ninanais na palitan ng iba ang inyong kabiyak na babae at kayo ay nagbigay noon sa isa sa kanila ng malaking yaman bilang mahar, huwag ninyong bawiin kahit na ang pinakamaliit nito. Inyo baga itong babawiin ng may kamalian at walang karapatan at kayo ay gagawa ng lantad na kasalanan. At paano niyo ito babawiin kung kayong dalawa ay nagsiping na sa isa't isa at sila ay kumuha sa inyo ng matatag at taimtim na kasunduan? At huwag ninyong pangasawahin ang babae na napangasawa noon ng inyong ama maliban na lamang sa mga nangyari noong una,
2: Katotohanan ito ay kahiyahiya at kasuklam-suklam at isang masamang gawi o kinagisnan. Pinagbawal sa inyo, o kalalakihan, na mapangasawa ang mga sumusunod, ang inyong ina, anak na babae, kapatid na babae, kapatid na babae ng inyong ama, kapatid na babae ng inyong ina, anak na babae ng inyong kapatid na lalaki, anak na babae ng inyong kapatid na babae, ang babae na nagpasuso sa inyo, ang inyong kinakapatid na babae dahil sa pagsususo, ang ina ng inyong kabiyak, ang inyong anak-anakang babae na sa ilalim ng inyong pangangalaga, na naging anak sa ibang asawa ng inyong kabiyak na inyong sinipingan, datapwat kung kayo ay hindi sumiping sa kanya ang inyong kabiyak at nagkahiwalay na kayo. Ito ay hindi kasalanan sa inyo na pangasawahin ang inyong anak-anakang babae. Ang naging asawa ng inyong anak na lalaki na nanggaling sa himaymay ng inyong laman at inyong pinangasawa o pinakasalan, ang dalawang magkapatid na babae ng sabay, maliban na lamang sa nangyari noong una bago pa dumating ang Islam, sapagkat si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamaawain.

0: محصدة في عمد ممددة.
1: سورة الهمبازة ang mapanirang puri. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin ang maawain. Kasawian sa bawat mapangutya at mapanirang puri, humaza at lumaza. Humaza, si Ibn Abbas ay nagsabi, ang humaza, lumaza, ay isang taong nanlilibak at naninirang puri sa iba. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 576, si Mujahid ay nagsabi, ang humaza ay naninirang puri sa pamamagitan ng kamay at mata, samantalang ang lumaza ay naninirang puri sa pamamagitan ng bibig. Sa ibang paliwanag mula sa Tafsir Ibn Kathir, ang hamaz ay tumutukoy tungkol sa paninirang puri sa pamamagitan ng salita, at ang lamaz ay paninira sa pamamagitan ng gawa. Siya na naglilikom ng kayamanan at nagtatago nito kaysa gugulin ito sa landas ng Allah. Inaakala niyang ang kanyang kayamanan ay makapagbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Walang pagsala, siya ay itatapon sa hutama, nananakmal at nandudurog na apoy. Hutama, ito ay isa sa mga pangalan ng apoy ng impyerno. Ito ay dumudurog sa lahat ng bagay na naroroon. Sinusunog nito ang lahat hanggang sa umabot sa puso ng tao. Al-Qurtubi, versikulo 20, kapitulo 185. At ano nga ba ang makapagpapaliwalag sa iyo kung ano ang hutama, nananakmal at nandudurog na apoy? Ito ay nangangagalit na apoy ng ala na tumatagos at nanunuot sa puso ng tao. Tunay, ito ay apoy na magpipinid sa kanila. Sa mga nagtatayugang haligi ng apoy,

ay sa sinabi ng sugo ng Allah. Kung ang buwan ng Ramadan ay sumapit, ang sugo ng Allah ay magsasabi, "Katotohanan, ang buwan ng Ramadan ay dumating sa inyong lahat. Ito ay pinagpalang buwan. Sa gayon, ipinag-utos ng Allah na kayo ay mag-ayuno. Sa panahon nitong Ramadan, ang mga pintuan ng paraiso ay nakabukas. Ang mga pintuan ng impyerno ay nakasara at ang mga demonyo ay nakagapos. Sa buwan ng Ramadan, may isang gabi na higit kaysa 1,000 mga buwan. Sino man ang nagkait sa kabatihan nito sa makatuwid, tunay na ito ay kanyang ipinagkait sa sarili." Amad, versikulo 2, kapitulo 230. Si Abu Huraira ay nagsalaysay na sinabi ng sugo ng Allah, "Sino man ang tumindig sa pagdarasal sa gabi ng Qadir na may tunay na pananalig at umaasa sa gandimpala mula sa Allah, siya ay patatawarin niya sa kanyang mga naunang mga kasalanan." Sahih Muslim, Volume 1, Hadith bilang 523. Ang gabi ng Qadir ay higit sa 1,000 buwan. Dito, sa gabi ng Qadir, ay pumapanaog ang mga anghel at ang Ra, Anghel Gabriel, sa kapahintulutan ng kanilang Rab na may dalang kapasyahan sa lahat. Si Imam Ahmad ay nagtala mula kay Ubada bin As-Samit na sinabi ng sugo ng Allah, "Ang gabi ng Qadir ay nagaganap sa huling 10 gabi ng Ramadan. Sino man ang tumindig sa pagdarasal na naghahanap ng kanilang gantimpala, sa gayon, tunay na patatawarin siya ng Allah ng kanyang mga naunang kasalanan at ang mga nagawa pa niyang mga kasalanan. Ito ay isang jansan na bilang ng gabi, 9, 10, 11, 3, or 4 ng Ramadan. Kapayapaan sa dakilang gabi hanggang sa pagsapit ng pagbubukang liwayway. Iminumungkahi sa lahat ng manalangin sa lahat ng oras, lalo na sa buwan ng Ramadan, sapagkat ayon kay Imam Ahmad mula kay Asya na nagsabing, "O sugo ng Allah, kung aking natagpuan ang gabi ng Qadir, ano ang maari kong sambitin?" Siya ang sugo ng Allah ay nagsabi, "Sabihin mo, O Allah, katotohanan, kayo ay lagi nang mapagpatawad. Minamahal mo ang magbigay patawad, kaya patawarin ako." Amad, versikulo 6, kapitulo 182.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ang ating paksang tatalakayin sa araw na ito, aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay patungkol sa Fadlut Tawhid o kabutihan ng Tawhid. Ano ang ibig sabihin ng Tawhid? Ang Tawhid ay wikang Arabic. Sa madaling salita, ang kahulugan nito sa Tagalog ay pagsasaisa sa Allah. Kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagka-Diyos, pagka-Panginoon at kanyang mga pangalan at katangian. Paksang ating tatalakayin tungkol sa kabutihan ng Tauhid, kaisahan ng Panginoong Allah, may sinabi ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran sa Suratul An'am. Sabi niya, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alladhina amanu

ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Sabi ng Panginoong Allah, silang yaong mga naniwala, walam yalbisu imanahum bidhulm, at hindi nila hinaluan ang kanilang paniniwala, pananampalataya ng pandaraya o kamalian, sila yaong magkakaroon ng katiwasayan, kaligtasan, at sila ang mga pinapatnubayan. Ang ayan na ito nung dumating sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balisang-balisa yung marami o yung maraming sahaba o karamihan sa sahaba o yung mga sahaba o mga kasama ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakarinig nung aya, dahil ang sabi dito ay yung mga taong hindi na haluan ng kamalian ang kanilang paniniwala o pandaraya. So syempre sinasabi ng mga sahaba na sino ba sa atin ang hindi nakapandaraya o sino ba sa atin hindi nagkakamali. So ibig nilang sabihin, dahil tayo talo at tao lamang, minsan nagkakamali tayo, hindi tayo perpekto. So yun ay nagiging problema sa kanila, yung ayan na yun. Ngayon, ipinaliwanag ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang tinutukoy na zulm sa ayan na ito ay shirk o pagtatambal sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, silang mga hindi hinahaluan o hindi nila hinaluan ang kanilang paniniwala ng shirk o pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala ay magkakaroon sila ng kaligtasan at katiwasayan at sila ang mga taong napapatnubayan. Kaya, ang shirk ang siyang pinakamalaking kamalian, pinakamalaking pandaraya ayon doon sa ibang aya na sinabi ng Panginoong Allah sa Quran. Sabi niya, inna shirka la zulmun azim, katotohanan ang pagtatambal sa Allah ay siyang pinakamalaking kamalian o pandaraya. Ayon naman sa hadith ni Ubadah bin Samit radiyallahu anhu, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. Sa hadith na ito, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, sino ang sumaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah lamang at walang katambal, at saksihan niya na si Muhammad ay kanyang lingkod at sugo, at saksihan niya na si Jesus ay sugo ng Allah, alingkod ng Allah at kanyang sugo. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, at kanyang salita na iginawag kay Maria, wa ruhum min, at kaluluwa na mula sa kanya or mula sa mga kaluluwang nilikha ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat si Allah ang nagmamay-ari ng mga kaluluwa, kanyang nilikha. Wal jannatu haq, at ang paraiso ay totoo, at ang impyerno, apoy sa impyerno ay totoo. Adakhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Ang pangusap na ito ay maaring may dalawang kahulugan. Unang kahulugan ay adakhalahu Allahul Jannah ala ma kana minal amal, papasukin siya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso na kahit mayroon pa siyang kasalanan, basta hindi lang pagtatambal sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat lahat ng kasalanan ay maaring tatanggapin, patatawarin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa pagtatambal sa kanya. Kaya sinabi ng Panginoong Allah sa ibang ayah sa Quran, sabi na, inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha. Katotohanan ang Allah ay hindi niya patatawarin ang pagtatambal sa kanya. Samantalang patatawarin niya ang mga kasalanan maliban sa pagtatambal sa kanya sa sinumang naisin niya. Ang pangalawang kahulugan na maaaring kahulugan ng huling pangungusap sa hadith ay papasukin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala
sa paraiso ayon doon sa kanyang gawain o pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon kahalaga ang pagsasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah lamang. Sa ibang hadith naman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, tunay na ipinaggait ni Allah sa apoy ng impyerno ang sinumang magsabi ng La ilaha illallah, walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah lamang, na ang kanyang layunin o hangarin sa kanyang pagsabi na yon ay ang mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala o kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa iba pang hadith na nagtumutukoy rin sa kahalagahan ng La ilaha illallah, which is ang La ilaha illallah ay tumutukoy sa kaisahan o tauhid, kaisahan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng propeta na si Musa ay humiling sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, Ya Rab, alimni shay'an adhkuruk wa ad'uka bihi. Ipaalam mo sa akin, turuan mo ako ng isang bagay o isang panalangin na sa pamamagitan nito ay manalangin ako sa iyo at hihiling ako sa iyo sa pamamagitan ng bagay na ito. So, tinutukoy niya, gusto niya ng panalangin na special para lamang sa kanya. Sinabi ng Panginoong Allah, Qul ya Musa, la ilaha illallah. Sabihin mo, o Musa, o Moises, la ilaha illallah. Walang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Qala ya Rab, kullu ibadik yakuluna hadha. Ang sagot ni Moises o si Musa, O aking Panginoon, lahat ng iyong lingkod ay sinasabi nila. Bawat lingkod mo ay sinasabi nila ang katagang ito. Sabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Musa, law anna samawati saba wa amirahunna ghayri wal aradina saba fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin malat bihinna la ilaha illallah. Sabi ng Panginoong Allah, O Musa, kung ang pitong palapag ng kalangitan at lahat ng mga na laman ng kalangitan, lahat ng naroon sa kalangitan bukod sa akin, maliban sa akin, at yung lupa, yung mga kalupaan ay ilalagay sa timbangan, yung syempre yung balikat ng timbangan sa kabila, tapos sa kabila naman ilalagay yung la ilaha illallah, ay mananaig pa rin sa kanila ang la ilaha illallah. Mananaig at mas mabigat pa rin ang la ilaha illallah. So, ganun kadakila ang la ilaha illallah. La ilaha illallah, walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, kung saan tumutukoy sa kaisahan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon naman sa hadith Qudsi, kung saan sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Allah, Ya Bani Adam, law ataytani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataytuka bi qurabiha maghfira. Sabi ng Panginoong Allah, o angkan ni Adan, kapag dumating ka sa akin na ang iyong dala-dala ay maraming kasalanan katulad ng lupa na kasalanan, at pagkatapos dumating ka sa akin na hindi ka nagtatambal at hindi ka nagtambal sa akin kahit bahagya, kahit konti, la'ataytuka biqurabiha maghfira, igagawag ko sa iyo ang kasing dami nito na kapatawaran. Allahu Akbar. So ganun kahalaga ang tauhid o paniniwala at pagsunod sa Allah lamang, pagsamba lamang sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, at pag-iwas sa pagtatambal sa kanyang kaisahan. Kaya mga kapatid, siguraduhin nating tayo ay nananatili sa tauhid o kaisahan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At ito yung sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, na sabi niya, Ya ayuhal ladina amanu, doon sa kasunod nung ayah na yun, sabi niya, Wala tamutunna illa wa antum muslimin. Illa wa antum muslimun. Kumbaga, huwag niyong hayaang mamamatay kayo
maliban na kayo ay mga Muslim. Ibig sabihin, kayo ay nananatili sa pananampalatayang Islam na kung saan naniniwala sa kaisahan lamang ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat sa lahat ng mga manonood na way nagkaroon tayo ng maraming aral sa ating paksa ngayon na kabutihan ng Tauhid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga kapatid sa pananampalatayang Islam ang ating paksa ngayon ay patungkol sa Ashura. Ano ang Ashura? Ang Ashura ay wikang Arabic hango sa salitang Asher o ikasampu. Ang tinutukoy sa salitang Ashura ay ang ikasampung araw ng buwan ng Muharram sa Hijra calendar ng mga Muslim. So ito ang tinutukoy sa salitang Ashura, ikasampung araw ng Muharram, buwan ng Muharram sa Hijra calendar. Ang Ashura ay isang dakilang araw at taglay nito ang mataas na antas sa pananampalatayang Islam at pagpapahalaga para sa mga Muslim. Ang Ashura ay ito ang araw kung saan iniligtas ng Panginoong Allah si Propeta Musa o si Moises kasama ang mga angkan ng Israel, kanyang mga tagasunod na sa mula sa angkan ng Israel laban sa kamay ni Firaun kasama ang kanyang mga kawal. So nung habulin ni Firaun pati ang kanyang mga kawal si Musa pati kasama ang kanyang mga tagasunod na angkan ng Israel ay nanalangin siya sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na iligtas sila mula kay Firaun. Kaya ang nangyari ay naligtas sila, iniligtas sila ng Panginoong Allah at nalunod si Firaun kasama ang kanyang mga kawal. So ito ay nangyari sa ikasampung araw ng Muharram sa Ashura. So ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagdating na sa Madina na isa ito sa natuklasan niya or isa ito sa nakita niya sa mga Hudyo na kanilang ginagawa, sila ay nag-aayuno. So nung nakita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga Hudyo na nag-aayuno sa Madina, ay siya ay nagtanong kung ano ba ito, bakit ang mga Hudyo ay nag-aayuno sa araw na ito. So ang may sagot nila sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sabi nila, ito ay isang dakilang araw. Ito ang araw kung saan iniligtas ng Panginoong Allah si Musa, si Moises, pati ang mga angkan ng Israel mula sa kamay ni Firaun kasama ang kanyang mga kawal. Ito ay nangyari sa Ashura. Kaya nag-ayuno si Propeta Musa alayhis salam bilang pasasalamat sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaya kami ay nag-aayuno. So nung malaman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang iyong gawain ng mga Hudyo, ay kanyang sinabi, ako ang mas karapat dapat kay Musa. O ang tinutukoy niya, ibig niyang sabihin, siya ang karapat dapat na sumunod sa pamamaraan ni Propeta Musa dahil pareha silang propeta ng Panginoon. Pareha sila ng mensahe, ang pagsamba lamang sa nag-iisang Panginoon kesa mga Hudyo. Kaya nag-ayuno ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Ashura at ito'y sinabi sa kanyang mga kasama sa mga Muslim na pag-ayunuhan ito. Okay. So ang Ashura ay pinag-aayunuhan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma, sabi niya, wala akong nakitang araw na mas pinahalagahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maliban sa araw na ito, at wala akong nakitang buwan na pinahalagahan ng Propeta maliban sa buwan na ito. So tinutukoy niya ba Ibn Abbas radiyallahu anhuma ay ang araw ng Ashura at ang buwan ng Ramadan, sapagkat talagang hinihintay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang araw na ito upang siya ay mag-ayuno, magsagawa ng pag-ayuno dahil sa
katimpalang ibinibigay at ginagawan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga taong nag-aayuno sa araw na ito. At ang katimpalang ibinibigay ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa taong mag-aayuno sa araw ng Ashura ay papawiin niya ang kasalanan ng taong yaon, ang kanyang mga nakaraang kasalanan sa nakaraang taon. Ang kanyang kasalanan sa loob ng isang taon ay papawiin at patatawarin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay sa ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Wa siyamu yawmi Ashura ahtasibu lillahi ay yukaffira sana allati qablahu," rawahu Muslim. Sabi niya, at ang pag-aayuno sa araw ng Ashura ay aking inaasahan mula sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na papawiin ang kasalanan sa nakaraang taon. So, ganun kalaki ang gantimpala ng taong mag-aayuno sa araw na ito. Ang paraan ng pag-aayuno sa araw na ito, aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ayon sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay pag-aayunuhan natin ang araw na bago ang Ashura, bago ang kasampu at pagkatapos nito. Yawmun ba'qablahu o yawmun ba'dahu. Ibig sabihin, ay pag-ayunuhan mo ang ikasampung araw, kasama yung ikasiyam. Ikasiyam at ikasampu ang pag-ayunuhan mo. O pag-ayunuhan mo ang ikasampung araw ng Muharram, yung Ashura, kasama ang ikalabing isa. Kasama ang ikalabing isa. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lain bakito ila kabilin, ila suman na tasit." Sabi niya, kapag sa susunod na taon, abutin ko pa, buhay pa ako, sa susunod na taon ay aking pag-aayunuhan ang ikasiyam. So dahil ang katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay salungatin, sasalungatin ang paraan ng mga Hudyo. Dahil ang mga Hudyo, kanilang pinag-aayunuhan ay ang ikasampung araw lamang ng Muharram. Kaya gusto ng propeta na masalungat, iba ang paraan ng ating pananampalataya kaysa mga Hudyo. Or ayon din sa mga scholar, pwede mong pag-aayunuhan yung tatlong araw. Ikasiyam, ikasampu, at ikalabing isa. At yun ang pinakamalaking gantimpala, inshallah. At kung sakali na ang tao ay ang kanyang kayang gawin lamang, ang kanyang kayang pag-ayunuhan lamang ay kasampung araw ng Muharram, yung mismong Ashura lamang, inshallah, tatanggapin pa rin sa kanya ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, at inshallah, makakamit pa rin niya ang gantimpalang pagpapawi ng kanyang kasalanan sa loob ng isang taon sa nakaraang taon. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ganito kahalaga ang araw ng Ashura. Kaya huwag nating palampasin at samantalahin natin ang napakagandang pagkakataon na ito upang sa ganun ay patawarin sa atin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ng ating mga nakaraan sa nakaraang taon. Sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagpapatawad ng mga kasalanan, ang tinutukoy dito yung mga maliliit na kasalanan lamang. Hindi kasama o hindi saklaw nito ang mga mortal na kasalanan o mga major sin. Sapagkat ang mga malalaking kasalanan, mga mortal na kasalanan, mga major sin, ay nangangailangan ng tauba o pagbabalik loob mismo, pagbabago, pagbabalik loob sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alimbawa, kung ikaw ay hindi nagsasala, hindi ka nagsasala, so malaking kasalanan po yun. So ngayon, hindi yung kaya ng pag-aayuno ng Ashura. Kahit tuwing Ashura, mag-aayuno ka kung hindi ka naman nagsasala. So, hindi yon saklaw ng sinasabi natin pagpapawi ng kasalanan. Kailangan mong magbago, kailangan mong magtauba, kailangan mong magdasal. Magsagawa ng pagdarasal ng ganap, kumpleto, 5 beses sa isang araw. At ang pinakahuli dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang pag-aayuno sa araw ng Ashura ay kabilang sa sunnah, kanais-nais na gawin ng Muslim. Hanggang dito lang na lamang, maraming salamat naway nagkaroon tayo. Meron tayong maraming aaral na napulot sa ating paksa ngayon. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Sura Al-Balad, ang lungsod. Sa ngalan ng Ala, ang mahabagin, ang maawain. Isinusumpa ko sa lungsod na ito, ang Maka, at ikaw ay isang malaya na nananahan sa lungsod na ito. At isinusumpa ko sa nagsilang at ng kanyang isinilang. Katotohanan, aming nilikha ang tao sa pagpapasakit. Inaakala ba niya na walang isang makapangyarihan na makapananaig sa kanya? Kanyang sinabi ng may pagyayabang, ako ay naglustay ng napakalaking kayamanan. Pakiwari ba niya'y walang nakikita sa kanya? Hindi ba namin nilikha para sa kanya ang dalawang mata at ang dila at dalawang labi? At ipinakita namin sa kanya ang dalawang landas, mabuti at masama. Subalit hindi siya nagsikap upang tumahak sa matarik na landas ng pagpapakasakit. At ano nga ba ang makapagpapaliwanag sa iyo kung ano ang matarik na landas ng pagpapakasakit? Ito ang pagpapalaya ng alipin. Isinalaysay ni Abu Huraira na sinabi ng sugo ng Allah na sino man ang nagpalaya ng isang aliping Muslim, ililigtas ng Allah ang lahat ng bahagi ng kanyang katawan mula sa apoy ng impyerno sapagkat pinalaya niya ang mga bahaging katawan ng isang alipin. Sahih Bukhari, Volume 3, Hadith bilang 673. O di kaya, ang pamamahagi ng pagkain sa araw ng pagkikahos sa kamag-anak na ulila. Tinipon ni Imam Ahmad na isinalaysay ni Salman bin Amir na sinabi niya na kanyang narinig ang sugo ng Allah na nagsabing, ang kawang gawa sa daka sa taong dukha ay itinuturing bilang isang sadaka, samantalang kung ito sadaka ay ipinagkaloob sa isang kamag-anakan, ito ay binibilang na dalawang sadaka. Una, sadaka. At ikalawa, pakikipag-ugnayan sa kamag-anakan. Ahmad, versikulo 4, kapitulo 214. O sa dukha na nilugmok ng kahirapan na nakahandusay sa buhanginan. At sa gayon, kung ito ay kanyang nagawa, siya ay kabilang sa mga tapat na mananampalataya at nagpapayuhan sa isa't isa ng pagiging matiisin at nagpapayuhan sa isa't isa ng pagiging maawain. Sila ang nasa kanang kamay na mananahan sa paraiso at yaong hindi nanalig sa aming ayat. Ayat, ito ay salita sa wikang Arabic na kadalasan ay tumutuoy sa mga tanda, kapahayagan, batas, aral at babala na ipinahihiwatig ng Allah sa tao upang magkaroon ng pagkakataon na mag-isip, unawain at magnilay-nilay sa lahat ng oras. Sila ang nasa kaliwang kamay na mananahan sa impyerno. Sa kanila ay ibabalot ang apoy. Binigkas ni Ibn Masud ang ayan na ito at pagkaraan ay nagsabi, yaong itatapon sa apoy ng impyerno, bawat isa sa kanila ay ilalagay sa magkakahiwalay na tabut, kahon ng apoy, upang hindi niya makita ang sino mang pinarurusahan sa apoy ng impyerno maliban sa kanyang sarili lamang. Tafsir Ibn Kathir, Tabari at Qurtubi.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Magandang araw sa lahat ng ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At naway pagpalain tayo lahat ng Panginoong Allah at patawarin ng ating mga kasalanan at ibigay nawa ang kanyang habag at biyaya sa lahat ng kanyang mga aliping mananampalataya. Mga kapatid na mga Muslim, ang paksang tatalakayin po natin ngayon sa maiksing panahon lamang ay patungkol sa pagsalubong sa mabiyayang buwan ng Ramadan. Alam natin na ngayon ay napakalapit na ang buwan ng Ramadan. Ilang araw na lang darating ang buwan ng Ramadan, biidnillah. So, tayo mga Muslim, tayo mga mananampalataya, dapat lang na alam natin kung paano natin sasalubungin ang ating panauhin. Ang buwan ng Ramadan ay itinuturing nating dakilang panauhin, kung saan isang beses lamang dumarating sa loob ng isang taon. Ang buwan ng Ramadan ay napakadakila at mabiyaya at napaka mapalad ang mga taong aabutan nila ang buwan na ito. Kaya ang mga sahaba, ang mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag malapit ng Ramadan, ipinapanalangin nila sa Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay aabot sa buwan ng Ramadan. At kapag inabutan nila ang Ramadan, masayang-masaya sila dahil sa kanilang pagfa-fasting at dahil inabutan nila ang buwan ng Ramadan. At pagkatapos naman ng buwan ng Ramadan, magduduan naman sila ulit na darating pa sila o aabutan pa nila ang susunod na mga buwan ng Ramadan. Sa buwan ng Ramadan, napaka-halaga pong malaman natin yung mga dapat nating gawin bilang mga mananampalataya. Tatandaan natin na ang buwan ng Ramadan ay dito inutos sa atin ng Panginoong Allah na mag-ayuno sa buong buwan. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, sabi niya ayon sa pag-ulat ni Abu Hurairah radiyallahu anhu, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Muttafaqun alayh. Sabi ng propeta, ang sino man mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, imanan na may pananampalataya, wahtisaban at paghahangad ng gantimpala mula sa Allah, mula kay Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Patatawarin sa kanya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang kanya mga naunang kasalanan. Allahu Akbar. O, kita mo kapatid. So, ano pang hinihintay mo? Ano pang hinihintay mo na kung gusto mo ng kapatawaran, kung gusto mo magbalik loob sa Panginoon, ito na ang pinaka magandang pagkakataon sa buwan ng Ramadan. Ngayon, aking mga kapatid, ito yung katanungan, kaifa nastakbilo shahr Ramadan? Paano natin sasalubungin ang buwan ng Ramadan? Medyo mabilis na pagpapaliwanag dahil kulang tayo sa oras. Unang-una, sasalubungin natin ang buwan ng Ramadan sa pamamagitan ng tauba. Ang ibig sabihin ng tauba ay pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, sa buwan ng Ramadan, napakaraming mga taong ito ang naging daan o ito ang naging dahilan upang magbalik loob sila sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Upang bumalik sila sa paglilingkod, bumalik sila sa pagsamba sa tunay na Panginoon. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa taong nagbabalik loob sa Panginoong Allah, sabi niya, ang taong nagbabalik loob sa kanya ay nasisihan sa kanya ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At ang lugod at pagiging masaya ng Panginoong Allah para sa kanya ay mas mahigit at mas mainam kaysa taong nawala sa disyerto. Meron siyang kasamang kamelyo. Meron siyang kasamang kamelyo at nandun ang pagkain niya. Natulog siya. Pagkagising niya, wala na yung kamelya niya at daladalang kanyang pagkain. So, desierto yun. Walang mga tao, walang makakain. So, nawalan siya ng pag-asang makakain at iniisip niya na mamamatay na siya ng sa gutom. Maya-maya, bumalik ang kanyang kamelyo, daladala ang kanyang pagkain. So, sa tindi ng kanyang saya, ay nagpasalamat siya sa Panginoon at nabaliktad yung kanyang sinabi. Sabi niya, salamat sa Panginoon, tunay na ikaw ay aking alipin at ako ang iyong Panginoon. So, nabaliktad dahil sa kanyang kasiyahan. So, doon sa kasiyahan ng taong yon, kapag nagbalik loob, ang alipin ng Allah ay mas mahigit pa doon ang kasiyahan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala para sa taong bumalik sa kanya. Allahu Akbar. Kaya sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Sabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, o kayong mga nadaya ang sarili, nakagawa ng mga kasalanan, huwag kayong mawalan ng pag-asa mula sa habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga pamamaraan ng ating pagsalubong sa buwan ng Ramadan ay pagsisikap natin na magiging taimtim ang ating pananampalataya at malinis ang ating intensyon sa lahat ng ating ginagawa. Okay? Lalo-lalo na sa pag-fasting, pag-ayon sa buwan ng Ramadan. Dahil dapat natin malaman na sa lahat ng uri ng pagsamba at pananampalataya, kailangan isinasagawa natin ito ng may malinis na layunin. Anong layunin? Layunin na ginagawa mo ito para lamang sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo ginagawa yung fasting na para lang makita ng tao, para lang malaman ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno, o para lang malaman o mabatid ng amo mo o boss mo, manager mo na ikaw ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, o ang asawa mo. Hindi. Ginagawa mo ang pag-aayuno bilang pananampalataya at bilang pagtupad sa kautusan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At ikaw ay mapabilang sa mga taong matatakotin sa Panginoong Allah. Kaya ang sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, Ya ayuhalladina amanu, kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. O kay mga mananampalataya, iniutos o iniatas sa inyo ang pag-ayon sa buwan ng Ramadan katulad ng pag-atas sa mga taong nauna sa inyo upang sa ganun kayo ay magiging matatakotin sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din sa mga pamamaraan, magandang paraan na pagsalubong sa buwan ng Ramadan ay pagsisikap na maitaguyod ang gabi ng Ramadan. Okay? So ito ay malawak na usapin pero magbibigay tayo ng ilang halimbawa lamang. Ang tinutukoy natin sa pagtaguyod sa gabi ng buwan ng Ramadan ay tulad ng maliban doon sa mga obligadong dasal, ay tulad ng pagdarasal ng mga sunna, tulad ng tarawih, qiyamul layl, tahajjud. So, ang mas mainam sa taong mananampalataya na siya sa araw, nagfa-fasting siya, at sa gabi ay sinisikap niya itaguyod ang gabi ng buwan ng Ramadan. So, ganito ang ginagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasamahan. So, hindi katulad ng ginagawa ng mga ibang tao na sa araw, nagfa-fasting nga siya, alhamdulillah, nagfa-fasting, pero sa araw, tulog siya buong araw. Minsan, hindi nakakapagdasal, nakakalungkot, hindi nakapagsasala. So, buong araw, tulog siya. Sa gabi, nagpupuyat siya, hindi natutulog. Pero anong ginagawa? Either na nakikipagkwentuhan lamang, naglilibak, or naglalaro. So hindi nila ginagamit yung kanilang oras sa para sa pagsamba o mga mabuting gawain kung saan yun ang dapat na ating gawin dahil ang buwan ng Ramadan, isang buwan lamang, napaka-iksi lamang. So pag dumaan ito sa atin, ay hindi natin alam kung sa susunod na Ramadan ay maabutan pa natin. At kayo mga kapatid, kabilang sa mga magagandang gawain bilang pagsalubong sa mabiyayang buwan ng Ramadan ay taftirus sa'imin. Ibig sabihin ay pagpapakain sa mga taong nag-aayuno. Ang tinutukoy natin na pagpapakain, hindi yung kahit nagpa-fasting pinapakain mo, hindi. Ibig sabihin, tinutukoy natin ay sa oras na kumakain na, sa oras ng iftar, kumakain na may mga nagpa-fasting paglubog ng araw, ay magbibigay ka ng kawanggawa pagkain. Dates, tubig, pagkain, kanin, manok, na makakain ng mga taong nagpa-fasting. So sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, actually napakalaking bagay ito dahil kawanggawa at napakalaki ang gantimpala nito. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, man fattara sa'iman, kana lahu mislu ajr sawmihi, ghair annahu layang puso min ajr sa'imi shay. Yung ang sino mang magpakain ng taong nag-aayuno, ay magkakaroon siya ng gantimpala na katulad ng gantimpala ng taong pinakain niya, na hindi makukulangan yung gantimpalang pinakain niya ng kahit bahagya. So magkatulad sila, iba yung sa taong pinakain niya, iba rin sa kanya, hindi nakukulangan yun. So madodoble yung mga taong bukas palad pagdating ng araw ng paghukom, ay doble-doble ang kanilang makukuhang gantimpala sa buwan ng Ramadan. Kaya makikita natin mga Muslim, yung mga Arabo dito sa Saudi Arabia, sa mga ibang bansa, alhamdulillah sa buwan ng Ramadan ay talagang kitang-kita natin kung gaano sila ka bukas palad. So mga kapatid, marami pa tayong dapat banggitin dito, pero dahil tapos tayo sa oras, maraming salamat naway nagkaroon ng malaking saysay ang ating pagpapaliwanag at maganda yung ano natin, yung pagsalubong natin sa Ramadan. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Al-Masad.
1: Sura Al-Masad. Ang apoy. Sa ngalan ng ala ang mahabagin ang maawain. Maglaho ang dalawang kamay ni Abu Lahab at maglaho siya. Si Ibn Abbas ay nagsalaysay ng ang ayat at bigyan mo ng babala ang iyong kamag-anakan mula sa iyong angkan. Ay ipinahayag. Sura versikulo 26 kapitulo 214. Ang sugo ng ala ay umakyat sa paanan ng bundok. Safa at siya ay sumigaw. Ya Sabaha, isang palasak na salita ng mga Arabo na sinasabi kung sila ay tumatawag ng pansin kapag mayroong panganib na kinaharap. Ang mga tao ay nagsabi, ano ba yan? Sila ay nagtipon na mayroong mga taong nangangakabayo ang lumulusob sa tabi ng bundok. Kayo ba ay naniniwala? Sila ay sumagot, hindi namin kailanman nabalitaan na ikaw ay nagsinungaling. At saka muling nagsalita ng sugo ng ala, ako ay isang takapagbabala lamang sa inyo tungkol sa pagdating ng isang kasakit-sakit na parusa. Sa pagkadinig na yaon ni Abu Lahab, siya ay nagsabi, sana'y maglaho ka, tinipon mo kami para lamang sa ganyang dahilan? Pagkaraan, si Abu Lahab ay lumisan. Kaya ang sura Al-Masad ay ipinahayag sa ganoong kalagayan. Sahih Bukhari, Volume 6, Hadith bilang 495. Ang kanyang yaman at mga anak ay hindi magbibigay buti sa kanya. Siya ay susunugin sa naglalagablab na apoy at kasama ang kanyang asawa na nagdadala ng mga kahoy na panggatong. Mula sa tafsir ng sura, versikulo 17, kapitulo 45, si Imam Qurtubi, siya ay nagsabi, si Said bin Jubair ay nagsalaysay nang ang sura 111 Al-Masad ay ipinahayag ang asawa ni Abu Lahab ay naghahanap ng sugo ng ala habang si Abu Bakar ay nakaupo sa tabi ng sugo ng ala. Sinabi ni Abu Bakar sa sugo ng ala, mas mabuti kung ikaw ay lumayo muna sapagkat siya ay dumarating papunta rito. Maaring hamakin ka niya. Ang sugo ng ala ay nagsabi, magkakaroon ng tabing sa pagitan naming dalawa. Kaya hindi niya nakita ang sugo ng ala. Ang babae ay nagtanong kay Abu Bakar, ang kasama mo ay nagsabi ng isang tula laban sa akin. Si Abu Bakar ay sumagot, isinusumpa ko sa ala na wala siyang sinabing tula laban sa iyo. Ang babae ay nagtanong, naniniwala ka ba doon? Pagkaraan, siya ay lumisan. Si Abu Bakar ay nagtanong sa sugo ng ala, o sugo ng ala, hindi kanya nakita. Ang sugo ng ala ay sumagot, dahil isang anghel ang kumukubli sa akin mula sa kanya. Sa kanyang leeg ay isang nakapulupot na lubid na yari sa Masad, hinimay na hibla ng palmera.
2: Surat Al-Fatiha. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ang lahat ng kaluwalhatian at pagpupuri ay kay Allah, ang Rabb, Panginoon, tagapanustos at tagapagtangkilik ng lahat ng mga nilalang, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ang tanging may hawak o pagpapasya sa araw ng paghatol. Ikaw po lamang ang aming sinasamba at ikaw po lamang ang aming hinihingan ng tulong. Inyong patnubayan kami sa matuwid na landas, sa landas ng mga ginawaran ninyo ng inyong mga biyaya at hindi sa landas na umani ng inyong pagkapuot. Gayun din naman ay hindi sa landas ng mga napaligaw sa patnubay. Surat Al-Baqarah. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Alif Lam Mim. Ito ang aklat na walang pag-aalinlangan na mula kay Allah, ang tunay na patnubay sa mga may pangangamba kay Allah, na nananalig sa al-ghaib, mga nakalingid tulad ng paraiso, impyerno, kaluluwa at iba pa. at matintiman sa pagsasagawa ng sala o takdang pagdarasal at gumugugol sa mga bagay na aming ipinagkaloob sa kanila. At nananampalataya sa kapahayagan na ipinadala sa iyo, O Muhammad, at sa ipinahayag ng una pa sa iyo, ang tura, mga batas at ebanghelyo, at sila sa kanilang puso ay may pananalig sa kabilang buhay. Sila ay nasa tunay na patnubay mula sa kanilang Panginoon at sila ang magsisipagtagumpay. Katotohanan ang mga nagtatakwil sa pananampalataya. Ito ay walang pagkakaiba sa kanilang kahimat sila ay iyong paalalahanan o hindi paalalahanan, sila ay hindi sasampalataya. Si Allah ang naglapat ng sagka sa kanilang puso at sa kanilang pandinig at sa kanilang paningin ay may lambong. Kasakit-sakit ang kaparusahan na kanilang tatamuhin. At sa karamihan ay may mga tao na nagsasabi, kami ay sumasampalataya kay Allah at sa huling araw, datapot sila ay hindi tunay na nananalig. Kanilang napag-aakala na malilinlang nila si Allah at ang mga sumasampalataya, datapot dinadaya lamang nila ang kanilang sarili at ito ay hindi nila napag-aakala. Ang kanilang puso ay may karamdaman ng alinlangan at pagkukunwari at si Allah ang nagdagdag sa kanilang karamdaman. At kasakit-sakit ang kaparusahan na sa kanila sapagkat sila ay nagsisinungaling. At kung sa kanila ay pinagbabadya, huwag kayong magsigawa ng kabuhungan sa kalupaan. Sila ay nagsasabi, kami lamang ay nagsisigawa ng kabutihan. At katotohanan sila ay nagsisigawa ng kabuhungan, datapot ito ay hindi nila napag-aakala. At kung sa kanila na mapagkunuri ay pinagbabadya, magsisampalataya kayo ng katulad ng mga sumasampalataya. Sila ay nagsasabi, kami ba ay magsisipaniwala ng katulad ng paniniwala ng mga hangal? Katotohanan sila ang mga hangal, datapot ito ay hindi nila nababatid. At kung kanilang nakakadaupang palad ang mga sumasampalataya, sila ay nagsasabi, kami ay sumasampalataya, datapot kung sila ay nag-iisa na lamang nakasama ang kanilang mga pinuno na hindi sumasampalataya, pagano, mapagpaimbabaw, at iba pa. Sila ay nagsasabi, katotohanan kami ay nasa inyo, datapot kami ay nanunuya lamang. Si Allah ang manunuya sa kanila at magbibigay ng dagdag sa kanilang mga kamalian upang sila ay magsilibot na katulad ng isang bulag. Sila yaong ipinagpalit nila ang pagkaligaw o kamalian sa patnubay. Kaya't ang kanilang kalakal ay walang kapakinabangan at sila ay nawala ng patnubay. Ang kanilang kahalintulad ay katulad ng isang tao na nagpaparikit ng apoy. Nang ito ay magbigay ng liwanag sa kanyang paligid, si Allah ang kumuha ng kanilang liwanag at iniwan sila sa kadiliman. Kaya't sila ay hindi makakita. Sila ay mga bingi, pipi at bulag. Kaya't sila ay hindi makababalik sa tamang landas. O ang kanilang kahalintulad ay dagim, mabigat na ulap sa langit o alapap. Naririto ang kadiliman, ang kulog at kidlat. Idinidiin nila ang kanilang mga daliri sa kanilang mga tainga upang hindi nila marinig ang nakabibinging kulog at kidlat dahilan sa kanilang pangangamba sa kamatayan. Datapot si Allah ang nakasasakop sa mga hindi sumasampalataya. Ang kidlat ay halos umagaw na ng kanilang paningin. Sa anumang sandali na ito ay sumisilaw sa kanila, sila ay nagsisilakad dito. At kapag ang kadiliman ay lumukob sa kanila, sila ay napatigil na hindi kumikilos. At kung ninais lamang ni Allah, magagawa niyang kunin ang kanilang pandinig at paningin. Katotohanan si Allah ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. O sangkatauhan, sambahin ninyo ang inyong Panginoon na si Allah na lumikha sa inyo at sa mga nanguna sa inyo upang kayo ay maging matuwid o maging masunurin sa Kanya. Na siyang lumikha para sa inyo ng kalupaan bilang inyong himlayan at ng kalangitan o mga alapap bilang inyong silungan at nagpamalisbis ng ulan mula sa langit o alapap at nagpasibol dito sa kalupaan ng mga bungang kahoy bilang inyong ikabubuhay. Kaya't huwag kayong magtambal ng anupaman kay Allah sapagkat batin ninyo ang katotohanan at kung kayo na mga paganong Arabo, mga Hudyo at mga Kristiyano ay nag-aalinlangan tungkol sa aming ipinahayag ang Quran sa aming alipin na si Muhammad. Kung gayon, kayo ay gumawa ng isang sura o kabanata na katulad nito. At tawagin ninyo ang inyong mga saksi o mga tagapagtaguyod. Tangi pa kay Allah kung kayo ay makatotohanan o nagsasabi ng totoo. Datapot kung kayo ay hindi makagawa at katotohanan kailanman ay hindi ninyo magagawa. Inyong pangambahan ng apoy na ang kanyang panggatong ay mga tao at bato na siyang inihanda sa mga hindi sumasampalataya at magbigay kayo ng magandang balita sa mga sumasampalataya at nagsisigawa ng kabutihan na sa kanila ang halamanan, ang paraiso, na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy sa bawat sandali na sila ay pakakainin ng mga bungang kahoy nito. Sila ay magsasabi, ito ang ipinagkaloob sa amin noong una at sila ay bibigyan lamang ng mga bagay na nakakahalintulad o kawangis sa hubog, datapot iba ang lasa. At sa kanila ang mga asawa na busilak, malaya sa dumi, ihi, rigla at iba pa at sila ay mananahan dito magpakailanman. Katotohanan si Allah hindi nakikimin na magbigay ng paghahalintulad kahimat ito ay isang lamok o anumang malaki kaysa rito. Ang mga nagsisampalataya ay nakatatalos na ito ang katotohanan mula sa kanilang Panginoon. Datapot ang mga nagtatakwil sa pananampalataya ay nagsasabi, ano baga ang ibig ipakahulugan ni Allah sa ganitong paghahalintulad? Sa pamagitan nito ay pinapangyari niya na maligaw ang marami at pinapangyari niya na maakay ang marami sa tamang landas. At walang maliligaw sa pamamagitan nito maliban lamang sa mga mapaghimagsik kay Allah. Sila ang mga sumisira sa kasunduan kay Allah matapos na ito ay mapagtibay. At sila ay pumuputol o sumusuway at hindi tumutupad sa mga ipinag-utos ni Allah na dapat pagdugtungin o ipagpatuloy at isakatuparan at nagsisigawa ng kabuktutan sa kalupaan. Sila ang mga talunan. Paano baga ninyo itatakwil ang pananampalataya kay Allah na pagmamalas kayo noon na walang buhay at kayo ay ginawaran niya ng buhay at pagkatapos kayo ay babawian niya ng buhay at pagkaraan kayo ay bibigyan ng muli ng buhay sa araw ng muling pagkabuhay at makaraan kayo sa kanya ay muling magbabalik. Siya ang lumikha para sa inyo ng lahat ng mga bagay na nasa kalupaan at makaraan. Siya ay nag-istawa o pumaibabaw sa kalangitan sa paraang naaangkop sa kanyang kamahalan at yaon ay kanyang ginawa na pitong susun at sa lahat ng bagay, siya ay may ganap na kaalaman. Pagmasdan at nang magwika ang inyong Panginoon sa mga anghel, katotohanan ako ay maglalagay ng khalifa o sangkatauhan, kapalit o kahalili sa kalupaan sa maraming salit-saling lahi. Sila ay nagsabi, maglalagay ba kayo roon ng nilikha na tao na gumagawa ng kabuktutan at doon ay magdadanak ng dugo? At habang kami ay lumulualhati ng mga pagpupuri at pagpaparangal sa inyong banal na pangalan, siya si Allah ay nagwika, nababatid ko ang hindi ninyo nalalaman. At itinuro niya kay Adan ang pangalan ng lahat ng bagay at

alihin ng langit at lupa. At talastas ko kung ano ang inyong inilalantad at ikinukubli. Pagmasdan, at nang kami ay magwika sa mga anghel, magsagawa kayo ng sujud o pagyukod o pagpapatira pa kay Adan. At sila ay nagsagawa ng sujud maliban kay Iblis, si Satanas, o isang jin na nasa lipon ng mga anghel ng sandaling yaon. Siya ay tumanggi at siya ay palalo, kaya't siya ay napabilang sa isa sa mga nagtatakwil sa pananampalataya. At kami ay nagwika, O Adan, manirahan ka at ang iyong asawa sa paraiso o halamanan. At kumain kayo rito ng mga masaganang bagay, saan man at kailanman ninyo naisin. Datapwat huwag ninyong lapitan ang punong ito, baka kayo ay mapabilang sa mga makasalanan. Ngunit hindi naglaon ay nagawa ni Satanas na sila ay makatalilis dito sa paraiso o halamanan. At makalabas sa katayuan ng katahimikan na kanilang kinalalagyan. At kami si Allah ay nagwika, Magsiba ba kayong lahat sa lupa na kayo ay magkakaaway? O may pagkagalit sa bawat isa? At ang kalupaan ang inyong magiging tirahan at isang pansamantalang kaligayahan? At si Adan ay tumanggap ng mga salita o kapahayagan mula sa kanyang Panginoon. At siya ang kanyang Panginoon ay nagpatawad sa kanya o tumanggap sa kanyang pagsisisi. Katotohanan siya ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamaawain. Kami si Allah ay nagwika, Magsiba ba kayong lahat mula rito sa paraiso? At kailanmat may dumatal sa inyo na patnubay mula sa akin, at sinumang sumunod sa aking patnubay ay walang dapat mangambahan at hindi magkakaroon ng kalumbayan. Datapot ang mga nagtatakwil ng pananampalataya at nagpapasinungaling sa aming ayat, mga talata, kapahayagan, aral, katibayan, tanda at iba pa. Sila ang magsisipanahan sa apoy. Mamamalagi sila rito magpakailanman. O angkan ng Israel, alalahanin ninyo ang aking biyaya na ipinagkaloob ko sa inyo. At inyong tuparin ang inyong tungkulin sa aking kasunduan sa inyo. Tutuparin ko rin ang aking kasunduan sa inyo at ako lamang ang dapat ninyong katakutan o pangambahan. At manampalataya kayo sa aking ipinahayag ang Quran na nagpapatotoo sa kapahayagan na nasa inyo, ang Tura, mga batas at ebanghelyo. At manampalataya kayo sa aking ipinahayag ang Quran na nagpapatotoo sa kapahayagan na nasa inyo, ang Tura, mga batas at ebanghelyo. At huwag kayong manguna sa mga hindi sumasampalataya rito at huwag ninyong ipagpalit o ipagbili ang aking mga kapahayagan o mga talata sa isang maliit na halaga at ako lamang ang dapat ninyong pangambahan. At huwag ninyong haluan ang katotohanan ng kasinungalingan at inyong ikubli ang katotohanan na nababatid ninyo. Alalaong baga na si Muhammad ay tagapagbalita ni Allah at ang kanyang mga katangian ay nasusulat sa kasulatan, ang Tura, mga batas at ebanghelyo. At kayo ay mag-alay ng sala o takdang pagdarasal sa araw-araw at magbigay ng zaka katungkulang kawang gawa at kayo ay magsagawa ng ruku' o pagyukod sa sala nakasama ang mga nagsasagawa ng sala. Ipinag-uutos ba ninyo sa mga tao ang albir, pagiging masunurin at mabait, kabanalan at katuwiran at bawat isa at lahat ng gawa ng pagsunod kay Allah? Gayong kayo sa inyong sarili ay nakakalimot na isagawa ito, bagamat kayo ay nagbabasa ng kasulatan, ang Tura o mga batas, hindi baga ninyo ginagamit ang inyong mga talino? At magsihingi kayo ng tulong kay Allah sa pagiging matimtiman at matyaga at pag-aalay ng sala o takdang pagdarasal. At katiyakang ito ay mabigat at mahirap o isagawa ng iba maliban sa al-khashi'un, alalaong baga, ang mga tunay na nananampalataya kay Allah, na sumusunod sa kanya ng may ganad ng pagtalima, na labis na nangangamba sa kanyang kaparusahan at nananalig sa kanyang pangako ang paraiso at sa kanyang babala ang impyerno. Na naniniwala o namamalagi sa kanilang isipan at may katiyakan na kanilang makakadaupang palad ang kanilang Panginoon at sila sa kanya ay magbabalik. O angkan ng Israel, alalahanin ninyo ang aking biyaya na aking ipinagkaloob sa inyo at kayo ay higit kong pinahalagahan sa lahat ng mga nilalang sa inyong kapanahunan na lumipas. At inyong pangambahan ang araw ng muling pagkabuhay ng bawat isa ay hindi makakaasa ng tulong ng iba.

0: at ang pamamagitan ng iba hindi tatanggapin sa kanya, at wala rin kabayaran ang tatanggapin mula sa kanya, at sila rin ay hindi matutulungan. At alalahanin ng kayo ay aming iniligtas sa mga tao ni Paraon na naglalapat sa inyo ng kasakit-sakit na kaparusahan, na pumapatay sa inyong mga anak na lalaki, at hinahayaang buhay ang inyong kababaihan, at naririto ang matinding pagsubok mula sa inyong Panginoon. At alalahanin ng aming hinati ang dagat para sa inyo, at iniligtas kayo, at aming nilunod ang mga tao ni Paraon sa harap ng inyong paningin habang kayo ay nakamasid. At alalahanin ng aming itinalaga kay Moises ang 40 gabi, at makaraan ay inyong sinamba ang batang baka na yari sa ginto sa kanyang pansamantalang pagkawala, at kayo ay gumawa ng kasuklam-suklam na kamalian. Gayunpaman, kayo ay aming pinatawad upang pagkaraan nito, kayo ay mayroong pagkakataon upang magkaroon ng damdamin ng pasasalamat. At alalahanin ng aming ibinigay kay Moises ang kasulatan, ang tura o mga batas na pamantayan ng tama at mali upang kayo ay mapatnubayan sa tamang landas. At alalahanin ng si Moises ay magsabi sa kanyang pamayanan, O aking pamayanan, katotohanang isinadlak ninyo ang inyong sarili sa kamalian ng inyong sambahin ang batang baka, kaya't magbalik loob kayo sa pagsisisi sa inyong tagapaglikha at inyong utasin ang inyong sarili. Ang walang kasalanan ay pumatay sa mga buktot sa karamihan ninyo. Ito ay higit na mainam sa inyo sa paningin ng inyong tagapaglikha, at kaagad kayo ay kanyang pinatawad. Katotohanang siya ang tanging isa na lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. At alalahanin ng inyong sabihin, O Moises, kailanman ay hindi kami maniniwala sa iyo hanggat hindi namin nakikita ng lantad si Allah. Datapwat kayo ay sinakman ng kidlat sa harap ng inyong paningin habang kayo ay nakatitig. At pagkatapos, kayo ay aming binuhay mula sa kamatayan upang kayo ay magkaroon ng damdamin ng pasasalamat. At pinapangyari namin ang mga ulap na lambungan kayo ng lilim, at ipinanaog namin sa inyo ang manna, isang bagay o pagkain na kasing tamis ng pulot pukyutan at mga pugo, at kami ay nagwika, magsikain kayo ng mabubuting bagay na aming ipinagkaloob sa inyo. Datapwat sila ay nagsipaghimagsik, sila ay hindi nakapagbigay sa amin ng kapariwaraan, subalit ipinariwara nila ang kanilang sarili. At alalahanin ng aming winika, magsipasok kayo sa bayang ito, sa Jerusalem, at kayo ay kumain ng masagana at may kasiyahan sa inyong maibigan, at tumuloy kayo sa tarangkahan na nakayukod, at may kapakumbabaan na nagsasabi, Patawarin ninyo kami, at aming ipatatawad ang inyong mga kasalanan, at daragdagan namin ang gantimpala o pabuya sa mga gumagawa ng kabutihan. Datapwat binalitan ng mga gumawa ng kamalian ang salita na iginawad sa kanila, na ipahayag ang patawarin ninyo kami. Nang ibang salita ang kanilang sinasabi sa gagad ng kanilang dila ay hintaton, na ang ibig sabihin ay isang uri ng beans o butong patani. Ngunit ang tunay na salita ay hintaton, alalaong baga, patawarin ninyo kami. Kahit aming ipinadala sa mga gumawa ng kamalian ang ridges o parusa o salot mula sa langit dahilan sa kanilang paghihimagsik na tumalima kay Allah. At alalahanin ng si Moises ay manalangin, dahil sa pangangailangan sa tubig ng kanyang pamayanan, aming winika, hampasin mo ang bato ng iyong tungkod at bumukal dito ang 12 batis. Ang bawat pangkat ay nakakaalam ng kanyang lugar ng tubig. Kahit magsikain kayo at uminom ng panustos na ikabubuhay na ipinagkaloob ni Allah, at huwag kayong gumawa ng katampalasanan o kabuhungan sa kalupaan. At alalahanin ng inyong sabihin, O Moises, hindi namin kayang pagtiyagaan ang isang uri ng pagkain lamang, ang manna at pugo. Kaya't manawagan o manalangin ka sa iyong Panginoon patungkol sa amin upang magpasibol ng maaaring tumubo sa lupa tulad ng mga herba, pipino, bawang, lintil at sibuyas. Siya si Moises ay nagsabi, Ipagpapalit ba ninyo ang mainam sa mababang uri? Magsihayo o magsibaba kayo sa anumang bayan, at inyong masumpungan ang inyong ninanais. at sila ay nalambungan ng kanilang kahihiyan at kapighatian. Hinatak nila sa kanilang sarili ang poot ni Allah. Ito'y sa dahilang sila ay nagtatakwil sa ayat o mga tanda, kapahayagan, katibayan, tanda at iba pa ni Allah. At pumapatay sa kanyang mga tagapagbalita o propeta ng walang katuwiran. Ito'y sa dahilang sila ay naghimagsik at nagpatuloy sa pagsuway. Katotohanan ang mga sumasampalataya o naniniwala kay Muhammad at sa Quran, ang mga sumunod sa kasulatan, sa Torah, ang mga batas, ang mga Hudyo, ang mga Kristiyano at mga Sabiyano na nananampalataya kay Allah at sa huling araw at nagsisigawa ng kabutihan, sa kanila ang gantimpala o biyaya mula sa kanilang Panginoon at sila ay walang dapat mangambahan at sila hindi magkakaroon ng kalumbayan. At alalahanin o angkan ng Israel, nang aming kinuha ang inyong kasunduan na kayo ay sasampalataya kay Allah at aming itinaas ng higit sa inyo ang bundok ng Tur o Sinai na nagsasabi, manangan kayo ng matatag sa aming ipinagkaloob sa inyo at inyong gunitain ang nakapaloob dito. Sundin ng buong tapat ang aming ipinagutos sa inyo sa kasulatan upang kayo ay maging al-muttaqun, mga matimtiman sa kabanalan, mabuti at matuwid na tao. Gayunpaman, kayo ay nagsitalikod dito, inyong nilabag ang kasunduan, pagkatapos naming kunin ang inyong kasunduan. At kung hindi lamang sa biyaya at habag ni Allah sa inyo, katiyakan kayo ay nasa lipon ng mga talunan. At katotohanang nabatid ninyo ang nangyari sa mga sumuway sa inyong lipon. Sa kautosan ng bawal na pangingisda sa araw ng Sabado, at aming winika sa kanila, kayo ay maging unggoy na kinasusuklaman at itinatakwil. Kaya't ginawa namin ang kaparusahang ito bilang isang halimbawa sa kanilang panahon at susunod na salit-saling lahi at isang aral sa mga may pangangamba kay Allah. At alalahanin ng sabihin ni Moises sa kanyang pamayanan, katotohanang si Allah ay nag-utos sa inyo na kayo ay magkatay o magsakripisyo o mag-alay ng isang baka. Sila ay nagsabi, ginagawa mo ba kaming katatawanan? Siya si Moises ay nagsabi, iligtas nawa ako ni Allah na mapabilang sa al-jahilun, mga tao na walang pag-iisip, mangmang at may kabaliwan. Sila ay nagsabi, hilingin mo sa iyong Panginoon patungkol sa amin na gawing maliwanag kung anong baka ito. Siya si Moises ay nagsabi, kanyang si Allah winika, katotohanan ito ay hindi lubhang matanda o lubhang bata. Ngunit ito ay katamtamang gulang lamang, kaya't kaagad ninyong gawin ang sa inyo ay pinag-utos. Sila ay nagsabi, hilingin mo sa iyong Panginoon patungkol sa amin na maging maliwanag kung ano ang kulay nito. Siya si Moises ay nagsabi, kanyang si Allah winika na ito ay dilaw na baka, na marikit ang kanyang kulay at nakakaakit sa mga tumitingin. Sila ay nagsabi, hilingin mo sa iyong Panginoon patungkol sa amin na maging maliwanag sa amin kung ano ba siya. Para sa amin ang lahat ng mga baka na aming nakita ay magkakatulad at katotohanan kung nanaisin ni Allah, kami ay mapapatnubayan. Si Moises ay nagsabi, katotohanan kanyang si Allah winika. Ito ay isang baka na hindi pa natuturo ang magbungkal ng lupa o magdilig ng bukirin, walang kakulangan o kasahulan at walang anumang mansa maliban sa marikit na dilaw. Sila ay nagsabi, ngayon, ikaw ay naghatid ng katotohanan kahit kanilang kinata ito, bagamat sila ay nag-atubili na ito ay gawin. At alalahanin ang inyong patayin ng isang tao at kayo ay nagsipagtalo-talo sa isa't isa tungkol sa krimen. At si Allah ang maglalantad sa inyong inililingid kahit aming winika. Inyong hampasin siya ang patay na katawan ng isang piraso ng kinatay na baka. Sa ganito o paraan, ibabalik ni Allah ang mga patay sa pagkabuhay at ipinamamalas niya sa inyo ang kanyang ayat, mga kapahayagan, aral, katibayan, tanda at iba pa upang kayo ay magkaroon ng pangunawa. Ngunit pagkaraan nito, ang inyong puso ay naging matigas na parang bato o higit pa na naging malala sa katigasan. Sapagkat katotohanang may mga batuhan na bumubulwak mula rito ang tubig na naging mga ilog na nagsisidaloy at mayroong mga bato, kung ito ay mabiyak ay binubukalan ng tubig at katotohanang ang ibang bato ay nalaglag dahil sa pagkatakot kay Allah at si Allah ay walang hindi nalalaman sa inyong ginagawa. Kayo ba na mga matatapat na sumasampalataya na mga Muslim ay umaasa na sila na mga Hudyo ay sasampalataya sa inyong relihiyon kahimat ang ilang pangkat sa lipon nila? Ang mga Hudyo na may kaalaman sa kanilang relihiyon ay palaging nakakarinig ng salita ni Allah, ang tura, mga batas at makaraan. Sila ay tandisang nagbabago nito. Sadya nilang binabago ang kahulugan o pinapalitan ang mga salita nito. Matapos na ito ay kanilang naunawaan. Pagmalasin, kung kanilang ang mga Hudyo nakakadaupang palad ang mga sumasampalataya, ang mga Muslim, sila ang mga Hudyo ay nagsasabi, kami ay sumasampalataya. Datapot kung sila ay nag-iisa na lamang sa isa't isa, nangagkakatipon sa kubli, sila ay nagsasabi, ipangungusap ba ninyo, o Hudyo, sa kanila ng mga Muslim kung ano ang ipinahayag ni Allah sa inyo tungkol sa nababanggit kay Propeta Muhammad sa tura o mga batas upang sila ay makipagtalo sa inyo tungkol dito sa harapan ng inyong Panginoon? Hindi ba ninyo ginagamit ang inyong mga talino? Hindi ba nila ang mga Hudyo na babatid na talastas ni Allah ang kanilang inililingid at kanilang inilalantad? At mayroong mga tao sa lipon nila na mga Hudyo, ang mga mangmang na hindi nakakaalam sa nakapaloob sa aklat, ang tura, maliban sa maling pagnanasa, at sila ay gumagawa lamang ng sapantaha. Kung gayon, kasawian sa kaparusahan sa mga sumusulat ng aklat sa kanilang sariling mga kamay at nagsasabi, ito ay mula kay Allah upang kumita lamang sa pamamagitan nito ng isang maliit na halaga, kasawian sa kaparusahan sa kanila sa anumang sinulat ng kanilang mga kamay at kasawian sa kaparusahan sa kanilang anumang kanilang kinita. At sila, ang mga Hudyo, ay nagsasabi, ang apoy ay hindi sasayad sa amin sa kabilang buhay, maliban lamang sa ilang natatakdaang araw. Ipagbadya o Muhammad, kayo baga ay kumuha ng kasunduan mula kay Allah tungkol dito. At kailanman, siya ay hindi sumira ng kanyang pangako, kayo baga ay nagsasabi ng tungkol kay Allah nang wala kayong kaalaman. Tunay nga, sinumang gumawa ng kasamaan at ang kanyang kasalanan ay pumalibot sa kanya, sila ang magsisipanirahan sa apoy ng impyerno, mamalagi sila rito magpakailanman. At ang mga nananampalataya at nagsisigawa ng kabutihan, sila ang mga magsisipanirahan sa paraiso, mamamalagi sila rito magpakailanman. At alalahanin ng kami ay kumuha ng isang kasunduan mula sa angkan ng Israel na nagsasabi, huwag kayong sumamba maliban lamang kay Allah at maging masunurin at mabuti sa inyong mga magulang, sa mga kamag-anak, sa mga ulila at sa mga mahihirap na nagpapalimos. Kayo ay mangusap ng makatuwiran sa mga tao, maging matintiman sa pag-aalay ng salah o takdang pagdarasal at magbigay ng zakah o katungkulang kawang gawa. Ngunit makaraan, kayo ay tumalikod maliban lamang sa ilan sa inyo at kayo ay tumatalikod sa kasunduan o nanunumbalik sa dating masamang gawi. At alalahanin ng aming kinuha ang inyong kasunduan na nagsasabi, huwag ninyong padanakin ang dugo ng inyong pamayanan at huwag ninyong itaboy ang inyong pamayanan sa kanilang tirahan. Pagkaraan, ito ay inyong pinagtibay at dito kayo ay nagbigay saksi. Pagkaraan nito, kayo ngayon ay umuutas ng inyong sarili o nagpapatayan sa isa't isa at inyong itinataboy ang isang pangkat sa inyo sa kanilang mga tahanan. Kayo ay tumutulong sa kanilang mga kaaway laban sa kanila sa kasalanan at pagsuway. At kung sila ay dumating sa inyo bilang mga bihag, inyong ipinatutubos sila bagamat ang pagtataboy sa kanila ay pinagbabawal sa inyo. Kayo ba ay naniniwala lamang sa bahagi ng kasulatan at nagtatakwil sa iba pa? Datapot ano ang kabayaran sa inyo na may pag-uugaling ganito? Maliban sa kahihiyan sa buhay sa mundong ito at sa araw ng muling pagkabuhay, sila ay sasadlak sa kasakit-sakit na kaparusahan at si Allah ay walang hindi nalalaman sa inyong ginagawa. Sila ang mga tao na ipinagpalit ang kanilang buhay sa mundong ito sa kabilang buhay. Ang kanilang kaparusahan ay hindi pagagaanin at sila rin ay hindi matutulungan. At katotohanan aming ibinigay kay Moses ang aklat o kasulatan at aming sinundan siya ng marami pang tagapagbalita o mga propeta mula sa angkan ng Israel at aming ibinigay kay Jesus na anak ni Maria ang malilinaw na ayat mga himala, tanda, aral, kapahayagan, katibayan at iba pa na nagpapatotoo sa kanya at aming pinatatag siya sa pamamagitan ng banal na espiritu na si Gabriel. Hindi ba gayon nga na kailanmat may dumatal ng tagapagbalita o sugo sa inyo na hindi ninyo naibigan, kayo ay napupuspos ng kapalaluan? Ang iba ay inyong pinabubulaanan o itinatakwil at tinatawag ng nagbabalat kayo, at ang iba ay inyong pinapatay. At sila ay nagsasabi, ang aming puso ay nababalutan, alalaong baga, hindi na nakikinig at nakakaunawa ng salita ni Allah. Kaya't si Allah ang sumumpa sa kanila dahilan sa kanilang pagtatakwil kay Muhammad at kawalan ng pananalig. Kakarampot lamang ang kanilang paniniwala. At nang may dumatal sa kanila ang mga Hudyo na isang aklat, ang Quran, mula kay Allah na nagpapatotoo kung ano ang nasa kanila, sa tura, mga batas at ebanghelyo, bagamat noong una ay nananawagan sila kay Allah, natulungan sila sa pamagitan ng pagdatal ni Muhammad upang sila ay magkamit ng tagumpay laban sa mga walang pananampalataya. At nang dumatal na sa kanila si Muhammad na kanilang nakilala na hindi may pagkakaila, sa pamagitan ng kanyang mga katangian na nababanggit sa turo, sila ay tumanggi na manalig sa kanya. Kaya't hayaang ang sumpa ni Allah ay mapataw sa mga walang pananampalataya. Kaaba-aba ang pinili nila sa kanilang sarili o kaluluwa na sila ay hindi magsisisampalataya sa bagay na ipinahayag ni Allah sa kanila, ang Quran. Na nagngingit-ngit ang kanilang kalooban na ipinahayag niya ang kanyang biyaya, ang Quran, sa sinumang kanyang maibigan sa kanyang mga alipin. Kaya't mamayani sa kanilang sarili ang sunod-sunod na pagkapuot ni Allah, at sa mga walang pananampalataya ay mayroong kahiyahiyang kaparusahan. At kapag ito ay pinagbadya sa kanila na mga Hudyo, magsisampalataya kayo sa mga ipinahayag ni Allah, ang Quran. Sila ay nagsasabi, kami ay sasampalataya lamang sa ipinahayag sa amin, sa aming mga propeta. At kanilang itinakwil ang iba pang ipinahayag na bukod dito, bagamat ito ay katotohanan nagpapatotoo kung ano ang nasa kanila, ang tura. Ipagbadya mo o Muhammad sa kanila. Bakit ninyo pinatay ang mga propeta ni Allah noong pamanguna? Kung kayo ay katotohanang nananampalataya, at katotohanang si Moises ay dumatal sa inyo na may malilinaw na himala, mga katibayan na nagpapatotoo sa kanya, at makaraan ay sinamba ninyo ang batang baka na yari sa ginto, sa kanyang pansamantalang pagkawala, at kayo ay gumawa ng kasuklam-suklam na kamalian. At alalahanin ng aming kinuha ang inyong kasunduan na kayo ay sasampalataya kay Allah, at aming itinaas ng higit sa inyo ang bundok ng Tur o Sinai na nagsasabi, manangan kayo ng matatag sa anumang ipinagkaloob namin sa inyo at makinig sa batas. Baka mangyari na aming paguhuin ang bundok na ito sa inyo. Sila ay nagsasabi, kami ay nakarinig at kami ay sumuway. At ang kanilang puso ay nalagom ng pagsamba sa batang baka dahilan sa kawalan nila ng pananampalataya. E pagbadya mo o Muhammad sa kanila, kaaba-aba ang ipinag-utos ng inyong pananampalataya sa inyo kung kayo nga ay mayroong tunay na pananampalataya sa aming ipinahayag sa inyo. Ipagbadya mo o Muhammad sa kanila kung ang paraiso sa kabilang buhay na hawak ni Allah ay katiyakan na tanging sa inyo lamang at hindi para sa iba na sangkatauhan. Dahilan sa kayo ay nagsasabi na kayo ay mga anak ni Allah at kanyang minahal. Kung gayon, ay inyong hangarin ang inyong kamatayan kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan. Datapot kailanman, sila hindi maghangad ng kamatayan dahilan sa mga kasalanan ng kanilang nagawa. At batid nila na sila ay hindi papayagang makapasok sa paraiso. At si Allah ang ganap na nakababatid sa zalimun, mga tampalasan, buhong, buktot, mapaggawa ng kamalian.
1: At katotohanang inyong matatagpuan sila sa lahat ng mga tao na pinakasakim sa buhay na sa mga nag-aakibat ng mga katambal kay Allah. Ang bawat isa sa kanila ay naghahangad na sila ay mabigyan ng buhay ng 1,000 taon. Datapot ang pagbibigay sa kanila ng gayong buhay ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaparusahan, sapagkat si Allah ang lubos na nakamamasid ng lahat nilang ginagawa. Ipagbadya mo, O Muhammad, sino man ang maging kaaway ni Gabriel, siya ang nagparating ng Quran sa inyong puso sa kapahintulutan ni Allah na nagpatotoo sa mga naunang kasulatan. At naging patnubay at nagbibigay ng mga magandang balita sa mga sumasampalataya. Sino man ang maging kaaway ni Allah, ng kanyang mga anghel, ng kanyang mga tagapagbalita, ni Gabriel at ni Mikael, kung gayon katotohanan si Allah ay naging kaaway ng mga hindi sumasampalataya. At katotohanan ipinahayag namin sa iyo ang malilinaw na ayat. At walang nagtatakwil dito maliban sa mga mapaghimagsik. Hindi ba na sa bawat panahon na gumagawa sila ng kasunduan, ang ilang pangkat sa kanila ay nagwawalang bahala? Hindi. Sa katotohanan, ang karamihan sa kanila ay hindi sumasampalataya. At nang dumatal sa kanila ang isang sugo mula kay Allah na nagpapatotoo ng kasulatan na nasa sa kanila, ang isang pangkat sa lipon nila na ang binigyan ng kasulatan ay naghagis ng aklat ni Allah sa kanilang likuran. Nawari ba ang ito na hindi nila nababatid? Sinusunod nila kung ano ang itinuturo ng mga demonyo sa panahon ni Solomon. Si Solomon ay hindi nawala ng pananampalataya. Datapot ang mga demonyo ay hindi sumasampalataya na nagtuturo sa mga tao ng salamangka. Gayun din, ang mga salamangka na dumating bilang pagsubok sa mga tao sa pamamagitan ng dalawang anghel sa Babylonia, si Harut at si Marut. Datapot ang sinuman sa kanilang dalawa ay hindi nagturo sa kaninuman, hanggat hindi sila nakakapagsabi, "Kami ay para sa pagsubok lamang, kaya huwag kayong mawala ng pananalig." Napag-aralan nila sa kanila ang mga paraan upang magtanim ng di pagkakaunawaan sa pagitan ng lalaki at kanyang asawa. Datapot hindi nila maipapahamak ang sinumang maliban lamang na pahintulutan ito ni Allah. At natutuhan nila rito kung ano ang pumipinsala sa kanila at hindi nakakapagbigay ng kapakinabangan sa kanila. At napag-alaman nila na ang mga tumatangkilik sa mga salamangka ay walang bahagi ng kaligayahan sa kabilang buhay. At kabuktutan na kanilang ipinagpalit para sa kanilang sarili kung kanila lamang nalalaman. Kung sila ay naniwala kay Muhammad at may pagkatakot, higit na mainam sana ang gantimpala mula kay Allah kung kanila lamang nalalaman. O kayong nananampalataya, huwag ninyong sabihin na ang ra'ina maging maingat, makinig sa amin at kami ay makinig sa iyo. Datapot magsabi kayo ng unzurna, bigyan mo kami ng pansin upang kami ay makaunawa. Bigyan mo kami ng pansin upang kami ay makaunawa at makinig. At sa mga walang pananampalataya ay mayroong kasakit-sakit na kaparusahan. Hindi kailanman hinangad ng mga walang pananampalataya sa lipon ng angkan ng kasulatan. Gayun din ang mga nagtatambal ng Diyos-Diyosan kay Allah sa pagsamba na magnais na may anumang magandang bagay na dumatal sa inyo mula sa inyong Panginoon, subalit si Allah ang humihirang mula sa kanyang habag ng sinumang kanyang mapusuan. At si Allah ang nagmamay-ari ng nag-umapaw na biyaya. Anumang aya ang aming sinusugan o hinahaya ang makalimutan na hindi namin pinalitan, na higit na mainam o katumbas nito? Hindi mo ba nababatid, O Muhammad, na sila? Hindi mo ba nababatid na si Allah ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay? Hindi mo ba nababatid na si Allah ang nag-aangkin ng kapamahalaan ng mga kalangitan at kalupaan? At maliban kay Allah, kayo ay walang anumang wali, tagapangalaga, tagapagtangkilik, o makakatulong? Unais ba ninyong mga Quraysh hilingan ang inyong tagapagbalita na katulad din ng si Moises? Ay hilingin noon. Datapot sinumang magpalit ng pananampalataya sa halip nang kawalan ng pananampalataya ay katotohanan ng napaligaw sa tuwid na landas. Marami sa angka ng kasulatan ang nagnanais na muli kayong magbalik sa kawalan ng pananampalataya matapos na kayo ay manampalataya. Dahilan sa pagkainggit, matapos na maging malinaw sa kanila ang katotohanan na si Muhammad ay sugo ni Allah, datapwat magpatawad at pabayaan. Hanggang sa ibigay ni Allah ang kanyang pag-uutos, katotohanan si Allah ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. At maging matimtiman sa pag-alay ng salah at magkaloob ng zakah at anumang kabutihan na inyong isinasagawa. Ito ay matatagpuan ninyo kay Allah. Katotohanan si Allah ang lubos na nakamamasid ng lahat ninyong ginagawa. At si Allah ay nagsasabi, kailanman walang sinuman. At si Allah ay nagsasabi, kailanman walang sinuman ang makapapasok sa paraiso maliban na siya ay Hudyo o Kristiyano. Ito ay kanilang pagnanais lamang. Ipagbadya, ipakita ninyo ang inyong katibayan kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan. Katotohanan sinuman ang magsuko ng ganap ng kanyang sarili kay Allah at mapaggawa ng kabutihan ay matatanggap niya ang gantimpala mula sa kanyang Panginoon. Sila ay walang dapat pangambahan, gayon din sila ay walang kalumbayan. Ang mga Hudyo ay nagsasabi, ang mga Kristiyano ay walang pinanghahawakan. At ang mga Kristiyano ay nagsasabi, ang mga Hudyo ay walang pinanghahawakan. Datapot sila ay kapwa nagpapamarali na kanilang pinag-aaralan. O dinadalit ang magkatulad na kasulatan. Ang kanilang salita ay katulad din ng sinabi ng mga paganong Arabo na walang kaalaman. Datapot si Allah ang hatol sa kanilang pinag-aawayan sa araw ng paghuhukom. At sino pa kaya ang higit na di makatarungan maliban sa sinuman na nagbabawal na ang mga pangalan ni Allah ay luwalhatiin at banggitin sa mga lugar ng pagsamba at magsusumikap na pinsalain ang mga ito. Hindi isang katampatan na sila ay pumasok malibang sila ay may pangangamba kay Allah. Sa kanila ay walang ano paman maliban sa kahihiyan, kaparusahan sa mundong ito. Sa kanila ay walang ano paman maliban sa kahihiyan sa mundong ito. At sa kabilang buhay ay isa sa kanila ang nag-uumapaw na kaparusahan. At si Allah ang nag-aangkin ng silangan at kanluran. At kahit saan mang dako na iharap ninyo, ay nandoroon ang mukha ni Allah. Katotohanan si Allah ay puspos ng panustos. Sa pangangailangan ng kanyang mga nilikha, ang ganap na maalam. At sila ay nagsasabi, si Allah ay nagkaroon ng anak. Luwalhatiin siya. Hindi siya ang nag-aangkin ng lahat ng mga nasa kalangitan at nasa kalupaan. At ang lahat ng nag-uukol ng pagsamba sa kanya. At ang lahat ay nag-uukol ng pagsamba sa kanya. Ang pinagmula ng mga kalangitan at kalupaan, at kung siya ay nagtakda ng isang bagay, siya ay magwiwika lamang ng mangyari nga, at ito ay magaganap. At ang mga walang kaalaman ay nagsasabi, Bakit kaya si Allah hindi makipag-usap sa amin o magbigay ng isang tanda? Ito rin ang sinasabi ng mga tao na nauna pa sa kanila. Sa gayon ding salita, ang kanilang puso ay magkahalintulad. Katotohanan, aming ginawang maliwanag ang mga tanda sa mga tao na matatag sa kanilang pananampalataya. Tunay ngang ikaw ay sinugo namin. Sa katotohanan, bilang tagapagdala ng magandang balita tungkol sa paraiso, tunay ngang ikaw, O Muhammad, ay sinugo namin sa katotohanan. Bilang tagapagbalita ng magandang balita tungkol sa paraiso, at isang tagapagbabala tungkol sa impyerno, at ikaw ay hindi tatanungin tungkol sa mga magsisipanirahan sa naglalagablab na apoy. At kailanman ang mga Hudyo at mga Kristiyano ay hindi masisiyahan sa iyo, O Muhammad, maliban lamang na inyong sundin ang paraan ng kanilang pananampalataya. Ipagbadya, katotohanan ang mga patnubay ni Allah, ang Islam, ito ang tanging patnubay lamang. At kung ikaw, O Muhammad, ay sumunod sa kanilang nais, pagkaraan ang inyong matanggap ang karunungan, ang Quran. Kung magkagayon, ikaw ay hindi makakatagpo ng anumang wali, tagapangalaga, at tagapangtangkilik o makakatulong laban kay Allah. Ang mga binigyan namin ng aklat ay nag-aral nito ng husto sa paraang nararapat na pag-aralan. Sa paraang nararapat na pag-aral, sila ang magsisipaniwala sa Quran, at sino man ang magtatakwil ng pananalig dito, sila yaong mga talunan. O wangka ng Israel, alalahanin ninyo ang aking biyaya na aking ipinagkaloob sa inyo, at kayo ay higit kong pinahalagahan kaysa lahat ng mga nilalang. At inyong pangambahan ang araw ng muling pagkabuhay, na walang isa mang kaluluwa makakaasa sa tulong ng iba, at walang kabayaran ang tatanggapin mula sa kanya, gayon din ang pamamagitan ng iba ay walang saysay sa kanya, at sila rin ay hindi matutulungan. At nang si Abraham ay sinubukan ng kanyang Panginoon sa pamamagitan ng natatanging pag-utos na kanyang tinupad, siya ay nagwika sa kanya, "Katotohanan, ikaw ay aking gagawin na isang pinuno, propeta, ng sangkatauhan." Si Abraham ay nanikluhod, gayon din ang aking mga anak bilang mga pinuno. Si Allah ay nagwika, "Ang aking kasunduan ay hindi nakasasakop sa zolimun, mga talampasan, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mapaggawa ng kamalian at mapangapi. At nang aming gawin ang tahanan bilang isang lugar ng pagtitipon sa mga tao at isang lugar ng kaligtasan, at inyong gawin ang maqam, himpilan ni Abraham, bilang isang lugar ng dalanginan, at aming ipinag-utos kina Abraham at Ismail na nararapat nilang dalisahin ang aking tahanan sa mga marurumi at mga Diyos-Diyosan upang ito ay maging handa sa mga tao na pumapalibot dito o namamalagi rito o sa mga nag-alay ng sola." At nang sabihin ni Abraham, "Aking Panginoon, gawin ninyo na ang lungsod na ito ay maging isang lugar ng kaligtasan, at inyong biyayaan ang nagsisipanirahan dito ng mga bungang kahoy, lalo na yaong mga sumasampalataya kay Allah at sa huling araw." Si Allah ay nagwika, "At sino man ang hindi sumasampalataya, siya ay pansamantala kong hahayaan na mabuhay sa pananaga sa mundong ito. Datapwat hindi magtatagal. Siya ay aking itataboy sa kaparusahan ng apoy at isang masamang patutunguhan. At nang itindig ni na Abraham at Ismail ang mga haligi ng tahanan habang sila ay nananalangin. Habang sila ay nananalangin kay Allah, O aming Panginoon, tanggapin ninyo ang paglilingkod na ito mula sa amin. Katotohanan kayo ang lubos na nakakarinig, ang ganap na maalam. O aming Panginoon, kami ay gawin ninyong mga Muslim na tumatalima sa inyong kalooban at gayon din ang aming mga anak na maging isang sambayanang Muslim na tumatalima sa inyong kalooban at inyong ipakita sa amin ang aming manasik, mga lugar ng pagdiriwang ng ritual ng Hajj at Umrah at inyong tanggapin ang aming pagsisisi. Katotohanan kayo ang lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. O aming Panginoon, isugo ninyo sa kanila ang isang tagapagbalita na mula sa kanila na magpapahayag sa kanila ng inyong mga talata at magtuturo sa kanila ng kasulatan, ang Quran at al-hikmah, hadith, at magpapadalisay sa kanila. Katotohanan kayo lamang ang may ganap na kapangyarihan at karunungan. At sino pa kaya ang tumatalikdan sa pananampalataya ni Abraham, maliban sa kanya na isang hangal? Katotohanan siya ay hinirang namin sa mundong ito, at katiyakang sa kabilang buhay, siya ay mapapabilang sa mga matutuwid. Nang ang kanyang Panginoon ay nagwika sa kanya, isuko mo ang iyong kalooban sa akin maging isang Muslim. Si Abraham ay nagsabi, isinuko ko ang aking kalooban bilang isang Muslim. Sa Panginoon at tagapagtaguyod ng lahat ng mga nilalang. At ay ipinagtagubili ni Abraham sa kanyang mga anak na lalaki. Gayon din ang ginawa ni Jacob. O aking mga anak, si Allah ang humirang para sa inyo ng tunay na pananampalataya. Kaya huwag ninyong hayaan na kayo ay pumanaw maliban sa katatayuan ng pagtalima sa Islam bilang mga Muslim. Kayo ba ay mga saksi ng ang kamatayan ay tumambad kay Jacob nang kanyang sabihin sa kanyang mga anak na lalaki, ano ang inyong sasambahin kapag ako ay nawala na? Sila ay nagsabi, aming sasambahin ang inyong Diyos at ang Diyos ng inyong mga ninuno, nila Abraham, Ismail at Isaac, sa nag-iisang tunay na Diyos. At sa kanya lamang kami tatalima. Silang mga tao na nagsipanaw na kanilang tatamasahin ang bunga ng kanilang ginawa at kayo ay magtatamasa ng bunga ng inyong ginawa. At kayo ay hindi tatanungin tungkol sa kanilang ginawa at sila ay nagsasabi, maging kayo man ay mga Hudyo o Kristiyano, magkagayon man kayo ay mapapatnubayan. Ipagbadya sa kanila, O Muhammad, datapwat ang tunay na patnubay sa pananampalataya ni Abraham, ang Hanifa, ang paniniwala sa kaisahan ni Allah sa Islam. Alalaong baga ang maging matimtiman at sumamba lamang kay Allah. At siya, kailanman ay hindi nagtatambal ng anumang Diyos kay Allah. Ipagbadya, kami ay sumasampalataya kay Allah at sa kapahayagan na ipinagkaloob sa amin at kay Abraham, Ismail, Ishaq, Jacob at sa 12 tribo at sa mga ipinahayag kay Moises at Jesus at sa mga ipinahayag sa lahat ng mga propeta mula sa kanilang Panginoon. Kami ay hindi nagtatakda sa kanila ng pagtatangi-tangi at kay Allah lamang kami ay tumatalima. At kung sila ay mananampalataya na katulad ng inyong pananampalataya, katiyakang sila ay nasa tamang landas. Datapat kung sila ay tumalikod, sila ang mga tumututol. Sapat na si Allah sa inyo laban sa kanila. At siya ang ganap na nakakarinig, ang tigib ng kaalaman. Magpakatatag kayong sumunod sa relihiyon ni Allah. Ang aming sibugo, pananampalataya, ay sibugo na nagmula kay Allah, ang Islam. At ano pa kayang pananampalataya ang higit na mainam kaysa relihiyon ni Allah? At siya lamang ang aming sinasamba. Ipagbadya mo, O Muhammad, sa mga Hudyo at Kristiyano, kayo ba ay makikipagtalo sa amin tungkol kay Allah? Gayong siya ang aming Panginoon at inyong Panginoon. At kami ay gagantimpalaan sa aming mga gawa. Gayon din naman kayo sa inyong mga gawa. At kami ay matapat sa Kanya sa pagsamba at pagtalima. O inyo bang sasabihin na sina Abraham, Ismail, Isaac, Jacob at ang 12 tribo ay mga Hudyo o Kristiyano? Ipagbadya, higit ba kayong maalam kaysa kay Allah? Ang sino pa kaya ang higit na walang katarungan maliban sa Kanya na naglilingid ng kanyang pagpapahayag mula kay Allah? At si Allah ang nakakaalam ng lahat ninyong ginagawa. Sila ang mga tao na nagsipanaw na. Tatamasahin nila ang mga bunga ng kanilang ginawa at kayo ay magtatamasa ng bunga ng inyong ginawa at kayo ay hindi tatanungin tungkol sa kanilang ginawa.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Jaliyat from Arabia. SFX from Manila. Tidak from Cotabato. Has the pleasure to present to you the recitation of the Quran with the Tagalog translation for Surah Al-Fatiha up to the last 3 chapters of the Noble Quran.
4: Ang kalamangan ng pagbabasa ng Quran. Ang Quran ay salita ni Allah. Ang kalamangan nito sa lahat ng salita ay gaya ng kalamangan ni Allah sa mga nilikha niya. Ang pagbabasa nito ay ang pinakamainam na pagpapakilos ng dila. Ang pag-aaral ng Quran, ang pagtuturo nito, ang pagbabasa ay may dulot ng maraming kalamangan na ang ilan ay ang sumusunod. Ang gantimpala ng pagtuturo nito, nagsabi ang sugo, ang pinakamainam sa inyo ay ang nag-aral ng Quran at nagtuturo nito. Isinalaysay ito ni Imam al-Bukhari. Ang gantimpala sa pagbabasa nito, nagsabi ang sugo, ang sinumang bumasa ng isang titik mula sa aklat ni Allah ay magkakaroon siya dahil doon ng isang magandang gawa at ang magandang gawa ay ginagantimpalaan ng 10 ulit nito. Isinalaysay ito ni Imam at Tirmidhi. Ang kalamangan ng pag-aaral ng Quran at pagsasaulo nito at ang kahusayan sa pagbabasa nito. Nagsabi ang sugo, tulad ng isang nagbabasa ng Quran, habang siya ay nagsasaulo nito kasama ng mga mabuting marangal na anghel, at tulad ng isang nagbabasa ng Quran habang siya ay nagpapanatili nito at siya ay mahigpit dito kaya magkakamit siya ng dalawang gantimpala. Mutafak alayhi. Nagsabi pa ang sugo, sasabihin sa kaibigan ng Quran, bumasa ka, umakyat ka, at bumigkas ka gaya noong ikaw ay bumibigkas nito sa mundo, sapagkat tunay na ang kalagayan mo ay nasa huling bahagi ng talata na binabasa mo. Isinalaysay ito ni Imam at-Tirmidhi. Nagsabi si Al-Kitabi, nasaad sa salaysay na ang bilang ng mga talata ng Quran ay ayon sa dami ng baitang ng paraiso, kaya sasabihin sa nagbabasa, umakyat ka sa mga baitang ayon sa dami ng binabasa mo noon mula sa mga talata ng Quran. Kaya ang sinumang nakalubos sa pagbasa ng buong Quran ay makapag-aangkin ng pinakamataas sa mga baitang ng paraiso sa kabilang buhay. Ang sinumang nakabasa ng isang bahagi mula rito, ang pag-akyat niya sa mga baitang ay ayon sa dami niyon. Kaya ang pagwawakasan ng gantimpala ay ang pagwawakasan ng pagbasa. Ang kabayaran ng sinumang nag-aaral ang anak niya ng Quran. Nagsabi ang sugo, ang sinumang nagbasa ng Quran, nag-aral niyon at gumawa ayon doon ay pasusuotin ang mga magulang nito sa araw ng pagbangon ng isang korona ng liwanag na ang tanglaw niyon ay tulad ng tanglaw ng araw, at dadamitan ang mga magulang nito ng dalawang hiyas na hindi matutumbasan ng mundo ang mga ito. Kaya magsasabi silang dalawa, bakit kami dinamitan nito? Kaya naman sasabihin, dahil sa pagtangkilik ng anak niyo sa Quran. Isinalaysay ito ni Imam Al-Hakim. Ang pamamagitan ng Quran sa kaibigan nito sa kabilang buhay. Nagsabi ang sugo, basahin niyo ang Quran sapagkat tunay na ito ay darating sa araw ng pagbangon bilang isang tagapamagitan para sa mga kaibigan nito. Isinalaysay ito ni Imam Muslim. Nagsabi pa ang sugo, ang Quran at ang pag-aayuno ay mamamagitan para sa tao sa araw ng pagbangon. Isinalaysay ito ni Imam Ahmad. Ang kabayaran ng mga nagtipon para sa pagbigkas ng Quran at pag-aaral nito. Nagsabi ang sugo, kapag may nagtipong mga tao sa isang bahay na kabilang sa mga bahay ni Allah, binibigkas nila ang aklat ni Allah at pinag-aaralan nila ito sa isa't isa sa kanila, ay bababa sa kanila ang kapanatagan, babalutin sila ng awa, paliligiran sila ng mga anghel, at babanggitin sila ni Allah sa sinumang nasa piling niya. Isinalaysay ito ni Imam Abu Dawud. Ang mga kaasalan sa pagbabasa ng Quran. Bumanggit si Ibnu Kathir na mga kaasalan, at ang sumusunod ay ang ilan sa mga ito, na hindi sasalingin ng tao ang Quran ni babasahin ito malibang siya ay tahir, na maglilinis ng ngipin sa pamamagitan ng siwak bago bigkasin ito, na magsusuot ng pinakamagandang kasuotan niya, na haharap sa kibla, na titigil sa pagbabasa kapag naghikab, na hindi puputulin ang pagbabasa sa pamamagitan ng pagsasalita ng iba maliban kung kinakailangan, na nakatuon ang isip, na hihinto pagkatapos ng talatang naglalaman ng pangako at hihilingin iyon, at hihinto rin pagkatapos ng talatang naglalaman ng banta at magpapakupkop kay Allah, na hindi iiwan ang mushaf na nakabukas at hindi rin maglalagay sa ibabaw nito ng anuman, na hindi magpapalakasan sa pagbabasa ang mga nagbabasa nito, na hindi ito babasahin sa mga palengke at mga puok ng kaingayan. Papaanong bibigkasin ang Quran? Tinanong si Anas. tungkol sa pagbigkas ng propeta, kaya nagsabi ito. Pinahahaba niya ang bigkas ng tamang pagpapahaba ng bigkas. Kapag binigkas niya ang Bishmi, Liahi, Ramani, Rahim, ay pinahaba niya ang bigkas ng Bishmi, Lahi, pinahaba niya ang bigkas ng Raman, at pinahaba niya ang bigkas ng Rahim. Isinalaysay ito ni Imam al-Bukhari. Ang iba yung gantimpala sa pagbabasa ng Quran. Lahat ng nagbabasa ng Quran na wagas na naguukol kay Allah ay gagantimpalaan. Subalit nag-iiba yung gantimpalang ito at lumalaki kapag may konsentrasyon ng isip, pagbubulay-bulay at pag-unawa sa binibigkas, sapagkat ang isang titik ay katumbas ng 10 mabuting gawa hanggang sa 700 ulit. Ang dami ng babasahin sa araw at gabi. Ang mga kasamahan ng propeta noon ay nagtatalaga para sa mga sarili nila ng isang bahagi ng Quran sa bawat araw. Hindi nagpumilit ang isa mula sa kanila sa pagtapos nito sa loob ng mababa pa sa 7 araw. Bagkus ay nasaad ang pagbabawal sa pagtapos nito sa loob ng mababa pa sa 3 araw. Kaya maging masigasig ka, kapatid, sa paggamit sa oras mo sa pagbabasa nito. Magtatalaga ka sa sarili ng pang-araw-araw na oras para sa pagbabasa na hindi mo kakaligtaan anuman ang mangyari. Ang kaunting oras na tuloy-tuloy ay mainam kaysa maraming oras na patigil-tigil. Kaya kung nakaligtaan mo.
5: Ang mga pinuno ng mga palalo sa lipon ng kanyang pamayanan ay nagsabi, "Katiyakang ikaw ay aming itataboy, O Shu'aib, at sila na naniniwala sa iyo mula sa aming bayan. Kung hindi, kayong lahat ay magbabalik sa aming pananampalataya." Si Shu'aib ay nagsabi, "Kahit na ito ay aming kinasusuklaman, kami ay tunay na kumakhata ng kasinungalingan laban kay Allah. Kung kami ay magbabalik sa inyong pananampalataya, matapos na kami ay sagipin dito ni Allah, at wala sa amin ang pagpapasya na magbalik dito sa liwas ng pananalig, malibang si Allah, ang aming Panginoon ang magnais nito. Ang aming Panginoon ay nakababati ng lahat ng mga bagay. Kay Allah lamang namin inilalagay ang aming pagtitiwala. O aming Panginoon, kayo ay humatol sa katotohanan sa pagitan namin at ng aming pamayanan, sapagkat kayo ang pinakamahusay sa lahat ng nagbibigay ng kahatulan." Ang mga pinuno ng mga hindi sumasampalataya sa lipon ng kanyang pamayanan ay nagsabi sa kanilang pamayanan, "Kung inyong susundin si Shu'aib, katiyakang kayo ay magiging mga talunan." Kahit ang lindol ay lumagom sa kanila at sila ay nakahandusay na walang buhay na nakalupasay sa kanilang tahanan. Sila na nagpabulaan kay Shu'aib ay nangyari. Nawari bang sila ay hindi nagsipanirahan doon sa kanilang tahanan? Ang mga nagpasinungaling kay Shu'aib, sila ang mga talunan dito sa mundo, sapagkat sila ay nawasak maging sa kabilang buhay. At siya, si Shu'aib, ay paalis na lumingon sa kanila at nagsabi, "O aking pamayanan, katotohan ang aking ipinarating sa inyo ang mga mensahe ng aking Panginoon, at kayo ay binigyan ko ng mabuting payo. Kung gayon, bakit ako magdadalamhati sa pagkawasak ng mga tao na hindi sumasampalataya? At hindi kami nagsugo ng alinmang lungsod ng isang propeta na kanilang itinakwil, na hindi namin sinakmal ang mga tao rito ng matinding kahirapan o pagkawala ng kayamanan at pagkawala ng kalusugan, at ang mga paghihirap o kalamidad upang sila ay magpakababa sa kanilang sarili at magtika kay Allah. at aming pinalitan ang kasamaan ng kabutihan hanggang sa sila ay dumami sa bilang at sa kayamanan at kasaganaan. At nangusap ang aming mga ninuno ay dinapuan ng paghihirap o pagkawala ng

kalangitan at kalupaan. Datapot sila ay nagpasinungaling sa mga sugo, kahit aming sinakmal sila ng kaparusahan dahilan sa kanilang ginagawa. Alalaong baga ang kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at mga krimen na kanilang ginawa. Sila bagang pamayanan ng mga bayan ay nakadarama ng kaligtasan laban sa pagdatal ng aming kaparusahan sa gabi habang sila ay natutulog. O sila bagang pamayanan ng mga bayan ay nakadarama ng kaligtasan laban sa pagdatal ng aming kaparusahan bago magtanghali habang sila ay naglalaro. Sila bagay nakadarama ng kaligtasan laban sa balak ang kaparusahan ni Allah habang sila ay binibigyan ng palugit upang magsaya rito sa mundo. Datapot walang sinuman ang nakadarama ng kaligtasan sa balak ni Allah maliban sa mga tao na nakatakda sa pagkawasak. Alalaong baga, ang isang nananampalataya ay gumagawa ng lahat ng gawang pagsamba na patuloy na nakadarama ng pangangamba sa pagkatakot at pagkabalisa. Ngunit ang tampalasang makasalanan ay nagsagawa ng mga gawain ng pagsuway o krimen habang patuloy na nakakaramdam na siya ay ligtas sa kaparusahan ni Allah. At kung hindi pa naging maliwanag sa kanila na mga nagmana sa kalupaan matapos ang panahon ng nakaraang mga tao, na kung aming ninais, amin din silang parurusahan dahilan sa kanilang mga kasalanan, at aming sinasarhan ang kanilang puso upang sila ay hindi makarinig. Ito ang kasaysayan ng mga bayan o pamayanan na aming isinalaysay sa iyo o Muhammad, at katotohanang dumatal sa kanila ang kanilang mga sugo na may dalang maliliwanag na katibayan. Datapot sila ay hindi nakahanda na manampalataya sa bagay na kanilang itinakwil noong panguna sa ganitong paraan. Sinasarhan ni Allah ang puso ng mga hindi sumasampalataya. Alalaong baga, kung sinarhan man ni Allah ang puso ng mga nagtakwil sa kanilang mga sugo noon, sa gayon ding paraan, sasarhan ni Allah ang puso ng mga magtatakwil kay Propeta Muhammad. At ang karamihan sa kanila na mga nangaunang bayan ay aming natagpuan na hindi tapat sa kanilang kasunduan, bagkus ang karamihan sa kanila ay tunay naming natagpuan na fasikun o mapaghimaksik at palasway kay Allah. At pagkaraan nila na mga nangaunang sugo ay aming isinugo si Moises na kasama ang aming mga tanda o himala kay Paraon at kanyang mga pinuno o pamayanan, datapot sa kawalang katarungan. Kahit pagmasdan kung ano ang kinasapitan ng mufsidun o mga mapaggawa ng kabuktutan, tampalasan o buhong. At si Moises ay nagbadya, o Paraon, ako ay isang sugo mula sa Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Marapat para sa akin na huwag mangusap ng hinggil kay Allah maliban sa katotohanan. Katotohanan ako ay naparito sa inyo mula sa inyong Panginoon na may dalang maliwanag na katibayan. Kaya't hayaan ang angka ng Israel ay lumisan na kasama ko. Si Paraon ay nangusap, kung ikaw ay dumatal na may tanda, ito ay iyong ilantad dito kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan. At si Moises ay naghagis ng kanyang tungkod at ito ay naging isang lantad na ahas. At kanyang inilabas ang kanyang kamay at ito ay naging puti na nagniningning sa mga nakamamalas. Ang mga pinuno ng mga tao ni Paraon ay nagsabi, katotohanan ito ay gawa ng isang magaling na manggagaway. Nais niyang itaboy kayo sa inyong lupain, kahit ano ang inyong may papayo sa akin. Sila ay nagturing, ipagpaliban muna ang usapan sa kanya at sa kanyang kapatid sa ilang oras at magpadala ng mga tagatawag sa mga lungsod upang magkatipon-tipon ang mga tao upang kanilang dalhin sa inyo ang pinakamagagaling na manggagaway. Kahit ang mga manggagaway ay pumaroon kay Paraon, sila ay nangusap, katotohanan bang may malaking gantimpala sa amin kung kami ay maging matagumpay? Siya, si Paraon, ay nagsabi, oo,
at higit pa riyan.

0: kung kayo ay magtagumpay, kayo ay magiging pinakamalapit sa akin. Sila ay nagsabi, O Moises, maaring ikaw ang maunang maghagis. O sa amin ang unang hagis. Siya, si Moises, ay nagsabi, Kayo ang maunang maghagis. Kahit nang sila ang maghagis, kanilang ginaway ang mga mata ng mga tao at naghatid sila ng lagim sa kanila, alalaong baga. Kanilang sinindak sila at sila ay nagpamalas ng kahangahang sa lamangka. At aming binigyan ng inspirasyon si Moises na nagsasabi, Ihagis mo ang iyong tungkod. At kapag daka, ito ay sumila. Nang walang humpay sa lahat ng mga kabulaanan na kanilang itinambad. Kaya't ang katotohanan ay napatibayan at napalis ang anumang kanilang ginagawa. Kaya't sila ay nagapirito at noon din at bumalik sa kanila ang kahihiyan o pagkaaba. At ang mga manggagawa ay napahandusay na nangangayo pa kay Allah. At sila ay nagsabi, Kami ay sumasampalataya sa Panginoon ng lahat ng mga nilalang, ang Panginoon ni Moises at si Harun. Si Paraon ay nagsabi, Kayo ba ay naniwala na sa kanya bago ko pa kayo bigyan ng pahintulot? Katiyakang ito ay isang pakana na inyong binalak sa lungsod na kasama si Moises upang itaboy ang mga tao rito datapot inyong mapag-aalaman. Katiyakang aking puputulin ang inyong mga kamay at mga paa sa magkabilang panig at kayong lahat ay aking ipapako sa krus. Sila ay nagsabi, Katotohanan kami ay magbabalik sa aming Panginoon. At ikaw, Paraon, ay gumagawa lamang ng paghihiganti sa amin sapagkat kami ay nananampalataya sa ayat o mga katibayan, himala, kapahayagan o aral o tanda ng aming Panginoon. Nang ito ay dumatal sa amin, O aming Panginoon, diligan mo po kami ng pagtityaga at papangyarihin ninyong mamatay kami na mga Muslim. Ang mga pinuno ng mga tao ni Paraon ay nagsabi, Inyo bagang pababayaan si Moises at ang kanyang mga tao na maghasik ng kalukuhan sa kalupaan at iwanan kayo at ang inyong mga Diyos. Siya si Paraon ay nagsabi, Papatayin natin ang kanilang mga anak na lalaki at haayaan natin na mabuhay ang kanilang mga babae at katotohanang tayo ay mga manlulupig sa kanila. Si Moises ay nagsabi sa kanyang mga tao, Kayo ay manikluhod ng tulong kay Allah at maging matyaga. Katotohanan, ang kalupaan ay pag-aangkin ni Allah. Ibinibigay niyang pamana ito sa sinumang kanyang maibigan, sa kanyang maalipin, at ang panghuling tagumpay ay para sa muttaqun o mga matimtiman at matutuwid na nananampalataya kay Allah. Sila ay nagsabi, Kaming angkan ng Israel ay nasaktan na nagdusa ng mga kaguluhan bago ka pa dumatal sa amin at matapos na ikaw ay dumating sa amin. Siya ay nagsabi, Marahil ang inyong Panginoon ang wawasak sa inyong kaaway at gagawin kayong mga tagapagmana sa kalupaan at mamamalas niya kung paano kayo magsisikilos. At katotohanan ang aming pinarusahan ang mga tao ni Paraon ng tagtuyot at kakulangan ng mga bunga at pananim upang sila ay makaalaala, alalaong baga upang kanilang mapag-isip ang mga biyaya ni Allah at kagandahang loob na kanyang ipinagkaloob sa kanila. At sa gayon, sila ay umiwas sa kanyang mga ipinagbabawal at sumunod sa kanyang mga ipinag-uutos. Datapot kung ang kabutihan tulad ng panustos ay sumapit sa kanila, sila ay nagsasabi, Ito ay amin. At kung ang kasamaan ay maminsala sa kanila, sila ay nagtuturing dito na ito ay isang sanhi ng masamang pangitain na nakakabit kay Moises at sa kanyang mga kasama. Hindi mapapasubalian ang kanilang masamang pangitain ay nasa kapangyarihan ni Allah, datapot ang karamihan sa kanila ay hindi nakakaalam. Sila ay nagsabi kay Moises, Ano mang ayat o mga katibayan, himala, kapahayagan, aral o tanda ang iyong dalhin sa amin upang gumawa ng panggagaway sa amin, kailanman ay hindi kami sasampalataya sa iyo. Kaya't aming ipinadala sa kanila ang mga ito, ang baha, ang mga tipaklong, ang mga kuto, ang mga palaka, at ang dugo bilang sunod-sunod na mga maliliwanag na tanda. Datapot sila ay mga palalo at sila ay mudjirimun o mga kriminal, mapagsamba sa Diyos-Diyosan at makasalanan. At nang ang kaparusahan ang mga nabanggit sa unahan ay sumapit sa kanila, sila ay nagsabi, O Moises, panikluhuran mo ang iyong Panginoon para sa amin dahilan sa kanyang pangako sa iyo. Kung iyong papawiin ang kaparusahan sa amin, katotohanan kami ay sasampalataya sa iyo at hahayaan namin ang angka ng Israel ay lumisan na kasama mo. Datapwat ng aming pawiin ang kaparusahan sa kanila sa isang natatakdaang panahon na marapat nilang sapitin. Kapag daka, sila ay sumira sa kanilang salita o pangako. Kaya't kami ay gumanti sa kanila. Sila ay aming nilunod sa dagat sapagkat pinabulaanan nila ang aming ayat o mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda at iba pa at sila ay pabaya sa pagsunod sa mga ito. At aming ginawa ang mga tao na mga pinahirapan na kanilang manahin ang mga silangang bahagi ng kalupaan at mga kanlurang bahagi niyaw na aming binasbasan. At ang mabuting salita o pangako at pag-utos ng inyong Panginoon ay natupad para sa angkan ng Israel dahilan sa kanilang matiyagang pagbabata. At ganap naming winasak ang lahat ng mga ginagawa at itinatatag ng mga gusali ni Paraon at ng kanyang mga tao. At aming itinawid ang angkan ng Israel na ligtas sa kabilang panig ng dagat at sila ay sumapit sa isang pamayanan na may pagdidibosyon sa ilan sa kanilang mga imahin, sinasamba ng mga Diyos-Diyosan. Sila ang angkan ng Israel ay nagsabi, O Moises, gumawa ka sa amin ng isang Diyos na katulad ng kanilang mga Diyos. Siya ay nagturing, katotohanan kayo ay mga tao na nag-asal ng kamangmangan, alalaong baga kayo ay hindi nakatatalos ng kamahalan at kadakilaan ni Allah. At kung ano ang ipinag-utos sa inyo na ang nagtatangi rito ay huwag kayong sumamba sa iba pa maliban lamang kay Allah, ang nag-iisa at tanging Diyos ng lahat ng mga nilalang. Katotohanan, ang mga taong ito at ang kanilang pinagkakaabalahan na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay wawasakin. At ang lahat ng kanilang ginagawa ay walang saysay. Siya, si Moises, ay nagsabi, Ako baga ay hahanap para sa inyo ng isang Diyos maliban pa kay Allah. Samantalang kanyang binigyan kayo ng mataas na katatayuan na higit sa lahat ng mga nilalang ng inyong panahon. At gunitay ng aming iniligtas kayo mula sa mga tao ni Paraon na nagpapahirap sa inyo ng pinakamatinding kaparusahan na pumapatay sa inyong mga anak na lalaki at hinahayaang mabuhay ang inyong kababaihan upang magtrabaho. At dito ay mayroong isang malaking pagsubok mula sa inyong Panginoon. At aming itinalaga kay Moises ang 30 gabi at pinaghusay ang mga ito sa pagdaragdag pa ng 10. Kaya't ang taning na itinalaga ng kanyang Panginoon ay nahusto bilang 40 gabi. At si Moises ay nagsabi sa kanyang kapatid na si Harun, Ikaw ang humalili sa akin sa lipon ng aking mga tao. Gumawa ka sa tamang landas na mag-utos sa kanila na sundin si Allah. At sambahin lamang siya at huwag mong sundin ang landas ng mufsidun o mga mapaggawa ng kabuktutan, tampalasan, makasalanan. At nang si Moises ay dumating sa oras at lugar na aming itinalaga at ang kanyang Panginoon ay nangusap sa kanya, siya ay nagsabi, O aking Panginoon, ipakita ninyo sa akin ang inyong sarili upang ako ay makamalas sa inyo. Si Allah ay nagwika, ako ay hindi mo mamamasdan. Datapwat tumingin ka sa bundok kung ito ay patuloy na nakatindig sa kanyang lugar. Ako ay iyong mamamasdan. Kaya't nang ang kanyang Panginoon ay mapagmalas ng kanyang kaluwalhatian sa bundok, ito ay gumuho na naging pinong alikabok. At si Moises ay napahindusay na walang malay sa pagkasindak. Nang siya ay pagbalikan ng ulirat, siya ay nagsabi, "Ang kaluwalhatian ay sumainyo, ako ay nagbabalik loob sa inyo sa pagsisisi at ako ang una sa mga sumasampalataya." Si Allah ay nagwika, "O Moises, ikaw ay aking hinirang ng higit sa lahat ng mga tao sa pamamagitan ng aking mga mensahe at ng aking pakikipag-usap sa iyo. Kaya't pananganan mo ang aking ipinagkaloob sa iyo at maging isa sa mga may pagtingin ng pasasalamat sa akin." At isinulat namin para sa kanya ang mga tableta o kalatas, ang lahat ng bagay na kinakailangan ng angka ng Israel bilang mga aral o tagubilin at kapaliwanagan ng mga alituntunin sa lahat ng bagay. At kami ay nagwika, "Manangan ka rito ng may katatagan at pag-utusan mo ang iyong pamayanan na kunin ang mabubuti rito. Aking ipamamalas sa inyo ang tahanan ng al-fasiqun o mga mapaghimagsik at palasway kay Allah. Aking Allah, ilalayo ang aking ayat o mga talata ng Quran at mga katibayan sa mga tao na nagmamalabis sa kawalang katarungan sa kalupaan, kaya't sila ay hindi na makakaunawa rito. At kahit na makita nilang lahat ang ayat o mga kapahayagan, aral, tanda, katibayan at iba pa, sila ay hindi mananampalataya rito. At kahit na makita nila ang daan ng kabutihan, paniniwala sa nag-iisang Diyos, kabanalan at mabubuting gawa, hindi nila ito susundin bilang isang landas. Datapwat kung kanilang makita ang landas ng kamalian, pagsamba sa Diyos-Diyosan, krimen at masamang gawa, kanilang susundin ang gayong landas. Ito'y sa dahilang itinakwil nila ang aming ayat, mga kapahayagan, katibayan, aral, tanda at iba pa. At hindi na nakikinig na matuto ng aral na manggagaling dito. Sila na hindi naniniwala sa aming ayat, mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda at iba pa, at sa pakikipagtipan kay Allah sa kabilang buhay o sa araw ng muling pagkabuhay, walang saysay ang kanilang mga gawa. Sila bagay babayaran o umaasam na gagantimpalaan maliban sa kung ano ang kanilang ginawa. At pagkaraang umalis si Moises, ang kanyang pamayanan ay gumawa mula sa kanilang mga palamuti o alahas ng isang imahe ng baka upang sambahin na mayroong tunog na wari bang umuunga. Hindi ba nila napagmamalas na ito ay hindi makakapagsalita sa kanila at hindi rin makakapamatnubay sa kanila sa tuwid na landas? Tinangkilik nila ito bilang sinasamba at sila ay zalimun, umapaggawa ng kamalian, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, tampalasan o buhong. At nang sila ay nagsisi sa kamalian, pagkatapos na bumalik si Moises at kanilang namasdan na sila ay napaligaw ng malayo, sila ay nagtika at nagsabi, "Kung ang aming Panginoon ay walang habag sa amin at kami ay hindi niya patatawarin, katiyakang kami magiging mga talunan." At nang si Moises ay magbalik sa kanyang pamayanan na may galit at nagdadalamhati, siya ay nagsabi, "Isang masamang bagay ang inyong ginawa, alalaong baga ang pagsamba sa imaheng baka. Habang ako ay wala, kayo bagay nagmadali at hindi nakapaghintay sa kautusan ng inyong Panginoon. Alalaong baga ang kanyang pag-utos na sila'y maghintay kay Moises. At kanyang ipinukol ang mga tableta o kalatas. At kanyang sinakmal ang kanyang kapatid sa buhok ng kanyang ulo, at kanyang kinaladkad siya patungo sa kanya. Si Haron ay nagsabi, "O anak ng aking ina, katotohanan, ang mga tao ay nagpahirap sa akin, at malapit na nila akong patayin. Kaya't huwag mong hayaan ang mga kaaway ay mga galak sa akin. Gayon din ako ay huwag mong isama sa lipon ng mga tao na zalimun o mga buktot at tampalasan at makasalanan." Si Moises ay nagsabi, "O aking Panginoon, inyong patawarin ako at ang aking kapatid. At kami ay hayaan ninyong makapasok sa inyong habag, sapagkat kayo ang pinakamaawain sa mga nagpapamalas ng habag. Katiyakan sila na tumangkilik sa baka upang sambahin ang poot ng kanilang Panginoon at pagkaaba ang sasapit sa kanila sa buhay sa mundong ito. Sa ganito namin ginagantihan ang gumagawa ng mga kabulaanan. At sila na nagsigawa ng masamang gawa at pagkatapos ay nagtika at sumampalataya, katiyakang ang iyong Panginoon. Magkagayunman ay katotohanang lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain." At nang ang puot ni Moises ay humupa na, kanyang kinuha ang mga tableta o kalatas, ang mga nasusulat dito, at habag sa mga may pangangamba sa kanilang Panginoon. At si Moises ay humirang sa kanyang pamayanan ng 70 pinakamahuhusay na lalaki tungo sa aming natatakdaang oras at lugar ng pakikipagtipan. Sila ay nagsabi, "O Moises, hindi kami kailanman maniniwala sa iyo hanggat hindi mo ipinapakita sa amin ang iyong Panginoon." At nang sila ay sakmalin ng isang matinding lindol, siya si Moises ay nagsabi, "O aking Panginoon, kung ito ay inyo lamang ninais, sila at ako ay maaari ninyong wasakin kahit na noon pa. Kami ba ay wawasakin ninyo dahilan sa mga gawa ng mga buktot sa lipon namin? Tanging sa pamamagitan lamang ng inyong pagsubok, kayo ay namamatnubay sa sinumang inyong maibigan at nagliligaw sa sinumang inyong maibigan. Tanging sa pamamagitan lamang ng inyong pagsubok, kayo ay namamatnubay sa sinumang inyong maibigan at nagliligaw sa sinumang inyong maibigan. Kayo ang aming wali o tagapangalaga, kaya't inyong patawarin kami at bigyan ng habag sapagkat kayo ang pinakamainam sa mga nagpapatawad. At ipagkaloob ninyo sa amin ang mabuti sa mundong ito at sa kabilang buhay. Katiyakang kami ay nagbabalik loob sa inyo." Siya si Allah ay nagwika, "Ang aking kaparusahan, binibigyang sakit ko nito ang sinumang aking maibigan, datapot ang aking habag ay nakasasakop sa lahat ng bagay. Kahit aking itatalaga ang habag na ito sa muttaqun, mga matimtiman at matutuwid na mananampalataya kay Allah, at nagbibigay ng zaka o katungkulang kawang gawa at sa kanila na nananalig sa aming ayat o mga katibayan, aral, tanda, kapahayagan at iba pa. Sila na sumusunod sa sugo na si Muhammad, ang propeta na hindi nakakabasa at hindi nakakasulat na kanilang matatagpuan na nasusulat sa turo o mga batas at sa ebanghelyo, siya ay nagtatagubilin sa kanila ng al-ma'ruf, ang pagsampalataya sa kaisahan ni Allah at pagsunod sa lahat ng kanyang ipinagutos, at nagbabawal sa kanila ng al-munkar o kawalan ng paniniwala, pagsamba sa Diyos-Diyosan, at paggawa ng lahat ng masasama na ipinagbabawal sa Islam. Kanyang pinahihintulutan sila sa al-tayyibat o lahat ng mabuti, at pinapayagan tungkol sa mga bagay-bagay, mga gawa, mga paniniwala, mga tao, mga pagkain, at nagbabawal sa kanila sa al-khaba'if o ang lahat ng kasamaan, at hindi pinahihintulutan tungkol sa mga bagay-bagay, mga gawa, mga paniniwala, mga tao, mga pagkain. Kanyang niluluwagan sila sa kanilang mabibigat napasanin sa pang-araw-araw na pagsasagawa ng pananampalataya at sa mga tanikala ng pananagutan na nakaatang sa kanila. Alalaong baga ang mabigat na kautusan tungkol sa pagsisisi, kaparusahan o ganti at iba pa. Kaya't sila na nananalig sa kanya, kay Muhammad, at sumunod sa liwanag ang Quran na ipinanawag sa kanya, sila yaong magsisipagtagumpay. Ipagbadya o Muhammad. O isang katauhan, katotohanan ako ay sinugo sa inyong lahat. Siya ay nag-aangkin ng kapamahalaan ng mga kalangitan at ng kalupaan. Wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Siya ang naggagawa ng buhay at nagpapapangyari ng kamatayan. Kaya't kayo ay manampalataya kay Allah at sa Kanyang sugo na si Muhammad, ang propeta na hindi nakakabasa at hindi nakakasulat, na sumasampalataya kay Allah at naniniwala sa Kanyang mga salita, sa Quran, sa Tura o mga batas at sa Ebanghelyo, at gayon din sa salita ni Allah na mangyari nga at nangyari nga. Alalaong baga si Jesus na anak ni Maria at siya ay inyong sundin upang kayo ay mapatnubayan. At sa lipon ng mga tao ni Moises ay mayroong isang pamayanan na namamatnubay sa mga tao sa pamamagitan ng katotohanan at nagtatatag sa pamamagitan nito ng katarungan. Alalaong baga, humahatol sa mga tao sa katotohanan at katarungan. At aming pinagbabahabahagi sila sa 12 tribo, ang mga anak na lalaki ni Jacob. At aming pinagutusan si Moises na may inspirasyon nang ang kanyang pamayanan ay humingi sa kanya ng tubig at kami ay nagwika. Paluin mo ang bato ng iyong tungkod at pumulandit mula rito ang 12 batis. Ang bawat pangkat ay nakakaalam ng kanilang lugar ng tubig. Aming Allah, nilimliman sila ng ulap at aming pinanaog sa kanila ang manna, isang bagay o pagkain na kasing tamis ng pulot pukyutan at mga pugo na nagsasabi, kumain kayo sa mabubuting bagay na aming ipinagkaloob sa inyo. At sila ay hindi makapagbibigay pinsala sa amin, datapot pinipinsala nila ang kanilang sarili. At gunitain ng ito ay sabihin sa kanila, magsipanirahan kayo sa bayang ito, sa Jerusalem. At kumain kayo rito ng anumang inyong maibigan at magsabi, O Allah, patawarin ninyo ang aming mga kasalanan at magsipasok sa tarangkahan ng nagpapatira pa na nakayukod sa kapakumbabaan. Ipatatawad namin sa inyo ang inyong mga kamalian, aming pararamihin ang pabuya sa mga gumagawa ng kabutihan. Datapot sila na nasa kanilang lipon na gumawa ng kamalian ay nagpalit o bumago sa salita na ipinangusap sa kanila. Alalaong baga, sila ay nutusan na sabihin ang hitaton, patawarin ninyo kami. Ngunit kanilang pinalitan ang ibang salita bilang hintaton, na ang ibig sabihin na isang uri ng butong patani, kahit aming ipinadala sa kanila ang ridges o parusa o salot mula sa langit bilang ganti sa kanilang mga maling gawa. At iyong tanungin sila, O Muhammad, tungkol sa bayan na nasa gilid ng dagat, nang sila ay lumabag sa kautusan na huwag manghuli ng isda sa araw ng Sabat o Sabado, nang ang isda ay lantarang lumapit sa kanila sa araw ng Sabat at hindi pumaroon sa kanila sa araw na wala silang Sabat, kaya't sila ay aming sinubukan dahilan sa kanilang ginagawang paghihimagsik. At alalahanin, ang ilang tao sa kanilang lipon ay nagsasabi sa iba pa sa kanila na nangisda at nakahuli sa araw ng Sabado, bakit kayo nangangaral sa mga tao na napipintong wasakin ni Allah dito sa mundo o parusahan sila ng matinding kaparusahan sa kabilang buhay. Ang mga nangangaral ay nagsabi, upang kami ay maging malaya sa kasalanan o pag-usig ng budhi sa harapan ng inyong Panginoon. Alalaong baga, nararapat naming tuparin ang aming obligasyon sa harapan ni Allah na manghikayat sa mabuti at magbawal sa masama, at sila ay magkaroon nawa ng pangangamba kay Allah. At nang kanilang malimutan ang paalaala kung saan sila ay pinaalalahanan, aming iniligtas sila na nagbabawal sa kasamaan, at aming nilagom ang mga gumagawa ng kamalian ng isang matinding kaparusahan sapagkat sila ay naghimagsik o sumuway kay Allah. Kahit nang sila ay mawalan ng pakundangan sa mga bagay na sila ay pinagbawalan, kami ay nagwika sa kanila, maging unggoy kayo na kinasusuklaman at itinatakwil. At alalahanin ng ang iyong Panginoon ay magpahayag na kadiyakang magpapatuloy siya sa pagpaparating ng sumpa o kaparusahan laban sa kanila, ang mga Hudyo, hanggang sa araw ng muling pagkabuhay para sa kanila na nagbibigay pasakit sa kanila sa mga sumasampalataya ng matinding pagpaparusa. Katotohanan ang iyong Panginoon ay maagap sa pagpaparusa sa mga palasuway o buhong, at katiyakang siya ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain o sa mga masunurin at naninikluhod sa kapatawaran ni Allah. At aming pinagbahabahagi sila, ang mga Hudyo, sa maraming pangkatin dito sa kalupaan, ang ilan sa kanila ay matutuwid at ang iba ay malayo sa katuwiran. At aming sinubukan sila ng mabubuting biyaya at kaginhawahan at kasamaan o kagipitan at mga kapinsalaan upang sila ay magbalik loob sa pagsunod kay Allah. At pagkaraan nila ay sumunod ang isang saling lahi na nakamana sa aklat habang sila ay nagtatamasa ng mga paninda, alalaong baga, mga diligal na pakinabang at kasiyahan ng mababang buhay, ang karangyaang ligaya sa mundong ito na nagsasabi bilang pagdadahilan ang lahat ng bagay ay patatawad sa atin. At kung ang katulad na alok ng karangyaang ligaya ng mundong ito ay dumatal sa kanila, muli silang mananamantala na gawin ito. Gagawin nila ang mga kasalanang yaon, hindi baga ang kasunduan ng aklat, ang tura ay kinuha sa kanila, na hindi na sila magsasalita sa anuman tungkol kay Allah maliban sa katotohanan, at sila ay nag-aral kung ano ang nasa loob nito. At ang tahanan ng kabilang buhay ay higit na mainam sa mga nangangamba kay Allah. Alalaong baga, ang al-muttaqun o mga matimtiman at matutuwid na mananampalataya kay Allah, hindi baga kayo nakakaunawa? At sa kanila nanananangan ng matimtiman at may katatagan sa aklat, alalaong baga, gumagawa ng ayon sa mga turo nito at nag-aalay ng salah o takdang pagdarasal ng mahinusay, katiyakang hindi namin kailanman sasayangin ang gantimpala ng mga gumagawa ng kabutihan. At gunitain ng aming itinaas ang bundok sa ibabaw nila, nawaribang ito ay isang maitim na ulap, at sila ay nag-akala na ito ay babagsak sa kanila. At si Allah ay nagwika, manangan kayo ng matatag sa bagay na aming ipinagkaloob sa inyo. Alalaong baga, ang tura o mga batas, at alalahanin kung ano ang naririto. Gumawa ng ayon sa pag-utos nito upang kayo ay magkaroon ng pangamba kay Allah at kayo ay sumunod sa Kanya. At gunitay ng ang iyong Panginoon ay nagpalabas mula sa himaymay ni Adan ng kanyang mga anak at kaanak-anakan, at ginawa sila na sumaksi sa kanilang sarili na si Allah ay nagsasabi sa kanila, hindi baga ako ang inyong Panginoon Sila ay nagsabi, "Oo, kami ay sumasaksi. Marahil baka kayo ay magsabi sa araw ng muling pagkabuhay, katotohanan kami ay hindi nakakaalam nito. O baka inyong sabihin, yaong lamang aming mga ninuno noong panahong sinauna, ang tumangkilik sa iba pa bilang mga katambal sa pagsamba kay Allah, at kami lamang ay kanilang mga saling lahi pagkaraan nila. Inyo bagang wawasakin kami dahilan sa mga gawa ng mga tao na nagsagawa ng al-batil, alalaong baga, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, paggawa ng krimen at kasalanan, paniniklohod, sa iba pa sa pagsamba maliban pa kay Allah. Sa ganito namin ipinapaliwanag ang ayat, mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda at iba pa sa masusing paraan upang sila ay magbalik sa katotohanan. At dalitin mo, O Muhammad, sa kanila ang kasaysayan niya, isang tao sa lipon ng mga Hudyo na aming ginawaran ng ayat, o mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda at iba pa, datapwa't tinanggal niya ito sa kanyang sarili. Kaya't sinundan siya ni Satanas at siya ay napasama sa mga naligaw ng landas. At kung amin lamang ninais, katiyakang aming itinaas siya sa antas ng mga may kaalaman, datapat kumapit siya sa kalupaan at sumunod sa kanyang palalong pagnanasa, kahit ang kanyang kahalintulad ay katulad ng isang aso. Kung siya ay iyong itaboy, kanyang inilalabas ang kanyang dila. O kung siya ay iyong hayaang mag-isa, patuloy pa rin niyang inilalawit ang kanyang dila. Ito ang kahalintulad ng mga tao na nagtatakwil sa aming ayat, mga kapahayagan, katibayan, aral, tanda at iba pa. Kaya't iyong isalaysay ang kanilang kasaysayan upang sila na mga tauhan mo, O Muhammad, ay magmumuni-muni. Kasamaan ng kahalintulad ng mga tao na nagtatakwil sa aming ayat, o mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda at iba pa, at nagtataboy sa kanilang sarili sa kamalian. Sinumang patnubayan ni Allah, siya ay napapatnubayan, at sinuman ang kanyang dalhin sa pagkaligaw, sila ang mga talunan. At katiyakang aming nilikha ang marami sa mga jin at sangkatauhan tungo sa impyerno. Sila ay may puso na hindi nakakaunawa. Sila ay may mga mata na hindi nakakakita. At sila ay may mga tainga na hindi nakakarinig ng katotohanan. Sila ay katulad ng bakahan o hayupan. Hindi, higit silang napapaligaw. Sila ang walang iniintindi. At si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng pinakamagagandang pangalan. Kaya't siya ay panikluhuran ninyo sa mga pangalang yaon at iwanan ninyo ang pangkat na nagsasagawa ng kalihisan o muungusal ng walang galang na salita tungkol sa kanyang mga pangalan. Sila ay gagantihan ng ayon sa kanilang mga ginagawa. At sa lipon niya ang aming nilikha ay isang pamayanan na namamatnubay sa mga iba sa pamamagitan ng katotohanan, at mula rin dito ay nagtitindig ng katarungan. Sila na nagtatakwil ng aming ayat, mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda at iba pa, sila ay unti-unti naming sasakmalin ng kaparusahan sa paraang hindi nila napag-aakala. At aking bibigyan sila ng palugit, katiyakang ang aking balak o kaparusahan ay matibay. Hindi baga sila nagmumuni-muni, walang anumang pagkasira ng isip sa kanilang kasama na si Muhammad, alalaong baga, siya ay hindi nababaliw. Siya ay isa lamang lantad na tagapagbabala. Hindi baga nila napagmamalas ang pangingibabaw ng kapangyarihan ni Allah sa mga kalangitan at kalupaan at lahat ng mga bagay na nilikha ni Allah, at sa kanilang buhay na maaaring ang katapusan ay malapit na. Kaya't sa ano pang pangungusap o minsahe pagkaraan nito, sila ay maniniwala. Sinumang dalhin ni Allah sa pagkaligaw, walang sinuman ang makakapatnubay sa kanya.
1: at kanyang hinahayaan sila sa kanilang pagmamalabi sa paglabag na lumilibot-libot na parang mabulag. Sila ay nagtatanong sa iyo, O Muhammad, hinggil sa oras o araw ng muling pagkabuhay, kailan kaya ang kanyang natatakdang pagdatal? Ipagbadya, ang kaalaman dito ay nasa aking Panginoon lamang. Walang sinuman ang makapagpapahayag ng kanyang natakdang panahon maliban sa kanya. Ito ay nakalapat ng mabigat sa mga kalangitan at kalupaan. Ito ay hindi daratal sa inyo maliban na ito ay biglang-bigla o walang babala. Sila ay nagtatanong sa iyo, O Muhammad, nawari bang ikaw ay mayroong ganap na kaalaman dito? Ipagbadya, ang kaalaman dito ay tanging na kay Allah lamang. Datapot ang karamihan sa sangkatauhan ay hindi nakakaalam. Ipagbadya, O Muhammad, ako ay walang pinanghahawakang kapangyarihan tungo sa kapakinabangan o kapinsalaan sa aking sarili, malibang pahintulutan ni Allah. At kung ako lamang ay may kaalaman sa al-ghayb o mga bagay na nakalingid o kabilang buhay, ginawa ko na ang aking sarili na makapagtabi ng malaking kayamanan at walang anumang pasakit o kasamaan ang maaring sumapit sa akin. Ako ay isa lamang tagapagbabala at isang tagapagdala ng masayang balita sa mga tao na sumasampalataya. Siya si Allah ang lumikha sa inyo mula sa nag-iisang tao na si Adan at kanyang nilikha mula sa kanya ang kanyang asawa na si Eva upang siya ang lalaki ay makadama ng kapanatagan na mamuhay sa piling niya ang babae. Nang siya ay magkaroon ng pakikipagtalik sa kanya, siya ay nagdalang tao at kanyang dinala ito na hindi naman mabigat. At nang ito ay maging mabigat, kapwa sila ay nananalangin kay Allah, ang kanilang Panginoon, na nagsasabi, Kung kayo ay magkakaloob sa amin ng isang mabuting bata, katotohanan kami ay mapapabilang sa lipon ng mga tumatanaw ng pasasalamat. Datapot ng kanyang binigyan sila ang mag-asawa ng isang mabuting bata. Sila ay nagkaakibat ng mga katambal sa kanya, si Allah. Sa bagay na kanyang ipinagkaloob sa kanila, higit na mataas si Allah. Siya ang kataas-taasan sa lahat ng kanilang mga itinataguri bilang katambal sa kanya. Sila baga ay nagbibigay ng mga katambal sa kanya kay Allah. Sila na walang anumang nilikha bagkus sila ay nilikha. Walang anumang tulong ang maibibigay nila sa kanila. Alalaong baga, ang mga tao na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, gayon din naman ay hindi nila matutulungan ang kanilang sarili. Alalaong baga, sila na mga Diyos-Diyosan. At kung iyo silang tatawagan tungo sa patnubay, sila ay hindi makakasunod sa inyo. Ito ay walang pagkakaiba sa inyo. Kahimat sila ay inyong tawagin o manatili kayong tahimik, sila ay hindi makakasunod sapagkat hindi nakakarinig ang mga Diyos-Diyosan. Katotohanan, ang inyong pinaninikluhuran o sinasamba ng mga iba maliban pa kay Allah ay mga alipin, alalaong baga, angkin ng kanilang Panginoon na katulad ninyo. Kaya't sila ay inyong panikluhuran at hayaan kayo ay sagutin nila kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan. Sila baga ay may mga paa na rito ay sila ay lumalakad o sila ba ay may mga kamay na rito sila ay humahawak o sila ba ay may mga mata na rito na sila ay nakakakita o sila ba ay may mga tainga na rito ay sila ay nakakarinig. Ipagbadya, O Muhammad, tawagin ninyo ang inyong iniakibat na mga katambal kay Allah at kayo ay gumawa ng pakana laban sa akin at huwag ninyo akong bigyan ng palugit na panahon. Katotohanan ang aking wali o tagapangalaga, tagapagtaguyod at tagapagtangkilik ay si Allah na nagpahayag ng aklat ang Quran at siyang nangangalaga o nagtataguyod at tumutulong sa mga matutuwid. At yaong mga dinadalanginan ninyo na mga iba maliban pa sa kanya kay Allah ay hindi makatutulong sa inyo, gayon din naman ay hindi nila matutulungan ang kanilang sarili. At kung sila ay inyong panikluhuran o tawagin tungo sa patnubay, sila ay hindi nakakarinig. At mamamalas ninyo na sila ay tumitingin sa iyo, datapot sila ay hindi nakakakita. Magpakita kayo, O Muhammad, ng pagpapatawad. At magtagubilin kung ano ang mabuti, at lumayo kayo sa mga loko-loko. Alalaong baga, huwag ninyo silang patulan. At kung ang masamang bulong ay lumapit sa iyo mula kay Satanas, kayo ay humanap ng kalinga, o magpakupkup kayo kay Allah laban kay Satanas. Katotohanan siya ang ganap na nakakarinig, ang ganap na maalam. Katotohanan, sila na matimtiman sa kabutihan. Kung ang isang masamang isipin o bulong ay dumatal sa kanila mula kay Satanas, sila ay nakakaalaala kay Allah at katotohanan sila ay nakakakita ng matuwid. At ang kanilang mga kapatid na mga diablo ay nagdagdag sa kanila sa pamamagitan ng kanilang pag-uudyok sa kanila sa paggawa ng kamalian. Sila na masasamang tao ay hindi tumitigil sa pagganap nito. At kung ikaw ay hindi naghahatid sa kanila ng isang tanda o himala ayon sa kanilang mungkahi, sila ay nagsasabi, "Bakit hindi mo dinala ito sa amin? Ipagbadya. Sinusunod ko lamang kung ano ang pinahayag sa akin mula sa aking Panginoon. Ito ang Quran ay wala ng iba maliban na mga katibayan mula sa inyong Panginoon at isang patnubay sa isang habag sa mga tao na sumasampalataya rito. At kung ang Quran ay dinadalit, tayo ay makinig dito at maging tahimik o magbigay ng pansin upang kayo ay makatanggap ng habag. At iyong alalahanin o purihin at luwalhatiin ang iyong Panginoon sa pamamagitan ng iyong dila at sa loob ng iyong sarili na mapagpakumbaba at may pangangamba at hindi malakas ang tinig ng pagbigkas sa tuwing umaga at gabi o maagang gabi. At huwag kayong mapabilang sa kanila na nagpapabaya. Katotohanan, ang mga anghel na nasa piling ng iyong Panginoon ay hindi kailanman naging palalo sa pag-alay ng mga gawa ng pagsamba sa Kanya. Bagkus, sila ay lumuwalhati ng papuri sa Kanya at sila ay nagpapatira pa sa Kanya.
2: Surah Al-Anfal.
1: Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Sila na iyong mga kasamahan ay nagtatanong sa iyo, O Muhammad, hinggil sa mga napanalunan sa digmaan, ipagbadya. Ang mga napanalunan sa digmaan ay para kay Allah at sa sugo. Kaya't pangambahan ninyo si Allah at inyong ayusin ang lahat ng bagay ng pagkakahidwa sa inyong lipon at inyong sundin si Allah at ang kanyang sugo na si Muhammad kung kayo ay sumasampalataya. Ang mga sumasampalataya ay sila na kung ang pangalan ni Allah ay nababanggit ay nagkakaroon ng pangamba sa kanilang puso at kung ang kanyang mga talata, ang Quran, ay dinadalit sa kanila na katulad ng ganitong mga talata ay nagpapaalab sa kanilang pananalig at sila ay naglalagay ng kanilang pagtitiwala sa kanilang Panginoon lamang. Sila na nag-aalay ng sola o takdang pagdarasal ng mahinusay at gumugugol mula sa mga bagay na aming ipinagkaloob sa kanila. Sila ang mga tunay na sumasampalataya. Sasa kanila ang mga antas ng karangalan na nasa kanilang Panginoon at pagpapatawad at masaganang panustos sa paraiso. Gayon din na pinapangyari ng iyong Panginoon, O Muhammad, na ikaw ay lumabas mula sa iyong tahanan para sa digmaan ng Badr na may dalang katotohanan, samantalang tunay ngang mayroong pangkat sa lipon ng sumasampalataya, ang dito ay hindi nagnanais. Sila ay nakikipagtalo sa iyo hinggil sa katotohanan, matapos na ito ay maging maliwanag. Nawari bang sila ay tinaboy sa kamatayan habang sila rito ay nakamata? At gunitain ng si Allah ay mangako sa inyo, O mga Muslim, ng isa sa dalawang pangkat. Alalaong baga, maaring ang mga naglalakbay na Quraysh o mga kanilang sandatahan na ito ay marapat na mapasa inyo at kayo ay nagdanais na ang mga hindi nasasandatahan ang naglalakbay ay maging inyo. Datapwat si Allah ay nagnais na itatag ang katotohanan sa pamagitan ng kanyang mga salita at iligpit o putulin ang mga ugat ng mga hindi sumasampalataya, alalaong baga, sa digmaan ng Badr. Upang kanyang mapangyari na ang katotohanan ay magwagi at palisin ang kabulaanan, kahit na ang mujrimun o mga hindi sumasampalataya o pagsamba sa Diyos-Diyosan, makasalanan o kriminal ay mamuhi rito. At gunitain ng kayo ay humingi ng tulong ng inyong Panginoon. At kanyang tinugon kayo na nagsasabi, kayo ay aking tutulungan sa pamagitan ng 1,000 anghel na magkakasunod sa bawat isa. Ginawa lamang ito ni Allah bilang magandang balita para sa inyo at upang ang inyong puso ay maging matatag at payapa at walang anumang tagumpay maliban sa pamamagitan ng tulong ni Allah. Katotohanan si Allah ay sukdod sa kapangyarihan ang tigib ng karunungan. At gunitain ng kanyang balutan kayo ng pagkaidlip bilang isang kapanatagan mula sa kanya at pinapangyari niya na ang ulan ay manaog sa inyo mula sa alapap upang kayo ay malinisan at upang alisin niya mula sa inyo ang ridges o mga bulong o masamang udyok ni Satanas. At palakasin ang inyong puso at maging matatag ang inyong mga paa. At gunitain ng ang inyong Panginoon ay magbigay ng inspirasyon sa mga anghel. Katotohanang ako ay kasama ninyo, natutulong sa mga sumasampalataya sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Kaya't inyong panatilihin na maging matatag ang mga nananampalataya. Ako, si Allah ay maglalagay ng takot sa puso ng mga hindi nananampalataya, kaya't sila ay inyong patayin o mga sumasampalataya. At inyong hampasin ang lahat ng kanilang mga daliri sa kamay at paa. Ito'y sa dahilang sila ay sumalungat at sumuway kay Allah at sa kanyang sugo. At sinuman ang sumalungat at sumuway kay Allah at sa kanyang sugo. Kung gayon, katotohanan si Allah ay mahigpit sa kaparusahan. Ito ang kaparusahan dito sa mundo. Kaya't inyong lasapin ito. At katiyakan sa mga hindi sumasampalataya ay may kaparusahan ng apoy. O kayong nagsisisampalataya, kung inyong makatagpo ang mga hindi sumasampalataya sa larangan ng digmaan, kailanman sila ay huwag ninyong uurungan. At sinuman ang umurong sa kanila sa gayong araw ng digmaan, maliban na lamang sa paglihis, sa pagkikidigma, bilang isang pamamaraan o taktika ng labanan, o sa pagpanig sa kabilang pangkat. Kung gayon, katiyakang hinatak niya sa kanyang sarili ang puot ni Allah. At ang kanyang tirahan ay impyerno at tunay na pagkasama-sama ng gayong hantungan. Sila ay hindi ninyo napatay, datapwat si Allah ang pumatay sa kanila. At hindi ikaw ang naghagis, o Muhammad, nang ikaw ay maghagis sa kanila, datapwat si Allah ang naghagis. Alalaong baga, pinapangyari niya na tumama ang ipinukol mo sa kanila. At upang kanyang masubukan ang mga sumasampalataya sa pamamagitan ng makatarungang pagsubok mula sa kanya, katotohanan si Allah ay ganap na nakakarinig, ang ganap na nakakaalam. Ito ang pangyayari ay upang mapanghina ni Allah ang mapanglinlang na pakanan ng mga hindi sumasampalataya. At kung kayo na hindi sumasampalataya ay humihingi ng kahatulan, alalaong baga ang kaparusahan para sa mga lumalabag. Ang kahatulan, alalaong baga ang pagkagapi ay dumatal na sa inyo. At kung kayo ay titigil sa pakikipaglaban sa mga sumasampalataya, ito ay higit na mabuti sa inyo dito sa mundo maging sa kabilang buhay. At kung kayo ay magbalik sa digmaan, kami rin ay magbabalik. At kailanman ay hindi ninyo maaasahan ang inyong sandatahan, alalaong baga, wala silang magagawa para sa inyo
0: kahit na silang lahat ay lubhang marami at katotohanan si Allah ay nasa panig ng mga sumasampalataya. O kayong nagsisampalataya, sundin ninyo si Allah at ang kanyang sugo at huwag kayong tumalikod sa kanya. Alalaong baga, sa pagsunod sa iniutos ng sugong si Muhammad habang kayo ay nakakarinig. At huwag kayong maging katulad nila na mga munafik o mapagkunwari at mga mushrik o pagano na nagsasabi ng kami ay nakakarinig, datapot sila ay hindi nakakarinig. Alalaong baga, sila ay hindi sumunod sa kanilang narinig kay Propeta Muhammad. Katotohanan, ang pinakamasama sa mga nabubuhay na nilalang sa paningin ni Allah ay sila ay mga bingi at pipi. Sila na hindi nakakaunawa, alalaong baga, ang mga hindi sumasampalataya. Kung sila ay nakaalam man lamang ng anumang mabuti sa kanila, tunay niyang magagawa na sila ay makinig at kahimat sila ay gawin niyang makinig. Sila ay magsisitalikod din habang sila ay tumatanggi sa katotohanan. O kayong nagsisisampalataya, tugunin ninyo si Allah sa pamagitan ng pagsunod sa Kanya at sa Kanyang sugo kung kayo ay Kanyang tawagin sa bagay na magbibigay sa inyo ng buhay, walang hanggang kaligtasan at pamumuhay sa paraiso at inyong maaalaman na si Allah ay makagagawa na Kanyang pigilan ang puso ng tao na magpasya sa masamang bagay at katotohanan kayong lahat ay titipunin sa Kanya at pangambahan ninyo ang fitna o kagipitan, kasiphayuan at pagsubok na hindi lamang nakakaligalig sa mga gumagawa ng kabuktutan, ngunit maaari rin itong makaligalig sa mga gumagawa ng kabutihan. At inyong maalaman na si Allah ay mahigpit sa kaparusahan. At gunitain ng kayo na mga nagsisisampalataya ay ilan lamang at inaapi sa kalupaan at natatakot na ang mga tao na hindi nananampalataya ay maaring dumukot sa inyo. Subalit siya ay nagkaloob ng ligtas na lugar sa inyo. Kayo ay sinuportahan niya ng kanyang tagumpay at kayo ay pinagkalooban niya ng mabubuting bagay upang kayo ay magkaroon ng damdamin ng pasasalamat. O kayong nagsisisampalataya, huwag ninyong ipagkaluno si Allah at ang kanyang sugo. Gayon din ay huwag ninyong sadyaing ipagkaluno ang inyong amana o ang mga bagay na ipinagkatiwala sa inyo at lahat ng mga tungkulin na itinalaga sa inyo ni Allah. At inyong maalaman na ang inyong ari-arian at mga anak ay isa lamang pagsubok at katiyakang na kay Allah ang malaking gantimpala. O kayong nagsisisampalataya, kung inyong pangangambahan o susundin si Allah, kanyang pagkakalooban kayo ng isang paraan ng kaligtasan upang makatawid sa bawat kahirapan, kasiphayuan o kagipitan dito sa mundo. At kanyang pagtatakpan o papawiin ang inyong mga kasalanan at kanyang patatawarin kayo at si Allah ang nagmamay-ari ng malaking kasaganaan. At gunitain na ang mga hindi sumasampalataya ay nagbalak ng isang masamang pakana laban sa iyo o Muhammad na ikaw ay ipiit o ikaw ay patayin o ikaw ay kanilang maitaboy sa iyong tahanan, alalaong baga sa Makkah. Sila ay nagbabalak at si Allah rin ay nagbabalak. At si Allah ang pinakamagaling sa lahat ng mga nagbabalak. At kung ang aming mga talata, ang Quran, ay dinadalit sa kanila, sila ay nagsasabi, amin nang napakinggan ito, ang Quran. Kung aming naisin, makapangungusap kami ng katulad nito. Ito ay wala ng iba maliban sa mga alamat ng mga unang tao. At gunitain ng kanilang sinabi, O Allah, kung ito, ang Quran ay tunay na katotohanan na nahayag mula sa inyo, kung gayon, inyong paulanin ang mga bato sa amin,
1: mula sa alapap at inyong dalhin sa amin ang kasakit-sakit na kaparusahan. Datapwat si Allah hindi magpaparusa sa kanila samantalang ikaw o Muhammad ay nasa lipon nila at hindi rin niya parurusahan sila.

0: Datapwat ang karamihan sa kanila ay walang kaalaman dito. Ang kanilang pagdalangin sa tahanan ni Allah, alalaong baga, ang pagdalangin ng mga paganong Arabo sa Kaaba, sa Makka noong una, ay wala nang iba maliban sa pagsutsut at pagpalakpak ng kanilang mga kamay. Kung gayon, inyong lasapin ang kaparusahan dahilan sa inyong kawalan ng pananampalataya. Katotohanan, ang mga hindi sumasampalataya ay gumugugol ng kanilang kayamanan upang hadlangan ang mga tao sa landas o relihiyon ni Allah. Kaya't sila ay magpapatuloy sa paggugol nito. Datapwat sa hulihan, ito ang magdudulot ng dalamhati sa kanila. At hindi maglalaon, sila ay mapapangibabawan, alalaong baga magtatalo ng mga sumasampalataya. At ang mga hindi sumasampalataya ay titipunin sa impyerno upang maibukod ni Allah ang kaibahan ng mga buktot. O mga hindi sumasampalataya, mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mga tampalasan sa mga mabubuti o nananalig sa kaisahan ni Allah at mapaggawa ng katuwiran at kanyang maipatong ang ilang mga buktot sa ibabaw ng iba pa sa kanila at ibuntun sila ng sama-sama at ihagis sila sa impyerno, sila yaong mga talunan. Ipagbadya sa mga hindi sumasampalataya na kung sila ay titigil sa kawalan ng pananalig at pang-aaway sa mga nananampalataya, ang kanilang nakaraan na mga kasalanan ay patatawad. Datapwat kung sila ay magbalik sa kawalan ng pananalig, kung gayon ang halimbawa ng mga mapaghimagsik at naparusahan na mga unang tao ay nangyari na nga. At inyong labanan sila hanggang sa mapawi ang fitna o kawalan ng pananalig at pagsamba sa iba maliban pa kay Allah. At ang pananampalataya o pagsamba ay maging tangi lamang kay Allah sa buong santinakpan. Datapwat kung sila ay titigil sa pagsamba sa iba maliban pa kay Allah. Kung gayon, katiyakang si Allah ang ganap na nakamamalas ng kanilang ginagawa. At kung sila ay magsitalikod sa pagsampalataya kay Allah, inyong maalaman na si Allah ang inyong maula o patron, Panginoon, tagapangalaga at tagapagtaguyod. O gaano siya kagaling na maula at gaano siya kagaling na tagapagtangkilik.
1: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira an ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang pagpapatuloy po sa ating nasimulang mga seri ng mga aralin hinggil sa Ramadan, ito po ay pagpapatuloy at bilang ito po ay bilang pito. Ika-pitong aralin na ang pamagat po nito ay ang kondisyon o mga kondisyon upang tanggapin ang ating mga gawain. Sa Islam ay mahalagang mahalaga na malaman ng bawat Muslim na hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang isang gawain maliban na lamang kung kumpleto at napapaloob dito ang mga kondisyon upang tanggapin niya ang gawain ng isang Muslim. At hindi po lahat ng ginagawa ng mga Muslim na hindi na pinapahalagahan ang mga kondisyon na ito, ay tanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkos, may mga ginagawa ang mga tao na wala silang nakukuha, kundi pagod at hirap lamang. Kaya marapat po sa atin na siguraduhin natin ang mga kondisyon na ito na nakakamit natin, na nakukuha natin upang hindi maging walang saysay ang ating mga gagawin. Unang-una po, ang kondisyon para matanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga gawain ay ang tinatawag na al-ikhlas o yung pagiging dalisay ng ating mga gawain. Ang pagiging dalisay ng ating mga gawain, gaya ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na popular na hadith Ang sabi niya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang lahat ng gawain ay alinsunod sa kung ano ang kanyang nilayon dito. Itong hadith na ito ay napaka-popular at halos kapag tiningnan natin ang mga libro ng ating mga pantas ay inuuna nila itong hadith na ito dahil sa kahalagahan. Bakit? Kapag ang isang tao gumawa ng isang gawain na hindi dalisay para kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ikhlas. Ang ibig sabihin ng ikhlas, hindi dalisay, hindi puro. Para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, may pagpapakita ang tao halimbawa o mayroong mga espesyal o di kaya mga nakatagong mga dahilan, maaaring hindi tanggapin ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kapag ang isang gawa ay katulad halimbawa na ang isang tao magdarasal, na kinakailangan sa pagdarasal lang yan, ang unang kondisyon para tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala yan ay para lamang sa kanya. Dahil kung magkakaroon pa ng ibang intensyon, katulad halimbawa ng pagpapakitang tao, ang isang tao, kaya ito gagawin, ang pagdarasal, tunay po na ito ay hindi katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangalawang kondisyon, ang unang kondisyon ay ang tinatawag na al-ikhlas o yung ikhlas, ang kadalisayan, pagiging sinsiro ng isang tao sa kanyang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. At ang pangalawa po ang tinatawag na al-mutaba'a. Ang ibig sabihin ng al-mutaba'a, ito po yung pagsunod sa kung anuman ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa po natin kanina ay ang sala. Kapag ang isang tao nagsala na ay or di kaya para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, well, nakuha niya yung unang kondisyon. Ngunit yung pangalawang kondisyon na ayon sa o alinsunod sa ginawa ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, titingnan natin ano ba ang salang kanyang gagawin. O kailan niya gagawin yung sala? O ano yung pamamaraan na gagawin niya? Kung ito ay alinsunod, katulad halimbawa ng pagdarasal natin ng 5 beses sa loob ng isang araw. Kapag tayo ay nagsagawa ng sala sa loob ng 1 beses ng 5 beses sa loob ng isang araw, ayon sa ginawa ng Propeta Muhammad, halimbawa yung Fajr, yung Dhuhr, Asr, Maghrib at Isha, kung paano ginawa sa oras at paano ginawa sa pamamaraan ni Propeta Muhammad, tanggap po yung ating gagawing sala sapagkat para kay Allah at ayon sunod sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun pong ibig sabihin nito. Ang isang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon na rin kay Aisha radhiyallahu ta'ala an, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Ito po ang katibayan o dalil ng mutaba'a na dapat natin sundin kung ano man ang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Propeta Muhammad na ayon kay Aisha, sino man ang gumawa ng isang gawain na ang gawain ito ay hindi kabilang sa amin, ibig sabihin hindi kabilang sa Islam, fahuwa rad. Ibig sabihin ng rad, hindi siya katanggap-tanggap. Hindi siya katanggap-tanggap. Sa isang hadith din na kakahalintulad ng kahulugan nito, man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad. Sabi ni Propeta Muhammad SAW, sino man ang gumawa ng mga bagong gawain na wala ito sa mga gawain namin sa Islam, fahuwa rad. Ang gawain niyang yan ay hindi tanggap, hindi katanggap-tanggap sa Islam. Kaya naman, ang unang batayan natin sa mga gawain ay ang puso ng isang tao. At ang ating batayan ay ang ikhlas. Kumbaga ito yung timbangan. Timbangan ng mga naunang gawain natin na ang gagawin mo ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung lingid. Samantalang ang timbangan naman natin para sa mga bagay na lantad ay yung mutaba'a. Kung papaano ito ginawa ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaya rin ng sinabi natin kanina na ang lahat ng gawain ng anak ni Adan ay nakadepende ang ibibigay sa kanyang gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala kung papaano niya ito nilayon at kung siya ba ay sumunod sa mga ginawa ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman inshallah subhanahu wa ta'ala, pilitin po natin o pagsikapan po natin na sa bawat gawain natin ay nasusunod po natin ang dalawang kondisyon na ito, na kondisyon para tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain. At uulitin kong muli, ang dalawang kondisyon na ito ang al-ikhlas at al-mutaba'a. Kaya hanggang dito na lang, maraming salamat at subaybayan niyo po ang kasunod pong serye ng ating mga aralin sa Ramadan. Hanggang dito na lang, maraming salamat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ang lahat ng papuri para lamang sa Allah, kay sumasaksi ng Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya, at si Muhammad ay kanyang huling sugo at propeta. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating paksa ngayong araw ay patungkol sa mga pangako ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin na mananampalataya. Mga kapatid, ang Panginoong Allah ay hindi katulad ng tao o hindi katulad ng ilan sa mga tao na napapako ang kanilang mga pangako. Ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi katulad ng mga tao na sinisira ang kanilang mga pangako. Maaring mga ngako ngayon, bukas, hindi natutuparin ang kanyang pangako. Ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, once na kanyang ipinangako, ay sigurado at tiyak na kanya itong gagawin o kanya itong tutuparin. Kung ano ang sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, tiyak na ito ay mangyayari at tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Kaya nga sinabi sa Quran, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sabi sa Quran, walay yukhlifullahu wa'dahu. Katunayan, tiyak na hindi magpakailanman o hindi kailanman, sorry, hindi kailanman sisirain ng Panginoong Allah ang kanyang pangako. So ngayon, bababanggitin natin ang ilan sa mga pangako ng Panginoong Allah. Alam natin na napakarami ang pangako ng Panginoong Allah sa Quran at yung mga binanggit pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith. So, kung alin lang ang kaya natin ngayon na ilan sa mga pangako ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, yun ay insha'Allah babanggitin natin na may kasamang katibayan mula sa Quran. Una, o ilan sa mga pangako ng Panginoong Allah o isa sa mga pangako ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin na mananampalataya ay ang Jannah o paraiso. Sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, sabi niya, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ibalita mo ang magandang balita sa kanila o sa mga taong naniwala at gumawa ng matuwid na gawain. Gawaing matuwid. Nakatotohanan mapapa sa kanila, ipagkakaloob sa kanila ang mga hardin sa paraiso na umaagos sa ilalim nito ang mga ilog. Kullama ruziku minha. Sa tuwing sila'y bibigyan doon ng biyaya bilang panustos mula sa mga bunga, kanilang sasabihin, هذا الذي رزقنا من قبل. Ito ang ganito, or ito ang ibinigay sa atin nung una pa, o ganito ang ibinigay, ibiniyaya, ipinagkaloob sa atin nung una pa. وَتُبِهِ مُتَشَابِهَا. At ibinibigay, ipinagkaloob sa kanila ito nang may pagkakahawig lamang. Ibig sabihin, kung ano yung na ipagkaloob sa kanila dito sa mundo, maaring may pagkakahawig sa anumang ibibigay o pagkakaloob sa kanila doon sa paraiso, subalit maaring magkahawig lamang sa pangalan at sa anyo, sa kulay, subalit ang lasa ay magkaiba. Mas masarap ang lasa ng anumang kanilang matitikman doon sa paraiso. Walahum fiha azwajun mutahhara, at ipagkakaloob sa kanila doon sa paraiso ang mga dalisay na asawa. Allahu Akbar. Walahum fiha khalidun, sila ay mananahanan lagi, mananahanan sila doon sa paraiso ng walang hanggan. Walang hanggan, walang kamatayan ang kanilang
pamamalagi doon sa paraan. Kabilang pa rin sa mga pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin na mananampalataya, ay ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay pumapanig at kasama niya ang kanyang mga alipin na pananampalataya. Sa mga mu'min, pumapanig ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna allaha ma'al mu'minin. Katotohanan, si Allah ay pumapanig o nasa panig kasama ng mga mu'min, kasama ng mga mananampalataya. At isa pa rin o kabilang pa rin sa mga pangako ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya, kanyang biyaya sa mga mananampalataya. Sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu dhu fadlin alal mu'minin. At si Allah subhanahu wa ta'ala ang may tangan ng biyaya para sa mga mananampalataya. At ang pang-apat or pang-ikatlo na mga pangako ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin na mananampalataya na niniwala sa kanya ay pagkakaloob ng Panginoong Allah ang kanyang habag sa kanila. Sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَآمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ. At silang mga taong naniwala, nananampalataya, at gumawa ng mga matuwid na gawain, ay ipapasok sila ng kanilang Panginoon, fi rahmatihi, sa kanyang habag. Dhalika huwal fawzul mubin. Ito ang siyang malinaw na tagumpay. Isa pa rin sa mga pangako ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin na mananampalataya ay pinangako niya ang pananaig ng mananampalataya. Ibig sabihin dito sa mundo, mananaig ang mananampalataya. Kahit anong mangyari, sa ayaw at sa gusto natin, pananaigin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo at kabilang buhay. Sabi ng Panginoong Allah sa Quran, inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Katotohanan, pananaigin namin ang aming mga sugo, walladhina amanu, at silang mga nananampalataya at silang naniniwala, fil hayatid dunya, dito sa mundo, wa yawma yaqumul ashhad, at pagdating ng araw ng paghukom, sa araw na tatayo ang mga saksi, magsisitayo ang mga saksi at maninindigan. Kaya ito ay isang napakalaking biyaya at pangako. Magandang balita mula sa Allah para sa mga taong mga mu'min, para sa mga taong mananampalataya. Isa pa rin sa napakagandang pangako ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mananampalataya ay patatawarin ni Allah ang mga kasamaan, ang mga kasalanan ng mga taong mga mu'min, mga taong mananampalataya sa Kanya. Sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. At silang mga mananampalataya, silang mga naniwala at nagsagawa ng matuwid na gawain, mabuting gawain, ay tiyak na patatawarin namin, papawiin namin sa kanila ang kanilang mga kasamaan, kanilang mga kasalanan. Wala na juziyan na hum ahsanan ladhi kanu'y amalon, at gagantimpalaan sila ayon sa mabuting gawain na kanilang ginawa. At ang pinakahuling pangako na babanggitin natin, hindi lang ito ang pangako ng Panginoon, pero itong pinakahuling babanggitin natin dito ay ang pagkakaloob ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ng pagmamahalan sa pagitan ng mga mu'min.
pagmamahalan sa pagitan ng mga taong mananampalataya. Sinabi ng Panginoong Allah sa Surat Maryam, sabi niya, innal ladhina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Katotohanan, silang mga naniwala, silang mga nanampalataya at gumawa ng gawaing mabuti, matuwid na gawain, ay igagawad, maggagawad sa kanila ang Panginoong Allah, igagawad sa kanila ng mahabagin ang pagmamahalan. Allahu Akbar. So ito ang mga pangako sa atin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napakarami, pero ilan lamang ito sa mga pangako sa ating mga mananampalataya ni pinangako ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya isa itong napakagandang balita para sa ating mga mananampalataya, naway mananatili at lagi ang patnubay sa ating ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa tuwid na landas, at tayo ay laging mapabilang sa mga taong ang mananampalataya na pinangakuan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala dito sa mundo at kabilang buhay. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang ating paksa ngayon ay patungkol sa al-haya, pagkamahiyain, kung saan ito ay bunga ng iman o pananampalataya. Ito ay batay sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u min al-iman, والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وقال الألباني حديث صحيح. Isang ulat mula kay Abu Hurairah, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya'y nagturan, sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alayhi wa sallam, sabi niya, ang pagkamahiyain ay kabilang sa iman o pananampalataya. At ang pananampalataya ay sa paraiso. Samantalang ang kahangalan ay kabilang sa kapangahasan, at ang kapangahasan ay sa impyerno. Sa hadith na ito, itinuturo ng hadith na ito ang pagkamahiyain ay bunga ng iman, bunga ng pananampalataya. So ibig sabihin, kapag ang tao ay mahiyain, nangangahulugan lamang na mayroon siyang pananampalataya, mayroon siyang iman sa kanyang puso. At ang iman ay nagsisilbing dahilan ng pagpasok sa paraiso. Samantalang ang kahangalan ay bunga ng kapangahasan. So ang mga taong mapangahas ay nanggagaling sa kanila yung mga ganitong katangian, yung kahangalan. Ibig sabihin, ang taong hangal ay usually, ito yung nanggagaling sa kanyang kapangahasan. At ang kapangahasan ay nagsisilbing dahilan ng pagpasok sa paraiso. Hinihimok ng hadith na ito ang pagiging mahiyain sapagkat ito ay bunga ng pananampalataya. Hinihimok tayong mga mananampalataya na magkaroon ng ganitong mabuting katangian. Samantalang ito ay babala laban sa pagiging hangal, kahangalan, sapagkat ito ay bunga ng kapangahasan. At tulad ng ating nabanggit, ang kapangahasan ay nagsisilbing dahilan ng pagpasok sa impyerno. Sa hadith na ito, ang ibig sabihin ng al-haya sa wikang Arabic o pagkamahiyain, ito yung pagbipigil sa sarili mula sa paggawa ng bagay dahil sa pagkatakot na masisirito. Inuulit ko, ang pagiging mahiyain, ang pagkamahiyain, ito yung pipigilan mo yung sarili mo na gawin ang isang bagay na masama, hindi ka nais-nais, dahil natatakot kang sisihin ka rito pag ginawa mong isang bagay na ito. Kabilang na dito yung paggawa ng kasalanan. So ang taong mahiyain, yung al-haya, ay pinipigilan ka na gawin ng isang bagay na hindi ka nais-nais. Lalong-lalo na yung paggawa sa mga bagay na labag sa ating pananampalataya. At ang kahulugan naman ang kahangalan sa hadith na ito, o al-badha sa wikang Arabic, ito ang malalasong pag-uugali na naglalarawan ng pagkamayumitin, pagkamapanghamak at mapanlait, samantalang ang kapangahasan o al-jafa sa wikang Arabic, ang ibig sabihin nito ay ang walang angking kabutihan. Meron tayong dapat malaman dito, dahil sa wikang Arabic, may pagkakaiba ang al-haya at ang al-khajal. Al-haya, ito yung hindi mo kayang gawin, nahihiya kang gawin ang bagay, isang bagay na labag sa batas ng Islam. O, pinipigilan mong sarili mong gawin ito dahil natatakot kang sisihin dito. Samantalang, ang khajal naman, ay ito yung walang kwentang paggamahiyain. Anong ibig kong sabihin sa walang kwentang paggamahiyain? Kahit na yung bagay na mabuti, hindi mo kayang gawin. Nahihiya kang gawin dahil sa rason mo na ikaw ay nahihiya. Kahit na ito ay dapat lamang gawin. So yun ang tinatawag na khajal. Walang kwenta yun dahil yun ay hindi kanais-nais na paggamahiyain. So yun ay hindi yun kabilang sa pananampalataya. Ang kabilang sa pananampalataya na tinutukoy natin na al-haya ay yung mismong hindi kanais-nais na bagay hindi mo kayang gawin dahil nahihiya ka. Nahiya ka sa Panginoong Allah at nahiya ka sa mga tao. Yun ang al-haya, which is sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito yung paggamahiyain na kabilang sa pananampalataya. Ibig nangangahulugan na ikaw ay may pananampalataya, mayroon kang iman sa iyong puso. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat naway may napulo tayong magandang aral mula sa ating paksa ngayon. Maraming salamat sa lahat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ngayon ay nasa ikalabing siyam na aralin mula sa aralin sa buwan ng Ramadan. At ang aking tatalakayin po ngayon, ito po ay patungkol sa kahigtan ng huling sampung araw sa buwan ng Ramadan. Mga kapatid sa Islam, alam naman natin na ang buwan ng Ramadan ang siyang pinaka mainam at dakilang buwan sa buong taon. Na kung saan si Allah subhanahu wa ta'ala ay ipinagkaloob niya rito para lamang sa mga nanampalataya sa kanya. Pinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala at inahanda ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila ang mga kabutihan, ang mga gantimpala. Ang buwan ng Ramadan ay punong-puno ng kabutihan, punong-puno ng gantimpala. So dahil dito, mga kapatid sa Islam, ay dapat natin malaman kung ano ba ang makatangian, ng huling sampung araw sa buwan ng Ramadan. At ang lahat ng mga araw sa buwan ng Ramadan ay pinakamainam sa lahat, ay pinakamainam at dakilang araw. At ang huling sampung araw ay pinakadakila sa lahat, kaya naman ay narapat sa atin na malaman kung ano ba ang mga katangian nito. Una, ang Propeta Muhammad SAW, ang ating mahal na Propeta Muhammad SAW ay nagsisikap siya. Nagsisikap siya sa huling sampung araw. Nagsisikap siya sa paggawa ng mga kabutihan sa huling sampung araw na ito, na kung saan ito ay nabanggit sa Sahih al-Bukhari wa Muslim na ang kanyang asawa na si Aisha radiyallahu anha, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, nagsabi, tunay na ang Propeta Muhammad SAW ay nagsisikap sa mga araw na ito na hindi niya pinagsisikapan sa ibang mga araw. Ibig sabihin, ay dapat din tayo magsusumikap, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam sa pagsunod at paggawa ng mga kabutihan na ipinag-uutos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangalawa, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng huling sampung araw sa buwan ng Ramadan, ang ginagawa niya ay kaunti lamang ang kanyang tulog sa gabi. At ginigising niya ang kanyang pamilya. At hinihigpitan niya ang kanyang sinturon, ginigising niya ang kanyang pamilya para ano? Upang magsasagawa ng salah. Salatul Lail. Upang magsasagawa ng pagdarasal sa gabi at upang alalahanin, gunitain si Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangatlo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nag-i'tikaf sa masjid. Ibig sabihin, siya ay nanatili sa masjid sapagkat ito ay pinakadakilang pagkakataon at ito ay minsan lang mangyayari. Kaya naman, ang Propeta Muhammad SAW ay nag-i'tikaf siya, nanatili siya sa loob ng moske upang gumagawa ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pang-apat, mga kapatid sa Islam, sa loob ng huling sampung araw na ito ay may tinatawag dito na Laylatul Qadar. Ang gabi ng kapasyahan na kung saan ang gabi na ito ay mas mainam pa sa isang libong buwan.
Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. So, sa kabanata ng Al-Qadar, ang kapasyahan sa gabi ng Laylatul Qadar ay may mga kabutihan dito. Una, ibinaba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Quran sa gabi ng Laylatul Qadar. Ibinaba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Quran sa gabi ng kapasyahan, na kung saan ang Quran ay gabay sa sangkatauhan, na kung saan ang Quran ay nagbibigay sa kanila, sa atin, sa lahat ng mga tao, ng kaligayahan sa mundo, at lalong-lalo na pagdating sa kabilang buhay. At sa gabi na ito, at sa Surat Al-Qadar, ay may gabi na mas mainam pa ito sa 1,000 buwan. At ang pangatlo na makukuha natin kabutihan sa Suratul Qadar ay ang mga anghel ay bumababa. Ang mga anghel bumababa. At ang mga anghel, hindi sila bumababa maliban na lamang sila ay nagdadala ng kapayapaan, sila ay nagdadala ng kabutihan, gantimpala at awa. Sa sura na ito ay mayroon na tawag na salam, kapayapaan hanggat sa bagong sumapit ang bukang liwayway. Kaya naman sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna anzalnahu fi laylatil qadar, tunay na ibinaba namin ang Quran sa laylatul qadar. Wa ma adraka ma laylatul qadar, ano ba ang mapag-alaman mo o Muhammad patungkol sa laylatul qadar? Laylatul qadri khairu min alfi shahr, ang gabi ng laylatul qadar ay mas mainam pa sa 1,000 buwan. Sa 1,000 buwan, ibig sabihin ang pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mas mainam pa pagsamba sa kanya ng 1,000 buwan, mahigit na 83 taon at 4 buwan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha, at ang sa gabi na ito ay bumababa ang mga anghel, at kabilang na doon si Anghel Gabriel, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha, ay sa kapahintulutan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala hinggil sa mga tadhana na ipinapasya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kapayapaan hanggat sa salamun hatta matli al-fajr, ang kapayapaan hanggat sa bago sumapit ang bukang liwayway. So kaya naman ang huling 10 araw, mga kapatid sa Islam, ay pinakadakilang gabi. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kung sino man tumayo, magsala sa gabi ng Laylatul Qadar at may dalisay na paniniwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at naghahangad ng gantimpala nito, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, ay papatawarin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat ng kanyang mga naunang kasalanan. At kaya naman ang Laylatul Qadar ay hindi tinutukoy sa atin ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang sa ganon ay mapapahalagahan natin ang pagsamba o magawaing pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa loob ng huling 10 araw, katulad ng sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taharru Laylatul Qadar fi ashril akhir, susuriin ninyo ang Laylatul Qadar, ang gabi ng kapasyahan, sa huling 10 araw ng buwan ng Ramadan.
So, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na sana ay pagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang gabi ng Laylatul Qadr, ang gabi ng kapasyahan. Subhanakallahumma bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, ang lahat ng papuri na may kasamang pagmamahal at pagdadakila ay tanging sa dakilang lumikha lamang ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ako'y sumasaksi na walang ibang Panginoon na karapat dapat sambahin maliban sa Kanya lamang. At si Muhammad ang huling sugo ng Allah na ipinadala sa sangkatauhan upang magiging huwaran nila, gabay nila tungo sa kanilang kaligtasan mula sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay. Mga mahal na tagapanood at tagapakinig, meron po kaming mahalagang bagay na nais ipagkaloob sa inyo sa programang ito. Ang paksa na napakahalaga sa buhay ng tao, na ito'y dadaanin natin sa patanong. Ang paksang ito po ay tumutukoy sa pagkatao natin. Bakit tayo nilikha? Bakit tayo nandito sa mundong ibabaw? Dumating na ba ang panahon na tinanong mo ang sarili mo, o ikaw na tao, kung bakit ka nandito sa mundong ibabaw? Naunawaan mo na ba ang layunin na kalakip sa iyong pagkatao? Napag-alaman mo na ba ang hiwaga na nakabalot sa iyong pagkakaroon? Napag-alaman mo na ba kung sino ang lumikha na siyang humubog sa iyong pagkatao? Mga katanungan na nangangailangan ng masusing pang-unawa at mataimtimang pag-iisip, ganun din ang malinaw na kasagutan. Tunay na kinakailangan nating malaman ang dahilan kung bakit tayo nilikha. Sapagkat nang dahil sa mga kadahilanan na kung saan nangangailangan lamang na alamin natin kung anong dahilan kung bakit tayo naririto sa mundong ibabaw. Pagmasdan mo ang iyong kapaligiran, kung paano ito nilikha ng dakilang lumikha, kung gaano ito kaganda, tingnan mo ang kalangitan, kung paano ito itinaas ng walang pundasyon, at ang kabundukan, kung paano ito itinatag ng dakilang lumikha, at ang kalupaan, kung paano ito ikinalat. Tunay na napakahiwaga ng pagkalikha ng dakilang lumikha. Napakaganda. Mangyari ba na ang lahat ng bagay na nasa ating paligid, itong ating mga nakikita, mangyari ba na ang mga ito ay basta lamang nagkaroon ng walang anumang layunin, ng walang anumang dahilan kung bakit ito nilikha? Tunay na nasa likod ng lahat ng nilikha ay mayroong kadahilanan. Mayroong layunin ito kung bakit nilikha ng dakilang lumikha. At lalong-lalo na tayo na pinakamataas na uri ng nilikha ng dakila ng kataas-taasan. Mas mahalaga ang ating pagkalikha. Mas mataas ang ating uri. Mas malalim, mahiwaga, na kung kaya nararapat lamang nating alamin ang layunin ng ating pagkalikha. Gaano kahalaga ang paksa na ating bibigyang linaw? Napakahalaga po ng paksa na ating tatalakayin. Kung bakit napakarami ang kasamaan na lumalaganap sa ating paligid. Napakaraming nalulong sa paggawa ng masama, pagsasayang ng oras. Ganun din, laganap sa ating kapaligiran ang nakawan, patayan, pangangalunya at iba pa. Ganun din ang pagmamalabis, pang-aapi sa kapwa ay talamak na sa ating lipunan. Sapagkat napakarami sa mga tao ang hindi nila nauunawaan kung bakit sila nilikha, kung bakit sila naririto sa mundong ibabaw. At kapag napag-alaman nila ang dahilan ng pagkalikha sa kanila, dito natin mabibigyan ng solusyon. Dito natin magagamot ang sakit na lumalaganap sa ating lipunan. Sabi ng Allah sa maluwalhating Quran, "Apahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turji'un?" Inaakala ba ninyo, o kayong mga tao, o aking mga nilikha, nanilikha lamang kayo na parang laro lamang, walang kabuluhan? Tunay na kayo ay magbabalik sa amin. Tunay na lahat tayo ay magbabalik sa dakilang lumikha at tayo huhusgahan kung paano natin ginugol ang ating panahon dito sa mundong ibabaw. Kung paano natin ginamit ang ating sarili. Kung ito ba ay inilagay natin sa dapat nitong kalagyan o di kaya ay inilagay natin sa hindi dapat na paglagyan. Ngayon, ating aalamin ang kasagutan sa tanong na ating binitawan. At ang kasagutan, mga mahal naming tagapanood, ay nararapat lamang na manggagaling din sa kung sino ang lumikha sa atin. At ang kasagutan ay kanya ring ipinagkaloob sa atin. Sa maluwalhating Quran, ang huling mensahe na ipinadala ng dakilang lumikha sa kanyang huling propeta at sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao maliban na lamang sasambahin nila ako. Napakalinaw na kasagutan na ipinagkaloob sa atin ng dakilang lumikha nang sa ganun hindi tayo maligaw. Nang sa ganun hindi tayo mahirapan na alamin ang nakakubling hiwaga na nakabalot sa ating pagkatao. Ito ang kasagutan na nilikha lamang tayo ng dakilang manlilikha ang kataas-taasan para lamang sambahin natin siya at wala ng iba pa. Ano ba ang ibig sabihin ng pagsamba? Ayon sa ating mga eskolar, kanilang sinabi na ang pagsamba ay pangkalahatang katawagan sa anumang bagay, maging ito man ay galaw o salita ng kalugod-lugod sa dakilang lumikha, ito man ay lingid o hayagan, ito yon tinatawag na pagsamba. Kaya't kung ano man ang ginagawa mo na sangayon sa dakilang lumikha, kalugod-lugod sa kanya, ito'y kanyang ipinag-utos o ito ay kanyang hinihikayat na gawin ng mga alipin niya, ito ay tinatawag na pagsamba. At ang pinakamainam na uri ng pagsamba na magagawa ng alipin ng dakilang lumikha ay iyong ibaba niya ang kanyang noo sa lupa. Yaong magdarasal tayo, yung sasambahin natin siya na nag-iisa lamang, walang katambal. Hindi tayo sasamba sa sinumang anghel na malapit sa kanya o sinumang mga sugo na matakutin sa kanya o ano pa mang nilikha na walang kakayahan, bagkus ang ating sasambahin lamang ang makapangyarihan, ang kataas-taasan, ang siya mismong lumikha sa atin, humubog sa atin mula nung nasa sinapupunan pa tayo ng ating mga magulang hanggang sa lumabas tayo dito sa mundong ating ginagalawan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating paksa at sa inyong pagtitiis na pakinggan at panuorin ang paksang ito. Nawa magkaroon ng linaw sa mga naghahangad ng katotohanan ang paksang ito. Nawa na ibahagi namin sa inyo ang malinaw na kasagutan sa tanong na madalas na bumabalakid sa ating pagkatao. Nawa tanggapin din ng nakilang lumikha ang aming pagsusumikap na maibahagi sa inyo ang kanyang mensahe na ipinadala sa kanyang mga sugo at sa huling sugo niya na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulit-muli, nagpapasalamat kami sa inyong lahat at sana po maraming pagkakataon pa na kami makapaglingkod sa inyo. Hanggang dito na lamang, pagpalain ng dakilang lumikha ang lahat ng naghahangad ng katotohanan. Salamat po.
1: Ang pagtanggap ng isang Kristiyano sa pananampalatayang Islam ay hindi pagtalikod sa kanyang pananampalataya. Hindi pagtataksil. Bagkos ito ay ang paglalagay ng pananampalataya sa tamang kinalalagyan ito. Sapagkat kapag kaniyakap o tinanggap ng isang taong Islam, ng isang Kristiyano, kanyang matatagpuan din dito ang kanyang pangunahing pananampalataya. Katulad halimbawa ng pananampalataya ng isang Kristiyano na lagi na nga kanilang sinasambit sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Kung ang isang Kristiyano ay umakap sa Islam, ito ay kanyang matatagpuan dito. Kaya nga lang ilalagay niya sa tamang kinalalagyan. Katulad ng paniniwala niya sa Diyos Ama, ilalagay niya sa tama na Ang Diyos Ama lamang ang kanyang tanging sasambahin at wala ng iba. Kaya nga lang, hindi niya matatawag na Diyos Ama. Aalisin yung Ama dahil ito ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay may anak. Sa Islam, hindi pinaniniwalaan na ang Diyos ay may anak. Alisin yung Ama, yung Diyos lamang, na kung tawagin sa Arabic kay Allah. At tungkol naman sa anak, na tinutukoy nilang si Jesus, hindi itinatakwil ng isang Muslim si Jesus. Bagkos, inilalagay sa tamang kinalalagyan. Si Jesus ay tao na isang dakilang propeta. Ilagay siya sa tamang kinalalagyan niya. Sa hanay ng mga propeta. Hindi siya dapat sinasamba. Hindi siya dapat itinuturing na Diyos. Dahil siya mismo ay sumasamba sa Diyos. Siya mismo ay nagpapasailalim sa mga batas ng Diyos. Siya mismo ay nag-uutos sa pagsamba sa Diyos. Kaya ilagay natin siya sa tamang kinalalagyan. At patungkol naman sa Espiritu Santo, hindi rin itinatakwil ng isang Muslim ang dakilang Espiritu na ang tinutukoy dito sa Islam ay si Anghel Gabriel. Subalit ilagay siya sa tamang kinalalagyan. Siya ay nasa hanay ng mga anghel. Isa siyang anghel. Ang mga Muslim ay naniniwala sa mga anghel. At ang pinaka pinuno ng mga anghel ay si Anghel Gabriel. Kaya, hindi pagtatakwil ang pananampalataya. Nandito pa rin yung kanyang pinaniniwalaan na Diyos, na anak, na Espiritu. Nawa ay makapagbigay ito ng kaliwanagan sa mga taong tunay na hinahanap ang katotohanan. Ibukod-tangin natin ang pagkilala at pagsamba sa tanging nag-iisang Diyos upang mailigtas natin ang ating sarili dito sa mundo, lalo-lalo na sa kabilang buhay, sapagkat ang sinumang kumilala at sumamba ng iba maliban pa sa nag-iisang Diyos ang Allah, siya ay walang kaligtasan sa kabilang buhay.

0: Sura Al-Haqqa, ang ganap na katotohanan.
1: Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain.
0: Ang Al-Haqqa. Ang Al-Haqqa, ang katotohanan, ay isa sa pangalan ng araw ng paghuhukom, sapagkat ang pangako at maging ang babala tungkol dito ay sadyang magaganap at hindi maiiwasan. Ito ang araw na ang lahat ng kasinungalingan at pagkukunwari ay maglalaho at ang ganap na katotohanan lamang ang siyang mananatili at mangingibabaw. At ano ang Al-Haqqa? At ano ang maipaliliwanag sa inyo kung ano nga ba ang Al-Haqqa? Pinasinungalingan ng tribo ng Tamud at ng mamamayan,

0: ang katotohanan ng kariya, ang nakatutulig na oras ng paghuhukom, at ang tungkol sa kasaysayan ng tribu ng Tamud, sila ay pinuksa ng isang taghiya, kakilakilabot at malagim na panaghoy. At ang tungkol sa kasaysayan ng mamamayan ng Ad, sila ay pinuksa ng isang sarsar atiya, matinding pangangalit ng ihip ng hangin, na ipinataw sa kanila ng ala ng 7 gabi at 8 araw na magkasunod-sunod, upang sa gayon inyong masilayan ang mga taong nilugmok na tila mga puno ng datiles na sinalanta at nakahandusay. May nakikita ka pa ba ng mga labi o bakas ng kasaysayan nila? At si Faraon at yaong lahing na una sa kanya at ang mga lunsod na winasak ng mga bayan ng mga mamamayan ni Lot, Sodom at Gomora na sanhi ng kanilang katia, malaking kasalanang kinasadlakan at kanilang nilabag ang sugo ng kanilang rab. Kaya sila ay sinakmal ng isang matinding kaparusahan. Katotohanan nang ang tubig ay umapaw sa hangganan nito, ito ang malaking baha o dilubyo ni Noah. Kayo ay aming isinakay sa naglalayag na arko ni Noah, na aming itinakda ito upang sakali ito ay magsilbing alaala sa inyo, at ang mga tainga ay mapanatili ito, nararapat marinig at maunawaan ang pangyayaring ito at maging aral. Sa gayon, kung ang tambuli ay hihipan ng isang tagaihip sa unang pagkakataon, at ang kalupaan at mga kabundukan ay matitinag sa kanilang mga kinaroroonan at madudurog sa minsanang pagsabog nito. Sa gayon nga, sa araw na yaon, ang kagimbal-gimbal ng pangyayari ay sumapit na, at ang kalangitan ay mabibiyak at magkahiwa-hiwalay, sapagkat ito ang araw na ang kalangitan ay manghihina at magiging marupok, sanhi ng pagkapunit. At ang mga anghel ay nasa bawat gilid nito, at may 8 sa kanilang mga anghel ang nagpapasan sa luklukan ng kanilang rab na nasa dakong itaas nila. Sa araw na yaon, kayo ay dadalhin at ihaharap sa panghuhukom. Walang lihim ang maari ninyong itago. At sa kanya na pagkakalooban ng kanyang talaan sa kanyang kanang kamay ay magsasabi, "Ah, naririto at basahin ang talaan ng aking gawa." Katiyakan, ako ay naniniwala na isang araw aking kakaharapin ang sarili kong talaan ng pananagutan. Kaya siya ay paroroon sa isang buhay na kasiyasiya sa kaligayahan sa mga nagtatayugang paraiso. Sinabi ng sugo ng ala, katotohanan ang paraiso ay mayroong 100 palapag at sa pagitan ng bawat palapag, ang layo nito ay katulad ng layo ng mundo at ng langit. Sahih Bukhari Hadith bilang 2,790. Ang mga bungang hitik na nagkukumpulan, mabababa at abot kamay sa pagpitas, at sa kanila ay ipag-aanyaya. Magsikain kayo at uminom ng may ganap na kaginhawaan bilang kabayaran sa inyong mga gawa noong mga nagdaang panahon. Ngunit sa kanya na pagkakalooban ng kanyang talaan sa kanyang kaliwang kamay ay magsasabi, sana'y hindi na ipagkaloob sa akin ang talaan ng aking gawa. At nang hindi ko na sana kailanman malalaman kung ano ang aking pananaw.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngalan ng Allah, ang mapagpala ang mahabagin. Ako ay sumasaksi na walang ibang Panginoon na karapat dapat sambahin maliban sa Allah lamang, at si Muhammad ay huling sugo ng Allah na ipinadala sa sangkatauhan upang magiging huwaran nila, gabay nila tungo sa kanilang kaligtasan. Mapasa kanya nawa ang pagpapala ng Allah sa kanyang mga pamilya, mga tagasunod, hanggang sa araw ng paghukom. Mga kapatid sa pananampalataya, mga mahal naming tagapanood, nais po naming magkaloob sa inyo sa maikling palatuntunan ito ng mensahe na kung saan nais namin na makapagbigay puwang sa inyo, makapagbigay ng aral sa inyo, at magkaroon ng linaw sa mga taong hindi pa dumarating sa kanila ang bagay na ito. May ilan po tayong katanungan na nais nating mabigyan ng pansin, mabigyan natin ng kasagutan. Ito po ay ang mga sumusunod. Alam mo na ba ang Islam? Dumating na ba sa iyo ang mensahe nito? O di kaya, meron ka bang narinig o napanood hinggil dito? Alam mo ba ang pinagmulan nito ng Islam? Ngayon, ating tutunghayan at ating aalamin kung ano nga ba talaga ang Islam. Para po sa inyong kaalaman, ang Islam ay nangangahulugan. Ito ay katagang Arabic na nangangahulugan ng pagsuko. Nagaling sa salitang ugat na salam, ang ibig sabihin o nangangahulugan ng kapayapaan. Sa pangrelihiyong kahulugan, ito po ay ganap na pagsuko, pagtalima, pagsunod sa kalooban ng dakilang lumikha. Kaya kung inyo pong mapapansin, ang kaugnayan ng salitang ugat nito at ang pangrelihiyong kahulugan ng Islam, matatagpuan po natin na kapag ka ating isinuko ang ating sarili ng taus-puso, ng ganap sa dakilang lumikha, tunay na makakamtan natin ang kapayapaan. Marami ang nag-aakala na ang Islam ay isang bagong relihiyon. Kaya nga, ang iba sa kanila, bakit ko papapalitan ang aking relihiyon? Masaya naman ako dito. Ipapalit ko sa bagong relihiyon na hindi ko alam. Masaya ako sa aking relihiyon na hinahawakan o aking nakagisnan. Ang hindi ka alam ng karamihan na ang Islam ay hindi bagong relihiyon. Ang Islam ay relihiyon na kung saan itinatag ng Allah o ng dakilang lumikha noon pa man dito sa balat ng lupa, hindi sa special na lugar o ano pa mang natatangi na lugar, kundi ito'y binaba ng Allah sa lupa at sa ating unang magulang o ama ng lahat na si Adan at ina ng lahat na si Eva. Ito yung Islam, ang kanilang relihiyon, at ang mga sumunod na propeta sa kanila, isa lamang ang kanilang relihiyon. Wala kang makikita sa kanila na meron pa silang relihiyon na pinanghawakan o tinatangi, minamahal, sinusunod, maliban pa sa Islam, ang relihiyon ng pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kagustuhan ng dakilang lumikha. Magmula sa ating amang si Adan at mga sumunod na sa kanya na mga tao, sa mga sugo ng dakilang lumikha mula kay Noah, kay Abraham, kay Moses, kay Jesus, hanggang kay Muhammad. Isa lamang ang relihiyon na kanilang pinanghawakan. Ito yaong Islam lamang. Sinabi ng Allah sa maluwalhating Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Na ibig ipakahulugan ng talatang ito na sa araw na ito, pinaging ganap ko ang inyong relihiyon at ipinagkaloob ko ang aking paglingap sa inyo at itinakda na ang inyong relihiyon ang Islam. Ito po'y matatagpuan natin sa Sura Al-Ma'idah, Kabanata 5 at 3 talata. Kaya, mga mahal naming tagapanood o tagapakinig ng mensahe ng Islam, hindi po bago ang Islam. Hindi po ito dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makabago. Hindi ito ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ito itinatag ni numang magaling na scholar ng mga Muslim o sinumang tanyag sa balat ng lupa ng Muslim, bagkus ito'y itinakda mismo ang siyang nagsabatas, ang siyang naglagay, ang siyang nagtatag, ang siyang founder ng Islam ay walang iba kundi ang dakilang lumikha lamang. Hindi ba ang dakilang lumikha ang siyang mas nararapat magbigay sa atin ng panuntunan ng ating pamumuhay? Hindi ba siya ang mas nakakaalam kung ano ang ating mga pangangailangan? Hindi ba siya ang mas nakakabatid kung ano ang makakasama sa atin? Kaya nararapat lamang natanggapin natin kung ano ang nasa dakilang lumikha. Hindi ang ibinibigay sa atin, hindi ang ini-inject sa atin nino man na nagmamarunong o nagpapakita ng kabutihan sa harap ng mga tao. Ipinapakita nila sa mga tao ang kanilang pagkadalisay na sa likod nito ay masama nilang hangarin. Kailanman ang Panginoon, kailanman ang dakilang lumikha, hindi nagbigay ng bagong pananampalataya. Magmula sa unang creation ng Allah na tao sa ating amang si Adan hanggang sa huling henerasyon, iisa lamang pananampalataya. Subalit ang kaibahan, mga kapatid. Subalit ang kaibahan, mga mahal na tagapanood o tagapakinig, na ang Islam, dito kinumpleto ng Allah. Dito niya ginawang ganap ang kanyang paglingap. Kung bakit siya ang mas nakakaalam, siya ang mas marunong, hindi natin siya tinatanong bakit dito lang niya ito ginawang ganap. Bagkus tayong tatanungin sa ating mga sarili. Ang sa atin lamang, mga mahal naming tagapanood, na kung ano ibinigay sa atin ng dakilang lumikha ay siya nating tatanggapin. Ito na lamang ang ating kaligtasan. Ang tanggapin natin ang dakilang lumikha at ang propetang ipinagkaloob sa atin ng dakilang lumikha. Sa panahong ito, ang kaligtasan, dito na lamang natin matatagpuan sa Islam. Wala nang iba pa. Sa panahon ng mga naunang propeta, sa panahon ni Noah, sino man naniwala sa dakilang lumikha, nagsasabi na la ilaha illallah, walang ibang Panginoon, kundi ang Allah lamang, sila yung maliligtas. Sa panahon ni Abraham, sino man na naniwala sa dakilang lumikha na walang ibang Panginoon kundi siya lamang? Sila yung maliligtas. At sino man sa panahon ni Moses ang naniwala sa kaisahan ng dakilang lumikha at tinanggap si Moses bilang sugo ng dakilang lumikha, sila yung maliligtas. At sa panahon ni Jesus, sino man ang naniwala sa kaisahan ng dakilang lumikha at sinundan si Jesus, tunay na sila rin yung maliligtas. Subalit sa panahon ngayon, wala na si Jesus. Wala na ang mga propeta. Nakalipas na sila. Nawala na ang kanilang misyon. Tapos na nila ang kanilang misyon. Subalit may nagpatuloy sa misyong ito. May nagtaguyod sa misyong ito. Hindi siya naging bago. Bagkus, siya ay nagpatuloy lamang ng aral ng mga sinaunang propeta. Binuhay lamang niya ang nakakalimutang aral, ang turo, ang pananampalataya na isinabuhay, na ipinagkaloob, ibinigay, ipinakita sa atin ng mga propeta. Siya po si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipinagpatuloy niya ang aral ng mga propeta. Binuhay niya ang pagsamba sa nag-iisang tunay na dakilang lumikha pagkatapos ng napakaraming panahon na ang mga tao dati-rati sumusunod. Nung nasa kapanahonan ng mga propeta, sila ay sumusunod sa mga propeta. Maaring ilan sa kanila ay hindi sumusunod. Subalit mayroong mga sumusunod sa kanila, pero pagkaraan ng ilang taon, ilang panahon ang lumipas, nagbago na naman ang kanilang pananampalataya. Bumalik naman sila sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan na hindi makakatulong sa kanila, na hindi rin makakasama sa kanila, sapagkat ang tunay na nakapagbibigay ng kabutihan ay walang iba kundi ang dakilang lumikha. Ang tunay na nakapagdudulot ng sakuna ay walang iba kundi ang dakilang lumikha. Kaya nararapat lamang na ibalik natin sa kanya ang ating buong tiwala, ang ating pagmamahal, ang ating pagsamba, ang lahat ng mga kabutihan na ating ginagawa, nararapat lamang natin na ibalik sa tunay nating Panginoon na ipinakilala sa atin nung huling sugo niya na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nararapat lamang nating buhayin, tanggapin, isabuhay sa ating sarili, sa ating mga pamilya, sa ating pamayanan. Nang sa ganun, makamtan natin ang tunay na kaligtasan. Sapagkat, kung maghahangad pa tayo ng ibang relihiyon, ng pamamaraan ng pamumuhay, maliban pa sa Islam, sinisiguro ko, kapatid, sinisiguro ko, mahal naming tagapanood o tagapakinig, na hindi ito makakabuti sa atin. Mga mahal naming tagapanood, ng mahalagang paksang ito, amin kayong hinihimok ng taos puso sa aming kalooban. Hinihimok namin kayong tanggapin ang Islam, ipamuhay ang Islam sa inyong mga sarili, sa inyong mga pamilya. Nang sa ganun, makamtan ninyo ang tagumpay. Sapagkat, sino man ang manghahangad ng paraan ng pamumuhay o ng relihiyon na maliban pa sa Islam, sabi ng Allah sa maluwalhating Quran, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sino man ang maghangad ng relihiyon, ng pamaraan, ng pamumuhay na maliban pa sa Islam, hinding-hindi ito tatanggapin ng dakilang lumikha at sa kabilang buhay, sila'y mapabilang sa mga nasa kalugian. Ito'y matatagpuan sa kabanata 3 at talata 85 ng Sura Ali Imran. Nakakatakot mga kababayan Nakakatakot na tayo mapabilang sa mga talunan. Kaya sana po, maunawaan ninyo ang aming ipinapahiwatig, ang aming mensahe. Sana mabatid ng lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas at sa buong mundo ang kahalagahan ng relihiyong ito, na silang magiging isyang magiging daan ng kanilang tagumpay dito sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay. Surely, walang magsisisi na pagtinanggap nila ang Islam at pinamuhay nila ang Islam. Tanungin ninyo ang mga Muslim, tanungin ninyo ang mga yumakap ng Islam, kung ng totoo, tas puso sa kanilang kalooban, ano ang nakita nila sa Islam, anong naramdaman nila sa pamumuhay nila sa pananampalatayang ito. Sa pananampalatayang Islam, anong kanilang naramdaman? Anong naidulot nitong maganda sa kanilang buhay? Sana po, ganun din kayo, matuklasan ninyo, matagpuan ninyo ang aral na ito. At hanapin mo ang katotohanan, at ang katotohanan ay siyang magpapalaya sa iyo. Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang, naway pagpalain ng dakilang humika ang sinuman na nais niya ng katotohanan. Maraming salamat po.

Sura Al-Fajr, ang bukang liwayway. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Isinusumpa ko sa bukang liwayway at sa unang 10 gabi ng buwan ng Dhul Hijjah at sa pagkakaiba ng Pares at Gansal at sa gabi kung ito ay lumilipas. Hindi ba mayroong sapat na patunay sa mga ito para sa mga taong pangunawa? Hindi mo ba napag-isipan kung paano pakitunguhan ng iyong Rab, Panginoon, ang mamamayan ng Ad? Mula sa angkan ni Iram na sadyang matatangkad tulad ng mga nagtataasang haligi. Angkan ni Iram. Ito ang mga kauna-unahang lahi o mamamayan ng Ad. Sila ay mula sa lahi ng Ad, bin Iram, bin Aus, bin Sam, bin Nu. Ito ang sinabi ni Ibn Ishaq at Tabari, versikulo 24, kapitulo 404. Ang tulad nila ay hindi pa nilikha sa alinmang lupain. At ang tribo ng Tamud na tumatapyas ng mga batong bundok sa lambak upang gawing tirahan. At si Faraon na may autad, talasok tanda ng kanyang kapangyarihan. Ang autad, si Al-Awfi ay nagsalaysay mula kay Ibn Abbas na nagbigay paliwanag na ang autad ay ang mga kawal na ipinatutupad ang kautusan para sa kanya. At sinabi rin na si Fir'an ay nagbibigay ng parusa sa pamamagitan ng pagpako ng kanilang kamay at paa sa mga autad, talasok, na yari sa bakal at pagkaraan ay kanyang ibibitin mula rito. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 409. Ganito rin ang paliwanag ni Mujahid. Nang sabihin niya na lagi niyang ipinapako ang mga tao sa autad, talasok. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 409. Silang gumawa ng labis na pagsuway sa kalupaan. At doon, sila ay nagasik ng katampalasanan. Kaya't ipinataw sa kanila ng iyong Rab ang iba't ibang uri ng mga matitinding kaparusahan. Katotohanan, ang iyong Rab ay lagi nang nagmamasid. Kung ang tao ay subukan ng kanyang Rab, nagawaran ng biyaya at karangalan, kanyang sinasabi ng may pagmamalaki, ako ay pinarangalan ng aking Rab. Ngunit, kung siya ay sinusubukan ng kanyang Rab, na higpitan sa kanyang pangangailangan, sinabi niya, ako ay hinamak ng aking Rab. Hindi lamang iyon, kayo ay walang pagmamalasakit sa mga ulila at hindi ipinagkakaloob sa kanila ang kaukulang karapatan ng pamana. At hindi kayo nanghihimok na pakainin ang mga dukha at inyong nilustay ang pamana ng may kagahaman. At inyong minamahal ang kayamanan ng masidhing pagmamahal. Katiyakan, kung ang kalupaan ay durugin at maligis, at ang iyong Rab ay dumating na kasama ang mga anghel na magkakahanay, at ang impyerno sa araw na yaon ay dadalhing malapit, sa araw na yaon ay maaalala ng tao ang mga babala. Ngunit, paano makatutulong sa kanya ang gayong pag-alaala? Kanyang sasabihin, sayang, sana'y nakagawa ako noon ng kabutihan para sa aking buhay na ito. Kaya, sa araw na yaon, walang parurusahan na makakatulad ng kanyang paggawad ng parusa. At walang igagapos na makakatulad ng kanyang paggapos. At sasabihin naman sa matatapat,
o kaluluwa na nasa matiwasay na kalagayan at kasiyahan, magbalik sa iyong Rab nang may kasiyahan sa sarili at may kasiyahan din sa Kanya. Kaya't ikaw ang pumasok bilang isa sa aking pinarangalang alipin at ikaw ay pumasok sa aking paraiso.

Sura at Talak. Ang diborsyo. Sa ngalan ng Ala, ang mahabagin, ang maawain. O propeta, kung kayo ay magdidiborsyo ng mga babae, hiwalayan sila sa kanilang ida, takdang panahon, at inyong bilangin ang kanilang ida. Ida, ang Ala ay nagtakda ng sapat na panahon ng paghihintay para sa babae pagkaraan ng diborsyo o kamatayan ng kanyang asawa. Kaya pagkaraan ng takdang panahon ng paghihintay, maari na siyang mag-asawa sa iba. Isinalaysay ni Abdullah ibn Umar na nang kanyang diniborso ang kanyang asawa habang ang uli ay nasa panahon ng kanyang regla. Itinanong ni Umar bin Al-Khattab ang tungkol dito. Ang sugo ng Ala ay nagutos sa kanya na utusan siya ang iyong anak na lalaki na ibalik niya at manatilihin ito hanggang siya ay malinis mula sa kanyang buwanang regla at maghintay hanggang sa sumunod niyang buwan ng regla at maging malinis muli at sa gayon kung nais niyang panatilihin ito, maari niyang gawin ito at kung nais niyang diborsyohin ito, maari niyang gawin ito bago siya magkaroon ng pakikipagtalik sa kanya. At ito ang ida, itinakdang pamamanahon na iniutos ng Ala sa mga babaeng ididiborsyo. Sahih Bukhari, Volume 7, Hadith bilang 178. Sa tama at kaukulang bilang nito. At matakot sa Ala ang inyong raab. At huwag silang itaboy mula sa kani-kanilang tahanan. At huwag ding namang hayaan na sila'y lumisan maliban kung sila ay nagkasala ng hayag na kalaswaan. Ito ang mga hangganang itinakda ng Ala. At sino man ang lumabag sa itinakdang hangganan ng Ala sa makatuwid, tunay na siya ay nagkasala sa kanyang sarili. Hindi ninyo nababatid na maaring pagkaraan ito, ang Ala ay magkaloob sa inyo ng mga mabubuting bagay na kanyang panumbalikin ang dating ugnayan o magandang damdamin ninyo sa isa't isa kung ito ang una o ikalawang paghihiwalay lamang. Kaya kung malapit nang umabot ang takdang kanilang panahon, maari ninyo silang tanggaping muli bilang asawa sa maayos na paraan o hiwalayan sila sa paraang kalugod-lugod. At kumuha ng dalawang makatarungang tao bilang saksi mula sa inyo at magbigay ng panunumpa sa Ala. Yaon ay isang paalaala, babala, na ibinibigay sa isang naniniwala sa Ala at sa huling araw. At sino man ang may takot sa Ala at kanyang pinananatili, tinutupad ang tungkulin niya sa kanya, gagawin niya ang daan sa kanya upang malagpasan niya ang bawat kahirapan. At sa kanya ay pinagkakaloob niya na hindi niya aakalain. At sino man ang magbigay ng kanyang tiwala. Itinala ni Imam Hamad na sinabi ni Ibn Abbas na habang siya ay nakasakay sa kamelyo ng sugo ng Ala, ang sugo ng Ala ay nagsabi, "O batang lalaki, ikaw ay aking tuturuan ng mga salita. Maging mapag-alala sa Ala, at ikaw ay kanyang pangangalagaan. Maging mapag-alala sa Ala, at ikaw ay kanyang pangangalagaan. Maging mapag-alala sa Ala, at siya ay laging nasa iyo. Kung ikaw ay humingi, humingi sa Ala. At kung ikaw ay humanap ng tulong, hanapin sa Ala. Dapat mong malaman na kung ang isang pangkat
ay magkatipon-tipon upang bigyan ka ng kapakinabangan. Sila ay walang maibibigay na kapakinabangan, maliban kung ano ang itinakda ng ala para sa iyo. Dapat mong malaman na kung ang pangkat ay magkatipon-tipon upang ikaw ay pinsalain. Hindi nila magagawang pinsalain ka, maliban kung ano ang itinakda ng ala laban sa iyo. Ang mga panulat ay naitaas na at ang mga pahina ay nangatuyo na. Amad, versikulo 1, kapitulo 273. Sa ala, magkagayon, siya ay sapat na para sa kanya. Katotohanan, isa sa katuparan ng ala ang kanyang kautusan. Tunay na ang ala ang nagtakda ng tama at kaukulang sukat ng lahat ng bagay. At yaong mga kababaihang lipas na sa kanilang takdang pamamanahon, regla, ang ida, takdang panahon, sa kanila kung kayo ay may alinlangan, ay 3 buwan at ganoon din ang mga wala pang buwanang dalaw. At yaong nagdadalang tao, maging sila man ay diniborsyo o kanilang asawa ay namatay, ang kanilang ida ay hanggang sumapit ang pagsilang ng nasa kanilang sinapupunan. At sino mang may takot sa ala, ang kanyang pinananatili, ang tungkulin niya sa kanya. Gagawin niyang magaang ang bagay na ito sa kanya. Ito ang utos ng ala na kanyang ipinahayag para sa inyo. At sino man ang may takot sa ala at pinanatili niya ang kanyang tungkulin sa kanya. Papawiin niya ang mga kasalanan mula sa kanya at palalakihin ang kanyang gantimpala. Pananatilihin niyo sila, ang mga diniborsyong asawa, sa inyong mga tahanan ayon sa inyong mga kakayahan. At huwag silang pakitunguhan sa paraang inyong masugatan ang kanilang damdamin upang maging dahilan ng kanilang paglisan. At kung sila ay nagdadalang tao, magkagayon, gumugol para sa kanila hanggang sila ay magsilang. At kung sila ay magpasuso sa nagbibigay ng pasanin ang ala sa sinumang tao nang higit sa kanyang ipinagkaloob sa kanya. Ang ala ay magkakaloob ng kaginhawaan pagkaraan ng kahirapan.

0: At ilan sa mga pamayanan ang naghimagsik laban sa utos ng kanilang Raab at ng kanyang mga sugo. At aming iniharap sa isang mahapding pagbabayad sala parusa sa mundong ito. At aming silang papatawan ng kagimbal-gimbal na parusa ang impyerno sa kabilang buhay. Kaya't nilasap nila ang masamang bunga ng kanilang gawa, kawalan ng pananampalataya. At ang naging kahinatnan ng kanilang gawa ay kawalan, kapahamakan sa mundong ito at walang hanggang parusa sa kabilang buhay. Ang ala ay naglaan sa kanila ng isang mahapding parusa, kaya't matakot sa ala at panatilihin ang inyong tungkulin sa kanya. O kayong mga tao na kauunawa at nananalig, tunay na ang ala ay nagbabasa inyo ng isang paalaala. At ipinadala rin sa inyo ang isang sugo na nagsasaysay sa inyo ng mga ayat ng ala na naglalaman ng malinaw na mga paliwanag upang kanyang iligtas yaong may mananampalataya at may gawang kabutihan mula sa dilim ng kamangmangan tungo sa liwanag ng karunungan ng pagsamba sa tunay na Diyos. At sino man ang mananampalataya sa ala at gumawa ng mga kabutihan, siya ay tatanggapin niya sa mga hardin na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos upang doon sila ay mamalagi magpakailanman. Tunay na ipinagkaloob ng ala sa kanya ang isang masaganang biyaya. Ang ala ang siyang lumikha ng pitong mga kalangitan at ng kalupaan sa ganoon ding bilang nito. Ang kanyang kautusan ay bumababa sa pagitan ng mga ito, kalangitan at kalupaan, upang inyong mapag-alaman na ang Allah ay may kakayahan sa lahat ng bagay at katotohanan. Saklaw ng Allah ang ganap na kaalaman sa lahat ng bagay.
1: Ang pananampalataya ng isang tao ay kuminsan ay nadadagdagan at tumataas, at kung minsan naman ay nababawasan at bumababa. Matutunghayan natin sa Surat Al-Fatah na ang Allah ay nagsabi, "Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Na ang ibig sabihin nito, siya ang nagbaba ng kapanatagan sa puso ng mga mananampalataya upang mapag-ibayo nila, madagdagan nila ang kanilang pananampalataya kaalinsabay ng kanilang dating pananampalataya. Pinatunayan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang pananampalataya ay nadadagdagan at tumataas sa pamamagitan ng pagsunod at paggawa ng mga ipinag-uutos. Kaya nga naman, matutunghayan din natin sa banal na Quran, sa Suratul Anfal, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallah wajilat kulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun." Na ang ibig sabihin nito, ang tanging tunay na mananampalataya ay yaong kapagka binanggit sa kanila ang Allah, sila ay nakakaramdam ng takot. At kapagka binabasa sa kanila ang mga talata niya, nag-ibayo at nadagdagan ang kanilang pananampalataya. At sila sa Allah ay umaasa lamang at nagtitiwala Ito ang ilan sa mga katangian ng mga tunay na mga mananampalataya. Subalit, ang gusto nating linawin dito ay yung sinabi niyang kapag ka binabasa sa kanila ang mga talata ng Quran ay nag-iibayo at nadadagdagan ang kanilang pananampalataya. Na ang ibig sabihin, kapag ka gumagawa ang isang Muslim ng mga kautusan, maging ito'y sa pamagitan ng salita at gawa, ay nagkakaroon ng ibayo at katatagan ang kanyang pananampalataya. Subalit ang pagtaas at pagdagdag ng pananampalataya ay nagkakaiba ang antas sa bawat mananampalataya. Katulad na lamang halimbawa ng pagbasa ng Quran, iba ang dagdag sa taong nagbasa ng 10 aya at ng isang tao ng 100 aya. Gayon din naman halimbawa sa pagkakawang gawa, iba ang pag-ibayo at pagtaas ng pananampalataya ng isang Muslim sa nagbigay ng 10 riyal sa isa na nagbigay ng 100 o higit pa. Gayon din naman sa taong nagsasagawa ng sala na nagsasapat lang sa 5 obligadong pagdarasal, samantala sa iba naman ay nagsasagawa ng mga karagdagang kusang loob na pagdarasal. Kaya ang pananampalataya ay tunay na tumataas at bumababa. Sa sinabi namang ang pananampalataya ay bumababa, matutunghayan din natin sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya nga, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min, wala yasriku as-sariku hina yasrik wa huwa mu'min, wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Muttafaqun alayh. Na ang ibig sabihin nito, ang isang nagsasanay at gumagawa ng pakikipapid o pangangalunya, habang siya ay gumagawa nito, ay wala sa kanya ang pananampalataya. Hindi siya mu'min. At gayon din naman ang isang gumagawa ng pagnanakaw, habang ginagawa niya ito, sa mga sandaling yon ay hindi siya mananampalataya. Gayon din naman ang umiinom ng alak, sa sandaling ginagawa niya ito, siya ay hindi mu'min, hindi mananampalataya. Bumababa, nababawasan ang kanyang pananampalataya. Isinalaysay ni Al-Bukhari at Muslim. Sa sinabi niyang bumababa, ibig sabihin, nababawasan ang kanyang pananampalataya. Subalit hindi naman siya tuluyang tumitiwalag sa pananampalatayang Islam hanggat may paniniwala siyang ito ay tunay na ipinagbabawal. Gayon din naman, sa sinabi nating nababawasan at bumababa, ito ay depende rin sa nagagawa ng isang tao kung gaano kalaki at kaliit ang kanyang nagagawang kasalanan. Sinasabi natin may mga malalaking kasalanan, may mga maliliit na kasalanan. Katulad na lamang halimbawa na mga hindi sinasadyang paggawa ng kasamaan o kasalanan, ito ay mga maliliit na kasalanan. At yun namang kusang sinadya na ginawa na kasalanan at batid niyang ito'y makasalanan, masasabi nating ito ay mga malalaking kasalanan. Kasama na roon yung mga nabanggit natin kanina sa naturang hadith. Kaya, upang mapanatili natin ang ating pananampalataya sa antas na gusto nating manatili rito, ituloy-tuloy natin ang paggawa ng kabutihan maging sa pamagitan ng salita at gawa upang makamit natin hanggang sa huling sandali ng buhay natin, ang kaganapan ng ating pananampalataya.

fadl salat al-witr. Ang magiging paksa natin ngayon sa aral na ito ay ang tungkol sa kahalagaan o kabutihan ng salatul witr. Ito ay isa sa mga kusang loob na sala na marapat sa isang Muslim ay itaguyod niya ito sa pang-araw-araw na buhay niya. Sapagkat ang tanda ng pagiging mahalaga nito, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, maging siya ay nasa paglalakbay, hindi niya ito kinakaligtaan. Bagkos lagi niyang isinasagawa ang salatul witr. Kaya sadyang napakahalaga ito sa buhay ng isang Muslim. Isa-isanin natin ng mga alituntunin na nauukol dito. Una, ang patunay o patotoo na ito ay isang kaaya-ayang gawain sa Islam o lehitimo. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu siyam ba'da Ramadan shahrullah al-muharram wa afdalu salah ba'da al-fariida salatul layl. Akhrajahu Muslim. Na ang ibig sabihin nito, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na pag-aayuno pagkatapos ng Ramadan ay ang pag-aayuno sa buwan ng Allah na Muharram. At ang pinakamainam na sala pagkatapos ng mga obligadong sala ay ang sala na itinataguyod sa gabi. Tungkol naman sa oras nito, ang mga scholar ng Islam ay nagkaisa na ito ay sa pagitan ng Isha at ng Fajr. Ang pinakamainam na oras nito ay isagawa ito sa huling bahagi ng gabi. At ang pinakamababang bilang nito ay isang raka. At ang pinakamaraming raka naman ito na siyang napatunayan sa propeta sallallahu alaihi wasallam ay 11. Sinabi ni Aisha, ang asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli bil-layl 11 rak'ah yutiru minha biwahida. Nang ibig sabihin nito na siyang sinabi ni Aisha na kaugalian ng propeta sallallahu alaihi wasallam na magsagawa ng sala sa gabi ng 11 na rak'ah. Ito ang siyang pinakamaraming rak'ah na siyang lagi nang isinasagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa madaling salita, ang salatul witr ay binubuo sa mga ganitong bilang. Maaring isagawa ito ng isang rak'ah. Maaring isagawa ng 3 rak'ah. Maaari din namang isagawa ng 5 rak'ah. O di kaya 7 rak'ah. 9 rak'ah. 11. Ibig sabihin, ang mga bilang nito ay patlang na bilang. Kung ito ay isasagawa ng 3 rak'ah, may 2 paraan. Maaaring isagawa ito ng una, 2 rak'ah at magsasagawa ng taslim, pagkatapos ay

isang raka at magsasagawa rin ng taslim. Maaari din namang isagawa ito ng buo. Tatlong raka, subalit iisang taslim lang sa bandang uli. At yun naman sa pamamaraan ng pagsasagawa ng limang raka, ito ay maaari din namang isagawa ng tigdadalawang raka at sa huli ay isang raka. Maaari din namang isagawa ng buo. Subalit iisang taslim lamang sa ikalimang raka. Maaari din namang itong isagawa ng pitong raka, tigdadalawang raka, at ang ikapito ay magtataslim. O di kaya, isagawa ng tuloy-tuloy, buo, kaya lang, sa ika-anin na raka, magtasyahod, at gayon din sa ikapitong raka. Gayon din naman ang binubo na siyam na raka, maaari din itong isagawa ng tigdadalawang raka, at sa huli, isang raka. Sa bawat dalawang raka ay magtataslim at sa isang raka ay magtaslim. Maaari din naman na isagawa ito ng buo, iisang taslim lang, subalit dalawang tasyahud. Ang unang tasyahud sa ikawalo at ang huling tasyahud ay sa ikasyam. Patungkol naman sa labing isa na raka, ito ay tigda dalawang raka. Magtataslim at sa huli, isang raka. Itong siyang paraan na siya napatunayan sa propeta sallallahu alaihi wasallam na isinigawa niya nung siya ay nabubuhay pa. At tungkol naman doon sa mga nakakaligtaan na sala, at kabilang na rito yung Salatul Witr na kuminsan ay nakakalimutan o di kaya nakatulugan. Ang sinabi naman ng propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol dito, man nama an witrihi aw nasiyahu falyusallihi idha dhakarahu. Akhrajahu Abu Daud. Na ibig sabihin nito, kapag ka nakatulugan ng isang tao ang sala sa witr, o di kaya nakalimutan niya, isasagawa niya ito sa oras na kanyang naalala. Nang ibig sabihin, kung nagising ang tao at mataas ng araw at isa sa kanyang mga nakaugalian, sinasabi natin nakaugalian dahil lagi nang isinasagawa ang Salatul Witr pagkatapos ng Salatul Isya. At kung sakaling ito'y nakaligtaan niya at nakatulugan niya, nagising siyang mataas ng araw, maaari niyang bayaran ito. Dahil sa kahalagaan ng sala na ito. Kaya lang, ito ay isasagawa niya ng tigda dalawang raka'a. Halimbawa, kung ang nakasanayan niya o nakaugalian niya ay isang raka, isasagawa niya ito ng dalawang raka. Kung ang nakasanayan niya ay tatlong raka, isasagawa niya ito ng apat. O di kaya lima, isasagawa niya ito ng anim. O di kaya pito, isasagawa niya ng walo. O di kaya siyam, isasagawa niya ito ng sampo. O di kaya labing isa, isasagawa niya ito ng labing dalawa. Sa bawat dalawang raka ay magtataslim. Itong siyang kabuuan ng aral natin sa ngayon na siyang napakahalaga sa buhay ng isang Muslim. At upang masundan natin ang mga yapak ng propeta sa kanyang
pagsamba sa Allah. At nawa ay bigyan tayo ng lakas ng pangangatawan at tibay ng pananalig upang tuloy-tuloy nating maitaguyod ang mga nakaugalian ng propeta sallallahu alaihi wasallam, maging ito man ay hindi obligado, subalit sadyang pinahalaga ng propeta alang-alang sa kapakanan ng kanyang mga tagasunod upang makamit natin ang kagalakan ng Allah dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay.

0: بالصبر.
1: سورة الأسير. Ang panahon. Sa ngalan ng Ala, ang mahabagin ang maawain. Isinusumpa ko sa panahon. Sinabi ni Imam As-Safi tungkol sa sura na ito na kung ito lamang sura na ito ang ipinahayag ng Ala sa kanyang mga alipin, ito ay sapat na para sa kanila. Ito ang matibay na panunumpa sa paninindigan at ginawa ng Ala at nagbigay paliwanag na yaon lamang na mayroong tamang pananampalataya at pananalig sa Kanya at gumagawa ng mabubuting gawain ang magkakaroon ng tagumpay. Ito rin ay nagpahiwatig ng mga patunay ng apat na paksang tinalakay sa itaas na ayat. Ang Kanyang salita na yaon lamang na tunay na mananampalataya ay tumutukoy sa tamang kaalaman at pagkilala tungkol sa kanyang propeta at sa reliyong Islam. Ang mabubuting gawain ay tumutukoy sa pagsasakatuparan at nagpapayuhan sa bawat isa na tanggapin ang katotohanan ay tumutukoy sa pagpapalaganap ng kaalaman at nagpapayuhan na balikatin ng may pagtitiis ay pagpapakasakit na bunga ng pagpapalaganap at pagpapahayag ng katotohanan. Si Ibn Kathir ay nagbigay ng magkatulad na puna ni As-Shafi sa kanyang pagbibigay paliwanag tungkol sa sura na ito. Kung ang mga tao ay isaalang-alang ang kahulugan ng sura na ito, sapat na ito para sa kanila. Si Ibn Kathir ay nagbigay ng paliwanag tungkol sa sinabi ni As-Shafi sapagkat ito ay naglalaman ng buod ng katangian ng paksang tinatalakay nito. Katotohanang ang tao ay nasa kawalan at kapahamakan. Maliban sa mga tunay na mananampalataya at gumawa ng mabuting gawain at nagpapayuhan sa bawat isa ng katotohanan at nagpapayuhan sa bawat isa ng pagtitiis.
2: Silang mga tagapagbalita, ang ilan sa kanila ay aming hinirang na maging higit sa iba. Sa ilan sa kanila, si Allah ay nakipag-usap, ang ilan ay kanyang itinas sa antas. At kay Jesus na anak ni Maria ay aming ibinigay ang maliwanag na mga himala at siya ay pinatatag namin ng banal na espiritu. At kung pinayagan lamang ni Allah, sila ay hindi magkipaglaban-laban sa isa't isa. Datapwat si Allah ay gumawa ng kanyang maibigan. O kayong nagsisisampalataya, gumugol kayo ng ilan sa mga ipinagkaloob namin sa inyo. Bago sumapit ang araw, narito ay walang pakikipagtawaran. Gayun din ang pakikipagkaibigan at pamamagitan. At ang mga hindi nananampalataya, sila ang zalimun, mga gumagawa ng kamalian, tampalasan, buktot, buhong, pagano at iba pa. Si Allah, la ilaha illa hu, wala nang iba pang Diyos na karapat dapat. Pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya, ang may walang hanggang kapangyarihan. Ang antok at pagkaidlip ay hindi maaaring makapanaig sa Kanya. Siya ang nag-aangkin ng lahat ng bagay sa mga kalangitan at kalupaan. Sino kaya baga ang makakapamagitan sa Kanya malibang Kanyang pahintulutan? Talastas niya kung ano ang nangyayari sa Kanyang mga nilikha sa mundong ito at ang kanilang kasasapitan sa kabilang buhay. At sila hindi makakapagtamo ng anuman sa kanyang karunungan, maliban sa kanyang naisin. Ang kanyang korse, luklukan, ay sumasaklaw sa mga kalangitan at kalupaan, at siya hindi napapagal sa pagbabantay at pagpapanatili sa kanila, at siya ang kataas-taasan, ang pinakadakila. Walang pamimilit sa pananampalataya, katotohanan, ang tamang landas ay naiiba sa maling landas. Sinuman ang hindi manampalataya sa takot, mga Diyos-Diyosan, idolo, imahin, ano pa mang sinasamba, maliban pa kay Allah, tulad ng anghel, banal na tao, propeta, Satanas, bato, libingan, Jesus na anak ni Maria, krus at iba pa. At manalig kay Allah ay nakasakmal ng tunay na mapagkakatiwala ang tangan na hindi masisira. At si Allah ang nakakarinig at nakababatid ng lahat ng bagay. Si Allah ang wali, tagapangalaga o tagapangtangkilik ng mga nananampalataya. Mula sa kailanman ng kadiliman ay kanyang ginabayan sila tungo sa liwanag. At sa mga nagtatakwil sa pananampalataya, ang kanilang awliya, kapanalig, kawaksi, at tagatangkilik ay tagut, mga Diyos-Diyosan, idolo, imahin, mga likhang bagay na sinasamba at iba pa. Silang mga tagut ang naghahantong sa kanila mula sa liwanag tungo sa kadiliman. Sila ang mananahan sa apoy magpakailanman. Mayroon ka na bang nakita, O Muhammad, na higit na kataka-taka sa taong nakikipagtalo kay Abraham tungkol sa kaisahan ng kanyang Panginoon, sapagkat si Allah ay nagkaloob sa kanya ng kaharian? At nang si Abraham ay nagsabi, ang aking Panginoon ay siyang nagkaloob ng buhay at naggagawad ng kamatayan, siya na nakikipagtalo ay nagsabi, ako rin ay magkakaloob ng buhay at maggagawad ng kamatayan. Si Abraham ay nagsabi, katotohanan, si Allah ang nagpapasikat ng araw mula sa silangan. Ikaw baga ang nakakapangyari na mapasikat ito mula sa kanluran? Kaya't siya na nakikipagtalo, na walang pananampalataya, ay napatigagal at si Allah ay hindi namamatnubay sa mga tao na zalim. Mga tampalasan, mapaggawa ng kamalian, buktot at iba pa. O katulad siya, bilang paghahambing na napadako sa isang bayan, naganap na nasa lanta, siya ay nagsabi, o papaano kayang maibabalik ito ni Allah sa pagkabuhay, matapos na ito ay mamatay? Kaya't pinapangyari ng Allah na mamatay siya ng 100 taon. At siya ay muling ibinangon. Siya, si Allah ay nagwika, gaano katagal na nanatili ka na walang buhay? Siya ang tao ay nagsabi, marahil ako ay nanatiling walang buhay ng 1 araw o bahagi ng 1 araw. Si Allah ay nagwika, hindi. Ikaw ay nanatili na walang buhay sa loob ng 100 taon at tingnan mo ang iyong pagkain at inumin. Ito ay hindi kakikitaan ng pagbabago. Tingnan mo ang iyong asno, patay na kalansay na lamang. At sa ganitong paraan, ikaw ay ginawa naming 1 tanda sa mga tao. Pagmasdan mo ang mga buto ng asno. Kung paano namin ito bubuuin, bubuhayin at babalutan ng laman. At nang ito ay maliwanag na, nalantad sa kanya, siya ay nagsabi, batid ko na si Allah ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. At nang si Abraham ay nagsabi, aking Panginoon, ipamalas ninyo sa akin kung paano kayo nagbibigay ng buhay sa patay. Si Allah ay nagwika, hindi ka ba naniniwala? Si Abraham ay nagsabi, tunay, ngunit upang maging malakas ang aking pananalig. Si Allah ay nagwika, ikaw ay kumuha ng 4 na ibon, talian mo sila, at katayin at hatiin mo sila sa maraming piraso, at iyong ilagay ang bawat piraso sa bawat burol. At pagkaraan, sila ay iyong tawagin. Sila ay magmamadali na paparoon sa iyo. at iyong maalaman na si Allah ang pinakamakapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Ang nakakatulad nila na gumugugol ng kanilang kayamanan. Sa landas ni Allah ay katulad ng isang butil. Ito ay tumubo at lumaki ng 7 busal. At ang bawat busal ay may 100 butil. At si Allah ang nagpaparami ng kanyang mga biyaya sa sinumang kanyang maibigan. At si Allah ay puspos ng panustos sa pangangailangan ng kanyang mga nilikha ang ganap na maalam. Ang mga gumugugol ng kanilang kayamanan sa landas ni Allah at hindi naghihintay ng kasunod na ang kanilang bigay ay mararapat na alalahanin. Maging ang pagpaparinggan, ang kanilang magiging ganti ay nasa kanilang Panginoon at sila ay walang dapat pangambahan at hindi magkakaroon ng kalumbayan. Ang mabuting salita at pagpapaumanhin sa pulubyo ang pagtatakip sa mga kamalian ay higit na mainam sa kawang gawa na sinusundan ng pagpaparinggan. Si Allah ay masagana at siya ang pinakamapag-umanhin. O kayong nagsisisampalataya, huwag ninyong bayaan na mawalang saysay ang inyong kawang gawa sa pamamagitan ng pagpapatanaw ng utang na loob sa tumanggap at pagpaparinggan, pagpapaalaala na masakit sa tainga sa inyong pagiging mapagbigay na magdudulot sa kanila ng kasahulan na katulad niya na gumugugol ng kanyang kayamanan bilang pagpapakitang tao. At siya hindi nananampalataya kay Allah, gayon din sa huling araw. Ang kanyang kawangki ay katulad ng isang makinis na bato. Narito ay may bahagyang alikabok, ngunit dito ay bumuhos ang malakas na ulan at naiwan nito na linis na linis. Sila hindi magtatamo ng anumang gantimpala sa anuman na kanilang ginugol. At si Allah hindi namamatnubay sa mga nagtatakwil sa pananampalataya. At ang nakakahalintulad ng mga gumugugol ng kanilang kayamanan na naghahangad ng kasiyahan ni Allah at ng katatagan ng pananampalataya sa kanilang sarili ay tulad ng isang halaman sa ibabaw ng burol. Ang malakas na ulan ay bumuhos dito at ito ay nagbunga ng higit na maraming ani. Datapwat kung ito man ay hindi tumanggap ng malakas na ulan, ang hamog nito ay sapat na. Si Allah ang ganap na nakamamasid sa anumang inyong ginagawa. Mayroon ba sa inyo ang maghahangad na magkaroon ng halamanan na sagana sa mga palmera at ubasan, na may mga ilog na nagsisidalo sa ilalim nito, at ang lahat ng uri ng mga bungang kahoy para sa kanya ay naririto, na siya ay sumasapit na sa katandaan at ang kanyang mga anak ay mahina na at hindi makapangalaga sa kanilang sarili? At nangyari na ang isang ipo-ipo na may apoy na humaplit sa halamanan at ito ay nasilaban. Kaya't sa ganito, ipinapaliwanag ni Allah ang kanyang ayat, mga tanda, aral, kapahayagan, katibayan at iba pa sa inyo upang kayo ay magkaroon ng pagdidili-dili. O kayong nagsisisampalataya, magsipagbigay kayo ng mabubuting bagay ng inyong kinita at ng mga bungang halaman mula sa kalupaan na aming pinatubo sa inyo, at huwag gumugol ng kawang gawa mula sa masama. Ngunit maging kayo sa inyong sarili ay hindi tatanggap maliban na lamang kung nakapikit ang inyong mga mata at inyong maalaman na si Allah ay masagana, ang karapat-dapat sa lahat ng mga papuri. Si Satanas ay nananakot sa inyo ng karalitaan at nag-uudyok sa inyo ng kasalanan. Natapwa si Allah ay nangangako sa inyo ng pagpapatawad mula sa kanya at ng kasaganaan. At si Allah ay may sapat na panustos sa pangangailangan ng kanyang mga nilikha, ang may ganap na kaalaman. Siya ang nagkakaloob ng karunungan sa sinumang kanyang maibigan. At siya na pinagkalooban niya ng karunungan ay tunay namang nakatanggap ng kapakinabangan na nag-uumapaw. Datapwat walang sinuman ang tatanggap ng pag-aalaala maliban sa mga tao na may pangunawa. At anuman ang inyong gugulin sa kawang gawa o anumang pangako ang inyong ginawa, katiyakang si Allah ay nakababatid nito. At ang mga mapaggawa ng kamalian sa kanila ay walang makatutulong sa kabilang buhay. Kung inyong ipamalas ang inyong kawang gawa, ito ay kasiya-siya. Datapwat kung ito ay inyong ilingid at ilimos ito sa mahihirap, ito ay higit na mainam sa inyo. Ay si Allah ay magpapatawad sa inyong mga kasalanan. At si Allah ang ganap na nakatatalos ng anumang inyong ginagawa. Hindi katungkulan sa inyo, O Muhammad, ang kanilang patnubay. Datapwat si Allah ang namamatnubay sa sinumang kanyang mapusuan. At anumang mabuting kawang gawa ang inyong ibibigay, ang kapakinabangan ay sa inyong sarili. At kayong nananampalataya ay hindi magbibigay, maliban na kayo ay naghahanap ng kasiyahan ni Allah. At anumang mabuting kawang gawa ang inyong ibibigay, kayo ay bibigyan ng ganap na katimpala para rito, at kayo ay hindi gagawaran ng kawalang katarungan. Ibigay ang inyong kawang gawa sa mga mahihirap, sila na alang-alang sa kapakanan ni Allah, na napipigilan ng pakikipaglaban at hindi makapaglakbay sa kalupaan upang makapaghanap buhay. Ang isang hindi nakakakilala sa kanila ay nag-aakala na sila ay hindi nangangailangan ng tulong o kawang gawa. Dahilan sa kanilang kakimian, sila ay mapagkikilala ninyo sa kanilang mga tanda. Sila ay hindi namamalimos sa kaninuman. At anumang mabuting bagay ng inyong ipagkaloob, katotohanan ito ay batid ni Allah. Ang mga gumugugol ng kanilang kayamanan sa gabi at araw, lingid man o hayag ay mayroong pabuya mula sa kanilang Panginoon. Sila ay walang dapat pangambahan at sila ay hindi magkakaroon ng kalumbayan. Ang mga kumakain ng riba, nagpapatubo ng salapi o interes, ay hindi titindig sa kanilang libingan sa araw ng muling pagkabuhay. Maliban ng pagtindig ng isang tao na hinataw ni Satanas na nagdulot sa kanya ng pagkabaliw. Sapagkat sila ay nagsasabi, ang pangangalakal ay tulad din ng riba, pagpapatong ng tubo sa salapi o interes. Datapot si Allah ay nagpahintulot ng pangangalakal at nagbawal ng riba, pagpapatubo sa salapi o interes. Kaya't sinuman ang tumanggap ng paalaala mula sa kanyang Panginoon at tumigil sa pagpapasasa sa riba ay hindi parurusahan sa anumang nakaraan. Ang kanyang kahatulan ay nasa kay Allah. Datapwat kung sinuman ang magbalik sa hanap buhay na may riba, muling magpatubo o kumita ng tubo sa salapi, sila ang magsisipanahan sa apoy, mananatili sila rito magpakailanman. Si Allah ay hindi magkakaloob ng anumang biyaya sa riba, pagpapatubo ng salapi. Datapot magbibigay siya ng higit pang biyaya sa mga gawa ng pagkakawang gawa. Si Allah ay hindi nagmamahal sa hindi nananampalataya at sa makasalanan. Ang mga sumasampalataya at gumagawa ng kabutihan at nagsasagawa ng palagiang pagdarasal ng mahinusay at nagkakaloob ng zaka katungkulang kawang gawa ay mayroong gantimpala mula sa kanilang Panginoon at sila ay walang dapat pangambahan at sila ay hindi magkakaroon ng kalumbayan. O kayong nagsisisampalataya, pangambahan ninyo si Allah at inyong ipagparaya ang anumang natira sa tubo ng inyong pautang. kung kayo ay tunay na sumasampalataya. At kung ito ay hindi ninyo gagawin, magsipaghanda kayo sa isang digmaan mula kay Allah at ng kanyang tagapagbalita. Datapwat kung kayo ay magbalik loob kay Allah, kunin ninyo ang puhunan ng inyong ipinautang. Huwag kayong makitungo ng walang katarungan. At kayo rin naman ay hindi pakikitunguhan ng kawalang katarungan. At kung ang nagkakautang ay nasa kagipitan, inyong gawaran siya ng palugit hanggang sa maging madali sa kanya ang pagbabayad. Tatapat kong ipatawad ninyo ito at ibigay sa kanya bilang kawang gawa. Ito ay higit na mainam sa inyo kung inyo lamang nalalaman. At pangambahan ninyo ang araw na kayo ay magbabalik kay Allah. Ang bawat kaluluwa ay gagantimpalaan ng ayon sa kanyang ginawa at sinuman ay hindi pakikitunguhan ng walang katarungan. O kayong nagsisisampalataya, kung kayo ay nangutang na may takdang panahon ang pagbabayad nito, ilagay ninyo ito sa kasulatan. Hayaan ang isang tagasulat ay magtala nito ng makatarungan, ng magkabilang panig, at huwag hayaan na ang tagasulat ay tumanggi na magsulat sa paraan ng pinag-utos ni Allah sa kanya. Kaya't hayaan siya na magsulat at hayaan ang may pagkakautang na siya ang magdikta at dapat niyang pangambahan si Allah na kanyang Panginoon at huwag niyang bawasan ang anumang kanyang nautang. Kung ang panig ay may pananagutan ay hangal o mahina o hindi niya kaya ang magdikta, hayaan ang kanyang tagapangalaga ang magdikta ng makatarungan. At kayo ay kumuha ng dalawang saksi mula sa inyong kalalakihan. At kung wala ng dalawang lalaki, kung gayon ay isang lalaki at dalawang babae na inyong mapili bilang mga saksi, upang kung ang isa sa kanila ay malitang, ang isa ay makapagpapaalaala sa kanya. Ang mga saksi ay hindi marapat na tumanggi kung sila ay tawagin. At huwag hayaan na maging tamad na isulat ang inyong kasunduan. Sa natatakdang panahon, kahimat ito ay maliit o malaki, ito ay higit na makatarungan sa paningin ni Allah, at higit na akmang katibayan, at higit na maginhawa upang maiwasan ang pag-aalinlangan, maliban na lamang kung ito ay isang pakikipagkalakalan, na ngayon't ngayon din na pinagkasunduan sa pagitan ninyo. Kung gayon, ito ay hindi isang kasalanan sa inyo kung ito ay hindi ninyo naisulat. Datapwat kayo ay laging kumuha ng mga saksi sa anumang oras na kayo ay gumawa ng kasunduan sa pakikipagkalakalan. At huwag hayaan ang sinuman sa sumusulat at sumasaksi na ito ay magdulot sa kanya. At huwag hayaan ang sinuman sa sumusulat at sumasaksi na ito ay magdulot sa kanya ng kapinsalaan. Kung kayo ay gumawa, ito ay isang kabuktutan mula sa inyo. At inyong pangambahan si Allah sapagkat si Allah ang magtuturo sa inyo at si Allah ang ganap na nakakaalam ng lahat ng bagay. At kung kayo ay naglalakbay at hindi makatagpo ng tagasulat, kung gayon, hayaan na ang isang sanla ay kunin. Datapwat kung kayo ay nagtitiwala sa isa't isa, hayaan siya na ang pinagkatiwalaan ay magpahalaga sa ipinagkatiwala sa kanya at marapat niyang pangambahan si Allah, ang kanyang Panginoon. Huwag maglingid ng katibayan sapagkat kung sinuman ang maglingid nito, ang kanyang puso ay nabahiran ng kasalanan. At si Allah ang ganap na nakakaalam ng lahat ninyong ginagawa. Si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at kalupaan. Kahimat inyong ilantad ang nasa inyong sarili. O ikubli ito, si Allah ay magsusulit sa inyo tungkol dito. Siya ang nagpapatawad sa sinumang kayang maibigan at nagpaparusa sa sinumang kanyang maibigan, sapagkat si Allah ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Ang tagapagbalita at ang mga sumasampalataya ay nananampalataya sa anumang ipinahayag sa kanya mula sa kanyang Panginoon. Ang bawat isa ay nananampalataya kay Allah, sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga kasulatan, at sa kanyang mga tagapagbalita. Sila ay nagsabi, kami ay hindi nagtuturing sa sinuman sa kanyang mga tagapagbalita ng pagtatangi-tangi at sila ay nagsabi, kami ay nakinig at kami ay tumalima. O aming Panginoon, patawarin ninyo kami at sa inyo kami ay magbabalik. Walang sinumang kaluluwa ang binigyan ni Allah ng pansin na hindi niya kayang dalhin. Ito ay magtatamasa ng bawat kabutihan na kanyang nagawa at magdurusa rin naman sa bawat masama na kanyang nagawa. O aming Panginoon, kami ay huwag ninyong parusahan kung kami ay nakalimot o nasadlak sa kamalian. Aming Panginoon, huwag ninyong ipapasan sa amin ang pabigat na inyong iniatang sa mga nangauna sa amin. Aming Panginoon, huwag ninyong iatang sa amin ang pabigat na higit sa aming makakaya. Patawarin ninyo kami at pagkalooban kami ng pagpapatawad. Kami ay inyong habagan. Kayo ay aming maula, tagapangalaga, tagapagbantay, tagapagtaguyod. Kami ay gawaran ninyo ng tagumpay laban sa mga tao na hindi sumasampalataya.
0: Surah Al-Imran. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Alif Lam Mim.

Si Allah, wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Ang may walang hanggang buhay, ang tanging isa na nagtataguyod at nangangalaga sa lahat ng mga nilalang. Siya ang nagpapanawag ng aklat sa iyo ng may katotohanan na nagpapatotoo sa mga ipinahayag noong panguna, at siya ang nagpapanawag ng Taurat at ng Injil. Noong panguna, bilang patnubay sa sangkatauhan, at pinanawag niya ang pamantayan ng paghatol sa pagitan ng matuwid at mali, ang Quran. Katotohanan ang mga hindi sumasampalataya sa ayat ni Allah. Sa kanila ay mayroong kasakit-sakit na kaparusahan. At si Allah ay sukdol sa kapangyarihan, ang ganap na nakapangyayari sa pagpaparusa. Katotohanan, walang nalilingid kay Allah maging sa kalupaan at sa mga kalangitan. Siya ang humubog sa iyo sa sinapupunan ng ina sa kanyang maibigan. La ilaha illa huwa. Wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Siya ang nagpapanawag sa iyo ng aklat. Dito ay may mga talata na muhkamat, ganap na maliwanag. Ito ang mga pangunahing haligi ng aklat. At ng mga iba pa na mutashabihat, hindi lubhang maliwanag, kahit sa mga iba, na sa kanilang puso ay mayroong pagkalihis. Sa katotohanan, sila ay sumusunod sa mutashabihat, mga talata na hindi lubhang maliwanag ang kahulugan, na naghangad ng al-fitna, pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga pagsubok, at naghanap sa Kanya ng mga nalilingid na kahulugan, tatapwat walang sinuman ang nakababatid ng mga ito maliban kay Allah. Ang mga matatatag sa pananangan sa karunungan ay nagsasabi, kami ay sumasampalataya rito. Sa kabuuan nito ay may nagmula sa aming Panginoon. At walang sinuman ang nakakatanggap ng paalaala maliban sa mga tao na may pangunawa. O aming Panginoon, huwag hayaan na ang aming puso ay lumihis matapos na kami ay inyong patnubayan. At kami ay gawaran ninyo ng habag mula sa inyo. Katotohanan kayo ang tagapagkaloob. Aming Panginoon, katotohanan kayo ang magtitipon sa sangkatauhan ng sama-sama sa araw ng walang alinlangan. Katotohanan si Allah ay hindi kailanman sumisira sa kanyang pangako. Katotohanan sa mga hindi sumasampalataya, ang kanilang mga ari-arian, gayon din ang kanilang mga anak, ay hindi makakatulong sa kanila sa anumang paraan laban kay Allah, at sila ang magiging panggatong sa apoy. Ang kanilang pag-uugali ay katulad ng mga tao ni Paraon at ng mga nangauna sa kanila. Sila ay nagpasinungaling sa aming ayat, mga aral, tanda, katibayan, kapahayagan at iba pa. Kaya't sinakmal sila ni Allah dahil sa kanilang kasamaan, at si Allah ay mahigpit sa pagpaparusa. Ipagbadya, O Muhammad, sa mga hindi sumasampalataya. Kayo ay magagapi at titipunin ng sama-sama sa impyerno. At tunay namang kasuklam-suklam ang pook na ito upang panahanan. Mayroon na naging tanda sa inyo sa dalawang pangkat ng sandatahan na nagkatagpo. Ang isa ay nakikipaglaban tungo sa kapakanan ni Allah, at ang iba ay mga hindi sumasampalataya. Sila na mga sumasampalataya ay nakamalas sa kanila na hindi sumasampalataya sa kanilang sariling mga mata, na dalawang ulit na higit na marami ang kanilang bilang. Si Allah ang nagbibigay ng tulong na kalakip ang kanyang tagumpay sa sinumang kanyang maibigan.
katotohanang naririto ang mga aral sa mga tao na may pangunawa. Ginawang kahali-halina sa mga tao ang pagmamahal sa mga bagay na kanilang hinahangad, mga babae, mga anak, higit na maraming mga ginto at pilak, mga magagandang kabayo, mga bakahan, at mga sakahing lupa. Ito ang kaligayahan ng pangkasalukuyang mundo. Natapot si Allah ay may mahusay na sukli na nasa sa kanya. Ipagbadya, ipaalam ko ba sa inyo ang mga bagay na higit na mainam dito? Para sa al-muttaqun, mga matimtiman, mabubuti at masunurin kay Allah, ay mayroong mga halamanan sa kanilang Panginoon na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Naririto ang kanilang walang hanggang tahanan at mga dalisay na asawa. At si Allah ay lubos na nalulugod sa kanila at si Allah ang ganap na nakamamasid sa mga alipin. Sila na nagsasabi, "O aming Panginoon, katotohanan kami ay sumasampalataya kaya't kami ay patawarin ninyo sa aming mga kasalanan at iligtas kami sa kaparusahan ng apoy." Ang matimtiman sa pagtitiyaga, ang mga tapat sa pananampalataya sa salita at gawa, ang masunurin na may matapat na debosyon sa pagsamba kay Allah, ang mga gumugugol na nagbibigay ng zaka, katungkulang kawang gawa, at mga tulong sa kapakanan ni Allah, at mga nananalangin at humingi ng kapatawaran ni Allah sa mga huling oras ng gabi, si Allah ang nagpapatutuo ng La ilaha illa huwa, wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pagukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. At ang mga anghel at sila na mayroong karunungan, pinapanatili ang kanyang karunungan sa kanyang mga nilikha. La ilaha illa huwa, ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Katotohanan, ang relihiyong tatanggapin ni Allah ay Islam. Ang mga pinagkalooban ng kasulatan ay hindi nagkakahidwa, maliban ng pagkaraang dumatal sa kanila ang kaalaman sa pamamagitan ng pananaghili at pagkapuot sa isa't isa. At sinuman ang hindi manampalataya sa ayat ni Allah, kung gayon, katiyakang si Allah ay maagap sa pagtawag sa pagsusulit. Kaya't kung sila ay nakikipagtalo sa iyo, O Muhammad, iyong ipagbadya, ako ay nagsuko ng aking sarili kay Allah at ang mga sumusunod sa akin. At iyong sabihin sa kanila na pinagkalooban ng kasulatan at sa mga mangmang, kayo rin ba ay nagsusuko ng inyong sarili kay Allah sa Islam? Kung sila ay gumagawa nito, sila ay matuwid na napapatnubayan. Natapot kung sila ay tumalikod, ang iyong tungkulin ay parating lamang ang kapahayagan. At si Allah ang ganap na nakamamasid ng mga alipin. Katotohanan, ang mga hindi sumasampalataya sa ayat ni Allah at pumapatay sa mga propeta ng walang katwiran at pumapatay sa mga tao na nagtuturo ng makatarungang pakikitungo, pahayag sa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan. Sila na nawala ng saysay ang kanilang mga gawa sa mundong ito at sa kabilang buhay, at sa kanila ay walang makatutulong. Hindi ba ganinyo na pagmamalas sila na pinagkalooban ng bahagi ng kasulatan? Sila ay inanyayahan sa aklat ni Allah upang pagpasyahan ang kanilang hindi pagkakasundo. Pagkatapos, may 1,000 sa kanila ang tumalikod at sila ay tumututol. Ito'y sa dahilang sila ay nagsasabi, "Ang apoy ay hindi didila sa amin maliban lamang sa ilang araw." At ang mga nakahiratihan na nilang gawin tungkol sa kanilang pananampalataya ay luminlang sa kanila.
Paano kung sila ay aming tipunin sa araw ng walang alinlangan? At ang bawat tao ay gagawaran ng gantimpala ng ganap sa anumang kanyang nagawa. At sila ay hindi pakikitunguhan ng walang katarungan. Ipagbadya, O Muhammad, O Allah, ang nag-aangkin ng kaharian. Kayo ang nagkakaloob ng kaharian sa sinumang inyong maibigan at kayo ang bumabawi sa kaharian sa sinumang inyong maibigan. At kayo ang nagagawad ng karangalan sa sinumang inyong maibigan at kayo ang magpapaaba sa sinumang inyong maibigan. Na sa inyong kamay ang kabutihan, katotohanan kayo ay makagagawa ng lahat ng bagay. Inyong ginawa na ang gabi ay pumasok sa araw at inyong ginawa na ang araw ay pumasok sa gabi at inyong pinalabas ang nabubuhay mula sa patay at inyong pinalabas ang patay mula sa nabubuhay at kayo ang nagkakaloob ng inyong biyaya at panustos na walang pagbibilang sa sinumang inyong maibigan. Huwag hayaan na ang mga sumasampalataya ay tumangkilik sa mga hindi sumasampalataya bilang awliya, tagapangalaga, katulong, kaibigan sa halip ng mga sumasampalataya. At sinuman ang gumawa ng gayon ay hindi kailanman tutulungan ni Allah sa anumang paraan, maliban na lamang kung kayo ay katotohanang nangangamba sa panganib mula sa kanila. At si Allah ay nagbabala sa inyo laban sa kanilang sarili. At kay Allah ang huling pagbabalik. Ipagbadya, kahimat inyong ikubli kung ano ang nasa inyong puso. Ilantad ito. Si Allah ang nakakatalos nito at batid niya kung ano ang nasa kalangitan at kung ano ang nasa kalupaan. At si Allah ay makagagawa ng lahat ng bagay. Sa araw na kakaharapin ng bawat tao ang lahat ng mabuti na kanyang ginawa at ng lahat ng masama na kanyang ginawa, siya ay maghahangad na mayroong sanang malaking agwat sa pagitan niya at ng kanyang kasamaan. At si Allah ay nagbabala sa inyo laban sa kanyang sarili. At si Allah ay puspos ng kabaitan sa kanyang mga alipin. Ipagbadya, kung minahal ninyo si Allah, kung gayon ako ay inyong sundin, si Allah ay nagmamahal sa inyo at nagpapatawad sa inyong mga kasalanan. At si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Ipagbadya, sundin ninyo si Allah at ang sugo, datapwat kung sila ay tumalikod, kung gayon si Allah ay hindi nagmamahal sa mga hindi sumasampalataya. Si Allah ang humirang kay Adam, kay Nuh, at sa pamilya ni Ibrahim, at sa pamilya ni Imran, nang higit sa lahat ng mga nilalang, mga supling na magkakasunod, at si Allah ang lubos na nakakarinig, ang ganap na nakababatid. Nang ang asawa ni Imran, ina ni Maria, ay nagsabi, O aking Panginoon, ako ay nangako sa inyo na ang nasa sinapupunan ko ay ialay ko tungo sa paglilingkod sa inyo. Kaya tanggapin ninyo mula sa akin. Katotohanan kayo ang lubos na nakakarinig, ang ganap na maalam. At nang kanyang maipanganak siya, ang batang si Maria, siya ay nagsasabi, O aking Panginoon, ako ay nagsilang ng isang sanggol na babae, at si Allah ang higit na nakakaalam kung ano ang kanyang ipinanganak. At ang lalaki ay hindi katulad ng babae, at aking pinangalanan siya ng Maryam. At ako ay humingi ng pagkalinga mula sa inyo para sa kanya at sa kanyang magiging supling laban sa kasamaan ni Satanas ang itinakwil. Kahit ang kanyang Panginoon ay tumanggap sa kanya nang may mabuting pagtanggap at hinayaan niya na siya ay lumaki sa kagandahang asal at siya ay itinagubilin sa ilalim ng pangangalaga ni Zacarias. Sa bawat sandali
na siya ay pumapasok sa al-mihrab, isang silid dasalan o pribadong silid, upang bisitahin siya. Kanyang natatagpuan siya na maraming pagkain. Siya ay nagsabi, "O Maryam, saan mo ba nakikita ang mga ito?" Siya ay nagsabi, "Mula kay Allah. Katotohanang si Allah ay nagkakaloob ng ikabubuhay sa sinumang kanyang maibigan nang walang pagbibilang." At sa sandaling ito, si Zacarias ay nanikluhod sa kanyang Panginoon na nagsasabi, "O aking Panginoon, ako ay gawaran mula sa inyo ng isang mabuting supling. Katotohanan kayo ang ganap na nakakarinig ng panawagan." At di naglaon, ang mga anghel ay tumawag sa kanya habang siya ay nakatindig sa pananalangin sa loob ng al-mihrab na nagsasabi, "Si Allah ay naghati sa iyo ng masayang balita tungkol kay Yahya na magpapatotoo sa salita mula kay Allah. Siya ay marangal na nananatiling malayo sa pakipag-ulayaw sa mga babae at isang propeta na kabilang sa mga matutuwid. Siya ay nagsabi, "O aking Panginoon, paano akong magkaroon ng anak na lalaki? Gayong ako ay lubhang matanda na at ang aking asawa ay baog." Si Allah ay nagwika, "Si Allah ay gumagawa ng anumang kanyang naisin." Siya ay nagsabi, "O aking Panginoon, gumawa kayo ng tanda para sa akin." Si Allah ay nagwika, "Ang iyong tanda ay mangyayari na ikaw ay hindi makakapangusap sa mga tao sa loob ng 3 araw, maliban lamang sa sinyas. At labis mong alalahanin ang iyong Panginoon. At lualhatiin mo sa hapon at sa umaga." At nang ang mga anghel ay magbadya, "O Maryam, katotohanan si Allah ay humirang sa iyo, nagpadalisay sa iyo, at ikaw ay hinirang ng higit sa lahat ng mga babae ng alamin. O Maryam, isuko mo ang iyong sarili nang may pagtalima sa iyong Panginoon, at magpatirapa ka, at ikaw ay yumukod na kasama ng mga yumuyukod." Ito ay bahagi ng balita ng al-ghayb, ang nakalingid, alalaong baga ang balita ng mga nakaraang pamayanan na wala kayong kaalaman. Ang nakalingid, alalaong baga ang balita ng mga nakaraang pamayanan na wala kayong kaalaman. Na aming ipinahayag sa iyo, ikaw ay wala sa lipon nila nang sila ay magsipaghagis ng mga palaso at magpalabunutan kung sino sa kanila ang nararapat ng bigyang katungkulan sa pangangalaga kay Maria, at wala ka rin ang sila ay nagsisipagtalo nang ipagbadya ng mga anghel, "O Maryam, si Allah ay naghahati sa iyo ng masayang balita ng isang salita, mangyari nga, at ito ay naganap. Alalaong baga si Jesus na anak ni Maria mula sa kanya. Ang kanyang pangalan ay tatawaging Mesiyas, si Isa, anak ni Maryam, na itinampok sa karangalan sa mundong ito, gayon din sa kabilang buhay, at magiging isa sa mga malalapit kay Allah. Siya ay mangungusap sa mga tao sa kanyang duyan at sa kanyang pagbibinata. Siya ay magiging isa sa mga matutuwid. Siya ay nagsabi, "O aking Panginoon, papaano akong magkakaroon ng anak gayong wala pang lalaki na sumaling sa akin?" Si Allah ay nagwika, "Ito ay magaganap sapagkat si Allah ay lumilikha ng kanyang maibigan kung siya ay magtalaga ng isang bagay. Siya ay magwika lamang ng mangyari nga, at ito ay magaganap." At siya ay magtuturo sa kanya ng aklat at al-hikma, alalaong baga ang sunnah, mga gawa, ang salita ng mga propeta na walang kamalian ang karunungan, at ng Taurat at ng Injil. At kanyang hihirangin siya na isang sugo ng angkan ng Israel,
Ako ay naparito sa inyo na may dalang tanda mula sa inyong Panginoon. Aking hubugin para sa inyo mula sa malagkit na putik. Nakatulad nito ang isang hugis ng isang ibon, at aking hihipan ito at magiging isang ibon. Sa kapahintulutan ni Allah at aking pagagalingin siya na ipinanganak na bulag. At ang may kitong, at aking bibigyang muli ng buhay ang patay sa kapahintulutan ni Allah. At ipaalam ko sa inyo kung ano ang inyong kinakain at kung ano ang iniimbak ninyo sa inyong mga tahanan. Katotohanang naririto ang isang tanda sa inyo kung kayo ay nananalig. At ako ay pumarito na nagpapatotoo kung ano ang nakapaloob sa tura, mga batas noong panguna, at upang gawing tumpak sa inyo ang ilang bahagi na nasa inyo ay pinagbabawal. At ako ay pumarito sa inyo na may katibayan mula sa inyong Panginoon, kaya't pangambahan ninyo si Allah, at ako ay inyong sundin. Katotohanan si Allah ay aking Panginoon at inyong Panginoon, kaya't siya lamang ang inyong sambahin. Ito ang matuwid na landas. At nang mapag-alaman ni Jesus ang kanilang kawalan ng pananampalataya, siya ay nagsabi, "Sino baga ang aking makakatulong sa kapakanan ni Allah? Ang Hawariyun, mga disipulo, ay nagsasabi, ang mga tagatangkilik katulong ni Allah, kami ang mga tagatangkilik."

0: mahusay sa lahat ng nagbabalak.
1: At nang winika ni Allah, O Jesus, ikaw ay aking kukunin at aking itataas sa aking piling at ikaw ay aking dadalisayin sa maling paratang at kasinungalingan ng mga hindi sumasampalataya na ikaw ay anak ng Diyos at aking gagawin ang mga sumusunod sa iyo na higit na mainam kaysa mga walang pananampalataya hanggang sa araw ng muling pagkabuhay at pagkaraan kayo ay magbabalik sa akin. At ako ang hahatol sa pagitan ninyo sa mga bagay na inyong kinahiratihan na hindi pinagkakasunduan.
2: At sa mga hindi sumasampalataya, sila ay aking parurusahan ng matinding kaparusahan sa mundong ito at sa kabilang buhay. At sa kanila ay walang makakatulong. At ang mga sumasampalataya at gumagawa ng kabutihan, si Allah ay maggagawad sa kanila ng ganap na gantimpala at si Allah ay hindi nagmamahal sa zalimun. Mga tampalasan, mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kabuktutan. Ang mga bagay na ito na aming dinadalit sa iyo ay kabilang sa mga talata at ganap na paalaala. Katotohanan, ang kahalintulad ni Jesus sa paglikha sa kanya ni Allah ay katulad ni Adan. Kanyang nilikha siya mula sa alabok at kanyang winika sa kanya mangyari nga at siya ay nalikha. Ang katotohanan mula sa iyong Panginoon, kaya't huwag kang mapabilang sa mga nag-aalinlangan. At sinuman ang makipagtalo sa iyo tungkol sa kanya, matapos ang lahat ng kaalaman, ito ay dumatal sa iyo. Iyong ipagbadya, halina kayo at tawagin natin ang ating mga anak at iyong mga anak ng aming kababaihan at inyong kababaihan, ang aming sarili at inyong sarili. At tayo ay manalangin at hilingin na ang sumpa ni Allah ay sumapit sa kanila na nagsisinungaling. Katotohanan, ito ang tunay na kasaysayan at wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban kay Allah. At katotohanan si Allah ay sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. At kung sila ay magsitalikod, kung gayon katyakang si Allah ay ganap na nakababatid sa mga gumagawa ng kabuhungan. Ipagbadya, o angkan ng kasulatan, halina kayo sa isang salita na makatarungan sa pagitan namin at ninyo. At huwag tayong sumamba maliban kay Allah. At huwag tayong magbigay ng anumang katambal sa Kanya. At huwag nating itakda ang ilan sa atin bilang Panginoon maliban kay Allah. At kung sila ay magsitalikod, inyong sabihin, maging saksi kayo na kami ay mga Muslim. O angkan ng kasulatan, bakit kayo nagsisipagtalo tungkol sa pananampalataya ni Abraham? Gayong ang Taurat at Injil ay hindi ipinahayag hanggang pagkaraan niya. Wala ba kayong pangunawa? Katotohanan kayong nakikipagtalo sa isang bagay na mayroon kayong kaalaman. Paano kayo nakikipagtalo sa isang bagay na wala kayong kaalaman? At si Allah ang nakakaalam at kayo ay walang kaalaman. Si Abraham ay hindi Hudyo, gayon din naman siya ay hindi Kristiyano. Datapot siya ay tunay na Muslim na Hanifa na nanalig sa pananampalatayang Islam na walang dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban kay Allah. At siya ay hindi kabilang sa mushrikun, mga nagtatambal ng anuman sa pagsamba kay Allah. Katotohanan sa lipon ng sangkatauhan, ang may karapatan sa pag-aangkin kay Abraham ay sila na nagsitalima sa kanya at sa propetang ito at sila na nagsisampalataya, mga Muslim. At si Allah ang wali, tagapangalaga at tagapagtangkilik ng mga sumasampalataya. May isang pulutong sa angkan ng

0: Kasulatan. Ang nagnanais na ihantong kayo sa pagkalinaw, datapot hindi nila magagawang maligaw ang sinumang maliban sa kanilang sarili, at ito ay hindi nila nadarama. O angka ng kasulatan, bakit hindi kayo nananampalataya sa ayat ni Allah habang kayo ay sumasaksi nito? O angka ng kasulatan, bakit nyo binabahiran ang katotohanan ng kasinungalingan at naglilingid sa katotohanan gayong ito ay inyong nababatid? At ang isang pulutong sa angka ng kasulatan ay nagsasabi, maniwala sa umaga sa mga bagay na ipinahayag sa mga sumasampalataya. At inyong itakwil ito sa dulo ng araw upang sila ay tumalikod. At huwag maniwala sa sinuman maliban sa kanya na sumusunod sa inyong pananampalataya. Ipagbadya, katotohanan ang tunay na patnubay ay ang patnubay ni Allah. At sila ay nagsasabi, huwag maniwala na kahit sinuman ay makakatanggap ng katulad ng inyong natanggap. O may kakayahang makipagtalo sa inyo sa harap ng inyong Panginoon. Ipagbadya, ang lahat ng biyaya ay nasa kamay ni Allah. Siya ang nagkakaloob sa sinumang kanyang maibigan. At si Allah ay may ganap na kasapatan sa lahat ng mga pangangailangan ng kanyang mga nilikha. Ang ganap na maalam. Siya ang pumili tungo sa kanyang habag, sa sinumang kanyang naisin, at si Allah ang nagmamay-ari ng malaking biyaya. Sa lipon ng angka ng kasulatan ay mayroon na kung siya ay mapagkatiwalaan ng kintor, isang malaking kayamanan, walang pag-atubili na ito ay kanyang babayaran, at sa lipon nila ay mayroon sa kanila na kung pagkatiwalaan ng isang piraso ng sinsilyong pilak ay hindi magbabayad nito maliban na ikaw ay paulit-ulit na maningil sa kanya. Sapagkat sila ay nagsasabi, walang maisisisi sa amin kung aming ipagkaluno at kunin ang mga ari-arian ng mga mangmang. At sila ay nagsasabi ng kasinungalingan laban kay Allah, at ito ay kanilang nababatid. Tunay nga, sinumang tumupad sa kanyang pangako at labis na mangamba kay Allah, katotohanan si Allah ay magmamahal sa al-muttaqun, mga matimtiman at matutuwid na tao na nananampalataya kay Allah. Katotohanan ang mga bumibili ng maliit na pakinabang bilang halaga ng kasunduan kay Allah at sa kanilang mga pangako, sila ay walang magiging bahagi sa kabilang buhay. Si Allah hindi mangungusap sa kanila, gayon din ay hindi titingin sa kanila sa araw ng muling pagkabuhay. Gayon din ay hindi niya dadalisahin sila, at sila ay tatanggap ng kasakit-sakit na kaparusahan. At katotohanan, sa kanilang lipon ay may isang pulutong na nagbabago ng aklat sa pamamagitan ng kanilang dila, upang inyong mapag-akala na ito ay bahagi ng aklat. Datapot ito ay hindi bahagi ng aklat, at sila ay nagsasabi, ito ay mula kay Allah, subalit ito ay hindi mula kay Allah. At sila ay nagsasabi ng kasinungalingan laban kay Allah, at ito ay kanilang nababati. Hindi nararapat sa sinumang tao na pinagkalooban ni Allah ng aklat at al-hukm, kaalaman at pangunawa sa mga batas ng pananampalataya at pagkapropeta, at pagkatapos ay mangusap sa mga tao, kayo ay maging tagapagsamba sa akin sa halip ni Allah. Datapot maging Rabbaniyun kayo, mga maalam na tao na nananampalataya at nagsasagawa ng kanilang nalalaman at nangangaral sa iba. Sapagkat kayo ay nagtuturo ng aklat at ito ay inyong pinag-aaralan. Gayon din naman, siya ay hindi mag-uutos na tangkilikin ninyo ang mga anghel at mga propeta bilang Panginoon. Ipag-utos ba niya sa inyo na mawalan kayo ng pananalig matapos na kayo ay tumalima sa pag-uutos ni Allah at nang kunin ni Allah ang kasunduan ng mga propeta na nagsasabi, tanggapin ninyo ang anuman na aking ibigay sa inyo na kabilang sa aklat at al-hikmah, pang-unawa sa mga batas ni Allah, at pagkaraan ay mayroong darating sa inyo na isang sugo na magpapatotoo kung ano ang nasa inyo. Nararapat na kayo ay maniwala sa kanya at tulungan siya. Si Allah ay nagwika, kayo ba ay sumasang-ayon? At inyo bang kukunin ang aking kasunduan? Sila ay nagsasabi, kami ay sumasang-ayon. Siya ay nagwika, kung gayon, kayo ay magpatotoo at ako ay inyong kasama na sumaksi para rito. At sino man ang tumalikod pagkaroon nito, sila ang fasiqun, mga mapaghimagsik, mga nagtatakwil sa pagsunod kay Allah. Sila baga ay naghahanap ng iba pang relihiyon maliban sa relihiyon ni Allah. Samantalang sa kanya ay tumatalima ang lahat ng mga nilalang sa kalangitan at kalupaan, ng bukal sa kalooban at hindi bukal sa kalooban. At silang lahat sa kanya ay magbabalik. Ipagbadya, kami ay sumasampalataya kay Allah at sa anumang ipinanawag sa amin at sa anumang ipinanawag kay Abraham, Ismail, Ishaq, Jacob at Al-Asbat na mga supling ng 12 anak na lalaki ni Jacob at sa mga ipinagkaloob kay Moises, Jesus at sa mga propeta mula sa kanilang Panginoon. Kami ay hindi nagbibigay sa kanila ng pagtatangi-tangi sa bawat isa sa kanila. At sa kanya kami ay tumatalima bilang mga Muslim. Sino man ang maghanap ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi kailanman tatanggapin sa kanya. At sa kabilang buhay, siya ay isa sa mga talunan. Paano baga papatnubayan ni Allah ang mga tao na tumangging sumampalataya matapos na sila ay manampalataya at matapos na sila ay magbigay saksi na ang sugo ay katotohanan at ang maliliwanag na katibayan ay dumatal sa kanila at si Allah ay hindi namamatnubay sa zalimun, mga tampalasan at mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Sila ang kanilang kabayaran ay sa kanila ang sumpa ni Allah, ng maanghel, at lahat ng sangkatauhan. Sila ay mananatili roon sa impyerno. Ang kanilang kaparusahan ay hindi pagagaanin, gayon din naman ito ay hindi aantalahin o ipagpapaliban. Maliban sa mga nagsisisi, matapos siya on at gumawa ng kabutihan. Katotohanan si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Katotohanan ang mga hindi sumasampalataya matapos na sila ay manampalataya. At pagkatapos ay patuloy na tumitindi ang kanilang kawalan ng pananampalataya. Kailanman ang kanilang pagsisisi ay hindi tatanggapin. At sila ang mga nangaligaw sa tuwid na landas. Katotohanan ang mga hindi sumasampalataya at namatay habang sila ay hindi nananampalataya. Ang kalupaan na tigib ng ginto ay hindi tatanggapin kahit kanino man mula sa kanila, kahit na ito ay alay bilang isang pantubos para sa kanila ay isang kasakit-sakit na kaparusahan at sa kanila ay walang makatutulong.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ang papuri at pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at ang pagbati ng kapayapaan ay mapa sa kanyang sugo, sa kanyang pamilya at mapa sa mga taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Ang aking tatalakay na kasunod ay ang mayroong kinalaman sa hatol o hukom ng pagsuot ng mga tamaim. Ang tamaim ay tinawag din ito ng mga Arabo na al-huruz o al-jawami. Ang tamaim ay pangmaramihan ng katagang tamima na nangangahulugan ang agimat o ang anting-anting o ang mga katulad nito o ang orasyon. Ang agimat ay hindi pinahihintulutan sa atin sapagkat mayroong babala sa atin ng sugo sallallahu alayhi wa sallam na sa kanyang sinabi, "Man ta'allaka tamimatan fakad ashraka." Aw kama kala nabi sallallahu alayhi wa sallam, sino man ang magsuot o sino man ang magtangan o magsabit o maghahawak ng agimat ay nakapagtambal siya. Isang gawain na kung saan ang magagawa mapapa sa isang tao na gumawa nito ay napakalaking kasalanan, mga kapatid, sa mga nakaraan na aral na ang gawaing pagtatambal ay ito yung pinakamabigat at malaking kasalanan na magagawa ng isang tao. Nagsabi ang kataas-taasan hinggil sa pagtatambal. Sa Sura Luqman Ayah 33, Ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun adhim. O aking anak, huwag mong tambalan si Allah sapagkat tunay nga na ang pagtatambal ay napakalaking kasalanan. Kaya iwasan natin, mga kapatid, huwag nating gagawin ang pagsabit o pagtangan ng katulad ng agimat o ng anting-anting. Ang anting-anting o agimat na ito o tamima ay isang bagay na mangyari ang mga tao, ito'y kanilang isinasabit sa bata para hindi mausog sa kanilang pagkakapaniwala. Maari nila itong ginagawang isabit sa anman sulok sa bahay nila, sa loob ng bahay o sa kanilang sasakyan o kanilang inilalagay sa wallet o sa kanilang sinturon. Ito ay ang mga bagay katulad ng pagkaakala ng iba, ang isang bagay katulad ng kapsula o ang bato na maliit o pertible o anumang mga bagay, kapirasong papel o tila, anumang bagay na ito'y pinaniwalaan mo na makakapagligtas sa'yo buhat sa kasamaan ay nakapagtambal ka. Ito'y tinatawag na tamima. Ang kahigtan o kaalaman sa likuran kung bakit ipinagbawal sa atin ng sugo sallallahu alayhi wa sallam na magsabit o magtangan ng agimat o ng anting-anting. Unang-una, ito ay gawaing al-jahiliya. Gawain ng mga tao sa panahon na kung saan ang mga tao ay mangmang, na kung saan hindi panahirang ang sugo sallallahu alayhi wa sallam. Ang mga tao sa panahon ng kamangmangan ay wala silang gabay, wala silang kaalaman kung saan nakakagawa sila ng ganitong uri ng pagkakasala o gawaing karumaldumal na magpahanggang sa ngayong ating kasalukuyan ay napakarami pa rin ang gumagawa ng ganito at naniniwala rito, kabilang sa mga kapatid natin na wala o salat gahol sa kalamang pang-Islamiko. Nagsabi ang kataas-taasan hinggil sa pagtatambal, "Inna Allah la yagfiru ay yushraka bih." Sa Sura An-Nisa Ayah 48 at naulit pa ito sa Ayah 116. Tunay na ang magtambal, tunay na kung sino mang magtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya patatawarin. Inna Allah la yagfiru ay yushraka bih wa yagfiru ma duna dhalika liman yasha. At mapapatawad ang ibang kasalanan bukod dito. So ang pagtatambal na ito sa magawa mong gawaing pagsabit o pagtangan ng agimat ay hindi ka patatawarin kapag hindi mo ito tinigilan o kapag ikaw ay inabutan ng katiyakan. Ano nga ba, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ang hangarin natin, ang ating goal sa kabilang buhay, hindi nga ba paraiso? Kaya tayo nagsasagawa o sumusunod sa katuruan ng sugo at sa Quran na kung saan ito ang ating pangunahing basihan. Kung paraiso ang ating hangarin, ngayon kung gumagawa ka ang pagtatambal, binalaan ka, binalaan tayo ng kataas-taasan, nagsabi siya sa Sura Al-Ma'ida, Ayah 72, Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alayhi al-jannah. Sino man na magsagawa o magbigay, maglagay ng kaagapay o katambal ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi siya makakapasok sa paraiso, di ba't ang ating hangarin ay paraiso? Kaya mga kapatid, ang gawaing ito ay huwag nating gagawin, huwag nating paniwalaan, huwag nating paniwalaan na ito'y makakapagligtas sa atin buhat sa kasamaan. Ang lahat ng mga pantas ay nagsabi sila at sila ay nagkatugma sa sinabi nilang la taj'al Allah, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Huwag kang maglagay ng katambal kay Allah subhanahu wa ta'ala ng iba pang Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, ang paniniwalaan katulad ng agimat o ng anting-anting. Kaya mga kapatid, tayo ay magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat mayroon tayong basihan, binigyan niya tayo ng pagkakataon upang magsaliksik ng kaalaman upang sa gayon malaman natin ang mga aral na ito na kung saan magbibigay sa atin ng landas na matuwid. Tayo ay tutunguhin natin ang matuwid na landas ng Islam sa pamamagitan ng katuruan ng Quran at ng sunna ng propeta sallallahu alayhi wasallam. Kaya naman, unang-una na ipinapayo ko sa aking sarili at sa inyo na ipagpapatuloy natin ang pagsaliksik ng kaalaman na katulad ng maliit na bagay na ito, yung pala isang napakalaking kasalanan sa atin kung ito ay ating magagawa. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wasallam tasliman kathira. Assalamualaikum.
2: Wala nang ibang kasagutan ang ibinigay ng kanyang pamayanan maliban na sila ay nagsabi, inyong itaboy ang pamilya ni Lot mula sa ating lungsod. Katotohanan sila ay mga tao na nagnanais na maging malinis at dalisay. Kaya't aming iniligtas siya at ang kanyang pamilya maliban sa kanyang asawa, aming itinalaga siya na mapasama sa mga nagpaiwan. At pinaulanan namin sa kanila ang ulan ng mga bato, pagkasama-sama ng gayong ulan sa mga pinagbalaan. Ipagbadya, O Muhammad, ang pagpupuri at pasasalamat ay kay Allah at kapayapaan sa kanyang maalipin na kanyang hinirang para sa kanyang mensahe, higit bagang mainam si Allah o ang lahat ng inyong iniakibat na mga katambal sa kanya. Di nga kasi walang alinlangan, si Allah ang higit na mainam, hindi baga siya higit na mainam sa inyong mga Diyos. Siya na lumikha ng mga kalangitan at kalupaan at nagpapanawag sa inyo ng tubig o ulan mula sa alapap. Narito sa lupa ay aming pinapangyari na tumubo ang kamanghamanghang halamanan na puspos ng kagandahan at kasiyahan. Wala sa inyo ang kakayahan ng magpapangyari ng paglaki ng kanyang mga puno. Mayroon pa bang ibang Diyos maliban kay Allah? Hindi. Sila ay mga tao na nag-aakibat ng mga kapantay sa kanya. Hindi baga siya higit na mainam sa inyong mga Diyos? Siya na gumawa sa kalupaan na matatag upang panahanan, at siya na naglagay ng mga ilog sa gitna nito, at siya na nagtindig dito ng matatatag na kabundukan, at siya na nagtakda ng sagka sa pagitan ng dalawang dagat ng maalat at manamis-namis na tubig. Mayroon pa bang ibang Diyos maliban kay Allah? Hindi, datapot karamihan sa kanila ay hindi nakakaunawa. Hindi baga siya higit na mainam sa inyong mga Diyos? Siya na sumasaklulo sa mga nalalagay sa panganib kung siya ay naninikluhod sa kanya, at siya na nag-aalis sa kasamaan at gumagawa sa inyo ng mga tagapagmana, ng kalupaan sa maraming henerasyon ng mga salitsaling lahi. Mayroong pa bang ibang Diyos maliban kay Allah? Kakarampot lamang ang inyong naaalaala. Hindi baga siya higit na mainam sa inyong mga Diyos? Siya na namamatnubay sa inyo sa kadiliman ng kalupaan at karagatan, at nagpapadala ng hangin bilang tagapagdala ng masayang balita ayon sa kanyang habag, ang ulan. Mayroon pa bang ibang Diyos maliban kay Allah? Higit siyang kataas-taasan sa lahat ng kanilang iniakibat na mga katambal sa kanya. Hindi baka siya higit na mainam sa inyong tinatawag na mga Diyos? Siya na nagpasimula ng paglikha at matapos ito. Ito ay kanyang uulitin, at siya ay nagkakaloob sa inyo ng lahat ng bagay mula sa kalangitan at kalupaan. Mayroon pa bang ibang Diyos maliban kay Allah? Ipagbadya, ipakita o ilantad ninyo ang inyong mga katibayan kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan. Ipagbadya, walang sinuman doon at dito sa mga kalangitan at kalupaan ang nakatatalastas ng ghaib o mga nililingid tulad ng paraiso, impyerno, kaluluwa, anghel at iba pa maliban kay Allah. At hindi rin nila mapaghihinuha kung kailan sila ay babangong muli sa pagkabuhay. Hindi, sila ay walang kaalaman sa kabilang buhay, bagkus sila ay nag-aalinlangan tungkol dito. Hindi, sila ay bulag tungkol dito, at ang mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi, kung kami ba ay maging alabok na, kami, at ang aming mga ninuno, kami baga ay babangong muli. Tunay ngang kami ay pinangakuan nito, kami at ang aming mga ninuno noon pa, katotohanan ang mga ito ay wala ng iba, maliban sa mga kwento ng panahong sinauna. Ipagbadya mo sa kanila, O Muhammad, magsipaglakbay kayo sa kalupaan, at pagmalasin kung ano ang kinahantungan ng mga kriminal, sila na nagtatakwil sa mga sugo ni Allah at sumusuway kay Allah. At huwag kang magdalamhati sa kanila, gayon din ay huwag kang manliit sa hapis, dahilan sa kanilang binabalak, at sila na mga hindi sumasampalataya sa kaisahan ni Allah ay nagsasabi, kailan baga kaya ang pangakong ito ay matutupad kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan? Ipagbadya, marahil ang inyong hiling na inyong minamadali ay maaring malapit na sa likuran ninyo. Katotohanan, ang iyong Panginoon ay tigib ng biyaya o kagandahang loob sa sangkatauhan, datapot ang karamihan sa kanila ay hindi nagbibigay ng pasasalamat. At katotohanan, ang iyong Panginoon ay nakababatid kung ano ang kinukubli ng kanilang dibdib at kung ano ang kanilang inilalantad. At walang anumang nalilingid sa kalangitan at kalupaan na hindi nakatala sa isang maliwanag na aklat, ang Al-Lawh Al-Mahfuz. Katotohanan, ang Quran na ito ay nagsasaysay ng angkan ng Israel ng tungkol sa karamihan ng kanilang pinagkakahiduan o pinagtatalunan at pinagkakasalungatan. At katotohanan ito, ang Quran, ay isang patnubay at isang habag sa mga sumasampalataya. Katotohanan, ang iyong Panginoon ay magpapasya sa pagitan nila sa iba't ibang mga sekta sa pamamagitan ng kanyang kahatulan, at siya ang sukdol sa kapangyarihan, ang puspos ng karunungan. Kahit inyong ilagay ang inyong pagtitiwala kay Allah, katiyakang ikaw o Muhammad ay nasa landas ng lantad na katotohanan. Katotohanan, hindi mo magagawa na ang patay ay makarinig, alalaong baga ang mabigyan ng kapakinabangan sila, at gayon din ang mga hindi sumasampalataya at ang bingi upang makarinig ng tawag kung sila ay tumatalilis na nakatalikod. At hindi mo maakay ang bulag upang hadlangan sila sa pagkaligaw. Magagawa mo lamang na makarinig ang mga sumasampalataya sa aming ayat, mga talata ng Quran, aral at katibayan, at sila na nagsuko ng kanilang sarili kay Allah sa Islam bilang mga Muslim. At kapag ang salita ng kaparusahan ay matupad laban sa kanila, aming ilalabas mula sa kalupaan ang isang halimaw o mabagins na hayop patungo sa kanila na magsasalita sa kanila. sapagkat ang sangkatauhan ay hindi sumampalataya nang may katiyakan sa aming ayat o mga talata ng Quran at kay Propeta Muhammad. At alalahanin ang araw na aming titipunin sa bawat bansa ang isang pulutong ng mga nagtatwa ng aming ayat, mga katibayan, kapahayagan, aral at tanda, at matapos ito, silang lahat ay titipunin at itataboy sa lugar ng pagsusulit. Hanggang nang sila ay sumapit sa harapan ng Panginoon sa lugar ng pagsusulit, siya ay magpapahayag, "Inyo bagang itinatwa ang aking ayat o mga katibayan, kapahayagan, aral at tanda nang ito ay hindi ninyo nauunawaan sa punto ng karunungan, o ano ba yan na lagi ng inyong ginagawa?" At ang salita ng kaparusahan ay matutupad laban sa kanila sapagkat sila ay nagsigawa ng kamalian at sila ay hindi makapangungusap upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Hindi ba kanila namamalas na aming ginawa ang gabi para sa kanila upang magpahinga at ang araw upang bigyan sila ng liwanag at paningin? Katotohanang naririto ang ayat o mga katibayan, kapahayagan, aral o tanda sa mga tao na sumasampalataya. At alalahanin ang araw na ang tambuli ay hihipan at ang lahat ng mana sa kalangitan at lahat ng mana sa kalupaan ay magigimbal, maliban sa kanya na maibigan ni Allah na huwag mapabilang, at ang lahat ay paparoon sa kanya na nangangayupa pa o nagpapakumbaba. At inyong mapagmamalas ang kabundukan na inyong inaakala na nakatatag o hindi gumagalaw, datapot sila ay maglalaho na katulad ng paglalaho ng mga ulap. Ito ang gawa ni Allah na siyang nagpapangyari ng lahat ng bagay sa ganap na ayos, sapagkat katotohanan siya ang ganap na nakakaalam kung ano ang inyong ginagawa. Sinuman ang magdala ng isang mabuting gawa, alalaong baga, ang pananalig sa kaisahan ni Allah na kasama ang lahat ng gawa ng katuwiran ay magkakaroon ng higit na mainam kaysa katumbas nito, at sila ay magiging ligtas sa lagim ng araw na yaon. At sinuman ang dumatal na may masamang gawa, alalaong baga, hindi siya nakapagsisi katulad ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan kawalan ng pananalig sa kaisahan ni Allah. Sila ay hahagis ng pasubasob sa kanilang mukha sa apoy at sa kanila ay pagbabadya, hindi baga kayo binayaran ng anuman maliban sa inyong ginawa. Ako, si Muhammad, ay pinag-utosan na sumamba lamang sa Panginoon ng lungsod na ito, ang Makka. Siya na nagpabanal dito at sa kanya ang pagmamay-ari sa lahat ng bagay. At ako ay pinag-utusan na mapabilang sa mga Muslim na tumatalima kay Allah. At upang aking dalitin ang Quran, kahit kung sinuman ang tumanggap ng patnubay, ay tumanggap nito para sa kapakanan ng kanyang sarili. At sinuman ang mapaligaw, iyong sabihin sa kanya, ako ay isa lamang sa mga tagapagbabala. At ipagbadya o Muhammad sa mga pagano at mapagsamba sa Diyos-Diyosan ang lahat ng mga papuri at pasasalamat kay Allah. Ipamamalas niya sa inyo ang kanyang ayat o mga tanda sa inyong sarili at sa sangtinakpan o sa kaparusahan, at inyong makikilala ito at ang iyong Panginoon ang nakatatalos ng inyong ginagawa. Surat Al-Qasas. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Tasin Mim. Ito ang mga talata ng maliwanag na aklat na nagtatambad na maging malinaw ang katotohanan kaysa sa kabulaanan, ng mabuti kaysa sa masama. Dinadalit namin sa inyo ang ilan sa kasaysayan ni Moises at Paraon ng may katotohanan para sa mga tao na sumasampalataya na nananalig sa Quran at sa kaisahan ni Allah. Katotohanang si Paraon ay nagmataas sa kanyang sarili sa kalupaan at pinagwatak-watak niya ang kanyang mga tao sa mga sekta o pangkat na nagpapahapis at nagpapahina sa ilang pangkat ng kanilang lipon, alalaong baga ang angkan ng Israel. Ang kanilang maanak na lalaki ay kanyang pinaslang, datapot pinabayaan niyang mabuhay ang kababaihan sapagkat tunay ngang siya isa sa mga mapaggawa ng malalaking kasalanan at krimen o kabuktutan o mapangapi o kasamaan. At ninais namin na maging mapagpala sa mga naghahapis sa kalupaan upang sila ay maging mga pinuno sa pananalig at gawin sila na maging tagapagmana upang sila ay may talaga ng matibay sa kalupaan at may pakita namin kay Paraon at kay Haman at sa kanilang mga kawal kung ano ang kanilang kinatatakutan sa kanila. Kaya't ipinagkaloob namin ang ganitong inspirasyon sa ina ni Moises, pasusuhin mo ang iyong anak, si Moises. Datapat kung ikaw ay may pangangamba para sa kanya, ay paanod mo siya sa ilog. Subalit huwag kang matakot o magdalamhati sapagkat muli naming ibabalik siya sa iyo at aming hihirangin siya na maging isa sa mga sugo. Ang mga tauhan ni Paraon ay nakasagip sa kanya sa ilog upang si Moises ay magsilbing kaaway at magdulot sa kanila ng dalamhati, katotohanang sina Paraon at Haman at ang lahat nilang mga kawal ay mga tao na makasalanan. At ang asawa ni Paraon ay nagsabi, narito siya na magiging aliw ng mata para sa akin at sa iyo. Huwag mo siyang paslangin, marahil siya ay magiging kapakinabangan sa atin o di kaya ay ampunin natin siya bilang anak. At hindi nila napagtatanto kung ano ang magiging bunga ng kanilang gagawin. At ang puso ng ina ni Moises ay nawala ng pandama, naging hungkag, maliban sa pag-aalaala kay Moises. At nakahanda na sanang isiwalat niya ang lahat na si Moises ay kanyang anak kung hindi namin pinatibay ang kanyang dibdib sa pananalig upang siya ay manatili na isang matatag na nananampalataya. At kanyang sinabi sa kapatid na babae ni Moises, sundan, tingnan mo siya. Kaya't siya ay sumubaybay sa kanya, kay Moises, ng lihim sa malayo, samantalang ito ay hindi nila napag-aakala o napapansin. At aming itinakda na siya si Moises ay tumangging sumuso ng gatas ng ibang babae hanggang ang kanyang kapatid na babae ay naparoon sa kanila at nagsabi, ituturo ko sa inyo ang isang sambahayan na makapagpapasuso at makapag-aalaga sa kanya para sa inyo. Kaya't sa ganito namin ibinalik siya si Moises sa kanyang ina upang ang kanyang ina ay mapanatag at upang siya ay hindi malumbay at upang kanyang maalaman na ang pangako ni Allah ay katotohanan. Datapot ang karamihan sa kanila ay hindi nakababatid. At nang siya ay sumapit na sa hustong gulang at naging matatag sa pagkalalaki at isipan, ay iginawad namin sa kanya ang hukman o paghatol at ganap na pangunawa sa relihiyon, alalaong baga ang Islam at kaisahan ni Allah at karunungan. At sa gayon namin ginagantimpalaan ang mga gumagawa ng kabutihan. At pumasok siya sa lungsod sa oras na ang mga tao nito ay hindi abala dahil sa panghapong pamamahinga. At nakita niya rito ang dalawang lalaki na nag-aaway. Ang isa ay mula sa kanyang pamayanan, sa kanyang karelihiyon mula sa angkan ng Israel, at ang isa ay mula sa kanyang mga kaaway. Ngayon, ang lalaki na mula sa kanyang pamayanan ay nakiusap sa kanya na tulungan siya laban sa kanyang kalaban, at siya na kaaway ay sinuntok ni Moises at kanyang napatay. Siya, si Moises, ay nagsabi, ito ay mula sa gawain ni Satanas, sapagkat siya ay isang lantad na kaaway na naglilihis sa tao sa tamang landas. Siya, si Moises, ay nanalangin, o aking Panginoon, katotohanang binigyan ko ng kamalian ang aking sarili, kaya't inyong patawarin ako. Kaya't siya ay pinatawad ni Allah, katotohanang siya ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Siya ay nagsabi, o aking Panginoon, sapagkat ipinagkaloob ninyo sa akin ang inyong biyaya, kailanman ay hindi na ako tutulong sa mga mapaggawa ng kasalanan o kriminal, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan o palasway kay Allah. Sa kinaumagahan, nang siya ay lumibot na muli sa lungsod na may pangangamba at nagmamasin na naghihintay kung ano ang kinahinatnan ng kanyang krimen ng pagpatay ng walang ano-ano, ang tao na kahapon lamang ay humingi sa kanya ng tulong ay muling tumawag sa kanya na humihinging muli ng tulong. Si Moises ay nagsabi sa kanya, katotohanang ikaw ay lantad o mapilit na mapaglabag. At nang siya ay magnais na suntukin ang tao o lalaki na kapwa nila kaaway, ang lalaki o Israel ay nagsabi, O Moises, iyo bang hangarin na patayin ako na kagaya ng pagpatay mo sa isang lalaki kahapon? Ikaw ay naghangad lamang na maging manlulupig sa kalupaan at hindi upang ayusin ang mga bagay sa wastong kalagayan. At may isang lalaking dumating na humahangos na galing pa sa dulong lugar ng lungsod. Siya ay nagsabi, O Moises, ang mga pinuno ay nagsasanggunian tungkol sa iyo na naglalayon na ikaw ay patayin, kahit iyong lisanin ang lungsod. Katotohanan ako sa iyo ay isa sa mga matatapat na tagapayo. kaya't karakarakang umalis siya roon nang nangangamba at nag-aakalang siya ay huhulihin, siya ay nanalangin, o aking Panginoon. Ako ay ligtas ninyo sa mga tao ng zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at mapaggawa ng kamalian. At nang tahakin niya ang lupain, patungo ng Madyan o Midyan, siya ay nagsabi, marahil ang aking Panginoon ay mamamatnubay sa akin sa mainam na daan, patungo ng Madyan. At nang siya ay sumapit sa pook na pinaghihigiban ng tubig, isang balon, sa Madyan, ay nakatagpo siya rito ng maraming tao na nagpapainom sa kanilang maalagang hayop. At bukod pa rito, ay nakatagpo siya ng dalawang babae na nagtataboy ng kanilang mga alagang hayop. Siya ay nagsabi, ano ba ang suliranin ninyo? Sila na ang dalawang babae ay nagsabi, hindi namin mapapainom ang aming mga hayop hanggat ang mga tagapastol ay hindi mag-alis sa kanilang mga hayop at ang aming ama ay lubhang matanda na. Kaya't pinainom niya ang kanilang mga alagang hayop at pagkatapos ay muli siyang nagbalik sa lilim ng punong kahoy at nagsabi, O aking Panginoon, katotohanan ako ay lubhang nangangailangan ng anumang mabuting bagay na ipagkakaloob ninyo sa akin. Hindi nagtagal, ang isa sa mga babae na nakikimi sa paglalakad ay bumalik sa kanya at nagsabi, Ang aking ama ay nag-aanyaya sa iyo upang ikaw ay kanyang magantimpalaan o mapasalamatan sa pagpapainom mo sa aming maalagang hayop kaya't nang siya ay pumaroon sa kanya at isalaysay ang nangyari sa kanya. Siya, ang matanda, ay nagsabi, Huwag kang matakot. Ngayon, ikaw ay ligtas na sa Zolimun, mga mapang-aping tao, walang pananalig o tampalasan. At nagsabi ang isa sa mga dalaga, O aking mahal na ama, siya ay kukunin ninyo at bigyan ng pasahod. Tunay ngang ang pinakamainam sa mga lalaki na magtatrabaho ay yaong lalaki na malakas, matipuno at mapagkakatiwalaan. Ang ama ay nagsabi, Nais kong ipakasal ang isa sa aking mga dalaga sa iyo, sa kondisyon na maglilingkod ka sa akin sa 8 taon, ngunit kung hustuhin mo sa 10 taon, ito ay nasa iyo. At ayaw kong ilagay ka sa anumang kahirapan, tunay ngang ako ay makikita mo, kung pahihintulutan ni Allah na isa sa mga matutuwid. Siya ay sumagot, Hayaang ganito ang kasunduan sa pagitan natin, kahit na anuman sa ating kasunduan ay aking ganapin. Walang mananaig na di katarungan sa akin. Si Allah ang saksi sa anumang ating ipinapahayag. At nang matapos na ni Moises ang takdang panahon at siya ay naglalakbay na kasama ang kanyang pamilya, ay natanaw niya ang isang apoy tungo sa landas ng bundok ng Tur. Sinabi niya sa kanyang pamilya, Magsipaghintay kayo rito. Nakasumpong ako ng apoy. Marahil ay makapagdadala ako para sa inyo mula roon ng ilang impormasyon o isang nagliliyab na uri ng apoy na makapagpapainit sa inyong sarili. At nang makalapit na siya sa apoy, siya ay tinawag mula sa kanang bahagi ng lambak, mula sa isang puno sa banal na lupa. O Moises, katotohanan ako si Allah, ang Panginoon ng lahat ng manilalang. Ngayon, yung ihagis ang iyong tungkod, kahit nang mamalas niya itong gumagalaw sa kanyang sarili na wari bang isang ahas, siya ay umurong na patalilis at hindi lumingon sa kanyang likuran. At sa kanya ay winika, O Moises, lumapit ka at huwag kang matakot. Katotohanang ikaw ay isa sa mga pinangangalagaan. Pasok mo ang iyong kamay sa butas o daanan ng iyong kasuotan. Ito ay lalabas na puti, walang anumang dumi o karahasan. At ilagay mo ang iyong kamay na malapit sa iyong tagiliran upang maging tagapigil laban sa iyong pagkatakot na iyong nararanasan mula sa ahas sapagkat ito ang dalawang tanda o himala, katibayan na iyong mapapananganan mula sa iyong Panginoon tungo kay Paraon at sa kanyang mga pinuno sapagkat katotohanan sila ang mga tao na palasuway kay Allah at mga tampalasan. Siya ay nagsabi, O aking Panginoon, aking napatay ang isang lalaki sa lipon nila at ako ay nangangamba na ako ay kanila ring papatayin. At ang aking kapatid na si Harun, siya ay higit na mahusay magsalita kaysa sa akin. Kaya't inyong suguin siya na makasama ko bilang katuwang upang patutuhanan at palakasin ako sapagkat ako ay nangangamba na sila ay magpaparatang sa akin ng kasinungalingan. Si Allah ay nagwika, Katotohanang palalakasin namin ang iyong bisig sa pamamagitan ng iyong kapatid at kayong dalawa ay aming gagawaran ng kapamahalaan o katibayan upang kayo ay hindi nila maabot o masaling. Ito ay sa pamamagitan ng aming ayat o mga tanda, kayo at yaong mga sumusunod sa inyo ang mananalig, ang magwawagi. At nang si Moises ay pumaroon sa kanila na may maliliwanag na ayat o mga tanda, katibayan, aral o kapahayagan mula sa amin, sila ay nagsabi, ito ay wala nang iba kundi isang kinathang panglalansi o salamangka at kailanman ay hindi namin narinig ang katulad nito mula sa aming mga ninuno. Si Moises ay nagsabi, ang aking Panginoon ang lubos na nakababatid kung sino ang dumarating na may patnubay mula sa kanya at kung sino sila na ang kasasapian ang pinakamainam sa kabilang buhay. Walang pagsala ang mga mapaggawa ng katampalasanan ay hindi magtatagumpay. Si Paraon ay nagsabi, o mga pinuno, wala akong alam na Diyos para sa inyo maliban sa aking sarili. Kaya't o Haman, magparingas ka para sa akin ng isang apoy sa ibabaw ng malagkit na putik na ginagawang bricks at igawa mo ako ng mataas na turi o palasyo upang aking mapagmalas ang Diyos ni Moises. Katiyakang itinuring ko na siya, si Moises, ay sasalipon ng mga sinungaling. At siya, si Paraon, ay lubhang mapagmataas sa kalupaan, siya at ang kanyang mga sundalo nang walang karapatan. At sila ay nag-aakala na sila ay hindi magbabalik sa amin. Kaya't aming sinakmal siya at ang kanyang mga sundalo at aming inilubog sila sa dagat, Pagmasdan o Muhammad, kung ano ang kinasapitan ng mga mapaggawa ng kamalian o mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, walang pananalig sa kaisahan ni Allah at nagtatakwil sa payo ng kanyang sugo na si Moises. At aming ginawa lamang sila na maging mga pinuno na mag-aanyaya sa impyerno o sa apoy at sa araw ng muling pagkabuhay, wala silang masusumpungan na anumang tulong. At sa mundong ito ay ginawad namin ang masamang sumpa na mamalagi sa kanila at sa araw ng muling pagkabuhay, sila ay mapapabilang sa mga kinamumuhian, mga hinadlangan na makatanggap ng habag ni Allah, mga kinasusuklaman at mga wawasakin. At katiyakan aming ipinahayag kay Moises ang kasulatan, ang tura o mga batas matapos naming wasakin ang mga nangaunang henerasyon upang magbigay ng maliwanag na pananaw sa mga tao at isang patnubay at isang habag upang sila ay makaalaala. At ikaw, O Muhammad, ay wala sa kanlurang bahagi ng lambak ng aming ipahayag kay Moises ang pag-utos. At gayon din naman, ikaw ay hindi naging saksi sa gayong mga pangyayari. Ngunit itinindig namin ang mga bagong henerasyon matapos ang henerasyon ni Moises at lubhang marami ng mga taon ang lumipas sa kanila. Datapat ikaw, O Muhammad, ay hindi kabilang sa mga nanirahan sa pamayanan ng Madian o Median na nagpapahayag ng aming mga talata sa kanila. Datapat kami ang namamalaging nagsusugo ng mga sugo na may taglay na inspirasyon. Ikaw din, O Muhammad, ay wala sa tabi ng bundok ng Tur nang aming tawagin si Moises. Magkagayon man, ikaw ay sinugo bilang isang habag mula sa iyong Panginoon upang magbigay babala sa mga tao na wala pang tagapagbabala ang dumatal sa kanila na nauna pa sa iyo upang sila ay makatanggap ng paalaala o makaalaala. At kung ikaw ay hindi namin isinugo sa mga Quraysh sa Makkah at kung mangyari na isang kaparusahan ang sumakmal sa kanila dahilan sa mga gawa na ginawa ng kanilang mga kamay, maaari nilang sabihin, O aming Panginoon, bakit hindi kayo nagsugo sa amin ng isang sugo? Disinsa na isusundin namin ang inyong ayat o mga talata ng Quran. At mapapabilang kami sa mga sumasampalataya datapot ngayon nang ang katotohanan ay dumatal sa kanila, alalaong baga, si Muhammad at ang kanyang mensahe mula sa amin, sila ay nagsasabi, bakit ang mga tanda na ipinadala sa kanya kay Muhammad ay hindi kagaya niya ang mga ipinadala kay Moises? Hindi baga nila itinakwil noon ang mga tanda na dati nang ipinadala kay Moises noon pang una? Sila ay nagsasabi, dalawang uri ng salamangka, ang Tura, mga batas at ang Quran. Ang bawat isa ay nagpapatibay sa isa't isa. At sila ay nagsasabi, katotohanan kami ay nagtatakwil sa lahat ng gayong mga bagay. Ipagbadya sa kanila, O Muhammad, kung gayon, kayo ay magdala ng isang aklat mula kay Allah na higit na mabuti sa patnubay kaysa dalawang ito, ang Torah o mga batas at ang Quran upang ito ay aking sundin. Inyo itong gawin kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan. Datapwat kung sila ay hindi makatugon sa iyo, alalaong baga kung sila ay hindi makapagpakita ng sariling nilang aklat. Gayun din naman ay ayaw nilang maniwala sa iyong pananampalataya at sa kaisahan ni Allah. Kung gayon, iyong mapag-aalaman na sinusunod lamang nila ang kanilang sariling pagnanasa at sino pa kaya ang higit na napapaligaw maliban sa kanya na sumusunod sa kanyang sariling pagnanasa na walang anumang patnubay mula kay Allah. Katotohanan, si Allah hindi na namamatnubay sa mga tao na zalimun, mamapagsamba sa mga Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian. At katiyakan ngayon ay naiparating na namin sa kanila ang salita, ang Quran, na naririto ang mga balita ng lahat ng bagay para sa kanila upang sila ay makatanggap ng paalaala o makaalaala. Ang mga tao na pinadalhan namin ng kasulatan, alalaong baga, ang tura o mga batas at ebanghelyo bago pa rito, sila ay tunay namang naniniwala sa ganitong kapahayagan, ang Quran. At kung ito ay dinadalit sa kanila, sila ay nagsasabi, kami ay naniniwala rito, katiyakang ito ay katotohanan mula sa aming Panginoon. Tunay ngang kami, noon pa mang una pa rito, ay mga Muslim na sumusuko kay Allah sa Islam, katulad nila Abdullah bin Salama at Salman al-Farisi. Sa kanila, dalawang ulit ang ipagkakaloob na gantimpala sapagkat sila ay nagsipagtiyaga at nilabanan nila ang kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan at sila ay gumugol sa pagkakawang gawa mula sa mga biyayang ipinagkaloob namin sa kanila. At kung sila ay nakakarinig ng mga walang katuwirang pagsasang-usapan o mga kabulaanan, sila ay tumatalikod dito at nagsasabi, sa amin ang aming mga gawa at sa inyo ang inyong mga gawa. Ang kapayapaan ay sumainyo, kami ay hindi naghahanap ng mga tao na walang kaalaman. Katotohanan ngang hindi mo mapapatnubayan ang sinumang inyong naiibigan o minamahal, datapwat si Allah ang namamatnubay sa sinumang kanyang maibigan at batid niyang lubos ang mga tao na tumatanggap ng patnubay at sila ay nagsasabi, kung kami ay susunod sa patnubay na nasa iyo, kung gayon, kami ay mawawala ng karapatan sa aming lupain, hindi baga namin itinindig para sa kanila ang isang ligtas na santuario, ang Makka, ang lahat ng uri ng prutas ay dinadala rito, isang panustos mula sa amin, datapwat ang karamihan sa kanila ay hindi nakakaunawa. At ilan na bang mga bayan o pamayanan ang amin nang winasak kung saan sila ay nagpakasaya sa kanilang buhay o pagkatamad sa kanilang pamamaraan ng pamumuhay, walang damdamin ng pasasalamat at sumusway kay Allah at sa kanyang mga sugo sa pamagitan ng paggawa ng kasamaan at krimen. Ngayon, ang kanilang pinanahanan, pagkaraan nila ay hindi pinanahanan maliban na pansamantala lamang ng mga manlalakbay na naghahanap ng pansumandaling tahirahan. At katotohanan, kami ang kanilang tagapagmana at kailanman ang iyong Panginoon ay hindi magwawasak sa isang bayan o pamayanan hanggat hindi siya nagsusugo sa kanilang bayan ng isang sugo na nagpapahayag sa kanila ng aming mga tanda o talata. Gayon din naman, kailanman ay hindi kami magwawasak ng isang pamayanan maliban kung ang mga tao nito ay zalimun, mapaggawa ng kamalian, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, walang pananalig sa kaisahan ni Allah o mapang-api. Ang mga makamundong bagay na ipinagkaloob sa iyo ay isang kaginhawahan sa buhay na ito at ang mga palamuti lamang. Datapwat kung ano ang taglay ni Allah para sa inyo sa kabilang buhay ay higit na mainam at magtatagal. Hindi baga kayo magiging matalino? Kung gayon, siya kaya na pinangakuan namin ng isang mabuting pangako o paraiso na kanyang makakaharap. Alalaong baga, matatamasa ay katulad niya na binigyan namin ng kasayahan sa makamundong buhay na ito. Datapot siya sa araw ng muling pagkabuhay ay mapapabilang sa mga iharap sa kaparusahan ng apoy ng impyerno. At alalahanin ang araw na siya si Allah ay tatawag sa kanila at magwiwika. Nasaan ang tinatawag ninyo na aking mga katambal na inyong iniakibat sa pagsamba sa akin? At sa kanila na ang salita, alalaong baga, ang pag-utos ng kaparusahan ay isa sa katuparan ay magsasabi, o aming Panginoon, sila ang iniligaw namin sa landas ng kamalian. Inakay namin sila sa kamalian kung paano rin naman kami noon ay nasa kamalian. Aming ipinapahayag ang aming pakikipagkalas o kawalan ng kinalaman sa kanila sa iyong harapan. Hindi kami ang nakahiratihan na nilang sinasamba o sinusunod. At sa kanila ay pagbabadya, tawagin ninyo ang sinasabi ninyong mga katambal ni Allah. Sila ay mananawagan sa kanila, datapwat sila ay hindi makapagbibigay sa kanila ng kasagutan, at mamamasdan nila ang kaparusahan kung sila lamang sana ay naging bukas ang isipan at sumunod sa patnubay at alalahanin ang araw na si Allah ay tatawag sa kanila at magwiwika ano ang kasagutan na ibinigay ninyo sa mga sugo. Datapot ang impormasyon ay magiging malabos sa kanila sa araw na yaon, kaya't sila hindi makagagawa na makapagtanungan sa isa't isa. Ngunit sinuman ang nagsisi sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga kasalanan na sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at naniwala sa kanyang sugo na si Muhammad at gumawa ng kabutihan, kung gayon, siya ay mapapabilang sa mga matatagumpay. At ang iyong Panginoon ay lumilikha at pumipili ng anumang kanyang maibigan. Wala silang kakayahan na pumili sa anumang bagay. Luwalhatiin si Allah, higit siyang malayo sa lahat ng mga itinatambal nila sa kanya. At ang iyong Panginoon ay nakababatid ng lahat ng mga itinatago ng kanilang dibdib o kaluluwa at ang lahat ng kanilang inilalantad. At siya si Allah, La ilaha illa huwa, wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Sa Kanya ang lahat ng pagpupuri, sa simula alalaong baga sa mundong ito, at sa huli alalaong baga sa kabilang buhay, at sa Kanya ang lahat ng pagpapasya, at kayong lahat sa Kanya ay magbabalik. Ipagbadya o Muhammad, ano sa palagay ninyo kung ginawa ni Allah na ang gabi ay walang katapusan sa inyo hanggang sa araw ng muling pagkabuhay? Sino pa ba kayang Diyos maliban kay Allah ang makapagbibigay sa inyo ng liwanag? Hindi baga kayo magsisipakinig? Ipagbadya o Muhammad, ano ang palagay ninyo kung ginawa ni Allah na ang maghapon o buong araw ay walang katapusan sa inyo hanggang sa araw ng muling pagkabuhay? Sino pa ba kayang Diyos maliban kay Allah ang makapagbibigay sa inyo ng gabi upang kayo ay makapagpahinga? Hindi baga kayo makamamalas? At kabilang sa kanyang habag ay nilikha niya para sa inyo ang gabi at araw upang kayo ay makapagpahingalay, alalaong baga, sa gabi, at upang kayo ay makasumpong ng kanyang mga biyaya, alalaong baga, sa maghapon, nang sa gayon kayo ay magkaroon ng utang na loob ng pasasalamat. At alalahanin ng araw na siya, ang inyong Panginoon si Allah, ay tatawag sa kanila na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at magwiwika na saan ang sinasabi ninyo na aking mga katambal na inyong ipinangangalandakan, at sa bawat bansa o pamayanan aming dudukutin o ititindig ang isang saksi at aming wiwikain. Ipakita ninyo ang inyong katibayan. Sa gayon, kanilang mapag-aalaman na ang katotohanan ay nasa kay Allah lamang, at ang mga kasinungalingan o huwad na Diyos na kanilang kinatha ay maglalaho sa kanila. Katotohanan si Qarun ay mula sa pamayanan ni Moises. Datapot siya ay naging palalo sa kanila, at aming ginawaran siya ng mga kayamanan na ang mga susi nito ay magiging pabigat sa katawan ng malalakas na lalaki. Kaya't nang ang kanyang pamayanan ay magsabi sa kanya, huwag kang maglumundag sa kasiyahan, sa kawalan ng pagtanaw ng pasasalamat sa mga kaloob ni Allah. Katotohanang hindi nagugustuhan ni Allah ang mga nagpapakasaya ng labis-labis sa kayamanan at kawalan ng pasasalamat. At yung paghanapin sa pamamagitan ng gayong kayamanan na ipinagkaloob sa iyo ni Allah ang tanda o gantimpala ng kabilang buhay. At gayon din naman ay huwag mong kaligtaan ang iyong bahagi ng pinahihintulutang kasiyahan sa mundong ito, ngunit gumawa ka ng kabutihan, kung paano rin namang naging mabuti si Allah sa iyo. At huwag kang magnais ng kabuktutan o katiwalian sa kalupaan. Katotohanang si Allah hindi nagmamahal sa mga mapaggawa ng kabuktutan, mapangapi o tampalasan at buhong. Siya si Kura ay nagsabi, ito ay pinagkaloob sa akin dahilan sa natatanging karunungan na aking angkin. Hindi ba kanya batid na winasak ni Allah ang bago pa sa kanya ang mga henerasyon, mga tao na higit na mahusay sa kanya sa lakas, at higit na marami ang mga kayamanan na kanilang nalikom? Datapot ang mujrimun o mga buktot, kriminal, walang pananalig mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan tungkol sa kanilang mga kasalanan ay hindi tatanungin sapagkat ang kanilang mga masasamang gawa ay lubhang lang.

0: ilang buhay ay higit na mainam sa mga nananampalataya at nagsisigawa ng kabutihan. At walang sinuman ang binibinyayaan nito maliban sa mga matitiyaga, matintiman sa pagsunod sa katotohanan. Kaya't pinapangyari namin na siya at ang kanyang tahanan ay lagumi ng lupa at siya ay wala ni isang pangkat upang tulungan siya laban kay Allah. Gayun din, siya ay hindi kabilang sa kanila na may pagtatanggol ang kanilang sarili. At ang mga naiinggit sa kanyang katatayuan, kakahapon lamang ay nagsimula ng mangusap o pagmalasin kung paano ipinaabot at inihahayo ni Allah ang kanyang biyaya sa sinumang kanyang maibigan sa kanyang maalipin o nagkakait nito sa sinumang kanyang maibigan. At kung si Allah hindi naging mapagpala sa atin, maaari rin niyang papangyarihin na lulunin din tayo ng lupa. Inyong mapag-alaman na ang mawalang pananampalataya ay hindi magsisipagtagumpay. Ang tahanang yaon ng kabilang buhay, alalaong baga ang paraiso, ay aming ipagkakaloob sa mga tao na hindi naghihimagsik laban sa katotohanan ng may kapalaluan at pang-api at hindi nagkakalat ng kabuktutan sa kalupaan at ang pinakamainam na kahahantungan ay para sa mutakon, mga matintiman at matutuwid na mananampalataya kay Allah. Sinuman ang gumawa ng kabutihan o paniniwala sa kaisahan ni Allah, nakalakip ang mabubuting gawa, ang gantimpala para sa kanya ay higit na mainam sa kanyang mga gawa. At sinuman ang gumawa ng kasamaan o paniniwala sa mga Diyos-Diyosan, kasama ang masamang gawa, kung gayon ang gumawa ng kasamaan ay parurusahan lamang ng katapat sa kanyang mga gawa. Katotohanan siya si Allah na nagpatupad o nagpataw sa iyo o Muhammad ng Quran, alalaong baga, nagutos sa iyo na sumunod sa mga batas nito at mangaral sa iba ay siyang magbabalik sa iyo sa lugar ng Ma'ad o lugar ng pagbabalik, maaring sa Makkah o sa paraiso sa kabilang buhay. Ipagbadya o Muhammad ang aking Panginoon, ang lubos na nakatatalos kung sino ang nagdadala ng tumpak na patnubay at kung sino ang nasa lantad na kamalian. At hindi mo inaasahan na ang aklat, ang Quran, ay papanawag sa iyo, datapot ito ay isang habag mula sa iyong Panginoon, kaya't huwag kang maging katulong o tagatangkilik sa mga hindi sumasampalataya sa kanilang maling relihiyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng laya sa kanilang paniniwala. At huwag mong hayaan o Muhammad na ikaw ay hadlangan nila sa pangaral ng ayat o mga kapahayagan at mga talata ni Allah. Matapos na ito ay may pahayag sa iyo at iyong anyayahan ang sangkatauhan na sumampalataya sa iyong Panginoon. At huwag kang maging isa sa al-mushrikun, mga tao na nagtatambal ng iba. Matapos na ito ay may pahayag sa iyo at iyong anyayahan ang sangkatauhan na sumampalataya sa iyong Panginoon. At huwag kang maging isa sa al-mushrikun, mga tao na nagtatambal ng iba pang Diyos maliban kay Allah. Pagano, sumasamba sa mga imahin, walang pananalig sa ikaisahan ni Allah at nagtatatwa sa pagkapropeta ng kanyang sugo na si Muhammad. At huwag kang manikluhod sa ano pamang Diyos maliban kay Allah. La ilaha illa huwa, wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Ang lahat ng bagay ay maglalaho maliban sa Kanyang mukha o sarili. Sa Kanya ang lahat ng pagpapasya at sa Kanya magbabalik ang lahat. Surah Al-Ankabut. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Alif Lam Mim. Nag-aakala baga ang sangkatauhan na sila ay hahayaan lamang sapagkat sila ay nagsasabi, kami ay sumasampalataya at sila ay hindi susubukan. Katotohanan aming sinubukan ang mga tao na nauna pa sa kanila at katiyakan si Allah ang gagawa ng maging lantad yaong mga matatapat at katiyakan rin na siya ang gagawa ng maging lantad ang mga sinungaling. O sila kaya na nagsisigawa ng kabuktutan ay nag-aakala na kami ay kanilang malalagpasan, alalaong baga, matatakasan, kasamaan ang kanilang paghuhusga. Sinuman ang umaasa sa pakikipagtipan kay Allah, kung gayon, ang sandali na itinakda ni Allah ay walang pagsalang sasapit at siya ang lubos na nakakarinig ang ganap na maalam. At sinuman ang magsikap o makipaglaban para sa kapakanan ni Allah, ito ay ginawa niya para sa kanyang sarili. Katotohanan si Allah ay malaya sa anumang pangangailangan mula sa kanyang mga nilalang. Sila na sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at naniniwala sa sugo na si Muhammad na hindi tumatalikod dito, bagamat sila ay nakakatanggap ng pinsala sa mga pagano at mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan at nagsisigawa ng kabutihan. Katotohanan ng aming papalisin ang kanilang mga maling gawa at aming gagantimpalaan sila ng ayon sa buti ng kanilang mga gawa at aming ipinagtagubilin sa tao na maging mabuti at masunurin sa kanyang magulang. Datapot kung sila ay magsikay na ikaw ay pilitin na mag-akibat sa akin sa pagsamba bilang katambal, narito ay wala kang kaalaman kung gayon sila ay huwag ninyong sundin. Kung lahat ng magbabalik sa akin at ipagsasaysay ko sa inyo ang inyong ginagawa at ang mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at sa mga iba pang paksa ng pananampalataya at nagsisigawa ng kabutihan, katiyakang sila ay aming tatanggapin sa paraiso na kabilang sa lipon ng mga matutuwid. At mayroong mga tao na nagsasabi, kami ay sumasampalataya kay Allah, datapot kung sila ay makaranas ng kahirapan dahilan sa kanilang pananampalataya kay Allah, ay kanilang itinuturing ang pagsubok, alalaong baga, ang kasahulan o kahirapan ng mga tao na waribang ito ay kaparusahan ni Allah. At kung ang tagumpay ay dumatal mula sa iyong Panginoon, katiyakang ang mga mapagkunwari ay magsasabi, katotohanan kami ay lagi ninyong kakampi. Hindi baga si Allah ang lubos na nakakaalam ng nasa puso ng kanyang mga nilalang? At katiyakang nababatid ni Allah ang mga sumasampalataya at gayon din katiyakang nababatid ni Allah ang mga mapagkunwari, alalaong baga. Si Allah ay susubok sa mga tao sa kabutihan at kahirapan upang kanyang maihiwalay ang mabubuti sa mga buktot, bagamat batid niya ang lahat ng mga ito bago pa sila ay kanyang subukan. At sila na hindi sumasampalataya ay nagsabi sa mga sumasampalataya, sundin ninyo ang aming pamamaraan at aakuin namin ang kinahinatnan ng inyong mga kasalanan. Kailanman, kahit nakatiting, ay hindi nila aakuin ang kanilang kamalian, katotohanan sila ay mga sinungaling. At katotohanan papasanin nila ang sarili nilang mga pabigat o mga kamalian at ang iba pang mga pabigat na kasama ng kanila. At sa araw ng muling pagkabuhay, katiyakang sila ay tatanungin tungkol sa bagay na kinahiratihan na nilang kinakata, na kasinungalingan. Katotohanan aming isinugo si Noah sa kanyang pamayanan at siya ay nanatili sa kanila sa loob ng 1,000 taon maliban sa 50 na nag-aanyaya sa kanila sa pagsampalataya sa kaisahan ni Allah at iwaksi ang mga huwad na Diyos at iba pang mga Diyos-Diyosan. Datapot ang dilubyo o baha ay sumakmal sa kanila habang sila ay lulong sa kasalanan at kasamaan. At aming iniligtas siya, gayon din ang kanyang mga kasama sa arko, at ginawa namin ito, ang arko, bilang isang tanda o aras sa lahat ng mga nilalang. At aming isinugo si Abraham ng kanyang ipagbadya sa kanyang pamayanan, sambahin lamang ninyo si Allah at siya ay inyong pangambahan. Ito ay higit na mainam sa inyo kung kayo ay nakakaunawa, sapagkat kayo ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan maliban pa kay Allah, at kayo ay nagsisigawa ng mga kasinungalingan. Katotohanan, ang mga bagay na sinasamba ninyo bukod pa kay Allah ay walang kapangyarihan upang bigyan kayo ng ikabubuhay. Kaya't magsihanap kayo ng ikabubuhay mula kay Allah lamang at siya lamang ang panglingkuran ninyo at magkaroon kayo ng utang na loob ng pasasalamat sa Kanya, tanging sa Kanya, kayong lahat ay magbabalik. At kung kayo o mga tao ay magtakwil sa kapahayagan noon pa man, ang mga bansa o henerasyon na una pa sa inyo ay nagtakwil na. At ang tungkulin ng isang sugo ay mangaral lamang ng mensahe ng maliwanag. Hindi baga nila namamasdan kung paano pinasimulan ni Allah ang paglikha at muling inuulit ito. Katotohanan ito ay magaan lamang kay Allah. Ipagbadya, magsipaglakbay kayo sa kalupaan at inyong malasin kung paano pinasimulan ni Allah ang paglikha. Sa gayon ding paraan niya itatanghal ang muling paglikha sa kabilang buhay, alalaong baga, ang muling pagkabuhay pagkatapos ng kamatayan. Katotohanan si Allah ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Kanyang parurusahan ang sinumang kanyang maibigan at pagkakaluban niya ng habag ang sinumang kanyang naisin at sa kanya kayo ay muling magbabalik. At hindi kayo makapagdudulot ng kabiguan kay Allah dito sa lupa o roon sa langit at hadlangan ang kanyang balak
1: at wala na kayong iba pa maliban kay Allah, na anumang wali o tagapagtanggol o tagapagkupkup o anumang katulong o makakatulong.
0: At sila na nagtatakwil sa ayat o mga tanda, kapahayagan, katibayan, aral ni Allah at sa pakikipagtipan sa Kanya, sila ang nawalan ng pag-asa sa aking habag at sa kanila ang pinakamalupit na kaparusahan. Kaya't walang naging kasagutan ang kanyang pamayanan maliban lamang sa patayin siya o sunugin siya. Kaya't iniligtas siya ni Allah sa apoy. Katotohanan, naririto ang mga tanda para sa mga tao na may pananalig. At si Abraham ay nagbadya. Inyo lamang tinangkilik upang sambahin bukod pa kay Allah ang mga Diyos-Diyosan bilang isang bigkis ng pagkaligaw sa lipon ninyo sa makamundong buhay na ito. Sa gayon, sa araw ng muling pagkabuhay, ay itatatuan ninyo ang bawat isa sa inyo at susumpain ninyo ang bawat isa sa inyo at ang inyong magiging tahanan ay apoy at walang sinuman ang makatutulong sa inyo. Kaya't si Lot ay nanalig sa kanya sa mensahe ni Abraham ang pagsampalataya sa kaisahan ni Allah. Siya si Abraham ay nagsabi, "Katotohanan ako ay mangingibang bayan para sa kapakanan ng aking Panginoon na si Allah. Katotohanan siya ay sukdul sa kapangyarihan ang ganap na maalam. At iginawad namin kay Abraham si Ishak at si Jacob at aming itinakda sa kanyang mga lahi o supling ang pagkapropeta at kapahayagan, alalaong baga ang tura o mga batas kay Moises, ang Ebanghelyo kay Jesus at ang Quran kay Muhammad. Lahat sila ay mula sa angkan ni Abraham. At ipinagkaloob namin sa kanya ang kanyang gantimpala sa mundong ito. At katotohanan siya ay mapapabilang sa lipon ng mga matutuwid sa kabilang buhay. At alalahanin si Lot ng kanyang sabihin sa kanyang mga tao, kayo ay nagsisagawa ng gawang kasuklam-suklam. Ang Sodom niya na isang malaking kasalanan na wala pang sinuman sa buong santinakpan ang nakagawa nito ng una pa sa inyo. Katotohanan, inyong nilalapitan ang kalalakihan sa pamamagitan ng Sodomya at inyong hinaharangan ang mga daan at ninanakawan ang mga naglalakbay at inyong isinasagawa ang bawat almungkar, mga kabuktutan, kawalan ng pananalig at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa inyong mga pagtitipon, datapot ang kanyang pamayanan ay hindi sumagot maliban lamang sa pagsasabi ng ibagsak mo sa amin ang parusa ni Allah kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan. Siya ay nanikluhod, o aking Panginoon, inyong tulungan ako at bigyan ng tagumpay laban sa mga tao na mufsirun, ang mga gumagawa ng matinding kasamaan at katiwalian, kasalanan, krimen, mga mapang-api, buktot o tampalasan. At nang ang aming mga sugo o mga anghel ay pumaroon kay Abraham na may magandang balita, sila ang maanghel ay nagsabi, tunay ngang aming wawasakin ang mga tao sa bayang ito ni Lot, alalaong baga ang bayan ng Sodom sa Palestina. Sapagkat katotohanan ang kanyang mga tao ay naging zalimun o mga mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian. At sinabi ni Abraham, subalit naroroon si Lot. Sila ang maanghel ay nagsabi, lubos naming batid kung sino ang naroroon. Katotohanan aming ililigtas siya si Lot at ang kanyang pamilya maliban sa kanyang asawa. Siya ay kabilang sa mga nagpaiwan, alalaong baga, ang asawa ni Lot ay mawawasak na kasama ng mawawasakin sa kanyang pamayanan. At nang ang aming mga sugo o mga anghel ay dumatal kay Lot, siya ay naligalig para sa kanila at nakaramdam siya para sa kanila ng matinding pagkabahala o kawalan ng magagawa ng mapangalagaan sila at kanilang sinabi, huwag kang mangamba, gayon din huwag kang mamighati. Katotohanang naririto kami upang iligtas ka at ang iyong pamilya maliban sa iyong asawa. Siya ay kabilang sa mga nagpaiwan. Alalaong baga, ang asawa ni Lot ay mawawasak na kasama ng mawawasakin sa kanyang pamayanan. Katotohanang aming ibabagsak sa mga tao at bayang ito ang matinding kaparusahan mula sa kalangitan sapagkat sila ay naging buktot sa pagsalansang o sa mga pag-uutos ni Allah. At katiyakang nag-iwan kami roon ng isang maliwanag na aya o isang aral at babala at tanda ang lugar kung saan matatagpuan ang patay na dagat sa Palestina para sa sinumang tao na may pangunawa. At sa mga tao ng Madyan ay sinugo namin ang kanilang kapatid na si Shu'aib at ang kanyang sinabi, "O aking pamayanan, sambahin ninyo si Allah at umasa sa gantimpala ng huling araw at huwag kayong magsigawa ng katampalasan dito sa kalupaan bilang mga nagnanais ng kabuktutan, kasamaan, kabuhungan na ginagawa ng mga mapangapi at palasway kay Allah." Datapot kanilang itinakwil siya si Shu'aib kahit ang malakas na lindol ay sumakmal sa kanila at sila ay nakahandusay na wala ng buhay sa kanilang mga tahanan. At winasak din namin ang pamayanan ng Ad at Thamud at katotohanan ang kanilang pagkawasak ay maliwanag na nahayag sa inyo mula sa mga bakas ng kanilang mga gusali o pagkagoho ang kanilang kinasapitan. Ginawa ni Satanas na ang kanilang mga gawa ay maging kalugod-lugod sa kanila at kanyang hinadlangan sila sa tamang landas bagamat sila ay ginawaran ng makapaghinuha o mapagtimbang-timbang ang mga bagay-bagay. At amin ding winasak si Qarun, si Paraon at Haman. Katotohanan sa kanila ay sinugo si Moises na may maliwanag na mga tanda, katibayan, kapahayagan, aral. Subalit sila ay nag-asta ng may pagmamalaki sa kalupaan. Datapot hindi nila kami matatakasan, alalaong baga ang aming kaparusahan. At ang bawat isa sa kanila ay aming sinakmal sa kanilang kabuktutan. At kasamaan sa lipon nila ay yaong aming pinaulanan ng bagyo ng mga bato. Katulad ng nangyari sa mga tao ni Lot, ang iba ay nakupot ng matinding pagsabog. Katulad ng nangyari sa pamayanan ng Thamud o mga tao ni Shu'aib. At ang iba ay aming hinayaan na lamunin ng lupa katulad ni Kura. Ang iba ay aming nilunod katulad ng nangyari sa mga tao ni Noah, Paraon at kanyang mga tao. Hindi si Allah ang nagpalungi sa kanila, datapot sila ang nagpariwara sa kanilang sarili. Ang kahalintulad niya ang mga kumukuha ng awliya, mga tagapangalaga, kawaksi, katulong o kakampi maliban pa kay Allah ay tulad ng isang gagamba na gumagawa ng kanyang bahay. At katotohanan, ang pinakamarupok sa lahat ng mga bahay ay ang bahay ng gagamba kung kanila lamang itong napag-uunawa. Katotohanan ang talastas ni Allah ang lahat ng bagay na kanilang tinatawag bukod pa sa kanya at siya ang sukdol sa kapangyarihan ang tigib ng karunungan. At ang ganitong mga halimbawa o paghahambing ay aming inihantad sa mga tao datapot walang makatutukoy ng kanilang kahulugan maliban lamang sa may karunungan tungkol kay Allah at sa kanyang mga tanda. Tanging si Allah lamang ang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan nang may katotohanan at walang sinuman ang kahati niya sa kanyang paglikha. Katotohanan, tunay ngang naririto ang isang tanda sa mga sumasampalataya. Dalitin mo, O Muhammad, ang ipinahayag sa iyo sa aklat, ang Quran, at magsagawa ka ng salah o takdang pagdarasal ng mahinusay. Katotohanan, ang tunay na pagdarasal ay nakapipigil sa paggawa ng kasuklam-suklam o mga kahiyahiya at masamang gawa o lahat ng uri ng gawa na ipinagbabawal. At ang pag-aalaala at pagluwalhati kay Allah ay pinakamahalagang gawain at si Allah ang nakakaalam sa iyong ginagawa.
2: Sa ngalan ng Allah, ang dakilang lumikha, ang mapagpala, ang mahabagin. Mga giliw na nakikinig, bago tayo dumako sa ating panayam ngayong gabi, nais namin kayong batiin ng isang pandaigdig na pagbati ng kapayapaan. Assalamu alaikum. Ang ibig sabihin, sumainyunawa ang kapayapaan. Karanayuan na sa ating mga Pilipino na isinilang sa mga magulang na Kristiyano at lumaki sa gitna ng sambayan ng Kristyanismo, wala tayong kaalam-alam sa mensahe ng Islam. At kung meron man, kadalas ay batay lamang sa mga balibalita na sadyang salungat sa mga itinuturo nito. Hindi natin may pagkakaila na ang larawan ng Islam at Muslim sa ating bansa ay sadyang hindi maganda. Ito ay bunga ng mahabang panahon na paninira ng mga banyagang sumakop sa ating bansa. Huwag nating kalilimutan na ang buong bansang Pilipinas, maliban sa Mindanao, ay nasakop ng mga Kastila sa loob ng mahigit na 300 taon. Ganun na lamang ang kanilang pagkapuot sa ating mga kababayan sa Mindanao sa dahilang hindi nila nasakop ito sa panahon ng kanilang pananatili sa ating bansa. Karagdagan pa nito, si Magellan na unang nagtanggang sumakop sa ating bansa ay napatay ng ating kauna-unahang bayani na si Datu Lapu-Lapu, isang Muslim. Ang mahabang panahon na paninira o yung sinasabing black propaganda ng mga dayuhan na itinanim sa kaisipan ng karamihang Pilipino ay nananatili pa rin sa atin hanggang sa ngayon. Sa mass media o pagbabalita na lamang, maging sa pahayagan, radio o telebisyon, kapag Muslim ang nagkamali, laging isinasama ang kanyang pagka-Muslim sa pagbabalita. Halimbawa, si Ali Abdullah, isang Muslim, ay nanaksak at nakatakas. Samantalang kapag kapatid nating Kristiyano nagkamali, hindi binabanggit ang kanyang pagka-Kristiyano. May narinig na ba kayong balita na ganito ang sinasabi? Si Juan de la Cruz, isang Kristiyano, ay naglasing at nakapatay. Sadyang wala pa po. Bagkos ganito ang sinasabi ng pagbabalita. Si Juan de la Cruz, isang karpintero, o kaya isang estudyante, o kaya isang mekaniko, ay naglasing at nakapatay. Ito ay sadyang malinaw na ang paninira ay nananatili pa rin sa atin bagamat meron na tayong sinasabing kalayaan mula sa mga banyagang sumakop sa atin. Hindi natin maialis na may Muslim na nagkakamali, subalit sapat ba ito upang ang pagbabalita ay hindi maging parehas? Ito ay isa lamang sa mga paninira na nangyayari, kaya tuloy naging malayo ang kalooban ng bawat Kristiyano at Muslim sa isa't isa. Bagamat ganito ang katayuan ng ating lipunan sa di magandang pagtingin sa Islam at Muslim, maraming ang nagtataka kung bakit patuloy pa rin ang pagdami sa ating mga kababayan ang yumayakap sa Islam. Ano kaya ang dahilan ng kanilang pagbabagong pananampalataya? Anong nakita sa Islam at ito ay kanilang tinanggap? Kaya't inaanyahan namin kayo na manatili sa inyong pakikinig upang malaman natin ang dahilan ng pagdami ng yumayakap sa Islam. Kapiling natin ngayon ang ilan sa ating mga kababayan na yumakap sa Islam kamakailan. Una nating ipakilala si Omar Peñalver na tubong Iloilo. Siya ay sinilang sa mga magulang na Kristiyano. Katunayan, siya ay sinilang sa kapaligiran na Katoliko ang pananampalataya. Si Omar ay tapos ng Bachelor of Science in Commerce at Third Year Law Proper sa MLQ University. Assalamualaikum, Brother Omar.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Si Ibrahim Gakuan ay tubong Enrile, Cagayan. Siya ay dating sakristan ng isang simbahan sa bayan ng Enrile sa loob ng 4 na taon nung siya ay nasa mataas na paaralan pa. Siya ay nakatapos ng Bachelor of Science in Commerce mula sa University of the East. Siya ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang Systems and Procedures Analyst. Assalamualaikum, Brother Ibrahim.
4: Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Si Brother Ismael Ursua naman ay tubong Bayambang, Pangasinan. Siya ay nagtatrabaho bilang isang accountant. Siya ay dating Baptist, bagamat ang mga magulang ay mga saradong Katoliko. Brother Ismael, assalamualaikum.
5: Waalaikum salam wa rahmatullah.
2: Si Brother Ahmad Mabasa ay tubong Cagayan. Siya ay dating Seventh-day Adventist. Si Ahmad ay tapos ng Bachelor of Arts in Psychology. Siya ay umakap sa Islam noong isang buwan pa lamang. Siya ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang personnel officer. Brother Ahmad, assalamualaikum.
6: Waalaikum salam wa rahmatullah.
2: Si Brother Yusuf Fuz ay taga Bacolod. Siya ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang accountant. Si Yusuf ay tapos ng Bachelor of Science in Commerce, major in accounting. Siya ay dating Katoliko. Assalamualaikum, Brother Yusuf.
7: Waalaikum salam wa rahmatullah.
2: Si Brother Ahmad Jibril Salas ay tubong Bulacan. Katunayan nga, siya lamang ang tal na Tagalog sa ating mga panauhin ngayong gabi. Si Ahmad ay dating Katoliko at siya ay nagtatrabaho bilang isang accountant. Assalamualaikum, Brother Ahmad.
8: Waalaikum salam wa rahmatullah.
2: Aming inihanda ang ilang mga katanungan sa kanila upang malaman ng ating mga tagapakinig ang dahilan ng kanilang pagyakap sa Islam. Gayun din upang makapagbigay sila ng ilang impormasyon na maaaring makatulong sa ating kababayan upang magkaroon ng tamang kaalaman tungkol sa Islam. Narito ang unang katanungan, anong mahalagang bahagi ng Islam na nakaakit sa iyo na pag-aralan nito at tuluyang tanggapin ito? Una nating pakinggan si Brother Ismael.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Mga brothers, ako ay naakit sa Islam sa pagkakakilala ng tunay na konsepto ng nag-iisang Diyos. Lahat ng relihiyon ay naniniwala sa Diyos. Ngunit sa Islam ko lamang natagpuan at nakilala ang tunay na mga katangian ng ating tagapaglikha.
2: Maraming salamat, Brother Ismael. Inyong narinig, mga brothers, na ang nakaakit kay Brother Ismael ay ang tamang pagkakilala sa ating dakilang lumikha at siyang mahalaga upang magkaroon ng tamang pagsamba. Ano naman ang nakaakit sa iyo, Brother Omar?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ang pinakapunto na nakaakit sa akin upang tanggapin ang pananampalatayang Islam ay ang pangkalahatang turo o aral nito. Unang-una, ang tanging sinasamba at ang pamamaraan ng pagsamba ay iisa. At ang isa pa, ang paglalarawan nito sa pagkakapantay-pantay ng tao at ang tunay na kapatiran ng mga tagasunod sa Islam. At sa Islam, malinaw at simple ang turo na ang dapat lamang sambahin ay ang siyang nagbigay buhay sa ating lahat, ang Allah. At tayong mga tao bilang mga nilikha, karapat dapat lamang na sa nag-iisang tagapaglikha tayong lahat sumunod, sumuko at tumalima ng buong puso.
2: Malinaw at makatwiran ang tinura ni Brother Omar. Mabali naman tayo kay Brother Ahmad, mabasa.
10: Maraming bagay at kadahilanan kung bakit kuniyakap ang Islam. Isa sa mga ito, na siyang higit sa lahat, ay ang paniniwala na walang ibang dapat sambahin kundi si Allah lamang, na siya ay bubuntangi, nag-iisa, walang kawangis, na hindi siya dapat tambalan o itambal kanino paman.
2: Maraming salamat, Brother Ahmad. Ating pakinggan naman ngayon si Brother Ibrahim.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Brother, ang sistema at pamamaraan ng pagdarasal ng mga Muslim ang nakaakit sa akin kung bakit niyakap ko ang relihiyong Islam. 5 beses maghapon, sa takdang oras, nagtatawag na magdasal ang mga Muslim sa pamamagitan ng unang pagsigaw ng Allahu Akbar. Ito ang tinatawag sa Arabic na Adhan. Kapag nagdarasal ang mga Muslim, sila'y yumuyuko at halos isusubsub ang mukha sa lupa. Ang pagyuko at pagpapatirapa ay nagpapakita ng kababaang loob ng isang tao sa kanyang tagapaglikha. Ito pala ang matagal kong hinahanap-hanap at dito sa Islam kong natagpuan ang kasagutan dahil ang mga ito ay hindi ko nakita o nadama sa ibang relihiyong noong ako'y hindi pa isang Muslim.
2: Maraming salamat, Brother Ibrahim. Tama ang sinabi ni Brother Ibrahim na ang pagpapatirapa ay nagpapakita ng kababaang loob at pagsuko ng buong sarili sa iyong sinasamba. Ang susunod na katanungan, tulad ng nasabi ko kanina, karaniwan na sa ating kababayan na isinilang at lumaki sa gitna ng Kristyanismo, wala silang kaalam-alam kung ano ang Islam at kung sino ang Muslim. Maari mo bang ibagbigay ng paliwanag tungkol dito, Brother Omar?
3: Ang Islam ay ang pananampalataya at ang Muslim ay ang tagasunod nito. Ang Islam ay isang katagang Arabic na ang kahulugan nito ay pagsunod, pagsuko o pagtalima sa kautusan ng nag-iisang Diyos, ang Allah. At ang mga nilikha ng Allah na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan, sila ang mga Muslim. Kaya't ang katawagang Muhammadans ay hinding-hindi kailanman tinatanggap ng mga Muslim.
2: Maraming salamat, Brother Omar. Mga giliw na tagapakinig, sana'y nakuha ninyo kung ano ang ibig sabihin ng Islam at kung sino ang mga Muslim. At ayon sa tinura ng ating kapatid, masasabi natin na ang Islam ay naroroon na sa simula't simula sa dahilang ito ay isang pautos na salita ng ating dakilang lumikha sa lahat ng kanyang nilikha mula pa kay Adam. Ang inyong sinabi, Brother Omar, na ayaw ninyong matawag ng Muhammadans, samantalang ang inyong sinusunod na propeta ay si Muhammad.
3: Unang-una, sa dahilan na pagsinabing Muhammadans, para bagang ang gusto palabasin na ang mga Muslim ay sumasamba kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Hindi ito tulad ng pananampalatayang Kristyanismo na kaya tinatawag ang mga tagasunod nitong Kristiyano sa dahilan na ang karamihan sa kanila ang sinasamba ay si Hesukristo, peace be upon him. Ang Islam ay hindi nagtuturo ng pagsamba sa propeta. Ngunit isa sa paniniwala ng mga Muslim na kailangang mahalin at igalang ang lahat ng propeta. Ang mga Muslim hindi lamang naniniwala kay Prophet Muhammad, peace be upon him, bagkus ang lahat ng mga propeta ay kailangang paniwalaan, mahalin at igalang ng walang pagtatangi-tangi tulad ni na Propeta Abraham, Moses, John the Baptist, Jesus Christ at marami pang iba, sumaka nila nawa ang kapayapaan. At ang mga Muslim, kailangang sumamba lamang sa nag-iisang si Allah, ang siyang tunay nating tagapaglikha at siyang lumikha ng lahat ng bagay na ating nakikita at hindi nakikita.
4: Sadyang maliwanag ang paliwanag ni Brother Omar. Hindi nga dapat tawagin Muhammadan sa mga Muslim dahil lahat ng propeta ay pinapaniwalaan at sinusunod nila. Ang susunod na katanungan, lagi nating naririnig ang pangalang Allah. Ano ang kaibahan nito sa Diyos ng ibang pananampalataya? Maari mo bang ipaliwanag ito, Brother Ahmad Jibril?
12: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum mga brothers. Walang pagkakaiba ang salitang Allah sa salitang Diyos na tagapaglikha o sa Ingles na God, the Almighty Creator. Para sa kaalaman ng lahat, ang Allah ay isang Arabic na salita na may isang kahulugan. Ang tanging nag-iisang tunay na Diyos na siyang Panginoon ng lahat ng nilikha. Siyang nag-iisang Diyos na siyang lumikha sa lahat ng tao at mga bagay, nakikita man natin o hindi. Ang pagkakaalam ng hindi Muslim, ang Allah ay Diyos lamang ng mga Muslim o mga Arabo. Ito ay maling kaisipan. Kaya lang natin pinanatili ng mga Muslim ang salitang Allah ay dahil sa ilang mahalagang bagay. Unang-una nga rito, kapag sinabi nating Allah, Siya ang tanging isang Diyos. Walang anak, walang magulang, walang katulad, walang katambal o kasama sa pagiging Diyos. Siya ay ganap na isa. Pangalawa, ang Allah ay hindi maaaring masangkot sa pambabae o panlalaking anyo. Siya ay walang kasarian. Siya ay walang kawangis o katulad at hindi kailanman maaaring ihambing kanino paman. Siya ay mananatiling ibang-iba kaysa kanyang mga nilikha sapagkat siya lamang ang tanging tagapaglikha at ang lahat ay kanyang mga nilikha. Pangatlo nito, sa salitang Allah, ang lahat ng katangian ng tunay na Diyos ay matatagpuan. Siya ang nagmamay-ari ng walang hanggang kapangyarihan, walang hanggang karunungan, kabanalan, kagandahan, at kabutihan. Siya ang nag-iisang tagapaglikha at sa kanya nagmumula ang lahat ng bagay.
4: Napakaliwanag ang tinuran ng ating kapatid. Sa makatwid, ang Allah na kinikilala at sinasamba ng mga Muslim ay siya ring Diyos na sinasamba ng lahat ng propeta at siya ring Diyos ng lahat ng tao, maniwala man sa kanya o hindi. Ang susunod nating katanungan, nasabi ninyo na naniniwala kayo sa lahat ng propeta na isinugo ng Allah. Kasama na rin dito si Jesus. Magkapareho ba ang mensahe ni Muhammad at ni Jesus? Maari mo bang sagutin ito, Brother Ibrahim?
11: Totoo yan, Brother, pareho. Katotohanan na walang pagkakaiba. Iisa ang mensahe ni Jesus at si Muhammad, ang pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha na si Allah. Noong kapanahunan ni Jesus, tinanong siya kung ano ang pangulong kautusan. Ang sabi ni Jesus ay, Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos. Ang Panginoon ay iisa. Mahalin mo ang Diyos mo ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong isip at buong lakas. Ito ay mababasa natin sa Marcos Kapitulo 12, Versikulo 29. At sabi ng Allah kay Muhammad, Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakun lahu kufuan ahad. Ibig sabihin sa Tagalog, Ipahayag mo Muhammad, siya si Allah ang nag-iisa, Allah na walang hanggan, ang kaganapan, hindi siya ipinanganak at hindi nagkaanak. At sa kanya ay walang makakatulad. Ito ay mababasa natin sa Banal na Quran, chapter 112. Ito ay isa lamang sa mga patunay ng kaisahan ng mensahe ni Jesus at si Muhammad. Peace be upon them.
4: Maliwanag ang ebidensyang tinuro ni Brother Ibrahim. Batay sa kanyang paliwanag, ating mapapagtanto na makatiwiran lamang na isa ang pinakabuod na mensahe ng lahat ng propeta dahil isa ang nagsugo sa kanila. Ano ang pagkakilala ninyo kay Jesus noong hindi pa kayo Muslim? Tanungin natin si Brother Ismael.
9: Ang kinagisnan kong pananampalataya ay nagtuturo na si Jesus ay Diyos, na ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo ay iisa, na siya ang Misaya, pinanganak na himala, walang sumiping na lalaki sa kanyang ina. Ang Diyos ay bumaba sa lupa at nagkatawang tao sa katauhan ni Jesus. Na si Jesus ang daan at kaligtasan, ang tagapamagitan ng tao at ama. Ipinako sa krus at namatay dahil sa pagtubos ng kasalanan ng sanlibutan.
13: Maraming salamat, Brother Ismael. Ang tinuran ng kapatid natin ay ang doktrina ng kalakhang Kristyanismo. Gano kaya karami ang lubusang naniniwala dito na walang pag-aalinlangan? Brother Rahmat, ano naman ang pagkakilala mo kay Jesus noong hindi ka pa Muslim?
12: Patulad ng sinabi ni Brother Ismael, ako rin nga sa aking sarili ay nagturing kay Jesus bilang Diyos.
13: Hindi ka ba nagkaroon ng kahit kaunti man lamang alinlangan sa paniniwalang ito?
12: Alam mo, brother, ito nga ang dahilan kung bakit sa kabila nga ng aking nakagis ng paniniwala, mayroon itong kanakit na pag-aalinlangan dahil sa aking paulit-ulit na pagbasa ng Biblia, wala akong nabasa na si Jesus ay nagsabi na siya ay Diyos o kaya ay nagsabi na dapat siyang sambahin. Ang katotohanan pa nga nito sa Biblia, sa John 17 verse 3, siya ay nagsabi, at ito ang buhay na walang hanggan upang makilala kanila na siyang tunay na nag-iisang Diyos at si Jesus na iyong isinugo. Sa bersikulong ito, malinaw na si Jesus ay isinugo ng Diyos. Iba ang tagapagsugo at iba rin naman ang isinugo. Katulad din naman ng iba ang manlilikha kaysa sa isang nilikha lamang.
13: Maraming salamat, Brother Ahmad. Si Brother Ahmad ay isa lamang sa nagkaroon ng pag-aalinlangan sa doktrina ng Kristyanismo. Marahil ay napapanahon na sa ating mga takapakinig na magsimula ng mananiksik sa katotohanan. Ang susunod na katanungan, ano naman ang pagkakilala mo ngayon kay Jesus ngayong Muslim ka na, Brother Ismael?
9: Sa Islam, si Jesus ay isa sa mga dakilang propeta ng Allah. Bilang Muslim, minamahal at iginagalang namin siya. Kailangang paniwalaan na siya ay bumuhay ng patay, nagpagaling ng kitungin at nagpadilat ng mga mata ng mga bulag sa kapahintulutan ng Allah. Ang Allah ay nagsabi sa banal na Quran, Chapter 4, verse 171, nang ganito, si Jesus na anak ni Maria ay hindi hihigit sa isang sugo lamang ng Allah at kanyang salita na kanyang pinagkaloob kay Maria. Mababasa rin natin sa banal na Quran, Chapter 3, verse 59, na ang pagkakalikha ng Allah kay Jesus ay kagaya lamang ng kay Adan. Ginawa siya sa pamamagitan ng alabok at sinabi, mangyari at nangyari nga.
13: Maliwanag ang tinuran ni Brother Ismael, ang pagkatao ni Jesus ayon sa banal na Quran ay hindi salungat sa mga sinabi ni Jesus sa kanyang sarili na mababasa sa Biblia. Inyong nabanggit ang banal na Quran. Ano ba ito, Brother Yusuf?
14: Bismillahirrahmanirrahim. Mga brothers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang banal na Quran ay hindi isang karaniwang aklat lamang. Ito ang huling kapahayagang ibinigay ng Allah para sa lahat ng kanyang nilikha. Ito ay kinapapaloba ng kumpletong patnubay na kailangan ng tao upang makamit niya ang katiwasayan, kasaganaan, katahimikan, at kaligtasan hindi lamang dito sa mundo, ngunit ang higit sa lahat ay sa buhay na walang hanggan sa paraiso ng Allah. Ito ay pinatutuhanan ng Quran sa Chapter 2, Verse 2, kung saan ang Allah ay nagsabi ng ganito, Dalikal kitab, la raiba fihi hudalil mutakin. Ang ibig sabihin sa Pilipino ay, ito ang aklat, meaning ang Quran, na kinapapalooban ng katiyakang patnubay na walang alinlangan para doon sa mga sumusunod at may pagkatakot sa Allah. So, ang banal na Quran ay isang mirakulo na pinihayag kay Prophet Muhammad, peace be upon him, sa pamamagitan ng ni Anghel Gabriel.
13: Maraming salamat, Brother Yusuf. May iba ako ng tanong. Paano ba ang pagyakap o pagtanggap ng Islam? Ito ba ay nangangailangan ng pagbibinyag kagaya ng Kristyanismo? Ibigay natin ang tanong na ito kay Brother Omar.
15: Sa Islam, wala yung tinatawag na binyagan. Walang maraming seremonyang kinakailangan. Hindi kailangan ang ninong o ninang, walang kandila, walang pakimkim, at walang buhos-buhos ng tubig o langis. Kung malinaw sa isang tao ang turo o ang aral ng Islam at nakahanda siyang tanggapin ito, wala siyang ibang dapat gawin kundi ang manumpa lamang. Siya ay magpahayag at kanyang sabihin na, sumasaksi ako na walang ibang dapat sambahin kundi ang Allah lamang, at sumasaksi rin ako na si Muhammad ang huling alipin at propeta ng Allah. Matapos na ipahayag itong panunumpa, dito siya magsisimulang gampanan ang kanyang mga tungkulin bilang isang Muslim.
13: Maraming salamat, Brother Omar. Napakaganda pala ng pagpasok sa Islam. At hindi lamang yon, ito ay malaya sa anumang magarbong seremonyas at hindi magastos. Ang susunod na katanungan ay naukol sa mga karanasan ng ating mga kapatid. May mga bagay bang pumipigil sa inyo bago ninyo tuluyang niyakap ang Islam? Una nating pakinggan si Brother Ahmad Mabaza.
10: Una ay ang kalagayan ko sa aking pamilya. Pangalawa ay ang katayuan ko sa lipunan. Binanggit ko ito sapagkat binigyan ko at sinalang-alang ang kalagayan ko sa aking mga mahal sa buhay. Ang magiging pakikisama nila sa akin at magiging trato. Pangalawa, ang magiging pakikisama, pakikitungo ng mga dati kong kaibigan at kasamahan sa komunidad. Subalit, sa kabila ng mga balakid na ito, ay pinili ko pa rin yakapin ang Islam. At umaasa ko, insyala, na sa darating na panahon ay maunawaan nila ako.
13: Maraming salamat, Brother Ahmad. Si Brother Ahmad Salas naman ang ating pakinggan.
16: Ang aking mga magulang at kamag-anak na mga Katoliko ay mga bagay na pumipigil sa akin para yumakap ako sa Islam. Pangalawa nito, ang aking piyuhin ay isang pare at may katungkulan sa simbahan. Pati na ang aking mga malapit na kaibigan, ang iniisip ko ay kung paano ko sila pakikitunguhan. Ngunit isang bagay ang binigyan ko ng pagpapahalaga. Ito ay ang pagsuko at pagsunod ko ng ganap sa Allah. Kaya sa kabila ng mga bagay na pumipigil, niyakap ko ang Islam. Sinunod ko ang tawag ng katuwiran at tamang pananampalataya, sapagkat dito ko natagpuan ang isang payapang pamumuhay at higit sa lahat ang tapat na paglingkod sa Allah, kalakip ng paggawa ng kabutihan ng dahil lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala.
13: Maraming salamat, Brother Ahmad. Ano naman ang karanasan mo tungkol dito, Brother Yusuf?
17: Mayroon din po akong mga bagay-bagay na pumipigil sa pagyakap ko sa Islam. Unang-una ay yung agam-agam ko sa aking pamilya, lalong-lalo na sa aking mahal na asawa na isang Katoliko. Natatakot ako sa posibleng maging conflict naming mag-asawa at ang magiging bunga nito sa aming mga anak na lahat ay nag-aaral sa eskwelahang Katoliko. Pangalawa ay sa mga magulang, kapatid at mga kamag-anak na lahat din ay mga Kristiyano. Natatakot ako na baka hindi nila matanggap at masira tuloy ang aming magandang samahan. Pangatlo ay sa mga kaibigan at kaopisina. Dahil nag-aalala ko na baka bigyan nila ng hindi magandang kahulugan ang aking pagbabalik Islam. Subalit, dahil nga sa nakita ko ang tunay na pananampalataya at tamang landas sa Islam at makaraan ng masuring pagmumuni-muni, hindi ko na inalintana o isinaalang-alang ang mga bagay na ito.
13: Maraming salamat, Brother Yusuf. Ating pakinggan naman si Brother Ibrahim.
18: Brother, walang mga bagay-bagay na pumigil sa akin. Tuluyan kong tinanggap at niyakap ang reliyong Islam na walang pag-aalinlangan. Ni hindi ko nga inisip ang kahihinatnan ng desisyong kong ito. Ang nanaig sa kaisipan ko ay nang lubusan akong nakumbinsi sa pinakabuod na turo ng Islam, yung tamang pagkikilala sa tagapaglikha at lalo na nang nalaman ko rin ang tunay na katauhan ni Jesus na siya pala isang tao at dakilang sugo o propeta ng Allah at ang kanyang turo ay ang pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos na si Allah.
13: Maraming salamat, Brother Ibrahim. Tiyak si Brother Omar ay meron ding karanasang tulad nito.
15: Oo, Brother, meron din. Unang-una, dahil sa ako nga ay pinalaki ng relihiyosong pamilya. Ang katotohanan, ang aking mga magulang ay aktibong-aktibo sa simbahan. Ang isa pa, ang nanay ko ay nagtuturo ng katikism sa eskwela. Kaya't bago ako nagdesisyon na tanggapin ang Islam, medyo nag-aalinlangan ako dahil sa kung ano na lamang ang sasabihin nila sa akin at maging ang aking mga kapatid. At ang isa pa, iniisip ko rin na kung ano ang sasabihin sa akin ng aking mga kaibigan, lalong-lalo na ang mga naging kasamahan ko sa Knights of Columbus. Ang Knights of Columbus na ito ay kapatiran ng mga kalalakihang Katoliko. Ngunit sa kabila nito, malaki ang aking pag-alala sa mga katotohanang nakita ko ayon sa aking pagbabasa at pagsasaliksik tungkol sa Islam. At sa kabilaan nito, nagpapasalamat ako sa Allah ang dakilang lumikha at iginabay niya ako sa tamang landas sa dahilang tuluyan kong tinanggap ang Islam. At dito ko natagpuan ang tunay na pananampalataya at kapayapaan. Kaya't sa kasalukuyan, sinisikap kong tulungan ang aking mga mahal sa buhay, mga kaibigan at mga kababayan upang kanila ring matagpuan ang tunay na pananampalataya at kapayapaan.
13: Maraming salamat, Brother Omar. Mabaling tayo kay Brother Ismael.
9: Tungkol sa bagay na yan, mga brothers, walang nakapagpigil sa akin sa pagpasok sa Islam. Dahil sa pamilya namin, pinababayaan kaming pumili ng aming pananampalataya. Kaya sa dinami-dami naming magkakapatid, nahahati ang aming pananampalataya sa apat. Sa lahat ng pananampalataya ng aking napag-alaman, tanging sa Islam ko lamang natagpuan ang makatwirang pagsamba sa dakilang Allah. Ngunit ngayon pa lamang, mga brothers, nagpapasalamat ako sa Allah kahit wala pa sa kanila ang nagdideklara ng pananampalatayang Islam dahil napansin kong malaki ang pinagbago nila. Ang mga maraming nakasabit na imahin sa amin ay unti-unti nilang pinagtatanggal. Hindi na sila kumakain ng baboy, nawalan ng ganang dumalo sa pagtitipon, at sa katunayan, ang hipag ko na masugid na born again at ang isa kong kapatid na lalaki ay nagpapatira pa na kung magdasal ng 5 beses sa isang araw at ang Allah ang kanilang tinatawag. Inshallah, sa malapit na panahon, pagkakaisahin sana kami ng Allah sa Islam na tanging relihiyon magmula pa noong lighayin ang unang taong si Adan.
13: Napakaganda ng karanasan ni Brother Ismael. Mga giliw na tagapakinig, batay sa salaysay ng ating mga kapatid, higit nilang pinili ang pagtahak sa tamang landas. Tunay ngang mahalaga na itama muna ang sarili upang maitama mo rin ang landas ng iyong mahal sa buhay. Susunod na katanungan, tulad ng nasabi ko sa inyo kanina, ang ating lipunan ay mayroong maling pagkakilala sa Islam at sa mga Muslim. Ano ang unang reaksyon ng iyong pamilya at mga kaibigan nang malamang ikaw ay Muslim na? Una nating tanungin si Brother Ahmad Salas.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Nang tinanggap ko ang Islam, wala akong narinig sa aking mga magulang. Iginalang nila ang aking pasya. Ngunit sa mga ilan kong kamag-anak at kaibigan, nakarinig ako ng mga pang-insulto at pangungutya. Ngunit pinaglabanan kong lahat ito. Pinakita ko sa kanilang lahat ang pagbabago ko. Ang pagdarasal, ang pakikitungo ko sa kanila, ang pananalita ko, ang pag-iwas ko sa mga bisyo. Ginawa kong lahat ito para mapatunayan ko ang pagbabago. Mayroon ding mga gabing ako'y nagdarasal na sanay magbigay liwanag ang lahat ng ginagawa ko. Pagkaraan ng ilang buwan, ang aking mga magulang ay nagpahayag ng kusang loob na yumakap sa Islam. Kasunod nito ay ang aking 2 kapatid at ang kanilang mga anak. Ang isa kong pinsan na nagtuturo ng Christian religion ay nagmuslim din kasama ng kanyang mga pamilya. Alhamdulillah, tahimik ang buhay ko ngayon at wala akong inahangad kundi ang maglingkod ng tapat sa Allah.
13: Maraming salamat, Brother Ahmad Jibril Salas. Si Brother Ibrahim naman ang ating pakinggan.
18: Ang reaksyon ng pamilya ko ay malamig nang tinanggap ko ang relihiyong Islam. Ang sabi pa nga ng asawa ko sa akin ay, kaya lamang siguro ako ay nag-Muslim ay dahil sa gusto kong mag-asawa muli. Ipiniliwanag ko sa kanya ang mga kadahilanan at kung ano ang Islam. Sa kanya ko unang inumpisahan ang dawa or yung Islamic awareness.
19: Karapat-dapat sa tao, lalong-lalo na sa mga Muslim, ang magkaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa kanilang sinasampalataya o sa kanilang sinasamba sa kanyang tunay na kaanyuan, tunay na katayuan, tunay na kaisipan at tunay na pamamaraan kung paano siya sambahin. Kinakailangan sa atin ang sapat na kaalaman upang hindi maligaw ng landas sa dahilan ng kakulangan sa kaalaman o di kaya ay dahil sa pamangmangan sa relihiyon. Halimbawa, ang mga ibang sikta ay kanilang isinasalarawan ng Diyos sa kaaniwang isang lalaki, mahaba ang buhok at mahaba ang balbas, matangos ang ilong, maputi at just recently, mga kapatid, may lumitaw na imaheng itim ang kulay, and so on and so forth. Ang mga iba naman ay binibigyan ng Diyos ng anak. Binibigyan din ng katambal at mga iba pang paniniwala. Sa makatuwid, sa mga ganitong uri ng paniniwala ay kailangan sa atin ang magkaroon ng sapat na kaalaman upang tayo ay makasiguro na ang pananampalatayang hinahawakan natin ay isang tunay at matatag na pananampalataya. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Man mata wa huwa ya'lam anna la ilaha illallah dakhala al-jannah." Nang kahulugan ay ang sinuman ang mamatay na alam niyang mabuti na walang tunay na Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah ay makakapasok sa al-jannah o makakapasok sa paraiso. Ang pangalawang sangkap ay ang al-yaqin. Ito ang katiyakan laban sa hinala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi mula sa banal na Quran sa surah Al-Hujurat chapter 49 verse 15. In

0: ang kahulugan ay sila lang ang mga naniniwala. Yaong mga naniniwala sa Allah at sa kanyang sugo at kailanman ay hindi naghinala. Bagkus nagsumikap, kasama pati ang kanilang kayamanan at sariling buhay para sa Allah. At ang mga yaon ay sila ang mga makatutuhanan. Mga minamahal naming tagapakinig, ang nabanggit nating taludtod mula sa banal na Quran ay nagpapaliwanag ito tungkol sa katiyakan sa pagpapahayag sa kaisahan ng Allah, at dapat na maisagawa ito nang walang halong paghinala sa kahulugan ng La ilaha illallah. Sa makatuwid, ito ay nagsasaad ng sapat na katiyakan sa mga kaalaman sa ating sinasampalataya bilang Diyos ng sanlibutan, Diyos sa kasalukuyan, at Diyos sa kabilang daigdig. Nag-iisa sa kanyang pagkapanginoon, pagkaisa sa kanyang mga pangalan at katangian, at pagkaisa sa pagsamba sa kanya. Siya ay hindi nanganganak at hindi ipinanganak, at sa kanya ay walang makakatulad. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah, at ako ay kanyang sugo." Ang alipin ng Allah na makikipagtagpo sa Allah na walang pagdaramdam, walang paghinala sa La ilaha illallah ay makakapasok sa paraiso. Rawahu Muslim. Ang pangatlong sangkap ay ang al-ikhlas, o ang pagkadalisin ng pananampalataya laban sa pakikianib o pagpapanalig sa iba, sa shirk. Ang Allah ay nagsabi mula sa banal na Quran sa Surah Al-Zumar, Kabanata 39 verse number 11.
1: قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ.
0: Ang kahulugan ay sabihin mo, O Muhammad, katotohanan, ako ay nutusan para sambahin ng Allah na nag-iisa sa pamamaraan ng pagsunod sa Allah at ang paggagawa ng mga makareliyusong gawaing tapat para sa Allah lamang. Mga kapatid, ang pamagat na ito, ang ikhlas, o pagkadalisin ng pananampalataya, ay siya ang pinakamahalaga sa ating mga pananampalataya sa Allah. Isa sa mga salawikain ng mahal na propeta Muhammad, sumakanyanawa ang kapayapaan, ay kanyang sinabi, "Innamal a'malu binniyat," na ang kahulugan ay ang titingnan sa lahat nating gawain ay ang hangaring nilalaman ng ating mga gawa. Iyon ba ay para sa Allah lamang at hindi para sa ating pansariling desisyon, o di kaya ay mga gawain paglilingkod maliban sa Allah? Ang pang-apat na sangkap ay ang as-sidq, ang pagiging matapat o taos-puso laban sa ipokresya o laban sa mga banal na pagkukunwari. Ang sangkap na ito ay nagtutukoy sa isang pananampalatayang makatotohanan, pananampalatayang marangal, dahil ang pagiging matapat ay siya ang magiging daan upang lubos na maunawaan ng tao ang kahulugan ng pagpapahayag sa shahadatain. Ang taos-pusong paniniwala at taos-pusong pananampalataya ay pinalalakas ang ating kalooban upang makamit natin ang tunay na kaalaman sa tunay na katayuan ng lumikha sa atin. At ito, mga kapatid, ay walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga ipokreto o ang mga taong mga mapagkunwari ay malimit nilang binibigkas ang pagpapahayag sa pagkaiisa ng Allah. Subalit ang totoo ay iba ang nilalaman ng kanilang puso, bagkus ito ay puro pagtanggi sa kahulugan ng shahadatain. Halimbawa, ang mga ipokreto o mga mapagkunwaring banal ay sinasabi nila na kami ay naniniwala na ang Diyos ay iisa, walang katulad at walang kapantay. Subalit, kung titingnan mo o kung titingnan mo sila kung paano nila ito sinasabuhay, ang paniniwala ang kanilang sinasabi ay iba at malayo sa katuruan ng paniniwala sa kaisahan ng Diyos, bagkus ang kanilang paniniwala ay sa pagkakaisa ng Diyos, na pinagkaisa ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, plus mga pag-aalay sa mga santo, pag-aalay sa mga berhin, pag-aalay sa mga patron, at marami pang pinaglilingkurang katambal ng Diyos. Kaya sinabi ng Allah mula sa Surah Al-Fath, chapter 48, verse 11, "Yaquluna bi'alsinatihim ma laysa fi qulubihim." ang kahulugan ay binibigkas ng kanilang dila ang mga bagay na wala sa loob ng kanilang puso. Panglima, o ang panglimang sangkap ay ang alingkiyad. Ito ang pagtanggap o pagsuko laban sa mga maling karangyaan o mapagmalaki at mapagmataasin. Kaya sinabi ng Allah mula sa Surah Az-Zukhruf, chapter 43, verse 23 to 25.

0: Libin.
1: At ang kaulugan ay at katulad nito ay mayroon kaming ipinadalang tagapagbigay ng babalang nauna sa iyo, Ya Muhammad. Sa bawat bayan o sa bawat bansa, subalit ang mga marangya sa kanila ay sinasabi ng bawat isa sa kanila. At nakita namin ang aming mga ama na sila ay sumusunod sa reliyon at kami rin ay sumusunod sa kanilang mga bakas na iniwan. At sabihin, usabihin mo, O Muhammad, sa kanila, kahit pagdalhan ko kayo ng mas magandang patnubay kaysa sinusunod ng inyong mga ama at kanilang sasabihin, katotohanan, kami ay hindi maniniwala sa kung anuman ang dahilan na ikaw ay pinadala. Kaya kami ay gumanti sa kanila at tingnan mo, Ya Muhammad, kung ano ang naging katapusan ng mga taong tumanggi sa tauhid. Mga kapatid, mga minamahal namin tagapakinig, ang talutod na ito sa banal na Quran ay nagpapaliwanag sa pagtangkilik sa kahulugan ng pagpapahayag na ito. At mailalayo ang isang tao sa alinmang hindi tama o mga maling karangyaan, pagmamalaki at pagmamataasin, bagkus kanyang pinapatnubayan ang tao upang magpakumbaba sa puong may kapal at maging masunurin sa Diyos ng lubos, dahil kapag isang tao ay handang ipagkaloob ang kanyang sariling kagustuhan ayon sa kagustuhan ng Allah at tumahak sa mga katuruang nakasaad sa banal na Quran at sa mga paliwanag ng Propeta Muhammad, sumakanyanawa ang kapayapaan, dahil ang Quran at ang Sunnah ng Propeta ay makapagbibigay laya sa isang Muslim mula sa bulag na pagayagaya at gagabayan ito patungo sa tamang landas. Ang pang-anim na sangkap ay ang Al-Qabul. Ito ang pagpapaubaya o pagsuko na iyon ang nagpapawalang bisa sa mga pagtanggi. Sinabi ng Allah mula sa banal na Quran sa Surah Al-Luqman, chapter 31, verse 22.
0: وَمَنْ

Ang pangpitong sangkap ay ang al-mahabbah. Ito ang mahalin, ang pagpapahayag. Sa ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa Surah Al-Imran, chapter 3, verse 31. Qul

kinabugakong, sabihin mo o Muhammad sa sangkatauhan, kung totoong minamahal ninyo ang Allah, ay sumunod kayo sa akin. Tanggapin ang pagkaisa ng Allah at sumunod sa mga katuruan ng Quran at Sunnah. Kayo ay mamahalin ng Allah at patatawarin ang inyong mga pagkakasala. Ang sinuman ang magmahal sa Allah ay dapat niyang mahalin na rin ang relihiyon ng Allah, ang Islam. Ang isang nagmamahal sa Allah ay kanya rin mamahalin ang pagpapahayag sa pagkaisa ng Allah. Ito ang shahadatain. Ang pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo ay dapat na maisabuhay ito sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang sugo. Dahil kung ang pagmamahal natin ay totoong para sa Allah, ay tiyak na mapapawalang bisa ang alok at panunukso ng syaitan para siya ay ligawin at matanggihan ang pagsunod sa mga inobasyon o pagbabagong konsepto na hindi umaayon sa turo ng Islam. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kasama sa mga tao na ang iba ay tumatambal nang sinasamba bilang karibal ng Allah. Kanilang minamahal ito katulad sa pagmamahal nila sa Allah. Mga kapatid, ang natalakay natin ay ang pitong pinakamahalagang sangkap o elemento sa pagpapahayag sa pagkaisa ng Allah. At ang susunod kong tatalakayin sa inyo bago ako magtapos sa ating panayam ay ang mga bagay na makakasira sa Tawhidullah o ang mga bagay na makakasira sa paniniwala sa kaisahan ng Allah at karapat-dapat sa atin, mga kapatid, ang maging maingat sa mga bagay na ito. Ang una ay ang shirk sa pagsamba sa Allah. Sinabi ng Allah,

0: katotohanan. Hindi mapapatawad ng Allah ang kasalanan o ang pagbibigay ng katambal para sa Kanya sa pagsamba. Subalit Kanyang mapapatawad ito o Kanyang mapapatawad ang anumang pagkakasala na Kanyang nanaisin. Ito ay matatagpuan mga brothers sa Surat Tunisa chapter 4 verse 116. Ang Allah ay nagsabing muli,
1: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله

Katotohanan, ang sinuman sa inyo ang magtatag ng katambal sa pagsamba sa Allah ay gagawing bawal ng Allah ang paraiso para sa kanya, at ang impyerno ay ang kanyang magiging tirahan. At para sa mga politista at gumagawa ng mga kamalian ay walang makakatulong sa kanila. At ito ay matatagpuan natin, mga brother, sa Surah Al-Ma'idah, chapter 5, verse 72. Ang pangalawa ay ang magtatag o kumilala ng namamagitan sa tao at Allah. Ang kapsyon na ito, mga brothers, ay nagtutukoy sa mga pamamaraang kumuha o kumilala ng tagapamagitan sa mga pagsamba sa tao at Diyos. Halimbawa, ay ang maghingi ng tulong sa Diyos sa pamamagitan ng mga espiritu, o di kaya ay sa pamamagitan ng mga santo at patron, o di kaya ay sa pamamagitan ni Jesus. Ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa Islam dahil ito ay kasama sa mga pagtatambal sa Diyos. Kung tayo ay hingi ng tulong, humingi sa Allah. Ang pangatlo, mga brothers, na makakasira sa tauhid ay ang hindi maniwala na ang mga politista o ang mga musikun ay mga walang paniniwala o sila ay mga kafir. Ganoon din ang pag-aalinlangan sa pagiging kafir ng mga politista. O di kaya ay ipagtanggol ang mga politista at bigyan ng katuwiran ang tamang pananaw ng kanilang paniniwala. Ang pang-apat ay ang maniwala na ang gabay o patnubay at pamamahalan ng iba ay mas higit pa sa pamamahalan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pang-anim ay ang magalit alinman sa mga kautusan

mula sa mensahe ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit ito ay sinusunod natin. Bilang isang mabuting Muslim, ay dapat na masunurin sa Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan at sa pamamaraan ng sunan ng propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan na walang kasamang pag-aalinlangan. Ang Allah ay nagsabi sa Surah Muhammad, chapter 47 verse 9, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Ang kaulugan ay iyan ay dahil galit sila sa ipinahayag ng Allah. Ito ang Quran at batas ng Islam. Kaya ginawa niya na ang kanilang mga gawain ay pinawalang silbi. Ang pang-anim ay ang mga pangungutya alinman sa bahagi ng reliyong Islam at sa mga pangalan at katangian ng Allah. Sinabi ng Allah sa Surah At-Tawbah, chapter 9, verse 65 to 66, قُلْ

0: أيمانكم
1: at ang kahulugan. At sabihin mo, ang inyong mga pangungutya ay para ba sa Allah, sa kanyang mga palatandaan at mensahero, at walang paumanhin sa inyo dahil kayo ay hindi naniniwala. Ang pangpitong bagay na makakasira sa tauhid ay ang paggagawa ng mga majik o mga mahika. Umakisama sa mga majikero, kasama dito ang paggagawa, umaniwala sa mga pamamaraan ng majik. Mga kapatid, ang majik, mga kapatid, ay mga gawain naglalaman ng mga kasinungalingan at minsan pa ay may kasamang tulong galing sa mga masasama katulad ng mga demonyo at espiritu. Kaya ang pamamaraan ng mahika ay isang kasalanang hindi tatanggapin sa Islam. Sinabi ng Allah sa Surah Al-Baqarah chapter 100, verse 102, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Ang kahulugan ay subalit, wala sa dalawang ito, dalawang anghel na nagturo sa mga bagay na mga magic, hanggat hindi nila sinasabi, kami ay para sa mga pagsubok lamang, kaya huwag maniwala sa pag-aral sa mga mahika mula sa mga anghel na ito. Ang pangwalo ay ang makisa sa mga politesta o ang makisa sa mga musrikin, magbigay ng suporta o tulong laban sa mga Muslim. Ito ay matatagpuan, mga brother, sa Surah Al-Maidah chapter 5 verse 51 na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,

0: الظالمين
1: nang kaulugan ayat kung mayroon man sa inyo na kasamahin sila o kasamay ng mga pultista bilang awliya, tiyak siya isa sa kanila. Katotohanan, hindi bibigyan ng Allah ng patnubay ang mga zalimun. Ito ang mga pultista, ganun din ang mga masasama at ang mga hindi makatarungan. Ang pangsiyam ay ang maniwala na mayroong special na tao na hindi na kailangan pang sumunod sa Propeta Muhammad. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang sinabi,

0: ng kahulugan na ang sinuman ang maghangad ng ibang relihiyon maliban sa Islam ay hindi ito tatanggapin sa Allah at para sa Kanya at sa araw ng paghukom siya ay makakasama sa mga nawalan. Ang pangsampu at ang pinakahuli mga kapatid ay ang ganap na pagtalikod sa relihiyong Islam at ang hindi mag-aral at sumunod sa mga panuntunan ng Islam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
1: وَمَنْ

0: ang kahulugan ay sinabi ng Allah at alin ang mas makakarami ang magagawang pagkakamali maliban sa taong nabigyan na ng mga palatandaan mula sa kanyang Panginoon. Subalit siya ay lumingon sa iba. Katotohanan, bibigyan namin ng ganap ng parusa ang mga mujrimun. Ito ang mga kriminal, mga hindi naniniwala, ang mga politista at ang mga makasalanan. Mga minamahal naming tagapakinig, nang dahil sa kapustayo sa oras, ay hanggang dito na lamang po ang aking talakayan at ako'y nagpapasalamat sa inyong pakikinig. At kung mayroon kayong mga katanungan tungo sa kaalaman sa Islam, ay makipag-ugnayan lamang po sa ating tanggapan dito sa Islamic Guidance ng Al-Sulay na matatagpuan sa Harun al-Rashid Street o tumawag lamang po sa telepono bilang 241-4488 at 241-0615. O di kaya ay bumisita lamang po sa pinakamalapit na Islamic Guidance sa inyong puok. At mga kapatid, ito ang inyong lingkod, si Brother Abkhalik Saripada. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Birahmatika arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhir da'wana. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: مع تحيات تسجيلات خالد بن الوليد الإسلامية بالرياض، السلي، شارع هارون الرشيد، هاتف رقم 241-44-88 241-0-615 فاكس 241-11-733.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ang ating paksa ngayon ay patungkol sa pagsisisi at pagbabalik loob sa Panginoong Allah at tauba. Sadyang napakalawak ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin, lalong-lalo na sa mga mananampalataya. Sapagkat binuksan niya sa kanila ang pintuan ng pagsisisi at pagbabalik loob sa anumang sandaling kanilang pagsisihan ang mga kasalanang kanilang nagawa. Tunay na ang tao ay nilikha na may kalikasang masadlak sa kasalanan. Sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawabun. Ang lahat ng anak ni Adam ay nagkakamali. At ang pinakamainam sa mga taong nagkakamali ay silang mga nagsisisi. Sinabi pa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Ya ayuhan nas, tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu ilayhi fil yawmi 100 marrah o kama qal. O mga tao, magbalik-loob kayo sa kanya, sa Panginoong Allah, at humingi ng kapatawaran sa kanya. Sapagkat ako nga ay nagbabalik-loob sa kanya ng 100 beses sa araw. At sinabi pa rin sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, Watubu ilallahi jami'a. Watubu ilallahi jami'a. Ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. At magbalik-loob kayong lahat sa Allah o kayong mga mananampalataya nang makamit ninyo ang tagumpay. Ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang agaran o dagliang pagbabalik loob at pagsisisi sa mga nakaraang kasalanan, sa mga kasuwailan, sa mga pagkakamali. Ito ang kautosan sa atin ng Panginoong Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautosan at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. Sa makatuwid ang pagsisisi at pagbabalik loob sa kanya ay siyang nagiging dahilan upang nagiging karapat-dapat ang kapatawaran at habag ng Allah sa mga gawain. Datapwat ang mga kasamaan at kasuwailan ay dahilan ng pagtataboy at pagtatakwil, samantalang ang mga gawaing pagsunod sa Allah ay dahilan ng pagpapalapit at pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam na si Muhammad, sabi niya, katotohanan ang Allah ay naghihinakit. At ang paghihinakit ng Allah ay sa pagsasanay ng tao sa kanyang ipinagbabawal, sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aking kapatid, pinapayuhan ko ang lahat, una ang aking sarili, na magbalik loob tayo sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga nakaraang kasalanan at magsisisi sa lahat ng ito. Kapatid, tandaan natin na ang pagsisisi ay may mga kondisyon. Ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Panginoong Allah ay nangangailangan ng kondisyon upang tanggapin ng Allah ang pagbabalik loob na ito. Ito ay binubuo ng anim na kondisyon. Kaya kailangan natin tandaan ang anim na kondisyon na ito upang sa ganun ay kailangan natin maitaguyod at nang tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pagbabalik loob at pagsisisi sa Kanya o sa mga nakaraang kasalanan natin. Una, ang unang kondisyon ay ang paggalas sa mga kasuwailan, mga kasamaan na gawain at pag-iwan dito. Ikalawa, ay ang pagsisihan ang mga nakaraang kasalanan. So kung tunay na nagbabalik loob ka sa kanya, kailangan mong pagsisihan ang mga nakaraang kasalanan mo. At ikatlo, ay ang tunay at wagas na pagpapasya na hindi mo na uulitin ito. Hindi mo na uulitin. So kailangan mayroon kang wagas na pagpapasya na hindi mo na ito uulitin. Ang ikaapat na kondisyon ng pagsisisi upang tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pagbabalik loob sa Kanya, kung ito ay may kinalaman o ito ay may kinalaman sa mga pagkakasala sa tao, ay kailangan ang kanyang paghingi ng paumanhin mula sa mga taong kung saan siya nagkasala. Kailangan niyang paghingi o dapat niyang ayusin ito. Dapat niyang ayusin at hingin ang kanilang paumanhin. Ito man ay may kinalaman sa pera, sa dangal, o iba pa. Ang ikalimang kondisyon upang tanggapin ng Allah ang ating pagbabalik loob sa Kanya ay ito'y kailangang bago maghihingalo ang taong nagsisisi at nagbabalik loob sa Kanya. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang Allah ang makapangyarihan at maluwalhati ay tinatanggap ang pagsisisi ng Kanyang alipin, ang Kanyang lingkod, hanggat hindi ito naghihingalo. Ang pinakahuling kondisyon upang tanggapin ng Allah ang ating pagsisisi at pagbabalik loob sa Kanya ay kailangan ito ay bago sumikat ang araw sa kanluran. Dahil kapag naggagayon, wala nang saysay ang pagsisisi. Ito ay batay sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith. Sabi niya, katotohanan, iniaabot ng Allah ang kanyang kamay sa gabi upang makapagsisisi ang sinumang nakagawa ng masama sa araw at iniaabot niya ang kanyang kamay sa araw upang makapagsisi ang sinumang nakagawa ng kasalanan o masama sa gabi. At ito ay kanyang ginagawa hanggat hindi pa sumisikat ang araw sa kanluran na siyang tanda ng pagwawakas ng mundo. Aking kapatid sa pananampalatayang Islam, magbalik loob tayo sa Panginoong Allah. Huwag nating isipin na hindi tayo patatawarin ng Allah dahil sa laki ng ating nagawang kasalanan. Nagkakamali ang karamihan o ilang tao, lalong-lalo na ang mga taong nadaya nila ang kanilang mga sarili. Naging malaki ang kanilang kasalanan. Kanilang sinasabi na hindi ko na kaya magbalik loob sa Allah. Paano pa kaya ako patatawarin ng Allah sa laki ng aking nagawang kasalanan? Kapatid, nagkakamali po kayo. Ano pa man yan, gaano man kalaki ang iyong nagawang kasalanan, ay halika at magbalik loob sa Panginoong Allah. Kahit mas malaki pa sa bundok ang iyong nagawang kasalanan, o kahit umabot pa sa ulap, kahit umabot pa sa langit, ang iyong kasalanang nagawa, nalabag sa Panginoon. Kung tunay na ikaw ay nagbabalik loob, kung tunay na ikaw ay nagsisisi, ay tatapatan ito ng Panginoong Allah ng mas higit pang kapatawaran. Ang Allah ay mahabagin at mapagpatawad. Kaya, ngayon na mismo, simulan mo na ang pagsisisi at magkaroon ng wagas na pagpapasya na hindi mo na ito uulitin. Maski sila mismo silang mga taong nagtatambal sa kanyang kaisahan, sumasamba bukod sa kanya, bukod sa Allah, kapag sila ay nagbalik loob, kapag sila ay nagmuslim, pinapatawad ng Panginoong Allah ang kanilang mga nakaraang kasalanan. Ikaw pa kaya na nasa puso mo rin ang paniniwala na isa lang ang Panginoon, si Allah. Subalit, nagkakamali ka at nagkagawa ka ng kasalanan. So, mayroon kang napakalaking pag-asa na tanggapin ng Allah habang ikaw ay nabubuhay. Mayroon kang pag-asa na tanggapin at patawarin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong mga nakaraang kasalanan. Ngayon na, magsimula na po kayong magsisi at magbalik loob sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga kautusan at pag-iwas sa Kanyang mga ipinagbabawal. Mga kapatid na manonood, nawa ay malaki ang napulot nating aral mula sa paksa natin ngayon, dahil ang pagtatawba o pagsisisi at pagbabalik loob sa Panginoong Allah ay ito ang pinakamalaking o pinakamalaking bagay na gawain ng mga mananampalataya. Mismo mga mananampalataya, sinisikap nila ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Panginoong Allah. Mismo ang mga propeta, sugo ng Allah, lagi-lagi ang kanilang paghihingi ng kapatawaran kahit na sila ay sugo at propeta ng Panginoong Allah. Tayo pa kaya na alipin ng Allah na lagi tayo nagkakasala, so tayo ang dapat na mas karapat dapat tayong humingi ng kapatawaran sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kapatid, sana ay huwag mong kalimutan ang mga payo na ito, na kapag ginawa mo ito, ay siya ng pinakamagandang mangyayari sa iyong buhay. At dahil doon, makakamit natin ang tunay na tagumpay dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat sa inyong lahat. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Sura Al-Jumu'ah, ang araw ng Biyernes. Sa ngalan ng Ala, ang mahabagin, ang maawain. Anuman ang nasa mga kalangitan at anuman ang nasa kalupaan, lahat ng mga ito ay lumuwalhati sa Ala, ang tanging hari, ang banal, ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Siya ang nagsugo mula sa mangmang ng isang sugo ng kanilang lahi upang bigkasin sa kanila ang kanyang mga ayat. Ayat. Ito ay isang salita sa wikang Arabic na kadalasan ay tumutukoy sa mga tanda. Kapahayagan, batas, aral at babala na ipinahihiwatig ng Ala sa tao upang magkaroon ng pagkakataon na mag-isip, unawain at magnilay-nilay sa lahat ng oras. Maraming mga palatandaan o tanda ang maaring makita ng ating mga sarili at maging sa kapaligiran na nagbibigay pahiwatig na mayroong isang makapangyarihang Diyos na dapat nating pag-ukulan ng pagsamba. Bukod sa mga tanda, mayroon ding mga aral at batas na isinalaysay sa atin upang maging pamantayan natin sa pagtahak sa landas ng buhay. Ang mga kapahayagan naman ay nauukol sa mga banal na kasulatan na ipinagkatiwala sa mga propeta at sugo upang magbigay patunay tungkol sa katotohanan ng pagkakaroon ng isang Diyos na siyang nagbigay buhay sa atin kalakip ng tamang pamamaraan ng buhay upang sa gayon makantam ng bawat tao ang magandang buhay pagkaraan ng kamatayan, at ang mga babala naman ay upang maiwasan ang anumang kapahamakan hindi lamang sa makamundong buhay kundi higit sa lahat ang walang hanggang hantungan ng impyerno. Ginawa silang dalisay mula sa batik ng kawalang pananampalataya at pagtatambal, at tinuruan sila ng aklat, ang Quran, at hikma, karunungan ng suna, at katotohanan sila noon ay dating nasa hayag na pagkaligaw at kamangmangan. At siya ng propeta Muhammad ay isinuguri niya sa ibang kasamahan nila, mga Muslim na, hindi pa nakikianib sa kanila, ngunit sila ay patungo na sa pagyakap, at siya, ang Ala, ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Yaon ang pagpapala ng Ala na kanyang ipinagkaloob sa sino mang kanyang naisin, at ang Ala ang nagmamay-ari ng dakilang biyaya. Ang kahalintulad ng mga taong pinagkakatiwalaan ng Torah, subalit hindi sila isinakatuparan, ito ay isang asno na pumasan ng mabibigat na aklat, subalit walang naunawaan sa mga ito. Tunay na napakasamang halimbawa ng mga taong pinagsinungalingan ng mga ayat ng Ala at hindi pinapatnubayan ng Ala ang zalimum. Zalimum. Ito ay isang salita mula sa wikang Arabic na tumutukoy sa lahat ng taong makasalanan, mapaggawa ng katampalasanan sa pamamagitan ng pang-aabuso, pang-aapi sa kapwa at suwail na lumalabag sa hangganang kautusan ng Ala. Sila na kung ipagkaloob sa kanila ang kapangyarihan ay mapaniil na umaalipin sa mga mahihinang tao. Sabihin, o kayong mga Hudyo, kung inakala niyo na kayo ang pinakatanging kaibigan ng Ala, na walang puwang ang ibang sangkatauhan, sa mga katuwid, hangarin niyo ang kamatayan kung kayo nga ang tunay na makatotohanan. Subalit, kailanman ay hindi nila hahangarin ito,
sanhi ng mga kabuktutang ginawa noon ng kanilang mga kamay. Ang ganap na nagbabatid ng ala, ang zalimum. Sabihin, katotohanan, ang kamatayan ng inyong tinatakasan ay katiyakang inyong mararanasan at pagkaraan. Kayo ay muling ibabalik sa ala, ang lubos na maalam ng lahat, lingid man at hayag, at kanyang ipababatid sa inyo kung anuman ang inyong ginawa. Yeah.

O kayong mananampalataya, kung ang adhan, hudyat ng pagdarasal sa araw ng Biyernes ay itinatawag na magmadali sa pagbibigay alaala sa ala at lisanin ang mga gawaing kalakalan at iba pang bagay na nakakaabala. Iyan ang higit na nakabubuti sa inyo kung ito ay inyo lamang nababatid. At kung natapos na ang pagdarasal ng Jumu'a, araw ng Biyernes, magsihayo kayo at lumakad sa lupain at hanapin ang kasaganaan ng Allah sa pamamagitan ng paghahanap buhay at lagi ninyong alalahanin ang Allah upang kayo ay magsipagtagumpay. Ngunit nang kanilang matanaw ang mga kabuhayan at ibang libangan, sila ay nagmamadaling lumisan at ikaw, O Muhammad, ay iniwan nilang nakatindig pa habang nagbibigay ng pangaral. Kutba. Kung gayon, sabihin sa kanila, yaong nasa ala ang higit na mabuti kaysa alingmang kabuhayan o libangang aliwan at ang ala ang pinakamahusay na tagapanustos.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating paksa ngayon ay patungkol sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Ahzab verse 5. Sabi ng Panginoong Allah, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. Ayon sa pinakamalapit na kahulugan ng talatang ito o aya na ito mula sa Quran, sabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawagin ninyo sila. Ang tinutukoy na sila ay ang inyong mga inampon. Tawagin ninyo ang inyong mga inampon sa pangalan ng kanilang ama, at ito ay mas makatarungan at matuwid para sa Allah. At kapag hindi ninyo kilala ang kanilang ama, ang kanilang tunay na ama, ay tawagin ninyo sila bilang mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung saan dito kayo nagkaisa dahil sila ay inyong kapatid sa pananampalatayang Islam at katulad ng inyong mga pinalayang alipin. Sa aya na ito, pinagbabawal ng Panginoong Allah na ang kininang tao na anak niya yung kanyang inampon. At pinagbabawal ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang taong inampon ay ang kininyang ama, ang taong nag-ampon sa kanya. So dapat tawagin natin sila sa kanilang tunay na ama. Huwag nating sabihin na sila ay ating mga anak. Kaya nung ibaba ang aya o ipinahayag ang talatang ito ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na bago yung pagtawag nila sa kanyang inampon na si Zaid, sapagkat bago ito si Zaid ay tinatawag na Zaid ibn Muhammad or si Zaid na anak ni Muhammad. Inampon siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pinagbawal ng Panginoong Allah sa ayat na ito, at pagkatapos nun nabago na at tinawag ng Zaid ibn Haritha. At mayroon pang isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaning sinabi, maniddaa ila ghairi abihi aw intama ila ghairi mawalihi fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu yawmal qiyamah sarfan wala adla. Rawah Muslim. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang angkinin ang isang tao na kanyang ama, ang kinin niyang yun ang kanyang ama, ay mapapasa kanya ang sumpa ng Allah at mga anghel at lahat ng mga tao. Pagdating ng araw ng paghukom, hindi tatanggapin mula sa kanya, hindi tatanggapin ng Allah mula sa kanya ang anumang mabuting gawain. At sa isa pang hadith, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maniddaa ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alayhi haram. Muttafaqun alayh. Sinabi sa isang hadith na sino man ang kinin ang taong hindi niya tunay na ama, at batid niya na yun ay hindi niya tunay na ama, ay tunay o katotohanan ang paraiso ay ipinagkakait sa kanya. Mga kapatid, din sa pananampalatayang Islam, sa usaping ito, ayon sa mga scholar, saklaw nito ang pagdudugtong ng apelyido ng lalaki na idinudugtong sa apelyido ng kanyang asawang babae kapag nakapag-asawa ang isang babae. Ngayon, sabi ng mga scholar, hindi dapat idinudugtong ang pangalan ng lalaki o kanyang apelyido sa pangalan ng kanyang asawang babae. Ibig sabihin, hindi pwedeng dalhin ng babae ang apelyido ng kanyang asawa. Maraming scholar nagsasabi na ito ay haram dahil doon sa aya na parang lumalabas na inaangkin mong yun ang ama mo or yun ay lolo mo or yun ay ninuno mo. Ibig sabihin, or halimbawa,
kapag ang pangalan ng babae nung wala pa siyang asawa ay Fatima Muhammad, so ang apelyido ng kanyang asawa ay Ali, so hindi niya daw pwedeng sabihin or idugtong yung pangalan ng apelyido ng kanyang asawa, Fatima Muhammad Ali. So dapat dala-dala daw niya ang Muhammad. At hindi niya pwedeng dadalhin ang apelyido ng kanyang asawa. Ngayon, ang usaping ito ay hindi nagkakasundo ang mga scholar. Ibig sabihin, walang consensus, walang ijma dito dahil may mga scholar na nagsasabing hindi naman ito haram. Sa atin sa Pilipinas, ito ay kinakailangan, ito ay dapat gawin ng mga tao dahil unang-una, yun ang nakasanayan natin at yun ang patakaran sa ating bansa. So, maaring mahirap ito sa mga babaeng mga Muslim. Dahil paano nila mapapatunayan na yun ay pamilya nila? Halimbawa, kung meron silang karapatang dapat kunin, kung samana o iba pang karapatan or iba pang mga bagay na kailangan nilang mapatunayan na ang kanilang asawa o ang lalaking iyon ay kanilang asawa. Kung susuriin natin ang dalil or katibayan ng mga nagsasabing ang pagdala ng babae sa apelyido ng kanyang asawa ay haram, yun yung dalil nila yung binanggit natin na hindi mo pwedeng angkinin ang taong hindi mo kamag-anak. Hindi mo pwedeng angkinin yung tao na hindi mo tunay na ama. Ngayon, nung magtanong tayo sa mga sister, mga babae sa Pilipinas, na dala-dala nila ang apelyido ng kanilang asawa, so, umabot sa 10 ang natin na tanong, at lahat sila pare-parehas ang sagot. Dahil ang tanong natin, sister, nung dalhin mo ba ang apelyido ng asawa mo, inaangkin sa puso mo ba o sa sarili mo ba, inaangkin mo na siya ay tatay mo, yung apelyido, or siya ay lolo mo, or siya ay ninuno mo, inaangkin mo bang kamag-anak mo sila? So, ang kanilang sagot ay, hindi. Dahil sabi nila, ito'y nagpapatunay lamang na ang aking asawa, apelyido niya ay ganito, ganyan. Or, pinapatunayan ko lang na ako'y nakapag-asawa ng pamilya ganito. So, ibig sabihin, sa mga babaeng ginagamit nila yung apelyido ng kanilang mga asawa, ay hindi nila nalalabag yung aya, yung binanggit nating aya na katibayan na nagsasabing haram. Sa makatuwid, ang babaeng dala-dala niya ang apelyido ng kanyang asawa, hindi naman niya ginagamit ito upang angkinin na yun ay lolo niya, or ninuno niya, or pamilya niya, pinapatunayan lang na lamang niya na yun ay ang apelyido ng asawa niya, or siya ay nakapag-asawa ng ganitong pamilya. Halimbawa, si Fatima Muhammad Ali, so pinapatunayan lang laman niya na siya nakapag-asawa ng Ali family. Hindi niya inaangkin na si Ali ilolo niya, tatay niya, or ninuno niya. So, sa makatuwid mga sister, ang katotohanan, hindi po haram na gamitin na atin or gamitin ng babae sa Pilipinas ang apelyido ng kanyang asawa. Bakit? Dahil hindi naman niya inaangkin na yun ay tatay niya, or yun ay lolo niya, or yun ay ninuno niya. Dahil yun ang pinagbabawal, yung angkinin mo ang isang tao na yun ay kamag-anak mo, na hindi mo namang kamag-anak. So sa makatuwid, ang ating opinion sa usaping ito ay hindi po haram. Okay? Hindi po haram dahil wala po tayong nalalabag na batas ng Islam. At hindi natin nalalabag yung aya mula sa Quran, pati yung hadith na sinabi ng propeta, na yun yung sinasabi ng mga ibang scholar na katibayan na haram daw gamitin ang apelyido ng asawa. So, kung sasabihin naman natin ito ay panggagaya sa mga kuffar, ang panggagaya sa kuffar ay magiging haram ito sa dalawang kondisyon. Una, kapag yung ginagawa mo, yung bagay na ginagawa mong ginagaya mo, nagagaya mo sa kanila, ay pinagbabawal sa Islam, eh talagang magkakasala ka, bawal yun, haram yun. Pangalawa, kapag talagang layunin mong gayahin ng mga kuffar, layunin mong gayahin ng mga hindi mga Muslim. So, sa paggamit ng apelyido, unang-una, yung pagdugtong mo sa pangalan ng o pamilya ng asawa mo, dahil bilang pagpapakita lang or pagpapa
pagpapatunay lamang na yun ang apelyido ng asawa mo, wala namang masama doon. Dahil hindi mo naman inaangkin. Pangalawa, hindi mo naman layuning gayahin ng mga kuffar o mga hindi mga Muslim, sapagkat yun ang nakasanayan sa atin sa Pilipinas. Yun ang patakaran doon. Wala tayong magawa doon. So, hindi natin ginagaya sila, pero yun ay, kumbaga, nakasanayan sa ating bansa. Kumbaga, sa Islam, meron tayong tinatawag na kaida na al-adatu muhakkama. Ibig sabihin, yung mga nakasanayan sa ating bansa, as long as walang nalalabag sa pananampalatayang Islam, hindi po yun bawal sa pananampalatayang Islam. Kinukonsider ng Islam. So, kahit yung pagdugtong ng pangalan na anang babae na idudugtong doon sa pangalan ng kanyang asawa o kanyang apelyido bilang pagpapatunay na yung asawa niya, yun ay hindi pinagbabawal sa Islam dahil mismo sa Quran, may mga ayan na idinugto ng Panginoong Allah yung pangalan ng kanilang mga asawa bilang pagpapatunay na yun ay asawa nila. Sabi ng Panginoong Allah, daraballahu masalan lilladhina kafaram mar'ata Nuhi wa mar'ata Lut. Asawa ni Nuh, asawa ni Lot. Ibig sabihin, idinugtong bilang pagpapatunay na yun ay asawa ni Nuh at saka si Lot. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marami pa po tayong pwedeng banggitin dito na paliwanag at katibayan na mapapatunayan natin na hindi haram gamitin ang apelyido ng asawa. As long as hindi mo naman ginagaya yung mga kuffar, dahil yun ang kumbaga nakasanayan, hindi yun ang layunin mo, hindi po ito ipinagbabawal. At as long as hindi mo naman inaangkin, bakit natin masasabing ito ay haram? Yun ay bilang pagpapatunay lamang, inulit ko, na yun ay apelyido ng asawa mo at hindi mo naman inaangkin na yun ay tate mo or lolo mo or ninuno mo. Maraming salamat, naway malinaw ang ating paliwanag dahil napakaraming nagtatanong sa atin. So anyway, maraming mga eskola na nagsasabing haram, ating paliwanag natin, yun ang opinion natin, ginagaling natin kung ano man ang opinion ng ibang scholar, so kayo na pong bahalang magsuri o suriin yung katotohanan at hanapin, at ayon sa paliwanag, magiging malinaw sa inyo ang katotohanan tungkol sa usaping ito. Maraming salamat, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At magandang araw po sa giliw naming tagapakinig. Andito naman po tayo sa ating talakayan sa pananampalatayang Islam. Ano po bang Islam? Dapat nating malaman ito. Unang-una, ang Islam po, ito ay Arabic word na ibig sabihin complete submission to the will of God. No? At the way of life. Dapat malaman natin ito, mga mahal naming kababayan, kasi po marami sa atin na mga Filipino na hindi pa po nakakaalam kung ano po ang pananampalatayang Islam. Alam niyo po ba na ang pananampalatayang Islam, ito yung relihiyon ni Adan, ni Noah, ni Abraham, ni Moises, ni Jesus, ni Muhammad, at iba pang mga propeta sumaka nila na ang kapayapaan. Sinabi ng mahal na Allah sa banal na Quran, sinabi niya, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, inna dina indallahi al-Islam. Katotohanan, sa paningin ni Allah, Islam ang kanyang relihiyon na katanggap-tanggap. Mga mahal kong kababayan, kung hindi ninyo pag-aralan ang pananampalatayang Islam, kayo po ay manatili sa kamangmangan. Pero kung pag-aralan po ninyo ito, para itong treasure na napakahalaga sa iyong buhay, huwag po tayong mag one-sided. Kasi po, ang Islam lamang ang relihiyon na ibinaba ng Diyos sa mundo upang gabay sa sangkatauhan. At ang mga Muslim naman ay hindi yung Arabo, hindi yung taga Mindanao, hindi yung taga Iraq, taga Iran, kundi ang ibig sabihin ng Muslim, siya yung sumunod, sumuko, tumalima sa kalooban ng nag-iisang Diyos. Ibinalik ka lamang sa tunay mong pananampalataya, no, sa pagsamba sa nag-iisang Diyos. No, ang Muslim, siya yung tao na doer, no? Yung kumikilos, no, sumasamba, tumatalima, sumusuko sa nag-iisang Diyos lamang. Take note. Walang dugong Muslim at walang salitang Muslim. At ang sinamba ng mga Muslim, sino siya? Siya si Allah. Siya si Allah subhanahu wa ta'ala, siya nagpakilala sa kanyang sarili. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nang ibig sabihin po, sa ngalan ni Allah, ang mapagpala, ang mahabagin. Sabihin mo, Muhammad, na si Allah ay nag-iisa lamang, ahad. Na ibig sabihin ng ahad, walang nauna sa kanya at wala nang kasunod. No? Siya yung unang Diyos at huling Diyos. Wala nang Diyos maliban pa sa kanya na karapat dapat sambahin. Si Allah lamang po. Sinabi pa niya, siya yung sandigan ng lahat. Sa kanya lahat nagdidepend ang mga nilalang. Lumalapit sa kanya. No, kung sila ay may pangangailangan. Hindi siya ipinanganak at hindi siya nagkaroon ng anak. Hindi siya nanay, hindi siya tatay na mangangailangan ng anak. At sa kanya ay walang katulad. Hindi, ibig sabihin na walang katulad. Walang kapares. Kaya hindi natin siya pwede ihambing sa mga tao. Ibang tagapaglikha sa mga nilikha. Tandaan po natin yan. At siya lamang ang nagtataglay ng karapat-dapat sambahin. Mga mahal naming kababayan, isipin ninyo na tayo ay babalik sa tagapaglikha. At inshallah subhanahu wa ta'ala, naway gabayan po tayong lahat sa nag-iisang Diyos. Dahil kung hindi po niya tayo magabayan, sino pa ang gagabay sa atin, maliban sa Kanya? Mga mahal kong kababayan, tandaan ninyo ang tatlong katagang yaon, Islam, Muslim at si Allah. Sa ngayon, yun lamang po ang ibigay ko at hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ang ilan sa mga katangian ng isang munafik o mapagkunwari ay ating matutunghayan sa isang hadith na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, min alamatil munafik thalathun, idha haddatha kadab, wa idha wa'ada akhlaf, wa idha tumina khan. Muttafaqun alayh. Sa hadith na ito, isiniwalat ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang ilan sa mga katangian at palatandaan ng isang taong munafik. Ang ibig sabihin ng munafik, ito ay isang salitang Arabic, ay mapagkunwari. Ang ibig sabihin nito, itinatago niya ang kasamaan at inilalantad niya ang kabutihan. Kaya nga, sa parte ng Islam, inilalantad niyang siya ay isang Muslim. Subalit sa kaibuturan ng kanyang puso, siya ay hindi Muslim. Una, sinabi dito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, idha haddatha kadhab. Kapag ka siya ay nagsasalita o nangungusap, ay nagsisinungaling. Halimbawa, sa pagbebenta, siya ay kalabisang nagsisinungaling. Ganun din kung siya ay nanunumpa. Kahit hindi totoo, siya ay nanunumpa, nagsisinungaling. Ang pangalawang palatandaan na nabanggit dito ay sinabi niyang wa idha wa'ada akhlaf. At kapag siya ay nangako, hindi tumutupad ng pangako. Ibig sabihin nito, halimbawa katulad pagka sinabi niyang mamaya magkikita tayo sa hapon, inshallah, magsasabi pa ng inshallah. Pero sa kanyang puso, alam niyang hindi siya tutupad. Sa pagsabi pa lang na makikipagkita sa hapon, halimbawa, alam na niyang hindi siya sisipot. Kaya yun ang ibig sabihin na di pagtupad sa usapan. Sinisira ang kasunduan. At yung ikatlo naman, na sinabi dito ng propeta sa isallam, wa idha tumina khan. At kapag kasi ay pinagkatiwalaan, siya ay nagtataksil, hindi na pagkakatiwalaan. Halimbawa, kung sinabi mo sa kanya na ito'y tayo-tayo lang ang nakakaalam nito, kaya kung maari, walang makakaalam nito na iba. Pero sinasabi niya, hindi na pagkakatiwalaan. Walang lihim na naipagkakatiwala sa kanya, walang bagay na naipagkakatiwala sa kanya. E pinatago mo sa kanyang isang bagay, niwala niya o ebinenta niya, hindi niya na ibabalik ang bagay na ipinagkatiwala sa kanya. Sa sinabi niyang min alamatil munafik, ang ilan sa mga palatandaan ng isang munafik, ibig sabihin ito, hindi lamang ito, itong tatlo na ito, ang siyang palatandaan at katangian ng mga taong ito. Kundi, marami pa, maging sa banal na Quran, matutunghayan din sa suratun Nisa, sinabi ng Allah SWT, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ كَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسِ. Na ibig sabihin ito, kapag sila'y nagsasagawa ng sala, sila ay tinatamad at nagpapakita sa mga tao. Ibig sabihin, ito ay isa sa mga isiniwalat ng Allah SWT na palatandaan ng mga taong mapagkunwari, ginagamit ang Islam, na sila'y tamad na tamad kapag ka-oras na sinasagawa nila ang pagdarasal. At hindi lamang yun, kundi wala itong katapatan sa Allah, bagkos ito'y pakitang tao lamang. Kaya, kung bakit isinawalat ng Allah SWT at ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga katangiang ito upang tayo mga Muslim ay makapangilag sa mga ganitong napakalaking kasalanan. Napakalaking kasalanan ang mga ganitong binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Nisa, innal munafikina fid dirkil asfal minan nar. Katotohanan, ang mga munafik, mapagkunwari, sila ay nasa kailaliman ng imperno. Waliyadu billah. Sila ay ilalagay sa pinakamailalim, pinakailalim ng imperno, dahil doon ay ginagawad ang napakatinding parusa sa kanila. Sa kadalilanang napakalaki ang naidudulot nilang kasiraan sa sambayan ng Muslim.

Sura Al-Fil, ang elepante. Sa ngalan ng ala, ang mahabagin ang maawain. Hindi mo ba napagmasdan kung paano pinakitunguhan ng iyong Panginoon ang mga hukbong may kasamang elepante? Ang kasaysayan ng hukbo ng elepante ay nangyari sa taon ng pagsilang ng Propeta Muhammad. Si Abraham al-Ashram ay gobernador ng Yemen na nasa ilalim ng kapangyarihan ng hari ng Ethiopia. Ang Yemen ay bahagi ng kaharian ng Ethiopia noon. Siya, Abraha, ay nagbalak na magtayo ng tahanan sa Sana'a, ang kabisera ng Yemen, tulad ng Kaaba sa Maka, upang anyayahan ang mga Arabo na magsagawa ng Hajj sa Sana'a kaysa Kaaba al-Bait al-Haram sa Maka na may layuning ibahin ang pagpapalitan ng kalakalan patungong Yemen. Iminungkahin niya ito sa hari ng Ethiopia na sumang-ayon naman sa kanyang balak. Kaya ang tahanan ay itinayo at pinangalanang Al-Hulyais. Wala gayong dambana na katulad niya noon. Minsan, may isang tao mula sa angkan ng Quraysh na nagtungo roon at siya ay naggalit sa kanyang nakita. Kaya sa kanyang galit, siya ay umihi at dumumi sa mismong dambanang ito. Nang makita ito ni Abraha, hindi niya mapigilan ang kanyang galit at nagtawag siya ng mga kawal upang lupigin ang Maka at wasakin ng tuluyan ang Kaaba. Sa kanyang kawal, sila ay mayroong 13 elepante at kabilang na rito ang pinakamalaking elepante na kung tawagin ay Mahmud. Kaya sila ay nagpatuloy patungo sa Maka. Walang sino mang umarang na hindi pinapatay. Nang makarating sila sa karatig pook ng Maka, sila ay nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ni Abraha al-Ashram at pinuno ng Quraysh Abdul Muttalib bin Hashim, ang lolo ni Propeta Muhammad, na pagkasunduan na lahat ng kamelyo ni Abdul Muttalib ay ibabalik ni Abraha at pagkatapos magpapasya si Abraha kung ano ang gagawin niya tungkol sa Kaaba. Inutusan ni Abdul Muttalib ang taong bayan na lumikas patungo sa bundok na kasama ang kani-kanilang mga pamilya kung sakaling ang mga mananakop at maminsala sa kanila. Kaya ang mga kawal ni Abraha ay nagtungo hanggang makarating sila sa lambak ng Muhasir. Habang ang mga kawal ay papalapit na sa Maka, bigla silang sinalubong ng mga kawan ng mga ibon na may daladalang batong matitigas. Bawat batong tumatama sa katawan ng mga kawal ni Abraha ay nakamamatay, kaya sila ay napuksang lahat. Tumaka si Abraha habang ang laman ng kanyang katawan ay pumuputok dahil sa paghagis ng baton ng mga ibon. Siya ay namatay habang patungo pabalik sa Yemen. Ito ang isang tagumpay na ipinagkaloob ng Allah sa mamamayan ng Maka. At ito ang pangangalagang ginawa niya para sa kanyang banal na tahanan sa Maka. Tafsir Ibn Kathir, pahina 851, volume 10.

0: Hindi ba niya ginawang bigo ang kanilang masamang tangka upang wasakin ang kaba na naging sanhi ng kanilang pagpanaw? At siya ay nagpadala ng mga kawan ng ibon laban sa kanila, na nagpupuko sa kanila ng bato si Jill, yari sa pinatigas na luad, at sila ay nagmistulang sinalantang mga tuyong dayami.
1: Nabda bil qism al-awwal al-masail al-arba'a.
2: Ngayon ay tayo magsisimula sa unang bahagi, ang tatlong usapin o apat na usapin.
1: Labud awwalan an nata'allam qabla an na'mal wa qabla an nad'u.
2: Kailangan nating mag-aral muna bago tayo magsimula sa pagdadaawa.
1: Na'am. Fa idha ta'allamna labud an na'mal bi hadha alladhi ta'allamna.
2: Kapag tayo ay nagkaroon ng kaalaman, kailangan nating isabuhay ang kaalaman na ito.
1: Hatta yajtami' al-'ilm 'ala al-'amal.
2: Nang sa gayon ay magsama ang kaalaman at pagkasabuhay nito.
1: Idha ta'allamna wa 'amilna labud an nad'u ila hadha alladhi ta'allamna wa 'amilna bihi.
2: At kapag tayo ay nagkaroon ng kaalaman at sinabuhay natin ang kaalaman na ito, nararapat na tayo ay magsagawa ng pagdadaawa tungo dito.
1: Na'am, wa labud an nasbir. Nasbir 'ala madha?
2: At kailangan natin magsabar sa mga bagay na ito.
1: Nasbir awalan ala al-ilm, ala al-ta'allum.
2: Una tayo magsabar o magtiis sa paghahanap ng kaalaman.
1: Thumma nasbir ala al-amal.
2: Pagkatapos ay magtiis tayo sa pagkasabuhay nito.
1: Thumma nasbir ala al-da'wa.
2: At pagkatapos ay tayo magsasabar o magtitimpi o magtitiis sa pagdadaawa.
1: Sala'na hadha fi dunya bi idhnillah nujib an as'alat al-qabr.
2: At kapag ating sinabuhay dito sa mundong ito, tayo makakasagot sa mga katanungan sa libingan.
1: Hadhihi al-masail al-arba'a ad-dalil 'alayha fi surat al-'Asr.
2: At ito ang apat na usapin na kung saan tumutukoy dito ang isang sura sa Quran, ang Surat al-Asr.
1: لا أحد يريد الخسارة حتى من الكافرين فالذي لا يأتي بهذه الأربعة والله هو من الخاسرين كما أخبر الله سبحانه وتعالى.
2: Ang lahat ay hindi nagnanais na mapabilang sa mga magiging talunan. Kaya naman, kung gagawin mo ito, ikaw ay mapapabilang sa mga makakaligtas mula sa mga magiging talunan.
1: يقسم العلماء الصبر إلى ثلاثة أقسام.
2: Ang mga ulama ay binahagi ang sabar sa tatlong bahagi.
1: Sabr ala ta'atillah hatta tu'adda, kas-sabr ala as-salah, ala as-siyam.
2: Ang pagtitiis sa pagsasabuhay o pagsunod sa mga pinag-uutos ng Allah.
1: Al-thalith sabr an ma'siyatillah hatta tujtanab, kas-sabr an al-muharramat, an ash-shirk.
2: At ang pangalawa, ang pagtitiis sa pag-iwas sa paggawa ng mga kasalanan.
1: Al-thalith as-sabr ala qadarillah, ma yuqaddir Allah al-'abd, marad aw faqr aw ibtila.
2: At ang pangatlo ay ang pagtitiis sa lahat ng mga itinadhana ng Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Idhan labud an nujahid anfusana bimadha bil-ilm wal-amal wad-da'wa was-sabr wallahu a'lam.
2: So nararapat nating gawin isabuhay ang mga bagay na ito, ang pag-aarap ng kaalaman, ang pagsabuhay sa kaalaman, at ang pagdadaawa sa kaalaman at ang pagsasabar sa lahat ng bagay na ito.

Sura Abasa. Nagkunot noo, sa ngalan ng ala ang mahabagin, ang maawain. Ang propeta ay nagkunot noo at tumalikod, sapagkat lumapit sa kanya ang isang bulag na si Abdullah ibn Umi na sumabad sa kanya habang siya ay nangangaral sa pinuno ng mga Quraysh. At paano mo nga ba malalaman kung sakaling siya man ay magpakadalisay mula sa kanyang mga kasalanan? O baka sakaling siya ay tumanggap ng katuruan at maging kapakinabangan ito sa kanya? Ngunit sa kanya na nag-aakalang malaya mula sa pangangailangan sa iyo. Siya pa ang pinag-ukulan mo ng higit na pansin. At ikaw ay hindi maaring bigyang sisi kung siya man ay hindi magpakadalisay sa sarili. At siya na dumating sa iyo nang humahangos, tapat na nagpapakahirap. At sa kanyang puso ay may takot sa ala at sa kanyang parusa. Sa kanya, ikaw ay hindi nagbigay pansin, bagkus iba ang pinagtutuunan mo ng pansin. Iyon ay huwag mong ulitin, tunay na ito ay isang paalaala. Kaya't sino man ang magnais, hayaang tumalima, sumunod at makinig sa paalaala. Ito ay nasa mga talaang sadyang dakila, na mataas ang karangalan, ipinagkakapuri at dalisay. Isinulat ng kamay ng mga tagasulat na anghel, na mararangal at matutuwid, kapighatian o sumpa sa tao na nagtakwil sa katotohanan. Paano nga ba at ikaw ay walang utang na loob sa ala? Mula ba sa anong bagay na siya ay kanyang nilikha? Mula sa nutfa, isang patak ng semilya, siya ay nilikha niya at pagkaraan ay hinubog niya ng maayos. At kanyang ginawang maginhawa ang landas para sa kanya. Pagkaraan, siya ay dinulutan niya ng kamatayan at siya ay inilibing. Pagkaraan, kung kanyang naisin, siya ay muling bubuhayin. Katotohanang hindi tumupad ang tao sa ipinag-utos sa kanya ng ala. Kaya't dapat bigyang pansin o isipin ng tao ang kanyang pagkain kung papaano namin siya binigyan o tinustusan. Katotohanan, aming ibinuhos ang tubig ng masagana at aming binigyang siwang ang lupa. At pinatubo namin mula rito ang hab. Hab. Ang hab ay tumutukoy sa lahat ng uri ng buto o binhi. Si Ibn Abbas, Katada, Ad-Dahak at Asudi ay nagsabi nito. Tafsir Ibn Kathir, Volume 10. At ang mga ubasan at mga kadbi, damuhan. Kadbi. Ang kadbi ay mga luntiang pananim na herba na pastulan ng mga hayupan. Ito ang paliwanag ni Ibn Abbas. Tafsir Ibn Kathir, Volume 10, Pahina 364. At mga puno ng oliba at mga datiles. Nakla. Ang nakla ay iba't ibang uri ng datiles tulad ng bala, basor, rutab at tamar niya at matbuk mula sa hilaw, hinog at tuyong bunga ng mga datiles. At mga mayayabong na hardin, halamanan, at mga bungang kahoy at luntiang damo bilang kapakinabangan sa inyo at sa inyong mga hayupan. At kung sumapit na ang saka, as-saka, si Ibn Abbas ay nagsabi na ang as-sakahahay, nagsabi na ang as-sakaha ay sila sa mga pangalan ng araw ng paghuhukom na binigyang babala ng ala para sa kanyang mga alipin. Hinango mula sa Tafsir at Tabari, versikulo 24,
Kapitulo 229, si Ibn Jarir ay nagsabi, maaring ito ay pangalan o tawag sa pag-ihip ng tambuli. Si Al-Baghawi ay nagsabi na ang sakha ay ang nakatutulig na sigaw ng araw ng paghuhukom. Ito ay tinawag ng gayong pangalan sapagkat ito ay nakabibingi at tumatago sa pandinig na halos mabingi ang mga tainga. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 449. Sa araw na yaon ay tatakasan at lilisanin ng tao ang kanyang kapatid, at maging ang kanyang ina at kanyang ama, at ang kanyang asawa at kanyang mga anak, bawat tao sa araw. Si Ibn Abi Hatim ay nagsabi mula kay Ibn Abbas na nasabi ng sugo ng Allah na sa araw na yaon ang lahat ay pagtitipunin na nakayapak, ganap na hubad, naglalakad at hindi tuli. Mula sa Tafsir Ibn Kathir, volume 10, pahina 367, na yaon ay may sapat na pagkakabalahan sa kanilang mga sariling kaligtasan upang pabayaan ng iba. Sa araw na yaon, may mga mukhang magniningning, nakangiti, nagagalak sa natamong gantimpala ng paraiso. At sa araw na yaon, may mga mukhang may bahid alikabok. Ang kadiliman ay lulukob, babalot sa kanila. Sila yaong kafara, mga nagsipagtakwil sa ala, at kabilang din ang fajara, mga nagsigawa ng mga katampalasan at di makatarungang gawain.

Sura An-Nasr, ang tulong. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Kung dumating ang tulong ng Allah at ang tagumpay, at iyong mapagmasdan ang mga taong nagsisipasok sa pananampalataya ng Allah, Islam ng maramihan, ipagdiwang ang mga papuri sa iyong Rab at magsumamo upang makamit ang kanyang kapatawaran, katotohanan. Siya ang lagi nang tumatanggap ng pagsisisi at nagpapatawad.

0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang araw sa lahat ng ating kapatiran sa pananampalatayang Islam. Ngayong araw ay ipapaliwanag natin o babanggitin natin ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa mga labag na paniniwala ukol sa Hajj at Umrah. Malapit na po ang Hajj o panahon ng Hajj. So kailangan may parating natin sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lalo-lalo na yung mga kapatid na magsasagawa sila ng Hajj. Dahil marami tayong nakikita sa ating experience, karanasan sa Hajj, na yung ibang mga Muslim ay nilalabag nila ang mga bagay na labag sa pananampalatayang Islam. Kung saan nagagawa nila yung mga bagay na hindi naman kailangan sa Hajj at yung mga bagay na mismo ipinagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ipinagbawal ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Unang labag sa paniniwala ukol sa Hajj o sa pagsasagawa ng Hajj at Umrah ay ang pagtitiwala sa iba bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtitiwala sa iba bukod sa Allah, dapat nating malaman ng pagtitiwala ay pagtitiwala, pag-asa ay dapat ang ating tiwala ay buo para lamang sa nag-iisang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So, may mga nagsasagawa ng Hajj. Bago sila alis sa kanilang bansa, sa kanilang lugar, ay meron pa rin sa kanilang akida, paninindigan, paniniwala, yung pagtitiwala sa iba maliban sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Yung iba, may mga ibang mga Muslim na nagbibigay sila ng tiwala sa mga patay. Limbawa, sa mga patay na sa mga awliya o mga salihin, yung mga patay na nakilalang mga mabubuting tao, ay inihahandog nila yung tiwala nila, binibigyan nila ang kanilang tiwala doon sa mga tao yun na patay, or maring sa demonyo o sa jin. So, ito ay isang mabigat na kasalanan, bagkos ito ay mabigat na pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang ating tiwala ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng bagay. Pangalawa, isang labag sa paniniwala sa Hajj at sa Umrah ay ang pagpapakitang tao at pagpapasikat, pagpaparinig. Anong ibig sabihin natin? Ibig sabihin ng ating sinasabing pagpapakitang tao ay napakaraming nagsasagawa ng Hajj at mga kapatid ng mga Muslim na ang kanilang layunin lamang ay upang matawag lamang sila na Haji o nakapag-Hajj. So ibig sabihin, yung pagsasagawa nila ng Hajj, ginagawa lamang nilang pagpapasikat upang malaman ng mga tao na mashallah siya ay Haji, meron siyang puting kopiya or takiya, meron siyang pera dahil nakapag-Hajj yan, nakapagsagawa ng Hajj. So yun ay labag sa katuroan ng pananampalatayang Islam, sapagkat sa pananampalatayang Islam, lahat ng anumang uri ng pagsamba at paniniwala sa Allah, ibadah, ay dapat malinis ang ating layunin at intensyon na ito'y ginagawa natin para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa puso natin yung ikhlas. Hindi ito para pagpapasikat lamang. Hindi pagpapakitang tao lamang ang ating pagsasagawa ng Hajj sa Umrah. Kundi ginagawa natin ito para sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala upang makamit natin ang kanyang kaluguran at ang gantimpala niya pagdating ng araw ng paghukom. Pangatlo, ang pagdating ng mga nagsasagawa ng Hajj at Umrah na may sinasabit sa kanilang either na kanilang liig o kamay upang labanan ng usog, mahika at inggit. Yung iba nga, ang kanilang sinasabit mismo ay anting-anting. Dahil maaaring naririnig nila na sa Mecca ay medyo, dahil maraming tao, medyo may kahirapan pagsasagawa ng Hajj, or natatakot sila sa daan, Nagdadala sila ng mga anting-anting o mga bagay na isinasabi ng mga kwintas, mga lubid upang labanan kuno ang usog, mahika at inggit. Kaya dinadala nila ito kahit sa pagsasagawa nila ng Hajj. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito'y labag sa ating paniniwala. Dahil wala ito sa ating paniniwala, bagos ito isang malaking kasalanan at hindi dapat gawin ng isang taong Muslim o mananampalataya. Pang-apat ay ang panalangin ng ilang mga nagsasagawa ng Hajj o Umrah na or paghingi ng tulong sa iba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Hajj man o sa daan o sa kanilang bansa. So halimbawa, doon sa yung nagsasagaw ng Hajj, pagkatapos nila ang pumunta sa Makkah, pupunta sa bibisita doon sila doon sa Medina. So dadalawin nila yung puntod ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pag nadala nila, may mga Muslim na hihingi ng tulong sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa kanilang libingan. So yun isa sa halimbawa na dapat iwasan ng mananampalataya dahil ang paghingi ng tulong sa ganung paraan ay para lamang sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yung taong nakalibing, walang kakayahan sa mga hinihingi mo. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, sabi niya, "Wala tad'uma min dunillahi ma la yanfa'uk wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idhan minadh dhalimin." At huwag kang manalangin sa iba bukod sa Allah, sila ay hindi makakabuti sa iyo at hindi makakapinsala sa iyo. Ngunit kung mangyari mang ito ay iyong nagawa, katotohanan, ikaw ay mapabibilang sa mga mapaggawa ng kamalian. So isang malaking kasalanan po ito. Ang ikalimang mga labag sa pananampalataya sa pagsasagawa ng Hajj at Umrah ay sa paghaplos ng telang nakabalot sa Makkah. Yung mga lahat na kapunta ng Kaaba, makikita nila, may mga tao doon na talagang nakasabit doon sa nakabalot sa Kaaba. Either nahaplosan nila o mismo hawakan nila, o mismo sa itim na bato, sa Hajar al-Aswad, o doon sa Rukn al-Yamani, na hindi bilang pagsunod sa Propeta Muhammad SAW. Okay? So ginagawa nila yun dahil akala nila yun yung kumbagay, ihingi sila ng tulong doon sa telang nakabalot sa Kaaba o doon sa Blackstone o doon sa yung isang sulok ng kwadradong Kaaba na tinatawag na Rukn al-Yamani sa pag-akala nilang makakabuti ang bagay na yun. Hindi bilang pagsunod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat natin tandaan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang paghalik sa Blackstone at paghaplos doon sa Rukn al-Yamani, ginagawa ng isang tao yon, isang Muslim, nagsasagawa ng tawaf, bilang pagsunod lamang sa sunnah o ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi bilang upang humingi ka ng tulong doon sa bato. Hindi upang humingi ka ng tulong doon sa telang nakasabit sa Kaaba, kundi upang bilang pagsunod yon sa ginawa ng Propeta Muhammad sa kanyang sunnah, sa makaninawa ang kapayapaan at pagpapala. So kaya si Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, pangalawang khalifa ng propeta, noong hahalikan niya yung Blackstone, yung Hajar al-Aswad, sinabi niya na, "Inni la'alamu annaka hajar, la tadur wa la tanfa, walaula anni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ma qabbaltuk." Sabi ni Umar bin Khattab, sabi niya, katotohanan aking batid na ikaw ay bato lamang. Hindi ka nakakapinsala at hindi ka nakabubuti kung hindi ko lamang nakita ang sugo ng Allah sa kanya naman pagpapala ng Allah at ang kanyang kapayapaan na ikaw ay hinahalikan, hindi na rin kita hinalikan. So, ibig sabihin, hinalikan ni Umar bilang pagsunod lamang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi bilang upang hingi ng biyaya o tulong doon sa Blackstone. So, dapat alam natin ito, mga kapatid, at sana makarating ito sa mga ating mga kapatid. Sa pananampalatayang Islam, na mali ang kanilang pag-aakala. Ika-anim ay ang pagpapabiyaya sa pook na tinatawag na Makam Ibrahim. Doon pagkatapos mong matapat doon sa Blackstone, madadaanan mo yung Makam Ibrahim, kung saan makikita mo doon na nandoon yung katulad yung sukat ng paa ni Abraham nung itayo nila ang Kaaba. Okay. So, ang Makam Ibrahim, may mga tao ng Muslim na pumupunta doon, hinahaplosan yung salamin upang sa kanilang pag-aakala ay upang humingi ng biyaya doon sa Makam Ibrahim, doon sa bagay na yon, upang magpapabiyaya o bilang paghangad ng pagpapala. So, hindi po ganun ang katuroan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kautusan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, "Wattakhidhu min Makam Ibrahima musalla," at inyong ituring ang kinatatayuan ni Abraham bilang isang puok ng galanginan. So yung kinatatayuan ni Abraham, kung saan siya nakatayo, yung Makam Ibrahim na yun, ang katuruan pala ay doon ka magdadasal, gagawin mo, pagitan mo yun at ang Kaaba, so doon ka magdadasal ng sunnah pagkatapos ng tawaf. So yun ang katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasamahan, at yun ang katuruan mismo ng pananampalataya ng Islam. So hindi yung ginagawa ng ibang mga Muslim na pagdaan doon, iiyak, hahaplos, yung iba pa nga may tela na haplos, ihaplos sa mukha, ang akala nila ay dahil doon magkakaroon sila ng biyaya o pagpapala. So yun po ay maling paniniwala. Ikapitong mga labag sa pananampalataya ng Islam, labag sa paniniwala ng Islam sa pagsasagawa ng Hajj at Umrah, ay yung ginagawa ng ibang mga Muslim na sadyang nagtatakda sila ng pagdalaw doon sa bundok ng Hira at Tor at pagpapakahirap sa pag-akyat dito. Yung pag-akyat or yung pagdalaw doon, wala namang problema. Pero yung paniniwala na kailangan pumunta doon at meron kang pagpapala, meron kang biyaya na matatanggap pag nakapunta ka doon, wala po yun sa katuruan ng pananampalataya ng Islam, dahil wala itong pinagkaiba sa ibang kuweba o sa ibang bundok, sa ibang lugar. Okay. Ikawalong mga labag sa paniniwala sa Islam, kung paniniwala o sa paninindigan ng Islam, paniniwala sa pananampalataya ng Islam sa pagsasagawa ng Umrah at sa Hajj, ay ang pagpapakahirap sa pag-akyat sa bundok ng Arafah. Okay. Yung mga nakapagsagawa na ng Hajj ay alam nila kung saan ang bundok ng Arafah. Kung saan pagsapit ng ikasiyam ng Dhulhijjah, lahat ng nagsasagawa ng Hajj ay nandoon sila sa puok na tinatawag na Arafah. Dahil yun ay haligi ng Hajj. So meron doon, may bundok doon, na yun yung talagang nagpapakahirap yung mga tao nagsasagawa ng Hajj. At aakyat doon, yung iba pa nga, nag-aaway, nagtutulakan, may mga namamatay, may mga nasasaktan upang yung iba, basta lang makaakyat doon sa taas, dahil akala nila sino nakaakyat doon ay ganap ang kanyang Hajj, kumpleto ang kanyang Hajj. Kung sino hindi nakaakyat doon, hindi kumpleto ang kanyang Hajj. So yun ay maling paniniwala. Dahil mismo propeta, nung magsagawa siya ng Hajj, hindi po siya doon na natili. Doon po siya sa baba at hindi siya umakyat doon sa bundok na yun. So yung pagpapakahirap mo para lang makapunta doon, makaakyat doon sa bundok na yun, ayun ay maling paniniwala. At meron pa nga poste doon na paniniwala ng ibang mga Muslim, isusulat mo doon yung pangalan ng kapatid mo o yung kamag-anak mo hindi pa nakapagsagawa ng Hajj, or tatawagin mo kung sino yung matawag mo, kung sino yung kasulat mo ng pangalan niya doon sa poste na yun, doon sa bundok na yun, ay ipagkakalaob sa kanya ng Panginoong Allah sa susunod na panahon o taon na makapag-hajj siya. So maling paniniwala po yun. Okay? Maling paniniwala po yun. At kapag ginawa mo yun, in the same time, meron kang nasaktang tao, dagdag kasalanan pa yun sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Kabilang sa mga labag sa paniniwala sa pagsasagawa ng hajj, ay yung takdang, yung pag-uugnay ng pagdalaw sa Madina sa pagsasagawa ng Hajj at Umrah. Sa maraming mga Muslim na akala nila, kapag nagsagawa ka ng Hajj, kailangan pumunta ka ng Madina. Kailangan dalawin mo ang Madina, yung libingan ng Propeta Muhammad, lalo-lalo yung libingan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat yung paniniwala na yun ay wala po sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ibig sabihin na nag-hajj ka at hindi ka nakadalaw sa Madina ay hindi kumpleto, hindi ganap ang hajj mo. So maling paniniwala yun. Dahil kapag nakumpleto ang hajj mo, yung haligi, yung mga obligasyon, mga kondisyon na gawa mo, tumpak at tama, kahit hindi ka na pupunta ng Madina, walang problema. So yung pag-uugnay ng mga ibang tao sa pagdalo sa Madina, akala nila kasama sa hajj yun, so yun po ay maling paniniwala. Okay? At ang ikasampung labag sa paniniwala sa pagsasagawa ng hajj at umrah ay ang sadyang paglakbay upang dalawin ang puntod ng Propeta Muhammad SAW. May mga taong akala nila dapat kang pumunta ng Madina upang madalaw mo ang puntod ng Propeta Muhammad SAW. So, yun po ay maling paniniwala sapagkat ang dapat lang itakda na paglalakbay upang dalawin ay ang tatlong masjid lamang. Yung Masjid al-Haram, yung sa Makkah, yung Masjid al-Nabawi, yung sa Madina, Masjid ng Propeta Muhammad SAW, at yung Aqsa doon sa Palestine. So maliban doon, hindi ka pwedeng sadyang magtakda ng paglalakbay upang madalaw. So yung puntod ng Propeta, hindi ka pwedeng magtakda ng paglalakbay para lamang dalawin ang puntod ng Propeta dahil yun ay wala sa katuruan ng Propeta Muhammad SAW. So bakit kung gusto mong madalaw, so ang gagawin mo na lang, ang pagtatakda doon, ay yung pagdalaw sa masjid ng propeta. Ngayon, isama mo na lang. Pag nandoon ka na sa masjid, isama mo na lang yung pagdalaw sa puntod ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, ang pinakahuling labag sa paniniwala sa pagsasagawa ng hajj at sa umrah ay ang paghaplos doon sa puntod mismo. Pag nandoon ka na sa masjid, and then dadalaw ka sa puntod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroon ka makikita doon ng mga Muslim na nag-iiyakan, naghahaplos sila doon sa libingan o puntod ng, o doon sa bakod ng libingan o puntod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Humihingi sila ng tulong sa Propeta, umiiyak sila, hindi na natin alam kung ano mga sinasabi ng iba. So yun po ay wala sa katuruan ng Islam. Ang sunna doon ay dadalaw ka doon, mag-alay ka ng bati sa propeta, magsasalam ka sa kanya, and then kay Abu Bakar, and then kay Umar, and then tapos, yun na, hanggang doon lamang. So hindi tulad yung ginagawa ng iba, maliban pa sila naghahaplos sila, nagsasagawa pa sila ng tawaf, umiikot sila doon sa punto ng propeta, which is isa sa mga mabibigat na kasalanan o pagtambal sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang, sana makarating ito sa mga kapatid natin na magsasagaw ng hajj sa taong ito at sana'y naging mabuti at kapakipakinabang ang ating paksa ngayong araw. Maraming salamat sa panonood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sura al-Muntahana, ang babaing susuriin. Sa ngalan ng Ala, ang mahabagin, ang maawain. O kayong mananampalataya, huwag ninyong ituring ang aking mga kaaway at inyong mga kaaway bilang mga kaibigan. Maari bang kayo ay magpamalas sa kanila ng pagmamahal samantalang sila ay nagtakwil sa katotohanang dumating sa inyo at nagtaboy sa sugo at sa inyo ng dahil lamang sa inyong pananampalataya sa ala, sa siya ninyong Raab? Kung kayo ay naparito upang magsikhay sa aking landas at hanapin ang aking mabuting kasiyahan, sa makatuwid, huwag kayong magpamalas ng pakikipagkaibigan sa kanila. Inyong inililihim ang pakikipagkaibigan sa kanila samantalang aking nababatid ng ganap kung ano ang inyong inililihim at kung ano ang inyong inihahayag. At sino man sa inyo ang gumawa ng gayon, tunay na siya ay naligaw mula sa tuwid na landas. Kung magawa man nilang kayo ay mapangimbabawan, sila ay mag-aasal sa inyo bilang inyong mga kaaway. At kanilang iuunat ang kanilang mga bisig at kanilang mga dila laban sa inyo nang may kasamaan. At sila ay magnanasang kayo ay magtakwil. Walang kapakinabangan ang inyong mga kamag-anak at maging ang inyong mga anak sa araw ng pagkabuhay muli. Siya ang maghahatol sa pagitan ninyo at ang ala ang ganap na nakakikita sa lahat ng inyong mga ginagawa. Tunay na mayroong isang pinagkakapuring halimbawa para sa inyo upang inyong pamarisan sa katauhan ni Abraham at yaong kanyang mga kasamahan. Nang kanilang sabihin sa kanilang sariling mga mamamayan, katotohanan, kami ay walang kinalaman sa inyo at sa ano pamang inyong sinasamba bukod sa ala. Kayo ay aming tinalikdan at yaong ang sanhi ng namuong puot at galit sa pagitan natin hanggang hindi kayo manampalataya sa ala lamang. Maliban sa sinabi ni Abraham sa kanyang ama, katotohanan, ako ay magsusumamo sa ala para sa iyong kapatawaran. Ngunit ako ay walang kapangyarihan na gawin ang anumang bagay para sa iyo sa harap ng ala. O aking Rab, sa iyo lamang kami nagtitiwala at sa iyo lamang kami nagbabalik loob sa pagsisisi at sa iyo ang aming huling pagbabalik. O aming Rab, huwag ninyo kaming gawing bilang pagsubok sa kanila na nagtakwil sa pananampalataya, kafirun, at kami ay inyong patawarin. O aming Rab, katotohanan, tanging ikaw lamang ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Katiyakan, mayroong isang ipinagkakapuring halimbawa sa kanila para sa inyong sundin. Silang tapat na umaasa sa pakikipagharap sa ala at sa huling araw. At sino man ang tumalikod, magkagayon, katotohanan ang ala ay malaya sa anupamang pangangailangan. Siya ang tanging karapat dapat pag-ukulan ng lahat ng papuri.

0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang araw sa lahat ng ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang ating maikling paksa sa ngayon ay patungkol sa pagpapakamatay o pagpapatiwakal. Sa panahon ngayon, napakarami tayong naririnig na mga balita, nakakalungkot na balita, kung saan napakaraming nagpapakamatay, Muslim man o hindi, mananampalataya man o hindi. Subalit, mas marami tayong nababalita ang nagpapakamatay sa mga tao hindi mga Muslim. Ang pagpapakamatay sa pananampalatayang Islam ay isang malaking kasalanan. Ito ay isang bagay o isang gawain na labag sa kautusan ng Panginoong Allah o labag sa batas ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, labag sa batas ng pananampalatayang Islam. May sinabi ang Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran kung saan talagang matinding ipinagbabawal niya ang pagpapakamatay, pagkitil ng buhay. Sinabi ng Panginoong Allah sa Surat al-Furqan, sabi niya, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Walladina la yada'una ma'allahi ilahan akhar, wala yaktuluna nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq, wala yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama. At silang mga tao hindi nananawagan, hindi nananalangin kasama ng Allah ng iba o hindi nagtatambal sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala at hindi sila kumikitil ng buhay, hindi sila pumapatay ng buhay na pinagbawal ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa karapat-dapat. Wala yaznun, at hindi sila gumagawa ng bawal na pagtatalik o pangangalun niya. Kaya sino man ang gumawa ng mga ito, yung mga nabanggit natin, yung pagtatambal sa Panginoong Allah, pagkitil ng buhay at pangangalun niya, ay magkakaroon ng kasalanan o magkakasala siya sa Panginoong Allah. Yuda'afu lahu al-adabu yawm al-qiyama, at pag-ibayuhin sa kanya, dodoblihin sa kanya ang kaparusahan pagdating ng araw ng muling pagkabuhay. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَا, at siya'y mananatili doon ng kahiyahiya or hiyang-hiya siya sa kanyang mga gawain o nagawa na ating nabanggit. Sinabi pa sa ibang talata, sinabi rin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, at huwag ninyong kitilin ang inyong mga buhay. Huwag ninyong patayin ang inyong mga buhay. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang ating sarili, ang ating katawan, ang ating buhay, ito ay isang pinagkatiwala sa atin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay amana, pinagkatiwala sa atin ng Panginoong Allah. Kung saan dapat ingatan po natin ito. Hindi tayo pwedeng gumawa ng bagay na makakasira sa ating buhay, makakasira sa ating sarili. Dahil ito ay pinagkatiwala lamang sa atin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon naman sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya patungkol sa pagpapakamatay, sabi niya, man taradda min jabalin faqatala nafsahu, sino mang tumalon mula sa bundok at napatay niya ang kanyang sarili, fahuwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fihi abada. So pagdating ng araw ng paghukom doon sa impyerno, yun ang mangyayari sa kanya, tatalon at tatalon siya mula sa bundok bilang kaparusahan sa kanyang ginawang pagpapakamatay dito sa mundo. At karugtong noon, sabi niya, وَمَنْ تَحَسَّى سُمَّنْ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمْهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا. Ang sino mang iinom ng lason at napatay niya ang kanyang sarili, ibig sabihin nagpakamatay siya sa pamamagitan ng lason. So pagdating ng araw ng paghukom, ang laso na yun ay mananatili sa kanyang kamay at yun ay lagi niyang iinumin bilang kaparusahan sa kanyang ginawa, at yun ay lagi niyang gagawin sa impyerno habang buhay. Sinabi pa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iba pang kanyang salita o sa isang hadith, sabi niya, man qatala nafsahu bi shay'in fid dunya udhiba bihi yawm al-qiyamah. Ang sino mang pinatay ang sarili o kinitil ang buhay Ibig sabihin, nagpakamatay siya. Sa pamamagitan ng isang bagay dito sa mundo, ang bagay na yun ay yun din ang ipaparusa sa kanya pagdating ng araw ng paghuhukom. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagpapakamatay ay napakaraming kadahilanan. Ayon sa pag-aaral, ito ay napakaraming bagay na nagdudulot ng pagpapakamatay. Kabilang na dito ang matinding problema, matinding pagkabalisa, at mahirap na buhay. So kung saan ang tao na magpapakamatay, sa kanya wala nang halaga ang kanyang buhay, kaya gusto na niyang tapusin ito upang makatakas sa malalaking problema. So tulad ng sinabi natin, ito ay madalas na nangyayari sa mga taong hindi mga Muslim, at ito ay nangyayari din sa mga kapatid ng mga Muslim, lalo na yung mga taong mahina ang kanilang pananampalataya. May sinabi ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran. Sabi niya, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. Ang sino mang tumalikod sa aking kapahayagan, sa aking kautusan, ay magkakaroon siya ng mahirap na buhay. So kaya mga kapatid, para hindi tayo magkaroon ng napakahirap na buhay, ay huwag tayong tumalikod sa kapahayagan at kautusan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Pagdating ng araw ng paghukom, o ibabangon namin siya, sabi ng Panginoong Allah, pagdating ng araw ng paghukom o sa araw ng muling pagkabuhay na isang bulag. Kala Rabbi lima hashartani a'ma, at sasabihin niya, o aking Panginoon, bakit mo ko ibinangon dito ng isang bulag? At sasabihin sa kanya, wakad kuntu basira. Sabi niya, bakit mo ko ibinangon ng isang bulag na ako noon sa mundo ay hindi bulag? So sasabihin sa kanya, kala kadalika tatka ayatuna fanasitaha wa kadalika alyawma tunsa. Yan ay dahil sa dumating sa iyo ang aming kapahayagan, aming kautusan, pero kinalimutan mo, kaya ngayong araw ikaw ay tatalikuran at kakalimutan rin dito sa araw ng paghukom. At kabilang din sa mga dahilan kung bakit nagpapakamatay ang ilan o maraming tao ay dahil din sa paggamit ng mga bawal na gamot, kung saan ito ay nakakasira ng pag-iisip. Maraming salamat, hanggang dito na lamang. Naway nagkaroon tayo ng magandang aral mula sa ating paksa ngayong araw. Maraming salamat, hanggang sa muli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Sa Islam, walang Eid maliban sa dalawa. Ang Eidul Fitr at ang Eidul Adha. Batay sa naiulat ni Anas, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah, sinabi niya nga, قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما عيد الأضحى وعيد الفطر رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. Na ang ibig sabihin nito, ayon sa pagkakaulat ni Anas, dumating ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa Madina na may dalawang araw na ipinagdidiriwang ng mga Ansar ang dalawang araw na ito sa pamagitan ng pagsasaya, paglalaro. Kaya sinabi ng propeta, ano ang dalawang araw na ito? May nagsabi sa kanila, ito ay nakaugalian naming ipinagdiriwang ang dalawang araw na ito sa kapanahunan ng kamangmangan. Kaya muli nagsabi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, katotohanan, ito'y pinapalitan ng Allah sa inyo nang higit na mas mabuti kaysa dalawang ito. At ito ay ang Eidul Adha at Eidul Fitr. Bago natin tatalakayin ang ganap na kahulugan ng sinasabi nating walang Eid sa Islam maliban sa dalawa, ang Eidul Fitr at ang Eidul Adha, nais ko munang ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng Eid. Al-Eidu huwa ismo

ay kanyang ipinagbabawal at walang batayan sa Islam. Sa sinabi niya nga, ito ay paulit-ulit at pabalik-balik. Nang ibig sabihin, ang mga ipinagdiriwang na minsanan lang ipinagdiriwang ay hindi nasasaklawan ito. Ang tinutukoy natin na ipinagbabawal na pagdiriwang ay yung paulit-ulit. Kaya, nung matagpuan ng propeta sa Islam ang mga ansar sa Madina, na mayroon silang nakaugaliang ipinagdiriwang ng paulit-ulit, ito'y pinalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng dalawang Eid. Ang tanging Allah ang sang nagtatakda ng mga batas at ng mga katuruan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Katulad halimbawa ng Eidul Fitr at ang Eidul Adha, ito lamang ang paulit-ulit taon-taon na dapat ipagdiriwang ng mga Muslim sa buong mundo. At ang liban dito na siyang paulit-ulit at dumarating taon-taon ay ipinagbabawal sa Islam. Katulad halimbawa ng bagong taon, may mga pamayanan na ipinagdidiriwang nila ang bagong taon. At katulad din halimbawa ng tinatawag nilang Christmas, araw ng kapaganahan ni Jesus. Gayun din, ang pagdiriwang sa araw ng kapanganakan ng tao, tinatawag nitong birthday. At yaong anniversary ng kasal. At ang kaarawan ng kamatayan ng tao. Ang lahat ng ito ay ipinagbabawal sa Islam sapagkat hindi ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi niya ipinag-utos at hindi ginawa ng mga kanyang kasamahan, ng mga sahaba, ng mga al-khulafa ur-rashidun, ng mga tabi'un, tabi'ut tabi'in, ng mga sinaunang ninuno. Kung ito ay kabilang sa Islam, ang dapat nangunguna dito ay ang mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil sila ay nag-uunahan sa pagsasabuhay at pagpapatupad sa lahat ng ipinag-uutos ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang lahat ng aking nabanggit kanina ay marapat lamang na ating talikuran at huwag natin ipagdiriwang dahil tayo ay nakakagawa ng malaking kasalanan at pagsalungat sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang mga nabanggit kanina, ito ay nagaya lamang ng mga Muslim sa ilang mga pamayanan na hindi natin dapat sila tinutuluran sa mga ganitong okasyon o pagdiriwang, dahil sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ibn Hibban. Nang ibig sabihin nito, ang sino mang tumulad at gumaya sa isang pamayanan o sambayanan, siya ay kabilang nila. Nang ibig sabihin, siya ay hindi mapapabilang sa lipon ng mga Muslim.

Kaya, isabuhay natin ang mga pag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at iwasan natin ang kanyang mga ipinagbabawal. Patungkol naman sa mga okasyon, pagdiriwang na minsanan lang dumarating sa buhay ng tao, ito ay hindi pinagbabawal. Tulad halimbawa ng pagdiriwang sa graduation, minsanan lang dumarating at walang katakdaan. Gayun din yung araw ng kasal, araw ng pagpapakasal, walang taong nakakaalam at walang takdang panahon kung kailan ikakasal ang tao. Ito'y hindi pinagbabawal kung sakaling magdiriwang ang tao. Sa madaling sabi, bibigyan natin ng dalawang uri ito mga okasyon na ipinagdidiriwang may takdang panahon at walang takdang panahon. Ang lahat ng may takdang panahon na ipinagdiriwang paulit-ulit taon-taon, wala sa Islam maliban sa dadalawa, ang Eid al-Fitr at ang Eid al-Adha. At yun namang walang takdang panahon at hindi pa ulit-ulit, hindi taon-taon, minsan lang dumarating sa buhay ng tao, ito ay walang masama at hindi tinutuligsa, hindi ipinagbabawal. Kaya panatili natin na isabuhay natin ang anumang mga ipinagutos sa atin ng Allah at ng kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam, at masugid nating iwasan, talikuran ang lahat na mga ipinagbabawal sa Islam, maging ito man ay sinasabing pagdiriwang okasyon ng walang batayan sa Islam, nang sa gayon makamit natin ang kaligayahan, katiwasayan, kapanatagan ng buhay dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay.

Sura al-Takwir, ang pagtiklop. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Kung ang araw ay magdilim, si Imam Ahmad ay nagtala mula kay Ibn Umar na ang sugo ng Allah ay nagsabi na, sino man ang nagnanais na sulyapan ng araw ng paghuhukom na tila nakikita ng sariling mga mata sa makatuwid, hayaan niyang basahin ang kung ang araw ay magdilim ng sura versikulo 81 kapitulo 1 at ang kung ang kalangitan ay magkabiyak-biyak ng sura versikulo 82 kapitulo 1 at ang kung ang kalangitan ay magkalansag-lansag ng sura versikulo 84 kapitulo 1 at kung ang mga bituin ay magkalaglagan at kung ang mga bundok ay mga glaho at kung ang mga dating inaalagaan kamelyong buntis ay mapabayaan at kung ang mga maiilap na hayop ay pagtipunin at kung ang mga karagatan ay maging apoy na nagliliyab at kung ang mga kaluluwa ay ibalik sa kani-kanilang katawan at kung ang mauuda sanggol na babae na inilibing ng buhay sapagkat ito ay dating kaugalian ng mga pagano ay tanungin sa anong pagkakasala at siya ay pinatay at kung ang mga pahina ng talaan ng gawang kabutihan at kasamaan ng bawat tao ay ilantad at kung ang kalangitan ay alisan ng takip at kung ang impyerno ay maglagablab at kung ang paraiso ay ilapit sa mga taong maingat sa kanilang pananampalataya at masunurin sa kanilang Rab. Sa oras na yaon, bawat kaluluwa ay makababatid kung ano ang kanyang naihanda, kabutihan o kasamaan, kaya katotohanan. Isinusumpa ko sa mga tala na naglalaho sa liwanag ng araw at lumitaw sa dilim ng gabi. Sa mga tala na matuloy sa pag-inog at kapagdakay nagtatago. At sa gabi kung ito ay unti-unting naglalaho. At sa umaga, bago lumitaw ang sinag ng araw. Katotohanan, itong Quran ay tunay na mga salita na marangal na sugo ang Anghel Gabriel mula sa Allah para kay Muhammad. Na binigyan ng kapangyarihan at mataas na katungkulan mula sa Rab ng dakilang trono. Doon, siya ay sinusunod ng mga anghel sa langit at lubos na pinagkakatiwalaan. At ang inyong kasamahan na si Muhammad ay hindi isang taong baliw at tunay nakita niya ang anghel Gabriel na maliwanag na alapaap ng dakong silangan. At hindi niya ipinagkakait ang kanyang kaalaman hinggil sa gaib di nakikitang bagay. At ito, ang Quran, ay hindi salita ng isinumpang Satanas. Kung gayon, saan nga ba kayo patutungo ng landas? Katotohanan, ito ay walang anupaman maliban sa isang babala sa lahat ng mga nilikha. Kahit sino pa sa inyo ang gumawang tumahak sa matuwid na landas. At ito ay hindi niyo magagawang tahakin maliban sa kapahintulutan ng Allah, ang Rab ng Alamin, ng lahat ng mga nilikha. Alamin, lahat ng nilikha. Ito ay isang kataga mula sa wikang Arabic na tumutukoy at sumasakop sa lahat ng nilikha ng Allah, kabilang na ang tao, anghel, jin at yaong lahat ng nilikhang ligid o hindi pa natin nakita, ang langit man o sa lupa o maging sa mga pagitan ng mga ito.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating paksa ngayon ay patungkol sa mga iilang kamalian, mga maling gawain na nagagawa ng taong nagsasagawa ng tahara. At ang tinutukoy natin sa tahara dito ay ang wudu. Wudu sa wikang Arabic, ito yung paghugas sa ilang bahagi ng katawan bago magsagawa ng pagdarasal. Bago yon, alam natin na ang pagsasagawa ng wudu ay kondisyon ng pagdarasal o pagsasala. Ibig sabihin ng kondisyon, hindi katanggap-tanggap ang sala. Hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagdarasal, ang pagsasala ng isang Muslim kapag wala siyang wudu. Sa makatuwid, kapag nagdarasal ang isang tao na nakalimutan niyang magsagawa ng wudu at naalala niya pagkatapos or habang siya ay nagsasagawa ng pagdarasal, kailangan niya ito itigil at magwudu at magsala ulit. O naalala niya pagkatapos ng pagdarasal, so kailangan niyang magwudu at magdasal ulit, ulitin ang pagdarasal. Ganun kahalaga ang pagsasagawa ng wudu. Katulad ng or alinsunod sa sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, la salata liman la wudu alahu. O kamakala sallallahu alaihi wasallam, walang katanggap-tanggap na pagdarasal ng sino mang hindi nagsagawa ng wudu sa kanyang pagdarasal. So ngayon, dadako tayo sa mga kamalian, mga maling gawain na nagagawa ng mga taong nagsasagawa ng wudu o tahara. Una, tarku juz'in min ajza'il wudu lam yamassahu al-ma. Ibig sabihin, may maiiwan ka, may makakaligtaan ka, may makakalimutan kang basahin. May makakalimutan kang haplusin o hugasan na bahagi ng pagsasagawa ng wudu. Anong ibig sabihin nun? Kapag ikaw ay nagsasagawa ng wudu, halimbawa mula sa kamay hanggang siko, ngayon, sa ilalim ng siko o sa bandang likod, minsan hindi nababasa yun ng maayos. So once na naghugas ka ng siko or kamay hanggang siko at may hindi nabasa doon sa kamay mo, either sa ilalim or sa likod ng iyong siko, hindi katanggap-tanggap ang iyong wudu. Sa makatuwid, kailangan mong hugasan ng maayos, ulitin. So isa yon sa maling nagagawa ng mga tao. Ito yung sanhinang either kamangmangan o pagwawalang bahala sa kahalagahan ng wudu. Minsan pag nagmamadali ang tao, dahil hinahabol niya ang pagdarasal, so dahil sa kanyang pagmamadali, meron siyang hindi nahugasan. Ikalawang kamalian na nagagawa ng mga tao na mali sa pamamaraan ng wudu ay ghaslul unuq. Yung huhugasan mo or ahaplusan mo ang iyong leeg. Ahaplusan mo. May mga taong ganon. Or yung mga naunang paniniwala sa atin, sa Pilipinas, o sa ibang bansa, na yun ay salungat sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa makatuwid, mga kapatid, sa pagwudo, hindi nakasali ang leeg o paghugas ng leeg. Pangatlo,
Dhikr ba'd al-ad'iya allati lam tarid inda ghasli kulli adwin. May mga tao na akala nila bawat hugas ng bahagi mula sa mga bahagi na dapat hugasan sa pagwudo ay may natatanging dua o panalangin na dapat basahin ng isang taong nagsasagawa ng wudo. So ang totoo niyan, wala po mga kapatid. Pagsimula mo, sasabihin mo, Bismillah. Ha? Bismillah, tapos tuloy-tuloy na po yun at walang natatangit, walang nakatakdang panalangin o dua na babasahin mo habang ikaw ay nagsasagawa ng wudo. Ika-apat, adamu tasmiyah qabla bid'a fil wudu. May mga taong akala nila okay lang na hindi magsasagawa ng bismillah kapag nagudo. So, kailangan po yun dahil mabigat na sunna. Bagkos, may mga scholar na nagsasabi na ito ay obligado, wajib na bismillah ka. Sabihin mo yung bismillah kapag ikaw ay magsisimula ng wudu. Bismillah. Although may mga scholar na nagsasabing ito ay sunna lamang or sunna muakkada. Ikalima, adamu ghaslil kaf inda ghaslil yad ba'da ghaslil wajh. Sa pagwudu, pagkatapos natin hugasan ng ating mukha ng tatlong ulit o tatlong beses, hugasan natin ang kamay. Ngayon, mga kapatid, may mga taong ang kanilang pagkakaalam ay ang paghugas ng kamay mula dito lamang. At hindi na nila sinasali mula sa daliri. So dito na, mula dito na lamang hanggang siko. So ang tama mula sa dulo ng daliri ng isang tao, mula sa yung dulo ng yung sa daliri, mga daliri, hanggang siko po 'yon at hindi mula dito. So kailangan tama ang pamamaraan ng ating pagsasagawa ng udo. Ika-anim ay ghaslu al-udu akthar min 3 marrat. Ibig sabihin, ang paghugas ng bahagi o mga bahagi ng katawan na dapat hugasan sa pagudo ng mahigit sa 3 ulit o 3 beses. Higit sa 3 ulit. So ang tama, 1, 2, 3, pinakamarami na ang 3. So hindi na pwedeng lalampasan mo yan. So hindi pwedeng 4, 5, 6 hanggang 3 lamang. Okay? At ang ikapito ay adamul istinsyak o ilmadmada. Huwag natin kalimutan yung pagmumugmug at pagsinghot ng tubig dahil ito ay isa sa mga maling nagagawa ng mga Muslim. Yung sasagawa ng wudu na kinakalimutan nila ang pagsinghot ng tubig at pagmumugmog. Ang pinakahuli ay adamu ghaslil yadayn 3 ba'da al-qiyam minan nawm. So ang sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos natin mismo, pagkatapos natin agad-agad, pagkatapos na o pagkagising natin, agad ay hugasan natin ng 3 ulit ang ating mga kamay. Hugasan natin ng 3 ulit ang ating mga kamay. Dahil yun ang katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yun ang sunnah. Hanggang dito na lamang, naway marami tayong napulot na aral sa ating paksa ngayon. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Ang tunay ng Muslim ay ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surat al-Baqara. Sinabi niya nga, Bala, man aslama wajhahu lillah, wa huwa muhsin. Na ang ibig sabihin nito, hindi, bagkos siya na isinuko ang kanyang sarili sa Allah habang siya'y gumagawa ng kabutihan. Kung susuriin natin at titingnan natin ang talatang ito na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagiging isang ganap na Muslim ang isang tao batay sa dalawang saligan. Una, sa sinabi niyang man aslama wajhahu lillah, siya na isinuko ang kanyang sarili. Ang pagsuko sa Allah ang siyang unang saligan ng pagiging tunay na Muslim. Nang ibig sabihin nito ay kinakailangang isaalang-alang at isabuhay ang mga haligi o saligan ng pananampalataya. At sa sinabi naman niyang wa huwa muhsin, habang siya'y gumagawa ng kabutihan, ito naman ay nakabatay sa limang haligi ng Islam na kinakailangang ipatupad at isagawa ng isang Muslim ang limang haligi ng Islam. Sa madaling salita, kinakailangan sa isang Muslim na ibukod-tangi ang kanyang paniniwala at pananampalataya sa Allah nang may pagsunod sa propeta sallallahu alaihi wasallam ayon sa kanyang mga itinuro. Ito ang siyang dalawang saligan ng pagiging Muslim ng tao upang masabing siya ay tunay na Muslim. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa Suratul Bayna, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ, at walang ipinag-utos sa kanila kundi upang sambahin ang Allah ng buong katapatan ng pananampalataya sa kanya. Buong katapatan sa puso, sa sarili. Maging tapat ang isang Muslim sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Maging ibukod-tangi ang lahat ng kanyang pananampalataya at paniniwala. At kinakailangan ding alinsunod sa katuruan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man amila 'amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd." Rawah Muslim. Nang ibig sabihin nito, ang sinumang gumawa ng isang gawain na hindi nakabatay sa aming kautusan, ito ay tatanggihan. Malinaw sa sinabi nating ito na kinakailangang may isaalang-alang ang dalawang saligan na ito. Ang pagiging tapat sa Allah sa lahat ng kanyang mga ginagawa at paniniwala. Pangalawa, na ito ay umalinsunod sa karturuan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang pagiging tunay na Muslim ay hindi lamang sa pangalan o dahil sa siya ay nakatira sa isang bansa na kung saan ay ang nakakarami mga Muslim o sa angkan. Bagkos, ito ay nakasalalay sa kanyang gawa hanggat ginagampanan niya ang tungkulin niya, lalong-lalo na ang pagdarasal ng 5 beses sa loob ng isang araw nang may tapat na pagsunod sa Allah, siya ay magiging Muslim. Magiging isang tunay na Muslim.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at naway ang kapayapaan at pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang pagpapatuloy po ng ating pagtalakay sa serye ng mga pag-aaral hinggil sa Ramadan, mga aralin hinggil sa Ramadan, ito po ay dalawamput-anim na aralin na ang pamagat po nito ay ang zaka, ang mga alituntunin nito at ang kahigtan ng pagbibigay ng sadaka. Sinabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Ito po ay sa Suratul Bayyina, verse 5. Matatagpuan po natin ito na aya na nagbibigay sa atin ng pagmumuni-muni na inutusan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na sumamba lamang sa Kanya ng hunafa. At itayo natin ang pagdarasal at ibigay natin ang nararapat na zaka. Ito po ay ayon sa malapit na kahulugan ng ating binasang aya. Sa makatuwid, mga kapatid sa pananampalataya, ang pagbibigay ng zaka ay inubliga po ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya nga ng sinabi natin, noong mga nakaraan nating mga aralin, na kapag sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sala, ang kalugtong lagi nito ay ang zaka. Wa aqimus salata wa atuz zaka, yun ang sinasabi lagi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman mga kapatid, bilang isang Muslim, marapat sa atin na maintindihan at maunawaan na ang pagbibigay ng zaka ay inubliga ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa ating mga Muslim, sa sino mang may kakayanan dito. Of course, ang pagbibigay ng zaka ay may mga kondisyon ito na unang-una kinakailangan na maging malaya ang isang tao. Wala pong zaka sa isang taong alipin, at of course, kinakailangan din na Muslim ang isang tao. At of course, na ang pagiging obligado ng zaka, unang-una ay mayroon po itong tinatawag na nisab. Ang tinatawag na nisab ay ang halaga na kinakailangang marating ng kanyang kayamanan upang masabi natin na inuobliga na sa kanya ang pagbibigay ng zaka. At kinakailangan din po dito sa zaka o yung pagbibigay ng kawanggawa na dumating po yung isang taon o di kaya umabot ng isang taon yung haul nang hindi po ito nababawasan. Ang ibig pong sabihin nito, na kapag ang isang kayamanan umabot siya sa takdang halaga nito na kinakailangan na kuhanan ng zaka, ay kukuhanan po ito. Ngunit kung umabot po ito, dapat umabot po ito ng isang taon, sapagkat kung hindi po ito aabot, ay hindi po nagiging obligado ang zaka dito. So, ibig sabihin, ang pagbibigay ng zaka ay bilang paglilinis sa kayamanan ng isang taong mayaman. At ang pagbibigay ng zaka, inubliga ni Allah subhanahu wa ta'ala para maramdaman ng isang tao ang pagtulong niya sa kapatid niyang Muslim na mahirap. Ang pagbibigay ng zaka ng isang tao ay nagtuturo sa atin na magkaroon tayo ng pagbibigayan. Ibigay natin sa dapat na bigyan ang ating mga zaka sapagkat ito ay obligasyon sa atin ni Allah, iniobliga sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagbibigay ng zaka, ayon na rin sa mga pantas natin, ay hindi natin maaaring ipagwalang bahala sapagkat ito ay nagdudulot ng malaking kasamaan sa umma natin kung hindi natin ibibigay. Hindi nagkakaroon ng kahirapan, hindi nagkakaroon ngayon ng anumang mga kriminalidad na nakikita natin sa ating kapaligiran sa kasalukuyan, maliban na lamang sa ang isa sa mga dahilan nito ay hindi nabibigyan ng tamang
na hindi na ibibigay ang tamang zakah sa tamang tao. Kaya naman, isa sa mga panahon ng ating panahon ng mga dakilang mga leader natin ng mga Muslim, dumating sa panahon nila na ang isang taong gustong magbigay ng zakah ay wala na siyang mapagbigyan ng zakah at walang tumatanggap ng zakah niya dahil sa pantay-pantay at tama ang pinagbibigyan ng zakah dito. Ang mga pinagkukunan ng zakah ay apat po ito. Ayon na rin sa pag-aaral ng ating mga pantas, apat po ito. At babanggitin po natin ito. Ang una dito, yung tinatawag na ang pinagkukunan ng zakah, ang una po dito ay ang anumang nagmula sa lupa na tumutubo at nagdudulot ng bunga at butil. Katulad halimbawa po ng palay, katulad po halimbawa ng palay na butil at yung bunga naman katulad ng dates o jatiles. Ito po ang unang uri na kukuhanan natin ng zaka. Pangalawang kukuhanan natin ng zaka ay yung mga hayop. At ang nabanggit mo na hayop dito ayon sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung tatlong uri lamang na hayop na ito na binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kamelyo, yung baka at yung mga tupa. At bawat batas po dito sa kamelyo, sa baka at saka sa tupa ay kinakailangan po nating pag-aralan sapagkat ang nisab o yung kinakailangan marating na bilang ng isang hayop para bigyan natin ng zaka ay nagkakaiba-iba ayon din sa pagkakaiba-iba ng uri nila. Pangatlo po dito ang pagbibigay ng ang uri ng pagkukuhanan ng zaka ay ang pangatlo dito yung tinatawag na yung mga ginto at pilak. Ang ginto at pilak, ito po yung kayamanan na kung saan nanggagaling sa lupa na kinukuha ng mga tao. Ang ginto at pilak po ay kinakailangan pong bigyan ng zaka. Kapag ang isang tao nagkaroon siya ng specific, meron siyang specific na bigat o di kaya dami ng ginto at pilak, kapag dumating na siya doon sa particular na bigat na yon o di kaya dami ng ginto at pilak na yon, ay inuobliga siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na magbigay ng kanyang zaka. At ganoon din po, yung pinakahuli ay yung mga tinatawag na urudut tijara o yung tinatawag na mga pagninegosyo, yung mga panindang pangnegosyo na nilalaan ng tao sa kanyang sarili para kumita. Katulad halimbawa, ang negosyo ng pabahay. Naglaan siya ng negosyo, ginawa niyang negosyo ang kanyang bahay, gumawa siya ng napakaraming bahay, ginawa niyang negosyo ito. O di kaya nagtinda siya ng negosyo siya halimbawa ng mga prutas o di kaya pala isdaan. Ano mang inilaan niya para sa negosyo ay bumabalik po ito sa tinatawag na urud tijara o yung paninda niyang pangnegosyo. At kapag ang takdang halaga po ng kanyang naipon o kita ay umabot na doon sa tinatawag na nisab at umabot ng isang taon, dito po ay kinakailangan niyang bigyan ng zaka o labasan ng zaka ang kanyang kayamanan o di kaya ang kanyang kinita na kayamanan. Kaya naman, bilang isang Muslim, hindi marapat sa atin na pigilan ang pagbibigay ng zaka sapagkat ito ay para sa kabutihan natin. Unang-una sa ating sarili para pagtanggal ng ating mga makamundong pagnanasa lamang, ibig sabihin sa kayamanan, o makapagbigay din tayo sa ating mga kapatid na mga Muslim. At isa pa, bukod sa zaka, may tinatawag tayong sadaka na ang sadaka ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manakasamalun min sadaka. O di kaya hindi nababawasan ang isang taong ang pera ng isang taong nagbibigay ng sadaka. Sa katotohanan, kung ano ang ibinigay mo sa isang tao na bilang isang sadaka ay babalik sa iyo ito insha'Allah subhanahu wa ta'ala. So ang pagbibigay ng zaka ay obligado, samantalang ang pagbibigay naman ng sadaka, ito ay kanais-nais at ito rin ay nagtuturo sa atin upang tumulong sa ating kapwa-tao at upang magkaroon din tayo ng reward insha'Allah subhanahu wa ta'ala na ating aasahan dito sa mundong ito at lalong-lalo na sa kabilang buhay. Kaya naman,
Hanggang ito na lang po at maraming salamat pong muli sa inyong pagsubaybay at abangan niyo po ang share niyo ng aming mga tatalakayin pa sa mga aralin sa Ramadan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. In the name of Allah, most gracious, most merciful, all praise is due to Allah. We praise Him and seek His help and forgiveness, and we seek refuge in Allah most high from the evils of our own selves and from our wicked deeds. Whomsoever has been guided by Allah, none can misguide him. And whomsoever Allah will not guide, none can guide him. I bear witness that there is no God worthy to be worshipped except Allah alone, without partner, without associate. And I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the seal and the last of all prophets and messenger. And may the peace and blessings of Allah be upon the last of Allah's prophet and messenger, upon his good and noble family, and upon all those companions of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and to those who will follow his teaching up to the end of time. Fellow Muslims, Filipinos, Christians and friends, in behalf of Islamic Dawah and Guidance Center, Dammam, Kingdom of Saudi Arabia, once again allow me to greet you by the most beautiful greetings in Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace and blessings of Allah be upon us all. Sa aking pagsisimula ay nais kong basahin ang Quran sa translation of the meaning sa chapter 3 verse 59 up to 63 na ganito ang nakalagay. In the name of Allah, most gracious, most merciful. The similitude of Jesus before Allah is that of Adam. Allah created him from dust, then he said to him, be, and he was. The truth comes from the Lord alone, so be not of those who doubt. If anyone disputes in this matter with thee, now after full knowledge had come to thee, say, come, let us gather together our sons and your sons, our women and your women, ourselves and yourselves. Then let us earnestly pray and invoke the curse of Allah on those who lie. This is the true account. There is no God except Allah, and Allah, He is indeed the exalted in power, the wise. But if they turn back, Allah had full knowledge of those who do mischief. Al-haqqu min rabbika falatakunal minal mumtarin. The truth comes from thy Lord alone, so be not of those who doubt. Today, what I am going to present to you is one of the most controversial teaching in Christianity, the doctrine of the Trinity. The Trinitarian doctrine is one of the most shocking controversy in Christendom. The nature of this doctrine is so mysterious that as we try to comprehend light on it, we fell into more darker part of confusion. This mysterious doctrine of the Trinity came into being many years after Jesus Christ, may peace be upon him, was taken up into heaven. Jesus never preached the Trinitarian doctrine, nor did any of his selected apostles, nor any prophets in the entire book of the Bible. It is a later innovation of church councils And it has nothing to do with the actual teaching of Jesus Christ, alayhi salam. In this lecture, I only select to expose into light some fundamental facts and controversy about the mysterious doctrine of the so-called Trinity, the doctrine that led many into utter destruction of their soul, because believing on this doctrine, man-made doctrine, is a sin against God that He will never forgive. Allah Ta'ala said in the Quran, chapter 4, verse 48, Allah forgives not that partner should be set up with Him in worship, but He can forgive anything else to whom He pleaseth. To set up partners with Allah is to devise a sin, most heinous indeed. It is my earnest prayer that this lecture about the facts and controversy of the Trinitarian doctrine will enlighten the minds of those who really seeking the truth among the people of the book, meaning Christians and Jews. And I pray to Allah Ta'ala to make this lecture useful to all those who really want to worship God alone. Today, I am going to uncover the following area of controversy in connection to the so-called development of Trinitarian doctrine. Meron akong apat na may mga bagay akong tatalakayin. Ito ay anim na area na iisa-isahin kong ipaliwanag sa inyo, anim na area ng controversy na siyang nagpatatag sa doktrinang ito. Una ay ang influensya ni Pablo sa doktrina ng Trinidad. Ang ikalawa, ang influensya ni Constantine sa doktrina ng Trinidad. Ang ikatlo, ang influensya ni Athanasius sa doktrina ng Trinidad. Ang ikaapat, ang mga fabricated Bible verses regarding the Trinity. At ang pang-anim, what the Quran says about the Trinity. Ang aking paglalahad ay hindi echo ng mind ng sino mang Muslim. Hindi ito opinyon na galing sa akin. Ang aking lalahad ay kinuha ko, hinabi ko sa mga sumusunod na libro, at kung gusto nyong pag-aralan further ang issue na ito, para tiyakin ko ako ay nagsasabi ng katotohanan o ako ay nagdadagdag sa aking binasa sa loob, ay maaari nyong kunin ang libro. Una, kinuha ko ang aking discourse o lecture sa araw na ito mula sa the interpretation of the meaning of the Noble Quran in English language. Also, the Holy Quran English translation of the meaning and commentary. Kinuha ko rin ang ilang bahagi ng aking lecture sa Dead Sea Scrolls, the Gospel of Barnabas, and the New Testament by M.A. Yusef. Ito'y galing din sa Holy Blood and the Holy Grail by Bajent Lay Lincoln, The Fundamentals of Tawhid by Bilal Phillips, Let the Bible Speak by Ali Muksin, What is Christianity by M.T. Usmani, Oneness of God by M.P. Mabaya, The Truth About Jesus Christ by Dr. Ali Al-Khuli, The New American Standard Bible Version, and the King James Version of the Bible. Ito ang mga librong aking ginamit at pinagkuhanan ng aking presentasyon sa araw na ito na tumatalakay sa doktrina ng Trinidad at kung ano ang naging evolution nito hanggang sa ngayon. Number one, the influence of Paul on the doctrine of the so-called Trinitarian doctrine.
1: Sino man ang magbabasa ng bagong tipan ay magkakaroon siya ng awareness. Yung talagang masusing nagbabasa, ha? Hindi yung basa lang ng basa na para nagbabasa ng comics. Yung talagang masusing nagbabasa, inaalam ang mga area, lalo na yung tinatawag na mga hidden arguments sa loob, yung mga under the table agenda ng writer, pag-aaralang maigi, becomes aware of the fact that it deliberately exemplifies Paul as a chosen perfect apostle of Jesus Christ. Ito ang makikita natin sa interior 27 books of the New Testament, ay mapapansin ng talagang masusing nagsasaliksik ng teaching sa loob na itong 27 books na ito ay talagang pinabricate para lumabas na si Pablo ay isang perpektong apostol na pinili ni Kristo. It is also a fact that mapapansin ng isang masusi na nag-aaral ng Biblia na ang pakikipagpaligsahan ni Pablo sa mga napiling apostoles ni Jesus ay maliwanag na madidetect mo sa Biblia, sa New Testament. Merong mahigpit na kaaway si Pablo sa loob ng librong New Testament na hindi niya pinangalanan, hindi niya binanggit ang pangalan nila. Tinago ng writer kung sino ang grupo na ito, sapagkat ito ang isang elemento ng fabrication at elemento ng twist ng doktrina ang gusto nilang pairalin. Maraming kaaway si Pablo dito, pero dun sa mga hindi gaanong nag-aaral ng masusi sa Biblia, aakalain niya kaagad na ang kaaway ni Pablo ay yung mga Hudyong naging kaaway ni Kristo. Hindi yan ang totoo. Oo, meron sa kanyang tumutugis ng mga tao mula sa grupong yon. Pero hindi kinlir sa libro na mauunawaan ng pangkaraniwang reader na yung mga kaaway ni Pablo, mas malaki ang bilang doon sa mga mananampalatayang dating sumunod na kay Kristo sa Jerusalem, sa pamumuno ng mga pinili niyang apostoles. Ito ang kaaway ni Pablo na hindi pinangalanan sa libro, higit sa lahat sa mga sulat ni San Pablo, maging sa Ebanghelyo at sa Book of Acts na isinulat naman ng kanyang paboritong estudyante na si Lucas. It is also a fact that every foundation of Christianity today emerged through the great influence of Paul and his followers, because in two of Paul's separate epistles, he clearly testified that what he preached was his own. Tinatotohanan ito ni Pablo na ang kanyang pinagtututuro, yung aral na kanyang dala at ng kanyang mga paboritong estudyante, si Lucas, si Timoteo, si Titus at marami pang iba na naniwala sa kanya na siya ay tinawag. Ito ang mga teaching na namumutawi sa kanilang bibig. Ang teaching na mula kay Pablo. At dalawa dito ang gusto kong basahin. Ang una ay ang kanyang sulat sa mga taga-Roma, chapter 2, verse 16, na ganito ang sinabi ni Pablo bilang patotoo na ang kanilang gospel na dala-dala ay gospel ni Pablo. Winika niya, "On the day when according to my gospel," sabi ni Pablo, "God will judge the secrets of men through Jesus Christ." Gospel niya ang gagamitin. Pero nakalagay sa Biblia na sabi na si Jesus Christ, pagkatapos niya mag-fasting ng 40 days and 40 nights, tinukso siya ng demonyo, at pagkatapos niyang tuksohin ng demonyo, ay bigla siyang nangaral ng kanyang ebanghelyo. Nasaan yung ebanghelyong iyon na ipinangaral ni Jesus? Hindi natin pwedeng sabihin itong hawak-hawak ng mga Christian ngayon. Sapagkat naisulat yan, wala na si Jesus. Hindi dala-dala ni Jesus Christ sa kilikili niya yung mga yan, yung Gospel of Luke, Mark, and Matthew, and John. Hindi niya dala yan. Hindi niya dala sa kanyang mga kamay ang sinulat ni Pablo. So ang tinatanong natin, asaan yung gospel na sinasabing ipinreach ni Jesus Christ pagkatapos niyang mag-fasting ng 40 days and 40 nights at pagkatapos niyang tuksohin ang demonyo, nangaral siya ng kanyang ebanghelyo, maliwanag na hindi ito yung ebanghelyo ang binabanggit ni Pablo sa Romans chapter 2, verse 16. Ganon din naman, sabi niya kay Timothy, sa kanyang sulat, sa 2 Timothy chapter 2, verse 8, "Remember, Timothy, Jesus Christ, risen from the dead, descendant of David, according to my gospel." Si Jesus Christ, sabi niya, na nabuhay sa mga patay, ayon sa aking ebanghelyo. So, madalit sabi sa ebanghelyo ng mga apostoles, hindi ito ang nakasulat. Hindi siya nabuhay doon sapagkat hindi siya namatay. Pero sa ebanghelyo ni Pablo, nabuhay si Jesus at si Jesus ay namatay. Ito ang kanyang ebanghelyo. Iba sa ebanghelyo ng mga apostoles, iba sa ebanghelyo ni Pablo, ang kanilang itinuturo. Paul of Tarsus is a very mysterious character. Ang kanyang buhay, ang istorya ng kanyang buhay, ay balot ng mga unauthentic accounts. Miski ang kanyang mga historian. Kung ako, i-challenge ko ang mga Christians ngayon, wala silang alam sa istorya ng buhay ni Pablo. Napakarami ko na nakadebate, nakasam, nakausap, nakadialog ng mga Christian. Tinatanong ko sa kanila, nabasa mo ba ang biography ng iyong pinaniniwalaan? Ako naniniwala kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang huling propeta ng Diyos. Tanong mo sa akin ang biography, at hindi ko masasabi sa iyo ang totalidad at wala maaari magsabi noon. Pero masasabi ko sa iyo kung ano ang nakalagay sa libro na pinaniniwalaan ng mga Muslim. Sasabihin ko ito sa iyo sapagkat nabasa ko ang kanyang talambuhay. At alam ko ang kanyang talambuhay, pinaniniwalaan ko ang kanyang talambuhay, at itinuturo ko ang kanyang talambuhay sapagkat alam ko, ayon doon sa librong binasa ko, it is an authentic narration ng kanyang buhay mula sa bibig ng kanyang mga sahaba, kung ano talaga ang nangyari sa kanya, kung ano ang kanyang sinabi, kung ano ang kanyang inutos, kung ano ang kanyang pinahintulot, kung ano ang kanyang pinagbawal, ay nakalagay sa librong iyon at iyon ang aking pinag-aralan. Kaya alam ko ang buhay ng aking propeta o ang huling propeta ng Allah sa sangkatauhan. Kaya ang tanong sa kanila, ngayon naniniwala kay Pablo, gusto kong malaman ano ba ang istorya ng buhay ng pinaniniwala mo. 100% sa 100% na nakausap ko, wala silang alam sa buhay ng leader nila. An authentic narration ng buhay ni Pablo ang nababasa miski ng mga scholars nila. Church historian wrote different contradicting events about the life of Paul. Magkakaibang contradicting event ang isinulat nila hinggil kay Pablo. Maaari natin mapag-aralan ng kaunti o pahapyaw na takbo ng buhay ni Pablo kung ang ating gagamitin ay ang an authentic Bible also. Yung mga ilang istorya ng buhay si Pablo sa loob at ito man ay nakapagdududa at hindi natin mapangahawak ang first hand report. Bagamat ito ay mababasa natin sa Biblia, higit sa lahat sa Book of Acts na isinulat ni Luke na paboritong estudyante ni Pablo. Si Luke ang nagsusulat ng mga istorya ng buhay ni Pablo. Pag pinag-aralan nyo ang Book of Acts, na kung saan ay tinalakay ng gusto at pinakita na si Pablo ay isang superstar na apostoles daw ni Kristo, ito'y nasa loob ng Acts, doon talaga inikot, hinubog ang buhay ni Pablo ng kanyang paboritong estudyante ni si Lucas. Paul was, according to Acts, in the beginning, a diehard Pharisee. Sinasabi nila na si Pablo ay isang Pariseo.

ang mga Pariseo. At pagkatapos, kinausap siya ng puno ng Pariseo at sumagot siya ng pabalang-balang at sabi ng mga tao na kaharap niya, hindi mo ba kilala ang iyong kausap? Siya ang pinakapuno ng Pariseo. Ang sabi ni Pablo, kung kilala kong siya nga ang puno ng mga Pariseo, hindi ko sasabihin sa kanya ito. Kaya kung pag-aaralan natin ang account, ang sabi ni Pablo, siya ay isang diehard Pharisee, Pharisee of Pharisee, from the tribe of Benjamin. Pero nakapagtataka, kung Pharisee o Pharisee siya, ba't hindi niya kilala ang puro ng Pariseo? Pag-aaralan niyo maigi ang Book of Acts. Hindi tayo nagbibintang. Ito ang discrepancy at an authentic account, miskin ang Book of Acts, hinggil sa buhay ni Pablo. Paano nangyari na siya ay Pharisee of Pharisee kung hindi niya kilala ang pinuno ng mga Pariseo? Buklatin niyo ulit ang Book of Acts, lalo tigit sa last part nito, sa last chapter. Makita niyo kung saan na dinampot si Pablo at doon niya sinabing hindi niya kilala ang pinuno ng mga Pariseo. Pero ano ang dahilan at gusto nilang palabasin na sinabi niya na siya ay isang Pariseo? So ito ay walang katotohanan ayon na rin sa Book of Acts. The Book of Acts narrates that Paul was a radical enemy of the disciples and followers of Jesus. Ito yung totoo. Siya ay radical na kaaway ng mga tagasunod ni Jesus at ni Jesus. Dahil galit ka sa tagasunod, lalo tigit, galit ka doon sa nagpapasunod. And Paul vowed to do anything he can to destroy this group. Sumumpa si Pablo na gagawin niya ang lahat ng kanyang magagawa para wasakin ang grupong ito. At ang kanyang sumpang ito ay inirecord sa Book of Acts chapter 26, verse 9 and 10. Ganito ang sumpang binitiwan ni Pablo laban sa iglesyang itinatag ni Kristo sa Jerusalem. Paul confessed, I verily thought with myself that I have to do many things contrary to the name of Jesus of Nazareth. Many things, ha? Maraming bagay. Which thing I also did in Jerusalem. And many of the saints did I shut up in prison. Having received authority from the chief priest. Isip, tinanggap daw niya yung authority sa chief priest, pero nung kausap niya, hindi niya kilala. And when they were put to death, I gave my choice or my voice against them. And I punished them often in every synagogue and compelled them to blaspheme. And being exceedingly mad against them, ito ang sabi ni Pablo, and being exceedingly mad against them, I persecuted them even unto strange cities. I have to do many things. Maraming bagay na ginawa si Pablo. To do many things against the name of Jesus Christ. Why? Because of being exceedingly mad against them. Sobra ang galit niya kay Jesus at sa kanyang mga tagasunod. Inasmuch as many true followers of Jesus are being killed through the leadership of Paul, the great dispersion takes place known as the diaspora. Dahil sobra na ang persecution sa mga followers ni Jesus Christ alayhi salam sa pangunguna ni Pablo, so nagkaroon ng tinatawag na diaspora, meaning dispersion, na disperse ang mga believers ni Jesus Christ alayhi salam ng oras na yon. Many migrated to other places and cities. Thus, this gave Paul a big problem to fulfill his mission of destroying the entire believer of Jesus Christ alayhi salam. Dahil sa diaspora, sa dispersion, nagkalat ang mga believer kung saan sa mga syudad at mga sinagoga, mga towns, mga probinsya, nagkaroon ng problema si Pablo. Bakit kanyo? Sapagkat napakaraming lugar na ang pupuntahan niya at mahihirapan siya at mauubos ang oras niya.
Para tugisin ang mga ito,

0: Sapagkat galit na galit siya sa mga followers ni Jesus Christ na pumapasok sa sinagoga. Ayaw niya magsipasok ang mga ito sa sinagoga. Sapagkat ang paniniwala niya, bawal ang aso sa loob. Sapagkat ang tawag nila sa mga hindi Hudyo ay aso. So kinakailangan magplano si Pablo ng panibagong strategy kung paano niya wawasakin ang grupong ito ni Kristo. Sapagkat sinasabi niya, being exceedingly mad against them to do many things against the name of Jesus and His follower. So, sobrang galit niya, nasira ang kanyang unang plano na tugisin at patayin ang mga ito. So ang ginawa niya, in order for him to carry out his all-out war against Jesus and His follower, he devises another plan, and these are to be among the believers. Sabi nga, for if he cannot destroy them physically, he will destroy them mentally, which is to teach them another gospel and another Jesus. Ito ang second strategy niya. Kung hindi kayo makukuha sa santong paspasan, kukunin ko kayo sa santong dasalan. Kung hindi ko kayo kayang sirain externally, sisirain ko kayo internally, sasali ako sa inyo at tuturuan ko kayo ng panibagong doktrina, panibagong gospel, panibagong Kristo. Ito hindi pagbibintang, sapagkat ito ang mismong patotoo ni San Pablo. Sa 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5, sinabi niya ang ganitong strategy, for the walk in the flesh, we do not wage war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses. Napakaganda ng kanyang deklarasyon. We are destroying speculations and every exalted things raised up against the knowledge of God. And we are taking every thought, kaya nga mentally na ang attack niya, hindi na physically. We are taking every thought captive to the obedience of the Christ, meaning to His own fabricated Christ. Pasusukuin niya doon sa kanyang sariling ginawang Kristo, sa kanyang sariling ginawang Jesus, sa kanyang sariling ginawang gospel, ang mga miyembro ng tunay na iglesia ang itinagtag ni Kristo. This is the new strategy of Paul to destroy the real followers of Christ mentally, internally. So Paul joined their group, claiming a divinely meeting with Jesus on the road to Damascus. Gumawa na siya ng kanyang drama na nasalubong niya daw si Jesus sa daan ng Damascus isang tanghaling tapat. And eventually, he succeeds in leading the believers go astray on the right way taught by Jesus Christ alayhi salam, that is, to worship God alone without partner, without associates. Paul of Tarsus takes every mind captive to the obedience of Christ, obedient to different Christ that Paul introduces, not obedient to the only God known by Jesus Christ. Inilayo niya to doon sa talagang Diyos na dapat nabigyan ng obedience ng mga tao. Except you verses attributed to Jesus Christ alayhi salam, most of the more than 2,000 verses of Paul's letter are his own fabrication. Pag-aralan niyo maigi, ang maigit 2,000 verses na isinulat ni Pablo, maliit na maliit ang patungkol kay Kristo at ang lahat ay fabricated doctrine na nilikha ni Pablo. Ang nakapagtataka, matapos patayin ni Pablo, kaladkarin ni Pablo sa sinagog, sa mga syudad, ang mga tagasunod ni Kristo. At nagkaroon ang diaspora dahil sa ginagawa niyang pagpatay, pagtugis, pagpapahirap sa mga tao. Bigla siyang nagkaroon ng problema at gumawa siya ng sarili niya o umimbento siya ng isang drama at ang kanyang stage ay ang daan ng Damascus. Sinabi niyang nakausap niya si Jesus doon at sinasabing susunod siya dapat kay Jesus at biglang-biglang sinabi niya sa mga tao, hindi na tayo magkaaway ngayon, peace na sapagkat ako'y katulad nyo na natagasunod ni Kristo. Automatic yun. Finish lahat. Magkakampi na sila. Ganun ba kasimple yun? Bakit kanyo? Ano na ang nangyari doon sa mga pinatay niya, yung mga magulang nung pinatay niya, o yung mga anak nung pinatay niya, yung mga asawa ng pinatay niya, yung mga kapatid na pinapatay niya, hindi na nagreklamo. Ganun ba lang yun? Kakalimutan na nilang lahat ang nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay dahil si Pablo ay naniwala na kay Kristo? Ganun ba kasimple yung eksena na yon? Walang tinalakay si Lucas sa kanyang Book of Acts hinggil sa area na ito. Hindi niya binigyan ng anumang pahayag. Ano na ang nangyari sa mga pinagpapatay o pinapatay ni Pablo? Ano na ang nangyari sa mga pinakalagad niya sa kabayo? Ano na? Kung totoong na pagkatapos ni Pablo magdeklara na nakausap niya si Jesus, ay biglang-biglang napalis sa isip ng mga taong ito ang nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay, hindi ko alam kung ang mga taong ito ay ano ang damdamin. Pero ang alam natin, hindi ganun kadali na alisin mo sa puso mo ang ginawa sa iyo. Ang pagdududo ay nandudoon sapagkat ang nawala sa iyo ay mahal mo sa buhay. Pero walang account na isinulat, tahimik ang Biblia, tahimik ang New Testament, tahimik ang mga writer ni Pablo tungkol sa area na ito. Ang ipinakita agad-agad yan tinanggap ng mga tagasunod ni Kristo at siya ngayon ang naging superstar na tagapagpalaganap ng Kristyanismo at nawala sa eksena ang mga tinawag na 12 apostoles ni Kristo. The letter of Paul to the Romans was in fact serves the foundation of today's Christianity. Martin Luther, the founder of Protestantism, asserts that the fulling of Paul in epistle to the Romans is the most important document in the New Testament. Martin Luther said that the book of Romans is the gospel in its purest form. A sample of Paul's letter that greatly influences the Trinitarian doctrine is written in Romans chapter 9 verse 5. Ang sabi ni Pablo, "Whose are the fathers, and from whom is the Christ according to the flesh, who is over all God blessed forever?" Ito ang isa sa influensya ni Pablo sa Trinitarian doctrine. Paul boastfully proclaimed that he was specially chosen by God to preach the gospel to the Gentiles, but the gospel that he preached is his self-made dogma. Sabi niya, tinawag ako ng Diyos. Ngayon, napakarami nagsasabing tinawag ako ng Diyos. Kung sinabi ng isang taong tinawag siya ng Diyos, maaaring may katotohanan nito. Sapagkat si Moses, nung dumating siya sa eksena, ang sabi niya sa mga tao at kay Pero, tinawag ako ng Diyos. Pwede yun. Nung dumating ang ilang mga propeta, masasabi natin si Jesus Christ, sabi niya, tinawag ako ng Diyos, pinadala ako ng Diyos. Si John the Baptist na mangaral, sinabi niya, tinawag ako ng Diyos, pinadala ako ng Diyos. Maging si Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, pinadala ako ng Diyos. So pwede natin tanggapin na si Pablo ay pinadala ng Diyos, provided na dadaan siya sa isang masusing pag-aaral, gaya ng nangyari kay Moses na pinag-aralan siyang maigi. Kaya nga sabi ni Moses, pagpunta ko doon, paniniwalaan ba ako ng mga tao? Kaya binigyan siya ng miracle ng Diyos. Nakakayahang gawin ang isang bagay na hindi kayang gawin ng tao. Si Jesus Christ alayhi salam, ganun din, siya ay binigyan ng kakayahang gumawa ng maraming miracle na hindi kayang tapatan ng tao para mapatotohanan na talagang siya ay tinawag ng Diyos. Maging si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binigyan siya ng Allah ng isang outstanding miracle para mapatunayan na talagang siya ay tinawag ng Diyos. Hindi lang tayo dapat tumigil doon sa mga miracle, sapagkat sinabi naman ni Jesus Christ alayhi salam na may mga demonyo o kampo ng mga demonyo o mga false prophet na maaari din gumawa ng miracle. So hindi dapat tayong tumigil doon. Una, kinlaim niyan tinawag siya ng Diyos, pinadala siya ng Diyos. Ikalawa, kinakailangan proven ng miracle, pero hindi dapat tumigil doon. Ikatlo, kinakailangan, pinakamataas sa lahat, yung ikatlo, kahit pa meron kang dalawang naunang claim at miracle, kinakailangan hindi ka lumagpas dito na ang iyong tinuturo, kinakailangan hindi nag-a-against sa turo ng mga ibang propeta. Ibig sabihin, ang lahat ng propeta ay isang mensaheng dala. Kapag ka ang mensaheng dala mo ay against sa mga sinabi ng propeta, peka. Kahit sinasabi mong ikaw ay pinadala ng Diyos, kahit sinasabi mo o nagpapakita ka ng mga kababalaghan, kapag ka ang teaching mo ay against sa teaching ng mga propetang pinadala, sapagkat ang kanilang teaching ay merong pagkakaisa, may harmony, may unison. Pag bigla kang lumihi sa teaching nila, lalabas na ikaw ay fake, kahit mas malalakas na miracle pa ang iyong ginawa. Si Pablo, kinlaim niya na siya ay tinawag ng Diyos. Pwede natin tanggapin yung kanyang unang claim. Ikalwa, meron siya mga miracle. Ang ikatlo, bumagsak siya doon sapagkat ang teaching niya ay hindi umaayon sa teaching. Higit sa lahat nung sinasabi niyang Panginoon. Against sa teaching ni Jesus Christ, ang teaching ni Pablo. So, hindi ka agad kasunod na siya nga ay tunay na tinawag ng Diyos sapagkat doon sa panghuling kategorya ng tunay na tinawag ay uma-against sa unison ng doctrine na dala ng lahat ng mga propeta miski nung kanyang sinasabing Panginoon. Paul claimed a self-divine inspiration that it was recorded in the book of Galatians. Ito yung kanyang mga self-proclamation na siya'y tinawag ng Diyos. Galatians chapter 1 verse 11 to 12, Paul said, "For I would have you know, brethren, that the gospel which was preached by me is not according to men." Sabi niya, hindi to galing sa tao. "For I neither receive it from men," hindi ko tinanggap ito kahit kaninong tao, "nor was I taught it, but I receive it through a revelation of Jesus Christ." Ha? Hindi niya tinanggap sa mga apostoles. Bakit ang sabi ni Jesus Christ sa mga apostoles sa Matthew chapter 28 verse 18 to 20? Sabi ni Jesus Christ doon sa account, "All authority in heaven and on earth has been given to me all." Sabi niya, lahat na. Pagkatapos may nakalimutan pa siya. Kay Pablo, yun daw ay tinuro niya at hindi na ituro sa mga apostoles. Maari, sapagkat hindi authentic ang libro. At isa pa, maaari, sapagkat sinabi ni Jesus, "I have many things yet to say unto you." Pwede niyong gamitin yan. Kaya lang, kinakailangan hindi nag-a-against. Tulad ng sinasabi ko, yung panibagong teaching na binibigay ni Jesus, hindi maaari mag-against sa una niyang teaching. Kapag ka nag-against na, meron na itong tinatawag na lawful contradiction, error. Sapagkat hindi maaaring ang una niyang teaching ay magkaroon ng contradiction sa kanyang final revelation. Ito ang kanyang self-claim na tinanggap niya to kay Kristo. This self-claim divine revelation of Paul greatly influenced St. Luke, his diehard follower. And Luke, because of his inspiration sa mga pinagkukwento ni Pablo, ay sumulat nga ng librong Book of Acts at ang Gospel according sa name ni Lucas. At sinasabi niya na totoo ang kanyang teaching at in-include niya doon sa kanyang mga sinulat ang may kinalaman sa Holy Spirit para tumibay-tibay ng konti yung doktrina ng Trinidad. Luke wrote this famous line to strengthen the doctrine of Trinity in the book of Acts chapter 5 verse 3 and 4. Isinulat ni Lucas, Ananias, wika daw ni San Pedro kay Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? Ha? Ito yung mga sundot ni Lucas para mapatatag ang doktrina ng Holy Spirit as part of the Godhood. Why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? You have not lied to men, but to God. Ha? Ito ang sabi. Hindi ka nagsinungaling sa tao, nagsinungaling ka sa banal na Espiritu na Diyos. We must not forget that Luke never saw Jesus Christ, peace be upon him, nor speak to him in his lifetime. Even Paul, hindi niya nakausap si Jesus Christ nang si Jesus Christ ay nandirito pa. Pero magkontemporary ang mga yan, magkakasing tanda sila. Kung si Pablo talaga ay Pharisee o Pharisee, kilala niya na si Jesus Christ noon pa na nandito si Jesus Christ sa kanyang panahon. Magkakakontemporary sila, magkakasing edad sila. Bakit hindi siya lumabas doon sa eksena noon? At pagtutugisin niya si Jesus Christ alayhi salam. At biglang-bigla after 10 years na wala na si Jesus Christ, at saka lalabas siya sa eksena at ipapangaral niya na nakausap niya si Jesus. Bakit hindi siya tinawag kagad ni Jesus? Kung siya nga ay Pharisee o Pharisee, o bakit hindi niya alam ang unang account ni Jesus at aantayin niya pang magkita sila sa daan ng Damascus? Indeed, Paul was an avowed enemy of Jesus and his followers. This should give Christians courage to doubt the doctrine of Trinity, a human innovation of the worst kind. Allah Ta'ala said in the Quran, chapter 6, verse 93, who can be more wicked than one who invented a lie against Allah or said, I have received inspiration when he had received none? Ito ang sabi ng Allah. Sabi ni Paul, tumanggap siya ng inspiration. Sabi ni Paul, tumanggap siya ng revelation. Ang sabi ng Allah Ta'ala, who can be more wicked than one who invented a lie against Allah or said, I have received inspiration when he had received none? Ito ang sabi ng Allah sa chapter 6 ng kanyang banal na Quran, verse 93. Number 2, the influence of Emperor Constantine on the doctrine of Trinity. Emperor Constantine had played a major role on the doctrine of Trinity. Ito ang isa sa nagkaroon ng malaking papel sa evolution ng Trinidad. Millions of Christians, past and present, are not aware that the doctrine of Trinity started its controversy during the reign of Constantine. Many Christians only know that Constantine is a hero, but the real stories of Constantine are unknown to many Christians, especially his so-called conversion to Christianity. Ang alam lang ng mga Kristiyano, nag-embrace ng Christianity si Constantine at pagkatapos lumaki na ang Kristiyanismo. It is worth mentioning that Constantine was himself a dictator and criminal who murdered his own wife, his own son, and many more because of his burning desire for political power. Hindi alam ito ng mga Christian na si Constantine ay isang criminal at worse criminal sapagkat minarder niya ang kanyang sariling asawa at minarder niya ang kanyang sariling anak, sapagkat itong kanyang asawa at itong kanyang anak ay threat sa kanyang political career. One testimony about this states simply that Constantine put to death his son and wife. Ito ay mababasa natin sa Encyclopedia. Hindi ko to sariling opinion. Sa Encyclopedia ko to kinuha ang account na ito. After the murder of Empress Fausta, the wife of Constantine, Constantine fled to Byzantium, later named Constantinople, where he met the church leaders. Pagkatapos niya patayin ang kanyang asawa, tumakbo siya papuntang Byzantium na ngayon ay Constantinople, at doon sa Constantinople na yon nakadaupang palad niya, wika nga, ang mga church leaders. The church leaders offered Constantine forgiveness. Ha? Yung kanyang murder na ginawa sa kanyang asawa at anak ay pinatawad completely ng mga pari. Although only God can forgive those serious sin. So pinatawad nila, biglang-bigla. Wala ka ng kasalanan, Constantine. Pinatatawad ka namin sa ngalan ng anak, sa ngalan ng ama pala, ng anak at ng espiritu. Ha? So biglang-bigla si Constantine, nabuhayan ng dugo. Dahil pinatawad siya sa pamamagitan lang ng konting wisik ng tubig. Wala na lahat yung kanyang mga ginawang kriminal na isang brutal na pagpatay sa kanyang asawa at anak. Dahil sa magsasalita, pinatatawad ka na namin, tapos na kagad ang istorya. So in return, Constantine gave the church leaders imperial protection, and by virtue of political consideration and his good control over the Christian leaders, he accept their offer of leading the church that would be loyal to him. Dahil napatawad siya ng kanyang kasalanan, wala na siyang kasalanan, yung ginawa niya napatawad na ng Diyos, yung pagpatay niya sa kanyang asawa at sa kanyang anak napatawad na ng Diyos, dahil doon binigyan naman niya ng pabor ang mga Christian ng protection, imperial protection, sapagkat yung mga Christian noong araw tinutugis eh. Ngayon wala nang tugisan, magkakampi na kayo dahil napatawad niyo na sa kalokohan niya si Constantine. At ang nangyari, si Constantine na ngayon ang direct na kumokontrol ng interior Christianismo sa panahon na yon. So Constantine in his later years declares that the Roman Sunday as the Christian Sabbath. Nilipat ni Constantine yun. Roman Sunday, Christian na, replacing Christian Sabbath. O yung Jew, o Sabbath na mga Jew. And 25th of December as the birthday of Jesus Christ. Binigyan niya na ng birthday si Jesus Christ. Isipin mo yung Diyos nila, binigyan ng birthday ni Constantine, which reflect his true pagan faith, sapagkat siya ay dating miyembro na tinatawag na Sol Invictus, na kung saan na si yung Diyos ng kanilang reliyon ay ipinanganak ng December 25. Parehas. In AD 325, Constantine ordered the First General Council of Nicaea. Ito na yung tinatawag na fabrication ng Nicene Creed. Sino ang nagpatawag? Si Constantine. He ordered in AD 325 the First General Council at Nicaea. This council was attended by 300 bishops. 300 bishops lang ang dumating noong oras na yon. Dahil yung ibang bishop ayaw nila. Ayaw nila magpailalim kay Constantine. So 300 bishops lang ang dumating, meaning hindi lahat ay naniniwala kay Constantine. Hindi lahat ay nakikisa sa kanyang pagiging liderat, ang kanyang lideratura, pamamahala, pagbibigay ng mga decree tungkol sa paniniwalaan ng iglesia. So 318 bishops lang ang umaten. Sa council na ito ay ginawa nilang opisyal na Holy Week, yung tinatawag nilang Easter Day. Ito ay around March and April, mga around ganyan, paikot-ikot lang dyan. March, April. Ang tawag nila dito sa Tagalog, sa Pilipinas, mahal na araw, o Holy Week, o Easter Sunday, o Easter's Day. Inestablish ito sa unang General Council at Nicaea sa pangunguna ni Constantine. Hindi si Jesus Christ ang nag-establish nito. Si Constantine at ng kanyang 318 bishops. This council also officiated or officially declared that Trinitarian concept dito sa Nicaea o sa Council of Nicaea, inestablish ng council na ito sa pangunguna ni Constantine ang doctrine ng Trinity as the official doctrine of the church. Ang sino mang hindi naniniwala dito, papuputol nila ang ulo. This council also made official the book of Matthew, the book of Mark, the book of Luke, and the book of John as the only canonical gospel. Hindi ang Diyos ang nag-authorize ng apat na ito. Ang nag-authorize ng apat na ito, ayon sa history, basahin nyo ang encyclopedia, ang nag-authorize na ito lang ang gospel na kinasihan ng banal na espiritu na pinili ng Diyos. Naniniwala ba kayo? Sapagkat ayon sa history, naging official lang itong apat na libro na ito bilang canonical, official book ng Biblia sa pangunguna ni Constantine at ng kanyang 318 bishops. Hindi lahat ng bishops ang ayon dito. Likewise, the council approved that all gospels written in Hebrew to be burned. Doon sa council na yon, diniklara na lahat ng mga aklat na nakasulat sa Hebrew, sa original, many of them are from eyewitnesses' account, ay kinakailangan sunugin at sinunog nga nilang lahat. Kaya nga, walang original text ngayon na mababasa ang sino mang Kristiyano sapagkat pinasunog lahat ni Constantine at ang kanyang itinira ay ang mga pinagsusulat ni Matthew, ni Mark, ni John at ni Luke. By AD 381, the Council of Constantinople is ordered. This is the second general council sa pangunguna ni Constantine. And it was attended by 186 bishops only. Yung una, 318 bishops. Ngayon, nung Second Council of Constantinople, 186 bishops na lamang ang umaten. Ano na nangyari dun sa iba? And these 186 bishops gave the finishing touch to the doctrine of the Trinity, the three person in one God. This council approved the Godhead of the Holy Spirit, and take note, the Godhood of Jesus and the Godhood of the Spirit become official by majority vote. Hindi by unanimous vote, sapagkat yung 318 bishops wala na noon, at dumating na lang ay 186 bishops. So, hindi interior bishops ng Christendom noong mga panahon na yon ang bumoto sa Godhood ni Jesus Christ at sa Godhood ng Trinity. Therefore, we may conclude that the Trinity or the Trinitarian doctrine depends only on the decision of few people, the decision of 186 bishops. Marahil naman eh, sapat na siguro ang exposition na ito para mag-isip ang mga Kristiyano, kayo na naghahanap ng totoo. Inespesyal nila ang doktrina ng Trinidad, hindi pa unanimous ang decision. 186 lang ang nag-decide sa entirong Christendom ngayon na mayigit 1 billion. Mayigit kayo 1 billion ang nag-fabricate lang ng inyong doktrina, 186. Hindi pa majority ang decision. Think about it. In AD 337, Constantine died. Namatay siya noong AD 337, leaving behind him the most grievous sin a man can ever commit, the fabrication of the Trinity. Nung mamatay siya, iniwan ni Constantine ang pinakagrabing kasalanan hindi maaring patawarin ng Diyos. Ito ay ang maglagay ka ng kapartner sa kanya. Uulitin ko, sabi ng Allah sa chapter 4 verse 48, Allah forgiveth not that partner should be set up with him in worship, but he can forgive anything else to whom he pleaseth. To set up partners with Allah is to devise a sin most heinous indeed. Likewise, Allah Ta'ala said in the Noble Quran, chapter 43 verse 81 to 82, say, if the most gracious God had a son, I would be the first to worship. Glory to God of the heavens and the earth, the Lord of thrones, he is free from the things they attributed to him. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, sabihin niyo sa kanila, O mga Muslim, kung ang Diyos, the glorious God, ay mayroong anak, kami ang unang sasamba. Kung meron siyang anak, kami ang unang sasamba. But glory to the Lord of the heavens and the earth, the Lord of thrones, he is free from the things they attributed to him. Ngunit dahil wala ngang anak ang Diyos at hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak, so hindi kami maaaring sumamba kahit kanino maliban sa dakilang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Number 3, the influence of Saint Athanasius on the doctrine of the Trinity. Another controversial figure who dedicated his all efforts to propagate this doctrine of the Trinity was Athanasius, the man who engineered the Athanasian Creed. Ang nag-engineer ng Nicene Creed ay si Constantine. May pumasok na bago, ang nag-engineer naman ng Athanasian Creed. The Athanasian Creed says that there is one person of the Father, another person of the Son, and another person of the Holy Ghost. The Father is God, the Son is God, and the Holy Ghost is God. And yet, they are not three gods, but one God. So we are forbidden by the Catholic religion to say there are three gods or there are three lords. Ito ang kabuuan o sustansya ng Athanasian Creed. What the Christians does not know is the real position or belief of Athanasius regarding this doctrine. Kasi hindi nila ito pinag-aaralang maigi. Hindi sinusuri, hindi tinitimbang, hindi ninanamnam yung pinagsasasabi ng kanilang leader. Basahin yung maigi, basahin yung muli ang kanyang sinabi at makikita nyo, bubulaga sa inyo ang katotohanan kung ano talaga ang kanyang paniniwala at posisyon sa doktrina ng Trinidad. If the Christians will only open their mind and eyes, they will clearly understand why Athanasius wrote this creed. Because on the last part of it, Athanasius says, so we are forbidden by the Catholic religion. We are forbidden by the Catholic religion to say there are three gods or there are three lords. Pinagbabawalan kami ng Catholic religion na sabing mayroong tatlong Diyos o mayroong tatlong Panginoon. Sino nagbabawal? Hindi ang Diyos, kundi ang Catholic religion, sabi ni Athanasius. Yes, he was only forbidden by the Church, not by Jesus Christ or by God. In this connection to this phrase, Saint Augustine, a well-known Christian theologian and philosopher. Iba si Athanasius kay Saint Augustine. Merong isang santo na naman na lumabas at matalino at lumabas na naman at nagtuturo. Siya, ang pangalan niya ay Augustine. At ang sabi niya, siya na isang well-known theologian and philosopher, siya ay nabuhay noong 3rd century, in-explain niya sa kanyang libro ang liwanag ng sinabi ni Athanasius at ng lahat ng mga naunang mga church leaders. Ang sabi ni Saint Augustine, all those Catholic expounders of the divine scriptures, both old and new, whom I have been able to read, who have written before me concerning the Trinity of God, who is God, have proposed to teach, and therefore that they are not three gods, but one God. This is also my faith, says Saint Augustine. This is also my faith, that there are not three gods, but one God. This is my faith, since it is the faith of the Catholic. You see? Sabi niya, ito na rin ang aking pananampalataya, kasi ito ang pananampalataya ng Catholic. Ang sabi naman ni Athanasius, so hindi ka pwede magsalita na tatlong Diyos at tatlong Panginoon dahil bawal yan, sabi ng Catholic. Ang sabi naman ni Saint Augustine, ito ang paniniwala ng Catholic. So ito na rin ang paniniwala ko. Anong klaseng posisyon ito? Dahil ba sinabi ng Catholic, dahil sinabi ng Iglesia, sinabi ng Church, hindi mo man lang binigyan ng pag-iisip kung ito nga ay galing kay Kristo, kung ito nga ay galing sa Diyos. Alam mo ang history galing to kay Constantine. Alam mo ang history galing to sa mga nagpabricate ng Trinity. Pagkatapos sasabihin mo, naniniwala ka na dahil ito ang paniniwala ng grupo mo. This is also my faith. Ito rin ang sinasabi ng mga Christians sa ngayon, since it is the Catholic faith. This is the basis of Christian belief. They believe in the Trinity just because it is the Catholic faith. Even though Jesus did not mention anything about it in the entire Bible, most of Catholic theologians and even Protestants have openly refused to solve this mysterious fabricated doctrine. Kapag ka na naiipit mo na sa balag ng alanganin ang mga teachers, lecturers, propagators ng Christianity o particularly ng dogma ng Trinity, basta sinasabi nila, naniniwala na lang kami. Kung di ka naniniwala dyan, bahala ka, sasabihin sa'yo. Basta kami naniniwala. Inatanong ko nga sa'yo, explain mo sa akin para maniwala din ako. Nung una sinasabi mo, ganito, ganito, ganito. Ngayon, nung maubusan ka na ng explanation, nasabihin mo na lang, basta naniniwala ka. Anong klaseng doktrina ito? Pag hindi mo kayang patunayan, nasabihin mo na lang, naniniwala ka. Para bang nangyayari, na sinasabi mo na, nang kausap mo, brother, yung bang building na yan, dinaanan natin kanina? Alin building? Ito. Abay, ewan ko, hindi ko ito nakita kanina. Siguro kanina pag-ikot natin, ginawa nila. Kaya pagbalik natin, nandiyan na yan. Sabihin niya, maniwala ako sa'yo. Oo nga, mahirapan ka maniwala sa akin, pero maniwala ka. Ganun ba yun? Dahil hindi mo kaya i-explain, maniwala ka na lang. Hindi maaari mangyari isang bagay na hindi haabuti ng isip ng tao. Sapagkat, paano nangyari kanina dumaan tayo, wala, ngayon meron na? Magic? O miracle? Imposible yan, sapagkat hindi ganyan ang ating pagkaunawa ng mga bagay na may kinalaman sa misteryo. Ang misteryo, ganun pa man, kinakailangan, kung hindi maintindihan ng tao, sasabihin sa atin ng Diyos, huwag na tayong magtalo-talo sapagkat hindi natin aabutin ito sapagkat ito'y limitado sa isip ng tao. Tapos na! Hindi na tayo magtatalo-talo pa. The Christians maintained that three in one and one in three is a mystery that we are unable to understand. But if we gather the statements of Jesus Christ alayhi salam, if we gather his sayings in the entire book of the New Testament,
1: we will find that he did not explain this doctrine even once in his lifetime. Never did he say that God is composed of three persons and the three is one. If the theory of the Trinity was part of Jesus' gospel, if the doctrine of the Trinity is part of Jesus' good news, then was it not incumbent on his part to explain it to the people? Kung sa ibang mga parabola ay ini-explain ni Jesus ang meaning, tulad halimbawa ng meaning ng maghahasik na nagtanim at bumagsak sa dawagan ang ilang mga buto, at ang iba ay bumagsak sa batuhan, at ang iba ay bumagsak sa daan, at ang iba ay bumagsak sa mayabong o magandang lupa, in-explain ni Jesus Christ ang meaning sapagkat hindi maintindihan ng kanyang mga apostoles. Kung totoo ang Trinidad ay isang doktrina ang hindi aabutin ng apostoles at ng kanyang mga tagasunod, i-explain din ni Jesus Christ dahil mas mahalaga ito kaysa doon sa batong na laglag sa daan, sa batuhan, sa dawagan at sa daan. Kung in-explain ni Jesus Christ ang tungkol dito, higit na i-explain niya ang dogma ng Trinidad. If Jesus was truly God incarnate, then he will surely know in advance that this puzzle regarding the doctrine of Trinity will give great problem and trouble to his so-called follower. If this is the real issue, then it is only incumbent, it only follows that the only thing that Jesus will do to save his followers for more serious problem is to say, or to say just a few words to clear the truth in it. Para maklear ang issue, kaprasong salita lang, isang istansa lang ang kinakailangan sabihin ni Jesus. For example, just to say, don't argue about the issue of the Trinity. We are three in Godhood. You cannot understand it. Finish. Yun lang naman ang ilalagay sa Biblia. Tapos na, hindi na tayo magtatalo-talo. So by this statement, everything about the issue of the Trinity will be closed. Tapos. This theory is only false own innovation, false own invention, as was recorded in his letter to the Colossians. Invention lang ito ni Pablo. At ito ay nakarecord sa Colossians, hindi ito pagbibintang. Basahin natin ang Colossians chapter 2 verse 9, na ganito ang sinabi ni Pablo. For in him, meaning Jesus, the whole fullness of deity dwells bodily. Yung Ama, Anak at Espiritu nasa kanya raw. Kaya nga may mga doktrina sa Kristyanismo sa Pilipinas, hindi natawag nilang oneness. Si Jesus ang Ama, si Jesus ang Anak, si Jesus ang Espiritu. Sapagkat ang sabi nila, for in him, Jesus, the whole fullness of deity dwells bodily. Kaya nga sabi nila, pag bininyagan nila sa pangalan ni Jesus, finish. Sapagkat si Jesus ang Ama, ang Anak at ang Espiritu. Hindi na kinakailangan daw gamitin na binibinyagan kita sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu. Tama na daw yung sa pangalan lang ni Jesus sapagkat nandun na yung tatlo. The nature of this creed has for centuries been so controversial and mysterious that even its own author, Athanasius of Alexandria, failed to understand. Athanasius himself confessed that whenever he forced his understanding to meditate on the divinity of the Logos, his difficult and unveiling effort drove back on them. That the more he wrote, the less capable was he of explaining his thought. Ito ang nakalagay sa kanyang autobiography. The only reason that they cannot understand and solve their own theory, it is because this is not from God. This is only a fabricated lie against God. Allah Ta'ala said in the Noble Quran, would that more wrong than such as forged a lie against Allah, or deny His signs, but never will prosper those who sin. Ito ay nakasulat sa chapter 10, verse 17. In another verse of the Noble Quran, Allah Ta'ala said in chapter 18, verse 103 to 104, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul hal nunabi'ukum bil aksarina amala alladina dala sayuhum fil hayati dunya wahum yaksabuna annahum yuksinuna zun'a. Meaning, say, shall we tell you of those who lost most in respect of their deeds, those whose effort have been wasted in this life, while they thought that they were acquiring good by their works? Yun ang sinasabi ng Allah. Nasabihin ko ba sa inyo, yung mga taong talunan hinggil sa kanilang mga pinagagawa, yung mga taong ang kanilang mga pinaghirapan ay mawawalan ng saysay, yung mga pinaghirapan nila sa buhay na ito, lahat na yun ay mawawalan ng saysay, sabi ng Diyos. Yung mga taong na sa kanilang akala ang kanilang pinaggagawa ay tama at nagkakaroon sila ng mga biyaya mula sa kanilang pinaggagawa, ang sabi ng Allah, sila yung mga taong hindi sa akin nag-alay ng pagpupurit, pagsamba. Yun ang wika ng Allah. Because who that more wrong than such as forge a lie against Allah, who deny His signs, but never will prosper those who sin. Number 4, fabricated biblical verses about the Trinity. The Trinitarian dogma was merely deducted from 1 John chapter 5, verse 7, na ganito ang nakasulat. Ito ay mula sa King James Version ng Biblia. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Ito ang nakasulat sa King James Version. Pero kung babasahin natin ang nakasulat sa New American Standard Version, sa 1 John chapter 5 verse 7 ay iba ang nakalagay. For there are three that bear witness, the Spirit, the water, and the blood, and these three are in agreement. Sa King James Version ang nakalagay, the Father, the Word, and the Holy Ghost. Dito sa New American Standard Bible, the Spirit, the water, and the blood. Question: is the word Father the same as Spirit? Question: is the word the same as water? Maaaring yung Father tsaka yung Spirit, pwede sabihin nyo, oo. Eh yung salita at yung tubig, parehas ba? Nakalagay dito, the word and the water, are they the same? Pipilitin explain to ng mga taong try hard, ang sabi nga. Pipilitin explain na magkaparehas yung water and word. Eh, miskin na yung salita lang, di natin pwedeng pagdikitin eh. Word and water, magkaparehas yan? Lalo tigit yung isa pa. The Holy Ghost and the blood. Do sa isa, the Holy Ghost. Do sa isa, the blood. Magkaparehas ba yung Holy Ghost and blood? Alam natin yung ghost walang blood. Na paano nangyari yan? Moreover, Christian scholars of the Bible later found that this dogma was an interpolation in the King James Version of the Bible. Napatunayan nila na ito'y dagdag. Sabi ng mga Christian scholar, hindi Muslim ang nagsabi niyan. Yan ay ayon sa pagkakatuklas ng mga recent scholars na wala sa matandang salin o sa mga naulang salin yung salita na yan sa 1 John chapter 5 verse 17, wala yan doon sa loob. Ano't inilagay nila? Ito ang sinasabi natin, pagdadagdag sa salita daw ng Diyos at sasabihin. Yun ang sabi ng Allah, would that more wrong than such as purge a lie against Allah? Sino talaga ang gumagawa ng karumal-dumal na kasalanan kundi yung mga taong gumagawa ng mga kasinungalingan hinggil sa Diyos? At sasabihin nilang ito'y galing sa Diyos, samantalang mismong scholar Kristiyano nagsasabi na ito ay wala sa matandang salin ng Biblia. Ang 1 John chapter 5 verse 7. In fact, no less than a group of 32 Christian scholars of highest eminence, advised by a board of 50 representatives of various denominations, came up in 1946 with a revised standard version of the New Testament. Tinanggal ito ng 32 Christian scholars of highest eminence. Pinatunayan nilang wala ito. Sila ay advisor ng 50 representatives ng board ng bawat denominations. Tinanggal nila ito sapagkat sabi nila fabricated ito. Ito'y tinanggal nila noong 1946. And in 1952, this same advisory board composed of 32 Christian scholars representing 50 different denominations revised again the whole Bible. Ni-revise na naman noong 1952 nitong 30 Christian scholars na ito of the highest eminence ang buong Biblia, and they eliminate, they take out this passage, 1 John 5:7, because they discover that this passage is an insertion and cannot be found in any ancient manuscript. Napatunayan nila nung 32 Christian scholar of highest eminence. Likewise, Reverend Dr. Charles F. Poster, a renowned Christian scholar, stated that this verse in 1 John chapter 5 verse 7 is a forgery, a deliberate interpolation. Well known ito si Dr. Charles Poster, Christian scholar. Sinabi niya, 1 John chapter 5 verse 7 na kung saan dineduce ang dogma out ng Trinity, yun ang ginagamit ng mga Christian ngayon, hanggang ngayon, kasi hindi niya alam ang history ng libro niya, ginagamit pa rin niya bilang patunay ng Trinidad. Kaya kayong mga nagtuturo ng Trinidad, balikan niyo ang history. Wala yan sa ancient manuscript, at sinabi yan ng 32 Christian scholars ninyo na wala yan, tinanggal nila yan sa Biblia. At itong si Dr. Charles Poster, a renowned Christian scholar, mas magaling to sa inyo, sinabi niyang ito ay forgery, ito ay deliberate interpolation. Recognized as such, it was eliminated by the English revisers in 1881. By Moffat, tinanggal to. By Godspeed, tinanggal to. And the edition of present revised standard version, tinanggal nila ito. Ang problema, but with no reason, they brought, restore it back on their newest publication. Ito ang problema. Sa kanilang makabagong salin, ibinalik na naman nila yung tinanggal ng 32 Christian scholars nila. Ibinalik ulit nila. Both the Reims Catholic and King James Version retain this forgery in their text. Catholic at ang King James Version. But the new Scofield Reference Edition of the King James Version in its commentary admits the untrue nature of 1 John chapter 5 verse 7 and John chapter 5 verse 13. The Confraternity Episcopal Catholic Version, though it too retains it in its text, does make the following admission, yung footnote. Nalagay nila sa footnote. According to the evidence of many manuscripts and most of the commentators, the verse should be not included in this book. Pero bakit nila in-include? Anong klaseng sakit meron sila? Sinasabi nila na ito ay kinakailangan tanggalin dito, pero bakit nila pinanatili sa loob? Anong klaseng sakit? Matindi pa sa AIDS ang sakit ng mga ito. Walang kagalingan. So why they still included? 1 John chapter 5 verse 7 and chapter 5 verse 13 in their recent publication. Simply because they are blind, mute, hindi nila makita ang katotohanan, hindi nila marinig ang katotohanan, at hindi nila